0: Kapusan ng sapat na reserba. Reserba, may ibig sabihin ng yellow alert, ay manipis ang reserbang kuryente dahil 7 planta na naman po ang forced outage. Ibig sabihin, hindi gumagana at marami pa po mga planta ang nasa bigla na lang pong nagkaroon ng partner shutdown na hindi maipaliwanag anong nangyari. Kaya ang resulta po ay manipis ang reserbang kuryente dyan sa Visayas Grid for today.
1: Radyo Patrol Flash Report. Alerto sa brownout.
2: Alerto sa brownout.
0: Okay na, lahat na napindot. Alexis Calda, magandang umaga sa iyo. Natanong ni Alex kung taga-Ateneo ba si Joel Chua. Paro kayo nagtanong.
3: Oo nga. It doesn't matter, Alex.
0: Matter. Dapat pag-imbestigahan.
3: Correct.
0: Di ba?
3: Alamin kung ano talaga nangyari.
0: Tama. Susunod ng tandem ng bayan. With the one and only Mutiano Mas, Doris Bigornia, and of course, Robert Antemano Mano. Ako po si Alvin L. Chico. Magbabalik bukas dito lamang sa
4: Gising Pilipinas!
0: Energy Wednesday na. Konting irin na lang. Weekend na ulit.
1: Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas.
2: DZMM. Numero uno sa aksyon.

0: Nagagalit ka ba, princess?
1: Hindi po.
0: Dahil may tutut, anong ibig sabihin niyan? Isa lang, partner.
2: Mm.
0: Anong tutut time?
2: Ang ating pong tutut time, 8:05 ng umaga.
3: Oras sa tidsan nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Basa Antemano. Kasama ang lupya ng Basa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!

0: Wow and friends, huwag masyado kayong...
1: Parang si Chrissy lagi narinig ko ngayon.
0: Ba, umaariba. Oh, di ba? Mm-hmm. Kasi nagpapapansin sa atin.
1: Sabi niya, ako rin.
0: Yan, oh. Hindi ko talaga kaya yung mga... Oy, good morning po. Yan na naman, baka kalimutan na naman natin magpakilala. Sige, magpapakilala na kami. Ako po si Doris Bicoña.
1: At ako naman po si Robert Bado at ito ang... Tandem ng bayan.
0: Hanggang
1: 9 po kami ng umaga, ha?
0: Oo, kaya huwag kayong aalis sa silya nyo.
1: Mm.
0: Mamaya na kayo pumunta na magwiwi. Oo, para pigilan nyo na muna. Dahil marami po tayong tatalakayin ngayong araw na ito. Oy, partner, meron tayong update ang OCD doon sa mga 45.
1: Ang mga tawi sa Lindol, sa Mindanao.
0: Kaya nga, kaya yung mga kamag-anakan, mga kapamilya natin doon, standby lang po kayo kasi mabilis naman po na nag-update ang ating mga otoridad kung ano na po ang bilang. Gayun din doon sa mga nakukuha naman, na hindi pala nakukuha, na ililigtas.
1: Sana magpatuloy po, no? Marami pang mailigtas, matulungan.
0: Tama.
1: Nabanggit ba, partner, ilan pa yung missing nila?
0: Ay, hindi ko.
1: Kamil,
0: ilan yung missing? Wala pa, no? Pero ang injured, 17. Kaya ang missing, wala pa. Mamaya-maya, malaman natin yan. Pati partner, yung mga, nakita mo ba, yung may mga aso rin na naghahanap? Alam mo, malakas daw ang ano ng mga aso.
1: Alam nila. Yung heartbeat, diba?
0: Correct.
1: Ay, pa-amoy nila.
0: Correct.
1: Trained talaga sila sa mga ganyan.
0: Tama.
1: Sa search and rescue and retrieval operations.
0: Oo, at meron din po mga ibang bansa, mga banyaga, gaya ng Japan, na tumutulong din. Hindi lang doon sa pagpunta doon sa site mismo, kundi pagpapahiram ng mga modernong equipment para ma-detect nga kung meron pa bang heartbeat dito, yung mga ganyan. Kaya yung mga kamag-anakan po, standby lang po talaga, dasal lang po talaga dahil maaayos at ayos po natin ito. Hindi naman natin sasabihin, kasi dalawang araw na ba, partner?
1: Oo.
0: Monday
1: nangyari yan.
0: Kaya nga. May iba nga, tumatagal pa ng mahigit dalawang araw.
1: One week yung iba, pero
0: oo nga, no?
1: Nakukuha ng buhay. Kaya patuloy natin panalangin yung kaligtasan pa ng mga kababayan natin. At ang maganda sa nangyayari, partner, kung makikita mo sa social media, kesa yung kung sino yung mga nagpo-post at mga nababas yung kung sino-sino mga individual. Ang nakikita ko ngayon, may nakarating na tulong, yung tulong na ipinadala nila, nandun na, yung tulong na pinadala nila, ready na for distribution.
0: Correct.
1: Sa mga kababayan natin sa Mindanao. Yun po yung maganda, yun po yung mahalaga. Magbayanihan po tayo dahil sa panahon po ng ganito ng kalabidad, lalo na ng lindol, at tuloy-tuloy pa rin yung aftershocks natin, imagine po ninyo yung trauma sa mga kababayan natin. Kaya mahalaga na maiparating sa kanila na may mga kababayan sila na handang dumamay, handang tumulong sa kanila sa oras ng kagipitan, partner.
0: Tama. Kung makikita po ninyo yung mga video na ngayon ay unti-unting lumalabas, talaga nakakatakot at talaga nakakatrauma doon para sa mga, hindi lang sa mga estudyante kundi pati sa mga guro. Pero lumalabas po ang mga guro, talaga naging chillax lang, partner. Talagang alam nila kung ano yung dapat gawin doon sa mga bata. Lalo na yun sa mga maliliit na bata, kasi syempre takot na takot, hindi mo alam, ang dami niyan eh. Paano mo aalagaan ang lahat? Pero buti na lang at sila, mas marami sa kanila ay nasa labas dahil nga flag raising ceremony.
1: Agree ako sa iyo, partner. May nabasa akong post na sabi, marami na iligtas na estudyante dahil nasakto ng flag raising. Pero sabi niya, mas maraming estudyante talaga yung nailigtas kasi yung mga teacher na sanay na sa earthquake drill, ginawa nila yung dapat, na execute nila sa mga estudyante nila yung dapat. Kaya mas lesser yung nagkaroon ng nasugatan o kung meron man na mga naiwan sa classroom pero wala dahil nga alam na nung teacher kung ano yung gagawin niya.
0: Correct.
1: Diba? Meron doon yung may nagsasalita on stage, diba? Nung biglang yumalik, nawala yung mga bata, nagkanya-kanyang takbo, nagsalita siya ulit, nagbalikan yung mga bata, umupo, diba?
0: Tama. Kung ano yung nakikita. Kaya yun yung importansya nung mga earthquake drills natin. Yung iba, binabaliwala yan eh. Pero kapag ganyan po, lagi natin ginagawa, kumbaga muscle memory, alam mo na kung Matik na.
1: Matik, oo. Oo. Matik. Basta makaramdam ka ng ganun, alam mo na gagawin mo. Oo, kesa magtatakbo ka, kesa
0: magpanik.
1: Magpanik ka, alam mo na kung saan ka pupwesto. Yung mga nasa mall, makita mo, di ba, yung video nila, nasa ilalim agad sila ng lamesa.
0: Tama,
1: diba?
0: Oo. Basta alam na natin kung anong gagawin, mas marami po ang maililigtas. Napakalakas ng lindol na yan, partner. Pinakamalakas, second na pinakamalakas pala ito sa ilang centuries, partner, na lindol di centuries pa dekada.
1: Tsaka nagpaalala ang PBOX, di ba yung mga trench talaga capable na mag-produce ng ganyan or even mas malakas pa, up to 8.2 ata yung nabasa ko. Hala, na sinasabi. Ang lakas hindi sa isa nila yung mga trench na yan, mga fault line na yan na po pwede na mag-generate ng ganong kalakas, partner.
0: Ah, okay. Camille, ano po yon? Papasok. Papasokin mo yung partner. Meron daw tayong bisita.
1: Oo, mula po doon sa issue ng lindol sa Mindanao, eh may pamilya po na naghihinagpis naman ngayon sa pagkasawi ng kanilang mga anak.
0: Ibang klaseng lindol naman ang tumama sa mga ito.
1: Ito naman po ay nasawi matapos malunod itong dalawang player ng Ateneo. Matapos pong malunod, ano, diyan sa Aurora. Para bigyan naman po tayo ng update kung ano ba talaga yung punot dulo nito. May pagkukulang ba? Sadya bang hindi napansin itong dalawa, yung malalim na bahagi? O may ipinagagawa ba? Kasi yung nanay yun yung sinasabi.
0: Oo nga
1: daw. Kung training, bahagi ba ito ng training? Sanction ba ito ng university? Alamin po natin mula sa Public Information Officer ng Aurora Police Provincial Office, si Police Major Lorena Bautista. Ma'am, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
0: Good morning, ma'am.
2: Good morning!
3: Hello, sir. Magandang umaga po, Sir Ma'am Doris at Sir Mon.
0: Opo, opo. Ma'am, pakibigyan nyo lang kami ng update. Meron na ba kayo nakuha na mga update? Kasi ang dami na po nakikita, pati sa social media.
1: Iba-ibang version
0: ang daming version. Samantalang ang pamilya ay naghihinagpis dahil wala pang malinaw na opisyal na announcement kung ano po talaga ang punot dulo ng trahedya na ito.
3: Ay, yes, ma'am. Ang ating po mga varsity players ay nagkaroon team building activities dito sa resort sa Bacolod, Aurora, na kung saan June 8 ay sa kamang palad ay nalunod nga po ang biktima na si Rene at si Divine. So sa update po, kahapon po ay nagkaroon na po ng case conference which was presided by our acting provincial director, Police Director Percival Pineda. At ang nag-attend po dito ay ang Chief Police ng Dipakulaw, team dito po ng Aurora Forensic Provincial Forensic Unit, Regional Forensic Unit 3, PIDG, and Agent in Charge sa Aurora District Office po ng NBI. At nagkaroon na rin po sila ng the CIDG as well as the NBI conducted ocular inspection po doon sa lugar ng pinangyarihan ng insidente.
0: Opo, ma'am. Pero sa ano yung ating mapipinpoint?
1: Opo, after the investigation, ano po ang malinaw na dahilan ng pagkaroon ng dalawa major?
3: Ay, so yung based on the investigation po conducted ng ating PNP personnel from Dipakulaw, ay aksidente po ay nalunod po ang dalawang biktima while having a water activity at the said place.
1: Opo, water activity. Ano po ito water activity na ito, Major?
3: Accordingly, naglalakad po sila doon sa seawater until nagkaroon po ng biglaang rip current at sila ay tinangay doon sa mas malalim na parte ng tubig dagat.
0: Ano po yung nagkaroon? Ano, yan ba yung tinatawag na undercurrent?
3: Yes, ma'am. Rip current po, undercurrent po. Delikado po kasi talaga yung mga...
1: Pero yung lugar naman na yun, ma'am, ay pinapayagan naman na mag-swim doon yung publiko.
3: Yes po, yes po. Marami po actually nandibigo doon.
0: Opo. Totoo po ba yung mga kumakalat na balita na meron daw nilagay na weights?
1: Oo.
0: Kaya hindi po nakapunta
1: hindi
0: sa...
1: Hindi na daw marunong tapos nilagyan pa ng weights kaya nahirapan.
3: Yes, sir. Based po dun sa mga statement na nag-gather po natin from the lifeguard as well as the responding personnel po ng MDR or MO Dipakulaw, ay wala naman po silang nakitang weights sa kamay, sa paa, during the time na ma-rescue ang mga biktima.
0: Ah, so tanggalin na natin yung yung angulo, partner.
1: Statement ng mga kasamahan niya mismo dyan, mga nandoon. Ano po sinasabi nila? Gaano patutuon na may kinabit ng weight sa doon sa kasamahan po nila na dalawa?
3: Ito po, and then based din po sa joint statement, sa mga statement po from the coaching staff ng Ateneo de Manila, ang nangyari pong insidente ay aksidente po at walang may kagustuhan.
0: Opo. So, categorical, masasabi nyo na ma'am na walang nilagay na weights.
3: Yes, sir. Yes, ma'am. Based po yan doon sa ating mga witnesses na nakuhanan po natin ng sworn statement.
0: Alright. Yung magulang po, nakakunan nyo na rin po ba ng statement? Kasi yung isang magulang talagang kaawa-awa, partner, ano, naghihinagpis talaga.
1: Yung mother po ni Rene, Butterbonia eh.
0: Oo. Meron po bang lumalabas na mayroong tamang abiso ang mga magulang sa ganitong klaseng activity
1: nila?
0: Oo.
3: Yes, ma'am. Regarding po, halimbawa may mga incident, may mga activities na ganyan, ang based on po ay the school administration ang nag-a-adjust po ng mga bagay na iyan.
0: Ah, okay. So may consent form at meron din partner yung waiver.
3: Hindi ko po masasamit yan because I am not part of the administration.
0: Ah, okay. Sige po, partner.
1: Sa ganito po, sabi ninyo, walang may gusto doon sa nangyari, nalulo lang talaga because biglaan nagkaroon ng malakas na current and so on and so forth. So, ibig pong sabihin, wala bang makakasuhan sa nangyaring ito?
3: Hindi naman po natin masasabi po na walang makakasuhan. That's why our provincial director, Aya po, ay nagkaroon agad ng case conference na isigilanawa nga kahapon, June 9, to verify, to end and to conduct further investigation. The PNP of Aurora ay open po and is coordinating with other law enforcement agencies para magkaroon with regards po sa negligence. We are open for that, sir. Uh-huh. And we are willing to help the family, the bereaved family by necessary assistance, sir, sa kanila para naman makuha nila yung justisya na gusto nating naibigay sa mga biktima at sa kanilang pamilya.
0: Opo, sa investigation po, ipapatawag niyo po ba yung mga pamilya, yung admo, kung ano ang kanila ang side nila tungkol dito sa pangyayaring ito?
3: Hindi ko pa masasagot, ma'am, because our provincial director ay siya po ang magbibigay po ng instruction kung paano yung magiging sitwasyon, kung paano yung kanilang gagawing joint investigations to further determine, especially on the part of negligence na sinasabi ko natin.
0: Opo.
1: Major, yung po pagpunta, yes, ng group nila, first time po ba ito sa Aurora or several times na po nila na nagagawa naman ito?
3: Hindi ko masasagot, sir, kasi wala po ako information regarding sa mga previous activities po nila.
0: Opo. Yung pong yung site kung saan nangyari po yung aksidente, naka-cordon off na ba? Nakasarado na po ngayon?
3: Wala akong information, ma'am, kung close siya as of now, ma'am.
1: Yung pong mismong pinangyarihan din, ay may utos ba ang PNP Aurora na hindi muna mag-operate pending investigation?
3: Wala pa naman pong binibigay na directive po ang aming provincial director with regards on that, sir.
1: May nireport po ba yung mismong resort kung saan sila nangyari na may mga same incident na nangyari before sa kanila? Or
0: dati
1: wala po?
0: Pa, oo.
3: Wala po akong information regarding, sir, sa mga previous incidents.
0: Opo. Ma'am, pakibigyan nyo lang kami ng ideya kasi sabi kanina partner ni partner Alvin Alchico, napakalayo nitong lugar na ito. At wala po ba talagang malapit-lapit na tertiary hospital para mas napadali sana yung pag-sagip sa kanila?
3: Pardon, ma'am?
0: Ano po kalayo yung lugar at meron po bang malapit na ospital? Kasi parang partner, hindi ka agad nabigyan ng tamang lunas eh. Yun ang lumalabas ng mga reports po. So, wala po bang malapit na ospital doon sa pinangyarihan?
3: Ang pinakamalapit na ospital, dinala po sila sa AMS. Yun po kasi ang pinakamalapit na hospital po doon sa lugar na pinangyarihan.
1: Saan po yung location doon, ma'am?
0: Oo. Oh.
3: Sa Barangay Reserva, Baler Aurora po.
0: Gaano po kalayo? Gaano kalayo po yung tinakbo nila mula doon sa pinangyarihan, tinakbo doon sa ospital sa Baler Camo, partner? Gaano kalayo po yun? Ilang minuto ang kinain para sila ay madala doon?
3: Mga 5 to 10 minutes, ma'am. Actually, ma'am, 3:35 p.m. po, bigyan mo kayo na eksaktong oras na
0: space
3: po ng Adipapulaw. 3:35 p.m., the body of Rene Clark was recovered from the seawater by the responders and immediately transported po to the Aurora Memorial Hospital. Mm-hmm. And as well as after 10 minutes, the body of Divine Adili was recovered also. 3:47 po ay yung 347 po ay dumating, arrived at BMS po yung mga body ng biktima po.
0: Ayun. Bigyan nyo lang din kami na idea. Nung dinala po sila sa ospital, mayroon pa bang pag-asa na mabuhay, na ma-revive?
3: Uh-huh. At pagdating po dun sa ospital po, ay nagkaroon po na agarang medical intervention and resuscitative efforts po ang ating mga attending physician, but later on they are pronounced dead po.
0: Okay, partner.
1: Bukod po sa kanilang dalawa.
0: Mike, partner.
1: Bukod po doon sa kanilang dalawa, wala naman pa silang kasama na muntikan na din, ma'am, na maadamay doon.
0: Sila
1: lang po talaga.
0: Kasi marami ba sila?
1: Kung grupo kasi sila.
3: Wala naman po.
0: Sila lang talaga yung medyo sinawing palad, partner.
1: Mm-mm.
0: Eh ano daw ang ginawa ng mga kasamahan? Kasi isang buong basketball team ito, di ba?
3: Yes, according to the investigators, ma'am, and the responders, ay talagang sila rin po ang tumulong na ma-recover agad at ma-forget yung pool ng ating mga biktima.
0: Ayun, oo.
1: So yung activity na ginawa ng grupo nila diyan po sa Aurora, ano po ang utos gayon ng LGU, even ng PNP? Papayagan ba ulit yung mga ganong activity ng mga basketball group? Sabihin na natin.
3: Ay, hello sir. Hindi ko po masasagot ang bagay na yan kasi I am not in the authority to answer those questions, especially with regards po sa mga policies and implementation po ng ating local government unit ng Aurora.
0: Opo, opo. So, yung sa inyo pong pag-upo dyan sa pwesto ninyo, wala pa po kayo narinig na iba, kahit hindi basketball team, yung, di ba yung mga team building naman sa mga opisina, yung mga korporasyon, ginagawa po ba yan talaga dyan? O first time po na may nakarating sa inyo na andyan dyan ginawa? Anong tawag, partner? Hindi naman team building. Eh. Ano nga sabi nila?
1: Kasi boot camp.
0: Boot camp, oo.
3: Yes, ma'am. With regard, may mga recently, this year lang po, we have a recent big events and activities conducted here in Aurora Province. Especially kung ito yung big event, they coordinated with the PNP as well as the local government unit prior to the proceed of the activity.
1: Oo. Kung may activity sila, ma'am, wala ba naka-standby na medical team para naka-supervise sa kanila? Walang ganun?
3: Sir, hindi ko pa masasagot yan regards, sir, sa arrangement ng organizers.
1: Wala pong nabanggit sa inyo yung mga players nila na may medical team naman po kami kasama.
0: O kaya man lang lifeguard.
1: May lifeguard. Uh-oh. Tumulong yung lifeguard sa pagsagip din daw, partner. Kaso hindi talaga
0: na agad.
1: Oo. Pero importante din na may medical team kasi kung ganyang grupo yung dala-dala mo.
0: Kaya nga
1: Wala po silang medical team nung nagpunta dyan.
0: Baka naman meron.
1: Coordination man lang sa MDRMO, sabihin na natin.
0: Correct.
1: Dyan sa town na kung nasan sila nagpunta.
3: Actually, sir, hindi ko po masasagot yung bagay na yun kasi ang yung investigator on case po kasi ang makipag-usap with the personnel of MDR.
1: Sige po, siguro ba may hindi namin sa inyo off-air yung number ng investigator para kung may ma-share pa siya na ibang information na hindi nyo po alam, eh, makuha po natin sa kanya. For the meantime, ma'am, maraming salamat po sa inyong oras.
3: Thank you so much, sir. God
0: bless
1: po. Si Police Major Lorena Bautista, Public Information Officer ng Aurora Police Provincial Office.
0: Sa ang ate na yun ba, Camille, nagpa-interview na. Baka meron na silang statement o kasi sa dami partner na lumalabas na storya, lalo nakakadagdag
1: doon sa maganda sa pamilya.
0: Oo, yung sa hinagpis ng pamilya, tapos marami pa tayong hindi makuha na opisyal na anunsyo. Kaya patagal ng patagal, lalong yung
1: mas lumalabo doon sa pamilya, yun nangyari, di ba? Lalo kung may mga information anuman, di ba? Maganda naman galing ito sa authorities at i-backdan nila kung kailangan nila sabihin na hindi po yan totoo. Ang totoo, ay mahirap masakit ang pamilya kung ganyan na naririnig. Ama. Na syempre, kahit gusto po ma-entertain pa nila yung mga ganyang
0: things. Ama, oo. At least na yung tungkol doon sa may waist, yung mga or yung kamay, sinabi ni ma'am, anong pangalan, Lorena, eh hindi daw totoo. Wala naman nakita.
1: Kaya po, sa official announcement naman po, Ateneo de Manila University, bukas po ang ating program at ating himpilan para po sa inyong clarification kung meron man para hingin po dito sa nangyaring incident na ito. Pare-pares na po natin hindi gusto, partner.
0: Kaya
1: pero siyempre, kailangan may matutunan tayo dito sa ganitong pangyayari. Moving forward, yung mga pwedeng i-institutionalize para hindi na maulit.
0: Dapat meron talaga polisiya tungkol sa mga ganyang klase bootcamp. Tinanong ko nga si Kong Joel Chu kung ito ba mahahalin tulad doon sa mga hazing-hazing. Eh parang bantulot pa si Kong na sabihin yung kanyang sagot tungkol doon. Pero yun nga daw ang dapat imbestigahan. Hayaan po natin na mag-imbestiga ang mga otoridad natin at saka po tayo mag-ngak-ngak kung kinakailangan. Pero hanggat hindi natin nakukuha ang punto ng lahat ng mga involved sa insidente na ito, ay medyo kumalma lang po tayo dahil ang nakakasama po sa kalooban ng mga magulang, pamilya ng mga biktima.
1: So, dyan muna po, hindi natin naman titigilan ito, hingi pa rin tayo ng information kaugnay niyan. At syempre, announcement or statement mula doon sa pamilya kung ano yung gusto nilang mangyari.
0: Correct.
1: Diba dito sa nangyaring insidente na ito. Samantala? Oh, yan na, partner.
0: Ano ba yan? Ay, wait lang. Nagtatago na naman sa akin si Tutut.
1: Correct.
0: Partner, ano ang Tutut time?
1: Tutut time, 8:28 ng umaga.
2: This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Ang mutya ng masa, Doris Bicornia. At nagbabalita antemano, Robert Mano sa Tandem ng Bayan. Tandem ng Bayan. Mga balita DZFM.
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay! I-trending na yan! Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan! Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay!
8: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
9: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus. Plus ADT Philippines, the prestigious Luisita Golf and Country Club, featuring top golfers in the Philippines. All three for a shot at something better. All three will earn a spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best. From local fairways to the world stage, this is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
10: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
13: Liver up na tayo
12: with Liveraid Pro.
14: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
15: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
17: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
19: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
20: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Tambalang matapa. Walang inukurungan, Doris at Robert, ang tandem ng bayan.
0: Special partner ang nagtutut sa'yo.
1: Oo, pag ikaw kasi, tut.
0: Tsaka talagang feel na feel ng ating EP ang pagtututut. Ano nga ba ang tutut time?
1: Tutut time, 8:32 na po ng umaga.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Mula sa usaping lindol sa pagkalunod partner, punta naman tayo, tubig pa rin na usapin.
0: Bakit?
1: Usapin tubig.
0: Tubig! Huwag naman sabihin na mawawala na naman kami ng tubig. Maynila, tumayos ayos kayo, ha?
1: Hindi Maynila.
0: Sorry.
1: Prime water.
0: Sorry. Andiyan dyan pa ba ang prime water?
1: Eto lang nga.
0: Boy pa?
1: Ay, nakakuha sila ng TRO dyan sa San Jose del Monte. Kaya hindi pa pwede i-take over ng LGU. Pero may mga residente doon na nagreklamo pa rin eh. Kagaya nito, kausapin natin si Sir Jonathan Chua, residente ng San Jose del Monte City dyan sa Bulacan. Kaugnay niyan. Sir, good morning po, Sir Jonathan.
0: Good morning.
21: Good morning. Umaga po sa inyo.
0: Opo.
1: Sir Jonathan, ang aming pong tanong ay number one, kumusta na po ang supply ng tubig ngayon sa inyo?
0: Meron
1: ba? Pala.
0: Oo.
21: Sobrang dami po na mga barangay at mga residente na tumadanas. Hanggang ngayon po, walang supply ng tubig.
0: Diyos Mario, Sir.
21: Minsan isang araw, dalawang araw, yung iba tatlong araw o higit pa na hindi nagkakaroon ng matinong servisyo na tubig.
0: Opo. Pag sinabi niyong ilang araw na hindi nagkakaroon ng magandang servisyo ng tubig, ano po yung lumalabas kung meron man?
21: Madalas po mahina. May mga cases din po. Kasi mahaba na po itong crisis na ito. Hindi lang ito nangyari ngayon.
0: Opo.
21: Nakaraang isang linggo. Several years na po ito na patuloy na nangyayari. Yung water interruptions, may ibang mga cases pa po. Documented po yan at naipopost yan sa mga social media na may madumi yung tubig. So, yung kalidad, may problema, yung supply, terrible talaga, no? Tremendous ang problema na ito. At masama nun, patas pa maningil.
0: Oh, akala ko na, partner, akala ko naresolbahan na yan, yung problema sa prime water. At sabi mo nga, partner, di ba may desisyon, may TRO.
1: May TRO eh, kaya di daw ma-take over.
0: Oo.
1: So, ibig pong sabihin, sila pa rin ang mga kasiwa ng tubig din yun dyan. Sa ganitong pagkakataon, ano pong ini-expect din yun, sir?
21: Ang ina-expect po namin, mapalayas na dito yan kasi wala na kaming ina-expect na matinong mangyayari pag prime water pa rin.
0: Oo.
21: Eh, hindi lang naman po yan sa San Jose del Monte, no? Ang kamilang pagkakiwa, hindi lang sa San Jose del Monte, sa lahat ng mga joint venture agreement nila, consistent po sila sa palpakan at pang-abuso.
0: Opo. So sa ngayon, dahil may TRO po, sa palagay nyo meron pa kayong magagawa dahil ayan na eh, may decision po ang korte, binaba ang TRO, kayo po ba ay mag-aapela para ayusin naman sa yung totoo lang ha, na pag-aayos po?
21: Tingin ko po, kung mananaig yung kagustuhan ng prime water batay sa, siyempre usaping legal po yan. Pero ipang usapin din yung pagiging palpak nila, no? Pwede ma-justify nila yan legally, pero yung karanasan namin bilang mga residente at mga taga-tangkilik o consumer na sumadanas ng hindi patas na serbisyo, hindi naman po yan libre, binabayaran po namin yan, hindi makatarungan na magpatuloy pa sila.
1: Opo.
21: Magpoprotesta po kami at kikilos kami para matuloyan talaga silang matalo.
1: Sir Jonathan, pero as we speak, ngayong araw, pagbukas yun ang gripo ninyo, ano ang lumabas? Meron ba? Mahina or wala?
21: Meron po. Actually, mas maganda yung panahon na tinakeover na ng LTO. Well, hindi po ito sa lahat, no? Kasi ang San Jose del Monte ay hindi flat yung kanyang level, no? May upland areas po kami, maraming pulubundukin dito. At marami din ang mga palayan. So magkakaiba yan. Ang problema kasi po, kahit yung water pressure, hindi yan naayos ng ng prime water na kasama sa joint venture agreement, na ayusin nila. Kasi hindi po siya flat land. Kaya iba-iba yung requirement pa paano maiahasid yung tubig.
1: Sir Jonathan, hold ka lang po. Huwag mong ibababa yung linya dahil nga po nananawagan kayo. Kausapin po natin ang administrator po ng San Jose del Monte City sa Bulacan, si Attorney Rizal D. Mendoza.

0: LGU para po sa mga residente na matagal na pong inireklamo itong prime water na ito.
1: Alam niyo sir, for the information of everybody, pangatlong attempt na po ng prime water yung kanilang petition for preliminary injunction itong sa Las Piñas. Pero nung mga nakakarang araw po, meron na ho tayong meron na silang i-final na same petition sa San Jose del Monte na na-deny. Yun yung first na TRO nila. Na-deny na ho ito ng Branch 120 RTC San Jose del Monte. At nung na-deny iyon, nag-file ulit sila sa Las Piñas. Which was denied also ng RTC Las Piñas. Kaya itong sa Branch 253 Las Piñas City Regional Trial Court ay pangatlo ng attempt. At dito nga, nabalitaan na solusyon na granting preliminary injunction. Ngayon, ano ang consequence nito?
0: Dito,
1: kasi noong May 5, nakipagtulungan na kami sa Water District para nga maisaayos yung operasyon ng distribution ng tubig. At nung nakaraan ng linggo, ay physically nag-operate na po ang aming local government unit kasama ang local water district at ang isang interim operator service provider. Ngayon, kami ho ay kami na ang nag-operate ngayon ng water system sa loob ng San Jose del Monte. Bagamat ito nga, sabi nga natin sabi na ni Mr. Jonathan Chua, na medyo parang naramdaman niya na merong lakas ng konti yung pressure ng daloy ng tubig ngayon. Kasi nga ho, nagsimula na kami last week na mag-operate sa pamagitan ng local government unit, mag-operate ng water distribution. Ang prime water po ay wala na sa opisina at ang aming designated engaged water the interim operator ay nandoon na. Ito po yung Metro Pacific Bulacan Waters. Okay po. Ito po ay pansamantalang mag-ooperate ng water system sa lungsod ng San Jose del Monte habang sinire-resolve natin at inilalatag natin yung mga kinakailangang infrastructure, water infrastructure po. Projects na hindi nagawa ng prime water kung bakit walang tubig at walang tumutulong tubig doon sa mga gripo ng aming mga mamamayan.
2: Oo, joint agreement na naman po yan?
1: No, hindi po. It's by virtue of the implementation po ito ng aming ordinansa giving authority to the local chief executive sa aming pong mayor, binibigyan po ito ng emergency powers na makialam pansamantala habang meron tayong state of emergency on water services ay meron hong binigay ang ordinansa na otoridad na makipagtulungan sa water district ang aming punong lungsod o ang pamahalaang lungsod na magsaayos ng problema sa tubig dito sa lungsod ng San Jose del Monte. Kasama po dyan ang pag kumuha muna pansamantala ng interim operator para makatulong. Alam niyo naman, very technical yung sistema sa tubig. So, yung mga nakakaalam ng trabahong ito, ang aming kinuha. Ito nga po, sa aming palagay, pagkatapos ng mga due diligence namin, nagpunta kami kung saan sa ang local government units at kinumpira namin yung mga magagaling na water provider. The supply is not an issue. Again, ulitin ko po, yung supply po ng tubig ay marami pong supply ng tubig sa lungsod ng San Jose del Monte. It is the distribution. The system of distribution ang problema po. Dahil yung infrastruktura na dapat nagawa ng prime water ay hindi po nila nagawa. na ang sistema from the last

0: 8 years, yung 1 to 3 years, maayos yung sistema nila. But pumasok yung 4th year, 5th year, 6th year, 7th, at pang-8 taon na po ito ngayon, ano? Yung kanilang ipinangakong infrastruktura ay hindi nila nagawa, hindi ho nila na-deliver.
1: Yun Attorney, problema dahil sa nangyaring na ito, so ibig sabihin, habang in effect itong desisyon na ito ng Las Piñas Court, hindi kayo pwedeng mag-takeover, hindi kayo pwedeng mag-distribute, ganun ba?
0: Well, nasa aming pong legal team na ang diskarte dyan, but we believe na wala hong jurisdiction ang Las Piñas RTC dito dahil you know, sa San Jose del Monte dapat ito nakalagak, ano? We maintain that idea na yung inisyu hong TRO, Temporary Restraining Order, the writ of preliminary injunction, ay walang jurisdiction po ang Las Piñas RTC dito. Apo. Iyon po ang aming minimintain. Pero inaayos na po yan. At okay. Hahandaan na po. Handa po ang aming legal team, services office namin, para po yung karapatan namin dito sa legal battle.
2: Opo. Jonathan, tanong lang kita, ubra kaya kung hindi kayo magbayad?
3: Medyo ano po yan, hindi po namin alam ang legal repercussion pag hindi kami nagbayad.
1: Naku, mamaya, hindi sila nagbayad. Wala lang ang tulo, may putol agad.
2: Oo nga.
3: Actually, ngayon namin, just po yun, makatarungan yun kasi marami nga dito hindi nasusuplayan pero
1: nagbabayad
3: pa rin. May basic rate po kasi na minimum consumption na babayaran mo kahit hindi mo ginagamit ang tubig.
2: Naku.
3: So, pero siyempre, dahil ano po yan, nakakontrata ka bilang consumer, meron kang pananagutan pag may dumating na bill sa'yo. Pero siyempre, sa galit na po ng mga tao, talagang yung iba, sasabihin na makatarungan na hindi dapat bayaran yung ganyang servisyo ng fine water.
2: Lalo pa kung bibigyan, parang minsan partner, ano, iisipin mo, sinasadya ba ito dahil, sige, bibigyan namin kayo ng tubig, pero ang kalidad naman ay, naku, Diyos ko, mahihiya ang burak.
0: Yes,
2: Jonathan, oo.
3: May I? Yes po, opo. Dito nga, sabi ko nga po, yung iba, natatakot na gumamit ng toilet Kasi, di ba?
2: Oo.
3: Ang hirap magbuhay na pati pangsaing mo, di ba? Pati pangluto mo ng pagkain. Paano maghahanda pagpasok sa trabaho, pagpasok sa eskwela. Hindi lang to, hindi po ito simpleng problema. Nasa ano po ito, no? Nasa matinding mga fundamental na karanasan at pangailangan ng mga tao ang pinipinsala ng kapalpakan ng prime water.
1: Oh, sige po, bantayan na din natin yan, partner. I-follow up natin kung ano mangyayari with this recent decision.
2: Correct.
1: Ng Korte. For the meantime, Sir Jonathan Chua, maraming salamat po. Attorney Rizal de Mendoza, maraming salamat din po.
2: Thank you
0: po. Maraming salamat po sa inyo.
1: Maraming salamat. Samantala, kuha muna tayo ng Flash Report.
4: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Nagmamadaling Flash Report mula kay Radio Patrol, Marlene Padianos. Marlene.
5: Robert at Doris, sumuko na sa mga otoridad ang driver ng SUV na sangkot sa hit and run incident sa isang tauhan ng HPG sa NLEX noong June 6. Ayon kay HPG Director, Police Brigadier General Romel Batangan, kahapon kusang loob na nagtungo sa kanilang tanggapan ng driver na suspect na isang Indian-Filipino national. Depensa ng driver, nag-overtake lang siya at hindi sinadya ang pagbangga sa pulis pero nataranta na kaya nito iniwanan sa kalsada ang kanyang biktima. Humingi na ng paumanhin ng driver sa biktima pero maharap pa rin siya sa patong-patong na reklamo. Kabilang na abandonment of one's victim, reckless imprudence resulting in physical injuries at damage to property. Yan.
1: Marlene, sa SLEX ito nangyari, no? Yung incident na yan sa SLEX?
5: Yes, Robert. Ito yung viral video na kung saan na sa dash, sa kuha ng dashcam, may isang HPG personnel na bumabaybay ng kalsada. Tapos biglang may sumulpot na SUV. So,
1: na mabilis
5: yung,
1: ang takbo, di ba?
5: Yes, mabilis ang takbo. Initially, Robert, ang akala ng marami, sinasadya itong pagbangga. Pero ang depensa ng suspect, nagulat lang siya dahil nabangga niya, tapos nataranta na siya. Kaya niya iniwanan doon sa
1: kalsada. HPG nasa linya naman eh. Maayos naman yung takbo niya base doon sa dashcams.
2: Correct.
1: At least good development ito. Yeah. Sumuko na yung suspect. Uh-oh. Maraming salamat!
5: Yan ang balitang Pirmados Patrol, Marlene Padier, TGMM!
1: Ituloy na natin yung report, partner.
2: Go!
1: Mag-monitor pa rin tayo sa presyo ng mga bilihin.
2: Ayan na.
1: May pagtaas ba? May pagbaba ba? Anong epekto?
2: Mm.
1: Ang Department of Agriculture nag-ikot po sa Guadalupe Commercial Complex para mag-monitor ng presyo ng mga bilihin kung ano ang kanilang nadiskubre. Alamin po natin sa report ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Radyo Patrol!
6: Tandem Robert at Doris, naglibot nga sa Guadalupe Commercial Complex na kilala rin bilang Guadalupe Public Market ang mga opisyal ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry ngayong umaga para inspeksyonin ang presyo ng mga bilihin sa naturang pamilihan. Pangunahing sinilip ng DA at DTI sa kanilang pag-iikot kung tumatalima ang mga rice retailers sa 50 pesos na price cap sa imported bigas. Sa inspeksyon, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Willie Ann Angsi at Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque na compliant o sumusunod naman ang mga rice retailer sa pamilihan. Nakipag-usap din sila sa isang nagbebenta ng bigas na sinabing hindi sila nalulugi pero hindi rin naman gaano kalakihan ang kanilang itinutubo. Bunsod niya yan ang price cap sa imported rice. May nakausap din silang rice retailer na sinabing hindi na nila iniinganyo ang mga mamimili na tumangkilik sa imported rice dahil halos wala silang kinikita sa pagbebenta nito. Ayon naman sa DA, isasama nila sa kanilang report at monitoring ang hinaing ng mga rice retailer. Robert at Doris, sabi ni Assistant Secretary William Angsi ng Department of Agriculture, dito sa Metro Manila, tumaas na yung compliance o pagsunod ng mga rice retailer doon nga sa 50 pesos na price cap sa 5% broken imported rice. Mula doon sa 70% compliance noong mga nakaraang linggo, umakyat na nila ito ng 85% batay sa kanilang pinakahuling monitoring. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito, yes Doris.
2: Eh gusto ko lang malaman, kamusta na yung mga 20 pesos?
6: Wala tayong nakitang 20 pesos na bigas doon sa may Guadalupe Public Market. Hindi rin yun bahagi ng inspeksyon ng Department of Agriculture kanina. Pero sa pag-ikot natin, ang nakikita natin dito sa may Southern Metro Manila na mayroong 20 pesos na bigas ay doon sa...
1: Oh, usually, wala naman talaga sa palengke. Nasa mga kadiwa. Pero ang tanong, nagdagdag pa sila, di ba? Anong sinabi ng DA? May supply pa ba para doon sa mga kadiwa, para doon sa 20 pesos?
2: At saka, parang kailangan mong i-google
1: kung
2: nasaan yung kadiwa na yan.
6: Wala silang, kung baka hindi nabanggit kanina, Robert at Doris, yung patungkol doon sa may kadiwa at kung paano na yung supply dito. Ang nabanggit lamang nila yung supply ng imported rice dahil ito yung bahagi ng kanilang monitoring. Sabi nila, kahit pa mayroong price cap at mas mabenta itong imported rice, ay sinisiguro naman ng Department of Agriculture na sapat yung volume na nakukuha ng mga rice retailer at nabibili ng mga consumer.
1: Kasi importante yung 20. Wala tayong pakialam sa 50, sasabihin ng iba. Kasi mahal pa rin yan para sa
2: mahal.
1: Amin. Imagine mo yung 20 pesos, ilang kilo na yun agad.
2: Exactly.
1: Versus the 50 pesos, di ba? Kaya nga may mga na-aksidente pa kagaya dito sa Quezon City, di ba? Dahil madaling araw, partner.
2: Diba?
1: Kaya madaling araw pa lang, pumipila na dyan. Dahil ganun ka-importante sa kanila yung 20 pesos na bigas
2: kaya
1: na yan.
2: Eh.
1: Di ba? Baka... mas mabigyan natin ng information yung mga kababayan natin. Saan na ba pwede pa? Diba?
2: Misang, kaya nga.
1: At saka, diba, last time yung report ni Nico, parang may QR code pa ata para hindi pumila.
2: Online.
1: Ano na nangyari doon? Ano nang plano ng DA doon?
2: Baka nagkakalimutan na tayo, DA, dahil yan po ay programa ng gobyerno. Baka akala nyo, sa dami ng mga nangyayari sa ating bansa, ay nakakalimutan namin yan. Hindi po. Ay.
1: Sorry. Na may 50 pesos na hindi tumataas doon, pero mas marami kasi naghahanap talaga ng 20.
2: Totoo
1: na
2: naman.
1: Lalo 20. Na sa panahon ngayon,
2: doon
1: diba?
2: Tayo sa Etneb.
1: Oo nga, doon tayo sa Etneb.
2: Okay, Sus, maraming salamat sa'yo.
6: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Sus Legaspi, DZMM.
2: Thank you. Uy, partner, magpasalamat na tayo dun sa 27,000 viewers natin sa YouTube.
1: Ahem.
2: Huwag mo, eto na naman ako. Huwag kayong tatamad-tamad. 27 lang, gawin natin 30.
1: Oh. Gawin natin kaya 50.
2: 50, oo. Huwag na tayo minimum. Sa Etneb.
1: Minimum.
2: Minimum. Oy, Nick Suarez ng NBI, hello sa'yo.
1: Hi, good morning.
2: Magre-retire na raw siya.
1: Ay, ganun.
2: O, malapit na. Ibig sabihin niya, naku, paldo. Paldo si Nick Suarez.
1: Ang bago. Good morning, sir. Carter, ang El Nino along nagpaparamdam eh. Ayaw lumabas sa
2: SN. Along
1: nagsasabing, hey, I'm here.
2: Oo, at super El Nino to.
1: Kaya pabigyan tayo ng paliwanag higil dyan. Makakausap natin.
7: Speaker. Bahon, manahon, patrol! Alerto sa El Nino. Alerto sa El Nino.
1: Makakausap natin mula sa Pag-asa sa Ginoong John Manalo. Sir John, magandang umaga po.
2: Good morning!
8: Good morning po.
1: Opo.
8: Good morning po, Sir Robert and Ma'am Doris.
1: Opo, Sir John, pero bago natin i-focus itong El Nino, ang tanong muna natin, yung weather natin ngayon, kumusta po? Lalo na sa Mindanao, yung mga kababayan po natin na nilindol doon, may pag-ulan po ba?
8: Sa direktang sagot po, ay wala naman po tayong nakikita na significant pag-ulan na posibleng magdulot ng mga pagbaha at pag-uhon ng lupa.
1: Ayun, at least, di ba, partner?
2: At least maganda-gandaan ng county ang menos sa
1: ano. Ito yung panahon, huwag mo na sana ang ulan.
2: Doon, oh, yun lang
1: lalo,
2: nga.
1: Lalo sa mga apektado natin. Tandaan mo, partner, may mga landslide pa doon.
2: Oo nga eh.
1: Ulanin mo pa yun, di ba? At yung mga nasa evacuation
2: mas mahirap.
1: Center at nakatent na mga kababayan natin.
2: Oo, mas mahirap na sitwasyon kung madadagdagan pa noon. Sana nga ay magtuloy-tuloy ang magandang panahon doon sa kanilang
1: pero
2: lugar.
1: Pero Sir Jonathan, tuloy. Sir, pero Sir John. Ang tanong, ito namang El Nino, paramdam ng El Nino na ito. Bigyan nyo nga po ng ideya yung mga kababayan natin. Lagi natin sinasabi, El Nino, El Nino. Ang tanong lang naman dyan, kailan ba talaga natin masasabi na nararamdaman na siya sa Pilipinas at ito na yung epekto niya?
8: Actually, nag-release na po yung Pag-asa ng statement patungkol sa nag-press release tayo na El Nino na. So, may iba't ibang feedback po ito sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Halimbawa po, ngayong papasok po, no, kaka-onset lang natin ng rainy season at saka yung southwest monsoon na season natin o yung habagat, ay ang response naman po nito ay may potential, lalo na dito sa mga climate type 1 o yung nasa western part ng ating bansa, kapag ganitong buwan po, June, July, August, ay may potential po itong El Nino na magdulot ng mas marami kaysa sa normal na mga pag-ulan. May study po na ginawa tungkol dyan, kaya baka magulo po tayo, no? Bakit ganun? Eh, yung El Nino na alam namin ay less rains at saka mas mainit na temperatura. Pero may ganun po talaga na feedback na na-observe during specific months lang na ito kapag kakasimula lang o pasimula yung hanging habagat. Pero, ito po yung magiging epekto niya. Sa later part ng taon na ito, bago matapos yung taon na to, yung perhaps October, November, December, dito po natin mas mararamdaman yung kabawasan sa pag-ulan at saka ganun din sa mas mainit na temperatura.
2: Oo, pag sinabi mong mainit na temperatura, hindi naman yung kagaya ng nararanasan natin ngayon na ang heat index ay akala mo ilagoy kang nilalagnat?
1: Oo.
8: Yes po, hindi naman po kasing intense ng nararanasan natin, lalo na noon during March, April, May, and June.
2: Oo.
8: So, mas mababa naman po ito. Pero, may potential pa rin na makaranas tayo ng mahalin sa akong panahon.
2: Ayun. So ano ang ating abiso sa ating mga kapamilya para makapaghanda?
8: Mahalaga po na i-anticipate at paghandaan din po natin. Kaya nagkakaroon din po tayo ng communication with different LGUs or even yung mga meetings natin ng PIDRA with OCD and DILG. May task force po tayo na call out kapag mga ganitong sitwasyon, at ang mahalaga po ay at least yung mga tagapakinig natin ay maintindihan na may potential po na magkaroon ng kakulangan sa tubig in later part ng taon na ito. Kaya paghandaan din po natin kung pwede magkaroon tayo ng mga imbak ng tubig, at ganun din po pinaka magiging laking epekto po yun sa agricultural sector, sa mga kababayan po natin na magsasaka. Kaya i-anticipate na po natin kung posible na magkaroon tayo ng adjustment sa cropping calendar o kaya mga backup na mga plano para mapagpatuloy natin yung ating agricultural activity.
1: Oo, magtanong tayo, partner, yung hindi matakaw sa tubig.
2: Tama. Yan. Meron palang ganun, ano? Oo. Sige.
1: Sir John, maraming salamat po sa inyong oras.
2: Thank you.
8: Maraming salamat din po at ingat po tayo.
1: Maraming salamat. Sige noon, John Manalo, mula sa Pag-asa. Ang oras natin,
9: Alerto sa El Nino. Alerto sa El Nino.
1: Sabi ko nga.
2: Sabi ko nga, alerto tayo. Partner, si John Manalo ba kamag-anak ni Tita Winnie Cordero?
1: Bakit?
2: Eh kasi si Tita Winnie, ano yun eh, Win for Life.
1: Winner sa life.
2: O si John, ang apelyido niya Manalo, Win.
1: Ay, pwede. Sige, i-push pa natin. Kala ko artista. Kala ko artista.
2: Ah, bakit? Bakit?
1: John Manalo.
2: Panalo. Paldo.
1: Good morning po sa mga nakikinig sa atin everyday, partner. Bago tayo mag-bye-bye time, batiin ko lang ng happy, happy birthday.
2: Sige yan.
1: Nasaan ang happy birthday natin?
10: Happy birthday!
1: Ayun, no? Happy birthday, ating Glordeline de la Cruz ng Paralaya, Candaba, Pampanga. Happy, oy, happy birthday!
2: Happy birthday! Yung aking kaibigan na si Mel Bellarmino, pinapasabi na ipag-greet daw ang kanyang apo na si Regina Marie Gia Bellarmino Mino Ebreo kasi nag-graduate, partner, sa UST College of Pharmacy.
1: Congratulations!
2: Magna cum laude lang naman at Special Academic Awardee. Top 2 Batch
1: 8:59. Ito na, bababay na kami.
2: Babay na nga kami.
1: Hindi ko kinaibig. Ay, the march. Bye, guys!
2: Bye!
1: Doris Bigornia, cum laude.
9: Boses sa gitna ng mga balita. Ang Bigornia at Mano Tandem sa DZMM. Basta AM, DZMM.

0: DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras 9:01.
2: Oras sa tidsan nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: DZMM, Balita Ngayon!
1: Kapamilya, arestado ang 31-anyos na lalaking tulak umano ng illegal na droga sa buy-bust operation sa Quezon City. Nasamsam sa suspect ang mahigit 2,000 pisong halaga na hinihinalang shabu. Ayon sa pulisya, talamak ang operasyon ng lalaki sa Cubawat Project 4 kung saan siya nagbabagsak ng kontrabando sa iba't ibang barangay. Nadiskubre namang dati ng may warrant of arrest ang suspect sa kasong may kinalaman din sa illegal na droga sa Albay. Ihihirit ng Department of Agriculture na palawigin ang implementasyon ng price cap sa imported na bigas na matatapos ngayong Hunyo. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
3: Rica, magtatapos na sa June 12 ang implementasyon ng 50 pesos na price cap sa 5% broken imported rice. Pero sa panayam kanina ay pinaliwanag ni Agriculture Assistant Secretary Willie Ann Angsi na hiniling na ng Department of Agriculture o DA sa National Price Coordinating Council o NPCC ang extension ng papatupad ng price ceiling ani ASEC Angsi. Naisumitin na ng DA ang rekomendasyon at pagpupulungan na ito ng NPCC bukas. Batay sa kanilang monitoring, kailangan palawigin ang price cap ng 30 araw dahil mas makatutulong pa itong maging mas abot kaya ang bigas. Tutol naman dito ang ilang rice retailer tulad ni Jerome Kadapan na sinabing masyadong mababa ang kanilang tubo. Narito ang kanyang pahayag.
4: Kawawa ko kami pag next ninyo pa ng tuloy-tuloy. Ano tutuboyin namin bilang ano? Magtanong ko kayo kung magkano ang pwesto namin. Gusto ko direct cash sa taas magkano pwesto dito.
5: Magkano po ba yung kuha nyo po dyan sa 5%?
4: 1,060 sa binhe tayo ha. 1,060 kailangan pumunta ka pa ng Bulacan. Mag-toll gate ka, mag-gasolina ka gate.
3: Samantala siniguro naman ang DA na sapat ang volume ng imported. Taas na pagkonsumo rito bunsod ng mas mababang presyo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Sa entertainment, ibinahagi ng aktres na si Megan Young ang pinagdaan ng pila online para makasecure ng ticket sa comeback concert ng K-pop supergroup na BTS sa Pilipinas. Sa video niya sa social media, tila sumabak sa bakbakan si Megan bilang Pinoy Army na maagang inihanda ang kanyang devices. Dahil sa dami nga po ng mga nag-aabang, umabot siya sa pang-queues at 24,000 queues para sa pila ng day 1 at day 2 ng concert.
6: Kabado si ante nyo kasi ang gusto ko talaga ay sa bleachers dahil hindi kaya ng powers ko mag-standing.
1: Hanggang sa sumakses na nga si Megan at nakuha ang inaasam na concert ticket. March 2027 nakatakda ang Bulacan stop ng BTS na bahagi ng kanilang arirang World Tour concert.
7: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM.

0: Wednesday na po ng nagmamadaling linggong ito at idededicate natin ang programa natin ngayon sa pangungumusta nga po sa ating mga kapamilya na nasalanta nitong nagdaang lindol sa na magnitude 7.8 doon nga po sa Sarangani kung saan marami nga po ang mga probinsya ang tinamaan. No? At hanggang ngayon nga po ay nararanasan pa nila yung epekto nitong lindol. May mga ilang bayan pa rin, partner, yung hindi pa rin unreachable pa rin, eh, no? Inaayos pa rin nila yung mga landslide para marating yung mga kababayan natin doon.
1: Halimbawa, yung Glan na hindi nababanggit nung unang araw, yung first 24 hours pagkatapos tumama nitong ganggahiganting lindol na ito, hindi nababanggit yung Glan, eh. Pero ngayon, ang dami palang nangyari doon. At umakyat na ang bilang ng mga nasawi, ano, ha? Sa 45. Eh, kanina lang ang pinag-uusapan. 39. Oo, eh. Eh, ngayon eh, 45. Sa bayan ng Alabel at Glan sa Sarangani, eh, nasa state of calamity na rin ito. Pero yung, alam mo yung talagang tumatama sa kalooban ko, sa puso ko, no? Yung panaghoy nung mga nawala ng bahay at lalong-lalo na yung nawala ng kapamilya na sabi nga nung isa, sana, eh, parang nasunugan na rin ako ng buong bahay.
0: Oo.
1: And yet, hindi naman sunog ang pinag-uusapan, kundi lindol. O, ganun po katindi. Ang hirap pong ilarawan yan. Maraming salamat sa mga nagko-cover ngayon. Mapa ABS-CBN.
0: O, ibang himpilan pa.
1: Oo. Or Prime Media, PRTV, lahat yan. They're doing one heck of a job, no? Trying to relate to the Philippines, the rest of the Philippines, and the rest of the world, actually, kung ano, gano'ng katindi ang nangyari sa mga kababayan natin doon.
0: Kaya po mga kapamilya, maya-maya po kakausapin natin ang DSWD, ang League of Cities in the Philippines para makita natin ano na nga ba ang mga tulong na kanilang nalilikom na ibibigay doon sa ating mga kapamilya ngayon. At ang mga sitwasyon ng bayan na kanilang napahan. Maswerte tayo dahil hindi tayo tinamaan sa Metro Manila, ano, at sa iba pang metro areas. Pero sila po na nakararanas yun, lalo na ang mga estudyante na naatala pa ang kanilang mga klase, eh nangangailangan po talaga ngayon ng matinding tulong. So mamaya po, pati na rin po ang BZMM public service natin ay naghahanda din, partner. Busy na sila.
1: Oo, kasama ang ABS-CBN Foundation. Ano, ha? Oo, eh, lahat yan, kahit na ano pang network, kahit na ano pang kumpanya po, eh talagang nagsasanipwersa po ngayon para tumulong dahil hindi po talaga kakayanin ng mga LGUs lang ito.
0: Ayan, kaya bago pa natin simulan ang ating programa, ay may kunin na natin ang mga nagbabagang balita on Wednesday, attempt of June. Attempt? Nilang wow. PH? Walang attempt?
1: This is the 161st day of the year. So 204 more days to go, 197. Huwag na natin pag-usapan muna ang Christmas, pero baka naman sakali, the spirit of Christmas can dictate upon us to share and be and to care.
0: Tama. Make everyday Christmas kasi tayo dapat.
1: Correct. Sharing.
0: And giving, ganyan.
1: Is caring.
0: Caring.
1: Ayan. Ito na po, ang mga headlines gaya ng nabanggit namin kanina. Una, mga namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao umabot na sa 45 or 45. Bayan ng Alabel at Glan sa Sarangani isinailalim na sa state of calamity.
0: Ilang residente natutulog sa kalsada matapos gumuho ang bahay dahil sa lindol. Mahigit 1,000 classroom na pinsala rin.
1: Oil spill o pagtagas ng langis na itala sa sumadsad na cargo vessel sa Ilocos Norte.
0: Bilang ng mga mahihirap na Pilipino bumaba, pero maraming middle class hindi umuunlad dahil sapat lang ang kinikita.
1: Samantala sa Senado, seguridad dyan sa Senado hinigpitan dahil sa sinasabing banta. Timing ng banta, kinwestiyon naman ng minority bloc.
0: Sinasabing utos ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na pagtatapon ng basura sa harap ng opisina ng DENR. Iniimbestigahan ng DILG.
1: At ito po ay breaking news, ano po, mga ilang oras pa lang nakakalipas sa Amerika. Ang Amerika po ay naglunsad ng pag-atake sa Iran bilang ganti sa pagpapabagsak sa isang US helicopter malapit sa Strait of Hormuz ayon sa US Central Command.
2: Balita Patan!
0: Ilan lamang yan sa mga may init na balita ngayong araw na ito. Oras muna tayo.
1: Alas 9:12.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Kakausapin natin ngayon ang San Juan City Mayor natin. Presidente din po siya ng Metro Manila City at National... Presidente ng Metro Manila City.
1: Ng League of Cities.
0: Metro Manila.
1: LCP.
0: League of Metro Manila Council. Yeah. At National President ng League of Cities of the Philippines, si Mayor Francis Zamora. Mayor, good morning po. Peter at Rica sa programang Balita Patan. Kumusta po?
4: Yes, magandang umaga po, Peter and Rica. At medyo nahilo na kayo sa dami ng ating mga tungkulin na nahalo.
0: Active ka kasi masyado, Mayor.
4: Sa pagtulo. Sa inyo, sa lahat ng nanonood at nakikinig po ng inyong programa. Mm.
1: Mayor Francis, it's good to hear from you again. At kami natutuwa dahil alam ko na meron kayong mga plano para po makatulong bilang pangulo ng LCP o League of Cities of the Philippines. Hindi lang sa Gensan palagay kong iniisip ninyo, kundi pati yung iba pang mga lugar na talaga namang nasalanta dahil dito sa 7.8 na lindol. Ano pong mga plano, Mayor Francis?
4: Opo, una sa lahat, pinapabot ko po ang aming pakikisa at mga panalangin sa mga kababayan po natin sa Mindanao. Nakita ko natin sa mga videos yung extent ng damage at talaga naman pong matindi po ang naging epekto ng malakas na paglindol nito. Ako po ay nakikipag-ungayan sa ating mga kapwa mayors ng League of Cities of the Philippines, pati po sa ating National Executive Board, na una-una, no, we are currently assessing all the cities in Mindanao, alin ho sa mga member cities natin ang lubos na naapektuhan ng paglindol na ito. At base po sa magiging assessment natin, ay ang Liga po, no, yung LCP natin, ay mag-release po ng konting tulong. Ang Liga po kasi may konting pondo po kami. Ang bawat lungsod po, no, 149 cities yan nationwide, Peter and Rica. So annually, meron naman kaming contribution sa Liga. At bahagi ng pondong yan ay maaari naman naming itulong sa mga lungsod na apektado. So we're currently assessing. But of course, Gensan is on top of our list. Pagadian City also, Coronadal City also. Nakita na ho namin yung mga reports from these areas. So we're just awaiting lang from the other cities po, no, in Mindanao yung pinaka-report from their end. And then National Executive Board will pass a resolution approving po yung konting tulong na ito. Which ginagawa ho namin recently. I just came from the province of Albay. Naghandog din tayo ng konting tulong sa mga cities natin na naapekto ng pagputok ng bulkan Mayon. At nung nakarang taon, or early this year, if I remember correctly, no? Late last year, po tayong pumunta sa Bugo City, sa Cebu, na tinamaan din po ng lindol nung panahon yun.
1: Opo, and it's good to hear all of those plans. Ano po? I'm wondering, Mayor Francis, meron ba tayong mga sister city agreements, for instance, with General Santos?
4: Yes, actually, Gensan is our sister city. I was there last November. At sa visa ho ng ating sister agreement, tayo po as a San Juan City government will also be helping. No? So I'm in talks with our city kung makapaghandog din po ng tulong. Ito naman po ay naayon po sa batas. Meron po tayong tinatawag na City Disaster Risk Reduction Management Fund that can be utilized to help other cities, other LGUs. No? So,
1: yes.
4: Again, also, yung mga ibang lungsod ho natin na gustong tumulong sa mga lungsod na lubos na naapektuhan, on their own, they can do this. Ang requirement lang naman po niyan ay ang lungsod o ang lalawigan kung nasaan po ang LGU na ito ay nag-declare po ng state of calamity. And then given what we have seen in Gensan, no, grabe naman po talaga ang naging epekto ng malakas na paglindol nito.
0: Tayo naman dito sa Metro Manila Council, Mayor Francis, ano naman po yung mga nalikom na nating tulong na maaari nating maipadala na po doon?
4: Rica, I'm currently coordinating with our mayors. So, we will update you once magkausap-usap po kami. But I have already messaged our Viber group. Malaki-laking grupo kasi kami, no? Mahigit 100 mayors po nandito sa aming Viber group. So, binanggit ko nga, number one, yung tulong LCP. And next, on their own, no? Kung merong mga lungsod na gustong tumulong, pwede hong gawin yan. At I want to share with all of you also that I have coordinated with the MMDA Chairman Donner Test and our fellow Metro Manila mayors. Sabi ko, no, bagamat ginagawa na po natin sa Metro Manila ang mga earthquake drills at simulation, maganda na maging sustainable ito. Sabihin, hindi lang isang beses, isang taon, no? Kinakailangan talaga very consistent tayo sa pagsasagawa ng mga earthquake drills because it's always best to be prepared, to be refreshed, samba ang mga evacuation centers, anong mga protocols pag lumindol, at yung the big one na talagang pinaghahandaan po natin, no? It will entail a multi-city intervention, no? Hindi ito pwedeng San Juan lang or Mandaluyong lang or Quezon City lang because if the big one hits us, kinakailangan talaga alam ng lahat ng LGUs natin sa NCR ano yung mga shared areas and responsibilities po natin because hindi na obra dyan yung kanya-kanyang LGU lamang.
0: Yung mga nalikom po nating tulong, Mayor, pag ipinadala po natin doon sa mga greatly affected areas, paano po ang coordination natin doon? Sila na po, meron na po tayo mga nakatoka at sila na po ang magda-download ng mga kailangan? Or do you personally, are you personally going din po to visit yung ilang mga heavily affected areas?
4: I'm planning to visit Rick and Peter, no, to personally bring the support in the same manner yung pong ginawa ko nung tayo pumunta sa Cebu, sa Bugos City. At ganoon din kamakailan dito po sa lalawigan ng Albay. So any of the mayors who wish to join, I invite them to join me. No? Ang protocol ko kasi, this would be issued to the LGUs, no, kasi ano yun eh, kinakailangan meron talagang tracking and documentation na ang liga ay nag-release ng pondong ito at naki-issue ang cheque doon sa LGU mismo. In the same manner po, no, yung binanggit ko kaninang City Disaster Reduction Management Fund o yung tinatawag na pondo na pwedeng itulong sa mga lungsod na nag-declare na ng state of calamity. In the same manner, Rica, ang cheque ay nakasulat for the local government unit mismo. So, once matanggap po nila yung cheque, that will be their responsibility already. And tayo naman po yung umaasa na ito yung gagamitin nila sa mga bagay na kinakailangan ng kanilang lungsod.
1: Of course, syempre, ang una po dyan sa firing line, eka nga, yung mga national, like DPWH, DSWD, and DEP, etc. No? Pero I think kung sakasakali po, this may be as tragic as it is, ano po, this can be a rare opportunity po for the MRC at sa LCP to do two things at the same time. Help yung mga victims and learn from this experience po. What do you think, Mayor?
4: I agree, Peter and Rica. And first, no, I would like to commend our national government sapagkat yung mismong pagtama pa lang ng lindol, may mobilize na ng ating national government, ang ating national government agencies. No? Yung mga hanggit yung department to, agad na pumunta po sa Mindanao. I saw immediately Secretary Vince Dillon lumipad agad doon. No? So, of course, they have to assess yung damage ng lindol at yung mabilis na rehabilitasyon. At talagang isagawa na at alam niyo, nakakatakot dyan yung mga aftershocks because you never know, no? Yes, we saw in the video several buildings collapsing but kinakailangan bago pabalikin yung mga mamamayan natin sa mga gusaling ito, no, ay ma-establish yung structural integrity. Dapat ma-assess yung damage na nangyari at baka dahil sa mga aftershocks ay may ibang mga gumuho pa. So, yes, they really have to ensure the safety of everyone and yung rehabilitation ng mga lugar na nasira po. No? So, tama po kayo. The LCP and MMC, we can collaborate. Parehas po yan na tayo ang binigyan ng tiwala na mamuno bilang presidente. And again, I call on our fellow mayors, no, kung meron tayong maring matulong po sa mga lungsod na naapektuhan dito po sa Mindanao, ay sana may immobilize po natin.
0: Opo. Mayor, doon din ako yung sinabi po ni Sir Peter, no, na learning from what happened doon sa malakas na lindol. And titingnan po natin kung paano natin ito ma-apply dito sa atin. Dahil kung populasyon ang titingnan, napakalayo po talaga ng bilang ng populasyon ng Metro Manila. And the plans that we have at the moment and the structure that we have, naka-in place na po yan. Pero kumusta po yung ating constant regular check-up po dun sa mga structures natin? Yearly po ba ito ginagawa, sir?
4: Actually, Rica, no, and Peter, yan po ay sa ilalim ng Office of the Building Officials. So mm-hmm. Each LGU has its own OBO. At tungkulin po ng mga OBO yan na siguraduhin yung structural integrity ng mga gusali natin. Lalo na yung mga mas luma na, no, because mm-hmm. we have a lot of older buildings. And we have to ascertain, no, na talagang up to this day ay integrity pa rin yung mga structures na ito. And moving forward also, yung mga bagong buildings, mm-hmm. they also have to always be built and designed to withstand yung ganitong mga tindol. No? So dapat po lahat ng mga nag-apply for buildings ay dumadaan sa tamang proseso. Ina-assess po yan ng ating OBO pati ng ating local zoning board to ensure po, no, na ayon sa mga designs na dapat. At dito sa San Juan po, I would like to share through COICA, yung Korea International Cooperation Agency, tayo po ay nakapag-set up ng tatlong earthquake monitors in San Juan. So through these earthquake monitors po, we can detect, no, kung sakaling may pagyanig, no, nakakapagbigay ng warning po agad yan. Mm-hmm. This is something that other LGUs can also explore to set up earthquake monitors para makita natin kung meron bang paggalaw sa ating lupa na maring maging senyales nga ng malakas na paglindol para tayo po makapag-evacuate kung kinakailangan.
0: Mm-hmm. Nag-reach out na po ba sa inyo, Mayor, yung mga mayors din ng mga affected areas natin on what they really need at the moment?
4: I have reached out to them. They're currently assessing. Tapos, yun nga, no, meron naman po kaming constant communication.
2: Mm-hmm.
4: Alam ko lang na very, very busy sila ngayon. So, I also don't want to bother them too much po, no? So, alam ko, I can just imagine, no? I can just imagine how hard it is to have your city affected by this kind of earthquake. No? Kami naman po, we have reached out to them. Awaiting lang naman kami sa mga babanggitin nila sa aming assessment po. No? And then, I want to assure them that to the best of our ability, yung kanilang legal city sa the Philippines po ay tutulong. At muli, no, yung mga lungsod na gusto rin tumulong, lahat naman po yan ay may kanya-kanyang paraan. No? It need not be always financial. Pwede naman pong through mobilization ng mga manpower, equipment. No? So lahat yan malaking tulong po. No? Hindi lang naman pondo parate pagdating sa pagtulong. So we can really help these LGUs in so many ways.
2: Do you think, Mayor Francis, kailangan na ng task force para po dito sa nangyari sa Mindanao? While, of course, yung mga ahensya ng gobyerno ay nandun, present on the ground, pero mukhang matindi talaga itong magiging epekto, and I don't think we have seen the last of all the deaths and destruction. Ano po, baka hindi pa nararating yung ibang mga lugar. What do you think, sir? I mean, being the head of MMC at saka LCP, kailangan ba ng task force o okay na yung ginagawa ngayon?
4: Well, meron naman pong mga protocols in place yan, Peter. And of course, nandiyan pong ating Office of Civil Defense, ang ating national government agencies. No? All of them are moving and have been mobilized. No? So, let us see kung ano pa yung mga dapat kailangan gawin. No? Because, again, sometimes yung reports talaga, they take a while. Dahil, siyempre, you have to let the dust settle and then tsaka kayo mag-account. No? Nakita ako nga yung death toll numbers, pero marami pang missing. No? It may take a little more time to get all the data collated. So, yung sa tanong nyo kanina, Peter Nica, no? Regarding ordination to the mayors, no? Naintindihan natin na hindi naman ito datos na agad mong makukuha Type kami ho, pag nalusunugan, simpleng sunog lang minsan yung datos, matagal-tagal. Because then you have to do it one step at a time. Get everyone safe first. You have to transfer them muna to a safer area. Then you account ilan ba yung nasunugan pamilya. Ito, you're talking about several areas, several cities all over Mindanao. So, ano po yan? It's just a matter of time until we get the exact data. Then we can move forward with better interventions once kumpleto na po yung data ho natin.
2: Yeah. Opo. One last thought on the subject, Mayor Francis, ano po? Yung 7.8 po na magnitude, actually, mas mataas po yun kung ang pag sinasabi natin ay yung FIVOLC's forecast na if the big one happens in Mega Manila, at 7.2, hindi pa 7.8, at 7.2 magnitude, it will kill instantly 33,000. So, that's something to think about, di po ba, for Metro Manila. Dahil, opo. Go ahead, please.
4: Yes, Peter. And kung nakita niyo, no, yung pinaka-epicenter nitong lindol ay hindi inland.
2: Offshore.
4: Towards the water pa. So, just imagine kung naging inland ang epicenter niya, no?
2: Opo.
4: Same manner doon sa Cebu, hindi rin siya directly inland pero close, no?
2: Correct.
4: Pero yun nga po, no? So, again, I call on our fellow Metro Manila mayors, Chairman Don Artes, the Office of Civil Defense. Now, let us do consistently yung ating mga earthquake drills, yung ating simulation. Panawagan din po sa ating mga mamamayan, pag merong earthquake drill po sa inyong lugar, sa inyong lungsod, kahit sa inyong mga paaralan o mga kumpanya, seryosohin. Kasi minsan, no, akala natin, ako drill na naman, alam ko na to, di ba? Pero iba na yung talagang handa tayo, yes, physically, mentally, emotionally, no? Because we never know kung kailan mangyayari ito, no? At yun, nagkakagulatan na lang, biglang nagkakaroon ng malakas sa paglindol. I remember last year, sunod-sunod din yan sa iba-ibang bahagi ng ating bansa, di ba? So, we hope na hindi ito maging trend because we have seen in the last few months, no, na maraming naging paglindol sa ating bansa.
2: Okay. Mayor Francis, we thank you very much. Maraming salamat po. As always, we look towards you, the MMC at saka the LCP para mag-lead sa tulong at pag-aaral na rin dito po sa nangyaring magnitude 7.8 na lindol. Thank you very much, sir.
0: Thank you, Mayor.
4: Apa, maraming salamat po. Tawag lang po kung may katanungan.
2: Apa, all right, si po. Mayor Francis Zamora, President ng Metro Manila Council at National President ng LCP o League of Cities of the Philippines.
0: Ayan, kahit tayo siguro sa bahay din, mag-earthquake drill tayo, mag-sanit tayo ng duck cover and hold partner, no? Dahil nakita naman natin na may effect talaga ito. Natuwa nga ako isang video dati na share ko lang, partner, no? Kailan lang yun? Video ng mga bata sa computer shop. Nung nagkaroon ng earthquake, nagtago sila sa ilalim ng mga mesa. Mm-hmm. So, alam na nila, tapos nakaganon din sila, nakatakip ang kanilang mga ulo. Nakita na natin yung effect ng duck cover and hold. So, it's just a matter of us continuously practicing para ingrained na sa system natin yun.
2: Maging second nature.
0: Tama, second nature. Oras natin!
2: Eksakto, alas 9:30.
3: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
5: Balita ang sigurado, sigurado, kumpirmado. Balita Patan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang capsule. Ang Plants for Capsule ay gawa sa extract na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitin. Easy to carry, easy to drink. Pure Pascual po, pati easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
9: Vitex Segunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, luwag ang paghinga. Plemex Forte, basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Abangan sa Private Confessions.
12: Ang katotohanan ay maaaring maantala, maaaring tabunan, maaaring pagtakpan. Pero bihira itong manatiling nakatago habang buhay. At minsan, kapag lumabas na ito, hindi lang ito inilalantad ang sinungaling. Ipinapakita rin ito kung sino ang tunay na handang manatili kapag mahirap ng maniwala.
11: Private Confessions. Private Confessions.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Balita Patan. Balita Patan. Balitaan at talakayan.
13: Stand by sa mga naglalagab live na Radyo Patrol Reports. Una, ilang gusali sa General Santos City, nakakordon pa rin dahil sa magnitude 7.8 na lindol. Balitang kumpirmado o sigurado mula sa GenSan mismo. Radyo Patrol, Steve Raz live. Good morning, Steve.
14: Good morning, Peter. Sa pag-ibot ka natin dito sa General Santos City, bakas pa rin ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol. Makikita nga sa iba't ibang gusali rito ang malalim na pitak ng mga pader at mga nabagsak o nabasag na salamina dahil sa malakas na pagyanig at kasunukuyang petong nakakordona sa ngayon para matiyak kayong kaligtasan. Hindi rin nakaligtas sa pinsala ang ilang mall kung saan naapektuhan ang ilang bahagi ng kanilang mga gusali. Nasira rin ang ilang bahagi ng St. Elizabeth Hospital at makikita ang halos hindi na kayanin ng mga pader ang bigat ng istruktura sa gilid nito. Sarado rin sa ngayon, Peter, yung ilang convenience store bagamat bumalik na yung supply ng kuryente sa ilang barangay. Samantala, nagpaparuti pa rin ang rescue and retrieval operation sa isang grocery store sa barangay Kalumpang kung saan patuloy na pinaghahanap yung isa pang empleyado na natrap siya na sabi gusali noon pang Lunes. Kanina, na-recover na yung pangalawang bangkay ng isang lalaki at kinilala itong si Joey Deluvio na nakataktang ihatid na sa funeraria. Bagamat masakit para sa kanyang ina na makita ang labi ng kanyang anak, tinanggap na niya ang nangyari dahil isaan niya itong aksidente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula rito sa General Santos City. Itong Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
13: Ay, Steve, tanong ko lang, ano ha? Yung bang mga palengke, yung palengke sa GenSan at saka yung mga grocery stores, nakabukas naman para may mabilan yung mga mamamayan ng GenSan?
14: Peter, wala pa tayong naladaanan dito na palengke. Kaya, pero kanina, yung mga karinderiya, yung mga sari-sari store, bukas naman so far sa ngayon. Ang sarado lamang dito, halimbawa yung mga ilang kainan, yung mga mall, yung iba pang mga sikat na grocery store, yung mga sarado ngayon dahil bakas pa rin kasi delikado pa kung papasok yung tao at kung mag-aftershock man, medyo delikado pa siya. Yun yung napapansin natin dito kanina. Pero so far, yung mga sari-sari store at yung mga binihan sa gilid ng kalsada, bukas naman at maraming bumibili sa ngayon.
13: May mga nadaanan ka ba kagabi? Ano, I'm imagining na nandiyan ka na kagabi, ano? Na mga natutulog sa labas ng kanilang mga bahay.
0: Oo, naka-tent lang.
13: Oo.
14: Actually, kararating yun natin kaninang umaga rito. Peter.
13: Ah, okay.
14: At yung unang nating napuntahan kanina, yung bahagi ng lumuhong yung radio station at yung food chain.
13: Yeah.
14: Pero so far, kanina yung mood doon, wala naman tayo nakitang natutulog sa labas o itatayo ng tent. Pero iikutan natin yan na mamaya hanggang bukas, iikutan natin sa tanggani, titig natin doon dahil mas marindi rin yung epekto ng lindol doon, Peter.
13: Okay, very good. Pakidaanan lang din yung mga ospital. Ano? Ano pa ba yung isa?
0: Oil prices, gusto ko malaman kung nag-freeze ba sila, hindi magtataas, ganyan.
13: Oo, at saka yung power situation ba, normal na yung kuryente.
0: Ang
14: nabanggit kanina natin, Peter, sinabi sa atin ng authority na yung ilang barangay may supply ng kuryente, pero yung iba wala pa rin hanggang ngayon. Pero yung tubig naman, so far, nakabalik na. Yun yung sinasabi sa atin kanina.
2: Alright, very good. Yung evacuation center din, kung meron man, pakisilip na rin, Hannah Steve.
14: Yes, Peter. Pumuntahan natin lahat yan.
0: Sige, may assignment ka, Steve, ba?
2: Maraming salamat. Steve Raz, live from Jensan.
0: Tayo na ilan pa mga report. Malacañang kinukumpirma pa ang ulat na kaugnay umano sa banta sa seguridad ng Senado. Ang detalye hatid sa atin ni Radyo Patrol Christian Yusores. Christian.
15: Rica at Peter, inaalam na rin ng Malacañang ang katotohanan sa ulat na may banta umano sa seguridad ng Senado. Ito matapos aminin ni Acting Senate President Sherwin Gatzalian na may natanggap silang impormasyon mula sa NBI kaugnay ng posibleng security threat laban sa mataas na kapulungan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinauubayan ng Malacañang sa mga kinaukulang ahensya ang pagbeberipika at pag-iimbestiga sa naturang impormasyon. Nagbabala naman ng Malacañang na mananagot sa batas ang sino bang mapatutunayang nasa likod ng anumang banta sa seguridad, senador man o karaniwang mamamayan. Nauna nang sinabi ng ilang senador na dapat seryosohin ang ulat para matiyak ang kaligtasan, hindi lamang ng mga mambabatas kundi pati na rin ng mga empleyado at ng mismong institusyon. Samantala, biyaheng General Santos si Pangulong Marcos na yung Miyerkules kung saan bibisitahin niya ang ilang lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na hindi na magsasagawa ng inspeksyon. Bago niyan ay humarap na si Pangulong Marcos sa inspeksyon ng dalawang school buildings sa San Francisco High School dito sa Quezon City ngayong umaga. Yan.

0: Concrete Culvert na nakaharang sa daan ng mga estudyante ng Jose Rizal Elementary School sa bahagi ng Park Avenue sa Pasay City yan. Ayon sa lokal na pamahalaan, sinabihan na ng City Engineering Office ang kontraktor na itabi ang mga culvert para hindi nakagagambala sa usad ng traffic lalo tuwing peak hours sa umaga at hapon. Sa kabila nito, nananatiling masikip ang daanan dahil inuukupa pa rin ng mga culvert at heavy equipment ang kabilang linya ng kalsada. Binubungkal kasi ng mga backhoe ang kalsada para sa pag-aayos ng drainage sa lugar. Reklamo ng mga naghahati ng estudyante, halos wala pa rin silang maniobra ng mga sasakyan papasok sa paaralan. Sa ngayon, bukas naman ang isa pang entrance ng Jose Rizal Elementary School sa Gallery Street para mas madaling makapasok ang mga estudyante. Kuwento ng mga residente, April, nagsimula ang construction sa kalsada pero hindi natapos bago magpasokan. Ako naman sa tauhan ang kontor na nakausap ng Radyo Patrol, posibleng sa Setyembre matapos ang isinasagwang drainage sa bahagi ng Park Avenue. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming
2: Zeus Legazpi, thank you!
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Alam mo ba? Ano ba yung sasabihin ko?
1: Ang ganda pa ng entrada mo eh.
2: The mouth is faster than the brain. And then, sorry ah.
1: Naiwan eh.
2: Oo, kasi bigla ko lang naisip. Mm. Yung 7.8 na nangyari sa Mindanao, ano ah. I mean, grabe yan. Talagang kalunos-lunos, kalagim-lagim. Alam mo ba na ang strongest ever earthquake sa Pilipinas ay 8.3.
1: Oh,
2: yes.
1: Eh, ilang kembot na lang yung 7.8?
2: Medyo malayo-layo na nga sa 7.8. Oo. 8.3, 1918. Nangyari ito sa Celebes Sea.
1: Oo.
2: Noong 1976, meron pang 7.9.
1: Oo.
2: So, ibig sabihin, hindi pa itong 7.8 ang pinakamalakas na lindol.
1: Na-cover mo rin yun?
2: Hindi eh. Sa ano yun eh, nabasa ko yun sa ano? Encyclopedia Britannica.
1: Alam ko, bilang
2: alam
1: legend.
2: Alam niyo pa ba yun?
1: Oo naman.
2: Alam niyo pa yun?
1: Binibenta pa yung sami panahon namin. Sila ang hindi na alam. May nagdo-door-to-door pa ng kabataan namin.
2: Sige, Gibbs yun na Gibbs.
1: Oo nga. Dito na muna tayo. Kumustahin natin ang mga ginagawa ng DSWD para nga po sa ating mga apektadong kapamilya. Kasama natin ang ating spokesperson ng Department of Social Welfare and Development. Nasaan? Zumba, si Asik Irene. Calling pa lang tayo ulit. Viber. Okay, so nasa Viber na pala natin. Asik, good morning. Peter at Rica po sa programang Balita Patan.
4: Hi, Rica and Peter. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Peter, hindi mo rin, hindi nabanggit kanina yung 7.7 sa Baguio City noong 1992.
1: Oo. Oh,
4: yan, nagdagdanda pa yan sa day 4 po ako yan.
2: Oo, totoo yan ha. Kasi yan yung nagpabagsak.
1: Oo.
2: Isang hotel sa Baguio.
1: Yes.
2: Isang eskwelahan sa Cabanatuan City.
1: Oo.
2: Napakarami pang iba. Oo. Kaya...
4: At marami rin ang nasawi during that earthquake.
1: Naalala ko yun.
2: 1990 yun, Asa Kairin.
4: That's correct, 1990. Tandang ko yan, Peter and Dave, kasi grade 4 nga po ako.
1: Anako, naalala natin ang edad ni Asa.
2: Huwag naman tayo magmayabang sa edge.
1: Tinatama na partner.
2: Medyo masakit ha. Kasi meron kami meeting dito. Si Irene, maikwento ko lang kay Rica kasi bata pa rin. Nagkataon na meron kaming meeting sa Makati that time. Nasa 9th floor kami ng high-rise building.
1: Shake-shake shampoo talaga kayo. Yug-yugan.
2: Talagang akala ko, ay, this is it. Pang hindi kami makakalabas dito.
1: So malakas kasi nga yun. Pero kumpara dun.
2: Siyempre ayaw mo magpanic, di ba?
1: Tama, tama.
2: Kaya, so nung una medyo, hindi pa uso nun ang duck cover and hold. Pero alam na namin na dun ka sa pumuesto sa pinto.
1: Oo.
2: Kasi medyo safe yun. So dun yung ginawa namin. Tapos lumayo kayo, all glass building eh. Lumayo kayo sa mga salamin. Dahil pag nagputukan yan, baka tabaan ka.
1: Tama.
2: Okay, ayos pa rin. Eh, merong isang umiyak.
1: Oh.
2: nagtakbo na kami. Kasi umiiyak na eh.
1: Spark lang na isa, no? Panic lot. Anyway, Ase, good morning. Salamat.

0: Salamat po sa panahon po ninyo. Kumustahin na rin po namin ang mga naibigay na tulong ng Department of Social Welfare and Development ngayon, ma'am.
1: Well, nagpapatuloy po ang Department of Social Welfare and Development sa pagpapahatid ng tulong sa mga kababayan natin na naapektuhan nito nga pong 7.8 magnitude earthquake sa Sarangani. Sa katunayan nga po, nasa mahigit 21 million pesos worth of humanitarian assistance na po yung naipahatid natin. At yan ay binubuo, of course, ng mga family food packs, ready-to-eat food boxes, ganyan din po yung mga non-food items, and yung financial assistance para doon sa mga nasugatan. And nagpapatuloy din po yung pag-provide din natin ng financial assistance para ng mga unfortunately, ano, pumusay. Dahil nga po sa nag-i-epekto nitong lakas na linya. And from those that I've mentioned, we have also deployed our mobile command center, gayon din yung ating mobile kitchen, para kaya naman ang at-least to internally displaced persons who are temporary taking shelter inside evacuation centers. Gayon din po, we've also provided yung mga mobile storage units para magamit din na mga temporary stations or mga evacuation centers. Then lalo pat in some areas, yung mga IDPs natin, they prefer to stay in open spaces. In tents sa mga open spaces kasi natatakot na sila dahil sunod-sunod pa rin naman yung nararanasan nila ng mga
0: aftershocks.
1: Ng mga pagdurito, yung mga aftershocks. So yun po, napapatuloy naman ang DSWD sa paghatid ng tulong.
2: Pero medyo may mga logistical challenges po kasi halimbawa, ang Gensan Airport pinasara. So wala pong maka-landing or take-off from there. Paano po yung distribution? I know you have pre-positioned relief goods, ano? Pero hindi ba yan nagiging challenge para sa DSWD to reach right away yung mga biktima, no? Kasi kung nakikinig po kayo sa, I'm sure you are, no? Ang nakikinig kayo sa radio at saka sa iba't ibang mga news organizations, may mga interviews sila na ang sinasabi po ng mga biktima, wala po kaming mainom na tubig, wala po kaming pagkain, walang dumarating. Maybe you can react to that, ma'am?
1: Yes. Actually, sa mga areas, nakapag-reposition na nga po tayo ng mga food and non-food items. Kaya madali po no na makapagpati tayo ng assistance kasi naka-proposition na nga po ito on the ground. Kasi nagagamit po natin yung mga warehouses ng mga local government units. Doon po tayo nakakapagsimbak ng ating mga goods. Now we understand in some areas like yung mga upland communities, yung mga island communities, while meron na rin po tayong nakapreposition, but of course kinakailangan na madagdagan sapagkat marami nga pong apektado, lalo na dyan sa Sarangani. So what we're doing now is we're working with the Armed Forces of the Philippines, with the Philippine Coast Guard, kasi we need their assets para makapag-provide tayo ng additional food and non-food items. And this is what we're doing now. And batay dun sa report ng aming field office ay meron na nga pong nakabiyahe, no? Na lilipad ngayon para may pagdagang food shops. Lalong-lalo na
0: dyan
1: sa Sadlan,
0: Sarangani. Opo. Asik, doon naman po ako sa psychological needs, no? Dahil ang lakas po talaga nito. Particularly for the kids na nakaranas talaga nung 7.8. Kumusta po itong, ano po yung mga maibibigay natin doon, ma'am?
1: Well, yes. Actually, bahagi ng ating camp coordinator and camp management initiatives at gayon din yung tulong na ipinapaabot to protect internally displaced persons ay yung tinatawag natin na psychosocial first aid or psychological first aid. Saan nga po nagkakaroon tayo ng nasasagawa tayo ng incident investigation, which we actually did yung pang unang araw, kahapon. Kinausap natin yung mga bata, ang makausap po, mga social workers natin, mga members of the quick response team who have been trained to conduct nga po psychosocial first aid. Of course, ito ay nagawa din natin in collaboration with the Department of Health. Kasi kapag kinakailangan ng mas masusun na medical attention, really refer na natin sa DOH. Especially kung talagang matindi yung trauma, matindi yung anxiety, sobrang pagkabahala, talagang konting pagyaling ng lupa, talagang may takot na pag ganun, of course, kinakausap natin, but sabi ko nga po, kung kinakailangan pa ng mas masusing medical attention ay we refer natin. Kasi part of our initiatives ay yung kinatawag natin na dapat merong pong referral pathways.
2: Ayun po sa inyong mga people on the ground, ano po, tsaka sa mga datos na inyong nakakalap, alin pong lugar ang talagang napakaraming biktimang dapat na alalayan ng DSWD?
1: Well, bate po dun sa aming pong DROMIC, marami po ang apektado dyan po sa may Sarangan. But yeah, in some areas din ay marami rin po, but ilan lang po yung mga displaced po yung pinakailangan po ng lumitas. But alam nyo po, lahat ng ito tinutulungan talaga ng DSWD.
2: Mm-hmm. Opo, opo. Pero kasi po, napansin pa yung data on how many million you have spent already. I was wondering, mayroon ba tayong datos kung ilang mga individual na ang nabigyan natin ng ayuda, tulong?
1: Yes. Actually, meron din kasi tayong datos, Peter, yung namang damaged houses. Kasi isa yan doon sa mga parameters na tinitingnan natin kung slightly or severely affected ang isang family o isang household.
2: Opo, opo.
1: Ngayon, halimbawa dito sa Region 12, ang pinakamarami po na nasira yung kanila pong mga tahanan ay nasa South Cotabato, sa General Santos, gayon din doon sa Sarangani.
2: Opo.
1: Sa Region 11 naman po, halimbawa doon sa Davao Occidental. So kapag mga ganyan, nakikita natin na we could implement emergency cash transfers para matulungan naman sila, no? Na maisaayos yung kanila pong mga tahanan or maisaayos din yung kanila pong mga nasirang kabuhayan.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. So yun yung mga tinitingnan natin na mga parameters sa pagbibigay po ng karagdagang tulong.
0: Opo. Asik, sa bayan ng Glan po at saka sa Alabel, naka-state of calamity na po sila. At meron din pong iba na hindi pa nararating kasi inaayos pa po yung landslide. Ano po ang ginagawa natin para dito po sa kanila?
1: Yeah, tama yun, no? Doon sa Glan, ano po ito, mag-airlift tayo ng mga family contacts at iba pang mga non-food items doon sa lugar. And sabi ko nga, we're in close coordination with the Armed Forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard through our field offices para maipahatid ito tulong o karagdagang tulong po sa kanila.
0: Alright, sige po. Maraming salamat, Asik Irene. Mangungumusta pa po kami sa mga susunod na araw. Ma'am, ingat po kayo dyan. Salamat po.
2: At well done, DSWD.
1: Well, maraming salamat din, Peter and Rica.
2: Mabuhay po ang kayo po. And DSWD po. At alam kong magiging busy kayo, not only in the next few days, weeks and months pa yan po.
1: Well, you know, Peter and Rica, lahat po ito ginagawa ng DSWD sapagkat ang utos po ng Pangulong Marcos Jr. sa amin ay tiyakin na mabilis, maagap at sapat yung tulong na ipapabot po ng ating pamahalaang nasyonal sa ating mga kababayang naapektuhan.
2: Alright, very good. Asik Irene Dumlao, maraming salamat. Siya po ang buting spokesperson ng DSWD.
0: Pagkatapos po nating mangumusta sa ating mga kapamilya na naapektuhan nga po ng lindol, tayo naman po ay pupunta naman sa Caloocan dahil ang DZMM Kapamilya Serbisyo Caravan at Livelihood Seminar ay umaarangkada na po doon sa Buluwagang Katipunan, third floor ng Caloocan City Hall. Kasama po natin ang ating public service lead ng DZMM, si Sir Paul Bea. Hi Sir Paul, good morning. Kumusta kayo dyan?
3: Hi, magandang umaga, Rica, Sir Peter. Oo, live nga tayo dito sa Buluwagang Katipunan sa Caloocan City Hall, no? Kasalukuyang nagaganap ang ating DZMM Kapamilya Serbisyo Caravan Livelihood Seminar yan para sa ating mga tatay in celebration of Father's Day.
2: Oo nga, malapit na.
0: Ay, oo.
3: Yes, Sir Peter. Nagpa-almusal tayo kanina, may mainit na lugaw, handog ng Lugaw Republic. At katuwang natin, syempre, ang Technical Education and Skills Development o TESDA.
2: Mm-hmm.
3: Bukod sa skills training, ay binanggit nila ang pagkakataon sa scholarship, Sir Peter. So magandang opportunity ito para sa mga...
2: Very good.
3: Opo, sa mga participants natin ngayon. So handog ito ng DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio. Meron tayong mga 115 participants ngayong araw na ito. Problema lang natin yung signal, no? Kaya hindi tayo nakapag-zoom. Kaya nandito lang muna tayo sa telepono. Kaya nagpapasalamat tayo sa TESDA sa pagkakataon na binigay niya. At syempre, ating partner na Lugo Republic, Paalmosal, handog po ito ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Abangan po nila ang susunod na pag-arangkada ng DZMM Kapamilya Servisyo Caravan, Sir Peter.
2: Aba, huwag ka muna magpaalam. At,
0: marami pa kaming tanong.
2: Marami pa kaming minutong.
0: At saka gusto ko rin ng lugaw.
2: Ay, salamat sa Lugaw Republic.
0: Tama.
2: Hindi na lang in-announce ni Paul, pero kumisa naman, Aros Caldo.
0: Talaga.
2: Kaya ang natin, DZMM Public Service, Aros Caldo, champurado.
0: Ang dami na. Pero champurado na sa Aros Caldo naman minsan. Sir Paul, nabanggit po kanina may mga 150 tayo na participants, no, para nga sa Father's Day natin. Ano yung skills training na mabibigay sa kanila ng TESDA?
3: Okay, ngayon ang sinasagong skills training ay dishwashing soap production. So by group sila. Actually, yung maganda dito, sila mismo yung gumagawa, no? Tinuturuan lang sila nung TESDA trainer na si Sir RJ Marasigan. So, sila mismo yung naghahalo ng tubig, naglalagay ng mga ingredients para makabuo ng dishwashing soap. Tapos, ang maganda nito, Sir Peter, Ma'am Riga, pag-uwi, meron silang starter kit na magagamit sa negosyo.
0: Ayan. So, lahat sila ngayon magbebenta ng sabon dyan sa Caloocan. Kasi madali lang yan eh, di ba? Hahaluin, tas parang iiwanan mo lang sila for overnight yata, tas i-re-repack mo na lang, no? Para pwede nga nilang magamit. May isa ka pa na-mention kanina, Sir Paul, na magandang maibibigay ng TESDA, yung scholarship na na-mention nila, no? Dahil ito, makakapag-apply ba yung mga nandyan sa Caloocan? Paano nila to ibinigay? Paano nila binroadcast ba sa mga kababayan natin dyan?
3: Kasama ng TESDA ngayon, meron silang booth or kiosk dito sa atin. No? So yung mga interesado sa mga iba't ibang skills training na nakalatag ang TESDA, pwede na silang mag-inquire at mag-apply. So, kailangan lang nilang mag-attend. May mga ilang seminars, so may mga scheduled. And pagkatapos doon, mayroon tong certificate. So, may test na certificate sila after the training. Test training.
2: Yan. Eh, baka naman may sample dyan.
0: Pa-training. Sample pa-training.
2: Uy, baka iniisip nung iba, no? O, anong ginagawa nyo sa Caloocan? Ito po kasi predetermined. Matagal na pong naka-schedule ito. Pero hindi ibig sabihin po na hindi pupunta si Napol sa Jensan.
0: Sa Rangani, sa Davao.
2: Kaagapay po, kaakibat din ang ABS-CBN Sagip Kapamilya Foundation. Pupuntahan po natin yan at sa maliit nating kakayanan, mag-aambag tayo ng tulong. Maraming salamat. Paul, very good job. At ipagpatuloy mo yan, tapos mag-impake ka na rin, dahil malapit ka nang pumunta sa Jensan.
0: Dire-diretso na.
3: Sir Peter, Mamrika, kahapon, napag-usapan na nga po natin na may plano po na tayo ay magtungo sa Jensan po, sir.
2: Dahil masyadong maraming nag-aabang at umaasa na kahit paano may ibibigay na tulong. Hindi lamang ang gobyerno, yung government mandando yan pero yung mga private corporations, no? Hindi lang mga networks, lahat po ng mga foundations ng private corporations. I hope we all can help.
0: Alright, sige. Maraming salamat sa inyong panahon dyan, Sir Paul. Ingat kayo at kwentuhan mo kami pagbalik mo dito mamaya sa mga nangyari pa dyan.
2: Yes.
0: Good morning.
3: Opo, Sir Peter, Ma'am Rica, maraming salamat. Balik sa inyo po.
2: Good job. Yan po si Paul Bea ng ating DZMM Public Service Center.
0: Alam mo, partner, na na-mention mo kanina yung ABS-CBN Kapamilyas, Sagip Kapamilya Foundation natin. Naalala mo dun sa ating mga dami ng beses na rin natin nag-cover ng mga natural disasters, no? may isang nag-stand out sa akin na sinabi nung mga ano nung na-interview natin one time. Sinabi niya na nung nakita namin yung van ng Kapamilya Foundation, nabuhayan kami ng loob. Mm. 'Di ba? And this is not dahil dito tayo nagtatrabaho, no. Kundi sa tagal ng serbisyo ng ABS-CBN, nakita na natin yung ating will to really help our Filipino people, no. So nandoon na 'yon na pag nakita nila, alam nila na may pag-asa pa, na meron pa tayong tulong na matatanggap. Kaya dito po sa mga nangyayari ngayon, tulungan po tayo, no. Tama 'yung sinabi mo, partner. Sana pati 'yung ibang private foundation, 'yung ibang private entities din. Magkapit kamay tayo, kapit-bisig tayo sa ganitong panahon.
2: And shout out, Rica, doon sa majority block ng Senado na mag-aambag ng 1 month salary each.
0: Oo. Opo. Pumapasok pa yan.
2: Ayan. Oo. Tapos, dahil nga doon, kahit na symbolic lang naman yan, alam naman natin na napakaraming budget dyan, pero at least, di ba, I haven't heard of this in a long time from senators and congressmen.
0: Tama. At ito yung sinasabi natin nun, di ba, yung parang kinumpara pa nga natin sa Malaysia ba yun, na binigay nila yung sahod nila dahil kailangan ng mga taong bayan.
2: Ulitin ko, this may be the proper timing para po magkabati-bati na yung mga senador.
0: Tama.
2: Ano,
0: opo.
2: Because this is something that's a national emergency in nature at kailangan na kalimutan na natin yung pataasan ng jingle muna. Oo. Marami po tayong dapat na gawin dahil napakaraming biktima.
0: Ayan, okay. Tama po.
2: So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Bago lang, meron akong kaibigan at kabatch na nagdiriwang ng 50th anniversary. At mahal na mahal ko to, si Hill Navarro at ang kanyang butihing may bahay, si Thelma. Happy, fruitful 50th wedding anniversary.
0: Ayan.
2: Ayan. Kita mo naman.
0: Oo, 50 years.
2: Milestone.
0: Kaya. Ako rin babati na happy birthday sa aking ninong, si Father Jerome Rosalinda. Ayan, magsha-shuffle na naman ang mga pari ngayon, partner. Magpapalit-palitan na sila this year ng parokya. So,
2: ay, oo nga, sa amin din.
0: June,
2: may in-announce na.
0: Hanggang June 30 na lang sila. Oo. So, palit-palit na. Father Jigs, may miss na kita. Happy birthday.
2: Ayan.
0: Ang susunod na programa, Kabayan with Danny Buenafe. Nakasama niyo po ngayon, Rica Lazo.
2: Peter Musngi po.
0: God bless everyone. Ingat.
2: And we'll see you tomorrow.

0: Kapamilya, nagbabala ang FEVOLX na posibleng umagbot sa magnitude 8.2 ang lindol na malapit sa anim na aktibong trenches sa bansa. Kabilang anila rito ang Philippine Trench, Manila Trench, Negros at Sulu Trenches, East Luzon Trough at ang Cotabato Trench. Ayon sa FEVOLX, maaring maranasan ng malalakas na pagyanig sa alinmang bahagi na nasa kahabaan ng mga trench na ito na umaabot ng daan-daang kilometro. Pinayuhan din ng publiko, lalo na sa coastal areas, nabantayan ang mga senyales ng tsunami tulad ng malakas na lindol, pag-urong ng dagat o kakaibang ugong mula sa dagat at agad lumikas kung kinakailangan. Tanging mga kaanak at malalapit na kaibigan muna ng nasawing student-athlete na si Rene Baterbonya ang pinapayagang dumalaw sa burol nito. Kasunod na rin ang hiling ng pamilya para taimtim na makapagdalamhati. Nakaburol na ang labing atleta sa Arlington Memorial Chapels and Crematory sa Quezon City. Wala pang petsa kung kailan iuuwi ang labing ni Rene sa Agusan del Sur. Lunes, kinumpirma ng pamunuan ng Ateneo de Manila University ang pagkamatay ng basketball player na si Baterbonya at ng kapwa student-athlete na si Divine Adili na nalunod sa kasagsaga ng kanilang team-building activity sa Dipakulao, Aurora. Ilang tindahan ng bigas sa Murphy Market sa Cubao nakitaan ng paglabag sa presyo. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatin ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico.
1: Limang tindahan sa Murphy Market dito sa Cubao, Quezon City ang binigyan ng Department of Agriculture ng notice of violation dahil yan sa hindi pagsunod sa tamang presyo ng bigas at maling label. Pinakamaraming paglabag ang hindi pagsunod sa mga tindahan sa price cap para sa imported rice kung saan higit sa 50 pesos kada kilo ang ibinebenta ng iba't ibang klase ng imported na bigas. Sabi ni Assistant Secretary Arnel de Mesa, malinaw na paglabag ito kahit pa mataas ang kuha nila sa wholesaler o supplier. Narito ang kanyang payag.
2: Kaya nakita nyo, binabalikan namin yung resibo saan galing para matrace back kung saan galing. We're very meticulous on this to really check. At kita nyo naman surprise to visit ito para makita natin.
1: Yan ang pahayag ni Arnel de Mesa, ang Assistant Secretary ng Department of Agriculture. Duda rin si de Mesa sa labeling ng ilang mga klase ng bigas na ginagawang imported kahit ito pa ay lokal lamang para maibenta sa mas mataas na presyo, kaya bumibili sila ng sample para ipasuri sa Bureau of Plant Industry. Kung mapapatunayang mali ang labeling, babalikan nila ang mga may-ari ng tindahan at bibigyan din ng notice of violation. Handa rin aniyang i-track ng Department of Agriculture ang supplier ng ilang tindahan na nagbebenta ng mas mataas na presyo sa mga retailers sa palengke. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik. At abangan mamaya sa headline, ngayon, nasawi sa lindol sa Mindanao, umakyat na sa 45. Partial operations ng General Santos International Airport, target sa loob ng isang linggo. At binatilyo patay matapos bugbugin ang anim na menor de edad sa Paranaque. At yan ang mga balitang kumpirmado sigurado basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
3: DZMM Balita Ngayon. Kababayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
4: Isang magandang umaga sa inyong lahat, kapamilya, kaserbisyo, Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Ito na naman ho ang programang Kabayan. Ako po si Danny Buenafe. Magkasama tayo ng isang oras, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ang bilis ng oras ho, 10:06 na ho ng umaga. Pero ngayon ho ay Wednesday na. So ang bilis ng panahon, hump day. At ang DZMM Radio Patrol sa S30 ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band at sa bayang napapanood ho sa nationwide, no? DZMM Teleradio Cable Channel at live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. i-like at mag-subscribe sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. At kung gusto nyo magpadala ng inyong mensahe at mga reaksyon, aba, ito ang ating Teleradio Viber number 0919-278-3000. Ayun, okay, punong-puno ang ating programa. Huwag ko kayong alis dahil marami ko tayong interesanteng pag-uusapan dito. Mamaya may makakausap po tayo na isang basketball player dahil usap-usapan ngayon sa social media itong pagkayo players, no? At nalunod ito sa Aurora. Meron makakausap tayong sports analyst mamaya. So huwag kayong bibitaw dahil nasa dulo yan ang ating programa. Pero at saka yung update ho dyan sa nangyaring lindol. Dyan sa Sarangani at ang masyadong tinamaan din itong General Santos City. Pero bago yan, ay kuha muna tayo ng ating mga radio patrollers. Pagyanig ng lupa, muling naramdaman sa General Santos City. At yan ay balitang kumpirmado, sigurado mula sa ating kasamang si Steve Ra. Steve?
3: Magtsaga ng Radio Patrol!
5: Pagyanig, medyo malakas nga yun, no, na tumagal ng ilang segundo dito pa rin yan sa General Santos City. Kaya itong ilang construction worker o mga tauhan ng DPWH, tinigil muna yung isinasagawang clearing operation dito sa nabasag na isang ilang bahagi ng ospital. No? Ilalapit ko lang yung camera para makita ninyo yung itsura ng gusaling ito, Danny. Kung makikita mo nga, ito yung bakas ng pagyanig, no, ng 7.8 na lindol dito yan sa St. Elizabeth Hospital, isang hospital dito sa may General Santos City sa bahagi yan ng Santiago Boulevard National Highway. Kung makikita mo ay butas-butas at basag-basag yung salamin, kaya medyo delikado pa ito sa ngayon. At dahil nga nakaranas ng pagyanig, itinigil muna yung clearing operation, pero mamaya itutuloy nila yan. At alas 11:45, Danny, maya-maya, inaasahan kang i-inspection dito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bukod dito sa ospital na ito, inaasahan din na pupunta si Pangulong Marcos sa Romana at Charon Central Elementary School. Doon yun sa Purok Kahilsot Village, General Santos City. Gayon din sa General Santos National High School. At syempre sa iba pang parte ng dito sa lugar para inspeksyonin at kamustahin yung ating mga kababayan na apektado ng 7.8 na lindol. Yan muna yung latest dito, Danny. Balik sa'yo.
4: Okay, Steve. At isang tanong lang. Yung pinapakita mong video, ospital yan? Tama ba yung nakaramdam ng aftershock?
5: Ito yung epekto ng 7.8 na lindol. Pero kanina, nakaranas tayo ng aftershock. Sa ngayon, hindi pa muna siya. Kumbaga wala pang clearing operation na nangyayari dahil baka mamaya magkaroon ulit ng pagyanig. Medyo delikado para sa mga manggagawa dito, Danny.
4: So, kamusta naman yung mga mga pasyente? Kasi ito palang aftershock na to. Ang magnitude is 5.2. Malakas din niya kanina. Steve, naranasan mo? Naramdaman mo?
5: Yes, Danny. Oo, medyo lahat nga ng video dito napatayo at pumunta sa mga open area para mas safety. Ano? At ito kasing ospital na ito, wala naman itong tao. Outpatient ito. Kumbaga, matatapos nga yung lindol, ligtas lahat na nakalabas dito. Kaya sa ngayon, kahit may pagyanig, medyo safe nga. Kasi nga, walang tao sa mga oras ito dyan mismo sa loob ng gusali. Ang pinaproblema lang ngayon, yung mga magagawa natin na magkasagawa ng clearing operation at delikado tuwing may pagyanig, medyo nangangamba nga sila sa kanilang kaligtasan.
4: Okay, para malinaw lang, itong pinapakita mo isa Jensan, tama ba? Jensan?
5: Yes, General Santos City.
4: Okay, kasi meron din kasing nangyari kanina, 5.2 rin, sa Glan, Sarangani, 9:54 a.m. Ganong mga oras din? Tama?
5: Yes, Danny, correct yan. 9:54, yan yung exacto oras yung naranasan namin yung pagyanig dito.
4: Okay, and then, kumpirmado ba maya, bibisita si Presidente dyan at bibisitahin din ng isang paaralan, tama ba?
5: Oo, Danny, naka-standby na nga kami dito, pati yung mga kimaikin na rin. Dito sa Big Mar dahil nga 11:45, eksakto yan, darating si Pangulong Ferdinand Marcos. At mamaya rin bibisita doon sa IX distribution naman sa General Santos City sa open sa ibang elementary school para mustahin yung iba natin kababayan dahil.
4: Okay, so maraming salamat. Ingat ka dyan, ha, Steve. At syempre, kantabay kami sa balita from the General Santos City.
5: Okay. Yes, Danny, yan ang balitang firmado sigurado mula rito sa General Santos City. Itong Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
4: Maraming salamat, Steve Raz.
3: DZMM Radyo Patrol Flash, Flash Report.
4: Oh, tuloy-tuloy pa rin ho ang ating programa. Narito pa yung mga ibang Radyo Patrol reports. Malacañang tinawag na basura ang testimonya ng 18 bagmen. Yan naman ang alamin natin mula kay Christian Yuzores. Christian.
6: Liliit ng Malacañang at tinawag na basura ang hindi magkakatugmang testimonya ng tinaguriang 18 Maleta Boys na dating bodyguard ng wanted na si dating ako, vehicle partner ni Congressman Zaldico, matapos humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na Cayetano Block. Ayon kay Palace Press, Claire Castro, hindi tatayo sa kote ang testimonya ng 18 kaysa sa mga nang inconsistencies o hindi pagtugma sa kanila mga sinabi sa hearing at mga naunang testimonya. Ayon kay Castro, ang mga ganitong kasing pahayag na pabago-bago ay hindi mapasa sa masusing pag-aaral at pasusuri ng korte. Kaya ngayon pa lang niya ay nakikita na kung ano-ano lamang ang klase ng kwento na magkita para makapanira. Una rito ay pinami ng 18 ang aleksyon na nagatid siya ng malenta na puno ng pera sa bahay ni Senador Loren Legarda na kaalyado ngayon ni Nakayetano sa kailangan ng Senado. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yuzores, DZMM.
4: Maraming salamat, Christian Yuzores. Meron tayong former congressman, ha, Mike Defensor, hindi personal nagtungo sa NBI sa kabila ng kumpina ng ahensya. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula naman kay Zeus Gaspi. Zeus?
7: Danny, dumating na nga dito sa tanggapan ng National Bureau of Investigation o NBI si Attorney Ferdinand Tacio para kumatawan kay ex-Congressman Mike Defensor bilang pagkalimayan sa sabihin na inihain ng ahensya sa dating mambabatas noong June 2. Ito ay kaugnay ng alegasyon kay nalokumano ng 5 million pesos ni Defensor ang mga miyembro ng tinatawag na 18 bagmen ni ex-Aco Bicol Representative Zaldico para isiwalat ang umano'y de-deliver ng pera sa mga politiko. Anito Tacio, hindi personal na nagtungo si Defensor dahil ang pagsabina sa kanya ay malinaw na harassment lamang. Sinabina niya si Defensor noon kaugnay nitong issue at tila pattern na lamang ito na ginagawa ng NBI para questionin ang kanyang kredibilidad. Inasa magbibigay ng pahayag si Topacio sa NBI kaugnay ng alegasyon bilang paggalang lamang anya sa institusyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMN.
4: Maraming salamat, Zeus Legazpi, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
4: Oh, time check tayo sa nagmamadaling Miyerkules ng umaga, 10:15 na ho in the morning.
8: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Nagbabalik ko tayo sa programang Kabayan. Bigyan lang tayo ng konting update, no, diyan sa nangyaring lindol ho. Grass kanina, pupunta ko si Presidente Mamaya sa General Santos City at iimbestigahan. At dahil kanina, nakaramdam ho ng 5.2 pati diyan sa Glan. Sarangani na aftershock, medyo malakas na naman na. At yung isang ospital, naramdaman ang ating reporter din na talagang malakas yung pagyayag. At yung ospital na to ay bibisitahin mamaya, hindi na banggit kung anong pangalan, pero isang paralan at ospital ang bibisitahin mamaya ng Pangulong Marcos mamayang hapon. So for now, as of 6 a.m., pinipilit ho natin makakuha ng update sa Office of Civil Defense. Kasi as of 6 a.m., 45 na ho, 45 na ho ang namatay kaugnay nitong malakas na lindol na 7.8 na tumama dyan sa Sarangani at pati dyan sa Jensen, isa sa mga matinding namaan. So for now, at nakausap din natin kahapon, di ba, ang Transportation Secretary, mga isang linggo na pansamantalang isasara muna ang Jensen Airport dahil may problema ang tower. Although ang runway okay naman, ha, walang problema. Tapos ito, aside dun sa 45 na latest number ng casualty, ay meron pa rin 630 na mga individuals ang nasugatan. At 17 ang still missing. So hindi pa ho natatapos itong mga rescue operation na ginagawa ng iba't ibang ahensya. Lalo ng DSWD, very busy sila dahil marami ho ang displaced. na mga ano natin, kababayan, yung mga pamilyang apektado dahil di makauwi sa kanilang tahanan dahil may mga aftershock pa nga ho eh. Ha? Tapos tinitingnan muna yung structural integrity ng kanilang, lalo na yung mga gusali dyan, yung mga fast, yung mga mall, ha? Mga fast food center, ay mga bahay, individual sa mga housing units ng ating mga kababayan. So ang anho, Jensen ho ay dineclare na state of calamity, under state of calamity, pati rin ho ang Sarangani. So inaalam pa rin ang ito ho yung movement, no, yung nangyari diyan ay kaugnay nitong Cotabato Trench na nag-cause ng magnitude 7.8 earthquake diyan sa Mindanao. So patuloy pa rin na ho tayo na kukuha ng update. Hopefully makuha na ho natin ang mismong spokesperson na very active naman na binibigyan tayo ng update kaugnay nitong nangyaring disaster. So isa ho yan sa mga pinag-uusapan ngayon, no, dyan sa SOCMED. At isa pang mainit na issue na pinag-uusapan din ay yung nangyaring trahedya dito ho sa team building activity ng Ateneo na dalawang basketball player ang namatay. At ang isa ay isang Nigerian. At ito ay alam ko ha, iniimbestigahan ngayon ng Philippine Sports Commission. Mamaya ho sa ating programa ay posible makausap natin. Sana ho makakonfirm talaga. Isang basketball player for 20 years. Hindi ko muna ibibigay pangalan niya, pero sports analyst siya tsaka commentator. At posible yung mga isi-share niya sa atin kung talaga may mga nangyayaring ganito na mga training activity. Kasi di ba lumulutang sa social media talagang yung mga weight, yung mga ankle weights na ginagamit kahit sa ilalim ng tubig, normally ginagamit din yan, alam ko, pati ng mga ibang foreign players, no? Pero ito pa talaga ay ina-apply, na babasa ko rin yung ibang column ng ibang mga sports analyst. Talagang ilang taon na rin palang ginagawa ito sa iba't ibang paralan. Kaya hintayin natin, no? Huwag muna tayong mag-conclude sa anumang mga haka-haka or whatever. Pero ang pinalabas ho na statement ho ng Ateneo ay sila ho ay nalulungkot at kinumpirma ang pagkamatay ng dalawang student athletes nila. Ito ho ay sila Rene Clerc Baterbonya, 19 years old, at si Divine Adili. Ito ho yung sinasabi ko Nigerian na namatay, no? Noong Monday afternoon, no? Nalunod diyan sa Dipakulao, Aurora, June 8, 2027. So sabi nila ay nakikidalamhati sila at sinusuportahan ng pamilya, at sila ay sana ho respetuhin daw yung privacy nung mga namatayan, at sila ay tutulong, no, kung regarding dito sa wake at saka funeral arrangements para ho dito sa dalawang namatay na, nako, sayang na sayang ho. Talagang pag nababasa mo ito, talagang mararamdaman nyo yung hinagpis na nararamdaman ng magulang. Lalo na yung mga pictures tsaka videos na ipinapalabas diyan sa mga social media nung nanay nitong si Rene Baterbonya. Okay? For 19 years old lang, dapat ho ay maglalaro na ho siya sana sa Ateneo this season . Kaya sayang, marami nang hihinayang, no, dahil isa lagi ang Ateneo sa mga malalakas na kuponan . 'Di ba? When it comes to the UAAP, malapit ho sa puso ho na marami yan na mga, let's say, graduates ng Ateneo, no? At syempre pati yung Lasal nagpalabas na rin ho ng statement extending itong kanilang pakikiramay dito sa pagkamatay ni Rene Baterbonya at si Divine Adili. Okay, wala pa rin tayong update so far sa at least makausap natin ang OCD tungkol dito sa nangyari sa dito sa Lindol, no? Punta muna tayo dito sa isang issue, medyo mainit din ito dahil alam niyo ho ba itong problema sa isang mga, kasi di ba nagsimula na ho yung klase nitong June 8 nung Monday. Ito palang Barangay Saplad David, Makabebe, Pampanga, talagang nag-i-struggle pa rin sila sa baha. Pati nung Monday, and itong pagbabaha ay nararamdaman nila halos 3 taon na. Kaya talagang ng LGU dito. So, makakausap natin ang isang magulang doon, residente na Makabebe, Pampanga, si Hilda Magday. Ready na ho siya sa linya ng telepono. Ma'am Hilda, si Danny Buefeo sa programang Kabayan. Ma'am Hilda?
9: Hello po.
4: Yeah. Okay. Kamusta? Yeah, Ma'am Hilda, kamusta ho kayo dyan? For now, mayroon pa rin ho ba yung baha na nararanasan dyan sa barangay niyo sa Pulbid, sa Makabebe?
9: Opo, sa araw-araw po, talaga pong tubig po yung nararanasan namin dito. Sobrang laki na po, hindi po umuupa yung tubig sa amin.
4: Mm-hmm. Okay, so ibig sabihin, paano ho ang ano nyo, sitwasyon nyo? Ano ba sabi ng LGU nyo? Bakit halos 3 taon na pala yan na hindi humuupa? Eh di ba itong nakaraan, napakainit na ho ng panahon, hindi ho humuupa yung baha?
9: Opo, kahit na yung tag-init po talaga, halos yung tubig po talaga, halos kapantay niya na po yung tag-ulan talaga na tubig. Hindi po umuupa, kahit yung mga baha yan po, baha pa rin po sa tubig.
4: Mm-mm. So, ibig sabihin, meron ka problema yan sa drainage dyan at pumping station. Ano ho ba ang sabi sa inyo ng mga local authorities dyan, Ma'am Hilda?
9: Ang kailangan po kasi namin po rito, yung tulad po ng flood control, kasi nga ho pa, magkadugtong na yung dagat at saka yung maliliit na ilog po rito.
4: Oo.
9: Hindi na po kailangan ng mga tambak-tambak, kailangan po talaga flood control po talaga rito.
4: Okay, so... paano ho kayo nakaka-cope with the situation? Ibig sabihin, so nung simula nung Lunes, ano, bit-bit nyo, nagbabangka kayo, Ma'am Hilda?
9: Bangka po ang gamit, alos po yung mga tao dito, bangka at saka lakad sa baha, ganun po yung sitwasyon po ng mag-aaral dito.
4: Yung buong barangay, so ilan ba ang eskwelahan dyan sa barangay ninyo na ganyan ang karanasan na ano ngayon, na nangyayari?
9: Ano po, alos yung barangay po namin dito, mayroon po kasing sa Plad David Pilapil.
4: Mm-hmm.
9: At saka po Gaspan, saka po Maligaya, saka Sentro Uno po. Lahat po yun basta buong sa Plad David po ng Makabebe, baha po yun. Alos nakapalibot po kami ng tubig.
4: I see. Kaya nga,
9: tulad po ngayon, sa kinatatayuan ko po ngayon, bahay po namin to, halos hindi na po umupa yung tubig dito sa loob namin ng bahay. Kaya po, kausap nyo po ako ngayon, nasa loob po ako.
4: Ha? Nasaan ka?
9: Nasa loob po ng bahay namin, pero ang kinatatayuan ko, matubig po yung bahay namin. Halos baha po siya.
4: Oo. Pinapakita nga ho namin ngayon yung video, no? Siguro sinupply din ito ng mga kasama ninyo o kayo mismo. Pero ayun nga, napaka-kawawa yung sitwasyon. Ibig sabihin ay mga ilang residente. Gano'ng kalaki ho ba itong barangay sa Plad David? Malaki ho ba ito? Marami ko yung residente dyan?
9: Opo, maluwag, kung, ano yun po, maluwag po yung buong sa Plad David po na... Baryo po namin.
4: Okay. Sige ho, Ma'am Hilda, at baka kausap din ho namin sa kabilang telepono naman, linya ng telepono, yung barangay, ano din, no? Yung barangay chairman nyo dyan, barangay captain nyo dyan, sa barangay sa Plad David ng Makabebe, si Captain Kapitan Rogelio Uci. Cap, si Danny Buenafeo, sa programang Kabayan.
6: Opo, sir. Magandang umaga po.
4: Okay, so narinig nyo ho si Hilda. Siguro na nakikinig pa rin siya ngayon sa kabilang linya. For now ho ba, ano bang para mga intervention natin? Para at least, kung taon na ho ba ito, Cap?
6: Opo, sir.
4: Oo.
6: Alam na pong ito yung barangay na sa tulip talaga.
4: Oo. So ano?
6: Kaya na po pa, mantigil na umingin tulong sa matataas na...
4: Oo.
6: Alam tawag doon, nagkasataas na...
4: Official. Mga official.
6: Opo, yung mga official na mataasan, may palagi naman po kaming lumalakas sa kanila.
4: Oo.
6: Tulad po, marami po akong nakapasok na resolution po. May sa municipio po namin, kay mayor, sa mayor namin at tapos sa governor namin. May nakapasok na pong solusyon naman.
4: Okay.
6: Kaya lang po, ngayon wala pa pong
10: Ano barangay namin?
4: Eh, kasi nga, eh, simula na naman ang class nitong Lunes, di ba? So ngayon, may bahapon rin, tapos magbabakaba yung mga estudyante, eh, hindi makapasok ng tama, nakabangka pa rin. Sino ba? Sino ba ang mayor na pwede? Kap?
10: Eh, ano po, Tatambong Flores po.
4: Okay, si Mayor Flores, kung nakikinig siya ngayon, sana at least eh mabigyan naman ng solusyon, no? Ano ba ang sinasabing dahilan? Ito ho ba eh mareresolba? Kasi dadaan na naman tayo sa isang pag itong ano na naman, 'di ba? Mga pag-ulan, 'di ba? Eh sabi nila itong habagat posible magsimula, meron na naman ng bagyong Esther. Eh gusto natin maano na to, maresolba para ka hindi na makawawa yung mga residente diyan, Kap.
10: Si Mayor Tatang Bobong naman po, sir, nag-aanap din po ng solusyon para dito sa bayan niya, sa Makabebe.
4: Oo.
10: Alam ko po na may ginagawa na sila ng paraan para
4: mawala
10: din yung tubig ng barangay.
4: Anong paraan? Na ano ba to? Mariresolba within the year? Ano?
10: Sa ngayon po, di pa po alam kung pore ngayon taon na to. Sir, baka hindi pa po.
4: Pero naka...
10: Baka hindi pa.
4: Oo. Eh, pero Kap, yung sila Governor Daniel Fernando, ano ba ang nagbibigay ba ng feedback sa inyo kung kailan malulunasan to?
10: Ano po, Kuya, yung Governor...
4: Ay, ano, si Governor Pineda pala. O, Governor Pineda pala sa Makabebe.
10: Opo, so, gumagawa rin po sila ng paraan.
4: Okay, oo. Okay, sa Bulacan pala si Governor Daniel. Pero si apa. Governor Pineda, siyempre, kilala rin naman natin siya.
10: Apo, gumagawa naman po sila ng paraan.
4: Okay, so
10: kapag pumupunta po kami sa kay nanay, okay naman po yung usapan namin.
4: Okay.
10: Kung nangangailangan po tulong yung barangay, kagad-agad din action na naman.
4: Oo. Siguro kung nakikinig si Governor Baby Pineda, at least baka makuha rin natin ang reaction niya tungkol dito sa problema na sobrang tagal na, tatlong taon na pala, kawawa yung mga estudyante.
10: Ito pong barangay namin dito sa Makabebe, pinakamatagal po yung tubig dito sa amin, yung barangay sa Plagadit.
4: Kaya nga eh.
10: Opo, tatlong taon na talaga, hirap talaga yung mga bata. Hindi lang po yung mga bata, pati po yung teacher kasi bangka po lahat yung ano nila.
4: Sige po, makikibalita kami ka pa at saka at least kay Hilda. Salamat din sa inyong pagbibigay ng update para at least malunasan natin yung problema niyong pagbaha dyan. Salamat po, Kap.
10: Sige po, salamat po, sir.
4: Okay, yan ho si Kapitan Rogelio Uci, barangay ng chair, barangay head ng supply, Saplad David, Makabebe, Pampanga. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo. Ito yung binabanggit ko kanina. Kuha tayo ng update, no? Diyan sa OCD, Office of Civil Defense, dahil marami pa rin ang gusto makaalam, no? Kung kamusta na yung kalagayan na state of calamity na ho ang Gensan, ang Sarangani dahil sa malakas na lindol na 7.8 sa Mindanao. Makakausap na ho natin ang spokesperson ng Office of Civil Defense, si Juni Castillo. Sir Juni, si Danny Buenafeo sa Kabayan.
11: Magandang umaga, Sir Danny. Magandang umaga po sa ating mga kababayan.
4: Okay. Sir Juni, kamusta na? Ano ba ang latest? Kasi for now, ang nakukuha namin figure is 45 ang number of casualties. May nadagdag ho ba?
11: Tama, Sir Danny. As of this morning, 45 po ang naitala na mga hindi nga po nakaligtas, ano, na ating mga kababayan doon. Galing po ito, no, regions 11 at saka region 12. Specifically po, ito pong mga probinsya ng Davao Occidental, meron pong 11 doon. And then sa Davao del Sur, meron din pong isa. At saka sa region 12 naman po, yun yung mas madami, ano, yung 33. Ito po ay nanggagaling sa Sarangani o and then
4: Gensan. So region 12, 33 dahil malalaki yung syudad, eh, no? Yung South Cotabato, yung Sarangani at saka itong Gensan. Tama ba, Sir Juni?
11: Opo, tama po.
4: Okay, so for now, taarin ho yung figure. So wala ho nadagdag, no? Sana naman wala na madagdag. 45 pa rin as of 6 a.m. ito, di ba, Sir Juni?
11: Opo, ongoing ngayon, Sir Danny, yung interagency coordinating cell, no? Then again po, no, hopefully hindi na po madagdagan yung bilang.
4: Pero yung number nawawala, yung mga missing, yung 7 pa rin?
11: Opo, ganun po rin po, no, 11 as of as we speak, no? Pero po kasi kami ng report ngayon kasi ongoing yung coordinating cell meeting.
4: Okay. Ang injured, 630 yung datos namin dito. Tama ho ba?
11: Opo. Tama po, no? Ang karamihan po dyan ay sa Region 12 pa rin po, no? Sa SOC Sergeant, yung 589 injured.
4: Okay. Meron ho ba tayo number of displaced families? Yung mga talagang ayaw umuwi dahil natatakot may bitak yung bahay nila?
11: From the DSWD po, ano, meron po, no? Hindi ko lang hawak ngayon, Sir Danny, ang... But in terms of yung mga actions na ginagawa ng DSWD, no, set up sila po nung 54 na evacuation na centers, no, both yung local at mga regional, no, at doon nga po sa mga area na apektado.
4: Okay. Kung now ho ba, mayroon pa rin bang nararamdaman ng mga residente natin doon ng mga aftershocks? Kanina po meron eh. Sarangali, kanina raw meron. Tsaka Jensen eh. Oh.
11: Tama po, no? Halos umabot na nga po, no, ng 2,000 noong mga aftershocks, no, based on the recorded po ng DOSTD box.
4: Okay. And then, ano ho ba ang pwede natin ibigay na at least reminder o paalala sa ating mga residente doon? May mga kaukulang ano ba? Let's say, in terms of food packs, ano, kumpleto naman sila, supply ng tubig?
11: So far, yung mga supply ng tubig po at, you know, there is enough, no? Ang naging challenge lang is may mga areas kasi na hindi marating, lalo na po itong yung municipality of Glan kasi nga po sira yung kalsada. So ang ginawa po ay para maatid itong mga pagkain, no, at saka mga inumin ay sa pamamagitan po ng sasakyang pandagat at saka yung mga chopper. Ganon din po yung doon sa Balut Island, no, kahapon nandun po yung sa amin, no, sa Office of Civil Defense, nandun yung aming Civil Defense Administrator, si Yusek Harold Cabreros. And then pagbalik po nila, nagdala po ng mga pagkain doon, ano, mga family food packs. And then pagbalik naman po ay nagdala naman po, no, nung mga pasyente, yung mga injured, no, para pabalik naman po ng Davao para po magamot sila.
4: Pero Junie, kamusta naman ang ano, stable na ba ang supply ng kuryente sa buong area, region 11 and 12?
11: Hindi pa po, Sir Danny, meron pa pong as of yung 6 a.m. din, ano, na 130,000 na consumers ang wala pa rin pong kuryente.
4: Ilan? Ilan?
11: Ito naman pong ano.
4: Ilan sila?
11: Hello?
4: Ilan ho? Opo. Mga apektado pa?
11: Yung consumer, opo, apektado po, no? Kanina as of yung 6 a.m. na report, no, gathered from last night, ay 130,000 plus po na mga consumers.
4: Wow.
11: Yung mga kabahayan, ano po, na wala pong kuryente. Kasi iba't iba pong lugar ito doon sa mga apektado.
4: Okay. And yung internet, yung signal, meron ba? Connectivity?
11: Opo, challenging pa rin yung internet, no, dahil nga po intermittent pa yung mga internet, no. Ang ginagawa po, no, through the emergency telecommunications cluster led by DICT ay naglagay nga po, no, nagpadala sa lalo na inuna yung mga DRRM offices na makapagputa po, no, ng mga Starlink, no, ng mga other internet facilities, no, para sa ganyan ng komunikasyon.
4: Sir Juni, bago kita bitawan, kailan yung next, let's say, bulletin ninyo? Kasi last 6 a.m. pa yung update dun sa number of casualties, mga injured. Meron pa ba tayong susunod na report na bulletin para dito sa OCD, Office of Civil Defense?
11: Opo, Sir Danny, as we speak now, ano, so nagkakaroon ng interagency coordinating meeting. Blended po ito, no, dito sa operations center ng NDRNC at nakakasama natin yung mga regions and different government agencies.
4: Okay.
11: So ito po, iniipon natin to. So hopefully kung matapos po ito, no, we'll be able to get this updated reports.
4: Sige po,
11: no,
4: sige po.
11: Most likely po lunchtime.
4: Oh, sige po. Okay. Sir Junie, salamat ha sa oras na ibinigay ninyo at syempre kukuha kami ng update ulit mamaya. Thank you.
11: Atin pa.
4: Okay, yan si Junie Castillo, siya spokesperson ng Office of Civil Defense. Update ho dyan sa malaking dinbol na nangyari noong Lunes ng umaga. Time check tayo, 10:30 in the morning.
8: Oras, tinsin sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
4: Huwag ko kayong alis, magbabalik ang programang Kabayan.
3: Kabayan! kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Basta AMDZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
13: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: May silimarin, may multivitamins pa.
15: Yan, ang Liver Aid Pro.
14: Tulong sa pangangalaga ng atay.
15: Liver up na tayo
14: with Liver Aid Pro.
16: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Minabalita.
17: EZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
18: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
19: Lalo ngayon matraffic sa talsada, hindi ka mainit. Makinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
8: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for

0: pader ng bahay. Huwag mo nang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
2: Time check tayo, 10:40 in the morning.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Oh, balik na tayo sa ating programang Kabayan at sa puntong ito ay makakausap natin via Zoom. Yung sabi ko kanina no, na may makakausap ho tayo, ito, narito na siya. Via Zoom, isang multi-sports commentator and analyst. Kilalang-kilala ho ito at basketball player siya for more than 20 years. Walang iba kundi si Mark Zambrano. Mark, good morning. Si Daddy Buenafe, Kabayan.
4: Kuya Dani, magandang umaga po at magandang umaga din sa lahat ng mga tagapakinig ng Kabayan. Maraming salamat po for having me.
2: Okay, maraming salamat Mark. At syempre lahat tayo nagulantang dahil dito sa balita. No? Talagang very tragic. Dalawang Ateneo players ang namatay, nalunod at bunsod daw ng isang team building activity. Ikaw bilang isang sports commentator at isang basketball player mismo, ha Mark, na almost or more than 20 years, yung ganito bang mga, let's say, team building and training activity, this is a normal routine for every player na katulad ninyo noong araw?
4: Kuya Dani, ito pong team building, kasi po alam naman po natin sa lahat po na naglalaro ng basketball, kahit po yung hindi professional, kahit yung mga naglalaro lang sa weekends,
2: yes.
4: Ang basketball po kasi ay isang team sport.
2: Okay.
4: So ang kalakasan po ng isang koponan ng basketball ay nagsisimula po pagka magkakilala ang mga players, makomportable kayo sa isa't isa, sa ugali, sa pagkatao. Kaya po yung mga team building na ginagawa na yan, it's common. Kasi po kailangan yung team ay lead kayo as a group, as a team. Kaya po yung mga team building na ginagawa po na yan ay para po maging mas solid yung koponan. Kasi po pag ang basketball player ay basketball team ay hindi solid, hindi nagkakaisa, hindi po mag-result sa mga panalo po yan. Kaya yung mga team building, pampapatibay po ng samahan yan.
2: Okay, so maintindihan natin yon kung ang talagang layunin is yung maging cohesive, di ba? Maging solid kayo as a group. Pero ibig sabihin, ang marami kasing lumulutang ng mga komento sa mga social media, bakit sa beach? Kailangan ba swimming is part of the team building activity? At yung mga, di ba, mga insinuation, although hindi pa naman conclusive, yung mga weights dyan sa mga ankle, di ba, na sinasabit daw na could have caused. Pero hindi natin masasabing yun nga nangyari. Pero ibig sabihin, may mga ganun na lumulutang. Mark, so ano ang takeaway mo dito?
4: Kuya Dani, ang hindi po ako privy talaga dun sa actual na na detalye dun sa mga nangyari dun sa dalawang players na nasa way. Pero what I can say po, ang sa basketball po kasi meron pong tinatawag na sport-specific training.
2: Okay.
4: Ngayon po, there are some basketball programs, depende po sa eskwelahan, depende po sa institusyon. Ha? Pero dun sa mga karanasan ko po, as a player before, ang swimming po ay ginagamit sa cross-training, yung tinatawag po na cross-training. Ano po ba yung cross-training? Ang cross-training po ay nagpapasok po kayo ng training mula sa ibang sports at gagamitin nyo sa basketball training. Swimming po is one of them. Kasi po ang swimming, kung alam nyo po, Kuya Dani, ang swimming po ay isa sa mga sports na nagpapalakas at nagpapatibay ng buong katawan.
2: Okay.
4: Overall po ang epekto ng swimming training. Kaya po yung sa sport-specific basketball training, marami na pong programa ang gumagamit ng swimming para pong pangpalakas ng upper body at ng legs. Yung pong weights na sinasabi nila, ginagamit din po yan. Ewan ko kung napanood nyo po yung training ni Michael Jordan noong araw na naglalakad sa left and right habang pasulong na nasa swimming pool hanggang bewang. Meron po siyang weight sa ankles, meron po siyang weight sa braso. Pampalakas din po yun. Ginagamit din po yun. Ang malaking katanungan po ngayon, Kuya Dani, is kung paano ginagamit yung weights na yun at paano ginagamit yung swimming training. To be honest po, Kuya Dani, sa ilang taong ko na pong naglalaro ng basketball, sa ilang taong ko na pong nagko-cover ng professional basketball at amateur basketball, hindi ko pa po naririnig na

0: karoon ng water training sa beach, sa dagat.
1: Ayun, ang gusto ko tanongin.
0: Pool po, kadalasan okay. Nagagawa yan. Meron po pa silang ginagamit na yung pong maliit na swimming pool na merong machine na gumagawa ng alon na sasalubungin mo para pampalakas nung left, anong lower body mo. Yun, ginagawa din po yan. I have never heard water training specifically for basketball na ginawa po sa dagat.
1: Okay, so yun nga ang pinupunto ko dahil binabanggit mo na rin si Michael Jordan na isa sa pinakamagaling na magbasketball, no? Ibig sabihin siya sa pool, swimming pool, ginawa, 'di ba, yung water weight training na naglalakad siya. Kasi iba ang discipline pagdating sa beach, hindi mo malalaman. Ang sabi pa ang mga, well, nakikita natin na iba raw ang naging current, no, yung alon nung time na yon, no. Ibig sabihin, kung hindi ka pa marunong maglumangoy, that can aggravate the situation, 'di ba, Mark? At for now, hindi mo alam kasi sabi mo iba-iba ang basketball program ang bawat isa. Siguro itong late siguro matagal na yung mga experience mo when you were still a basketball player. Pero ito ba mga current na mga, let's say, basketball program, naririnig mo talagang sa beach ginagawa na rin yung mga weights training for basketball players?
0: Yung mga modernong basketball training program po. Specific po itong collegiate basketball. Wala po ako naririnig na ginawa sa dagat.
1: Okay.
0: To be honest, Kuya Danny. Ang basketball po kasi, ano po yan eh, compared to other sports, napaka-scientific na po ng training ng basketball ngayon. May tinatawag na po silang plyometrics training, kung saan tinatarget po yung mga muscles at parte ng katawan ng basketball player na kailangan mo para mas manalo. For example, yung plyometrics po na ginagamit para sa hita, sa calves, meron pong specific equipment at specific training exercise na targeted para dun sa muscle na yun. Ganun na po ka-specific ngayon. Hindi na po katulad nung araw na isang training, lahat ng sports yun ang gagawin. So yung mga ginagawa po ngayon na tinatawag nating targeted training, plyometrics at sports-specific training, dun po pumapasok yung kakaibang training na ginagawa sa swimming pool. Nagko-cross training na merong cycling, merong swimming. Noong araw, hindi mo naman maiisip na bakit ka magsiswimming at basketball player ka? Bakit ka magsa-cycling? Basketball player ka. Pero ngayon po, ini-integrate na po yung tinatawag na cross-training para po sa basketball. Pero again, po, dun lang po ako nagtataka kung bakit kailangan gawin sa dagat. Kasi ngayon ko lang po narinig yun. Sa swimming pool, I've seen it, I've done it, nagawa ko na po yun before. Pero yung sa dagat, ngayon ko lang po nadinig talaga na ginagawa yun.
1: Pero yung bang experience mo na sinasabi mo ngayon, may mo lang narinig, ibig sabihin, yan din ba ang feedback mo sa other players when you heard of this news? Bakit sa dagat ginawa? Yan din ba? Nagulat ka rin? Bakit sa dagat? If ever, hindi man natin alam kung ano talaga specific team building activity nila. Although sinasabi na nga ng Aurora Police, di ba, doon na nirurule out, it was purely accident. So ikaw din medyo naghalo yung ano mo, nag-speculate ka rin, di ba? Hindi mo awala yun, di ba, Mark?
0: Actually, Kuya Danny, nung nangyari po yan, syempre, kakausapin ko po yung mga kapwa ko sports commentator and sports broadcaster. Yung mga kalapit ko po na na-interview ko na po before ng mga atleta from college. Tinanong ko rin po sila kung ano ang opinion nila dyan. Ang sa kanila naman po, ang general ano observation po ng mga nakausap ko, specifically yung mga atleta po, iba-iba naman po kasi ang training regimen, ang training program, depende sa eskwelahan. So, ang training program po ng bawat team is designed differently by the specific coaching staff.
1: Okay.
0: Iba-iba po yan eh. May mga elemento na pareho, may mga elementong iniiba, tinitweak, na nakikita nilang baka mas epektibo doon sa team nila. Pero, ang pinagtataka po talaga nila doon is na nahihiwagaan po sila eh kung ano ang nangyari. Although, okay, as you said po, Kuya Danny, speculation po yung nangyari. Pero hindi pa rin po nila naintindihan kung paano humantong sa ganun. Kung bakit napakarami pong nasawi. Ang balita pa po, meron pa pong mga naisalba na,
1: yun ang
0: na posible sanang...
1: Nadali rin.
0: Po, hindi lang naman po daw dalawa. Meron daw pong isa pa na nailigtas. So,
1: kaya
0: hindi
1: nga
0: pa po malinaw yung mga ganun eh. What I can speak of, Kuya Danny, sa personal ko pong experience, is specifically on the sports side lang po ah.
1: Sige.
0: Hindi ko po alam kung ano talaga yung what happened there, but it's sad to say na I'm sure the coaching staff meant well. I'm sure the ang intention talaga nila dyan is para mas maging solido yung team nila, mas maging united yung team nila. Pero malungkot lang po na may ganyang nangyayari kasi I'm sure wala namang may gustong mangyari yan.
1: Pero Mark, para clear lang sa ating mga viewers, di ba you're also graduate of Ateneo? Did you play for Ateneo?
0: Hindi po. I was part of the training, the team B nung training po nung time na yon when I was in high school.
1: Okay.
0: Pero most of the coaches, the currently na nasa likod ng Ateneo basketball program, kilala ko po lahat ng mga yan. Okay. When I was just studying, sila na po yung nagsisimula na sila nung time na yon.
1: Okay, did you know personally si Coach Tab Baldwin?
0: Coach Tab is a good friend of mine. Okay. Nagkaroon na po kami ng mga basketball events na nakasama po namin siya. Commercial basketball events where we work together. So hindi ko pa po siya nakakausap since this happened. I wish him well. I hope na kung ano man yung mangyayari dito ay malinawan po sila. At ang public, of course, si Ateneo community din. I wish na malinaw na kung ano talaga ang nangyari.
1: Pero itong, as far as you know him, si Tab, si Coach Tab Baldwin, no? Yung kanyang style of sports training discipline, ito ba is something na ginagawa, talagang ginagawa niya for the past years na, let's say yung sa dagat, na ito mga weights program?
0: As far as I know po, Kuya Danny, sa pagkakilala ko po kay Coach Tab, si Coach Tab is one of the most scientific basketball coaches around.
1: Okay.
0: Bago po napunta ng Pilipinas yan, nakilala na po siya abroad for developing teams from scratch. Lahat po ng hinawakan yung teams na nasa lower ranked levels, after a few months, bumubulusok yung performance. In terms of credentials po, is mahirap pong humahanap ng katapat si Coach Tab. He is one of the most seasoned, one of the most scientific in terms of training. Ngayon po, Kuya Danny, hindi ko alam kung siya ba talaga ang nag-design ng ganitong training program. Kung siya po ang nag-decide na gawin ng mga ganito sa isang team building, that part I don't know. Ang alam ko lang po is pagdating doon sa basketball side, si Coach Tab po is very scientific.
1: Okay.
0: Yun lang po ang pagkakilala ko sa kanya. He is talagang lahat po ng mga modernong techniques sa training ng mga players, ina-apply po niya sa development ng lahat ng team na hinahawakan niya.
1: Okay. So, ikaw mismo, bago kita bitawan, Mark, as a product of Ateneo, at ayon sa pagsubok itong mga taga-Ateneo ngayon, do you think na meron dapat maging accountable o meron managot sa nangyari sa pagkamatay, or do you accept na ito ay talagang purely accidental lang?
0: Well, hindi.
1: Sorry, base
0: po sa naririnig.
1: Okay.
0: Base po sa naririnig natin sa balita na maraming nagsasabi for now ay accidental. Nakakalungkot nga po. Pero again, sa opinion ko po kasi, Kuya Danny, kailangan po talagang busisiin kung ano talaga ang naganap dun sa team building.
1: Punot dulo, no?
0: Punot dulo. Kasi kung basic team building lang po yan, walang masama po sa team building . Kahit nga po sa corporate, ginagawa yan, hindi lang sa sports .
1: Okay.
0: Pero bakit po umabot sa ganun? At bakit po maraming naapektuhan? Kung hindi po siya aksidente, lahat po tayo gustong may maging accountable dyan. Whether it's the coaching staff, whether it's the school, whether it's the sports program, kailangan po may maging responsable. Pero kung aksidente po talaga, wala po tayo magagawa dahil aksidente po ang nangyari talaga.
1: Okay, Mark. Maraming salamat sa ibinahagi mo sa amin. Ako, napaka-helpful siguro itong mga comments mo. At least takeaway mo dito sa nangyari. Thank you, Mark.
0: Maraming salamat po, Kuya Danny. It's been an honor. Thank you so much for having me.
1: Salamat. Okay. Yan ho si Mark Zambrano, multi-sports commentator and analyst at saka basketball player siya for more than 20 years. Product din to ng Ateneo, kaya talaga nakaka-relate siya sa ganitong sports program. Okay, at nagpadala rin ho tayo ng invitation for interview sa Ateneo, si Coach Tab Baldwin at sa mga magulang ni Rene Baterbonia at si Divine Adili. So bukas ang aming programa just in case gusto nyo ibigay ang inyong panig. Tuloy-tuloy na ho tayo. Bago tayo magtapos, meron pa tayong mga kausap. Ito naman ay problema sa oil spill na naitala dyan. Sumadsad daw sa barko sa Ilocos Norte. Makakausap natin ang spokesperson ho ng Philippine Coast Guard. Suki na dito sa DZM and Tela Radio, si Commodore Noemi Kayabyab. Commodore, good morning. Si Danny Buenafe.
2: Yes, Sir Danny. Magandang umaga po at maraming salamat po sa opportunity.
1: Okay, so bigyan nyo ka kami ng update. Commodore, kamusta na ho itong naitala na oil spill ho dyan sa cargo vessel na sumadsad dyan sa Badok? Badok ba? Ilocos Norte? Tama ho ba?
2: Yes, tama po kayo. Sa may Badok, Ilocos Norte. Tama po kayo, Sir Danny, noong ng June 8 po. Mm-hmm. Nagkaroon po ng emergency beaching itong MSCI-1. Sa area po ng Badok, Ilocos Norte. So kahapon po ay unang-una na ilikas na rin po natin o na-disembark na po natin itong 15 crews ng barko. Although kagabi meron tayong na-observe na oil sheen, no, sa within the vicinity of the ship. Pero ang ginawa naman po ng Philippine Coast Guard ay kaagad-agad po tayo nagsagawa ng ating containment and recovery. Tayo po ay nag-deploy ng ating absorbent pods kasama po yung absorbent booms. At naglatag rin po tayo ng apat na segment ng oil spill boom. So ngayon po, wala na rin po tayo nakikita na anumang tagas. At during the inspection naman po at assessment, na isara na rin po ng operator po natin itong valve ng barko. So at ang itong pinagsagsara naman po ng barko ay Sir Danny, ay malayo naman po or wala sa marine protected area natin. So i-discount po natin yung possibility na magkakaroon pa po ng possible hazard doon sa maritime environment po. So ngayon po ay ongoing ang sinasagawang assessment ng ating salvor kasama yung operator. At ang intention naman po talaga dito, Sir Danny, is maganda po ng emergency salvage operation.
1: Okay, so for now ba, kasi sinabi nyo, medyo technical sa akin yung absorbent buds at spill booms para maiwasan yung pagkalat ng tagas. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, yung mga isda na around the area, yan ba ligtas ho i-consume na mga tao?
2: Well, pagdating po dyan sa itong na-recover po natin kahapon, Sir Danny, actually, madali po itong mag-dissipate din, no? Or kusang nawawala or in natural way. Ang mga possible factors po nito is yung alon, hangin, o yung pagsingaw po ng init. So, kusa po mawawala itong fuel. But then again, naging prompt naman po ang Philippine Coast Guard, no? Since nakita po natin itong oil sheet within the vicinity, naglagay na po tayo kagad ng mga pads para madali po makuha yung mga oil doon sa karagatan na para wala na rin po malayo possibility na didikita po ito sa shoreline. And again, baka mas marami po at mahaba yung maging epekto na itong oil sheet nito. So naging responsive at naging maaga po ang Philippine Coast Guard, natulong po ang ating local government units dyan.
1: Pero pinpoint natin, ano ho ba nag-cost itong oil spill, yung pagtagaso ng langis?
2: Well, Sir Danny, ang naging reason po netong incident, based po sa testimony po ng captain, ay naka-experience daw po sila ng mga malalakas na alon. Kasi again, ngayon Sir Danny, habagat season na po.
1: Okay.
2: Particularly sa area po ng Ilocos Norte. So, ang ginawa po ng kapitan ay sinadya po niyang isinadsad itong barko na to na malapit po sa Pangpang, again, upang maiwasan po yung malaking panganib na tulad po ng paglubog. Kasi ang possibility po niyan, isahampasin po talaga ng malalakas na alon. And according po sa Kapitan Sir Danny, halos tumagilid na po, although 3 to 4 degrees po ang naging listing neto kahapon. And last night, naglalaro na siya ng 25 to 30. So yung posibleng kinalabasan po or yung area na kung saan lumalabas yung tagas po ng langis ay posibleng sa makina or sa bilge po. Pero ang ginawa naman po natin, nabanggit po kanina, kinontain na po natin, isinara na rin po natin yung yung valve po niya. Again, na-assured naman po tayo na wala na pong tatagas na anumang crudo dito. At based naman po sa ating information, etong barko, although may lulan pa po itong 17,000 liters ng diesel, pero etong diesel na ito, Sir Danny, ay pwede po mag-dissipate or mawawala po ito ng kusa. No? Pwede po evaporation, pwede po yung cost ng alon. So wala po dapat ipanghamba ang ating po mga kababayan sa area na yan.
1: Pero sayang din, no? 17,000 diesel, ang liters of diesel ito, ang karga nito, na tumagas?
2: Well, hindi po siya tumagas,
1: hindi lahat,
2: Sir Danny. Ang tumagas lang po kahapon ay halos 100 litro lang po ng langis.
1: Okay. Kaya na-neutralize kagad.
2: Opo. Okay. So itong 17,000 liters, naka-intact pa rin po ito at naisara naman po natin yung valve.
1: Okay, yun, maganda at least. Ito, I will take advantage na rin dyan kayo. Yung bang sa experience nyo sa Philippine Coast Guard ho, no, dahil kayo spokesperson, yung bang Dipakulao, Aurora, kung saan namatay yung dalawang Ateneo student, ano bang experience nyo doon? Talaga bang malakas ang alon talaga doon?
2: Yes, Sir Danny, well, nakapunta rin po ako sa Aurora, no, na po ngayon mga habagat season na po, talagang malalaki po at malalakas ang mga alon po dyan.
1: Oh. So it was not really ideal for any team building, let's say, swimming activity?
2: Well, I couldn't stay particularly sa area na yan, pero kasi isa sa mga surfing area po ito yung dipulaw na yan. Pero pag mga ganyan naman po ang condition, again, dapat may mga extra precautionary measures po talaga na ginagawa. Particularly yung mga resort owners, they have the full responsibility po tutusin sa Danny para ma-insure po yung kaligtasan ng kanilang mga customers or mga guests sa hotel na yan.
1: Tama, tama. Okay, nako, Commodore, maraming salamat po sa oras na ibinigay ninyo. Salamat po.
2: Yes, Sir Danny, maraming salamat at good morning po.
1: Yan ho, good morning. Yan ho si Commodore Noemi Kayabyab, spokesperson ng Philippine Coast Guard. Bago kami magtapos, meron lang ho tayo papasok na isa pang report. Pwede ba? Pasok natin. Dating pulis na utak sa pagpatay sa Korean businessman na si Ji-ik Ju, ililipat na sa Bilibid. Yan ang update mula kay Marlene Padiernoz. Marlene.
3: Dali, wala na sa kasabihan ng Philippine National Police si Dismiss Lieutenant Colonel Rafael Dumlaus na primary suspect sa pagpatay sa Korean businessman na si Ji-ik Ju. Ayon sa jefe ng PNP Headquarters Support Service na si Police Colonel Dominador Estrada, bandang alas 7:45 na umaga kanina, sinundo ng mga tauhan ng CIDG si Dumlaus sa custodial center sa Campo Crame at nakaalis sakay ng PNP Coaster bandang alas 8:15 ng umaga. Patungo yan sa Bilibid kung saan siya ipipiit para sa kasong kidnapping with homicide. Matatanda ang naaresto si Dumlao kahapon ng madaling araw sa isang bahay sa Pasong Tomo, Quezon City matapos nga ang pagkatago ng maraming taon na. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernoz, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernoz. At yan ho, nagtatapos ang ating programang Kabayan sa araw na to, June 10, 2026. Ako po ay magbabalik bukas, pero susunod na ho, nagseservisyo Ninya Corpus at Migs Bustos. Bye-bye! See you tomorrow!
4: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan!
5: DZMM, numero uno sa aksyon!

0: DZMM número uno sa aksyon.
1: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas. Sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 11:03 ng umaga.
2: Oras sa hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Wednesday, June 10, 2026. Sa mga sumusweldo ng 10 and 25, aba, good news sa inyo ang araw na to. Siyempre, ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30 na pakikinggan sa Metro and Mega Manila 630 sa AM band at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel. And of course, sa bayang napapanood sa PRTV Prime Media Channel 31, sa Digital Free TV at cable provider na Signal. Hanapin rin ang aming Facebook live stream sa at DZMM Radio Patrol sa East 30. Naimbag abigat, Ading Migs.
1: Naimbag abigat, Manang Nina. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Busos po, kamusta po kayong lahat? It is a Wednesday pa lang, June 10, 2026. And speaking of the term bigat, good morning. Mabigat pa rin eh. Mabigat yes. pa rin ang news cycle mabigat. Natin. Mabigat. Heavy pa rin sa ating mga puso.
0: Iba-iba ang feelings natin ngayon. Sa Ilocano kasi, bigat means good morning.
1: Good morning.
0: Morning. Morning. Mm-hmm. Naimbag is good. Mm-hmm. Pero yes, sa salitang Pilipino or Tagalog po, mabigat talaga ang pinagdaraanan ng mga Pilipino, lalong-lalo na nga po dyan sa nangyaring lindol 7.8 magnitude sa Mindanao. At sa mga estudyante po, mga atleta, yung mga nanay rin na nakakausap ko, very affected rin dun sa nangyaring pagkalunod ng isang Ateneo Blue Eagles no, na athlete, Migs.
1: Mm-hmm. Si Rene Baterbo Divine Adili. Ito nga ngayon ang usap-usapin sa mga social media sites, sa mga group chats, at meron din mga panawagan ngayon sa mga content creators. Shout out sa mga content creators sa sana po wag po ninyong pagkakitaan, wag na po nating pag-usapan, lalo na kung wala naman tayong authority na pag-usapan ang issue, at kung wala tayong first-hand information, maaaring let's leave it muna, no? With respect muna. Kasi syempre, kung unverified naman ang information, kung sabi-sabi lang, tapos ibabroadcast natin sa buong mundo, eh di ba that's somehow irresponsible? Di ba, Ate Ninia?
0: Of course, yes.
1: Eh tayo
0: yes.
1: nga dito, nag-uusap tayo, maingat din tayo na hindi rin natin, kumbaga, saying it to truth kasi verified pa nga yung mga information natin, di ba?
0: But of course, partner, there's so many questions.
1: Yes.
0: And I feel like ako, I have friends and family from Ateneo, and sana they give us answers.
1: Yes.
0: And we need
1: Certainly.
0: Clearer answers.
1: Absolutely.
0: That's why people are speculating, maraming kwento-kwento at sabi-sabi, dahil hindi naman po tayo nabibigyan ng tamang impormasyon.
1: Absolutely.
0: Ano ba talaga ang nangyari dyan?
1: Mm-hmm.
0: Lalong-lalo na dun sa nanay.
1: Absolutely.
0: Ni Rene Baterbonia. And imagine yung mga magulang rin ni Divine Adili na nasa mm-hmm. ibang bansa. Ano? I'm sure yung mga 1 million ang questions nila mm-hmm. sa kanilang mga sarili. Ay, kung ang buong bayan o yung mga kabataan at estudyante, mga magulang ngayon, ang dami-daming tanong, ano ba talaga nangyari? Diba? At least man lang, siguro, bigyan nyo kami ng more information what really happened. And is it true na hindi tinawagan yung nanay ni Rene Baterbonia? Nalaman daw niya sa social media. That is so unforgivable. I mean, bilang isang Filipino citizen or isang nanay, diba? How could that happen? How could they let that happen? Imagine kung ikaw yun. Is it mm-hmm. because galing siya sa Davao, bago, probinsyano? Eh kung ibang player yun, mm-hmm. Sabi mo yung mas kilala, mas mayaman, taga Maynila. Hindi naman sa ano po, pero parang hindi maaalis sa isipan ng mga tao. Ito lang talaga yung feeling ko kasi porket ba,
1: Totoo.
0: I'm sure.
1: Totoo.
0: This is just siguro my emotions talking, ano. Mm. At least man lang for the mom. Please give her that. I mean, di ba? Pinalaki niya yung anak niya, pinaaral niya, hindi naman sila mayaman. Tapos ganyan. Just give her clear answers and please tulungan yung pamilya nila. Wag naman sana mag-isa na pumupunta here and there. Di alam yung gagawin. tulungan nyo naman po.
1: Totoo yan.
0: Pati yung mga tao na nandyan sa paligid. We're not hearing enough.
1: Mm-hmm.
0: Where are those comments, stories, or maybe sinabihan, oh, news blackout muna, hindi man na, kaya magkaisa tayo sa sasabihin, pero medyo matagal-tagal na po eh.
1: And that is up for Ateneo to answer, di ba? That is up for them to answer. For now, speculation. For now,
0: we cannot stop the speculation until you give us clear answers,
1: exactly.
0: Please.
1: Exactly.
0: I mean, yeah. Come on, parents, di ba? Parents are so... devastated.
1: Nagkaroon ng update kagabi.
0: Anong update?
1: Ang Ateneo de Manila sa kanilang statement, basically in summary, kung ano na ang mga steps na naibigay. Kung ano na yung mga hakbang na naigawa so far after the incident. Medyo 3 pages itong explanation, itong statement.
0: So ano summary mo dyan?
1: Ang summary ko dito...
0: Apologize ba?
1: Early morning, Tuesday, June 9, remains of Renee and Divine were transferred from the Aurora Memorial Hospital to Arlington Memorial Chapels and Crematory in Quezon City. At the request of Renee's parents, an autopsy will be conducted. The university, through Arlington, has coordinated with appropriate authorities including the NBI and CIDG. Pero kung in summary, at babasahin nyo ito, ito po in public, na-post po ito sa Ateneo de Manila University Facebook page, hindi na i-narrate dito kung ano ba talaga ang nangyari. Still, yun ang answers na hinahanap.
0: Hindi sinabi na, hindi na natural na accident.
1: Natural accident.
0: Anong ibig sabihin ng natural
1: hindi
0: accident?
1: Na, sabihin natin hindi na publiko eh. At least lang, no, clear answers for the family. Kahapon, nag-press ko ng PNP Aurora around 12:37 kung di ako nagkakamali. Ayun nga, natural accident.
0: Anong ibig sabihin
1: nagkaroon nun? Nagkaroon ng big wave.
0: Oh, yeah, but what are the circumstances?
1: Yeah.
0: I mean, we need to hear from the people who actually were managing or doing the training. Themselves, di ba?
1: Yeah.
0: And we really, really hope to hear from them.
1: Yes.
0: So I'm sure they are also, well, for sure, nagluluksari po sila at hindi malaman siguro yung gagawin sa ganitong klase ng sitwasyon. No, happen po naman, ano. Pero sana naman ay isipin po natin yung pamilya po. Yung nanay ni Rene Batarbonia, talagang nagdurugo ang puso ng mga magulang nang marinig siyang magsalita. Na walang tumawag, may tumawag, tapos binaba, and then siya tuloy pa ang tumawag, nalaman sa social media. I mean, come on.
1: Ang take ko dito,
0: they can do better than that.
1: Totoo yan, Ate Nina. Medyo zoom out lang ako ng konti. Of course, being as parents, itong ating nararamdaman. Pero it may also be an issue of liability and legality. Kaya ganito rin ang nagiging takbo so far ng pace ng kanilang statements or ng kanilang responses. Kasi marami rin din mga questions na kailangan nating masagutan. Na-inform ba? Legal ba? Naidaan ba sa tamang proseso ang training na ito? Off-season ngayon. So, sino ang responsable? Nandito ba ang Ateneo lang? Nandyan din ba ang mga liga na kanilang pinagsasalihan? Ayun din eh, maraming mga branches of responsibilities na saklaw ba nila. Kaya din siguro, ito, speculating lang ako, kaya din siguro ganito ang takbo or ganito ang klase ng kumbaga response at least ang nakukuha natin so far in the 48 hours and counting.
0: Yung mga nagtatanong pwede bang lamunin ka ng alon, for example lang to ng isa sa beach, na kunyari naglalakad ka lang, 'di ba? O hanggang kita mo lang.
1: Correct.
0: At matangkad ka naman na hindi ka talaga malulunod. Alam mo partner, hindi ko makakalimutan yung istorya sa Pagudpud, Ilocos Norte.
1: Mm-hmm.
0: Grupo ng mga estudyante celebrating, nagpa-picture lang partner. Eh nilamon ng biglang may ano, biglang may malakas na alon. May mga namatay sa kanila.
1: So at nasa shore sila noon.
0: Nasa shore lang. Oo, notorious po kasi ang mga waves ng Ilocos, mga Pagudpud, mga Aurora, Batanes, La Union, even mga surfers, they die.
1: Mm-hmm.
0: Kahit sabihin mong magaling silang mag-swimming, sanay na yan, pero pag may malaking alon dyan or may rip curl, kailangan i-explain rin yan eh. Nung mga experts na kahit magaling kang mag-swimming, matangkad ka, or kahit naglalakad ka lang, pwede kang malunod. Kaya, kailangan, alam mo yung beach, alam mo kung saan ka pupunta, alam mo, dapat cove lang yung swimming beach, lalo
1: correct
0: na sa mga bata.
1: Oo.
0: Diba? Hindi mo syempre, ako, I will never, hindi ko ipapag-swimming yung anak ko sa La Union, for example. Sa lakas ng alon, diba? O minsan doon ka lang sa gilid, 'di ba? May patakbo-takbo pero yun nga eh,
1: iba yung alon. Nang hindi mo alam kung kailan 'yun mangyayari.
0: Hindi yung Boracay.
1: Coincidentally, ito yung nangyari nung Monday morning kasabay nung lindol.
0: Oo. So, pwede rin naman siyang aksidente lang.
1: Yes. Oo.
0: So, ngayon, kailangan lang natin malaman kasi this can happen na kahit sabi mo naglalakad ka lang or di ba nagsiswimming ka lang, people drown. So, unfortunately, lumaki nga itong insidente to. Pero sana ay mabigyan po tayo ng tamang impormasyon at sana po yung nanay alagaan po natin yung mga nanay nina Rene Butterbonia and Divine Adili. Sila po, kailangan nila tayo ngayon. Alright, bago ako, diba? Nanay rin kasi ako eh. Diba? Kaya kaming mga nanay, nag-uusap-usap ngayon. Marami ngayon, mga group chat, nabuhay agad. Grabe yung mga comments sa Facebook, sa social media, kasi affected ka eh. So ngayong araw na to, maganda mamaya, makakausap po natin ang isang clinical psychologist and maybe he can help us process ito, one, the lindol in General Santos City. Nakita mo yung mga bata umiiyak, syempre kahit bata, matanda, yung mga bumagsak at kumuho ng mga gusali, di ba? Ano na kaya ang kanilang pakiramdam ngayon? At paano nila ito, di ba? Paano sila makaka-move on? And for sure, it will take a while, but we want to know from an expert, paano ba natin sila matutulungan and how should they approach itong ganitong klase ng kalamidad? And syempre, I would like to also ask our psychologist partner, Migs, kung paano ipaprocess yung ganito na news about the Ateneo Blue Eagles na nalunod na dalawang athletes, di ba? So later we will have associate professor Ron Avila, si Sir Ron ng psychology department, siya po ang head ng psychology department ng Trinity University of Asia. And later Migs, sino pa ang guest natin, ano? We will have somebody who will tell us the first hand experience.
1: Yes,
0: kumain
1: oo.
0: Lang sa Jollibee.
1: Oo, partner. Yun na nga eh. Mamaya makausap po natin ang residente po sa General Santos City, kumbaga personal experience ng kumain sa itong fast food chain bago po ito gumuho. Ayan. So at mamaya din po makausap din po natin ang pag-ibig para po magbigay po ng agarang tulong para po sa mga na-stranded, mga naapektuhan po dyan sa General Santos at mga naapektuhan po ng lindol.
0: Oo, alam mo si Sir Jack, Jacinto Jr. na VP ng Pag-IBIG, ano, for Public and Member Relations Group ng Pag-IBIG, nandyan, partner. So meron siyang first-hand experience. In fact, yung reporter nga natin na si Noreen Igonia was on her way to GenSan para nga po i-cover yung Pag-IBIG event. Kaya nandyan po yung mga opisyal natin ng Pag-IBIG and at least no, nakita nila first-hand ano yung agarang tulong na kailangan ng ating mga kababayan dyan. So mamaya makakausap rin po natin si Sir Jack. Ayan po ang oras natin, 11:17 ng umaga, magbabalik po. Okay, hindi. Eto na. Si Christian Bascones ay kasama po natin sa Viber. Christian Bascones, ang PRTV News. Kumusta ka dyan sa GenSan, Christian?
2: Ninya, kami mismo nakaranas ng mga aftershocks no, dito sa General Santos City. Simula pa kahapon ng paglapag natin dito, no? Sunod-sunod yung naramdaman natin na mga aftershocks, kaya hindi natin sisisi yung ilan sa mga ating mga residente kung na sila mismo ay hanggang sa ngayon ay palisa, yung iba ay aligaga pa rin. Sa konting yanig lang, lumalabas sila ng mga establishmento kasi may mga nagbukas na ngayon ng mga establishments, no? Yung mga commercial establishments na bukas na nagbalik operasyon. Kagaya na lamang ng GenSan Public Market kung saan kanina lang nagkaroon pa ng kaunting commotion between the LGU kasi nga pinapatigil na sila ng operasyon ng hanggang alas 9 kanina. Pero yung mga food stall owner at saka yung mga vendor doon sa public market, sila naman ang kanilang sentimiento, baka pwede silang bigyan ng konsiderasyon kasi nga wala na nga sila, konti na nga lang yung kanilang naibibenta kasi walang pumupunta sa public market sa ngayon o bihira lamang at tuluyan pa silang pinapalis. Ang sabi naman ng LGU, kaligtasan lamang ng mga vendors yung iniisip nila. At katulad kanina, no, na may mangilan-ngilan tayong nakapanayam at sila ikinwento nila niya na wala silang tulog, no, pangalawang araw ngayon. At simula pa kagabi, kahit mahina yung kanilang katawan kasi walang tulog, tuloy pa rin ang pagtatrabaho kasi nga ito na lang yung source of income nila sa pang-araw-araw. At ngayon, nandito tayo sa St. Elizabeth Hospital. Ito yung malaki yung pinsalang hospital dito sa Jensen, kung saan inaasahan din dadalo ang Pangulo sa ilang minuto mula ngayon, no? At dito sa unang mag-i-inspeksyon, no? Kasi may mga pasyente na dito na inilipat muna sa ibang mga kwarto ng hospital kasi nga malaki yung pinsala ng 11 palapag na building, no? Gusali nitong St. Elizabeth Hospital. At mamaya, siya mismo yung mag-inspect kasabay nito, pupunta rin siya sa mga residente na nandun sa evacuation center at doon mismo sa tinatawag na oval dito sa Jensen, kung saan mamamahagi ng tulong ang mismong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. No? Hinihintay din natin kung ano ang magiging pahayag niya, professional briefing doon mismo sa Malacanang patungkol sa sitwasyon dito sa General Santos City. Kanya?
0: Oo, one question lang, Christian, yung sa St. Elizabeth Hospital, ano? Kumusta ang sitwasyon dyan? Totoo ba nagpapalabas sila ng mga pasyente dahil baka nga gumuho yung ospital?
2: Ito yung pinabulaanan mismo ng CEO ng St. Elizabeth Hospital, no? Kung saan sinabi niya na hindi totoo. Sabi pa ni Sir Tony Veneracion, siyang CEO ng St. Elizabeth Hospital, hindi totoo na pinapalabas nila. Kumbaga, ang ginawa lang nila noong lunchtime, no? Siguro mga ilang oras pagkatapos ay yanigin ng magnitude 7.8 na lindoling Jensen, pinalabas nila yung mga nasa building na nagkaroon ng pinsala, nilipat nila doon sa mga parte ng gusali na wala masyadong pinsala. Actually, dalawa yung gusali ng ospital na ito. Itong bagong tayo since 2022, ganina narinig ko, no? 2022 itong gusaling ito. Ito yung malaki yung pinsala. Pero yung ito yung old building nila kung saan nilipat nila dito yung mga pasyente. Ito yung walang pinsala mula doon sa lindol at niya. So hindi totoo na pinapalabas nila. Lahat daw ng mga pasyente ay ina-accommodate pa rin ng ospital na ito.
0: Ayan. At saka syempre nakakatakot rin, ano, baka kasi biglang bumagsak, di ba? Hindi mo alam, may mga aftershocks . So kung pasyente ka at kung gusto mo, outpatient ka na lang, di ba? Ayaw mo na magpa-confine muna dyan sa ospital. But it's good to know that okay naman dyan. Strange lang, ano, na yung lumang building ang mas mukhang walang crack, sabi mo. Walang damage kumpara dun sa new building, ano?
2: Pero ito nga sinabi ni Sir Tony kanina, no, nung inaasahang pag-inspect ng Pangulo, sabi siya mismo yung pumontra, no? Hindi siya ngayon na Pangulo papasok doon sa gusali. Kasi until this moment, no, nararamdaman pa rin natin yung mga pagyanik. Merong mga magnitude 5, yung mga ganong, mga aftershocks niya.
1: Christian, ilang floors ang ospital?
2: 11 floors yung naturang ospital na may malaking pinsala.
1: Oh, at ano ba yung mga critical sa iyong information or knowledge? Ano yung mga critical na mga areas? O baka mamaya sabihin natin, yung mga ward, yung mga maraming tao na pasyente, nasa top floors pala. May mga ganun factors din ba?
0: Saka yung brownout. Brownout ba dyan? Diba? Diba brownout sa Jensen?
2: May mga bahagi. Actually, malaking bahagi ng Jensen ang brownout pa rin. Pero itong hospital na ito, I think kanina sinabi ay mayroong generator set, no? Andito si Sir Tony Veneracion, no? Baka pwede nating makapanayam at may tanong sa kanya kung ano talaga yung nandoon sa mismong gusali, no?
1: Okay, sige. Safety officer. Baka pwede. Nandiyan
0: okay,
1: ba siya?
0: Siguro one question lang, Christian, kasi wala na tayong oras. Naririnig ba niya
2: ito
0: tayo?
2: Ito. Bibigay ko sa kanya. Sir Tony, live po kayo ngayon sa DZMM Manila. Kasama po si Minya Corpus at si Mix Bustos. Ayan.
0: Okay, Sir ahead, Tony, we only have one question po. For you, baka may mensahe kayo sa lahat ng mga pasyente, kamag-anak ng pasyente, o yung mga nagbabalak po magpa-ospital, ano? Ano po ang inyong mensahe sa kanila? Kasi syempre, mga tao ngayon, natatakot kasi baka may mga aftershocks, gumuho yung ospital, Sir.
2: Yes, good morning, Ninya and Mix. No? First of all, I just want to emphasize, no, no extensive damage was done sa main hospital namin, wherein ang aming inpatient services remain to be fully operational. What I can assure the community is that our main hospital remains to be structurally sound. Medyo extensive lang kasi yung damage namin dito dun sa 10-story tower namin, wherein ang naka-house naman kasi dito ay yung aming mga outpatients, no. Specifically, yung mga clinics na in-offer namin sa mga physicians namin.
0: Okay.
2: So, I just wanted
0: walang
2: to shout out.
0: Walang confined doon?
2: Walang naka-confined doon.
0: Opo. And bakit po yung newer building yung mas nakakatakot kesa sa old building?
2: Well, for one thing, it's 10 stories. And I want to emphasize also that what happened sa tower namin, na-damage ang shell, not the structure. The structure remains to be structurally sound, except that obviously yung ceilings and walls, yun yung medyo nagkaroon kami ng problema. Whereas itong aming main hospital, 3 stories lang siya, and well, I don't know, no, pero this was built way back in 1990s, so as good as mine kung bakit ganito yung ano.
0: Baka pa-check na lang po natin, ano, sir, but naku, maraming
2: well,
0: salamat.
2: We were cleared already. We were cleared already by Office of the Building Official. They inspected us immediately. Kasi ang aming pakiusap sa kanila noon is that since we had to evacuate our patients outside of the hospital, and there were some that needed to go back immediately sa ICU namin dahil naka-intubate sila, ganun. So we nakiusap kami sa OPO, and they immediately responded and gave us the go signal to bring back the patients inside the hospital.
0: Oh yes, naku sir. What about the electricity? Meron naman po?
2: Fully restored na.
0: Okay,
2: yeah.
0: Alright.
2: Ang problem na lang, medyo low pa rin ang water pressure.
0: Ah, okay. Well, sir, maraming salamat po.
2: Thank you also.
0: And kami po ay nakikiisa sa inyo dyan sa General Santos City mula po sa amin dito sa nagseservisyo ninyo Corpus at Migs Bustos. Maraming salamat po. Ingat po kayo, sir.
1: Thank you, sir.
2: Thank you. Likewise.
0: And maraming salamat rin sa iyo, Christian Bascones. Ingat ka dyan. Mamaya, I'm sure may live report ka na naman sa Arangkada. Balita kahapon habang nagla-live si Christian, umuugong siya. Meron, may mga aftershocks.
1: May malaking tao si Christian eh.
0: Oo, si Christian.
1: Sentro si Christian, six-footer eh.
0: Christian,
1: para malakas talaga.
0: Kumigewang-gewang siya habang nagre-report. Kaya nga ako eh, nako Christian, ingat ka dyan ha.
1: Partner. Thank you, Christian Bascones.
0: Ayan, wala na ata si Christian. Okay, maraming salamat, Christian Bascones. Ang oras po natin, 11:27 ng umaga. Magbabalik po kami.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Magbabalik ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Sili marin na multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
9: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
10: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
9: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Balitang kumpirmado, sigurado. sa DZMM Radio Patrol 630.
3: Ang programa ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
4: DZMM, numero uno sa aksyon!
12: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
4: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo, Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
0: Ang oras po natin, 11:30 ng umaga.
5: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Kasama natin sa linya ng telepono si Janeline Dinaga. Si Janeline po ay isa sa mga naka-witness nung pagguho nung Jollibee dyan sa Jensan. In fact, if I'm not mistaken, siya ay kumakain at our customer na nakalabas sa establishment na yan habang lumilindol. So magandang umaga sa iyo, Janeline.
13: Hello, magandang umaga din po.
0: Okay, Janeline, kumusta ka na ngayon? Ano? Ikwento mo nga sa amin yung iyong naging karanasan habang kumakain ka sa loob ng Jollibee.
13: Ma'am, it's a traumatic experience po. Kasama ko kasi yung pamangkin ko na babae. Kung napapansin niyo po sa video, yung nakikita po na babae, yun po yung pamangkin ko. After namin po kumain, nagre-rest po kami doon sa loob ng fast food chain, which is naghihintay po sana kami na ma-open po yung Fitmart Mall kasi nga magkasing dolo po silang dalawa. Then yung Fitmart Mall, which is mag-open po siya around 9 AM po. Then so matagal pa, so we decided po na mag-stay muna doon sa fast food chain. Then after po noon, ma'am, after na po kami doon kumain ng ng snacks po, then biglang yumanig po, pero parang sa una-una mahina pa. Then napatayo po kami ng ng pamangkin ko. Kinuha ko na nga yung phone ko sana kasi nga bibidyuhan ko yung pamangkin ko, which is isi-send ko sana sa sister ko na nasa ibang bansa. Then yun, timing din po na yumanig po. Then matagal pa po kami nakatayo before pa kami lumabas sa sa fast food chain.
0: Okay. So kailan
1: pinakiramdaman niyo muna?
0: Oo.
13: Yes po.
0: Kailan kayo lumabas?
13: Now, siguro mo nasa 15 seconds pa kami bago kami nakalabas ng fast food chain kasi nga nang baka kung kasama kami sa magpapanik, baka ma-stranded kami sa loob, mabama-trap kami. Then kami nasa dulo kasi kami ng fast food chain, which is nasa CR kami banda, so kami yung the last customer na nakalabas po.
0: Okay, so but video mo to, no, yung sumisigaw na babae. Yes. Ikaw ba yan?
13: Yes. Ikaw yan. Dalawa po kami ng pamangkin ko po.
0: So nakita namin dun sa video na meron pang mga parang service crew ba yon na hindi gumagalaw. Yes. Hindi tumatakbo agad palabas. Yes. Bakit, ano ba yun? Shock ba sila or what?
13: Ano kasi yun siya, ma'am? Ano po, na-trap po kasi yun sila, ma'am. Kami nga po, na-trap din po kami, ma'am, bago kami nakalabas kasi nga hindi namin makikita yung mga debris na nalalaglag from the second floor at saka yung sa third floor. So, naghihintay lang po kami ng go signal from the front na yung may mga tao na pwede na kaming tumakbo.
0: Ah, ganun?
13: So, yun din yung nangyayari. Opo, yun din po yung nangyayari sa na-trap na service crew na dalawa po. Kasi before po sila lumabas, inunaas, may make sure po nila na kaming lahat na customer is nakalabas po.
0: Talaga? Oh, naku naman, mga bayani, yung ating mga service crew ha, inuna pa yung customer.
1: Correct.
0: Before themselves.
1: Yun kasi ang tamang ang katanungan ko. Kasi po, syempre, sa fast food chain, hindi lang naman kayong dalawa yan eh. So, kung marami ba mga customer o since breakfast time, mga konti-konti lang?
13: Puno po yung ano, puno po, dalawang palapag po kasi yun siya. Then, yung second floor po, close muna kasi nga umaga pa, hindi pa po nila pinapasokan ng customer. So, lahat ng customer po nasa ground floor pa po. Then, puno po yung lahat ng ano ng misa po sa ground floor.
1: Opo, opo. Uh-huh. Then, nakalabas kayo lahat. Alam nyo ba, ma'am, kung pati yung mga service crew, palalo na yung mga nasa kusina, kung nakalabas din?
13: Yes po, nakalabas lahat. Po lahat.
1: At least doon sa fast food chain.
0: Kasi yan nga, yung isa sa mga matindi ang pinsala. So, ang sinasabi mo, Janeline, may mga bumagsak ng mga debris bago ka nakalabas?
13: Yes. Yes po, sa loob pa lang ma'am, habang yumayanig po.
0: Meron na mga
13: meron na po, natatanggal na po yung mga object po na nasa ceiling po. Yung mga ilaw po, nababasag na po at saka nahuhulog na po sa floor. Then yung mga kisami po, natatanggal na po.
0: So itong kumuho siya, matagal pa bago siya, di ba, after ng the fact na lumindol.
13: Matagal pa po, yes po.
0: Grabe, so ganun, pwedeng mangyari yung ganito na hindi yung mismong moment na naglilindol eh, after pa, no?
13: Yes po, after pa po.
0: Imagine kung hindi ka lumabas, di ba, Janeline, andiyan ka sa loob. Hindi, I don't think parang pag nandun ka, hindi mahirap mag-survive sa ganong klase ng parang pagkuho.
13: Yes, kaya nga po naisip namin na that time po na pag nasa loob po kasi ma'am, hindi mo kasi magagamit yung the cover and hold. Kasi nga po nakikita mo talaga yung sa establishment sa loob po. Sumasayaw po yung building then at talagang unti-unting bumabagsak na po yung mga objects from the ceiling po eh.
0: Pati lumabas kayo rin agad at tumakbo kayo. I mean, ilang segundo after nyo naramdaman yung unang pagyanig?
13: Mga 15 seconds pa siguro yun, ma'am, before pa kami nakalabas ng ng fast food chain.
1: Opo. Ma'am Janeline, ito po nakikita natin sa video, yung main building lang na yun. Pero sa paligid po ba na hindi namin nakikita, ganun din po ba yung naging fate ng mga ibang building?
13: Hindi po, ano po yung fast food chain ko kasi, nirenovate po kasi yan siya. So, nag-open lang yan siya, bago lang yan siya nag-open mga nasa noong last March po, this year.
0: Ah, talaga? Bago lang?
13: Opo, renovated po yan siya, yung fast food chain.
1: Mm-hmm.
13: Pero yung mga building po na nasa, hindi po nag-collapse, only the fast food chain lang po.
1: So sa vicinity ninyo, sa yung mga nakikita at that moment, yan lang ang gumuho?
13: Opo, yan lang po ang gumuho.
0: Mukhang may problema yung structure talaga ng building na yan.
1: Ironic ah. Kung yun nga ang impormasyon niya.
0: Sabi niya ni-renovate. Although, ni-renovate siya,
1: may building na.
0: Ni-renovate yung first and second floor siguro.
1: Finit out lang.
0: Jollibee. Pero ayun na nga, nako, kakatakot talaga yun. Anyway, Janeline, maraming salamat sa iyong pagkwento. Lesson learned. Ano nga gusto mo sigurong ikwento or lesson na natutunan mo dito sa ganitong very traumatic experience na maaari mong i-share?
13: On my experience, ma'am, dapat alert, isa din po yun, magiging alerto po eh. Then, yung mapag-matchag muna, ma'am, kasi kami muna kami, ma'am, before kami, na hindi po kami nagpanik, hindi po kami yung as in nagpanik ko, nakisiksikan po. Relax lang po kami na lumabas ng building po. Then, yung tinitingnan mo to namin yung paligid. Then, yung mga kasamahan po namin talaga po nakikisama po kami sa mga nage-instruct po sa amin, yung lalo na po sa mga nakakaalam po.
0: Opo. Yung service
13: po talaga namin kung ano yung instruction.
0: Oo, so may instruction sila, sinabi, sandali lang, gano'n, labas kayo, ganyan?
13: Opo, yung sa mismong crew po ng parang ang manager po yun ng ano ng fast food chain, siya po yung nag-ano just relax lang po, relax. Kasi nga po, ano kami, ipuno kami yung sa grand floor. Din kung magsisikan kami, baka mas lalong matrap po.

0: sa mga crow kasi nga nang inalalayan talaga nila yung dalawang matanda.
1: Wow.
0: Yan yung sinunda namin para lang makalabas ng maayos po sa building.
2: Wow. Grabe, wow. Well, thank you so much, Janeline Dinaga, sa pagkwento mo sa amin yan ano. At thank you na itong mga tao na nakasama mo. 'Di ba? What a blessing na itong ganitong klase ng tao yung nakasama mo diyan sa Jollibee, ano. Shout out po sa inyo. Maraming salamat. Ayaw, ingat ka, Janeline.
0: Yes, thank you din po.
2: Oo, sana nga gusto pa kitang kausapin pero syempre may hangganan. Meron pang susunod na interview at sana makinig ka kasi psychologist yung makakausap natin para ma-process mo yung iyong very traumatic experience. Nakikiisa kami sa inyo diyan, ha, Janeline at nagdadasal kami para sa inyong lahat. Yan po si Janeline. Opo, Miss Janeline Dinaga ng Barangay Apopong General, Santos City. Thank you.
1: Thank you.
2: Ang oras natin, 11:41 ng umaga.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
4: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30.
8: Abangan sa Private Confessions.
9: Ang katotohanan ay maaaring maantala, maaaring tabunan, maaaring pagtakpan. Pero bihira itong manatiling nakatago habang buhay. At minsan, kapag lumabas na ito, hindi lang ito inilalantad ang sinungaling. Ipinapakita rin ito kung sino ang tunay na handang manatili kapag mahirap ng maniwala.
8: Private Confessions. Private Confessions.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Busto sa DZMM.
2: Kasama po natin ang ating psychologist. Siya po ang Associate Professor ng Psychology Department and Psychology Department Head ng Trinity University of Asia. Walang iba kundi si Sir Ron Avila. Good morning po sa inyo, Sir Ron.
11: Magandang umaga po sa lahat na nakikinig ngayon.
1: Morning, sir.
2: Okay, so dalawa po ang issue ngayon na yes, itatanong po namin sa inyo. Isa yung sa Jensen na nangyari. Yeah. And pangalawa, yung Ateneo athletes na nalunod. Unahin ko lang muna siguro yung mga nalunod na athletes. Ano? Yeah. Napakinggan niyo po ako kanina. Hindi ko lang po mapigilan yung sarili ko bilang isang ina na maghalit at questionin kung bakit ganun yung naging reaksyon ng nanay nung isa sa mga atleta kay Butterbone niya, no? At hindi mo rin siya masisi, di ba, Doc? Ano ba ang pinagraanan ng isang sa ganong klase ng sitwasyon?
11: So, komplikado kasi yung accidental grief, eh. And pag alam natin na accidental yung pagkawala ng mga kapamilya natin, may guilt, shame, and also yung mga unfinished business na meron tayo. And yung unfinished business na part na yun,

0: yung truth yung magpapalaya sa atin. So, ngayon, hindi ko alam ang nararamdaman ng mga pamilya at mga magulang na nakikinig ngayon, but yung pakiramdam na hindi mo alam kung ano yung nangyari sa anak mo. Yung mga, may tinatawag kasing what ifs loop. Yung fixation ng what if, ganito, what if ganyan, anong nangyari. Yung blind spot na part na yun, yun yung nagbibring ng anxiety sa mga tao, yung katotohanan para sa lahat.
1: Mm-hmm. So ngayon, Sir Ron, no, kasi syempre, hindi nga din natin ma-process, we can only empathize on what it's like sa mga loved ones, sa family. But siguro, ano siguro ang POV siguro para talaga mas maintindihan natin? Kasi parang ano eh, parang out of this world eh.
0: Yeah.
1: Parang is this really happening?
0: Yeah.
1: Diba?
2: Yes. Mm-hmm. And before Sir Ron answers that question, meron lang po kaming flash report or announcement. Mula po ito sa NGCP. Yung Visayas grid po ay isa sa ilalim sa red alert status mamayang 1 PM po hanggang 7 PM. Okay, so ayon po sa NGCP, yung red alert po sa Visayas grid alert status ay hanggang 1 PM to 7 PM. And then, meron pong yellow alert from 7 PM to 9 PM. Kasi yung available capacity raw, 2,429 megawatts at yung peak demand po ay 2,421 megawatts. So, ilang planta yung na-force outage at MIGS?
1: Oh, 8 plants po ang forced outage ng June 2026. 8 planta po are on forced outage since May 2026. Isang planta po since March 2026 at 3 planta since 2021. Mga factors po nito na kung bakit naging red alert, decrease in HVDC power import from Mindanao. Red alert status po na issue po yan, na ini-issue po yan kapag ang power supply is insufficient to meet consumer demand at ang mga transmission grids regulating requirement. Ang yellow alert naman po, ini-issue po yan kapag ang operating margin ay insufficient para po i-meet ang transmission grids contingency requirements.
3: DZMM Radyo Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
2: Okay, balikan natin si Sir Ron, ang ating psychologist, Sir Ron Avila. Bakit po marami ang mga magulang ngayon, lalong-lalo na yung magulang ng mga estudyante? Or lalo na kung magulang ka ng atleta, or ikaw mismo atleta, bakit may pakiramdam sila ngayon na galit? Saan galing yun?
0: Bilang mga Pilipino, sobrang family-oriented natin eh. So, bata pa lang, sobrang attached tayo sa mga taong malapit sa atin, specifically sa mga family members natin. And may concept sa psychology na tinatawag na vicarious traumatization. So, ito yung natotraumatize ka sa mga bagay na napapanood mo at nakikita mo. And what if mangyari din yun sa mga kapamilya natin? And bilang family-oriented tayo, may fear tayo na mangyari din sa mga anak natin. And ganun din yung maranasan nila na hindi natin alam. So, valid siya na nararamdaman natin at normal na kasi nagbibigay tayo ng pagpapahalaga sa pamilya natin. And I think yung family ng dalawang sadyante na yon currently kasi yesterday lang ba yun? Or
1: the other day.
2: Kasabay ng lindol eh. Same day as the lindol.
0: So for sure nasa denial stage pa rin sila ngayon. Right. Hindi on shock pa rin yung nararamdaman nila. Hindi pa rin ma-process ng isip nila na nangyari at nangyayari yung mga bagay na yun.
1: And Sir Ron, yun ding yung katagang close to home when we intersect itong nangyari sa Ateneo at itong nangyaring lindol sa Mindanao. Kasi pwedeng ako, magulang, pwedeng anak ko yun. And at the same time, pwedeng ako yung nasa isang gusali na lumindol ng 7.8 na it can happen to me or my loved one.
2: Kumakain sa Jollibee, diba? Anytime. Nag-breakfast ka.
1: Kaya rin diba? Siguro affected tayo lahat.
0: Ang tawag dun is yung, kaya sa mga nakikinig ngayon, makinig lang tayo sa mga valid news, yung mga news outlet talaga na nagbibigay ng tamang facts. Kasi may tendency tayo lahat ngayon na magkaroon ng catastrophization, which is a cognitive bias, na kung saan feeling natin ay mangyayari sa atin yung mga napapanood natin dahil sa too much information na nakukonsume natin.
1: Ang galing nun ah.
2: Too much.
1: Kasi nga, sabi mo nga, silent is deafening na ngayon na wala pang kasiguraduhan sa lahat ng mga nangyayari, na lahat nagsasalita on social media na kesyo ganito, kesyo ganyan, that it can happen to me.
0: Yeah.
1: Diba? At nakaka-apekto yun sa ating lahat.
2: Plus, so many...
1: Hindi naman tayo, pero dapat yung mga pamilya.
2: So many questions. unanswered. What's your advice sa ganitong klase ng sitwasyon?
0: It takes time kailangan natin dumaan ng proseso. Una, let's calm ourselves. Kasi we can do a lot of negative things at palalain yung mga bagay if ever pag emotional ka. So, calm ourselves. If may specific institution na kailangan nating enforce at magbigay ng ano yan, kailangan nating magbigay sila ng statement, we should really give the truth dun sa mga family members and also magkaroon ng peace of mind din yung mga tao na sa pali. And also yung mga estudyante din sa future ng iba't ibang eskwelahan ngayon na may mga bagay, aksidente ba to, may foul play ba to, etc. Malaman at magbigay ng tamang information sa lahat para mag-calm tayo at malaman natin yung katotohanan.
2: Kasi very silent po eh. We want
0: kasi,
2: to hear more
0: sana.
2: Ano
0: kasi,
2: Tatakot.
0: Takot tayo, may fear of the unknown tayo. So, yes. Anxiety yun eh. Anxiety yung nararamdaman natin lahat ngayon.
2: We're all very anxious, ano. Totoo, kasi, tama ka, it can happen to you. And parang ito ring sitwasyon na to na nangyari yung pagkalunod. Everyone saying, hindi dapat nangyari yan. Sayang, ang sakit. Ang sakit-sakit. Lalo na, lalo na yung bata, di ba? Taga Davao, pinadala mo sa Maynila, di ba? Lahat na ng dreams ng isang magulang, di ba? Mahirap lang sila, di ba? And hindi dapat 'to nangyayari.
0: Totoo, totoo.
2: Kaya dapat meron ding bukod sa emotional na okay, sorry for yun nga parang kulang pa nga eh. Wala pa akong parang medyo kulang na sorry or a condolence, parang medyo kulang pa nga eh. And also we also want to hear about what really happened.
0: Oo.
2: 'Di ba yung facts?
0: Yeah, yung
2: we
0: truth.
2: Want the facts, the truth.
1: From
2: will set you free,
1: from
2: diba
1: a psychology standpoint, di ba? Kahit sabihin natin yung lindol, di ba? May ganitong science yan. Kapag malaman na natin ang katotohanan, how does the brain rewire now?
0: Magkakaroon tayo ng it's really depend kung ano yung pagtanggap mo dun sa katotohanan. So, meron pa rin mga katotohanan kasi na hindi natatanggap ng mga tao. But if yung taong pwede magsabi ng truth sa'yo, na it really give you sense of acceptance, 'di ba? Magbukas yung pintuan ng pagtanggap dun sa nangyari.
1: Correct.
0: Kahit iba yung maging response, kasi denial nga eh. Magde-deny ka hindi 'to nangyayari, magba-bargain ka, 'di ba? Magagalit ka. But yung katotohanan kasi siya yung magbubukas dun para maproseso mo yung stages of grief. Eh. So yung truth na yon, hindi agad-agad siya. Hindi siya agad-agad magkakaroon ng immediate resolution.
1: Right.
0: But rather hindi kasi linear ang grief. So may phenomenon na tinatawag na delayed onset na ba't di ako umiiyak ngayon? Bakit hindi ako nakakaramdam ng pain ngayon during this specific traumatic experience? Mararamdaman nila 3 to 6 months after, 1 year, 2 months. And it really depends the family kung ano yung pagiging response nila dun sa death na yun. But truth can really help to open yung process ng grief nila.
2: What about the people who were there during the incident? What can you advise? For sure they're going through a lot. Yung mga bata na yan, or coach, or kung sino man nakasama.
0: May tinatawag the psychological first aid. So, ito yung pagproseso dun sa nangyari. Not really going back, or hindi pagbalik dun sa nangyaring event, but rather kung paano sila makapag-cope properly. Kasi, for sure, traumatized din nila. So, nabanggit ko kanina yung vicarious traumatization. Nakotraumatized kasi tayo kahit hindi sa atin nangyari. Kaya may na-aksidente. Diba,
2: but you were a witness.
0: Yeah, if you were a witness.
1: More so if
2: more
1: you were
2: so
1: a witness.
2: If you were actually there.
0: Mm-mm.
2: Oo. Like for example, si Janeline, nakausap natin kanina na nun sa Jollibee. Anong advice mo sa kanya? Kasi sabi niya kanina, I'm very traumatic hanggang ngayon. Traumatized talaga siya sa earthquake.
0: Okay, so number one is yung safety niya. Can we make sure na nasa safe na siya, hindi na siya nakakaramdam ng fear na magkaroon ulit ng lindol? Kasi ito yung number one priority ng psychological first aid. I-provide muna yung mga pangangailangan nila, which is yung food and safety. Yung bahay, pangangailangan nila. Pangalawa is yung emotional needs niya. So, ano ba yung manifestation ng trauma sa kanya? Di ba siya nakakatulog? Meron bang flashbacks? Meron bang bangungot? Nagkakaroon ba siya ng irritability? Kasi part yun ng trauma. And nagiging balisa ba siya palagi? Or anxious pa siya palagi? Or hindi siya nakakain? So yun yung mga bagay na ipaproseso natin. And ang psychological first aid kasi kailangan niyang i-strengthen yung coping mechanism na meron ka na. which is meron na tayong lahat nun.
2: Oh, and yung pagkukwento niya, she's been doing interviews, siguro parang nakakatulong rin yun, ano?
0: Na-desensitize siya dun sa ano, sa story, which is good yun.
2: All right. So maraming salamat ano Professor Ron Avila for your time. And siguro sa lahat po ng Pilipino nakikinig ngayon, what's your tip siguro because all of us are affected dahil nga sa nangyaring lindol sa Jensen.
0: Para sa akin tayong mga Pilipino sobrang kilala tayo sa buong mundo na bilang resilient. Pero ang resiliency natin not more on an individual level but on a community level. Sobrang kaalagay, sobrang lakas natin. Lumalakas tayo whenever we have our community. So ito yung moment na kailangan natin i-practice yung bayanihan para magkaroon tayo. And ang community at ang masa, yun yung magbibigay sa atin ng lakas para ma-overcome natin itong mga nararanasan natin ngayon.
2: All right, maraming salamat Professor Ron Avila ng Psychology Department. Siya po ang head dyan sa Trinity University of Asia. Maraming salamat po sa inyo.
1: Thank you, Sir Ron. Thank you po.
2: Okay, at ngayon naman na may pasasalamatan lang ako, partner. Syempre, para sa mas masiglakas na araw katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ninyo ng masarap at pasustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. At ngayon makakasama natin via Zoom ang Vice President po ng Public and Member Relations Group, Pag-ibig Fund. Walang iba kundi si Sir Jack Jacinto. Good morning, Sir Jack.
4: Magandang umaga po, Ma'am Nina, at magandang umaga po, Sir Migs, at sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa atin ngayon.
2: Nakabalik na po kayo ng Maynila or nandiyan pa kayo sa Jensen ba?
4: Kahapon po ay nakabalik na po tayo mula sa General Santos City.
2: Opo. And since wala na nga tayong masyadong oras, we'd like to ask you ano ba ang benefits po na maaaring makuha ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung affected dito po sa lindol sa Mindanao mula po dyan sa Pag-ibig.
4: Salamat po, Ma'am Nina. Para po sa ating mga miyembro, particular na po yung mga miyembro po natin na naapektuhan po nung lindol na naganap po sa Mindanao, bilang tugon po sa panawagan po at direktiba ng ating Pangulong Marcos, handa po yung Pag-ibig Fund na maglapit po ng serbisyo para po sa inyo. Kasama po dito yung pong ating housing loan insurance para po sa mga Pag-ibig housing loan borrowers natin na kung sakali po ay na-damage yung kanilang properties na binabayaran sa pamamagitan po ng Pag-ibig housing loan, ay may protection po yan na insurance kung saan sasagutin po ng nasabing insurance kung ano man po yung damage na nakita o na-assess doon po sa inyong property. At para po sa ating mga miyembro naman na nangangailangan po ng financial assistance, oras po na magdeklara ng state of calamity ang inyong lugar na tinitirhan o pinagtatrabahuhan, ay mayroon pong available na Pag-ibig Calamity Loan muli po para sa mga areas under state of calamity.
1: Apo.
4: So ito po yung dalawang agara nating mga tulong at benepisyo para po makarecover yung ating mga miyembro po mula po sa idinulot po ng lindol na ito.
1: Sir Jack, good morning. Mix Busos po ito. Up to how much po ang pwede pong ma-loan ng ating mga kababayan?
4: Pagdating po sa ating Pag-ibig Calamity Loan, up to 90% ng kanilang ipon ang katumbas na halaga na maaari po nilang mahiram. At ang maganda ho rito, after ho nilang maaprubahan sa kanilang calamity loan, yung pong bayad dito ay hindi po agad-agad, after 3 months pa ho pagkatapos po ma-approve yung loan, at ang interest rate ho nito ay napakababa sapagkat ito'y isang form ng financial assistance para po sa ating mga miyembro.
1: Okay, so paano po nila makukuha yung kanilang hiniram? Ito po ba yung online? Ano po yung mga main requirements, Sir Jack?
4: Opo, para po makapag-apply, una po, Sir Migs, para po doon sa ating housing loan insurance para sa ating mga affected Pag-ibig housing loan borrowers, maaari niyo pong isubmit yung pong inyong application for insurance. Maaari po via email para po mas madali. Yung forms po na kailangan ay nasa aming website. Ang website po namin ay www.pagibigfund.gov.ph. Punta lamang po doon sa insurance claim. At pagkatapos pong mabuo yung mga requirements, ay maaari po yung isubmit muli via email para po mas convenient para sa ating mga miyembro. Ang submission po ng application ay via contact us at pagibigfund.gov.ph. Yun po yung email address. Kung kaya nyo naman pong sumadya sa aming mga tanggapan, may labing isang tanggapan po tayo sa Mindanao. Dalawa na lamang po yung nag-aantabay ng clearance para po yung pong building ay muli nating mapasok at makapag simula po uli. Ngunit yung pong mga branches po natin ay nariyan po, 11 branches po sa Mindanao. Bukas po sila. In fact, yung pong sa General Santos City branch po natin, Sir Mix, Ma'am Nina, ay nandun po yung tinatawag nating mobile branch. Sineta po natin yung mobile branch po sa labas ng ating tanggapan para po tuloy-tuloy yung paghatid natin ng serbisyo. Pagdating naman po dun sa calamity loan, eh yun po yung application po ay maaari po ding gawing online via virtual pag-ibig at oras po na ito ay maaprubahan ay maaari po nilang matanggap yung kanilang calamity loan sa tulong po ng pag-ibig loyalty card para po sa any ATM ay maaari na po nilang i-withdraw yung kanilang mahihirap.
2: Okay. Nako, maraming salamat po sa inyo, Sir Jack Jacinto ng Pag-ibig Fund. Thank you, sir, at mabuhay po kayo.
4: Thank you, sir. Maraming salamat at ingat po kayo.
1: Ingat po. Susunod po, headline ngayon, kasama po si Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli, ako po si Mix Bustos, nagseservisyo.
2: Yan po ang aming programa ngayong araw. Muli, nananatili ang ating panalangin at paalalang mag-ingat para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na nga po dyan sa General Santos City matapos ang lindol. At gayon din po ang pakikiramay namin at taus-pusong pakikiramay sa pamilya at sa buong komunidad ng Ateneo sa pagpanaw nga po ng dalawang miyembro ng Blue Eagles dyan sa Aurora. Ito po si Nina Corpus, nagseservisyo. Bye!
3: Nagseservisyo, Nina Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po na rin, 12:03.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Basta AM, AM, AM, DZMM.

0: lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kay tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilansad. Private Confessions sa DZMM. Mga kwentong hindi dapat ilabas. Private Confessions. Private Confessions.
1: Pinalayas si Calista matapos makita ng asawa niya ang mga litrato niyang kasama ang isang lalaking hindi niya kilala. Habang lahat ay naniniwalang nagtaksil siya, sinimulan niyang hanapin ang pinagmulan ng mga litrato at matutuklasan niyang hindi lang kasal niya ang gustong sirain, kundi pati ang katotohanang matagal nang itinatago ng isang taong malapit sa kanila. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Calista na pinamagatang, "Pag-uwi ko, nasa bangketa ang lahat ng gamit ko. Ang totoong salarin, ang hindi ko inaasahan."
0: Private Confessions.
1: May mga pag-uwi na inaasahan mong magiging pahinga. Pagod ka sa trabaho, mismo ang sariling kama, mismo ang bahay, at higit sa lahat, mismo ang taong naghihintay sa'yo. Ganoon ang pakiramdam ko noong gabing yon. Ako si Calista. 12 taon akong kasal kay Edran. Hindi naging madali ang buhay namin. Sa totoo lang, kung may magtatanong sa akin kung ano ang pundasyon ng pagsasama namin, hindi ko sasabihing pagmamahal agad. Sasabihin kong pagsubok. Dahil halos lahat yata ng klase ng problema ay dumaan sa amin. May panahon na pareho kaming walang trabaho. May panahong 3 buwan kaming naghahati sa isang maliit na delata para lang maitawid ang isang linggo. May panahong muntik nang kunin ng bangko ang bahay namin. At may panahong ako ang kailangang magdoble kayod para hindi kami tuluyang malubog sa utang. Hindi ko isinumbat ang mga iyon. Kasi mahal ko si Edran. Kapag pagod siya, ako ang nagpapalakas ng loob niya. Kapag ako naman ang nawawala ng pag-asa, siya ang unang yumayakap sa akin. Kaya kampante akong bumiyahe papuntang Cebu para sa 1 linggong audit ng kumpanya. Alam ko ang iniisip ng iba. Mahirap daw ang long distance kahit 1 linggo lang. Pero hindi ako nag-alala. 12 taon na kami. Hindi na kami yung tipong mag-aaway dahil lang hindi agad nakapag-reply. Kaya habang nasa eroplano ako pauwi, excited pa akong makita siya. May pasalubong pa nga akong paborito niyang kape. Hindi ko alam na pagdating ko sa bahay, wala na pala akong babalikan. Pagbaba ko ng taxi, agad kong napansin ang mga maleta. Nung una, akala ko may kapitbahay na lilipat. Pero habang papalapit ako, unti-unting bumilis ang tibok ng puso ko. Dahil pamilyar ang mga gamit. Yung kulay asul na maleta, yung kahon ng mga lumang libro ko, yung maliit na organizer na binili ko pa noong unang promotion ko. Lahat yon, akin. Nasa bangketa. Parang basura. Parang mga bagay na hindi na kailangan. Nanginginig ang tuhod ko habang lumalapit. At doon ko nakita ang sulat. Nakapatong sa ibabaw ng isa kong bag. Kinuha ko yon. At halos mawalan ako ng hininga nang mabasa ko. Huwag ka nang magpaliwanag. Alam ko na ang ginagawa mo habang wala ka rito. Paulit-ulit kong binasa. Hindi ko maintindihan. Anong ginawa ko? Anong alam niya? Bakit parang hinatulan na agad ako? Agad kong tinawagan si Edran. Walang sagot. Sinubukan ko uli. Wala pa rin. Pangatlo. Pang-apat. Hanggang sa bumukas ang pinto at lumabas siya. Hindi ko halos makilala ang asawa ko. Namumula ang mata niya. Mukhang hindi natulog. At parang galit na galit. May hawak siyang brown envelope. Inakala kong kilala kita, sigaw niya. Parang may humigpit sa dibdib ko. Edran, anong nangyayari? Hindi siya sumagot. Sa halip, ibinato niya sa akin ang envelope. Nahulog ang laman nito sa semento. Mga litrato. Pinulot ko isa-isa. At doon ko nakita. Ako, kasama ang isang lalaki. Magkatabi kami sa restaurant. Magkasabay sa elevator. Magkasama sa hotel lobby. May isa pang litrato na parang papasok kami sa iisang hallway. Kung ibang tao ang titingin, talagang magdududa. Mukha talagang may relasyon. Pero may isang problema. Hindi ko kilala ang lalaking yon. Hindi ko man lang maalala na nakita ko siya. Edran, hindi ko siya kilala. Tumawa siya ng mapait. Talaga? Hindi ako nagsisinungaling. May litrato ka na, mataas ang boses niya. Pwedeng pakinggan mo muna ako? Hindi ko na kailangan. Mas masakit pa yon kesa sa mga litrato. Hindi dahil galit siya, kundi dahil ayaw niyang makinig. 12 taon. 12 taon kaming magkasama. At sa loob ng ilang minuto, mas pinaniwalaan niya ang mga larawan kesa sa akin. Doon ako unang napaiyak. Hindi dahil inaakusahan niya ako, kundi dahil pakiramdam ko, hindi niya man lang naalala kung sino ako. Hindi niya naalala yung babaeng tumabi sa kanya noong wala siyang trabaho. Hindi niya naalala yung babaeng nagsangla ng alahas para may pambayad sila sa utang. Hindi niya naalala yung babaeng hindi kailanman tumingin sa iba. Mas pinili niyang paniwalaan ang nakikita ng mata niya. At sa gabing yon, wala akong nagawa kundi kunin ang ilan sa mga gamit ko at umalis. Kinabukasan, mas lumala ang lahat. May mga mensahe, may mga tawag, may mga taong biglang nanlamig. Pati ilang kaibigan namin, naniwalang nagtaksil ako. Parang isang gabi lang, nawasak ang reputasyon ko.

Habang sinusubukan kong intindihin ang lahat, may isang tao akong hindi maalis sa isip ko. Si Leora, ang nakababatang kapatid ni Edran. Matagal ko siyang tinutulungan. Kapag may problema siya sa pera, ako ang unang nilalapitan. Kapag may kailangan siya sa negosyo ng pamilya, ako ang gumagawa ng paraan. Pero nitong mga nakaraang buwan, may napansin akong kakaiba. May mga perang nawawala sa records. May mga transaksyong walang sapat na dokumento. May mga withdrawal na hindi maipaliwanag. At bago ako bumiyahe, nagsimula akong mag-imbestiga. Hindi ko pa nasasabi kay Edran. Gusto ko munang makasiguro. Pero ngayon, biglang parang may koneksyon ang lahat. Binuksan ko ang laptop ko. Isa-isang sinuri ang mga file. At doon ko nakita ang isang detalye na hindi ko napansin noon. May bayad na ipinadala sa isang private investigator. At ang account na ginamit ay konektado sa supplier na si Leora mismo ang nag-approve. Nanlamig ako. Hindi na ito simpleng selos. Hindi ito simpleng misunderstanding. May taong gumastos para bantayan ako. May taong gustong gumawa ng ebidensya. At habang tinitingnan ko ulit ang isa sa mga litrato, may napansin ako. Sa salamin sa likod ng kuha, may babaeng nakatayo. Hindi malinaw ang mukha, pero kilala ko ang bag. Kilala ko ang buhok. Kilala ko ang tindig. Si Leora. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. At bago pa ako makapag-isip ng maayos, may pumasok na mensahe mula sa unknown number. May kalakip na isa pang litrato ko, kasama ang parehong lalaki. At may nakasulat, "Tumigil ka na sa paghahanap. Mas marami pa akong kayang ilabas." Doon ko natiyak, may nagtatago ng katotohanan. May taong natatakot na malaman ko ang lahat. At habang pinupunasan ko ang luha ko, isang bagay ang ipinangako ko sa sarili ko. Hindi ako titigil. Dahil hindi lang kasal ko ang sinira nila. May mas malaking krimeng, pilit na itinatago. At pakiramdam ko, mas malapit na ako sa katotohanan kesa sa inaakala nila.

0: Ibabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
5: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ako ng buhay. DZMM, Grand Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
8: Mga lihim na pilit ikinukubli, Private Confessions.
9: Hindi ako nakatulog nung gabing yon. Paulit-ulit kong binabasa ang mensaheng natanggap ko. Tumigil ka na sa paghahanap. Mas marami pa akong kayang ilabas. Kung dati ay umiiyak ako dahil sa galit, ngayon, iba na ang nararamdaman ko. Galit. Hindi para kay Edran, kundi para sa taong naglaro sa buhay naming dalawa. Kinabukasan, nagsimula akong maghanap ng ebidensya. Tinawagan ko ang mga taong pwedeng makatulong. Binalikan ko ang mga records. Isa-isang pinagdugtong ang mga detalye. At habang ginagawa ko yon, lalo kong nakikita ang pangalan ni Leora. Sa bawat nawawalang pera, sa bawat kahinahinalang transaksyon, sa bawat dokumentong tila may tinatakpan. Nung una, ayoko pang maniwala. Kasi pamilya siya. Kapatid siya ng asawa ko. Maraming beses ko siyang tinulungan. Noong mabaon siya sa utang, ako ang sumalo. Noong masira ang credit record niya, ako ang naghanap ng paraan. Kaya hindi ko matanggap na kaya niyang gawin yon. Pero hindi nagsisinungaling ang mga numero. At hindi rin nagsisinungaling ang mga dokumento. Makalipas ang ilang araw, nakakuha ako ng kopya ng CCTV footage mula sa hotel kung saan kuha ang ilan sa mga litrato. At doon ko nakita ang unang malaking piraso ng katotohanan. Hindi ako kasama ng lalaking nasa litrato. Nagkataon lang na pareho kaming nasa hotel. Sa footage, malinaw na magkahiwalay kami. Magkaibang elevator, magkaibang direksyon, magkaibang lakad. Pero sa mga litrato, parang magkasama kami. Doon ko naintindihan. Pinili ang mga anggulo. Pinili ang mga sandali. Pinutol ang katotohanan para magbukhang may relasyon. At habang pinapanood ko ang footage, may nakita akong pamilyar na mukha. Si Leora. Nasa lobby. Nagmamasid. Parang may hinihintay. Nanlamig ako. Hindi na ito hinala. Unti-unti nang nagiging katotohanan. Pero hindi pa doon natapos. May natuklasan pa akong mas mabigat. Ang private investigator na kumuha ng mga larawan ay binayaran gamit ang perang nawawala sa negosyo ng pamilya. Ibig sabihin, ginamit ni Leora ang pera ng kumpanya para sirain ako. At ang dahilan? Malapit ko na siyang mahuli. Noong gabing yon, umiyak ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkadismaya. Pamilya ang tingin ko sa kanya. Pero para sa kanya, hadlang lang pala ako. Lumipas ang ilang linggo. Patuloy ang imbestigasyon. At habang lumalalim ang paghahanap ko, may isang bagay akong natuklasan na tuluyang nagpabago sa pananaw ko kay Edran. Yung sulat. Yung sulat na nakita ko sa ibabaw ng maleta ko. Hindi pala siya ang sumulat noon. Peke rin yun. May nakuha kaming footage mula sa isang kapitbahay. Makikita roon na may taong naglapag ng sulat sa mga gamit ko bago ako dumating. At ang taong yon, taong inutusan ni Leora. Bigla akong napaupo. Ibig sabihin, hindi ako pinalayas ni Edran gamit ang sulat na yon. Siya ang nagplano. Siya ang utak ng lahat. Biktima rin si Edran. Pareho kaming niloko. Pareho kaming ginamit. Pareho kaming pinag-away. At sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo, naisip kong baka mas nasasaktan siya kesa sa inaakala ko. Nang makumpleto ang mga ebidensya, ipinatawag ko ang buong pamilya. Nandoon si Edran. Nandoon ang mga magulang niya. At nandoon si Leora. Nung una, matapang pa siya. Todo tanggi. Todo depensa. Pero isa-isa kong inilatag ang mga dokumento. Mga bank records. Mga mensahe. Mga CCTV footage. Mga resibo. Hanggang sa wala nang matakbuhan ang katotohanan. Tahimik ang buong silid. At sa unang pagkakataon, nakita kong natakot si Leora. Humarap siya sa akin. May luha. May paghingi ng tawad. Pero hindi na ako katulad ng dati. Huminga ako ng malalim. At sinabi ko, hindi ako nasaktan dahil sinira mo ang pangalan ko. Tahimik. Nasaktan ako dahil habang tinatawag kitang kapatid, habang tinutulungan kitang bumangon sa bawat problema mo, tahimik mo palang binubuo ang plano para wasakin ang buhay ko. Walang sumagot. Pati si Edran ay napayuko. At doon ko nakita siyang umiyak. Hindi dahil sa galit, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa konsensya. Lumapit siya sa akin at sa nanginginig na boses, sinabi niya, pasensya ka na. Tahimik ako. Tuloy siya. 12 taon kitang minahal. Pero sa isang iglap, mas pinaniwalaan ko ang kasinungalingan kesa sayo. Tumulo ang luha niya. At yun ang pinakamalaki kong pagkakamali. Hindi ko agad nasagot. Kasi kahit mahal ko pa siya, nasaktan ako. At hindi nawawala ang sakit dahil lang nalaman mo ang katotohanan. Kailangan ng panahon. Kailangan ng pagsisikap. Kailangan ng tiwala. Muli. Maraming tao ang nagsabing dapat patawarin ko agad si Leora. Na pamilya pa rin daw siya. Na nagkamali lang. Pero may mga pagkakamaling masyadong malaki para tapusin sa simpleng sorry. Kaya ginawa ko ang dapat gawin. Hinayaan kong umandar ang batas. Hindi para maghiganti. Hindi para sirain siya. Kundi dahil may mga aksyon na may kaakibat na pananagutan. At kung hindi siya matututo ngayon, mas marami pa siyang masasaktan sa hinaharap. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti kaming nag-usap muli ni Edran. Hindi madali. May mga gabing umiiyak ako. May mga gabing siya naman ang tahimik. Pero pareho kaming nagsikap. Pareho kaming natuto. At isang gabi, habang magkatabi kaming nakaupo sa terrace, hinawakan niya ang kamay ko. Mahigpit. Parang ayaw nang mawala. At sinabi niya, kung may natutunan ako sa lahat ng nangyari, tumingin siya sa akin. Hindi sapat ang pagmamahal kung walang tiwala.

Ngumiti ako. At sa wakas, ngumiti rin ang puso ko. Hindi dahil nakalimutan ko na ang sakit, kundi dahil nalampasan namin yon. Magkasama. Doon ko naintindihan na ang katotohanan ay maaaring maantala, maaaring tabunan, maaaring pagtakpan. Pero bihira itong manatiling nakatago habang buhay. At minsan, kapag lumabas na ito, hindi lang ito inilalantad ang sinungaling. Ipinapakita rin ito kung sino ang tunay na handang manatili kapag mahirap ng maniwala. At iyon ang pagmamahal. Hindi yung naniniwala agad sa mga dahilan at paliwanag, kundi yung marunong lumaban para sa katotohanan.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisaran ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 12:34.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio.
3: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
4: Papa, mamatay na po ba ako?
5: Hindi anak, hindi ka pa mamamatay.
4: Ayoko pa pong mamatay, Papa. Gusto ko pa po kayang makasama ni Mama.
6: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
7: Ang nakaraan, dating OFW si Arlene na nagdesisyong manatili na sa bansa para sa pagsisimula ng bagong buhay. Subalit bukod doon, may iba pa siyang ibig gawin. Iyon ay ang mapalapit muli kay Jerome na dati niyang boyfriend. Kaya lang,
3: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
8: Sa tagal ho nang naging panunungkulan ng itay bilang konsehal ng bayan, tapos naging vice mayor. Ang jeep na ito lang po ang naipundar niya. At ngayon nanalo siyang mayor, ipinapatay pa siya.
9: Kilala mo naman ang itay mo. Kahit kailan, hindi yun naging kurakot.
8: Yun na nga po eh. Mabuti naman siyang lingkod bayan. Pero bakit ganun pa ang ginawa sa kanya?
6: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.

0: nakaraan. Napakinggan natin na madalas umuwi si Christy sa kanilang probinsya upang mabisita ang kanyang ina. Samantala, lumahang apektado si Jericho sa kinahinatnan ng kanilang relasyon ni Christy. Nagiging desperado na siya kung paano ipauunawa sa dalaga na hindi dapat madamay ang kanilang relasyon sa kabila ng mga nangyari. Charo, ikinagulat ko ang biglang pagdating ni Jericho sa bahay namin. Ngunit saglit lang ang aking pagkabigla. Nang makabawi ako ng huwisyo'y galit na ang nagdidikta ng kilos ko. Galit na nagdidikta kung paano ko lalong susugatan ang damdamin ni Jericho. Ngunit nang makaalis na siya ay saka ko pinakawalan ang tunay kong nararamdaman.
1: Huwag kang umiyak, Christina. Hindi dapat iniiyak ka ng lalaking galing sa ganoong pamilya.

0: Totoo ba ang sinasabi mo, Inday? Nakita mo ang Kuya Jericho mo?
1: Ay, opo, Mayor. Nakita ko pong kutsi ni Kuya Jericho nang mamalingke ko kahapon. Siguro po galing siya sa bayan ni Ate Cresty. Eh kasi po, nakita ko rin po nagsimba si Ate Cresty kasama nanay niya nung isang araw eh.
0: Nagkasundo na kaya sila?
1: Ay, hindi ko po alam, sir. Ay, sige po ah. Magtatrabaho na po ako sa kusina.
0: Ganun katigas ang damdamin ng anak ko. Natis niyang hindi pumunta dito sa bahay. Kahit umuwi na siya dito sa probinsya. Ganun kalalim ang pagkasuklam sa akin ng anak ko. Hindi niya ako dapat kasuklaman.

0: ka na lang daw sa HRD. Kunin mo na raw ang termination paper mo.
1: Hindi man lang ba niya hihingi ng side ko?
0: Sinabi ko na. Pero katiwiran ni sir, hindi mo raw dapat dinadala sa trabaho ang personal na problema mo. Eh, natama naman.
1: Natanto ko. Pinamahalas talaga ako.
0: Sa bagay, sa kalidad ko, madali ka namang makakuha ng ibang trabaho eh. Yun nga lang, nasayang. Yung almost 6 years mo ng serbisyo sa company.
1: When it rains, it pours. Buhos, tol. Magkakasunod ang buhos ng kamalasan sa buhay ko.

0: Charo, kung may lubos na nakakakilala sa isang tao, iyon ay walang iba kundi ang kanyang ina. Alam kong batid ni inay na kahit galit ako kay Jericho, ay naroon pa rin ang pagmamahal ko sa dati kong nobyo. Nilalabanan ko lamang ang damdamin ko sabagkat anak siya ng taong umutang sa buhay ng aking ama.
1: Christy anak, akala ko kung saan ka pumunta. Yun pala, nandito ka lang sa garahe at pinagmamasdan mo na naman tong owner type jeep ng itay mo.
2: Sa tagal ho nang naging panunungkulan ng itay bilang konsehal ng bayan, tapos naging vice mayor, ang jeep na ito lang po ang naipundar niya. At ngayon, nanalo siyang mayor, pinapatay pa siya.
1: Kilala mo naman ang itay mo. Kahit kailan, hindi yun naging kurakot.
2: Yun na nga ho eh. Mabuti naman siyang lingkod bayan. Pero bakit ganun pa ang ginawa sa kanya?
1: Ganyan kami ang politika, anak. Hindi kasi nakinig sa akin ang iyong ama. Siya nga pala, hindi ka pa rin ba nagpaplanong bumalik sa Maynila?
2: Alam ho ng editor namin ang pinagdadaanan ko. Kaya sabi niya, sige lang daw. Magbakasyon daw ako hanggat gusto ko.
1: Kung sa bagay, gusto ko nga narito ka.
2: Siya nga ho pala, Nay. Kamakalawa, parang may gulo dyan sa tapat.
1: Oo.
2: Bakit para kung natanong kung sangkot yata si Kapedring?
1: Ko! Kasalanan ni Pedring. Kesyo pulis siya ay masyadong magaan ang kamay.
2: Bakit ho? Ano bang ginawa ni Kapedring?
1: Eh, sinumpal ni Pedring si Tikboy.
2: Sinong Tikboy?
1: Anak ni Ophelia. Ayun, dumugo ang labi. Kaya nagsumbong sa barangay. Ay nako, ewan ko kung magkakaareglohan. Ko, hayaan nga natin sila. Wala nang itay mo. Hindi na tayo dapat nakikialam sa ganyang problema ng mga taga rito.

0: Iday.
1: Ay, sir.
0: Kuha mo pa ako ng yelo. Iinom pa ako. May alak pa dito sa bote ko.
1: Eh, huwag na po kayong uminom. Eh, kasi po baka makasama sa inyo, eh.
0: Nahihirapan na ako, Inday. Nahihirapan akong matulog. Dahil masama ang loob ko. Masamang masama ang loob ko.
1: Ay, sir, huwag na po kayong umiyak, ha?
0: Hindi ako dapat ginaganito ng anak ko, Inday. Hindi niya dapat ako tinitikis.
1: Ay, nako. Mayor? Ay, sir! Ay, nako! Ay, sir! Nako po! Ay, nako! Ay, natumba si Mayor! Ay, nako! Mayor! Ay, nako!

Charo, kung minsan, marahil ay sadyang niloloob ng Diyos na maganap ang isang malungkot na pangyayari upang ang nawasak na relasyon ng pamilya ay muling mabuo. Ang ina

0: Inay, bakit nagmamadali kayo?
1: Ay naku, Christy anak, matutuwa ka sa balitang narinig ko. Dinatna na ng karma ang kriminal na ex-mayor na yan!
0: Ano ang ibig niyong sabihin?
1: Kahit hindi natin siya mapanagot sa kamatayan ng itay mo, ang langit na ang gumante para sa atin. Inastroke daw ang walang yang ex-mayor!

0: Kuya Jericho, ako po ito si Inday.
1: Oh, Inday. Bakit ka tumawag? Anong kailangan mo?
0: Ay, Kuya Jericho, si Mayor po. May masama po nangyari sa daddy niyo.
1: Ha? Bakit? Ano nangyari kay daddy?
0: Na-stroke po si sir. Nasa ospital po siya ngayon.
1: Ano? Sa ospital? Uy, magsalita ka, Inday! Sa ospital mo tinapos si daddy!

Diyos ko. Huwag po ninyong pahihintulot ang may masamang mangyari sa daddy ko. Oo nga, nagalit ako kay daddy. Pero hindi ko pala siya kayang tikisin pag dumating na ang ganitong pagkakataon. Bibilis ako pa. Gusto kong makita ka agad si daddy. Hihingi ako ng tawad sa kanya.

0: Bakit mukhang nagmamadali kayo, sir?
1: Tumawag sa akin ang NBI director sa probinsya ni na Christy. Narito siya ngayon sa Maynila. May maganda siyang balita.
0: Tungkol saan daw po, sir?
1: Tungkol sa kaso ng pagkamatay ng tatay ni Christy.
0: Ay, nahuli na ba, sir, ang kriminal?
1: Malapit na, Irene. Magugulat ka. Kung saan-saan daw sila naghahanap ng lead sa kaso. Pero nasa tungki lang daw pala ng kanilang ilong kung sino ang mastermind.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
3: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
4: kailangan ng gabay na maaasahan.
3: Ako po si Master James Alejandro.
4: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
3: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
4: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Maalaala Mo Kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
8: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
0: Kung sino-sino ang pinagbibintangan natin, yun pala.
9: Oo nga, anak. Ako man eh, nakakaramdam ng malaking hiya sa sarili ko. Masasakit ang mga salitang sinabi ko sa ama ni Jericho.
0: Kahit ho ako, parang malakas na sambal ho sa mukha natin ang biglang paglabas ng totoong nangyari.
2: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.

ang nakaraan. Nalaman natin na sa labis na sama ng loob ng ama ni Jericho, nag-inom ito upang makalimutan ang pambabalewala ng anak. Sa kalasingan, natumba ito at kasabay na pala ang stroke. Tinawagan ng katulong si Jericho at ibinalita ang nangyari sa ama. Nataranta ang binata. Samantala, may magandang balitang natanggap ang editor ni na Christie na may kinalaman sa kaso ng napatay niyang ama. Charo, kung minsan pala'y kailangan ng isang masakit na pangyayari upang ang isang tao ay magising. Natauhan si Jericho nang mabingit sa kamatayan ng kanyang ama at naisip ko noon, higit nga palang matimbang ang dugo kaysa tubig.

0: ദാദി, ദാദി പത്ത് ഇറങ്ങി പോവോ?
1: ജെറിക്കോ, സലാമത്ത് നമ്മൾ ബിനന്താൻ മഹോദി.
0: പതുവാറിഞ്ഞു പോകും ഞാന്.
1: Mawala na bang galit mo sa akin, anak? Dahil muntik na akong mamatay. Dahil muntik mo na pala akong hindi inabutan.
0: Hindi lang po yun. Alam ko na rin po ngayon ang totoo na wala kayong kinalaman sa pagkamatay ng tatay ni Christy. Alam ko na po ngayon.
1: Paano mo nalaman, anak?
0: Bago ako pumasok dito sa kwarto niyo sa ospital, nakasalubong ko sa hospital lobby si Nahepe.
1: Galing sila dito? Dinalo nila ako, anak.
0: Sila ang nagsabi sa akin ng balitang inaresto raw nila si Kapedring. Si Kapedring palang nanambang at namaril kay Mang Manuel.
1: Nagulat din ako, anak. Ang totoo, si Pedring ay isa sa mga pulis na pinagtitiwalaan ko nung ako pa ang nakaupong mayor. Hindi ko akalain na magagawa niya yun sa mismong kanayon niya.
0: Matagal din ako nagalit sa iyo, Daddy. Ang akala ko'y may kinalaman talaga kayo sa pagkamatay ng ama ni Christy.
1: Matindi akong makipaglaban. Matindi ako sa kahit na anong larang ang pinapasok ko. Pero anak, malinis akong numero. Kahit kailan, hindi pumasok sa isip ko ang pag-utang ng buhay ng kapwa

0: Irene, pakitawagan mo yung layout artist natin. Papuntay mo kagad sa opisina ko.
1: Bakit po, sir? May problema ba tayo?
0: Magpapalit tayo ng headline. I-headline natin ang pagkaka-aresto sa mastermind sa pagpatay sa father ng kaibigan mo.
1: Ay, totoo po, sir? Na-aresto ng pumatay sa tatay ni Christy?
0: Oo, hawak na ng mga pulis. At hulaan mo kung sino.
1: Ang ex-mayor?
0: Hindi.
1: Sino po?
0: Ang running mate ng ama ni Christy, na ngayon ay nakaupong mayor. Si Raul Esteban.
1: Ano? Paano nahuli, sir? Paano nalutas ang kaso?
0: Ito nga, dala ko ang fax. Susulatin natin para maihabol sa deadline. Basahin mo mamaya.

0: kwento ng buhay namin ay nagkaroon ng twist na sadyang hindi ko inaasahan, Charo. Isang kaganapan na ikagugulat din ng lahat naming mga kababayan. Nagsimula sa isang munting away na pinag-ugatan ng pagkatuklas sa nakatagong lihim.
1: Bakit ang lalim ng puntong hininga mo?
2: Para ko kasing nahihiya ako sa kinalabasan ng mga pangyayari na eh.
1: Yung tungkol ba sa pagka-aresto kay Raul Esteban ang tinutukoy mo?
2: Opo. Kung di pa dahil kay Tikboy, hindi malulutas ang kaso.
1: Ipinahamak si Pedring ng kayabangan niya. Komo pulis siya, pati bata sinampal niya. Kaya yun. Biglang nagsumbong si Tikboy sa barangay chairman na nakita raw niyang si Pedring ang bumaril sa itay mo. At nang arestohin si Pedring ng mga kapwa-pulis, napilitan na rin siyang ituro kung sinong nag-utos sa kanya. Ang running mate ng itay mo.
2: Malinaw na ho ngayon sa akin ang lahat. Pinapatay ni Raul Esteban ang itay para siyang manukulang mayor.
1: Mabubulok siya ngayon sa bilangguan.
2: Sino-sino ang pinagbintangan natin? Yun pala.
1: Oo nga, anak. Ako man eh, nakakaramdam na malaking hiya sa sarili ko. Masasakit ang mga salitang sinabi ko sa ama ni Jericho.
2: Kahit ho ako, parang malakas na sampal sa mukha natin ang biglang paglabas ng totoong nangyari.

0: Tapos na, na po kayo, Ninong.
1: Medyo maayos na ako, Alvin. Salamat naman at nakauwi ka.
0: Tinawagan po ako ni Jericho at pinalitang na-stroke nga raw po kayo. Hinahinay na po, Ninong. Medyo may edad na rin kayo eh.
1: Tama ka, anak. Matanda na nga itong ninong mo. Pero sa isang banday, mabuti na rin at na-mild stroke ako. Kung hindi, hindi nangyari ito sa akin eh. Hindi pa ako pupuntahan ng kinakapatid mo.
0: Nagtampo lang po sa inyo si Jericho nung saka masyado siyang naging desperate nang mag-break sila ni Christy.
1: Eh kasi nga, pare-pareho silang naniwala na ako ang nasa likod ng pagkamatay ng ama ni Christy.
0: Malinaw na po ngayon ang lahat. Sa totoo lang po, ngayong umaga lang, headline sa dyaryo ni na Christy ang pagkaka-aresto sa nakaupong mayor dito sa bayan natin.
1: Magandang lalaki at napakahusay humarap sa mga tao yung si Ron Esteban na yan. Hindi ko akalain na maladimonyo pala ang kalooban. Akalain mo, running mate niya, siya mismo ang nagpapatay ng sabay silang manalo.
0: Maliwanag ang motibo para siyang maupo sa posisyong naiwan ng ama ni Christy. Hindi bali no, sa susunod na eleksyon, tsak na kayo ulit ang mananalong mayor.
1: Gaya ng sinabi mo kanina, matanda na ako. Kaya, tulungan mo ko.
0: Tulungan po saan?
1: Tulungan mo kong kumbinsihin si Jericho na kumandidatong mayor sa susunod na eleksyon.

Charo, sobra kong mahal ang pamilya ko. Kaya suko sa langit ang galit ko nang mapatay ang aking ama. Ngunit marunong din naman akong tumanggap ng pagkakamali. Hindi ako mapalagay sapagkat alam kong nakasakit din ako ng damdamin ng mga taong wala palang kasalanan.

0: Oh, Christy. Nakabihis ka. Babalik ka na ba sa Maynila?
1: Hindi pa, Honay. Hindi pa ako sabang magbakasyon.
0: Saan ang punta mo?
1: Eh, sobrang sinusumbatan ho ako ng konsensya ko, Nay. Adalawin ko ho sana sa ospital si ex-mayor. Hihingi ho ako ng tawad sa kanya.
0: Pareho pala tayo. O, sige. Ikaw muna ang dumalaw sa kanya. Sa susunod, ako naman ang pupunta sa kanya sa ospital para makahingi rin ako sa kanya ng dispensa.

0: Cristy?
1: Jericho.
0: Mabuti nakita agad kita. Pupunta sana talaga ako sa inyo ngayong araw na ito eh.
1: Hindi ko alam na narito ka pala.
0: Cristy, hanggang ngayon ba naman galit ka pa rin sa akin? Solve mo ang kaso, hindi ba? Dapat kung ano man ang ikagagalit mo, dapat wala na yun.
1: Gusto kong makausap ang daddy mo. Gusto kong mag-sorry sa kanya.
0: Pero sandali lang. Bago ka makipag-ayos sa daddy ko, dapat magkaayos din muna tayo. Sabihin mo muna na hindi ka nagalit sa akin. Saka kita sasamahan sa kwarto ni daddy.
1: Ikaw ba? Hindi ka ba galit sa akin? Kasi alam ko, nasaktan ka ng gusto sa mga sinabi ko.
0: Nauunawaan ko kung bakit ganun ang naging reaksyon mo, Cristy. Dahil kung si daddy ang napatay at napagbintangan din ang itay mo, sigurado katulad din ang reaksyon mo magiging reaksyon ko.
1: Ibig mong sabihin?
0: Ang ibig kong sabihin, pagkalabas ni daddy sa ospital, mamamanhikan ulit kami sa inyo.
1: Saka na muna natin pag-usapan yan. Halika, samaan mo ako sa hospital room ni Mayor. Gusto kong humingi ng tawad sa daddy mo.

0: Parang anak na kita, Christy. Hindi ka pa man nagkakasala sa akin eh. Pinatawad na kita.
1: Salamat po, Mayor.
0: Oh, bakit Mayor ang tawag mo sa akin? Unang-una, hindi na akong mayor dito sa bayan natin. At ikalawa, dati isang malutong na daddy rin ang tawag mo sa akin, hindi ba?
1: Dahil po sa mga nangyari, dahil po sa mga nasabi namin ng nanay ko, hiyang-hiya po talaga ako sa inyo, Mayor. Este, Daddy.
0: Wala na sa akin yan, anak. Kalimutan mo na. At sabihin mo rin kay Balaing Toyang, hindi na ako galit sa kanya. Sabihin mo, gusto kong ibalik na natin sa dati ang dati nating samahan.
1: Salamat po. Ngayon pong nasolve na ang kaso. Ngayon pong malinaw na ang lahat. Sigurado nga pong makakabalik na tayo sa dati. Salamat po sa pangunawa.

0: Charo, nagpakasal po kami ni Jericho ng taon ding yon. Gusto ng father-in-law ko na kumandidatong alkalde si Jericho. Ngunit ako na ang nakiusap na huwag nang pasukin ng mister ko ang politika. Sapagkat naranasan na namin pare-pareho ang trahedyang kaya nitong dalhin sa isang pamilya. Ngayon ay tahimik kaming namumuhay dito sa Las Piñas. Hanggang dito na lamang, maraming salamat sa pagbibigay daan sa aking liham. Gumagalang, Christy. Anger doesn't solve anything. It builds nothing. But it can destroy everything. Normal lamang na tayo'y makadama ng matinding galit kapag tayo ay naaapi. Ngunit, tandaan natin na hindi nasosolusyonan ng pagkapuot ang anumang problema. Sa halip ay lalo lamang nating sisirain, hindi lamang ang ating mga pangarap, ngunit maaari ring mawasak ang relasyon natin sa ating minamahal. Yan ang kabuuan ng tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatan nating Jeep. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: MMK sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 9:30 matapos ang 1:00 ng hapon.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Mga kapamilya, posibleng data gathering object ang namataang floating structure sa Baho de Masinloc. Ayon po yan sa National Maritime Council. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Go Marlene!
4: Maituturing na data gathering object ang misteryosong floating structure na namataan sa loob ng lagoon ng Baho de Masinloc sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon kay National Maritime Council spokesperson Undersecretary Alexander Lopez, posible ginagamit ng People's Republic of China ang structure para sa data gathering, bagay na patuloy pa umuna nilang minomonitor at sinusuri sa ngayon. Sabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela, unang namataan ang floating structure noong May 25 sa pamamagitan ng satellite imagery na nakumpirma naman sa mga sumunod na araw sa isinagawang maritime domain awareness ng B4 at PCG. Pagkalipos ng ilang araw, may namataan pang 6 na individual ang PCG na lula nito habang may nakita pang ilang hindi pa natutukoy na floating objects ang ahensya sa iba't ibang bahagi ng Baho de Masinloc Shoal. May namataan din umanong 2 bangka ang mga kaalalay sa pagpasok ng floating structure ng Shoal. Dagdag na Tariela, nakaranas po sila ng pangaharas mula sa mga air asset ng People's Liberation Army Navy sa kasasagan ng kanilang pagmamatiyag sa naturang floating structure. Sa ngayon, nagsagawa na ng diplomatic action ng DSA ukil dito habang tiniyak naman ang PCG at Philippine Navy na magkapatuloy ang kanilang pag-challenge ng mga illegal na presensya ng China sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
3: Maraming salamat, Marlene Padiernos. At sa entertainment po naman, magbabalik sa Pilipinas ang South Korean actor na si Byon Woo-suk para sa kanyang fan meeting tour ngayong taon. Gaganapin ang kanyang Manila stop sa October 10 sa Mall of Asia Arena bilang bahagi ng Asia Tour na The Secret Library. Matatanda ang huling bumisita sa bansa ang aktor doong 2024 na nakikilala sa kanyang mga proyekto kabilang ang Perfect Crown at Lovely Runner. Inaabangan na ng kanyang Filipino fans ang muli nilang pagkikita ng aktor sa Maynila.
5: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: At yan po ang mga balita. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po si Jay Dones.
2: DZMM Balita Ngayon.
6: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
7: Hello Attorney!
6: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
0: Magandang Miyerkules ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po para sa Hello Attorney sa DZMM. Kasama ko po ang aking napakagandang partner Liza Aquino.
8: Team Blue tayo for the win! Ang saya-saya, ang lamig-lamig po ng ating kulay for today. Sana po ganyan din po ang panahon sa labas. But no, medyo mainit po kaya naman po magdala tayo ng payong, uminom ng tubig,
0: yan,
8: partner.
0: Maraming tubig.
8: Mm-mm.
0: Maraming at pasensya.
8: Tama. At marami tayong pag-uusapan today.
0: Mm-hmm.
8: Kailangan na po natin madaliin.
0: Yes.
8: So magandang hapon po sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa Sky Cable Channel 26. Kompleto po ang tambalang Aquino Del Prado for today's video.
0: Hello din po sa lahat ng ating mga kapamilyang nakatutok sa The Filipino Channel. I Want YouTube Live. ng DZMM Teleradio.
8: Kaya mo yan,
0: at partner. Facebook Live ng DZMM Teleradio.
8: Siyempre, hindi po natin pwede makalimutan lahat ng mga kapamilya po natin. Nasa kalsada, nakikinig po dito sa
2: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
8: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Mabilisan lang po kung kayo may mga katanungan at mensahe sa aming pong programa. Ang hotlines po namin bukas na para po sa inyo.
0: 0919-278-3000 at pwede rin po kayo maging live caller sa 8924-4101, Lucas 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
9: oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
7: Hello, Attorney!
8: Sa oras po na 1:14 ng hapon, natin na pong alamin ang ating Thursday lesson.
6: Usapang legal.
2: Usapang legal.
6: Usapang batas.
2: Usapang batas.
9: Komplikado yan.
8: Komplikado yan.
9: Pero, ano nga ba ang sabi ng batas?
8: Mga kapamilya, very timely po ang ating pag-uusapan ngayon as we celebrate Pride Month.
0: Yes, happy diba? Pride.
8: Mm-hmm. Happy Pride,
0: partner,
8: mga kapamilya.
0: Liza, happy Pride po sa lahat ng ating mga kapamilya. Pag pinag-uusapan po natin ang June na bilang Pride Month, eh pagpapaalala po ito na meron tayong sektor sa ating lipunan na laging nananawagan, hindi lang sa tinatawag na pagkilala, kung hindi yung nakapaloob sa kanilang katauhan, yung dignidad, at kailangan nating irespeto.
8: At pantay na karapatan para
0: yes,
8: po sa
0: pantay
8: lahat.
0: Pantay na pagtrato, lalo na po kapag pinag-uusapan natin ang batas.
8: Lalo na po dito po sa ating mga kapamilya na nakahaning nga dito sa LGBTQIA community. So ating po pag-uusapan ngayon ay may kinalaman po para po sa kanila, mga kapamilya. Ano po bang sinasabi ng batas pagdating po doon sa iyo po karapatan na ilabas yung inyo pong identity
0: yes.
8: sa oras sa gusto po ninyo. So itong tanong natin dyan, yung mga Marites na bumubulong dyan, alam nyo ba si ganito ay bisexual o si ganito ay transgender? May karapatan ba o meron ka bang nalalabag sa batas kapag ginagawa nyo o sinisiwalit nyo ganito mga impormasyon hinggil sa isang tao na hindi naman siya mismo ang naglalabas ng kanyang sariling pagkakakilanlan sa sariling identity niya? So, partner, go ahead.
0: Ang mabilis na sagot, partner, meron at marami. Pero kasi itong sinasabi mong hindi pa siya illegal ngayon, pero maituturing natin na mali. Halimbawa, ayan, nakalagay, out ka na ba? Sikreto mo, ibubunyag ko. Karapatan ba ng ibang tao na ibunyag ang iyong sexual orientation, gender identity and expression? Hindi. At kung ito nga, pag sinabi po natin, para sa kagaya ko pong Jurassic, ngayon ko lang ito natutunan, partner, natutunan ko to sa aking anak. Yung anak ko pa nagturo sa akin na yung pag-out sa isang tao, yung kagaya ng sinasabi mo, yung pag-reveal ng kanyang
8: gender identity,
0: sexual orientation and expression, eh, yan ay karapatan ng tao or ng miyembro ng LGBTQIA+ community at hindi yan karapatan o walang sino man ang may karapatan na ibunyag yan sa ibang tao maliban doon sa tao. At yun, kailangan nating igalang yung kanyang ritmo, yung kanyang kumpas, yung kanyang sariling pagpasya. Kailan ba ang tama na paglabas? Kasi partner, ano yung konteksto ba nito? Ito partner, sa konteksto ng eskwelahan, meron nagkwento sa akin.
8: Okay.
0: Yung mga teacher.
8: Okay. Oh,
0: pinatawag yung mga magulang.
8: Oo.
0: At sinabi dun sa mga magulang, alam mo ba na yung anak mo ay LGBTQIA? Yun.
8: Ano yung anak? Bakla o ano?
0: Okay, hindi na natin sasabihin kasi baka malaman yung eskwelahan. Pero,
8: okay.
0: Kumbaga, yun ay bawal.
8: Okay.
0: Lalo na, yung impormasyon na yun, ay hindi naman kusang loob na gustong ibunyag ng bata sa kanyang mga magulang.
8: Oo, tama.
0: Karapatan yon ng bata. Karapatan ng kahit na sinong tao. Kasi
8: Kahit
0: minor de edad, kahit ikaw ay of age, karapatan mo. Bakit? Kasi partner, yung sexual orientation mo o yung iyong preference nakalagay sa Data Privacy Act, yan ay classified as sensitive personal information.
8: Okay.
0: Okay, bakit natin sinasabi 'yon? Sapagkat ano ba yung uri or ano ba yung nature ng tinatawag nating sensitive personal information? Yan po yung mga impormasyon na personal sa iyo na posibleng gamitin, posibleng maging bukal o source ng ridicule, source ng discrimination, source ng panggigipit, pananakot, pamimilit, coercion. At depende po kung paano ito ginagawa, yung pag-out sa isang tao, pwede sila unang-una managot sa Data Privacy Act. Kasi kahit alam mo yan, kahit tiyak ka dyan, kahit sinabi na nga sa inyo, at karaniwan ito ay sinasabi in confidence. Oh, wag mong sasabihin kahit kanino. Pero,
8: minamarites.
0: Ginawa, kinalat.
8: Naku.
0: Yun po ang bawal.
8: Okay.
0: Pero, depende sa konteksto, partner. Halimbawa, yung pagkakasabi, pag-out sa ibang tao, pagbunyag sa ibang tao, ay sa paraan na nakakaasar. So, pwede siyang unjust vexation.
8: Pwedeng dalawa ba yon? Violation of Data Privacy Act and unjust vexation?
0: Yes, partner. Kasi pwede ma-establish na iba yung elements ng unjust vexation. Kasi kung tutuusin mo yung unjust vexation, pwede kang mangasar ng, sa ibang paraan. Pero dahil gumamit ka nito, yung paglabas, pagbunyag ng impormasyon sa sexual orientation ng isang tao, ay pwede kang managot sa pareho dahil magkaiba yung elements ng violation ng Data Privacy Act. Isa pa, partner, kung yung iyong paglalahad nito ay mayroong elemento ng pagbabastos, dahil ito, partner, halimbawa, ginamitan ng sexual slur o kaya misogynistic na mga salita, remarks, yan ay violation ng RA 11313 or ng Safe Spaces Act. Bukod doon, under RA 11313 din, partner, kapag ginamit mo ang digital means, ginamit mo ang social media sa pagbo-broadcast, sa pag-reveal, undue revelation.
8: Naku, cybercrime pa pala yan.
0: Cybercrime, eksakto, partner. Mm-hmm. At bukod dun sa cybercrime, sa mismong RA 11313 ay mayroong gender-based online sexual harassment. Kasi yan ay, kumbaga, at doon, partner, yun ang isa sa pinaka mataas na parusa, aabot na, hindi ako nagkakamali, from 100,000 to 500,000 ang posibleng multa. At depende sa gravity o kung gaano ka grabe yung panlalait, panghihiya, pambabastos, eh pwedeng umakyat hanggang 2 to 4 years pwede pang umakyat. Magsisimula yan sa isang buwan hanggang 6 na buwan hanggang umabot to 4 years. Sasabihin natin parang mababa, pero kung tutuusin, partner, kagaya ng sinabi mo, kung meron pang iba, kasi yung cybercrime, alimbawa itong misogynistic or sexual slurs, eh pwede rin siyang makapanirang tao, partner. So, pwede ka rin mag-libel. So, pwede ka rin maparusahan ng 6 to 12 months. So, hindi ito biro-biro at hindi rin ito dapat pinagwawalang bahala. Kasi, partner, halimbawa na yung paraan mo, ginawa mo parang ito ay hindi mo pinangalanan, pero yung blind item, di ba? Pero wala nang ibang reasonable interpretation kung hindi mare-reasonably identify mo itong isang particular na tao, yan ay kumbaga pwede rin tumawid sa cyber libel. Bukod pa doon sa iba, partner, yung halimbawa, bukod doon sa sinasabi, eh meron pa sila halimbawang video, meron silang mga photo na hindi rin ipinaalam. At doon sa mga video ba na yun at sa photos na yun, meron bang compromising na mga poses or meron bang ni-reveal na private parts or sensitive parts ng isang tao? Pwede rin siya sa violation ng Anti-Photo and Video Voyeurism Act or Republic Act number 9995. Bukod pa dun sa nabanggit na natin, yan ba ay grave coercion? Kasi, partner, sasabihin, halimbawa, ikaw, partner, pagbabantaan kita, kung hindi mo ako bibigyan ng pera, 1,000,000, partner, ikakalat ko sa social media na ikaw ay miyembro ng LGBT. So doon, pwede yung grave coercion, pwedeng extortion, hindi na natin alam. Depende sa actual tenor of the language at doon sa epekto sa biktima. Okay. Pwede kang maraming kumbaga pananagutang kriminal sa batas. Bukod pa, halimbawa partner, doon sa iyong reputasyon na nasira, pwede ka rin mag-file ng civil case for damages at tutumbasan, susubukan tumbasan ng danyos na yan, yung kahihiyan, yung pagkapahiya, yung anxiety, sleepless nights sa, na iyong dadanasin dahil dito sa gagawing pag-out sa'yo or pagbabanta na ikaw ay i-out sa buong mundo.
8: Marami po tayong questions ngayon sa social media partner.
0: Sagutin natin lahat. Subukan natin sagutin pala.
8: Yes, si Zach Tolentino sabi niya, paano po yung mga member ng LGBTQ na gusto gumamit ng restroom na pang babae, may karapatan po ba sila dito?
0: Isang ibang usapan yon, partner. Okay. Ang pinag-uusapan lang natin yung pag-reveal ng sensitive personal information sa kanilang sexual orientation, gender identity, and expression. Ito paggamit, halimbawa, ng ating mga restrooms.
8: Because they identify themselves as a woman, okay. Mga trans woman.
0: Kaya ngayon, partner, sa ibang malls, meron ng gender-neutral na toilet. Pero kagaya nun, halimbawa, ano ba yung masasabi natin dito? Partner, yung sinasabi nila, bakit mo pagbabawalan, halimbawa, yung isang tao na gamitin yung kanyang preferred na kumbaga toilet or gender classification ng kanyang toilet. So dito, partner, marami nang nagkaroon ng kaso pa, partner.
8: Okay.
0: Yung hiniya, kinaladkad kasi gusto niya pumasok.
8: Ano naman yun? Sobra naman. Kasi yun. Mangangaladkad ka. But
0: palabas,
8: I kind of understand what Mr. Zach is asking kasi girl dad siya.
0: Okay.
8: So yung may mga anak siya na correct. Mga babae. And ako, as a mom as well, parang at the end of the day, parang what if hindi po sila comfortable? Kasi
0: okay.
8: Exposed ang bata, syempre ibababa mo mga salawan mo, ikaw ay you'll do your business and hindi siya comfortable that there's someone there.
0: Okay.
8: Na, and that's, parang ang sa akin kasi at the end of the day, kanya-kanya tayo ng preference eh.
0: Correct.
8: Pwede ka lang naman mahabla dyan kung paano mo i-address ang issue.
0: Correct.
8: If you can talk to the people, parang pasensya na po kayo, baka pwede lang na paunahin muna si baby ko and then
0: tama.
8: Ikaw na lang or
0: okay.
8: Ikaw next. Parang at the end of the day, kung may tama ang usapan,
0: correct.
8: We can live harmoniously.
0: Okay.
8: But of course, we want to understand what's written in the law as well.
0: Okay. Pero bago yung written in the law, ano ba yung nangyayari sa isipan ng tao? Kagaya na sinabi mo, uncomfortable sila.
8: Mm-mm.
0: Kasi partner, yan yung sa tingin ko, kailangan ito, hindi po natin kayo hinuhusgahan.
8: Mm-hmm.
0: Pero kailangan natin muling suriin yung ating kalooban, yung ating isipan.
8: Mm-hmm.
0: Kasi it is one thing na ikaw ay member ng LGBTQIA community, yung pagiging miyembro mo. Okay? Paano ka ba tinitignan ng iyong kapwa-tao? Yung definition ng prejudice ay yung ina-assume na meron kang gagawing masama just because you belong to an identified group or sector. Kagaya nun, partner, kahit naman, halimbawa, nasa babaeng CR, yung kapwa mo babae, kung sisilipan ka niyan, may kalalagyan siya.
8: Mm-mm.
0: So, meron kang legal na remedyo na papanagutin. So,
8: I like that. Oo,
0: hindi,
8: may kaso ka pa rin.
0: Oo. Pero, dahil ba, kasi hindi mo naman nababasa ang isip ng bawat tao. Ia-assume mo ba na dahil ang isang tao ay membro ng isang grupo, ay may gagawin na siyang masama at dahil doon, yung iyong action, pagbabatayan mo yon ng action, ng discrimination, yan yung esensya ng, or yan yung, kumbaga, textbook definition ng discrimination. Assuming yung qualities, yung behavior, just because membro sila. Kasi kung ginawa nila yung masama, of course, ayaw naman natin na hintayin nyo. Pero kasi yun ang batas. Hanggang walang ginagawang masama, wala kang pwedeng cause of action. Hindi mo siya pwedeng ireklamo just by being. So being walang masama, yung acting 'di ba? Yung masama na ginagawa, whether gawin ito ng babae o ng lalaki o ng member ng LGBT, eh walang kinalaman sa kanilang sexual orientation, gender identity, and expression.
8: At the end of the day po, parang ang pinapaalala po namin dito sa programa, we all have our own beliefs,
0: yes.
8: We all have our own preferences. May kalalagyan ka sa batas kung lalabag ka sa batas.
0: Okay.
8: Hindi mo siya gusto, and that's okay. Ako, I don't mind it. Hindi mo ako gusto, I'm okay with it. Hindi mo ako gusto, wala akong paki sa magiging judgment mo. Pero, kung sasaktan mo ko, pahihiyain mo ko, may gagawin ka isang bagay na pwedeng labag sa... May kalalagyan ka sa batas.
0: Tandaan
8: yung
0: natin,
8: action mo,
0: partner,
8: ang may bayad.
0: Global history, mm-hmm. partner. May panahon sa Estados Unidos, mm-hmm. na ang mga kasilyas, toilets, hiwalay.
8: Toilet, what is that?
0: Mm-hmm. Ay hiwalay ang colored and white.
8: Oh.
0: Okay, nababasa natin yan sa history book.
8: I remember.
0: At ang kanilang, kumbaga pinagbabata, may batas sila doon, partner, ha? Batas yan. Ang pinagbabatayan nila, hindi komportable yung mga whites na kasama nila sa toilet ang mga blacks. Hindi ko po sinasabi na pareho ang pagiging puti at itim sa pagiging member ng LGBT. Pero kung tutusin mo, yun ba sa ngayon, by our legal standards today, malinaw na mali yun just because hindi komportable yung mga whites na makasama sila. And even, partner, hindi lang yan sa kasilas, mayroong mga restaurants na, or even mga sasakyan, yung bus, dapat nandun kayo sa likod or talagang segregated, pati yung eskwelahan segregated. So doon natin nakikita yung prejudice just because they are members of a different race, iba yung trato sa kanila kasi nga ina-assume na meron silang certain qualities,
8: mm-hmm.
0: meron silang certain behavior na hindi komportable kung magkakasama tayo. So kung tutuusin natin, we can learn from the lessons of history, yung mga dating biases, yung mga dating prejudices, yung mga dating discrimination na nasa batas mismo, pero ngayon napatunayan natin or natauhan na tayo sa buong mundo na wala palang batayan yung discrimination na yun dahil maling-mali na tignan na kakaiba ang isang tao dahil lang iba ang kulay ng kanilang balat.
8: Ayun po. Maraming salamat, partner. So, parang at the end of the day po, ang pinakamaganda po talaga dyan, no, yung mga medyo Jurassic na po ang mga mindset, ganun, mga na pinanganak po na babae at lalaki lang alam nila, we have a new community, a new sector. Maybe this is the time for us to kahit pa paano open our minds, lawakan po ang ating mga pag-iisip at paniniwala. Kasi nga po, may mga batas din tayo dito eh. Hindi po porke tayo ay nasa 90s pa ang pag-iisip, protektahan tayo ng conservative mind natin. Ang daming pinanggit ni partner, napakarami pong batas sa pwede pong inyong kaharapin kung tayo po ay hindi magiging matalino sa ating pong mga actions and what we say, especially po in public. So sa ngayon po, ay magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Ang dami ng questions sa live stream po natin.
0: Abangan natin.
8: Mabenta ang topic natin for today. E, babasahin po namin yan maya-maya. So huwag po kayong bibitin, mga kapamilya. Magbabalik po ang hello.
0: Attorney.
10: Hello, attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: Sa inyong purok, kami na po ang kakatok. Sa purok kalusugan, sinusuyod po ng mga health workers ng DOH at LGUs ang mga komunidad para makapagbigay ng konsultasyon at gamutan sa mga purok. Importante po ito para maging mas madali para sa inyo ang pagpapatingin. Ang regular na check-up ang tutulong sa inyong makaiwas sa mga komplikasyon ng mga malalang sakit. Sa Purok Kalusugan, namamahagi rin po ang DOH ng Health Education at Promotion para malaman ninyo ang tamang impormasyon tungkol sa mga sakit at akmang gamot o bakuna para rito. May nutrition counseling din para maturuan ang bawat pamilya sa mga purok na kumain ng masustansya na pasok sa bulsa. Kakatok po ang Purok Kalusugan ng DOH sa inyong purok. Ito po si Sec. Ted Herbosa na nagpapaalalang bawat buhay mahalaga.
10: Basta AM, DZMM!
12: Ngayong darating na June 14, gumising ng maaga para sa pinakamasayang takbuhan ng taon. Join the Kapamilya Run 2026 at PhilInvest City Events Grounds, Alabang. Perfect para sa buong pamilya, magkakaibigan, runners, fur parents with their fur babies. Bawat takbang may kasamang tulong para sa mga programa ng ABS-CBN Foundation at Poshon Project. May race kits, exciting activities, Kapamilya Star appearances at marami pang surprises. Register today via the MNL City Run Facebook page. Takbo-takbo, Kapamilya!
13: Basta AM! MM!

0: Basta AM MM.
1: For liver health, level up na Liver Aid Pro. Silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
2: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May Silimarin, may multivitamins pa.
4: Yan, ang Liver Aid Pro.
3: Tulong sa pangangalaga ng atay.
4: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
0: TTZMM Numero uno sa aksyon.
5: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Hello, attorney, sa DZMM.
6: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado at tatanggap po tayo ng isang report. Ilang taga-suporta ng Ateneo Blue Eagles dumalaw sa burol ng nasawing basketball player. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico, magandang hapon.
7: Attorney, nakaburol na dito sa Arlington Memorial Chapel ang labi ng nasawing Ateneo Blue Eagle basketball athlete na si Rene Batergonia matapos ang malagim na trahedyang sinapit niya at ng kapwa-atleta na si Divine Abili sa kanilang di umano'y team building sa lalawigan ng Aurora noong Lunes. Ayon sa pamunuan ng Arlington Memorial Chapels, nakipagpulong din kaninang umaga ang ilang opisyal ng Ateneo de Manila sa pamilya Batergonia dito sa kanyang burol, ngunit umalis nang hindi nagpaunlak ng panayam sa media ang Ateneo. Nagtungo rin dito ang ilang fans ng Ateneo Blue Eagles para makiramay sa mga naiwang kaanak ni Batergonia. Nang makapanayam ng media ang isa sa kanila, hindi maitago ang pagkadismaya sa di umano'y kapabayaan ng Ateneo sa nangyari. Narito ang kanyang pahayag.
8: And the coaching staff, we haven't heard anything from you guys. Diba, wala man lang kayong apology sa family, wala man lang kayong sasabihin, diba? It's like, I don't know, I don't have enough words, no? Pero
7: yan ang pahayag ni Christina Dacudao, isang Ateneo Blue Eagle fan. Nabanggit rin ng pamunuan ng Arlington Memorial Chapel na humiling ang pamilya Batergonia ng privacy at maglalabas na lamang sila ng opisyal na pahayag kapag natanggap na ang resulta ng autopsy na isinagawa naman ng National Bureau of Investigation kasama ang CIDG kahapon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik at DZMM.
9: Maraming salamat, Nico Bagsik.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella.
6: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Ngayon po, nasa linya na natin si Wilot ng Batangas. May legal basis ba sa pagpasa ng sa consumer ng power interruption charges?
9: Uy, gusto ko yung tanong na to.
6: Sir Wilot or Miss Wilot, magandang hapon. Welcome to Hello Attorney.
9: See, it's me, Wilotskito.
10: Attorney, Ma'am Laida po. Good afternoon po.
9: Kasamahan natin sa live stream yan.
6: Yes, welcome.
10: Yes po.
6: Yes.
10: Thank you po.
6: Okay.
10: Bale, ang itatanong ko po sana po ay tungkol po dun sa power interruption po kasi dito po sa amin po, dito po sa San Jose, hindi ko lang po papangalanan po yung provider po ng kuryente po namin.
9: Mm-mm.
10: Lagi po, ang dami pong mga linggo, ang dami pong beses na nawawalan po ng ilaw po. Ang dami na rin po mga nagre-reklamo pero wala po, decided po wala pong maibigay, wala pong legal na remedyo na pwede pong magamit or kung meron po ba pong basehan So ang tapos po lagi pong pare-pareho po yung mga bills po. Minsan po ay mas mataas pa po kahit po nawawalan po ng kuryente, may kaltas pa din po. So ang tanong ko po, attorney po, is meron po bang legal na basehan yung pong mga yung mga losses po dun sa power interruption po? Kailangan po bang iba to sa mga consumer yung pong kahit po may mga kabawasan na po dun sa power interruption na nangyari po wala pong kuryenteng nabigay, is ganun pa din po yung nagiging system. Ano po, meron po bang legal basis po doon po? Tsaka po, ano po yung pwedeng maging legal remedy po para po maibawi din po yung pong servisong nawala po nung pong mga power interruption po?
6: Ito po, yung binabanggit nyo po, dalawa.

0: usapan, halimbawa kung ang sinasabi ninyo kahit walang kuryente, wala kayong ilaw, eh umiikot pa rin yung metro. Karaniwan, pag walang kuryente sa inyo, titigil yan. So, dapat hindi kayo i-charge kung walang na-deliver na kuryente. At malalaman nyo na may na-deliver dahil dumaan sa metro, iikot yung metro ng provider po ninyo. Okay? Ibang usapan po yung systems losses. Aaminin ko po, hindi ko kabisado. At ito, ang maipapangako ko sa inyo, pwede ko yung i-research. Pero sa aking naririnig din sa news, eh mukhang may batayan. Hindi ko lang alam kung nasa batas yan or nandoon. Kasi tandaan po natin, ito ay mga government franchises. So kailangan ko rin pong tignan kung doon ba. Kasi yung government franchise, in the form po yan ng kontrata between the government and the franchise holder. Ibig sabihin, ipinapangako nila na magbibigay sila ng serbisyo kagaya nito, public utility, kuryente. Applicable din po ito sa tubig. Applicable din po yan sa internet, sa cable, etc. Yung kanilang mga franchises na yan na nakalagay sa government grant or government franchise, minsan nandyan yung mga pwede at dapat nilang singilin at yung mga hindi nila dapat singilin. So kung tutuusin, ang mabilis ko pong sagot, hindi ko po alam, aaralin ko po muna. Okay po?
1: Okay po, sige po. Kasi na-curious lang din po ako po about po dun sa kung meron pong legal basis.
2: Okay lang, na-curious
1: po ay talaga pong hindi rin po na-deliver po ng maayos. Kawawa rin po yung mga, ang dami din po mga nagwo-work from home dito po sa amin. Yung pong mga, may mga baby din po, yung may mga, ang dami ko rin po mga nakikitang reklamo po.
0: Pero ang malinaw, pag walang deliver na kuryente sa inyo, wala dapat singil, hindi ba? So ibang usapan yung systems losses na pag-uusapan natin yan sa mga susunod. At salamat. Ngayon din, na-curious na rin ako sa tanong mo.
2: So ikakasana namin yan sa mga darating na araw.
0: So dahil dyan,
1: thank you po.
0: it's you, Wilotsky ka na. Hindi ka na, it's me. Wilotsky.
2: Pagpasensya mo na, Wilotsky, ha. Ganyan talaga, tumatanda na siya. At yung mga least, jokes niya.
0: At least napatawa ko si it's me, Wilotsky.
2: Oo.
0: Mababang standards. Ayun, paki-record na yung tawa.
2: Oh, yeah. Maraming salamat po, ha, Sir Wilotsky, sa pagtawag po ninyo.
0: Okay. Sana na-record niyo para
1: tuwing mag...
0: Ay, salamat.
2: Natutuwa ako kasi meron na tayong pwede ikasa. Because that's really a good topic,
0: yes,
2: to discuss.
0: Good. Oo.
2: Diba? Oo, para alam nyo rin ang inyong karapatan, especially consumer.
0: Ah, okay. Pwede pa, meron pa pala akong gustong idagdag. Kasi yung mga bagay na yan, pwede natin itanong sa Government Regulatory Agency, sa ERC. So pwede rin natin silang, ayan, iniwan na tayo ni It's Me, Wilotsky. Pero salamat sa tanong mo dahil aaralin namin yan. Pag-uusapan natin yan dito sa
2: Inotern. Pwede natin himayin. At saka kung kayo may mga iba pang katanong, kasi tama siya, bakit ka magbabayad kung hindi mo naman napapakinabangan yung servisyo?
0: Yun, malinaw yun. Okay. Oo. Pero kasi pag pumasok na sa metro, yun yung babayaran mo, yung na-record
2: sa
0: yung metro. Yan, wala tayong choice. Kasi paano mo iko-contest yung pumasok sa reading ng iyong metro? Kasi pwede mo reklamo yung power interruption. Kasi ang nakalagay sa prangkisa, government franchise, ay uninterrupted, high quality. Ibig sabihin, public certificate of public convenience. So, so kung hindi na convenient, hindi na siya kumbaga living up to its promise of a certificate of public convenience. At yan, dahil yan ay government franchise, pribilehiyo yan. Dapat strict ang interpretation yan against doon sa franchise holder and always in favor of the government, in favor of the consumer. Dapat.
2: Eh, alam naman natin, nagpapalugi yung gobyerno mo, partner, sa gagawa sila ng paraan para makapangano. Anyway, punta na tayo dito, dire-diretso na naman tayo dito, baka ma-flag na naman tayo.
0: Pero bago yan, partner, magbibigay daan lang tayo sa ilang mahalagang paalala.
2: Huwag po kayo bibitiyo, mga kapamilyang. Babalik po Hello Attorney sa oras na
0: 1:45 ng hapon.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga. Basta batas? Hello Attorney yan!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Hatid sa

0: Nyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
2: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silimarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Basta AM, DZMM.
5: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
6: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
7: kailangan ng gabay na maaasahan.
6: Ako po si Master James Alejandro.
7: At ako naman po si Ate Nems Turla.
5: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
6: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
7: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
5: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol. Sa 6:30 Radio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
8: Ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Itang kumpirmado, Radio Patrol! Serbisyong sigurado, DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Hello, attorney, sa DZMM! Kakampi mo si Liza Aquino! Sagot yan ni Attorney Noel Del Prado.
9: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado, partner. Ang dami na nila sa ating batiin lang natin si Social Live posting. Sabi niya, right to care. Yan nung isa sa mga programa ng Quezon City sa ibang mga LGs. It's me, Welotsky. Nakausap lang natin.
10: Si Yura Kekain.
9: Mm-hmm.
10: Si Attorney, for a better understanding po siguro, how do we properly address individuals from the LGBTQIA community in a way that they find it respectful?
9: Yun ay kailangan mong tanongin sa kanila, partner.
10: Okay.
9: Kasi halimbawa, di ba yung pronouns? Yun nga. Pero kasi kung tutuusin, pwede ka namang magtanong ng magalang. Halimbawa, how would you like to be introduced? How would you like to be addressed? Yung iba, ang Mr., yung iba, Miss., yung iba, meron ako nakilala, Mix., MX.
10: Oh. Kasi yung sa akin, one time, kasi syempre nag-i-interview ako, mm-hmm. di ba? Ng iba't iba klase ng mga tao na daily basis. One time, nagkamali ako, Ma'am? Sir? Ma'am? Sir?
9: So, tanungin mo sila.
10: Oo, ano po ba pasensya na po? Opo.
9: Mas komportable. Pero, gusto ko lang sagutin yung mga ibang tanong, pero meron ako na hagip na isang Data Privacy Commission na opinion. Kasi may nagtatanong, dito hindi malino sa akin kung ito ba ay tanong ng COMELEC, pero ang issue dito, pwede bang mag-collecta ng information ng COMELEC regarding the sexual orientation, gender identity, and expression ng mga kandidato.
10: Bakit?
9: Ayun.
10: Para saan yun?
9: Ayun, ang tanong. Okay. Ang sinasabi ng Data Privacy Commission, unang-una, ang anumang process, kasi pag nanghingi ka, isa ka ng data processor. So, sinasabi, yung general principles ng data protection. Ano-ano ba yung general principles na yan, partner? Yung tinatawag, sandali, hanapin ko lang yung eksakto, ha, partner?
10: Mm-mm. Go ahead, partner.
9: Yung sinasabi dito, unang-una, sa ating omnibus election code, hindi requirement na tanungin ang sexual orientation, gender identity, and expression. So bakit isang kandidato yung certificate of candidacy ang nakalagay lang doon dalawang box, male or female.
10: Tama.
9: So paano ba nila i-operational? Dapat ba sila nalagay ng others na i-specify mo? Pero kung tutusin mo, yung tanong mo, para saan? Sa dito sa sulat, parang ang sinasite na legal basis ay ang Magna Carta for Women.
10: Okay.
9: So doon, partner,
10: ano,
9: okay,
10: hindi ko get,
9: pasensya, doon minamandato ang lahat ng ahenda ng pamahalaan na kumuha ng tinatawag na sex disaggregated data.
10: Yun.
9: Upang
10: okay,
9: makapag-formulate ng mga plano, ng mga programa, mga serbisyo. Kasi kung hindi mo kilala kung sino yung pinagsisilbihan, kung sino yung gagawan mo ng plano ng mga, at kahit na mabukang yun, anti-discrimination, halimbawa, gusto mo maglagay ng anti-discrimination policy, gusto mong makilala sino ba yung ginagawa mo ng polisiya, programa, serbisyo, merong ganun sa Magna Carta on Women. So, ang tinasabi nga, pero yung taraan, at kapag na-deklara na yan sa COMELEC, partner, dahil yan ay public record, so pwede mo kahit sino na, pwede na mag-request ng kopya niyan under freedom of information, or yung i-invoke naman nila ang right to information. Halimbawa, merong gustong magpa-disqualify sa'yo, not on the basis of gender or sexual orientation, gender identity, but for other causes, i-request, pwedeng i-request kasi public record yung iyong certificate of
10: pero
9: candidacy.
10: Pero hindi ko kasi siya naiintindihan. Yung sinabi niyo po kaninang unang argument po ninyo na parang kailangan natin ng mga data na ito para to get, you know, a better, I don't know, information overview ng mga constituents mo, ng mga taong aalayan mo ng programa, kung 70% female ba ang area na kinasasakupan mo or not, anong majority, we understand that. Pero hindi ko po kasi naintindihan yung punto niyan for people who are running in government. Parang yun magigets mo kasi mas maraming tao, community yan, para lang mas maintindihan mo, ay naku, marami tayong mga nanay pala. O gawa tayong programa para sa mga nanay, para
9: yes,
10: services for them. We understand that. Pero ano, what do you get out of knowing kung anong sexual orientation ng tao iluluklok mo? Hindi ko po naintindihan. Parang regardless naman po yan eh. Kung nakikita nyo magaling sila, may malasakit sila sa kapwa nila, regardless kung babae, lalaki, bakla, tomboy, LGBT, whatever, iahalal mo. Kasi correct, ang mahalaga is yung puso nila sa for the people. That's what matters. Regardless kung rainbow heart yan or
9: correct,
10: whatever. Diba?
9: Nahanap ko na, partner. So, sinasabi ng Data Privacy Commission, hindi yan tama.
10: Oh,
9: so,
10: diba?
9: Hindi mo pwedeng kunin. Walang legal na batayan. At sinasabi niya, partner, kagaya ng ibang mga, kumbaga, matters involving personal information, in this case, yung sexual orientation, gender identity, sensitive personal information, the general rule is kailangan pumasa doon sa tatlong test o tatlong pamantayan. Transparency.
10: Okay.
9: Okay? Transparency, bakit mo kinukuha? Yung tanong mo, eksakto. Legitimate purpose, ganun din. Ano yung connection sa pagtupad ng COMELEC sa kanilang tungkulin na mag-administer ng clean, orderly, honest elections doon sa sexual orientation, gender identity. At sa huli, proportionality. Anong impormasyon lang ang pwede mong kunin, gamitin, iproseso para sapat, para magawa mo ang iyong mandato. Nagagawa mo naman dati nang hindi ito kinukuha.
10: So, tama.
9: So
10: unless, kailangan natin yan kasi ipapasa na natin ang SG Bill.
9: Exacto.
10: Pwedeng ganun. Pwedeng okay.
9: Pero hindi naman nagpapasang batas
10: hindi
9: ang COMELEC.
10: Eh, yun nga eh.
9: So, Kongreso. Pero again, bagamat maganda yung intention, di ba, makagawa ng programa para sa kanila, eh dapat sumusunod pa rin sa pamantayan ng batas na nagbibigay ng protection sa sensitive personal information, Data Privacy Act.
10: Nako, ang ganda ng pinag-uusapan natin. May mga questions tayo mula sa ating mga kapamilya, partner.
9: Right.
10: We only have 5 minutes.
9: Naku.
10: So I will give you 5 seconds to answer. Fast talk.
9: Okay.
10: Mabilisan, ganun. Snappy,
9: yes.
10: Partner.
9: Go.
10: Joke lang. Meron po tayong question po dito. Pag may isang individual ay inaresto nang hindi nababasahan ng Miranda rights, may kaso po ba ito? Katanungan mula kay Antonio Semilla.
9: Yes, partner. Yung Miranda rights, yung right to remain silent, right to an attorney, yan ay kumbaga tungkulin ng arresting officer, ng law enforcement agent. At kapag hindi nila yan nagawa, nagkakaroon sila ng pananagutan sa batas. May criminal, may administrative. At yan ay kumbaga depende sa sirkumstansya. Kasi partner, pwede mong i-recite yung Miranda rights in English, hindi ka pa rin naintindihan dahil hindi naman marunong mag-English yung inaaresto mo. Dapat po yan ay ibibigay sa iyo yung litanya, yung listahan ng karapatan mo bilang akusado sa wika na nauunawaan mo.
10: Okay, meron po tayong katanungan pa po dito. Meron po bang paper document na magsasabi, magpapatunay ikaw ay quote-unquote legit LGBTQIA? Kasi paano yung halimbawa magiging privilege sila sa batas? Pero paano mo papatunayan kung LGBTQIA sila? Wala pa po tayo sa stage na ito.
9: Wala
10: na batas,
9: pa eh.
10: Kasi wala pa tayong batas. Kasi isa yan sa mga ihahanay nila eh. Provisions ng batas. Kapag po may SOGI bill na para merong equality in all...
9: Sa QC, may SOGI ordinance.
10: Oo, amen sa QC. Pero yun nga, magandang tanong yun, Marlon. So, iboboto na kita kung sakali mang maisipan mong tumakbo sa 2028.
9: Yes.
10: Sino ba nandito? Sabi ng social life posting, grabe, sobrang engaged ng fanbase ng Hello Attorney. Nakakatatlong live call sa sila from this live chat alone. Marami pa to.
9: Marami
10: over
9: pa.
10: The years, 3 years na kami sa HA. Sobrang, alam mo, parang patagal na patagal, kilala na namin lahat ng pamangkin ni Zosie Mogasimin. Ganun, sobrang engaged namin sa community na to, guys.
9: Tama.
10: Oo, courtesy ni Attorney Noel.
9: At lumalaki rin ang ating Hello Attorney family.
10: I love it. Thank you guys so much. Kapag kasal po ba ang couple, pwede bang kunin ni Mrs. ang Saudi Mister? At pwede po bang i-resign ni Mrs. si Mister sa company kahit walang pahintulot ni Mister? Katanungan mula kay ML Bartulay.
9: Hindi. Ang resignation po, voluntary act of the employee. Hindi po yan pwedeng i-delegate. Hindi rin pwedeng i-exercise ng ibang tao para sa kanya. Mm-hmm. At yan, medyo mabigat, partner. Bakit mo naman i-resign ang iyong asawa? Kahit na lalaki ka or babae, hindi yan tama. Pero, under RA 9262, kung pini-prevent mo ang iyong asawang babae sa pagtatrabaho, yan ay economic abuse.
10: Pero meron na pong bagong labas sa desisyon ng Korte Suprema na nakapagpala desisyon ng inyong pong asawa, grounds for annulment siya, partner.
9: Oo, pero hindi violation ng 9262
10: hindi.
9: Kasi criminal
10: yun. Iwalayan mo na kung ganyan din, nakakalok.
9: Ayan, pwede natin pag-usapan
10: din,
9: partner.
10: Payo mo lang kay Tita Liza.
9: Yes.
10: Ganun, strong, independent na pat. Charot. Eto, partner, mabilisan lang, mag-goodbye na tayo. Wala na, bye-bye na guys, kulang na tayo ng
9: pero oras. Pero pinicture ako na ibang mga tanong, sana ay mahabol natin. Ang dami ko ng picture na tanong, hindi ko na, nasasagot. Padala nyo lang po ulit sa mga susunod na Hello Attorney episodes.
10: Meron pa naman po tayong dalawang araw pa po for this week alone. So we'll wait for your questions and messages tomorrow. Sana kasi dami po ng mga kasama natin
9: ngayon. And more than half pa ang Pride Month. So kung meron kayong katanungan dun sa pinag-usapan natin ngayon, pwede pa.
10: O ilista na natin yung mga request si It's Me Wilotsky, tapos other LGBTQIA related topics. Ihanda na natin yan for the month of June. But for now, mag-goodbye na po kami. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala. Dito po sa Hello Attorney, atid po namin ang mga batas na madaling maintindihan.
9: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo mag-alala. Magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney,
10: sagot ka ng batas. Susunod. Sino nga ba? Sumula pangalan, Tita Winnie Cordero.
9: Nakita ko na, si Doc Dennis ko, Tita Winnie Cordero.
10: Sa DZMM.
9: Action ngayon! Ingat-ingat.
10: Dead air.
11: Hello, Attorney. Sa DZMM.

0: Kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa loob ng 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras natin, 1 minuto makalipas ang alas 2.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: DZMM, Balita Ngayon!
3: Mga kapamilya, inireklamo ng ilang taga-barangay sa Plat David, Makabebe, Pampanga ang 3 taon ng hindi humuhupang bahay o baha sa kanilang barangay. Sinabi sa DZMM ng residenteng si Hilda Magday na bangka na ang transportasyon ginagamit nila sa nakalipas na taon at buong barangay anya ang lubog sa tubig kaya apektado rin ang mga paaralan kaya't panawagan niya maayos na flood control project.
4: Sa araw-araw po, talaga pong tubig po yung nararanasan namin dito. Ang laki na po, hindi po umuupa yung tubig sa amin. Ang kailangan po kasi namin po rito, yung tulad po ng flood control, kasi nga ho po, magkadugtong na yung dagat at saka yung maliliit na ilog po. Hindi na po kailangan ng mga tambak-tambak, kailangan po talaga flood control po.
3: Sinabi naman ni Barangay Captain Rogelio Uzi na ilang beses na nilang idinulog ang problema sa mga matataas na opisyal. Inaaksyonan na rin anya ng pamahalaang panlalawigan ang problema sa baha.
5: Nagahirap talaga yung mga bata. Pati po yung teacher kasi bangka po lahat. Kami naman po walang tigil na umihingin tulong sa...
3: Samantala, over-importation, isa sa mga tinitingin ng dahilan sa pag-abandona ng 26 na container ng pulang sibuyas sa Manila International Container Port. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Go Rowen!
6: Sa panayam, sinabi ni Committee Chair on Agriculture, Food and Agrarian Reform, Senator Kiko Pangilinan, bagaman may kaukulang permit o dokumento at dokumento ang kargamento, posibleng indikasyon ito ng over-importation ng sibuyas sa bansa. Ayon sa Senador, hindi nagtutugma ang datos ng Philippine Statistics Authority at Department of Agriculture sa ugnay ng kasalukuyang supply nuts at kakulangan ng sibuyas na maaaring nagiging dahilan ng labis sa pag-aangkat, paliwanag ni Pangilinan, na kapag sobrang importasyon, tinatago muna ang mga sibuyas sa cold storage ng hanggang 6 na buwan at ilalabas kasabay ng lokal na anihan sa Marso at Abril. Dahil dito, bumabagsak ang presyo ng sibuyas at napipilit na magbenta ng palugi ang mga magsasaka. Habang mas malaki naman ang kita ng mga importer at trader kapag naibenta ang nakiimbak na produkto sa mas mataas na presyo pagkalipas ng ilang buwan.
7: Ang ating kahilingan sa ating DA at ang PSA, yung BPI, ayusin ninyo yung inyong mga datos para maiwasan itong over-importation na siyang umapatay sa mga magsasakang magsisibuyas sa ating mga farmers.
6: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
3: Maraming salamat, Rowen Cueto. Sinasabing may butas ang cargo vessel na sumadsad sa karagatang sakop ng bayan ng Badok sa Ilocos Norte na nagdulot ng oil spill. Balita naman mula sa Ilocos Norte, hatid ni April Rafales. Go April!
8: Tumagas ang langis mula sa nasirang cargo vessel na sumadsad sa baybayin ng Barangay La Virgen Mire. Makikita na sa tubig ang tumagas na langis o oil spill na nangangambahang lalawak kung hindi agad maagapan. Nagtulong-tulong ang mga itibang ahensya ng gobyerno gaya ng Philippine Coast Guard, Philippine Marines, Pulisya, BFP, DENR, local government, barangay at iba pang ahensya at grupo para hindi nalalawak pa ang epekto ng oil spill. Naglagay na sila ng absorbent pad para makuha ang mga tumagas na langis. Isa sa nagpapahirap sa grupo ay ang malakas na alon at hangin na sinasabayan pa ng pag-ulan. Kahapon sumadsad ang MV MCS-1 cargo vessel sa dalampasigan ng Badok matapos umano mapasok ng tubig dulot ng malakas na alon at hangin. Galing sa Curimaw, Ilocos Norte ang cargo vessel na may mga kargang buhangin na dadalhin sana sa Kalayan, Cagayan. May butas umano ang barko na dahilan na tumagilid na ito. Ligtas naman ang 15 tripulanteng Pinoy ng barko pero hindi pa masasabi ng mga otoridad ang lawak ng oil spill. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, April Rafales.
3: Maraming salamat, April Rafales. Yan po ang mga balita. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Dones.
2: DZMM Balita Ngayon. Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon Ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon. Aksyon Ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!
0: Hello po! Hello mga ating mga kuyang mga nini mga tutoy! Isang hapon kay ganda, Luzon, Visayas at Mindanao! Narito na naman po ang tambalan, ang programang handang umagapay sa inyong mga panawagan, hindi mamaya, hindi rin bukas, kundi ngayon na. Kasama po ninyo nag-iisang dalaginding ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero.
9: Magandang hapon mga kapamilya. Ito po ang programang DZMM Action Ngayon na maghahatid ng isang oras ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon. At ito ang Aksyon Ngayon!
0: Makikibalita po tayo sa Glan. Tama ba?
9: Yes.
0: Glan Sarangani.
9: Yes.
0: Okay, sa poblasyon. Dahil meron silang panawagan sa tubig at kuryente. Maya-maya lamang. Ito pa rin po ay epekto nitong nakaraang Lunes na paglindol nga
9: na
0: dyan sa mga bahagi ng Mindanao, Sarangani, Gensan, South Cotabato, saan pa ba?
9: Sabi nga ng mga kasama kong doktor, ay talagang isolated itong area nila. Dahil yung mga daan, yung kalye, talagang wala. I think talaga, yung Sarangani, lalo pa yung lugar na ito, ay naaabot lamang by pump boat.
0: Okay.
9: Dahil yung kalsada po ay hindi madadaanan. Yung major, hindi madadaanan ng mga sabihin natin, yung mga gustong tumulong.
0: Mamaya ho malaman natin kung paano rin po tayo makakatulong. Pero syempre magbubukas pa rin po ating klinika sa Estrella.
9: Yes, tatalakayin natin ang waterborne diseases. Kasi ngayon nga, sabihin natin, dahil sa lindol, may mga nasa evacuation, may problema tayo sa utilities, tubig, kuryente. Nagkakaroon din ng issue sa tubig. Nagbilin tayo, di ba? Ang Maynilad, may interruption ngayon, June 10, 11, at sinabi natin, isang doon sa mga sakit or isa sa mga issue na in advice natin, takpan ang mga lalagyan ng tubig.
0: Para hindi pagbahaya ng mga lamok.
9: Yes, no? Isa lang yan sa mga waterborne disease.
0: At saka merong nabanggit kasi pagkatapos ng lindol, ang lumabas sa gripo parang putik.
9: Dahil hindi natin alam yung mga underwater pipes or yung mga underground na butas. At syempre, ano pang nasa ilalim, hindi lang tubig, may kuryente, meron din yun sa septic tank.
0: Yan. Abangan nyo po ang ating talakayang pang-medical sa klinika sa Estrella. Baka meron po kayong mga katanungan, isipin na yun at ipadala at sasagutin sa atin ni Doc Dennis.
9: At sa panghuli, meron tayong modus na naman, Tita Winnie.
0: Imagine. Parang ano ito? Theft?
9: Pero alam mo, nadukutan ka. Nadukutan ng ating kapamilya. Ang problema, syempre, ang mga phones natin may mga data. At meron mga banking apps. At ito na, ginamit ang mga apps na ito para, you know, gumawa
0: parang
9: na
0: identity theft din, di ba?
9: Well, identity theft na, pati bank theft na rin. Pero ang
0: lahat
9: gusto kong malaman, ang gusto kong malaman, paano nila nabuksan ang mga bank apps na ito? Hindi ba lahat na ito may mga, sabihin natin, password, may mga identity na kailangan isubmit?
0: Paano niya nakuha, no?
9: Oo, at hindi lang kinuha yung pera. Nag-loan pa.
0: Alam mo, nung araw, mamaya na yan. Mamaya ako nakukwento.
9: Alam hindi ko kasi, yata yung nangyari sa'yo.
0: Nag-alert ang ginawa ng bangko para matulungan ako,
9: yes,
0: every time kasi merong nag-aano sa akin, nagno-notice,
9: mm-mm,
0: by email,
9: tama,
0: or by text na ginagamit yung aking credit card to buy something.
9: May transaction.
0: Oo, may transaction notification. Eh, well, tapos for details, may i-click ang link.
9: Yes.
0: So, syempre, do not click the link, mm, diba? Ang ginagawa ko, tatawag ako mismo sa bangko.
9: Mabuti, nakakamnek ka.
0: Nagtatanong ako. Kahit maghintay ako, Dok.
9: Kasi minsan, di ba, ang daming AI na ngayon. Yung pag tumawag sa bangko, ang daming wait pa ganyan. O, ang daming pang ano.
0: Oh, wala.
9: Wait ka na lang.
0: Kahit na 30 minutos yan.
9: Oh, oh.
0: Basta makakausap ako ng kahit na
9: agree
0: sino
9: ako dyan.
0: Para to clear, mm-mm, kung meron nga.
9: Dahil hindi mo alam sa dami ng transaction minsan na ginawa natin, hindi mo alam kung talaga ito ay sa'yo o hindi.
0: Right. So, ang ginagawa na nila ngayon, kada merong mangyayari sa credit cards,
9: yes,
0: ko, meron ako notif.
9: Pero alam mo, dapat irehistro yata.
0: Oo, naman. Oo.
9: May iba kasi hindi pa na... Oo, kung sino nag-issue po.
0: Oo. Eh, anak, mamaya po yan natin pag-uusapan. Baka meron kayong kaparehas na experience. Magtanong na po kayo dahil makakausap din natin para dyan ang spokesperson ng National Capital Region Police Office o NCRPO.
9: Yes.
0: Samantala, ito na po ang...
2: Litong-lito?
10: Litong-lito?
2: Gulong-gulo?
10: Gulong-gulo?
2: Pinagpapasapasahan?
10: Pinagpapasapasahan?
2: Pinapaasa? Oras na para sa Aksyon at Solusyon!
0: Para po sa ating aksyon at solusyon, ito nga po'y kaugnay ng nangyaring pagyanig sa iba't ibang parte ng Mindanao nitong nakaraang Lunes. Dahil nga sa sobrang lakas ng lindol, napakalaki po ng epekto ng nangyari sa barangay poblasyon Glan Sarangani, kung saan makikita sa mga larawan ng mga nawasak na infrastruktura, kalsada at tulay na hanggang ngayon hindi pa rin maaaring daanan ng mga sasakyan dahil maging ang mga itinalagang evacuation centers ay gumuho at lubhang napinsala. Walang nagawa ang mga residenteng nawala ng tirahan kundi manirahan na lamang pansamantala saan? Sa gilid ng mga kalsada.
9: Eto na, bukod sa kawalan na masisilungan, bit-bit din ng mga residente ang matinding takot. Dulot ng mga patuloy na matatayong at matitinding aftershocks.
0: Correct.
9: Para po kumustay natin ang kanilang sitwasyon, makakausap po natin si Antonio Acaron Jr., ang Assistant LDRRM Officer ng Poblasyon Glan Sarangani.
0: Ayan, nasa line 3. Hello, Sir Antonio. Magandang hapon po.
9: Good afternoon, sir.
0: Hello, sir. Pakilakas lang po yung boses.
11: Yes, ma'am. Good
0: ayan.
11: Afternoon, ma'am.
0: Oh, okay. Sir, update niyo po kami sa kalagayan dyan sa Poblasyon Glan, Sarangani.
11: Yes, ma'am. So far, same pa rin, ma'am. No electricity, no water, no internet, ma'am. No cellular, ma'am.
0: Naku, hanggang ngayon?
11: Unstable lang yung signal niya, ma'am.
9: Itong signal ng ano mo, mobile unit mo, mobile phone mo,
11: yes,
9: okay naman, stable naman po?
11: Unstable, ma'am.
9: Unstable.
0: Okay.
11: Sige,
0: we'll make this quick. Ano ang sabi ng inyong mga pinuno sa LGU o sa barangay man tungkol sa mga panawagan ninyo, Sir Antonio?
11: Ma'am, so, ma'am, mag-start na kami ng relief mass distribution. Pero kulang pa rin to. Kulang kami ng food and water.
0: Kulang pa ng food and water. Okay. Nakapag-reach out na po ba kayo sa munisipyo para malaan ng DSWD ang lugar ninyo? Oo.
9: Tumugo na sila, sir.
11: Yes, sir. Yung nagpa-sensor, yung DSWD.
0: Ayan. Pero, ang problema natin, yung transport, Sir Antonio.
11: Ma'am, hopefully, sir. Tonight daw, hopefully, possible na yung road going.
0: Ah, okay.
9: Kumusta yung mga hospital doon, sir? Sa tent pa rin po sila. Paano yun? Walang kuryente?
11: It's functioning din sila, pero yung pasyente nasa lapit sa hospital.
9: Despite na walang kuryente, kaya naman. Walang issue man.
11: Yes, and then, may generator naman sila.
9: Generator.
0: Kung yung mga kalsada maaayos kahit papano, this afternoon, yun pong pagbabalik ng utilities, kuryente, tubig, at kung ano pang pangailangan, kailan po daw kaya?
11: Hopefully, ma'am, kung maayos na yung mga daanan, papasok na din yung mga mag-aayos ang kuryente at tubig.
0: Dikit-dikit yun eh.
9: Yes,
0: no?
9: Oo.
0: Oo nga. Right, I know. Ano yung may mga major buildings ba? Structures? Bukod sa kalsada na apektuhan?
11: Yes, ma'am. Marami man. Yung municipal hospital ni ma'am, nag-collapse na. May mga business and self-establishment sa building, nag-collapse din. May mga schools na nag-collapse. Sa mga houses na, residential houses.
0: Yun na nga, Sir Antonio, ang mga residente daw nasa tabing kalsada na, nasa bangketa. Hanggang ngayon ba meron pa rin sa bangketa?
11: Yes, ma'am. It's not because na natira yung bahay nila. Yung iba, natatakot lang sa mga after shock. Kaya sila lumalabas sa bahay nila natutulog.
0: Oo. Eh, paano yun? Meron ba silang tolda kaya? Ano ba? Tent?
9: Ang supply ng tubig, meron po ba?
0: Meron naman.
11: Yung naman, may mga, ano sila, mga fisher camp. Yung iba, may tent naman.
0: Okay.
11: Yung iba, nabigyan ng tent dito sa may plaza namin yun.
0: Okay. Sige. Ano daw po? Sige, Sir Antonio. Manawagan po tayo. Baka may mga gustong kayong mga mensaheng ipahatid sa ating mga taga-subaybay.
11: Okay, so last round yung kailangan namin ngayon is potable water and food supply.
0: Ano po?
11: Potable water and food supply.
0: Potable water and food.
9: Supplies.
0: Okay.
9: Sana madaanan na yung kalsada eh.
0: Correct. Oo, kasi kunik-kunik.
9: Yun eh.
0: Sige, mangungumusta po kami bukas. Tanungin namin kung naayos na yung mga kalsada ninyo para maabutan na ng tulong ang inyong mga kasamahan dyan sa poblasyon lang sa Rangani. Thank you, Sir Antonio, ha? Sige po, ingat po kayo.
9: Thank you, sir.
0: Okay. Si Sir Antonio at Charon. Sige po. Ayan, si Sir Antonio at Charon Jr., ang Assistant LDRRM Officer ng Poblacion Glan sa Rangani. Naalala mo noong nagkaroon ng lindol sa Cebu, ganyan
9: yes,
0: din?
9: Yes, oo.
0: Diba?
9: Hiniloan.
0: Hindi nga makapasok ng bahay kahit wala namang nangyari sa bahay nila gawa ng natatakot.
9: Ang mga kasama kong doktor na ka-message ko kagabi, naka 285 aftershocks na daw.
0: Diba? Oo, sino
9: so
0: ba
9: alam mo, yung aftershock nila ay hindi yung maliliit. Uh-oh. May mga intensity 5 at 4, Tita Winnie. So talaga mararamdaman mo.
0: And not just that, Doc. Kasi kung naranasan mo yung ganong klase ng experience.
9: And then may multiplier ka pa.
0: Doctor Mario Joseph, talaga na mga
9: hindi natin nararamdaman ang naramdaman nila kaya naiintindihan ko na ayaw nila bumalik sa bahay nila.
0: Eh ako rin siguro.
9: Diba?
0: Ganun din ang mangyayari lalo na't may pagyayanin
9: yes.
0: pa, 'di ba? At sabihin mo nang bago ang bahay ko pero kahit ano pwedeng yun nga building pinadadapa.
9: Maayos na building,
0: diba?
9: Nakita mo na tiba ay mga tuklap na cement wall and
0: correct?
9: Everything.
0: Oo. Naku, ipagdasal po natin ang ating mga kapamilya dyan sa Mindanao. Makakalampas din po tayo sa experience na
9: yes.
0: ito. At syempre pa, sa ilang sandali lamang po yung magbubukas ng ating klinika sa East Renta. And for today,
9: pag-usapan nga natin yung mga waterborne diseases.
0: Yan. At siguro, Dok, idagdag mo na rin yung mga pwedeng tawag, bukod sa waterborne diseases, other diseases that they can acquire because of these tragedies.
9: Oo naman, yes.
0: Diba? Please, baka meron kayong mga katanungan, meron kayong gusto pang itanong kay Doc, i-text na yan sa ating DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio social media accounts. Pwedeng-pwede rin po kayong magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
9: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101, local 567-1567-2 or 5673.
0: Yan at marami pang iba dito lamang po sa ating programang
9: Aksyon Ngayon!
0: Bago ang lahat, Dok!
9: Ang oras, alas 2:21.
10: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Aksyon ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
12: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Ginhawa pa. Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex!
13: Vitex Tinduel is the generic name of Plemex Forte. Symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butik o drugstore na malapit sa inyo.
2: DZMM! DZMM!
14: Tayo na

0: AMDZMM.
1: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
2: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterrey, KZ Tandangan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd. Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Kalusugan ang lahat ng bawat pamilya.
5: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon na kalusugan,
6: kailangan ng babae na maaasahan.
5: Ako po si Master James Alejandro.
6: At ako po si Ate Nams Turla.
4: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
5: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
7: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
4: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Pagandaan po muna natin ang mga balita. Todo-todo pagbabalita ng Radyo Patrol, una sa Hanay, Malacanang. Malacanang, tiniyak na patuloy ang mga hakbang ng gobyerno para tumaas pa ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho. Oo, bumaba daw, sabi sa survey. Na ito balitang kumpirmado sigurado mula Malacanang ni Radyo Patrol, Cristiani Osores.
10: Tuloy-tuloy ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para patuloy na tumaas ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, bagaman tumaas ang employment rate ngayon itong nakalipas na Abril, hindi pa rin tumitigil ang pamahalaan sa paghihikayat sa mga namumuhunan para makalikha ng kalidad na trabaho, makapagbigay ng kabuhayan sa mga nawawalan ng trabaho at sa mga OFW na bumabalik ng bansa. Ang positibong dato sa employment ay sumasalamin anya sa katatagan ng mga manggagawang Pilipino at sa pagsisikap ng gobyerno na makatulong sa pagbibigay ng oportunidad sa mga kababayan. Sa datos ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev, abot sa 48.89 million ang kabuuan bilang ng mga Pilipino may trabaho noong Abril, kung saan 2.3% ito ay mula sa services sector. Binigyan din ng bagong Labor Secretary na si Francis Tolentino na patuloy din sa pagtutok ang administrasyon para makalikha na mga dagdag na trabaho, social protection at pagpapabuti ng iba pang public services. Iginiit naman ni Castro ang layunin ng administrasyon na higit pang palakasin ang kakayahan ng mga manggagawang Pilipino sa pamamagitan ng mga training at reskilling para maitaas ang antas ng kanilang kakayahan at maging mas competitive sa trabaho at sumabilis sa pagbabago ng labor market. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Cristian Osores, DZMM.
9: Salamat sa iyo, Cristian Osores.
11: Sweldo ng mga Senate employee hindi madidiskaril ayon kay Acting Senate President Win Gatchalian. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Man.
12: Paliwas sa pagkaba ng ilang Senate employees na baka wala silang swelduin bukas, sinabi ni Acting President o Acting Senate President at Senate President pro tempore Senator Win Gatchalian na may sweldo bukas ang mga Senate employees. Paliwanag niya, nakausap na niya ang Land Bank of the Philippines para kilalanin ang kanyang pirma sa mga dokumento. May automatic debit arrangement na rin sila sa LBP. Bukod dito, matatanggap din ng mga maintenance and other operating expenses o MOOE ng mga senador at committee ng Senado. Sabi ni Gatchalian, prioridad niya ang kapakanan ng mga empleyado kaya tinaayos na nila ang mga dokumento. Maging ang promotion ng mga empleyado at incentives ay naaksyonan na din niya na mas maaga pa sa target date. Garantiya ni Gatchalian na hindi madidiskaril ang operasyon ng Senado at walang benepisyo ang mahihinto na para sa kanilang mga empleyado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado,
9: Robert,
12: ito ang Radyo Patrol.
9: Robert, may question lang ako tungkol dyan, diba? Kasi ayaw bumitiw ni Senator Alan sa pagiging SP. Hindi kaya magkaroon ng double signature para sa mga ganitong aspeto?
12: Tama.
9: Oo, hindi kaya problema yon?
12: Oo. Dito, Winnie, nasagot na yan ni Acting Senate President Win Gatchalian. Sabi niya, hindi pwedeng magyari na dalawa silang signatory sapagkat siya yung kinikilala na acting Senate President ng House of Representatives ng Malacañang Palace. Kaya magkakaroon ng problema kung nakapirma din si Senator Alan Peter Cayetano. Sabi niya, ang may power na pirmahan yung mga dokumento at yung pirma niya, yung kikilalanin. Kaya hindi siya papayag na dalawa silang pipirma, Tita Winnie.
9: Ayun. Okay. Thank you sa paglilinaw, Robert.
12: Balik sa inyo, Tita Winnie.
9: Yan ang balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol Robert Mano sa siwang lalaki. Asado matapos mahulihan na higit ilan do?
11: 28.6 million na sa Puerto Princesa. Pero anong pera?
9: Ito na ba to? May malaman natin mula sa balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol Marlin Padiernos.
0: Tita Winnie at Bailey sa kulungan na basak ng dalawang lalaki matapos umunang mahulihan ang higit 28.6 million pesos na halaga ng illegal na sigarilyo sa Barangay Santa Monica, Puerto Princesa, Palawan. Sa ulat ng kapwa umunang takasan ng dalawa ang mga pulis matapos umunang silang sitahin sa checkpoint operation ng mga otoridad. Nang inspeksyon din tumambad sa mga operatiba ang nasa 188 master cases ng assorted cigarettes, isang puting truck na nakarehistro umano sa isang marketing firm. Kasalukuyang nang nasa kustodiya ng mga pulis ang mga suspect na naharap naman sa mga paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act, Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, National Internal Revenue Code at Graphic Health Warnings Law. Nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng mga pulis upang matukoy kung saan nagmula at saan dadalhin ang naturang mga kontrabando, kaya na rin kung sino ang nasa likod ng illegal na operasyon nito. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlin Padiernos, DZMM.
11: Maraming salamat, Marlin Padiernos.
9: Ilan lamang yan sa mga importanteng balitang kailangan nating malaman sa oras na ito. Abangan po ang iba pa mga balitang ihahatid ni Tony Velasquez mamayang alas 4 ng hapon sa Headline sa Hapon.
8: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda. Aksyon ngayon!
9: Bago po ang lahat, meron muna tayong pasasalamatan. Thank you po!
13: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
9: Yun! Thank you, Hannah! At bago magbukas ang ating klinika, Dok?
11: Bago tayo magbukas ng klinika sa Istrenta, gusto ko lang manawagan, humingi ng tulong. Okay. Dahil itong si ang aming co-chapter po no, ng Philippine College of Physicians ng Soksagen, South Cotabato, Sultan Kodarat, Sarangani at Jensan ay nagko-call for support. Makikita po natin sa ating monitor, may calls for support for the earthquake affected communities ng Jensan at Sarangani Province. Oh, wow. Ito pong Soksagen chapter ng Philippine College of Physicians of PCP ay humihingi ng tulong para tulungan namin ang mga affected communities doon sa local city. Meron pong bank account silang binigay, yung BPI po, account number 9340-007058, or pwede kayo pumunta sa Facebook page ng PCP Soksagen Chapter para sa iba pang mga detalye.
9: Okay, tumulong po tayo.
8: Bukas na ang klinika sa Istrenta sa Aksyon Ngayon!
11: Bukas na itong ating klinika sa Istrenta, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapo sa budget, hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi niyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
9: Waterborne diseases. Pag ba sinabing waterborne diseases, Doc, ito yung mga nakukuha sa maduming tubig lang?
11: Pwede rin sa malinis na tubig kasi binanggit natin, yun, pag nag-imbak tayo ng tubig sa balde, takpan. Clean water yun eh. Kasi diyan nagbi-breed ang mosquito para sa dengue.
9: Totoo, totoo. Tsaka kahit na tanatakpan nyo doon, kailangan papalitan din yun.
11: Dahil stagnant siya. Oo. Nagkakaroon ng kitikiti.
9: Oo.
11: At pusa siyang mag-multiply.
9: Di ba nakaka... It's diba? A wonder.
11: Diba? Madalas mo rin tanungin sa akin yan, Tita Winnie, saan nang galing? Paano nang galing? Tanungin kita, paano nang galing? Ang kitikiti na yan, nakatakip yung naman. Balde.
9: Diba?
11: Malinis yun, galing gripo. Sige, yun ang sagot ko. Nagkakaroon talaga.
9: Nagkakaroon yes. talaga sila.
11: Kaya pag pinag-usapan natin waterborne diseases, yes, pwedeng yung pugaran nila yung tubig or iniinom kasi natin yung iba. Ginagamit din natin ang tubig sa paglinis ng gulay, correct. Yung pagluluto natin, or sangkap sa pagluto rin.
9: And hindi lang naman pagpupugad ng lamok,
11: oh,
9: Dok.
11: No, hindi.
9: Diba nagkakaroon din ng ano ba yung umido ba?
11: Yun,
9: molds?
11: Oo, oh, oh, yun syempre yung stagnant siya eh. Ibig sabihin hindi kumikilos, hindi siya running water.
9: Uh-oh.
11: So medyo may pagkakataon mag-multiply din. Kagaya ng ating bituka kasi, ang tubig natin eh hindi naman perfecto, di ba? Kaya nga ayaw natin, pag may doubt tayo sa tubig natin or sabihin natin may mga kalagayan kagaya ng bagyo, bahay, mm-hmm. everything, pinapakuluan natin ang tubig.
9: Right.
11: Dahil hindi natin masabi na puro or completely walang bakterya. May binabanggit ka, may makikita kang parang mga scum, yung mga pag-iipon sa tabi ng tubig.
9: Oh, yun na yun. Sa gilid mismo ng drum, di ba?
11: Kasi surface tension yan eh.
9: Yes.
11: So kakapit po yan sa pinakapader ng lalagyan o ng balde.
9: At ito nga lately, pagkatapos ng lindol, meron nga nagbanggit na yung tubig daw nila sa gripo ay parang burak.
11: Yes, agree ako dyan. Kasi ano ba na, ang mga tubo natin, mga pipes natin, underground yan, Tita
9: yes.
11: Winnie. Eh. Maliban sa underground ang ating pipes, meron din tayo mga waste product na naka-imbak sa ilalim po.
9: Uh-oh.
11: Kaya meron yan, sa community medicine, may ginagawa tayong distansya between clean water at yung septic area.
9: Uh-oh.
11: Eh, paano kung talagang na-disrupt?
9: Uh-oh.
11: Kung infrastruktura natin ay nasira?
9: Uh-oh.
11: Eh, may leak. Hindi nag-uusap yung dalawa.
9: Okay, yun nga. So, kailangan mag-ingat.
11: Yes.
9: Ano-ano ba itong mga waterborne diseases, Doc?
11: Eh di siyempre, nandiyan na siguro si dengue na pinag-usapan natin.
9: Yes.
11: No, no? Pwede natin i-detalye natin ang dengue, one of the episode natin. Pwede din yung diarrhea, gastroenteritis.
9: Uh-uh.
11: Dahil kung hindi tayo maingat at nainom natin ang tubig na hindi okay.
9: Hmm.
11: Kadalasan, pag diarrhea ng kabataan yan, minsan virus yan eh.
9: Okay.
11: Okay? Yung rotavirus. Ang problema, meron din bacterial.
9: Okay.
11: Meron din tawag na tinatawag na amoebiasis o amoeba, di ba?
9: Parasite.
11: Meron din parasite na iba.
9: So,
11: ingat lang po. Diarrhea and gastroenteritis. Pag sinabi natin gastroenteritis, taas at baba, sukat tae.
9: Oo. Paano natin katulad noon, wala silang tubig.
11: Mm-hmm.
9: Mabuti na lang kung meron kang rasyon ng bottled water.
11: Yes.
9: Paano kung wala?
11: Well, ang pinakamainam gawin natin boil.
9: I-boil,
11: papakuluan natin ito, ano? Ang perfect boiling dapat, ang dapat na sabihin natin para ma-sterilize, 20 minutes of boiling.
9: 20
11: minutes. 'Yun ang talagang technical proper way to.
9: Is it rapid boiling?
11: Hindi,
9: or pwedeng
11: kulo.
9: Simmer
11: no,
9: lang.
11: Kulo. Magbibilang tayo ng 20 minutes kung kailan siya nagsimulang magkulo.
9: Nagkulo, yun. Hindi ka
11: hindi
9: umpisa 20, ng salang.
11: Wow, hindi yan 20 minutes ng init.
9: Simula
11: ng kulo, numero, yan ang start ng ating stopwatch.
9: Ang tagal naman.
11: Yes, kasi yun iba kasi, pag mainit, tinitigil na. Pero studies, yung mga pag-aaral, nakikita natin, pag kinulture natin yung mga tubig na ganun, maski na sabi natin, hindi malinaw. Wala tayong makukuha mikrobyo o bakterya.
9: Talagang patay na patay.
11: Yun.
9: Okay. Pero syempre, importante rin, Dok, pagkatapos mong pakuluan, yung pag-iimbakan mo.
11: Oo naman. Dapat malinis ang lalagyan natin. Nakatakip.
9: Oo.
11: Hindi ba? May mga bote tayo sa refrigerator. O sabihin natin dyan sa ating tukador na naka-open.
9: Ang ginagawa ko nga pagkaganyan, ano, yung bote.
11: Oh, yes.
9: Binabanyusan ko lang muna din ng mainit na tubig.
11: Oo, parang wash-wash ba?
9: Oo.
11: Para nag-ano ng bote ng pang-dede ng baby natin.
9: Oo,
11: diba?
9: Para tapos tsaka ako itataktak,
11: yes.
9: tsaka ako lalagay yung tubig. Pero may tanong ako dyan.
11: Mm-hmm.
9: Merong may argument to, debate, okay, tungkol sa plastic at glass.
11: Oo. Ang ganito yan, huwag natin ilagay yung kumukulong tubig naman sa plastic. Diba?
9: Kasi matutunaw yan!
11: Hindi lang matutunaw, nag-disintegrate yung uri ng plastic.
9: Ay, may ganun?
11: Oo, may component yan eh. Yan ang pinaka, yun ang pinaka debate nila. Hindi dahil plastic siya, huwag lalagyan ng tubig. Hindi. Kaya kita mo, ano ba ang sinasabi ng pag-aaral? Huwag daw ilagay ang ating bottled water sa loob ng sasakyan,
9: yes,
11: habang tayo ay nakapark o
9: yes,
11: nakasara,
9: yes, yes,
11: dahil mainit.
9: Right,
11: dito
9: right,
11: nagbe-breakdown ang component ng plastic.
9: Correct.
11: At siya'y naiinom natin. Ganun okay din, pag nagpakulo ka ng tubig, huwag ilagay ng mainit pa. Cool down muna.
9: Uh-oh.
11: Bago ilagay sa ating lalagyan.
9: Para hindi mag, ano yung
11: para
9: chemicals.
11: Para hindi magka-problema, oo po. May action ng uh-oh init, uh-oh, pwedeng mag-disintegrate o napatunaw ang component ng plastic na hindi okay sa ating kalusugan.
9: FYI lang po, kasi I know, may dami rin sa atin ang nagre-reuse ng mga plastic. Kasi isa yan sa mm-mm mga, well, sabihin natin, Save the Earth Movement project. Ano. Pero, maging maalam din tayo sa
11: yes, kung food grade ha.
9: Food grade. Meron kasi nakalagay na talagang pwede mong i-recycle mm-hmm or i-reuse.
11: Alam mo ba, sinusulat dito ilan beses.
9: Right. Makikita nyo yung triangle na may arrow.
11: Arrow na paikot-ikot. Rotonda.
9: Sa gitna may number. Merong hanggang 5.
11: Yes.
9: Na-experience mo yung
11: 5?
9: Yes, meron. Kasi sabi ng mga manufacturer, ang pinaka matagal na usage ay 5 to 6 na beses.
11: Yun ang safest na
9: safest.
11: Wala tayong magiging komplikasyon.
9: Anong ibig sabihin nun? Yun ang ilang beses mo na pwede siyang gamitin
11: yes
9: ulit.
11: Parang mga tinatawag ng microwavable plastic din.
9: Yun.
11: May ganun din na kasulatan, Tita Winnie.
9: Hindi sila forever.
11: No, not forever. Hindi.
9: Oh, pagkatapos nyo nang gamitin ng 6 hanggang 6 na beses, lagay nyo
11: na
9: sa recycle bin.
11: Oo.
9: At ang mga malalaking kumpanya na ang gagawa kung paano sila manufacture ulit.
11: Yes.
9: Okay.
11: Yan. Maliban dun sa gastroenteritis, Tita Winnie, kung iakyat natin ng antas na mas typhoid fever.
9: Ano ba yung typhus? Alam ko lang.
11: Bacteria ito eh. Salmonella typhi.
9: Bacteria pala ito?
11: Oo, Salmonella typhi ito.
9: Salmonella?
11: Uso ito sa tag-ulan dahil fecal oral route. No?
9: Kaya
11: ibig sabihin sa dumi, maduming tubig na may contamination ng dumi. Okay? That's why yung septic tank and water source, napaka-importante pag-usapan yan. Yung distance ng dalawa
9: okay
11: at yung integrity ng iyong pipe.
9: So, ano, may marami ka nang nabanggit to kay na mga sakit eh.
11: Yes, yes.
9: Magkakaiba ba ang sintomas nila at magkakaiba ba ang treatment?
11: Well, iba-iba ang sintomas. Karamihan, syempre, magpre-present ng pagtatae. Tubig.
9: Okay.
11: Okay? Pagtatae. Kaso, kung ang contaminated water mo ay isang klaseng virus, kagaya ng hepatitis, walang pagtatae yan.
9: Oo nga.
11: May mataas na lagnat, babagsak ang lagnat,
9: okay,
11: maninilaw ka.
9: Yon.
11: Hepatitis A.
9: Okay.
11: Pwede yon.
9: Okay, okay.
11: Pag dirty ang pagkain at ang tubig.
9: Okay.
11: Diba?
9: Okay.
11: Dahil, or pagkain, pag A.
9: Okay. Pagka yung intestinal.
11: Intestinal flu diarrhea, naman.
9: Diarrhea.
11: Pag umakyat medyo
9: puking
11: sa taas pa, mayroong pagpagsusuka.
9: Ah, okay. Eh, yung tipus.
11: Ang tipus kasi, pwede rin pong high

0: araw ini. Dahil ilan species or ilan variety, may 13, may 23, di ba? At syempre yung mga every year, yung annual flu vaccine natin.
1: Ay, pneumonia at saka flu vaccine.
0: Yes.
1: Ask your doctor for more information.
0: Tama.
1: Okay. Meron pa bang tanong? Pakiangat nyo nga po. Wala
0: pa.
1: Okay.
0: No,
1: so, huling mga paalala. Hindi. Okay, de, tapos na tayo sa waterborne. Kaya, ang pwede nilang buhang sakit, dok, lalo na yung natutulog sa kalsada ngayon sa bangketa.
0: Siyempre, nagkakaroon sila ng exposure sa elements. Nature ba? Di ba? Sabi mo nga, nahabugan. Or sabihin natin, waters.
1: Okay.
0: So, dapat keep dry tayo.
1: Keep
0: at
1: dry.
0: Naka-expose ka, wala tayong bubong, or nakatolda, so medyo may pagka-vacuum, may naipit yung hangin, sapat na pag-inom ng tubig.
1: Sapat na.
0: Dahil nakaka-dehydrate ang init,
1: correct.
0: Init at labig, nakaka-dehydrate. So dapat sapat po ang ating hydration status natin.
1: Ayan. Magpapatuloy po tayo, sandali lamang.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
1: May nagmamadaling importanteng balita si Radyo Patrol Bert Dizon.
3: Tita Winnie, ibinasura ng Korte Suprema ng Supreme Court and Bank ang petisyong inihain ng gurong si John Barry Tayam kaugnay ng usapin ng valid quorum sa Senado noong June 3. Matatanda ang hiniling ni Tayam sa Korte Suprema na ideklarang valid ang quorum sa sesyon ng Senado noong June 3 kung saan 12 senador lamang ang pisikal na dumalo. Ayon sa Korte Suprema, pinapawalang bisa ang petisyon dahil sa kakulangan ng legal standing o sapat na batayan upang maghain ng kaso. Dagdag pa ng SC, nabigo si Tayam na patunayan na siya ay may direkta o siya ay direktang naapektuhan o nanganganib na maapektuhan ng mga aksyong kanyang kine-question. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol per T-Zone DZMM.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Reports!
1: Maraming salamat, Bert Dizon. Abangan po ang iba pa mga detalye sa ulat na yan. Samantala, sa pagpapatuloy po ng ating klinika sa Istrenta, baka kayo nabitin sa ating usapan. Huling paalala ni Doc.
0: Personal hygiene, safe drinking water, kailangan po natin. Yun lang po ang basic natin. Ano? Tsaka manatiling malinis. Bago at pagkatapos kumain, ay maghugas ng kamay.
1: Nabanggit mo yung hygiene. Pwede ba sila magkaroon ng mga skin diseases?
0: Meron. Magkakaroon din ng skin diseases yan. Sabihin natin, yung mga nakahiga sa kalsada, yung mga nasa evacuation center. Yan. Kaya yun hygiene ang pinag-uusapan ko dito dahil exposed ka eh. Nandyan tayo sa isang lugar na medyo congested din.
1: Uh-oh.
0: So, hindi naman kailangan mga special equipment, tubig, sabon.
1: Ayan.
0: Yun lang po ang pinaka-basic.
1: Doc, I don't know if this is far, but this is regarding mental health.
0: Yes.
1: Because sa tindi kasi na na-experience ng mga kapamilya natin dyan sa mga apektadong lugar sa Mindanao ng earthquake, bilang magulang, anak ako, nito ang na-experience, paano ko kaya i-address ang anak ko? At saka paano ko rin naman i-address yung trauma ko sa sarili ko?
0: Tinanong ko yan sa psychologist at psychiatrist na mga kakilala ko.
1: Okay.
0: Kanina umaga lang.
1: Oh, sure.
0: Diba?
1: Good.
0: Sa araw, di ba? Pag-usapan ni natin ito.
1: Right.
0: Dahil allow them to talk.
1: Allow
0: no ang nararamdaman nyo, nararanasan nyo. Dahil nakita lang natin, nag-hold, duck and everything, nag-hide sila. Pero after that, ano ang natanggap, ano na-experience nila? Allow them to talk.
1: Okay.
0: Allow them to narrate. Doon natin makikita anong trauma ang nakuha nila.
1: Okay.
0: Kung tayo nga, mga adults, na trauma, ayaw bumalik sa bahay. Humiga na lang, titira muna ako sa kalsada. Di ba? Ganun din, lalo ng kabataan. Dahil tayo, may mga karanasan na tayo na iba't ibang unos, yung mga lindol at bagyo.
1: Yes.
0: But these are young children. Flag racing. In class.
1: Kasi tulad na lang ni Tita, naalala ko 6 years old.
0: Tama.
1: Ano? Tapos may napanood ako sa isang video din naman, yung lola talagang nag-hysteria. Tapos
0: kinarga lahat ng apo niya.
1: Yung apo niya. Paano yung dapat na bantayan kong galaw ng anak ko para masabi ko na may there's something wrong?
0: Hindi. Allow them to talk na.
1: Allow them.
0: Yes. You allow

0: I initiate a talk or will I wait?
1: Oo, kung umusta ka.
0: Ah, may initiation.
1: Mangumusta ka. Okay, okay. Pero kasi wala nagtatanong eh. Since akala mo wala akong physical na sugat, hindi ako nadaganan, yes, hindi ako nadapa, okay na ako. Pero yung nangyari, tumakbo ako eh. 7:37 na umaga. Kailangan ko lumabas ng bahay.
0: Eh siguro tsaka listen, ano?
1: Yes, Doc. Pakinggan mo, yun. Normal ba ang kanyang kilos? Yung kanyang performance sa class.
0: Right.
1: Performance sa trabaho. Na natili pang okay siya. Yun lang yung movement ba? Yung parang, baka mahulog lang yung kutsara, biglang natakot na siya na may malaking baklang dumaan sa kalye. Vibration, mararattle na siya. Yun, those little movement, little acts, makikita natin, teka, bakit siya affected dati? Yeah. Dumada naman ng mga sa labas natin.
0: Hindi siya nagre-react.
1: Oh, wala, di ba? Ngayon. So, dapat medyo close observation, huwag natin i-overthink.
0: Ayun.
1: Huwag din na gumawa ng question.
0: At ibig sabihin ng overthink?
1: Hindi yung parang nag-react lang siya, ay may problema na siya. Ay, huwag naman yun. Yung repeated ba? Makikita mo yung performance, yung activities of daily living, right, yung performance sa eskwela, sa trabaho, apektado. Epsoy! Medyo, yan. Medyo mag-isip-isip tayo.
0: And siguro din, yung mga matanda, okay, nandyan na kayo sa kalsada, sa bangketa.
1: Yes.
0: Mano ba naman mag-tipon-tipon kayo, no? Parang nagkaroon kayo ng sariling session,
1: yes,
0: sa community.
1: Pag-usapan. Bakit ka nandito? Anong nangyari sa'yo? Saan ba kayo nung nangyari yan?
0: Kwento-kwento lang.
1: Kwento-kwento para mailabas. Parang, amo mo yung takot ko? Yung gano'n? Yan, if let them express their emotions.
0: Right. Ayan, nasabi mo na ba itong...
1: Hindi pa rin tayo.
0: Nasa Facebook at TikTok si Doc.
1: May mga social media pages po tayo. Gamitin lang natin ang official username natin at Doc Dennis Official. Mag-follow, mag-like, mag-share para sa ipang mga payong medical o anumang makabulang huntahan na may kinalaman sa kalusugan, mag-message lang po kayo.
0: Babalik kami dito po sa
1: Aksyon Ngayon.
2: Ang puso ng DZMM. Aksyon Ngayon!
1: Oras, alas 2:49.
3: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!
2: Aksyon Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins with proper diet and exercise health. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
7: Liver up na tayo
6: with Liveraid Pro.
8: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Huwag magpapabudol! Huwag magpapascam! Laging maging maalam kung ano ang bagong
2: modus!
7: Modus!
0: Nakakaloka ito nangyari dito kay Christine Delgado. Ito, nasa linya natin si Christine Delgado na nakawan. Tapos si nag-report naman sa bangko.
1: Oh.
0: Tapos si okay na daw sabi ng bangko. Pero nakuhanan pa rin ang pera.
1: May 50, may 27,000.
0: Yes.
1: Nag-loan pa at nag-shopping.
0: Nagpunta sa presinto. Hindi daw sa kanila, kundi sa isang dibisyon.
1: Yan.
0: Cybercrime. Nagpunta sa cybercrime.
1: Wala akong IT on duty.
0: Bakit nagkaya?
1: Tingnan natin.
0: Si Christine, hello. Christine.
11: Hi po.
0: Hi.
11: Hi.
0: Oo, narinig po ba yung parang sinamarize na namin kasi yung nangyari sa iyo. Inay ko. Okay, okay. Question number one, yung tungkol sa bangko. Inireklamo mo ba doon sa bangko matapos na patuloy ka pa rin nakukuhanan ng pera?
11: Opo. So, pagkatapos po nung pag-snatch sa akin, tumawag po ako agad sa bangko.
0: Kinala
11: ko yung account ko kasi po sabi ko na nanakawan po ako.
0: Oo.
11: Then later na nung tumawag uli ako, pinacheck ko po yung transaction, sabi baka pag-transfer pa rin daw po ng pera, 50,000 saka 27,000.
0: Yun na nga, ano,
11: gumawa
0: Christine.
11: Lang po, gumawa yun... lang po siya ng bagong e-banking.
0: Ah, nag-apply siya under your name ng
11: opo.
0: Bagong e-banking.
11: Opo.
1: Pero ganun pwede kabilis ba yun?
0: Oo.
1: Tsaka, ano account number ang ginamit niya?
11: Yung bali po, kasi nasa kanya po yung
1: phone mo.
11: Pin ko, saka yung email ko.
0: Yung
11: then,
0: pin...
11: nakagawa po siya ulit.
0: Yung pin mo, nandun sa cellphone.
11: Bali po yung... ang gamit lang niya po is yung email ko. Kasi
1: email?
11: Na-hack po niya agad yung email ko.
1: Okay.
11: Yan yung OTP sa phone,
1: oo.
11: Sa SIM.
1: Paano niya nalaman ang email mo? Paano niya nakuha ang email, tunay na email na ginagamit mo sa official transaction?
11: Opo. So, bali po, pagkakaintindi ko po, ang need lang po nila is yung SIM card ko po para ma-open nila yung email. Kasi di ba po pwede mong i-input email
1: okay.
11: username
1: so,
11: or yung number
1: ito ba?
11: Po tapos yung OTPs ma-change na po nila yung
1: Christine,
11: forgot password.
1: Itong sinasabi mong app na ito, hindi ito banking app. Ito yun sa ano natin. Online.
11: Email
0: po. Email. Sa email. E-wallet.
1: E-wallet ito. Tama?
11: Apo. Bali po nung na
1: that's why e-wallet is
11: email.
1: Code.
11: Doon nila na-access
1: and yung phone number.
11: Mga bangko.
1: That's why SIM card ang ganap.
0: Okay. Ngayon, nagpunta ka sa police. Tawag dito. Ano sabi ng police?
11: Yung sa police po, sabi pupunta po ako ng cybercrime.
1: Mm. Tapos?
11: Tapos sa cybercrime naman po, ano, sabi, hindi po nila ako matutulungan na bitleave nung mga Gmails ko. Wala daw po silang IT. Tapos, mahihirapan daw po silang mag-track.
0: Ganun?
11: Kung hindi po nila alam kung sino yung ang kakasuhan.
0: Okay, sige. Pero nag-update sila sa iyo ng June 10. Ano sabi?
11: Apo. Bali, may tumawag po sa akin ngayon.
0: Mm.
11: Na, kasi, bali, nung pumunta po ako sa MOA, na request po ako ng CCTV.
0: Oh.
11: Pero hanggang ngayon po, hindi pa nagre-reply daw po yung
1: you request mo.
0: Ay, ganun.
11: So,
0: sige. Nasa...
11: Ito na pa daw po.
0: Oo. Meron na... nasaan?
1: Nagamit din yung ano mo, no? Yung sabihin natin, phone mo sa pag-shopping, ano? Nagamit din. May big amount din.
11: Opo, opo. So, Shopee po.
1: Sa 24,700 din, ano? Hindi mo malapa yes, na-freeze ito? Na-freeze mo ba?
11: Bali po yung mga Shopee ko, bukas lang po kasi yun sa phone ko,
1: okay,
11: na kapag login lang po ako through face verification.
1: Face verification.
11: Na loan sila
1: so, sa
11: kal-
1: Okay. Sa current situation natin ngayon, na-hold mo naman lahat ng banking apps mo. Wala naman additional na expenses na. Or expenditure na nag-commit.
11: Yung sa ngayon ko, yun po yung ano ko. Yung sa...
1: Yeah.
0: Okay. Nito, ano, Christine, ilalapit namin sa cybercrime unit ng anti-cybercrime unit ng PNP. Ang naging experience mo, pati rin yung sinabi sa Cavite na wala silang IT pero cybercrime division sila.
1: Yun nga eh.
0: lahat ng mga ano mo, ng mga detalyeng nabanggit mo dito sa amin, ibibigay namin sa kanila. Tapos tawagan ka namin ulit pagka naririyan na ang ating kakausapin sa anti-cybercrime unit division, unit ng PNP. Ha, Christine?
1: Para may update tayo, para may action tayong gagawin.
0: Parang ang nangyari lang sa atin ngayon ay overview kung anong nangyari sa iyo at paano ka matutulungan. Okay, parang meron tayong ano, moving forward, Christine, ano ba ang gusto mong solusyon sa problema mo?
11: Opo, sana po, yung kasi nag-file po ng dispute din sa BD,
1: sa bangko.
11: Opo, tapos dininay po nila kahit na sabi ko sa kanila nauna yung tawag ko kesa sa pag-transfer, dapat na-hold yung account pero hindi po nila gawa. So, sana mabalik yung pera ko. Okay. Kasi nagawa ko naman po yun. Then, for awareness na rin po, kasi nakakita po ko ng mga ebidensya, like yung mga GCash transactions, yung transactions alone. Kung mabigay ko siya sa police, sana po makatulong para matrain.
1: So, huwag ka mag-delete, ha? Huwag ka mag-delete.
0: Keep them all. Huwag mong i-delete, sabi nga ni Doc. Okay, very good. Sige, balikan pa namin, Christine, ha?
11: Opo, thank you po.
0: Sige. Abangan nyo po natin matutulungan itong si Christine Delgado. Dalawa ang kanyang hiling. Yung pera sa bangko at saka yung report niya sa police.
1: Timeline eh.
0: Sana matrace at meron daw siyang mga dokumento makakapagpatunay ng mga transaction.
1: Yes.
0: O siya, hanggang bukas na lamang po. It's already less than a minute to go bago mag-3. Nandiyan na po si Chang Ami Perez Castillo para sa kanyang programang
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Ako naman po ang inyong Tita Winnie Gordano.
1: Ako ang kapamilya, Doc Dennis.
0: Para sa
1: Action ngayon.
0: Hanggang bukas. Bye!
1: Bye-bye!
12: Winnie Cordero, Doc Dennis sa Action ngayon sa DZMM.
13: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pupuno ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po'y kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 2 minuto makalipas po ang 3 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Narito po ang ating mga balita. Tiniyak ng League of Cities of the Philippines ang tulong para sa mga member cities na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sinabi ni LCP President at San Juan City Mayor Francis Zamora na patuloy ang kanilang assessment at pakikipag-ugnayan sa mga kasaping lungsod para matukoy ang mga kinakailangan tulong. Nakipag-ugnayan na rin si Zamora kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes kasama ang iba pang alkalde sa Metro Manila para gawing tuloy-tuloy ang earthquake drills at iba pang simulation drills bilang paghahanda sa mga sakuna.
4: It's always best to be prepared, to be refreshed sa ang mga evacuation centers, anong mga protocols pag lumindol. Yung the big one na talagang pinaghahandaan po natin, no? It will entail a multi-city intervention.
3: Samantala, sa isa pang balita, mahigit 20 milyong pisong ayuda sa mga manging isda at magsasaka na maaaring maapektuhan ng lindol sa Sarangani, nakahanda na ayon yan sa Department of Agriculture. Narito ang balitang kumpirmado at sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
5: Kapitang sa nakalaang tulong ang mga binhi ng palay, mais at gulay, mga pataba, livestock, fingerlings, fishing gears, at pautang na hanggang 25,000 pesos na walang interes sa ilalim ng Sure Loan Program. Naglaan din ang National Food Authority ng 1,200 sako ng bigas na maaaring pamahagi sa mga apektadong lugar sa pamamagitan ng DSWD. Ayon sa DA, wala pang naitatalang pinsala sa sektor ng agrikultura sa Eastern Visayas at Mindanao. Ngunit nagpapatuloy ang monitoring at assessment sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan at iba pang concerned agencies upang matiyak ang agarang pagtugon at rehabilitasyon kung kinakailangan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, BZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol. Kelly Cordero. At yan ang mga balita, abangan mamaya sa headlines sa hapon. Pagbabalik ng kuryente sa Mindanao, target matapos ngayong Linggo. Nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, 45 na. At task force para sa malalim na imbestigasyon sa pagkamatay ng 2 Ateneo athletes, pinabubuo. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili ring nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Amy Estareja.
2: DZMM Balita Ngayon!
6: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
7: Ako to, Ami.
6: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
7: Ako to, si Chang Ami.
8: Good afternoon!
9: Good afternoon!

Dang, magandang afternoon, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Kamusta po? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ano po ba ang ating merienda ngayong Wednesday afternoon? Kamusta po mga ilan sa ating mga anakis? Oo, ay pumasok na, back to school na yung iba. Pero yung iba mukhang chill-chill pa dahil mukhang katapusan pa ng buwan ng Hunyo ang simula ng kanilang pasukan, ano? Samahan po ninyo kami hanggang alas 4 ng hapon dito po sa programa ang handa pong makinig sa kung ano man ang inyong pinagdaraanan ng walang panghuhusga, ano man pong concern na may kinalaman sa inyong pong mental health. Ay narito po yan sa ating programa kasama ang ating mga ekspertong psychiatrist, psychologist at mga life coach na siya pong nagbibigay ng libreng tulong sa ating pong mga kapamilyang may pinagdaraanan. Anan, bahay, sa trabaho, sa pakikipagrelasyon, sa kaibigan, sa kung ano-ano pa. Naku, ay lahat po tayo ay humaharap sa iba't ibang mga challenges every single day. Kaya napakahalaga na merong ganitong programa na nandito po tayo para sa isa't isa, para makinig, magbigay ng suporta, magbigay din ng panalangin, diba? At i-cheer yung ating mga kapamilyang medyo nahihinahanunang loob at kailangan ng konting push, ika nga. Ay dito po yan sa ating programang Ako To, si Chang Ami. At tayo po'y napapakinggan Monday to Friday, 3 to 4 p.m. sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30 sa Metro at Mega Manila. 630 kHz po yan sa AM band, ha? At napapanood din po nationwide sa pamamagitan naman ng DZMM Teleradyo Cable Channel. At hello, hello at kamusta sa lahat po ng ating mga kababayan, kapamilya na nakatutok sa ibang bansa. Ano man pong oras dyan sa lugar ninyo sa pamagitan din po ng TFC, the Filipino Channel ng iWant, o di kaya naman ay sa online. Hello, hello team online! Magandang afternoon to all of you sa ating 2.5 viewers sa YouTube. Maraming salamat po, ha? Dumadami tayo. Masaya, masaya, masaya. Kaya naman ngayong Wednesday, ang ating pong episode sa ating Anong Feels Mo? Ay naku, ito magandang pag-usapan lalo na ng mga magulang. Dahil

0: Nalalapit na para po dun sa mga private school, pero ang public school ay nagsimula na nga ho ng pasukan. Kaya pag-uusapan natin yung screen time detox ngayong balik eskwela. Ito nga pong mga nakaraang bakasyon, eh marami po sa ating mga anak, yung mga estudyante natin, yung mga apo, yung mga pamangkin. Ayan, ang nakabakasyon mode at puro mga puyat daw dahil sa sobrang pag-cellphone, pag-binge-watch, gaming, at alos buong araw nga daw pong nakatutok sa gadgets, ay pwede naman kung bakasyon. Pero dapat daw ay may oras. Pero dahil malapit na nga ho ang pasukan sa ilang mga private school, at yung ibang mga public school ay nagsimula na rin, baka hindi pa ho nakaka-adjust yung iba. So paano nga ba daw mababawasan ang screen time at maayos muli yung tinatawag nga nating body clock ng mga estudyante? Pinag-uusapan lang namin to ng anak ko nung isang araw. Kasi nga talagang lahat sila pinapatulog na namin ng before 12 midnight, pinaka-late na yung 11. Kasi nga daw sabi ng tatay nila, pagka nag 12 midnight, ibang araw na yon. Good morning na. At dapat good morning ang gising, hindi good afternoon. Kaya yan po ang ating bibigyang atensyon at payo ngayong hapon kasama ang ating Wednesday coach. Mula sa Limitless Life Coaching, mamaya makakasama natin si Coach Rainier Grospe. Kaya abang-abang na po ha, mga kapamilya. At pag-araw naman po ng Tuesday, Thursday, ang ikwento mo kay Chang, kung saan nakakausap po natin ang ating mga kapamilyang nagpapadala po ng kanilang kwento sa ating pong Viber at text number. Yan po ay 0919-278-3000. Yan po ang numerong pwede po ninyong i-text or padala ng message. Ilagay lang po itong pangalan at address at kami po ang makikipag-ugnayan. At gusto ko lang din pasalamatan si Dr. Catherine Tan, ang ating pong eksperto na kasama kahapon, dahil siya po ay kumbaga ay pumayag at tinanggap po niya, bibigyan niya ng libreng serbisyo yung ating kausap na kapamilya na si Vance kahapon. Kaya naman kay Dr. Catherine Tan, ang ating psychologist, maraming salamat dahil tutulungan niya yung ating kapamilya na lumapit po dito sa ating programa, na ang naging problema niya ay sabi niya hindi pa rin niya naproproseso yung pagkawala ng mga mahal na sa buhay. Kaya't kahapon nung nakausap natin siya ay nabanggit din ni Dr. Catherine Tan na hindi lang ito tungkol doon sa pagproseso ng kanyang grief o yung kalungkutan, dahil nga nag-resign na rin siya sa trabaho, tapos sa ngayon ay pati na rin yung pag-function niya as a whole bilang isang tao, bilang isang nanay ay naapektuhan na. Kaya nabanggit nga po ni Doc Cat na mukhang meron siyang mental health condition na kailangang tutukan at tulungan. So again, maraming salamat kay Dr. Catherine Tan, ating psychologist, tuwing araw ng Tuesday. Dito po sa Ako To si Chang Ami, na magbibigay ng libreng tulong ng session para po kay Van, siyang ating kapamilya. Salamat, Doc Cat! Ang ating team online, gising na gising din. Present na si Mommy Tess Villamin. Happy Midweek Wednesday, Chang. Mainit na hapon ulit. Ay, oo nga. Naku, ingat-ingat. Si Miguel Andre Mira at yung mga taga Claver, Surigao del Norte ay nanonood sa atin habang nasa bahay at habang nagtatrabaho ang mga magulang. Aba, Marvin Riabad! Sa mga taga North Caloocan, magandang hapon po sa inyo. Walang merienda, Chang. Puro cravings lang. Hu-hu-hu. Ay, parang same. Kaya nagpaparinig na nga kami. Paging, Representative Franco Reyes. Ano ba? Meron ba tayong merienda dyan? Parang lagi na lang daw kaming dalawa ni Mayora Sheila ang taya eh. Ay, oh. Sabi ni Mayora, uh-huh. Kaya titignan ho natin kung magpaparamdam si Representative Franco. De joke lang, Franco. Ay, baka totohanin eh. Magulat tayo. Belen Ledesma, good afternoon. Si Donald Figueroa Bagawisa, sabi niya, 20 days to go. Second anniversary na ng ako to si Chang Ami. Second anniversary na ba natin? Ah? Parang akala ko unang taon pa lang. Ay talaga, 2 years na. Ang bilis ano? Grabe, 2 years na pala tayo. Hindi ko napansin. Sa dami ng mga nagaganap, mga pangyayari. Sa dami ng mga pangyayari, mampaw. 2 years na pala ako? Akalain mo yon? Magandang hapon, Mami Ligaya, Ching Tan, 3411. Sino pa ba ang mga nariyan sa ating online? Si Tita Cory Alejandro, Roberto Clemente, Julius Bangalando, Belen Ledesma, yes, yes, yes, at si Tita Nona Damian, si LV Vidua. Pakibati naman po ang aking kapatid na si Marlene Garrido ng happy birthday mula po sa Binangonan, Rizal. Happy birthday po sa inyo. Mag-enjoy po kayo sa inyong birthday. Yes, Tita Cory Alejandro. Blessed Wednesday po sa inyo. Si Tita Babes ng Pasig na laging nakatutok din sa ating programa. Thank you, thank you. Tita Nona Damian. Baka kasi hindi need pa ipa-check up. Opo, ipapa-check up nga po Ma'am Nona Damian, yung ating kapamilya kahapon. Tutulong po si Dr. Catherine Tan. Kaya thank you, thank you. Australia Garcia, magandang hapon. Eva De Dios from Hong Kong. Uy, always watching. Kamusta po ang mga kapamilya natin dyan sa Hong Kong? Ano ba, mainit din ba dyan sa lugar ninyo? Carla. Carl Gabriel B. Lentejas. Chang Ami, good afternoon. Magandang hapon din sa'yo. Thank you. Mukhang bago yung pangalan na yan. Ha? Ito naman, 8:15 dito sa UK, watching, listening to your show, and very educational. Ay, pang ano daw ang ating mga issues sa mental health. Kudos to your show. Alex Ibanez, 4428. Maraming salamat po. Si Marife Undaya, magandang hapon. Always watching from BMPC family from Dasma, Cavite. Salamat. Si ALB4, magandang hapon. Si Nemia Goste. Good afternoon. Virgo Profoco, ML Bertulay. Good afternoon. At ganun din. Sino pa ba? Naku, ang dami na palang messages agad-agad. Si Chris John Gatbunton. Brian Untalan. Magandang hapon. O siya, bago po ang ating anong feels mo ngayong hapon. Bigyan daan po muna natin ang pag-uulat ng ating Radyo Patrol. Dismiss Police Rafael Dumlao. Sasailalim naman po sa mandatory quarantine bago ihalo sa regular na selda. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Bureau of Correction, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, magandang hapon. Detalye.
1: Magandang hapon siyang Ami. Isasailalim nga sa quarantine si Dismiss Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao matapos itong ilipad sa New Bilibid Prison kanina. Ayon kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Catapang Jr., unang ilalagay si Dumlao sa regular quarantine cell ng Reception and Diagnostic Center sa loob ng hindi bababa sa 5 araw upang maobserbahan ang kanyang kalagayan at yaking wala siyang nakahahawang sakit. Sasailalim rin si Dumlao sa medical at psychiatric examinations, maging ang pagproseso ng kanyang mga dokumento. Matapos ang quarantine period, ililipat si Dumlao sa regular na selda at sasailalim sa 55 days na orientation, diagnostic, assessment at classification process upang matukoy ang kanyang security classification at mga rehabilitation program na angkop para sa kanya. Ayon kay Katapang, mahalaga ang mga prosesong ito upang mapanatili ang kaayusan, seguridad at kapakanan ng lahat ng person deprived of liberty sa loob ng New Bilibid Prison. Naaresto si Dumlao matapos ang ilang taong pagtago dahil sa kasong kidnapping with homicide sa Korean businessman na si Ji Ikjo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMN.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol! Birthday Zone!
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras natin, mga kapamilya, 3:20 ng hapon.
3: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Magbabalik po ang ako to si Chang Ami, sandali lamang.

0: Takot kami.
1: Ang programa ito ay hati sa iyo. Plemes for Kids. Mamis, agapan na gadaw ubo. Plemang nakabara. Pambatang higuti, Plemex.
2: Basta AM, DZMM. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Basta AM, DZMM.
3: For liver health, level up na. Liver Aid Pro. Silima rin na, multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: May silimarin, may multivitamins pa.
6: Yan, ang Liver Aid Pro.
7: Tulong sa pangangalagan ng atay.
8: Liver up na tayo
7: with Liver Aid Pro.
2: Basta AM-MM!
9: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
10: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service. Huwag kang matakot, huwag kang mahiya, huwag kang mangamba.
11: Ako to, si Chang Ami.
12: Kayo po'y nakikinig sa Ako To, si Chang Ami. 3:23 ang ating oras at meron lamang po tayong gustong pasalamatan.
13: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating...
12: At bago lamang po ang ating anong feels mo ngayong hapon, ay meron lamang po tayong importanteng announcement dito mula sa ABS-CBN Foundation. Mga kapamilya, napag-ugnayan na nga po ang ABS-CBN Foundation sa tip kapamilya sa mga lokal na pamahalaan at volunteer groups sa Mindanao para matukoy ang mga pangunahing pangailangan ng ating pong mga kababayan. Kaya kapamilya ay kumakatok ang mga mabubuti puso para makapag-abot ng tulong sa mga pamilya po nating naapektuhan ng lakas sindol. Pwede po kayong magpadala ng donation sa ABS-CBN Foundation at sa iba't ibang paraan po. Sa mga nais mag-donate, pwede po inyong i-scan ang QR code ng mapipiling e-wallet partners at ang ating pong mga kapamilya abroad naman ay maaari rin pong magpaabot ng tulong gamit ang QR code na nakikita po ninyo ngayon sa inyo pong mga TV screens or sa gadgets po ninyo. At pwede rin po kayong mag-donate through bank deposits or online banking. Nariyan din po ang detalye sa screen at pwede rin po kayong bumili ng donation vouchers sa mga kapartner nating online shopping platforms. Pwede rin po kayong magpadala tulad ng mga pagkain at hygiene kits at siguro ganun din po yung mga damit at mga pagkain para din po sa mga bata pati na rin po yung mga libro at tulong-tulong po tayo kapamilya para po sa ating mga kababayan sa Mindanao. Screen Time Detox. Ngayong balik eskwela, paano nga ba daw ihahanda muli ang utak at katawan mula vacation mode? Taon-taon, parang mga siramplaka na ang mga nanay at tatay pagka sinabi na ito sa mga bata. Kaya para matulungan ang mga estudyante at magulang na maunawaan ang epekto ng sobrang screen time at vacation mode sa katawan at yung utak natin at daily routine ng mga kabataan, pati na rin ng mga nanay at tatay nagigilang gigising ng maaga dahil magluluto na ng almusal. Nakasimangot na si Mayora Sheila, mukhang kasama siya doon. Kasama din ako dyan. Yung mga balik gising ng alas 6 ng umaga. Ay, yung iba nga mas maaga pa, alas 5. Oo. Ha, ikaw alas 5, ako 6 naman. Pero pagka Monday lang yun, may, pag may ano, flag racing. O diba, may excuse pagka ibang araw. Paano daw ba unti-unting maibalik yung tamang tulog? Ay, ako, problema yan. Yung focus at disiplina at yung mga healthy habits bago magsimula ang panibagong school year. O, tapos na ang maliligayang araw, sabi nga. Kasama po natin via Zoom ang ating Wednesday coach mula sa Limitless Life Coaching. Wala pong iba kundi si Coach Rainer Grospe. Coach! Ano na?
0: Hi, Chang, Ami, mga kapamilya. Magandang araw po sa inyo and welcome back to school.
12: Oo nga, welcome back to reality na talaga, Coach.
0: Yes.
12: Ay, talaga, ang una talaga sa lahat, ang pinakamahirap ay yung bumalik sa tulog ng normal. Meaning to say, hindi ka na alauna, alas dos, matutulog, hindi ka manonood ng mga drama-drama.
0: Correct. Dahil, alam mo, Chang, nung kumatatanda natin, di ba, kapag bakasyon, wala tayo yung structure, wala tayong sinusunod na schedule. So kahit na ano, yes, pwede natin gawin, kahit anong oras pwede tayo matulog.
12: Oo.
0: Kaya tayo nahirapan bumalik, di ba, dun sa pag nandyan na yung back to school.
12: Naka-vacation mode. Oo, so walang structure pala pagka ganun. Mm-hmm. E paano pagka yung may mga striktong mga tatay na kagaya ng asawa ko, nagpapatulog pa rin ng 11, bawal, lumagpas dun. Kasi pag 12 midnight daw, ibang araw na yun.
0: Ayun, so ano yun, yun yung mga tinatawag natin. Then, dyan napapasok yung structure natin. At yung structure, magsisimula siya actually dun sa data na meron ka noong bakasyon. Ano bang oras sila pumapasok? Ayun, oras ba sila natutulog before? No? So, hindi mo, kapag sinabi kasi natin, parang unti-unti tayong babalik, kaya tayo nahihirapan kasi baka biglaan. Dapat, parang dahan-dahanin natin siya.
12: No?
0: So, maganda yung may ano, maganda yung may deadline, tapos hindi siya perfect pero sisikapin natin siyang maabot kung 11, kung 11 PM, 'di ba? Hanggang parang, sa paaga ng paaga.
12: Paaga ng paaga. So kumbaga, parang bibilangin mo kung ilang weeks na lang ang natitira bago mag-start ulit yung pasukan. Para kunyari, let's say, sa private school, kasi iba-iba na ngayon. Merong iba June, yung iba July pa, yung iba August pa. So ano to? Ano yung pinaka-perfect, coach? Dapat ba 2 weeks before, 3 weeks before, may ganun ba? Parang may buwelo.
0: Ang dalawang paraan siyang Ami, ang dalawang paraan para mag-start or mag-end ng bagong habit or mag-end ng luwang habit. Ito yung tinatawag natin na una, cold turkey yung tinatawag natin. Yung cold turkey, ito yung biglaan. Yung, okay, bukas na yung pasukan, tapos dapat alas 9 pa, tulog ka na ngayon. May mga tao na kaya yon, no? Yung disiplina nila, yung political will na na-exercise nila, na kaya talaga nilang gawin yon. Pero may mga karamihan na mga tao, tiyang Ami, na hindi sila ganun kabilis mag-adjust. So ito yung ang nire-recommend natin sa kanila ay yung staggered adjustment na tinatawag natin. Na from the data, kukuha ka ng data dun sa dati mong behavior, yung bakasyon, no? Anong oras natutulog yung anak mo nung mga panahong bakasyon, mga dalawang buwan yun. So kung 1 a.m. siya natutulog, pwedeng 1 month before the pasukan ay maging 12, tapos yung first week yon, first week ng 1 month na yun ay 12 midnight. Tapos, 11 p.m. naman yung deadline sa second week, and so on. Tapos, third week, 10 p.m. hanggang maging 9 p.m. siya ng fourth week. Tapos, na siya nun. Hindi siya maging perfect, pero mas maganda yung adjustment nun. Mas makunti ang failure natin at mas mataas ang success rate sa pag-form ng habit kapag nuunti-unti natin sila.
12: Oo, gusto ko yung mas mataas. ang
0: success rate.
12: O, tama yes. naman. Kasi, kumbaga, hindi mo binigla yung katawan mo. Pero totoo yes. din naman yung sinasabi mo, coach, na yung cold turkey, parang paghinto din yan sa bisyo eh. Yung mga naninigil oh. yung nag-aalak. Merong iba talaga, it works for them. Pag tinapon yung sigarilyo ngayong araw na to, ay oh, ayaw na
0: kaya nila. Day.
12: Pero meron din yan, yung parang staggered yung adjustment. Paunti-unti, babawasan mo ng konti. Kunyari, kung sanay kang dalawang pack a day, biglang magiging one and a half na lang, tapos hanggang sa ganito. Correct. So, pero, yun nga, sabi mo, mas mataas yung success rate kapag yung ganyan, yung standard adjustment, hindi ba?
0: Yes, oo. Konti-konti siyang ami kasi the reason being ay umaano siya dun sa tiwala ang klas siya dun. Paano nangyari yun siyang? Is kapag nag-cold turkey ka, binigyan mo ng deadline yung anak mo tapos hindi siya nakatulog, dun sa time na yun, pwede niyang pwede niyang i-charge sa sarili niya as failure. Hindi ko pala kaya. Parang nag-fail ako. Parang matigas ang ulo ko. Hindi naman ako natulog. I failed you, dad. I failed you, mom. Parang ganun. And nakakaano ng self-confidence yun. Kapag, pag konti-konti tayo, yung small, pero specific at realistic na achievement, yeah. parang lumalakas yung loob ng bata na, ay, kaya kong sumunod sa rules sa bahay. Parang ganun. Ay, kaya ko pala. Parang ganun. So, parang hanggang sa masanayan natin. Pero hindi ito mangyayari tiyang ami. Kung sa umpisa pa lang is, parang hindi na natin sinisira o hindi na natin nililito yung body clock natin. Mas maganda talaga na during emergencies lang o kaya kapag may mga biglaang lakad lang, dun lang tayo napupuyat. Pero meron talaga tayong tinatakda na time for sleep for ourselves.
12: Oo. Ngayon nga, meron akong fina-follow sa YouTube na parang mga nagsisend sila ng mga, gumagawa sila ng mga video about yung kung ano yung mga traditions or ginagawa ng mga Japanese para yung kanilang nervous system at yung kanilang cortisol ay hindi agad mataas pag gising. Uh-huh. Ito para sa mga magulang na ibabalik ulit yung routine nila. Alam mo, nakatulong sa akin yung hindi pagbubukas ng telepono pagkatapos mong buksan ang iyong mga mata. Kasi merong yung iba, di ba, pag dilat ng mata nilang ganyan, kakapain na yung cellphone, tapos titignan. Sasabihin nila, titignan lang yung oras, pero pag nakitang may text, bubuksan, masistress na. May email, bubuksan, masistress na. Doon sa napanood kong video, ang tinuturo ay pagkagising, magmumug ka daw muna, tapos uminom ka ng tubig, na warm water lang, tapos lumabas ka sa labas, magpaaraw ka ng mga 10 minutes, tapos tsaka ka mag-breakfast, tsaka mo buksan ang telepono mo. In that case daw, ang iyong cortisol level ay hindi tataas at yung nervous system mo hindi magpa-fight mode kasi pinili mong relax yung simula ng araw mo. At tsaka nagugulat ako kasi nagigising na ako ng ahead sa alarm ko. Sign of aging ba yan, coach?
0: Diba? Yung tinatawag natin na body clock. Kasi parang okay. alam na ng katawan mo, may circadian rhythm na siya na sinusunod na tinatawag natin. Na kapag ganitong oras na, tapos kusang-kusang magigising yung utak mo at yung body mo. And the reason why nakakataas ka agad ng cortisol level kapag tumingin ka agad sa gadget mo is because the notifications, the screen and the radiation signals your brain na kailangan meron kang i-open na notification. Kapag in-open mo yon, may message, may tanong sa'yo, kailangan kang sumagot doon.
12: Yeah.
0: So lahat yun, nagsisignal doon sa cortisol level at doon sa fight mode ng katawan natin na meron tayong kailangan gawin. Compared doon sa pinapractice mo ngayon, Chang, na magising ka muna, magmumug ka muna, tapos
12: uminom ng tubig.
0: Yan, tignan mo, magpaaraw, ganun, uminom ng tubig. Wala pang signal sa brain mo na, ay, may work pala ako ngayon, ay, may gagawin pala ako, may kailangan akong replyan, ganun. Diba? So, relax muna, at hanggang, parang ano lang yan, Chang, yung kung manual lang, sa mga manual lang sasakyan dyan, alam nyo po ito na hindi pwedeng paandarin ka agad ang iyong sasakyan, pinapainit muna ang makina. Ganun din po yung katawan natin at yung utak natin.
12: Yes, diba?
0: Warm up muna.
12: Warm up, diba? So pagdating sa mga magulang, yan. Kasi sabi ko, pag Monday, 6 a.m. si Mayora Sheila, 5 a.m. Eh sabi nga nung isa nating ano, sabi niya, ay kayo, bakit ang late na? Ako 4:30 na umaga. Sino ba yun? Si Estrella Garcia. Sabi niya, buti pa sa tanghali na ako 4:30 a.m. gagawa na ng bento box siguro ito kasi nasa Japan ito eh. Pero balik ulit sa bed, nakakulog naman daw minsan. Isa pa sa hirap ang adjustment ng mga bata bago sa screen time. Eh yung pagtulog sa tanghali or sa hapon. Paano pagka ganun, Coach Rainier?
0: Dahil yung mga, lalo na ngayon siyang amin, yung curriculum ng school natin, eh buong araw sa school yung bata.
12: True.
0: Buong araw silang nag-aaral doon. That's why hindi sila sanay, no, mapag-uusapan natin ito mamaya doon sa screen dito. So, hindi sila sanay doon sa buong araw na yun ay nag-aaral lang sila. Sanay sila doon sa, tinitingnan nila sa screen na stimulated sila tapos pabago-bago yung nakita nila. Nandyan yung social media, nandyan yung games, ganyan, mobile games, at hindi sila inaantok dahil doon. Pero dahil forced sila na huwag gamitin yung cellphone during school hours at nakafocus lang sila sa isang subject, kunyari, no, sa isang sobrang tindi nung ano yung antok nila kapag ano kapag sa within the school time, kaya napaka-importante siyang amin, no, during breaks in-encourage natin sila that they could take a nap, no, habang hindi pa sanay yung katawan nila dun sa adjustment.
12: Yan, totoo. Nako. Eh, bago lang natin ipagpatuloy ang pakikipagkwentuhan natin ngayong hapon kay Coach Rainier, meron lang tayong flash report, Coach. Babalikan kita, ha?
6: DZMM Radio Patrol Flash Reports.
12: Kumuha po muna tayo ng flash report mula kay Radio Patrol Marlene Padiernos. Marlene?
8: Siyang amig kinumpirma ni Aurora Police Provincial Office Director Colonel Percival Pineda na asphyxia by drowning ang ikinamatay ng isa sa dalawang varsity player na napaurito na sa WISA Aurora noong Hunyo 8. Itong varsity player ay pinangalan ng si Rene Batarbonia. Batayan sa resulta ng medico-legal na isinagawa ng mga kinaukulan sa kanya. Sa ngayon, hindi muna nagbigay ng detalye si Colonel Pineda. Pahingil naman sa cause of death ng isa pang player na kasama kabilang din sa mga napulkan na sawi doon sa bahagi ng Aurora. Abang ang mga detalye, ito lamang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
6: DZMM Radio Patrol Flash Reports. DZMM Numero Uno sa Aksyon.
12: Maraming salamat, Radio Patrol Marlene Padiernos. At magbabalik po ang Ako To, si Chang Ami. Sandali lamang.

0: ko to. Siya, Ami.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Basta AM, DZMM!
5: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
6: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
7: kailangan ng gabay na maaasahan.
6: Ako po si Master James Alejandro.
7: At ako naman po si Ate Nems Turla.
5: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
8: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
9: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
5: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kayo ay nakikinig kay Chiang Ami Perez sa
0: Ako To, si Chiang Ami. Kayo po'y nanonood at nakikinig sa Ako To, si Chiang Ami. Pakinggan po muna natin ang press conference ng nanay po ng nalunod na atleta.

0: ano sa kanila.
1: Avengers.
0: Gusto ko lang kausapin ako. Pero, nung sabi ako na hintayin nyo lang ako kung ano, kung okay ba ang paliwanag mo.
2: Si Mas ba si IDG po? Alam mo din ba? Si IDG lamang ba?
0: Mm-mm.
2: Ano po yung mga nangyari sa inyo?
0: Wala pa po.
1: Ah, siya na sa tanong. Kanina, kausap kayo ng mga officials ng Ameyo, and then afterwards, narinig po namin kayo na kayo yung mga bulbulit. Bakit po siya iyak?
0: Umiyak ako kasi... Sinabi nila na accident nilang daw, and then ngedit lang sorry sa akin. Pero yun, sabi ko, hindi may babalik yung sorry sa anak ko. Hindi na mabubuhay yung anak ko sa sorry nyo. Yan yun lang ako ng clear na yung parang explanation na maano ko sa sarili ko, matanggap ko na aksidente lang talaga.
2: Ma'am, kahapon po nung nakausap po namin kayo, marami po kayong mga tanong na masagot. Kanina nakausap niyo po ang mga official from Ateneo. Nasagot po ba ang mga katanungan po ninyo? Kayo po ba ay nasatisfied sa mga binigay po nilang paliwanag?
0: Yun nga sabi ko, may kulang. Yun nga, sabi ko, may kulang. Pero kung may kulang man yun, ako lang nakakaalam. Hanggat hindi nila sinasabi sa akin na ganyan talaga ang clear, sa damdamin ko is may kulang talaga.
2: Hanggang ngayon po ba, naniniwala kayong may foul play pa rin na nangyari dun sa insidente na ikinamatay ng anak ko rin?
0: Depende. Kasi hindi ko pa rin alam hanggang ngayon.
2: Ang sinasabi po ng police, parang wala naman daw pong pasa. Pero kayo po ba personally, after seeing your son, nakita niyo po ba talagang may mga pasa?
0: May pasa siya dito, sa likod, sa kamay, sa paa. May pasa siya. Yun lang.
1: Anong tingin niyo po to sa mga pasa niyo?
0: Hindi ko nga alam. Yan nga, may kulang.
2: Pero nabigyan mo ba ng paliwanag yung tungkol sa mga pabigat daw na weights na allegedly ay ikinabit? Sapat na po. Meron po bang sagot doon at tanggap niyo po ba kung ano sagot nila? May i-ask kung ano po yung sagot nila tungkol doon sa ganong allegation?
3: Tinanong namin kanina. Tinanong ko coach to coach kung ano ba. Sabi nila wala naman daw.
0: Wala naman.
3: Weights na... Ano, na nilagay sa mga players.
0: Normal lang daw.
2: So, naniniwala po kayo doon?
4: Ladies and gentlemen, excuse me, may we ask for a 2-minute break lang, please? 2 minutes lang po. Salamat po.
0: Sandali lang.
4: 1 minute.

0: sa mga nakatutok po sa akin sa radyo, ang ngayon ay kinakausap po ang ina ni Rene ng kanilang abogado.
1: Lumabas po na report ngayon yung pong hindi pong anak na pension ako, ano, namatay po sa asphyxia by drowning batay po sa medical legal report ng Aurora Provincial Police Office. Maybe get their reaction.
2: Hindi pa yan dumating sa amin na report mo?
1: Hindi pa. Wala pong ako mausap sa inyo from Aurora Police.
2: Wala pa. Yan lang sila ngayon lang. Pero hindi ko pa sila nakausap talaga ng maayos.
3: Asphyxia is nawalan ng oxygen.

0: sa social media lang din po. Social media lang din.
1: Ma'am, nabanggit niyo po kanina na may nag-warn kung magdun sa Ateneo na lumindol kanina, baka hindi alam. Sino po yung taga-LGBT or taga-resort? And ano po yung yun? Parang nabanggit niyo chenke lang stimuloy pa rin.
2: Ma'am, hindi ko po alam, ma'am. Kasi yan lang na narinig ko na may nagsabi daw sa kanila. Kaya ano ba sila kung totoo ba? Yun.
3: Anong reaction na pag-investigate na rin yun ang DILP, ang PNP, at ang NBI? Anong reaction po na pag-investigate?
2: Hindi pa ako makapagsalita ng ganun. Kasi wala pa talaga akong ang inisip ko lang na yung anak ko muna, uunahin ko.
4: Based on your experience po ba, kasi ang dami na lumalabas sa

0: naman po tayo ng technical difficulty sa signal po doon po sa ating feed na pinapanood natin at pinapakinggan. At abangan na lamang po mamaya sa ulat po ni Kelly Cordero sa programang Headline sa Hapon, ang detalye po dito nga po sa ginaganap na press conference ngayon ang nanay po ni Rene Baterbonya na si Ma'am Robelin Baterbonya. Sila nga po ay humihingi ng full investigation ito nga po sa nangyari sa kanyang anak. At kasama rin po doon sa naging press conference ay yung kanilang abogado na si Attorney Jimmy Bondoc. At mamaya po, abangan ninyo ang iba pang detalye sa pag-uulat ni Radyo Patrol Kelly Cordero sa Headline sa Hapon. At sa pagpapatuloy po ng ating Anong Feels Mo ngayong hapon, babalikan natin si Coach Rainer Grospe, ang ating life coach mula sa Limitless Life Coaching. Coach, medyo nabawasan ng konti ang oras natin, pero siguro mabilis lang madiscuss natin itong screen time detox. At ano ba yung epekto ng sobrang paggamit ng cellphone sa mga utak ng mga estudyante?
1: Ayan, ang epekto ng sobrang paggamit ng cellphone sa mga estudyante natin. Remember, Chang Ami, yung mga estudyante natin, sobrang bata nila, hindi pa fully developed yung prefrontal cortex or yung brain ng mga bata, no? So, nag-undergo pa yan ng development at hirap talaga sila makapag-focus, no, dahil lang doon. Tapos sasamahan pa natin ng digital time, ng excessive na digital at screen time, no, nung mga panahon ng bakasyon. So ang kulang ang tulog nila. Ito yung epekto, no. Kulang ang tulog nila.
0: Tulog
1: kapag
0: talaga,
1: kulang
0: eh,
1: ang tulog, tulog nila, Chang Ami, is hindi lang mga bata, lahat pati adult ay ang epekto nito ay poor memory, poor concentration at makikita, mapapansin natin, hindi tumatangkad o hindi lumalaki yung mga bata. Kasi talaga nangyayari, nag-organize yung brain natin ng mga memory, ng knowledge, ng mga natutunan natin. Tapos nagre-recover yung katawan natin buong araw ng paggalaw natin at pagising natin at nag-absorption ng nutrients eh. So, kapag kulang sa tulog dahil sobra sa digital, sa screen time, is mababa yung concentration natin sa ano, sa pagdating sa school, no, yung learning, yung absorption ng learning na tututunan nila mas konti din. At alam na natin yung kahihinatnan nun, as mas magiging behind sila, mabagal sila makapag-keep up, at akala nila kasalanan nila yun, hindi nila alam na nahihirapan lang mag-recover yung brain nila.
0: Mm-hmm. At talagang doon natin makikita yung importance ng tulog, whether bata ka or matanda ka.
1: Correct.
0: Diba? Talagang sinasabi nga nila eh, noon, hindi kayo masyadong nagbibigay attention doon sa proper sleep.
1: Mm-hmm.
0: O yung haba at yung quality at ganda ng tulog, hindi ba? So, ngayon, bilang estudyante, sabi nga ni Donald Figueroa Bagawisa, sabi niya, Coach, mula grade 7 to grade 9, ako pang umaga, ako pumapasok sa high class. So,
1: very good.
0: Sa yun, may lumabas ba na studies tungkol sa kung ilang oras dapat ang screen time ng mga teenagers muna? Kasi may iba pang usapan si yung mga nanay na ginagawang kaya ang cellphone.
1: No, magugulat kayo dito mga kapamilya, kasi ang teenagers natin, that 13 to 18 years old ha, ang 13 to 18 years old, ayon sa pag-aaral, kailangan ang maximum lang niya ay 2 hours.
0: Oo, at ang hirap niyan nga iyan eh.
1: O paano mo pabawasan sa ibang sa mas mababang edad yun?
0: 2 hours lang, imagine mo, diba? Talagang ini-encourage pa rin ho natin yung mga anak natin na tumulong sa gawaing bahay, kahit minsan ay pinag-aawayan, palabasin ang bahay, mag-basketball, activity, no, Coach?
1: Yes, so hindi natin inaalis. Ang ibig sabihin ng screen detox, yung aming hindi natin inaalisin yung screen sa kanila. Imamanage at babawasan lang natin sila. Tapos sa buong araw, meron kang 8 hours, no? 8 hours ang buong araw mo. I-divide natin to 24 hours pala tiyang ami ang buong araw. I-divide natin ito into 8 hours. So 8 hours sa pagtulog, 8 hours ka sa school or trabaho. Tapos yung another 8 hours, yun yung i-distribute natin sa iba't ibang mga activities. Nandiyan po yung physical na laro, nandiyan yung nap time, nandiyan yung pagkain, nandiyan yung screen time mo na rin, yung dun sa 8 hours na yun, hindi mo gagastosin lahat ng 8 hours na yun dun sa screen time mo. Oh. So, 1 to 2 hours lang ay pwede na.
0: Yes. At sabi ko nga eh, isa sa mga problema din talaga is yung, ito nakikita natin sa social media, maraming mga post tungkol dito, yung nagiging awayan ng magulang at anak sa when it comes to yan, pag-i-impose ng rules, pag-i-impose tamang pamamaraan ng pakikipag-usap sa anak. Mm-hmm. Kasi talaga naman kung kayo po ang lumagay doon sa lugar ng bata at hinablot po ninyo yung gamit niya, talagang mag-aaway kayo, Coach Rainier, di ba?
1: Oo, ito dahil ang screen time is very addicting din talaga at siyang kami. Dahil,
0: so may paraan pwedeng gawin na medyo malumanay. Oo, paano?
1: Meron siyang ami. Unahin natin dun sa agreement, syempre, kailangan natin kausapin no yung mga anak natin, yung mga bata, at i-explain sa kanila yung effect sa kanila at yung advantage nung paggamit ng screen time. Kasi siyang ami, kapag meron kang in-impose na rule sa mga bata na hindi nila naiintindihan, ang resulta niyan ay resistance.
0: Yes. So yun yung ayaw nating mangyari, di ba? Kaya pag magkaroon ng resistance, eventually ay lalaki ng lalaki at magkakaroon ng galit talaga yung bata. Kaya nakakita tayo ng mga videos sa Amerika, nagwawala talaga yung bata. Nabaliktad yung bata, pinagtatatak lahat ng gamit, Coach.
1: Yun ay dahil affected na, very attached na siya dun sa screen time at hindi natutunan ng brain niya or ng body niya yung mga ibang mga activities na pwede pala niyang gawin katulad ng maglakad o maglaro sa playground, sa labas, sa park o sa mga kapatid, ganyan, no? Dahil yun parang ano eh, parang siyang substance na hanap-hanapin ng bata kapag inalis mo sa kanya. Kaya ang tawag natin doon, kapag biglang inalis yung cold turkey, tapos biglang nagkaroon siya ng tantrums, biglang hindi siya makatulog, biglang nagkaroon siya ng anxiety, ang tawag natin doon mga signs ng withdrawal. Kasi biglang, so para maiwasan natin to, tiyang ami, balik tayo sa small frequent na adjustment po natin sa kanya. Huwag pong biglaan.
0: So, small, frequent adjustment. Mm-mm. Yun ang kailangan. And I guess mahalaga din, Coach, na magkaroon din tayo ng respeto sa ating mga anak. In the same way na nirespeto nila tayo, ganun din ang bibigay natin dapat sa kanila, hindi ba?
1: Yes. Yes. At huwag natin kalimutan yung radical accountability, tiyang amin, na tayo naman yung nagbigay ng gadget, di ba? Ang unang-unang parang titignan natin dun, bakit natin siya binigyan ng gadget. Kasi, maraming mga magulang ngayon tsaka amin na kapag makulit ang bata, kapag inuistorbo sila, binibigyan sila ng cellphone para
0: naimik
1: sila, di ba?
0: Para manahimik. Ngayon,
1: gusto nating alisin.
0: Hirap na hirap tayo. Eh tayo unang nag-abot. Bakit nga ba?
1: Tayo rin naman. Yes. So kailangan, kung accountable tayo doon, mas magiging successful tayo dun sa pag-correct, 'di ba? Nagkamali tayo bilang magulang. Hindi natin alam yung better or yung better judgment. Pero ngayon alam na natin, so kailangan po pag-usapan at magkaroon ng agreement yung bata at magulang at magiging firm after ng agreement na yun. Doon natin ipapractice yung pagiging magulang natin at tayo pa rin yung masusunod, syempre.
0: Yes, kailangan maging firm. Mm-hmm. At yung pagiging, kumbaga yung agreement, dapat, kumbaga, pag sinabi mong 2 hours, tas medyo sinabi, pwede bang 2 hours and 30 minutes? May ganon? Pwede ba yon na medyo meron din silang input doon sa magiging agreement, Coach?
1: Yes, yes, Chang Ami. Mas maganda kung sa kanila mismo magsimula. Ngayon, ang strategy na pinapayo ko sa mga magulang na yan is para hindi mo bigyan ng open-ended. No? Bigyan mo siya ng choice. Na halimbawa, ilan ang gusto mo?
0: Option.
1: Ilan ang gusto mo? 2 hours or 2 hours and a half? Di ba? Pero kapag namili siya, akala niya siya yung namili. Pero ikaw, pinamili mo siya ng mga acceptable sa'yo, no, option sa'yo. Parang siyang mind play siyang Ami. Yes. Pero the point is, makukuha natin yung cooperation ng bata kapag sila yung namili, strategy lang yun na bigyan natin sila ng option na within doon sa acceptable din naman sa kanila. At kasabay nito, Chang Ami, after nito ay kailangan na, para kasi nga yan eh, para tayong mga pets, muscles, yung brain natin, kailangan i-train natin, makarili natin yung mga bata na bagong routine. Yun yung pinaka-effective. May routine sila na susundan every day, anong oras magising at ano yung mga activities na gagawin after pagising. Like, uminom ng tubig, no, magpa-ataw, mag-unat-unat, tapos mag-breakfast, at saka palang mag-ready for school.
0: Totoo. Sabi nga ni Lola Damian, siya daw ang gising niya, 3 a.m. Ang dahil na daw niyang nagawa that time, kaya pagbukang liwayway na, nakapagdasal na ako, nakapagpakulo na ng tubig. Correct. Para sa thermos. Totoo naman din, kapag ikaw early bird, sabi nila, early riser, marami ka nang na-achieve. Mm-hmm. Ay, ang dami na akong natutunan this afternoon, Coach, di ba? Mahaba pa to next Wednesday. Marami pa tayong pwedeng pag-usapan tungkol sa ating bike eskwela na kwentuhan dito sa anong fields mo. At tinatanong nga nila, saan daw pwedeng i-follow sa iyong social media accounts, Coach?
1: Ayan, sa lahat ng social media, hanapin nyo lamang po ang @lifecoachtrainer. Pag-usapan natin dun ang mga topics about mental health.
0: Ayun.
1: Thank you po.
0: Maraming salamat. Yan po ang ating life coach mula sa Limitless Life Coaching, si Coach Rainer Gorospe. At maraming salamat sa pagsama po ninyo sa amin sa loob ng isang oras. Susunod na ang headline sa hapon kasama si Sir Tony Velasquez. Ako po ang inyong Chang Ami. Bye, see you tomorrow.

0: malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!
1: Oras po natin, 4:02.
2: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!

0: Ngayon po'y araw ng Miyerkules at 10 ng buwan ng Hunyo taong 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon. Bilang ng mga nasawi sa malakas na lindol sa Mindanao, sumampa na sa 45. Pangulong Marcos Jr. nag-inspeksyon sa Pinsala na iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Jensan. Kampo ni dating Congressman Mike Defensor, nagbabalang magsasampa ng reklamo kung magpapatuloy ang panghaharas umano ng NBI. Petisyon ng isang high school teacher kaugnay ng issue sa lideraton ng Senado, ibinasura ng Korte Suprema. At task force para sa malalim na investigasyon sa pitch ng Ateneo, pinapuo. Kamusta po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez sa detalye ng ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, nag-inspeksyon si Pangulo Marcos Jr. sa General Santos City kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao noong Lunes. Kabilang sa mga ininspeksyon ng Pangulo, ang St. Elizabeth Hospital na nabutas ang pader at nabasag ang mga salamin dahil sa lindol. Walang nadamay na empleyado at pasyente sa lindol pero iginiit ng pamunuan ng ospital na aabot sa 200 milyong piso ang kakailanganin para sa pagsasaayos sa ospital na posibleng abutin ang 6 na buwan. Kasama rin nag-inspeksyon kay Pangulong Marcos Jr. si DPWH Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian, DepEd Secretary Sonny Angara, gayon din si Jensan Mayor Lorelei Pacquiao. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbibigay ng ayuda sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Balita mula sa General Santos City, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ra. Steve!
1: Tony, makatanggap na 50,000 pamilyang nawalan ng kaanak dahil sa lindol. Nakatanggap din ng General Santos City na 1,000,000 pondo mula sa Local Government Support Fund o LGSF para sa pagsasayos ng City Hall na naapektuhan din ng lindol. Mabibigay rin ang Department of Budget Management ng karagdagang pondo mula sa LGSF para sa rehabilitasyon at pagkukumpuni ng mga prestruktura sa iba pang lalawigyang naapektuhan ng lindol tulad ng Sarangani. Sa pagbisita ng Pangulo sa Jensan, inanunsyo rin niyang nasa 85% ng naibalik ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar. Inatasan din ng Pangulo mga gurong pantayan ang kalagayan ng mga mag-aaral na nakaranas ng trauma dahil sa lindol at agad na i-refer sa Department of Health ang mga nangailangan ng psychosocial at mental health support. Bagamat naibalik ng komunikasyon sa mga apektadong lugar, patuloy namang inaayos ang supply ng tubig. Ayon sa Pangulo, nag-iingat ang ilang water suppliers habang tinitiyak na ligtas at sapat ang supply pero hindi dapat anya mabahala ang publiko dahil may nakahandang water assistance para sa mga komunidad. Tiniyak din ng Pangulong Marcos na makatanggap ng ayuda ang mga manggagawang nawala ng hanap buhay dahil sa lindol sa pamamagitan ng mga programang ipatutupad ng DSWD at Department of Labor and Employment. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, mula rito sa General Santos City. Itong Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz! Mahigit 70% ng naibalik ang supply ng kuryente sa mga lugar na apektado ng lindol sa Mindanao. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni National Electrification Administration Acting Division Manager, Engineer Charlene Basto, na mahigit 72,000 na lang na customer connections ang hindi pa na ibabalik mula sa naunang 800,000 apektado. Sa Sarangani anya, ang karamihan sa mga hindi pa nakukumpuning linya dahil pa rin sa aftershocks at pahirapan na accessibility sa ilang lugar. Sa ngayon, prioridad na maibalik ang supply ng kuryente sa mga ospital habang nagpadala na rin ang ahensya ng mga generator set sa mga apektadong lugar. Target na NEA na matapos ang power restoration sa Mindanao ngayong linggo.
2: Tuloy-tuloy naman po yung effort ng ating team and meron na rin po dong dagdag na workforce yung galing po sa mga ibang electric cooperatives within Mindanao. Target natin makompleto po yung restoration within the week.
3: DZMM Radyo Patrol Flash, Flash Report.
0: Mga pamilya, sa kapapasok na balita, isinailalim na sa state of calamity ang Sarangani dahil sa epekto ng magnitude 7.8 na lindol. Sa ilalim nito, inaasahang mapapilis ang lahati ng tulong sa mga apektadong komunidad. Gayun din ang pag-mobilize sa emergency funds. Una na inailalim sa state of calamity ang General Santos City, nabilang din sa mga malubhang na pinsala ng lindol. Mahigit 3,000 paaralan ang nakapagdala ng pinsala kasunod ng malakas na lindol noong Lunes sa Mindanao. Sinabi sa DZMM ni DepEd Undersecretary for Operations Malcolm Garma, mahigit limang dito ang totally damaged. Patuloy naman na niya ang validation ng structural engineer sa integridad ng gusali, partikular kung maaari pang gabing at school building kahit pahagya ang pinsala. May naka-standby rin na 3 bilyong pisong quick response fund ng DepEd para sa rehabilitasyon ng mga paaralan. Bumuo na rin ng team ang DepEd para sa psychological first aid ng mga mag-aaral na naranasang trauma sa lindol. Sa ngayon, hindi pa masabi ng DepEd kung kailan magbabalik eskwela ang mga estudyanteng apektado ng lindol.
1: Based on the report, mga nasa 8,000 plus schools pa in the various regions affected ang walang klaseng ngayon. For school level, importante ma-declare muna na safe na na makabalik ang mga bata sa mga schools na ito. Since pinatupad natin yung pre-term, definitely kung hindi aabot dito sa opening block, magka-catch up talaga yung ating mga bata kasi tatamaan na yung instructional block natin.
0: Umabot na sa 45 ang patay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni OCD Deputy Administrator Rafi Alejandro IV na mahigit 600 ang naiulat na sugatan habang 17 ang nawawala. Posibleng tumaas pa ang bilang ng mga namatay at nasugatan habang patuloy ang operasyon at assessment sa mga apektadong lugar.
4: So karamihan dyan sa nadagdag is from Tabao Occidental, doon sa Patay. Meron pong additional 8 from Jose Abad Santos and Malita, no? Isa. Dahil ito sa landslide, yung iba due to fallen debris. So lahat ito are being validated on the ground. Moving po ang mga numero natin. At we are continuously getting the reports, no? From the field.
0: Sa datos naman ng FEVOLTS, hanggang kaninang alas 7 ng umaga, umabot na sa mahigit 2,000 ang naitalang aftershocks. Pinakahuli rito ang magnitude 5.2 na aftershock na yumanig sa Glan, Sarangani, kaninang alas 9:54. Lilipad papunta Mindanao bukas ang liderato ng kamara para suriin ang pinsala ng magnitude 7.8 na lindol sa noong Lunes, kabilang sa mga bibisitahin ni Speaker Boje D, ang Jensan at ang South Cotabato na nianig din ng malakas na lindol. Nakatakda ring suriin ang mga kalsada at tulay na napinsala, gayon din ang mga paaralan, ospital at infrastruktura ng pamahalaan. Inaasahang makatutulong ang pagbisita sa paglaan ng pondo sakaling talakayin na ng Kongreso ang National Budget matapos ang State of the Nation Address ni Pangulo Marcos Jr. sa July 27. Mahigit 13 milyong pisong tulong ang ilalaan ng ilang probinsya sa Central Visayas para sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ang Cebu Provincial Board magbibigay ng 10 milyong piso. Mahigit 3 milyong pisong tulong naman ang ilalaan ng Bohol sa General Santos City at Sarangani. Nagpadala na rin ang 2 response team at maglulunsad ng relief drive para sa mga nalindol. Matatanda sa Mindanao ang Bohol at Cebu nang yanin ng malakas na lindol noong 2013 at 2025. Sa iba pa nating balita, nagsampa ng reklamo ang kampo ng dating Congressman Mike Defensor laban sa NBI kung papatuloy ang umunay pangharas sa kanya. Kanina umaga, natungo sa NBI ang abogado ni Defensor na si Ferdinand Pasio alinsunod sa inilabas na subpoena ng NBI kaugnay ng alegasyong panunungol ng 5 milyong piso sa 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zal Dico. Paliwanag ni Atty. Topacio, hindi na humarap sa ahensya si Defensor dahil dati na ring ipinasupina ang kliyente sa kaparehong issue. May hamon naman ang kampo ni Defensor sa NBI kung talagang may hinala pa rin ito sa dating kongresista.
5: Pwede naman kayo mag-file sa prosecution office ng demanda kung tingin nyo ay Catholic women. Pwede naman kayo complain na yung ex-relasyon eh. Pero huwag itong patawag kayo ng patawag ng never ending.
0: Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyong inihain ng gurong si Barry Tyam kaugnay ng quorum sa Senado noong 3 ng Hunyo. Sa desisyon ng Korte Suprema, walang legal standing o sapat na batayan ang naghain ng kaso. Sinasabing nabigo si Tyam na patunayan na siya ay direktang naapektuhan o nanganganib na maapektuhan ng mga aksyong kanyang kinikustyon. Matatanda ang hiniling ni Tyam sa Korte Suprema na ideklarang valid ang quorum sa sesyon ng Senado noong June 3 kung saan 12 senador lamang ang pisikal na dumalo. Mga kapamilya, naka-heightened alert ang Senado ngayon dahil sa ulat na posibleng panggugulo ng mga armadong individual sa loob mismo ng Senado. Sinabi ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Win Gatchalian na base ito sa intelligence report ng NBI. Posible anyang konektado ang banta sa 18 dating bodyguards ni dating Congressman Zal Dico. Habang may pangamba rin sa maaaring panggulo ng mga nagrarally sa labas ng Senado. Pero hindi na idinetalye pa ni Senator Gatchalian ang kabuuang intelligence report. Sa ngayon, mahigpit na ipinatutupad ang seguridad sa Senado at nililimitahan ang pagpasok sa gusali. Tanging mga otorisadong empleyado lamang ang pinapapasok. Ipinatupad na ang work from home arrangement sa mga senador at kanilang staff bilang bahagi ng security measures.
6: Na merong manggugulo, no, sa Senado. And it's a possibility na armed group yung manggulo, no? And tinanong ako ni Senator Irwin at that time kung ano ang magiging decision, and I told him na meron naman tayong security beef up in the Senate. If you notice, nag-beef up tayo ng security inside the Senate at tumingi rin tayo ng additional contingent sa PNP.
0: Nakikipag-ugnay na ang Senado sa intelligence community kaugnay na umano'y banta sa seguridad sa Senado. Balita mo lang sa Senado at ni Radyo Patrol, Robert Mano. Ako yung Robert.
7: Noong sinabi ni Senate Sergeant Arms, retired General Alfred Corpuza, na sumulat na siya sa National Intelligence Coordinating Agency, Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police para tanungin at kumpirmahin ang intel reports mula sa NBI. Pag-aaralan niya ang mga isasagot ng intel community. Mula rito ay pag-aaralan pa kung irerekomenda na palawigin pa ang work from home setup. Depende sa level ng banta sa Senado. Nagsagawa naman ang clerical operations ng MMPA sa labas ng Senado at binigyan ng warning ang mga nakaparadang sasakyan.
8: Now we're doing everything to secure the Senate branch premises now, including the safety of our senators.
9: You can
8: and
9: get
8: the employees.
7: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Pinabulaan na ng Aurora Police ang espekulasyon na may ankle weights o pabigat sa katawan ng 2 student-athletes ng Ateneo de Manila University na nalunod sa Dipaklao, Aurora. Sinabi sa DZMM ni Aurora Police Public Information Officer Major Lorena Bautista na batay sa sinumpaang salaysay ng mga responder at testigo, walang nakitang ankle weights kina Rene Baterbonia at Divine Adili. Lumabas sa investigasyon na naglalakad sa dagat ang dalawa bilang bahagi ng water activity ng tangayin ng malakas na alon at kaya sila nalunod. Hindi naman masagot ng pulisya kung may naka-standby na medical team o may koordinasyon sa lokal na pamahalaan ang aktibidad ng koponan.
10: Based on the investigation, aksidente po ay nalunod po ang dalawang biktima while heading away. Is po dun sa mga statement na nag-gather po natin from the lifeguard as well as the responding person. Wala naman po silang nakitang weight sa kamay, sa paa during the time na ma-rescue ang mga biktima.
0: Kinumpirma naman ng Aurora Police na asphyxia by drowning ang ikinamatay ni Baterbonia batay sa resulta ng medical legal exam. Hindi naman nagbigay ng detalye hinggil sa sanhi na pagkamatay ni Adili. Kinumpirma ng Aurora Police na nakuha na nila ang video recorder o yung DVR mula sa resort sa Dipaklao kung saan naganap ang team building activity ng Ateneo na nauwi sa pagkasawi ng dalawa nitong student-athletes. Ayon kay Police Major Lorena Bautista ng Aurora Police Provincial Office, ibinigay ng pamunuan ng resort ang recorder kahapon bilang bahagi ng investigasyon. Dagdag ni Bautista, isinasa ilalim na ito sa pagsusuri ng forensic team para matukoy kung may laman itong impormasyong makatutulong sa kaso. Inatasan na ng Department of Justice ang NBI Central Office na bumuo ng task force para sa patas at malalimang investigasyon sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Sinabi ng DOJ na sa sentro ang investigasyon sa mga pangyayari na naging sanhi ng pagkalunod ng dalawang estudyante. Tutukuyin kung may sapat na batayan para magrekomenda na maghain ng kaso. Lunes, kinumpirma ng pamunuan ng Ateneo de Manila University ang pagkamatay ni Baterbonia at Adili na nalunod sa kasagsagan ng team building activity sa Dipocolao, Aurora. Iniimbestigahan naman ng Philippine National Police ang posibilidad na may kapabayaan ang training staff na posibleng nagresulta sa pagkamatay ng dalawang atleta ng Ateneo Men's Basketball Team sa Aurora. Balita mula sa Camp Crame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene?
9: Tony, walang nakikitang foul play pero iniimbestigahan ng PNP ang posibleng kapabayaan ng training staff na posibleng sanhi ng pagkamatay ng mga manlalarong sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Aurora Police Provincial Office Director Colonel Percival Pineda, batay sa kanila nakalat ng mga salaysay mula sa mga nagbigay ng paunang dulot sa mga biktima, walang pabigat sa kamay at paasin na Baterbonia at Adili nang matagpuan matapos malunod. Sinabi rin anya ng resort owner na binalaan nito ang grupo na ligtas lang mag-training sa harapan ng kanilang resort pero hiniling umano ng team na magkaroon ng exclusivity at huwag pakialaman ang kanilang pagsasanay. Lumabas din sa inisyal na investigasyon na may layag 300 meters mula sa mismong resort nagsagawa ng training ang kupunan. Wala rin umanong itong koordinasyon sa LGU. Sa ngayon, hindi pa nakukuha na ng salaysay ang mga teammate ng dalawang biktima na nasa state of shock o umano nang subukan kausapin ng mga investigador. Patuloy naman ang investigasyon ng PNP para matukoy kung sino ang responsibilidad sa trahedya. At tiniyak ni PNP PIO Chief Police Colonel Allen Repo na walang magiging cover-up sa insidente. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pajernos. Nakukulangan naman ang pamilya ng namatay na player ng Ateneo Men's Basketball Team na si Rene Baterbonia sa paliwanag ng pamunuan ng universidad hinggil sa pagkamatay ng manlalaro. Balita hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
11: Tony, nakukulangan at dismayado ang pamilya ng Ateneo Blue Eagle Basketball Athlete si Rene Baterbonia sa paliwanag ng opisyal ng Ateneo de Manila University. Ayon kay Robin Baterbonia, ina ni Rene, aksidente lang nangyari. Pero git niya, aksidente ito sa kulangan, pamunuan ang paaralan. Kwento ng ina ni Rene, may nagbigay na raw ng warning sa team na pagpindol at posibleng ang sitwasyon sa sana pero ipinagpatuloy ng training. Tanungin kung anong training, pinapatakbo raw ang mga ito sa dagat hanggang bawang ang taas ng tubig. Nilodi sa kanya na wala man yung inabitwi ito pampagyat sa katawan ng ali. Ani Robin, bigyan siya ng clear explanation na aksidente lang ang nangyari at hindi kapabayaan. Anya, kahit mag-sorry sa kanya ay hindi na ibabalik ang buhay ng anak niya. Sa ngayon, hindi pa raw niya kaya kausapin ng coach ng anak niya kahit pa magharap sila. At hindi rin niya naiisip ang pagsasampa ng kaso dahil ang importante ngayon ay maaiwi niya sa agusan de la surang labi ni Rene. Patuloy pa rin hinihintay ng pamilya ang resulta ng autopsy sa labi ni Baterbonia. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. At susunod, humanitarian assistance matagumpay na naihatid sa mga nalindol sa Glan Sarangani. At sa ating headline abroad, mahigit 10 nasawi sa airstrike sa Pakistan. Ang mga detalye sa pagbabalik ng headline sa hapon.
3: Tony Velasquez, headline sa hapon. Headline sa hapon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: sigurado pa panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM Headlines sa Hapon.
1: Oras po natin, 4:24.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Tuloy po tayo sa ating mga balita. Matagumpay, nadaihatid ng Philippine Coast Guard ang humanitarian assistance sa munisipalidad ng Glan sa Sarangani matapos itong ma-isolate dahil sa mga kalsadang sinira ng malakas na lindol. Balita mula sa PCG, hatid ni Raja Patrol Bert Dizon. Bert!
3: Tony, dumating na sa Port of Glan sa Sarangani Province ang humanitarian assistance para sa mga naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol noong Lunes. Isinakayin ng Philippine Coast Guard sa BRP Panglao ang mahigit 150 modular tents, 200 food packs, mga medical kits at 48 container ng iba't ibang supply na ipamamahagi sa mga residente sa bayan ng Glan. Pahirapan ang pagpasok ng mga tulong sa bayan matapos magkabitak-bitak ang mga kalsada, maging ang mga tulay at matabunan ng rock slide ang ilang bahagi ng kalsada papasok sa munisipalidad ng Glan. Natili pa rin walang supply ng kuryente, tubig at putol ang komunikasyon sa bayan ng Glan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon. Patuloy ang serbisyo at pinalalakas ang internet connectivity sa mga lugar na naapektuhan ng lindol sa Mindanao ayon sa Malacanang. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yozores. Christian!
4: Tony, tiniyak ng Malacanang na patuloy ang serbisyo para sa connectivity sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mismong si DICT Secretary Henry Aguda ang nagsiguro na patuloy na gumagana ang communication network sa mga apektadong lugar. Binigyan din ni Castro ang direktiba ni Pangulong Marcos na hindi dapat mawala ng koneksyon sa internet dahil dubla itong kailangan para mabilis ang komunikasyon para mapayabot ang mga karampatang tulong sa mga apektadong komunidad. Tiniyakan niya ng DICT na mahigpit nilang binabantayan ang kondisyon ng connectivity sa mga apektadong lugar at patuloy na naikipag-ugnayan sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno maging sa pribadong sektor at para na rin sa emergency response operations. Sa situation briefing sa Malacanang, iniulat ng kagawaran sa Pangulo na may ilang lugar tulad ng General Santos City, South Cotabato at Coronadal City ang nakararanas ng manakanakang internet interruptions pero naglagay na 6 ng 3 satellite internet units sa Jansan at iba pang priority areas sa Sarangani. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yozores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yozores. Dinala na si dating Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Turong mastermind sa pagdukot at pagparay sa Koreano negosyanteng si Jiju noong 2016. Pasado alas 10 ng umaga kanina, nang i-turn over ng BNPCIDG si Dumlao sa Bureau of Corrections, isang araw matapos ito maaresto. Nang makarating sa Bilibid, ignite na ni Dumlao na absuelto na siya sa kasong pagdukot at pagpatay. Pero nanindigan ng PNPCIDG na binligtad ng Court of Appeals ang papawalan sa ng lokal na korte kay Dumlao noong 2023. Sumuko na ang driver ng SUV na ng hit and run ng nauhan ng PNP Highway Patrol Group sa SLEX noong weekend. Ito ay matapos matunto ng mga otoridad ng SUV sa Antipolo City na ipinapagawa at pinapipimprahan para maibenta. Umarap sa tagapan ng HPG Intelligence Division ang 20-anyos na driver pero pinakawalan dahil wala pang kasong isinasampa laban sa kanya. Patawanag ng driver, hindi raw niya sinadya mabangga yung police. Nataratang daw siya kaya iniwan yung biktima. Maharap ang driver sa patung-patung na kaso.
0: Headline abroad.
1: Sa ating headline abroad, naabot sa 13 ang nasawi habang 14 ang sugatan matapos magsagawa ng airstrikes ang Pakistan sa 3 probinsya sa Afghanistan. Ayon sa Taliban, isinagawa ang operasyon ng militar ng Pakistan sa gitna ng tumitinding tensyon sa border ng dalawang bansa. Patuloy naman ang pagmamonitor ng mga otoridad sa sitwasyon habang inaasahang lalabas pa ang karagdagang detalye sa insidente. Itinaas na bilang minor basilica ang Holy Rosary Parish sa Angeles City, Pampanga. Balita mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rudao.
2: Isang makasaysayang yugto sa pananampalataya ng mga Kapampangan ang nasaksihan sa Angeles City matapos opisyal na ideklara bilang minor basilica ang Holy Rosary Parish o mas kilala bilang Pisamban, Marangul. Pinangunahan ni Archbishop Florentino G. Lavarias ng Archdiocese of San Fernando ang misa at solemn proclamation. Dumalo rin sa okasyon si Cardinal Pablo Virgilio David na nagsilbing homilies kasama sina Apostolic Nuncio to the Philippines, Archbishop Charles John Brown at Cardinal Jose Advincula, Arsobispo ng Maynila. Ang pagkakaloob ng titulong Minor Basilica ay isa sa pinakamataas na pagkilala ng simbahang Katolika sa isang simbahan dahil sa natatangi nitong kasaysayan, kahalagahang espiritual at mahalagang papel sa buhay pananampalataya. Libo-libong deboto, peregrino, mga opisyal ng simbahan at mga panauhin mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang nakiisa sa makasaysayang pagdiriwang. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
1: Maraming salamat, Gracie Rutao. At yan ang headlines sa hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
0: Tony Velasquez, Headlines sa Hapon! Headlines sa Hapon!

0: ATM na! Mga good news, good news at bad news.
1: Bad news.
0: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
1: ATM!
0: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
1: ATM!
0: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Bandung Take Mo. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Chona.
2: At ako naman si Maan Makapagal. Good afternoon.
1: Good afternoon. Yeah. Kamusta naman ang mga hapon ninyo?
2: Ay, ano-ano araw ngayon?
1: Friday. Hindi ba Friday?
2: Parang Lunes pa lang, kota na tayo. Diba?
1: Parang Agol. Tatlong linggo na tayong...
2: Kota.
1: Ayaw magpahinga ng mga balita, no? At ito pa, ano mo, bantayan natin ha, dahil nga maski si Senate President Win Gatchalian ay kinumpirma na rin na posibleng may kinalaman nga doon sa binubuo, ano ba, o niluluto o pinaghahandaang may kilos protesta daw kasi may intel reports.
2: Sa June 12.
1: At posibleng may kinalaman nga yung 18 bagmen doon sa gagawing... pagtitipo.
2: Sa Senado na sinasabi, ito information nakuha ng NBI ay konektado daw sa destabilization plot sa June 12.
1: Uh-oh.
2: Pero sa paano paraan kaya iyan? Kaya naman work from home
1: ang alin?
2: Ang Senado ngayon.
1: Yung mga empleyado
2: mga
1: ng Secretariat.
2: Oo, dahil nga nagkakaroon siguro ng security assessment. No? Eh siguro iaano mo rin yan eh. Ang tawag doon, sinusuyod mo din, no? Yung premises, yung buong gusali ng Senado, eh, hindi naman sa, di ba? Hindi man tayo nananakot. Ano yung mga sa pelikula, di ba? May mga kung anik-anik dyan.
1: So, akala ko may taong ahas doon sa...
2: Hindi, bigla na lang. Or merong, anong tawag doon? Yung nire-record, ang mga usapan, pwede rin.
1: Okay, yung mga lumalabas sa salamin. Akala ko ganun yung meron sa Senado na parang sa pelikula. Hindi naman.
2: Hindi naman yung ano. Alam natin yan, mga conspiracy theory sa mga pelikula. Pero... Malay mo,
1: may malapit
2: diba?
1: Pa malapit. Naman
2: na. Alam mo naman ang Senado ngayon, malapilikula, action, tumatakbo.
1: Eh,
2: may drama, umiiyak-iyak. Komedya, marami yan.
1: Oy, horror na lang nga yung kula. Horror. Asan yung horror doon?
2: Yun na lang. Eh, hindi, horror ngayon. Etong sinasabing banta raw ngayon sa Senado. Diba?
1: Ah.
2: At nakahanda nga daw. Diba?
1: Oh, exciting yung guest natin ngayon. Pero bago yan...
2: Nananatiling isolated ang Glan Sarangani dahil hindi madaanan ang kalsada. Para maabot ang mga naapektuhan, isasakay sa barko ng Coast Guard ang libo-libong tulong mula sa DSWD. Alamin natin ang detalye mula kay Christian Bascones. Christian?
3: Yes, Paan at saka Sandro. Yes.
1: Mm-hmm. Go ahead.
2: Mm-hmm.
3: Kamusta yung audio ko?
1: Oh, okay, yes. lang. Loud and clear.
3: Okay, Matt at Sandro, puspusan ang ginagawang pamamahagi ng tulong ng Department of Social Welfare and Development. Kanina sinundan natin yan hanggang sa Pantalan dahil nananatiling isolated ang bayan ng Glan Sarangani, no? Matapos magtamo ng matinding pinsala ang mga pangunahing kalsada dahil sa malakas na magnitude 7.8 na lindol, no? Noong Lunes at sunod-sunod na aftershocks. At kanina nga lang, dahil hindi madaanan ng ilang bahagi ng kalsada, winasak kasi ng lindol itong mga kalsada na papuntang Glan Sarangani at iba pang karatig bayan doon. So ang ginawa ng Philippine Coast Guard, ikinarga na lamang ang mga tulong ng DSWD sa parko. No? Kumuha sila ng mga trucks at galing sa trucks patungo sa doon sa isang ward kung saan kinarga doon sa barko patungong Glan Sarangani itong mga tulong. No? Kabilang dyan ang family food packs, bigas at tubig. Kasi ngayon, walang kuryente, supply ng kuryente, supply ng tubig. At syempre, dahil hindi madaan yung mga kalsada, hindi makapunta sa trabaho, lalo-lalo na yung mga nagtatrabaho, dito sa General Santos City pa ang makapagkagawa mula sa Glan. No? Kaya... wala silang pinagkukuhanan ng hanap buhay, no? Walang source of income, maraming nagsitigil sa kanilang hanap buhay. Kaya ang ginawa kanina, no, pinamanahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inspeksyon sa mga gusali. At kasunod nito ay ang pamamahagi na ng ayuda. Kinausap niya yung ilang mga residenteng nandito kanina pumipila sa DSWD, no, para matiyak na lahat ng kinakailangan ng mga residente na tulong ay maibibigay, no, kasi marami pang mga residente ang nakikita natin sa kalsada may daladalang placard na humihingi ng tulong, no, kasi hindi naman natin alam, no, kasi kagabi lamang at kaninang umaga marami tayong mga aftershocks na naramdaman tayo mismo na mga miyembro ng media nandito ngayon sa General Santos City na nagko-cover nitong mga pagkaganapan dito. Kung makikita ninyo, itong nasa likod ko, isa ito sa mga gusaling nawasak at pinadapa ng magnitude 7.8 na ligdol, no? Noon, sabi pa ng mga residente na nakatira malapit dito, noon dahil masayang kainan ito. Pero ngayon, tingnan nyo naman, walang kuryente at wasak na wasak dahil sa malakas na ligdol.
2: Christian, yung mga kababayan natin dyan na nakabalik na ba sa mga bahay nila, yung mga nakikitaan nilang may bitak, o takot pa rin na matulog doon at sa labas nagka-camp out?
3: Wala pa tayong nakausap na may lakas na loob na mamalagi sa loob ng bahay. Yung iba, ang diskarte nila baan ay natutulog sila pag sa gabi, no? Natutulog sila malapit sa may pintuan para nang sa gayon kung magkaroon man ng aftershocks agad silang makalabas, no? Pero yung sa tingin natin na may lakas na loob lang ay yung mga nagtitinda sa loob ng palengke, kasi kanina nga ay sinabi ng LGU na pinapalabas na sila, pinapaalis kasi hindi ligtas yung mismong gusali kung saan nandun yung mga stalls ng mga vendors. Pero sabi pa nila wala silang ibang hanap buhay, kaya pinagpatuloy nila, nilalakasan nila yung loob nila na magbenta pa rin, no, kahit ganito man yung sitwasyon dito man.
2: Oo, dahil dyan kayo namamalagi ngayon sa hotel, kinukwento mo sa amin sa news desk kagabi. Hindi kayo nakatulog ng ayos dahil nga mayat maya yung aftershocks at yumayanig yung hotel, ganun ba?
3: Tama, alam mo, ayaw naman nating kumbaga ipahayag pa ito or sabihin pa ito sa publiko, pero ganun talaga yung sitwasyon dito, eh. Kailangan, ito yung sinasabi nating tawag ng ating responsibilidad bilang isang media. Nasa third floor kami ng hotel kasi wala ng bakanteng hotel dito. Halos lahat ng mga hotel ay nag-shut down kasi wala ngang kuryente. And at the same time, mahal pa yung krudo kaya hindi sila makapag-operate ng kanilang generator set. Napilitan kami, kukunin na lang yung natitirang kwarto doon sa isang hotel na nasa third floor. Tinignan na namin kung saan yung fire exit o kung saan man pwedeng agad na lumabas ng hotel kapag may mga aftershocks. Kagabi, siguro mga tatlong aftershocks, midnight, alas dos, I think, o mag-umaga, no? Madaling araw, naramdaman namin yung malalakas na pagyanik man.
1: Mm-hmm. Alright, sige. Oh, basta mag-ingat kayo dyan.
3: Thank you so much,
2: Alright, maraming salamat, Christian Bascones ng PRTV News.
1: Ano oras naman?
2: Ang oras, 4:02, makalipas ang alas 4 ng hapon.
4: This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ito na. Tanungin na natin yung Tweety Bird niya kung ano nga ba mangyayari dito sa Senate Flix, dahil talagang lahat naka-hook up, ano, talaga lahat nakabantay dyan. Yung mismong... Na-

0: lang ang pinapakialaman niya, kung pampolitika yan, hey, hep, hindi kami makikialam. Paano naging politika? Eh kasi numbers game eh.
1: Correct.
0: Election ng mga senador. Mm-hmm. So sabi ng Supreme Court, ba't kami makikialam dyan? Eh kayo lang naman ang pwede bumoto sa isa't isa. Kami Supreme Court, hindi naman namin pwede mm-hmm. iboto ang Senate mm-hmm. President eh. Mm-hmm. So kayo mag-ayos niyan. Mm-hmm. Yun yung first decision.
1: So kailan pumasok yung SC doon?
0: But, yun nga, ang kamalian ng ibang lawyers, hindi nila nabasa yung second decision. Mm. May second decision eh, kasi nag-MR, nag-motion for reconsideration si Avelino. Natalo si Avelino sa first round, hindi siya pinanigan ng Supreme Court kasi nga wala daw jurisdiction. So sa second round, sabi ng Supreme Court, yes, we have jurisdiction and the quorum of 12 is valid out of 23 based on the reason na pag may nasa wala sa coercive decision ng Senate, na pwede sa counting of the quorum. Panalo nun, si Senator, acting Senate President Win Gatchalian, legally, the Supreme Court, from the recognition by the House, from the recognition by Malacanang, I have to mention, nung Avelino din, hindi kasi natatanan ng iba nating mga abogado kasi hindi nila initingan yung history. Mm-hmm. President Quirino, back then, also recognize the election of Cuenco. And that was noted by the Supreme Court na ang recognize ng presidente ay yung faction Cuenco na valid. Why is that important? Because the Supreme Court will say, the political branches recognize each other, there's nothing to solve. Bakit kami makikisali? Eh, maayos naman yung galaw ng political branches. Pag nagsona ba si PBBM sa July 27, sino masusunod? Ang masusunod si Senator Win Gatchalian. Why? Mm-hmm. Because the House recognizes him. The President recognizes him. Papaupuin ba sa likod ni PBBM si Senator Alan Peter Cayetano habang nagsusona siya? Of course not. Mm-hmm. Why? E sa batasan nangyayari yun eh. And then ano pang proof natin? Sinong na-invite sa coordination meeting for the SONA? Not the Secretary General of Alan Peter Cayetano, but the Secretary General of the Gatchalian bloc. Si if I'm correct, no, si Bantug yata.
2: Si Bantug,
0: yung isa kasi si Attorney Jose Montales. Ito si Bantug is the Secretary General of the Gatchalian bloc. Assuming may dalawang bloc ha, but so far based on the recognition by the political branches who are co-equal ha, co-equal to. So sino masusunod? Senator Alan Peter Cayetano who insists he's still the Senate President, or all the rest of the government from the CSC to the Office of the President to Malacanang to the House of Representatives and the Land Bank in terms of the most important aspect. Kasi Senate President ka nga, wala ka namang pinipirmahan. Saan ka pa naging Senate President?
1: So, attorney, kung wala nang kapangyarihan pa si Senator Cayetano, hanggang saan aabot yung kanyang pangungunyapit sa power?
0: Well, we all know, kapit-tuko talaga siya and hindi siya nagle-let go ng power basta-basta until talagang it's crystal clear, 200% clear, hindi lang pwedeng 100%. Ba't natin nasasabi to? Eh, nung House Speaker siya, hindi siya nagle-let go. Kahit naklaro na na may numbers na si Lord Alan Velasco, sinasabi niya, I'm still the House Speaker, illegal yung session ni Lord Alan Velasco. Until last minute, saka na lang siya nagsabi, okay, I resign or wala na akong pakidyan, I leave it up to the Lord.
1: So makakagulo kaya ito sa impeachment trial, sa darating na isola?
2: Yung dulo-dulo nito, baka mamaya madiskaril yung impeachment at baka magkagulo rin dun sa impeachment, ay sa State of the Nation address, lalo na't yung July 27, yun din yung araw ng unang resumption ng sesyon.
0: Sigurado ako walang gulo sa SONA eh. Kasi as I've told you, the House recognizes Senator Win Gatchalian. So hindi makakaupo talaga si Senator Alan Peter. Kaya tano sa likod ni PBBM, they will be the ones in control, not Senate. Because it's in the premises of batasan
1: so
0: of the House.
1: So possible i-ban sa sa batasan ng ang minority na ngayon, block.
0: Hindi. They will only be allowed doon sa upuan nila. They will not be allowed, si Senator Alan Peter Cayetano, to sit beside or behind the President.
2: Room,
0: so hindi ako nag-aalala July 27. Before July 27, July 6, first date of the impeachment trial. Yun ang tinitingnan ng mga tao. Pero ako, ibang tinitingnan ko eh. Ang tinitingnan ko, June 18. June 18 kasi nga
2: sa pre-trial.
0: Ang unang araw ng pre-trial, sino mag-a-attend? Mm. Of course, I expect acting SP Win Gatchalian kasi nga nag-issue siya ng notice of pre-trial. Mm-mm. A-attend ang house prosecutors diyan. I assume a-attend ang mga lawyers ni VP Sara. VP Sara doesn't have to attend it yet. If Senator Cayetano attends on June 18, yun yung unang ano, yun yung unang pwedeng magkaroon ng gulo, kung guguluhin niya talaga. Mm-hmm. But again, as I've said, he has not, correct me if I'm wrong, wala pa akong nabalitaan na nag-issue si Alan Peter Cayetano ng notice of pre-order. Mm-hmm. Unlike yung sa working hours. Mm-hmm. Di ba may dalawang memo, nagkakagulo yung mga Senate employees, sinong susundin. But so far, ang sinunod nila ay si Senator Win Gatchalian. Mm-hmm. Work from home sila. Pero dito sa notice of pre-trial, walang competing memos or notices. So isa lang ang dapat sundin. And that is Senator Win Gatchalian.
2: Mm. So ganun pala yun. Ano? Eh, pero ang masakit niyan, attorney, hindi lang yan yung gulo eh. Hindi lang yan yung gulo dahil parang itong 18 bagmen, eh parang may intel reports din ano, nakuha ang NBI at ipinaalam na rin sa liderato ni Senator Win Gatchalian na posibleng manggulo nga. Ano bang sinasabi?
1: At connected. Meron ding
2: sa distab.
1: Destabilization plot.
2: Ano nga sabi ng Tweety Birds?
1: Ano bang mangyayari daw sa June 18?
0: Well, ito hindi naman to Tweety Bird kasi nakausap ko diretsahan tsaka public niya sa nasabi to. Si Colonel Kerubin, no? Na
2: Ariel Kerubin.
0: Kausap ko siya sa isang panayam, one-on-one, or kasama ko sa panayam. Ang sabi niya, na may nakikita siyang pattern. Itong mga 18 Marines, quote-unquote, of course, ano na sila, 18 na, ano naman tawag sa 18 na ito? Hindi na dapat Marines eh. 18 Maleta Boys, 18 Bodyguards ni Zaldico, or 18 ex-soldiers. Claro, sinabi ng AFP yan. Ang sabi ni Colonel Kerubin, napapansin niya na parang nagpapagamit or nagagamit lang itong 18 bodyguards or ex-soldiers. Plus, may pattern daw yung paglabas nila. Yung paglabas nila, karaniwan, mula nung kay Orly Gotesa, before November 2025, na may malaki ang rally and intel reports din ng destabilization, to February, nung lumabas yung 18 Marines, at may reports din ulit ng destabilization. Mm-hmm. Ngayon ulit, nung kakalabas lang ng 18 Marines, mayroong destabilization reports ulit. So sinasabi ni Colonel Kerubin, mukhang may pattern na pag lumabas sila, magkakaroon ng unrest or destabilization na inaasahan. Mm-hmm. Pero sinasabi ni Colonel Kerubin, the AFP is really more professionalized now. Mm-hmm. They are not as keen on intervening in political matters. And then you have civil society, wala yung church, wala yung academe, wala yung mga NGOs and militants. Mm-hmm. If you don't have that critical mass, kahit sa Senado mo pa yan gawin, there is no destabilization that can succeed. They can try to foment destabilization, but they cannot succeed. Especially since the government is taking it seriously.
1: Mm-hmm.
0: So, imbes na Malacanang ang titingnan natin, sa June 12, ang titingnan dyan Senado. Kasi mukhang Senate ang punterya because meron ng mga president nung panahon ni Senator Bato, nung nagpakita siya, tapos nagtatawag yung mga kampo niya na maglabas tayo, lumabas tayo, let's help Senator Bato, let's protect Senator Bato.
2: May lumabas ba?
0: Hindi, kahit naman papano, di ba, may mga ilang libong pumunta sa Senado to rally for Senator Bato and the DDS camp. But it was not enough. But we should not take it lightly. Kasi nga, may iba doon, I don't know kung may nakita kayong videos doon, kung may nakita akong videos doon, may mga nag-u-joke, so good, pasok sa Senado.
2: Di ba yun ano? Di ba yun pwedeng
0: inciting
2: sedition?
0: Sedition oh. No? Eh tapos mayroon pang blogger, kasi hindi na siya congressman, na nag-post noon. Sinasabi niya, madami nang namamatay sa Senado, kahit na totally fake news.
1: Fake news.
0: Mm-mm, kaya siya in-expel sa wakas ng House of Representatives. But anong point ko? Ang point ko, nung panahon na yun na nagkakagulo dahil sa paglabas si Senator Bato at ayaw niyang masumuko, tumataka siya, nagpapaprotective custody, mayroon ng ganong destabilization.
1: Mm-hmm.
0: So hindi malayo.
1: Kumbaga nag-umpisa na rin naman kung may plano talaga.
0: Parang tutuloy-tuloy lang. Nag-hope lang
1: ginagapang-gapang
0: yung mga nag-destabilize na mag-succeed na sa wakas.
1: Mm-hmm.
0: Kaso hindi nagsasucceed talaga kasi mukhang
1: kumbaga sinusundot-sundot. Ganon.
0: Niluluto-luto-luto.
1: Inuurot.
0: Or may lighter. laging inoon yung lighter kaso na
1: hindi nagniningas.
0: Napupundi lagi yung ano. Yung apoy. Hindi, ano kasi nila yan eh. Yan ang last ditch. Ako, that's what I would call their last ditch effort to avoid or derail the impeachment of VP Sara. Because, as I've said, ano mangyayari ng June 18? Bakit June 12 ang alleged destabilization plot? Because by June 18, pag nangyari na yung pre-trial,
2: tuloy-tuloy na.
0: Tuloy-tuloy na yan. And anong masama sa pre-trial for the camp of VP Sara? She will have to disclose all of her witnesses. Pati prosecution, ha? But the prosecution is ready. So bakit importante ang pre-trial? Because both sides will have to inform the Senate the exact name and list of their witnesses.
2: Ay, teka lang, bibigyang daan lang muna natin to, ha, attorney. Wait lang, wait lang. Anong oras naman?
1: Ang oras, 58 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: So, tuloy-tuloy pa rin talaga, Attorney Jess. Ito
1: so, anong dapat pag-ingatan bilang panghuli na lang, Attorney Jess, ng ating publiko? Kasi kahit sa social media, online, gumagapang na rin yung mga ganyan, no, na paninira at disturb sa ating gobyerno.
0: Lahat tayo galit sa flood control. Hindi porket galit tayo sa flood control, eh kailangan na tayong maniwala kagad. Dito sa 18 na ex-soldiers, no? Meron siguro silang sinasabing katotohanan, 10 to 20%, pero madaming butas na nga na lumabas na parang hindi talaga sila kapanipaniwala. Ang punto ko dyan, umuusad na yung mga kaso sa flood control. Nakulong na noon si Senator Bong Revilla. People cannot say he's not a big fish. Nakulong na si Senator Jinggoy Estrada. Of course, pinupolitika lang dahil kaalyado nila ngayon. Pero noon, lahat ng tao united. Last year, September 2025, lahat ng tao galit kay Senator Jinggoy at gusto siyang panagutin. O ngayon, pinapanagot na siya, he's also a big fish. Pangalawa na siyang big fish. Curly Discaya, Sara Discaya, nakakulong. So lahat ng mga yan, eventually mapapakulong or kinakasuhan na. So kailangan lang natin lang ng patience. Hindi natin kailangang mag-alsa. Hindi natin kailangang mag-destabilize para lang makuha yung accountability na gusto natin. Pwede nating panagutin ang administrasyon na to kung may pananagutan siya. Sino man ang may pananagutan, pwede ding panagutin at dapat panagutin si VP Sara. Kasi meron ng mga ebidensyang mabigat lumabas. Na lumabas na hindi na natin pwedeng ma-ignore.
2: Ay, basta tuloy-tuloy lang tayo sa Senate Flix at abang-abang tayo kung ano ang susunod na kapanata.
1: Number one.
2: Iba, anong season na ba?
1: May top 10 yan eh.
0: Wala nang nanonood ng Netflix ngayon eh, no? Lahat nanonood ng Senado eh.
1: Real time.
2: Maraming salamat, Attorney Jess.
0: Maraming salamat, Sir Dan and Mamaan.
2: Yan po si Attorney Jess Falsis, isa pong political scientist at public interest lawyer. Paano po magbabalik po ang ATM?
1: Anong take mo?

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto, makalipas ang 5 ng hapon.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: bahagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
1: Tony Velasquez sa Issues Spotted. Issues Spotted.
0: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
2: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-gasto balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga bato, DZMM. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Nagbabalik pa rin po ang ATM.
4: Anong take mo?
3: Ito, paano muna natin to? Anong oras naman?
4: Ang oras, 5 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.
5: Ang oras ay tin sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Eh, ito rin talaga yung interesado ang mga kababayan natin, lalo na dyan sa Mindanao, dahil nga matapos yung malakas na lindol, eh parang ngayon lang din natin ano, nakikita no, yung kung gaano talaga kalala, katindi, kabigat, katindi yung lindol noong Lunes, eh sino ba itong makakausap natin na maan?
4: Oo, ay isa siyang... I think a grade 7 advisor. Siya po ay si Joanna May Cabasan, isang junior high school teacher ng Santa Ana National High School sa Davao City. Magandang hapon, Ma'am Joanna May.
6: Magandang hapon po sa inyo.
4: Oo, na-encounter ko lang to si Teacher Joanna May sa yung mga reels na lumalabas. Nakita ko, ipalabas nga natin, yung nasa classroom sila eh, nasa kalagitnaan ng orientation ng mangyari. Oo. Tapos, minessage ko si Teacher Joanna May. Sabi kong pwedeng magamit yung video niya at ma-interview na rin siya at the same time. Ayan, Teacher Joanna May, yan yung video niyo, no? Ano bang nangyari nito bago lumindol?
6: Yes, pamamaan. So, yung nangyari po ang lindol last June 8 po ay kakatapos lang po ng aming flag ceremony. At nasa kalagitnaan po kami ng class orientation noon. And I'm actually about to give instruction po sa students to take the recess when one of my students po shouted, "Ma'am, linog!" So, ang una ko pong ginawa ay sumigaw po ng duck cover and hold at kinuha po yung laptop ko. At pumesto po ako banda sa may door po to secure na hindi maklose po yung door. And nalabas ko din po yung phone po at the same time para ma-send po yung video sa parents nila to avoid po sa mga parents. Ang lakas po ng pagalaw ng gusali that time kasi nasa second floor po kami. At nag-aalala po ako that time kasi baka anytime pwede po bumagsak yung pader or yung building namin. Kaya po panaysigaw ako ng duck cover and hold just to get also their attention. Baka po kasi may tumakbo na student. Kasi yung time na yon napakalakas ng pagalaw. So hindi po kami pwede agad lumabas. Baka kasi may possibility na mahulog po yung student kung lalakad kami kasi ang lakas po talaga ng paggalaw.
4: Or magpanik.
6: Yes po. And believe din po talaga ako sa student mamaan kasi alam nila yung gagawin nila. Hindi sila agad magpanik.
7: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
6: Napakalaki po talaga ng tulong ng mga simulation drills or simulation drills like ng mga nationwide simulation earthquake drills. And also, thankful po kami sa aming DRM coordinator si Ma'am Sanjego kasi tinitake po talaga serious po yung mga ganitong drill. Ang pagiging handa po, napakalaking tulong.
4: Pero
6: sa mga guro niya, meron po talagang presence of mind.
4: Mm-mm. Eh yun nga, Teacher Jonna May, kasi yung alam mo yung sa pagkakataong yan, ang hirap magdesisyon. Una, responsibilidad mo, yung lahat ng batang iyan na nasa loob ng classroom mo. Sa iba kasi nakikita mong video, nasa quadrangle na eh.
3: Nakalabas na sila.
4: Buti, nag-desisyon ka kasi sabi mo mga freshman yan eh. Hindi pa nila alam, tama ba, kung saan yung evacuation area. Tama ba? Kaya, yun nga, nanatili na lang kayo sa loob ng classroom for the meantime.
6: Yes po, for the meantime po, nanatili kami kasi meron din po akong co-teacher na sa kabilang room po na si Ma'am Palarca. Halos po, nasa sahig na siya kasi ang lakas po talaga ng paggalaw. And during our simulation drills, talaga po hinighlight sa amin na pag malakas yung paggalaw, hindi mo nalalabas para makaiwas din po kami sa stampede at posibleng mahulog sa gusali po during
4: Oo, Teacher Jonna May, nakikita mo rin naman 'yung mga video, no? Mm-hmm. 'Yung mga nasa online na viral ngayon. Bumagsak 'yung gusali ng isang eskwelahan, 'yung mga covered court, ganun din. Buti nung papanood mo 'tong mga 'to, hindi ka ba natakot din na possible nangyari din sa inyo?
6: Actually, sobrang pag-aalala po. Maraming what if po talaga that time, no? What if hulugan kami or yung bibigay yung building. Mabuti na lang po kasi alam namin prior to this incident po, meron na po nangyari last year, October 10. Malakas din po yung lindol. Hindi lang kasing lakas nito, but malakas din yung pagyanig. Senek po na maigi ng aming city government. Inspect po talaga at maganda naman din yung foundation ng building namin. So alam namin na hindi agad-agad bibigay kasi yung building kung nasan kami ngayon ay bago pa po sa binuild. So alam namin na hindi agad-agad po titibag yung building na yon.
4: Ayan, isang ano yan, karanasang hindi malilimutan na ni teacher.
3: At saka Ma'am Jonna May, nabanggit nyo kanina na nakatulong yung pagsasagawa ng mga earthquake drills. Mm-hmm. Sa tingin nyo, after nitong karanasan ninyo, dapat pa siyang mas dalasan pa? Baka kulang yung once or twice a year? Baka kailangan dagdagan pa?
4: Actually, four times yan, di ba?
6: Yes, so actually, more than five times kami nagsasagawa ng earthquake drills po sa aming paaralan. Kasi po, meron kaming about roughly 6,000 students. Kailangan po talaga namin maging handa at also sa mga guro na magkaroon ng presence of mind if merong ganitong sakuna po.
4: Oo, iniisip ko lang yung go bag, grab bag na naglalaman ng mga emergency essentials, no? Iyan ba ipinapatupad nyo sa classroom? Kasi yung iba pinapaiwan yan sa classroom. Siguro sa mga private schools ito na kumbaga kukunin mo na lang siya once na mangyari mga ganyan na sitwasyon. Meron ba tayo diyan? Halimbawa sa eskwelahan nyo na lang.
6: Opo ma'am, dito po sa Santa Ana National High School, nagsisimula na po kaming mag-implementa po ng yung hard hat. Actually, meron na pong mga sections, mga rooms na kompleto na po yung hard hat. Yan po yung isa sa mga requirements namin sa aming advisory class to have their hard hat. And meron din po kaming mga emergency team, school DRRM team na mabilis responde pag may ganito pong sakuna.
4: Anong sabi sa inyo ngayon? Ano po yung pinakahuling abiso ng DepEd or particular dyan sa inyong eskwelahan? Wala pa bang resumption ng klase or indefinite pa yung suspension?
6: Actually po, dalawang araw na po suspended yung klase. But today po, meron na pong bumabalik ng face-to-face class. But exact na lang yung mga hindi nakasali sa listahan ng CT na okay na po mag-face-to-face class. So for now, hindi po nakabilang yung eskwelahan namin sa list ng City Government of Davao. So for the meantime, nasa work from home basis po muna kami.
4: Online.
6: Online blended learning po muna kami sa Santa Ana National High School.
4: Oo, yan.
3: Alright. Basta ingat po kayo at maraming salamat din po kasi maganda kayong ehemplo sa lahat ng mga Pilipino.
4: Tsaka diba? Kalmado. Kung ano mo dyan sinasabi niya, kung maririnig natin, ano yun? The cover and hold? Sinigaw niya yun? Sabi niya, pray? Ganon? Kumbaga, yung presence of mind ni Teacher Jonna May nando dun. Kasi kung ako yun, baka, ako, ewan ko, kung nauna ako, naunang tumakbo.
3: Maraming salamat po, ma'am.
4: Maraming salamat. Yeah. Sige. Teacher Jonna May.
6: Okay po, maraming salamat po.
4: Okay. Siya po si Teacher Jonna May Cabasan ng Junior High School Teacher ng Santa Ana National High School sa Davao City.
3: Anong oras naman?
4: Ang oras, 14 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Eh, kanina, nabanggit na ni Attorney Jess Falsis na, yun nga, posibleng magtuloy-tuloy yung kung ano man yung ibinaplano nitong 18. Ano mga ba tawag sa kanila?
4: Karga,
3: na-offend yata ng tinawag na 18 cargadors. Naglabas ng picture si Attorney Baligod.
4: Nagalit. Dahil dyan.
3: Anong tawag? Ano ba? 18? Bagmen siguro kasi sabi nila nag-deliver sila. Di bagmen.
4: Maleta boys.
3: Kasi tapos hindi rin natin pwedeng tawagin ex-marines kasi sabi rin hindi naman daw sila lahat marines at yung 12 out of 18 ay dishonorably charged. Discharged. So, yun. Bahala na.
4: Maski pups. Bahala kayo dyan. Dami kong ginagawa.
3: Ito ko sabi natin si Attorney Sherwin, Attorney tuloy, si Dr. Sherwin Ona, isa pong security analyst at associate professor po ng political science and development studies ng De La Salle University. Dahil nga, tanungin natin, mga sitwasyon, pwede nga ba itong mauwi sa isang malawakang destabilization?
4: At bilang security analyst, ay mas alam niya to. Yung mga implikasyon nito. Ibig sabihin ng pag sinabing destabilization plot, ano ba yan? Kasi lagi natin naririnig yan. Tuwing bago ng administrasyon, lagi na lang gustong patalsikin. Ano ba yan?
3: Ayan, nakasama natin via Zoom. Magandang hapon po, Doc Ona.
9: Hey, magandang hapon, Sandro at Maan. Long time no talk and no see, Maan. I'm glad na magkasama tayo ngayon. Ayan. Thank you for your invitation.
4: Thank you.
3: Doc, yun nga, paano yun? Ito ba talaga pwedeng mauwi sa nationwide na destabilization plot, lalo na't may mga intel reports na?
4: At sa paanong paraan? Mm-hmm. At pag sinabing destabilization plot, para na lang sa kabatiran ng ating mga taga-ATM, ano po ba, pag sinabing destabilization plot, ano po ito?
9: Para doon sa unang sinabi mo, Sandro, no, ito talaga ay maaring mauwi sa isang destabilization plot dahil nga nakikita natin na ginagamit ng mga ibang mga politiko natin, yung ibang mga senador natin, yung ganitong mga revelations to agitate the public, no? Nakita naman natin yung paglalahad ng mga sinasabi nyo nga mga bagmen na huwag na daw nating tawaging Marines, pero ipinipilit nila na ito'y mga Marines dahil nga para iugnay sa Armed Forces of the Philippines. Kaya nga itong ganitong mga events at kasama na dyan yung nabanggit mo na intelligence reports, kasama na rin dyan yung mga nangyayaring mga protesta na sinisigaw, na sunugin ng Malacanang, sunugin ng Senado. No, ito ay kung iyong ipapag-connect-connect, sabi nga nila, no? Mm-hmm. Ito'y maaring mauwi sa isang tinatawag na destabilization o pagkakalat ng kaguluhan, no? Para patalsikin o pahinain ang ating gobyerno. Hindi ito bago sa administrasyon na ito. Nakita natin to last year. mga retired military and police officers naman ang kanilang nire-recruit, kasama na dyan yung ibang mga former politicians at mga informal settlers pa nga, nakita natin, hindi ba?
4: Mm-hmm.
9: Para magkaroon ng kaguluhan. Ano? At ayon nga sa mga intelligence reports, baka dito nga umuwi ito, lalong-lalo na ngayon sa June 12.
4: Oo. Pero diba kinakailangan sa tuwina, sir, kailangan ng suporta ng civil society groups, ng publiko, ng simbahan, ng lahat ng sektor ng ating lipunan para magtagumpay ang ganyan. Nakikita nyo ba sa ngayon ito ngayon?
9: Tama ka dyan, kailangan talaga yung broad support ng iba't ibang mga stakeholders, ano? Pero hindi ko to nakikita ngayon, And pati ang ating sandatahang lakas, ano, sa pamamagitan ng Chief of Staff ay nagsabi na, ano, na magiging tapat sila sa konstitusyon at sa kanilang tungkulin, ano? Bagamat mayroong mga pronouncements na ganito at hindi natin nakikita tong mga paggalaw na ito, lubang nakakabuhay. Bahala pa rin ito. Hindi naman kailangan pawaksakin yung gobyerno, ano, magdulot lang sila ng isang perception na widespread ang kaguluhan, ano, widespread ang instability, and that would definitely undermine, no, yung credibility ng ating gobyerno. Inyong nadaan na hindi lang naman itong destabilization ang ating pinag-uusapan. Sunod-sunod na naging problema ng Pilipinas. Merong economic crisis, oil crisis. Ito pa, dumama pa yung lindol. At ito nga, kaguluhan o political noise na nangyayari. Kaugnay ng impeachment ng Vice President. Ano? Itong lahat ng ito, yung pagka pinagsama-sama mo, no, it shows, instability sa ating gobyerno. Kaya ito ang tingin ko na gustong i-exploit ng mga puwersa na ito, no, para ipakita nila na lubhang unstable ang ating pamahalaan at hindi nito kayang i-govern ang ating bansa.
4: Mm-hmm. Dati kasi, 'di ba, wala pang social media noon.
3: Yung texting na abutan ko, yung nagtawag dun sa EDSA DOS, yun ang naabutan ko.
9: Nahahalata sa Android, ilang taong ka na.
4: Ako hindi, social media na ako.
3: Ano pa lang ako noon, prof, elementary.
4: Wow. Kala ko sabi mo, kapapanganak pa lang. Yun na nga, prof. Dati walang ganyan.
3: Mm-hmm.
4: Pero ngayon pwedeng ginagapang na sa social media,
9: yes,
4: no? Yung mga fake news na pwedeng ito yung magpapalabnaw sa tiwala ng publiko sa ating pamahalaan. So tingin niyo nag-start na rin ito ngayon. Gumagapang na rin ito ngayon.
9: Yeah, definitely, Maan, ano? Even the Chief of Staff himself, no, admitted na may mga kumakalat na mga balita na ginagamit yung kanyang likeness, no, sa pamamagitan ng mga fake news at saka videos, ano, na sinasabi na ang armed forces ay sumusuporta dito sa destabilization moves na ito, no, na pinabulaanan din ng ating Chief of Staff, no. Dito mo makikita na talagang well-planned, well-orchestrated itong ganitong mga paggalaw, no?
4: Mm-hmm.
9: Kaya siguro ang ating pamahalaan, dahil nga nag-release na sila ng ganitong mga intelligence reports, ano, pinapakita nila na they're on top of the situation, but anything goes yan, Maan and Sandro, no, pagdating ng June 12, hindi mo masabi, no, kasi mukhang desperado na ang mga puwersang ito, no, ayaw nila matuloy yung impeachment.
3: Mm-hmm.
9: At the same time, ano, mukhang kapituko dyan sa Senado, ano, so gusto nila talaga na i-preserve yung kanilang mga poder.
3: Pero bukod dyan sa mga
9: gumamit ng ganitong pamamaraan.
3: Oh, pero Doc, bukod din sa mga nabanggit nyo, may connect din ba ito sa China?
9: Kung ako ang tatanungin mo, although mahirap mag-establish ng evidence, no, kasi lahat ito ay covert, Sandro, no? Pero kung inyong titingnan, ano, yung pagkoconnect ng dots, sino ba itong mga senador na to na sumusuporta dito? Di ba? Sila yung mga tinaguriya, ang mga chinador, eh.
3: Mm-hmm.
9: No, at itong mga disinformation activities na to, na-link na ang China rito, no? Nakita niyo naman the past few months, ano? Even yung kanilang embahada ay na-link na rito.
4: Mm-hmm.
9: So hindi na katakataka o kagulat-gulat kung may kinalaman sila rito. Although, sabi ko nga, allegedly ito, no, mahirap i-prove ito dahil nga ito ay tinatawag ng mga covert operations or espionage operations.
3: Mm-hmm. Tsaka yung may nakita pang structure dyan sa West Philippine Sea, Dr. Ona, di ba?
9: Sabay-sabay, no?
3: May connect kaya nga, parang nakakapagduda, may connect kaya itong mga pangyayaring ito?
9: Alam mo, yan yung tinatawag nilang ruse, eh, no? Yung dinadivert yung ating attention, ano? Dahil nga merong napipintong kaguluhan dito sa ating larangang pampolitika, ano? Ginagamit ito para ma-divert yung ating attention. Hindi ito first time na ginagawa sa atin ng China, no? Inuunti-unti tayo niyan hambang nakalinga tayo, lalo na ngayon na tumama yung lindol diyan sa Mindanao, ano? Mm-hmm. Ang mga puwersa ng armed forces ay karamihan nandiyan ngayon, ano? Gagamitin nila yan, no, para makaisa sa atin.
3: Kasi baho di masindok, medyo nagkinabahan ako nung nakita ko yung mga news items, Dr. On at Maan. Kasi nga, baho di masindok nakita yung mysterious floating platform dyan sa baho di masindok.
9: Matagal na nilang tinatarget yan, Sandro and Maan. Ano? Gustong-gusto nilang makuha talaga yan dahil nga ang balak nila dyan, tatanuyan nila ng structure. Kung inyong matatandaan, dineclare na nila yan na natural marine reserve nila eh. Mm-hmm. So, legally speaking, kanila yan sa kanilang pananaw. Ano? Kaya binabantayan ng maigting ng armed forces yan at iba pa nating mga kaalyado. Pero gagamitin yan, ano? Paunti-unting gagapangin yan at i-take advantage nila itong kaguluhan pampolitika at dito na rin sa natural disaster na tumama sa atin para makaisa dyan. Tingnan nyo. Ngayon, kailangan lang bantayan.
4: Okay, Prof. Ito, come June 12, dahil sinabi, ito yung mangyayari. Ano yung mga posibleng senaryo na dapat paghandaan o pag nakita na ito ng ating publiko, ito na to. Ito na yung, sabi nyo nga, mga pulupulong kaguluhan, mag-create ng conflict sa mga maraming area, no, para palabasin na, yun na, bumabagsak na, ano, ang pamahalaan, yung mga ganun, Prof.
9: Asahan nyo pa yung mga maraming mga pasabog na ilalabas ng mga iba nating mga politiko, lalong-lalo na ngayon na in question yung liderato dyan sa Senado. Marami pang palalabasin yan, ano? Nagpalabas na nga ng Chacha, nagpalabas pa ng Maleta Boys, no? Ang aim nito ay para guluhin ang publiko, no? Para paigtingin ang damdamin ng ating mga mamamayan. Yan, ano? Maliban pa dyan, Maan, ano? Idagdag muna dyan yung pag-oorganisa. No, makikita nyo yan na may mga movement na sa mga communities, ano? Mm-hmm. Especially dito sa mga informal communities, at gagapangin yung ating mga kapulisan at kasundaluhan, lalong-lalo na yung mga hanay ng retired, no? So makikita nyo yan. Ito kasi yung ginawa nila last year, no? At malamang naulitin lang nila nito, pero ngayon mas organisado na sila at mas well-resourced itong mga ito.
3: Basta ang dulo-dulo niyan, kailangan magbantay tayo sa nangyayari. So Senetflix pa rin talaga. Dr. Ona, at kailangan din bantayan, huwag natin kalimutan yung West Philippine Sea habang tinitingnan, binabantayan din natin yung rehabilitasyon dyan sa Mindanao. Maraming salamat po, Dr. Ona.
4: Thank you, Dr. Ona.
9: Maraming salamat, Sandra and Maan.
4: Oo, at bantayan natin yung mga fake news.
3: Oo, isa pa yan.
4: Oo, kasi diba, doon tayo nakababad ngayon.
3: Oo.
4: So akalain mo, yung mga balitang yan, nangyayari talaga sa isang lugar. Uh-huh. Diba?
3: Oo. Pero bago tayo magpaalam, magbigay muna tayo ng daan. Pagbigyan muna natin ito.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
0: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZNM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
1: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
10: Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ay, susunod na po sa radyo at digital TV ang Arangkada Balita kasama si Naninia Corpuz at Jack Bataliones. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
4: Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook Page. Bye!
1: ATM. Anong take mo
11: sa... Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
12: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
13: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
11: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
12: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
11: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.
14: Masdan po ating bayan, anong iyong...
15: Mawalang galang na po.
16: Magbabalik po sila
15: para bumanat with you. Respect.
17: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
15: Richard Heydarian.
18: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
15: Carlos Flores.
19: Eh parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulo.
15: Cleve Arguelles.
20: Seryoso, sincero, at yung buong
15: Dino De Leon.
20: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
15: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
21: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
15: At Cheska Bersh.
22: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makaroon.
15: With you, respect! Tuwing Linggo, launa imedya ng hapon sa PRTV Prime Media at sabayang papapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at FM Radio Regionals.
23: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
24: Nagpagas na ba ang lahat?
23: Ano man ang opinion mo?
25: Kalma, kalma.
23: Pag-usapan natin yan.
25: Tignan natin, ano ang kanilang saloobin dyan?
23: Kasama sina Sandro Ochona.
24: Iisi ka naman
23: dyan. At Maan Bakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes,
15: alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Prime Media.
23: Kwentong kanto.
26: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
23: Labagan ng komentaryo.
27: Bakit ikaw ang gustong banatan?
26: Baka ba?
23: Real talk. Wala kang ligtas.
28: Ano klase ng partner mo po?
15: Sa 4, alas.
29: PRTV na kami.
15: Kasama si ng Dr. Guido David.
30: Ano ibig sabihin?
15: Michael Fatin.
31: Seryoso usapan ko ito, guys. Oh.
15: Alan Herman.
32: Masyadong maingay.
15: At Ronald Liamas.
33: Magkakamon ng debate.
15: Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4, alas.

0: 2026, Miyerkules. Lumipad patungong GENSA ng Pangulo upang alamin ang kalagayan ng mga biktima ng lindol. Patuloy namang tumataas ang bilang ng mga namatay sa pagyanig. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Gagapay niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Islenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita!
2: Mga namatay sa 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, umakyat na sa 45. Mga apektadong pamilya na sa mahigit 35,000 na. Bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental, isinailalim na rin sa state of calamity. Senado, nananatiling mahigpit ang seguridad sa gitna ng umano'y banta rito. PNP, sinabing walang foul play sa pagkalunot ng dalawang Ateneo student athletes sa Aurora. At 6 na atleta, pasok sa listahan ng Philippine team para sa 2026 Asian Games sa Japan.
0: Nagtayo na ng makeshift tents ang isang ospital sa General Santos City para maipagpatuloy ang pagbibigay serbisyo matapos ang malakas na lindol na tumama sa kanila nitong Lunes. Patuloy namang humihingi ng tulong ang mga apektadong residente. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia live mula sa General Santos City. Noreen, kumusta na ang sitwasyon dyan ngayon?
3: Yes, Aninia, kahit nangangamba sa seguridad, hindi pa rin tumitigil ang mga doktor at nurses dito sa isang hospital sa General Santos City para tumanggap ng mga pasyente. Kanina nga, napilitang ilabas ulit pansamantala ang mga nasa loob ng ospital dahil sa naranasang malakas na aftershock.
4: Dahil sa mga bitak ng gusali sa Sarangani Bay Specialist and Medical Center, pansamantalang inaasikaso ng mga hospital staff ang mga pasyente sa isang makeshift facility sa likurang bahagi ng paggamutan. Ito ay para maipagpatuloy ang serbisyo sa mga may sakit. Kasama kasi ang ospital sa mga gusaling kinukonsiderang delikado ng gamitin, kaya ang kanilang one-story extension building ang siyang ginagamit naman ng mga admitted patients.
5: Buha muna tayo ng makeshift facility sa labas ng building, sa likod. Just to ensure safety of all patients and employees. And hinintay namin na ma-inspect thoroughly ng building kasama ang OBO, no, before bumalik sa loob. Pero while waiting to be sure na safety ang building, yung mga patients na kailangan ng immediate care na hindi makaya ng outside facility, refer, facilitate muna namin ang hotels.
4: Kanina, inilabas ng ilang nurse at staff ang mga pasyente palabas ng gusali matapos muling niyanig ng lindol ang lugar. Bagamat unti-unti nang nagbukas ang komersyo dito sa lungsod, marami pa rin sa ating mga kababayang naapektuhan ng lindol ang hindi pa rin makausad matapos gumuho ang kanilang bahay at pangkabuhayan. Maliban sa wasak nilang kabahayan, pinoproblema din nila ang kanilang pagkain matapos mawalan din sila ng kabuhayan. Hirap din sila nga makakuha ng tubig na maiinom matapos maputol ang mga tubo ng tubig sa kanilang barangay dahil din sa lindol. At dahil wala na nga silang bahay, sa labas na lang sila humihiga gamit ang mga tent, ang iba naman ay sa damuhan na. Pakiusap nila sa pamahalaan na sana ay matulungan sila at mabigyan din ng pansin.
6: Ang among gihangyo sa gobyerno nga suportaran may bugas, mga grocery, tubig. Usag rin kinahanglan mo sa ibabaw. Walang yun. Ang mga tao roon kay mga balay na anak. Ang uban, wala kay higdaan niya
4: sa. Sa pinakahuling tala, umabot na sa 14 ang nasawi sa lindol sa Jensen City at 3 ang patuloy pa na pinaghahanap matapos matagpuan ang bangkay ng isang merchandiser ng grocery store sa Kalumpang na gumuho rin. Patuloy pa rin nararamdaman dito ang mga aftershocks. Nagbukas na rin kanina ang ilang mga establisimento gaya ng gas stations at ATM machines.

0: Noreen?
1: Yes, Aninia, mula dito sa General Santos City, para sa PRTV News, Noreen Igonia.
0: Okay, Noreen, pwede lang magtanong ako sa'yo ngayon, ano? Yung ospital na kinatatayuan mo ay mukhang condemned na, mukhang naka-cordon, may yellow na cordon, and parang wala nang tao sa likod mo. And I can see behind you, dyan sa Sarangani Bay Specialty Medical Center, ano? Yung emergency, emergency nandyan din sa likuran mo, pero mukhang wala nang nangyayari. Noreen?
1: Yes, Ninia, sa kasalukuyan, ang ginagamit na lang nila para sa mga pasyente nila niya yung nasa likod na bahagi nitong hospital. Pero dadaan muna sila dun sa may area kung saan na pwede silang mahulugan din ng debris or pwede silang pwedeng maano yung mga dadaan doon sa medyo maliit lang siya na space para lang makarating doon sa likurang bahagi. Ganun pa man, napatuloy pa rin ang serbisyo ng hospital na ito. Andun pa rin yung mga admitted patients at doon sa makeshift na ginawa nila, nandun pa rin yung mga patients na outpatient, yung mga hindi na kailangang i-admit.
0: Oo, pero Noreen, paano yung mga pasyente sa critical care? For example, yung mga nasa ICU or yung mga intubated?
1: Yes, Aninia, ang nabanggit kanina nung COO nitong hospital ay ni-refer nila doon sa mas malaking hospital at doon sa mga areas na hindi ganun ka-affected ng lindol at may mga facilities silang magagamit para doon sa mga patients na yun.
0: Ah, so nilipat na sila, wala na sila dyan. Kasi nga naman, tingnan mo, yung sitwasyon, nasa mga makeshift tents lang sila eh, Noreen.
1: Yes, Ninia.
0: Mm-hmm. And sigurado...
1: Yung mga nandito ngayon, hindi na siya ganun kalala yung mga karamdaman nila. Hindi na ganun kalala yung mga sakit, pero kailangan lang sila i-admit.
0: Oo, kumusta naman yung panahon? Mainit ba? Diba, I'm sure... pag ganyan, walang aircon, nasa labas ka lang eh, ano? Kumusta kaya yung ating mga pasyente? O diba, baka lalo kang magkasakit dahil sa nadyan ka lang sa mga ilalim ng mga payong eh, at saka tent?
1: Yes, Ninia, napakainit nga dito. Kanina nga ay nakuhanan pa din natin ng video yung isang baby na bagong panganak lang mula sa NICU na inilabas din ng mga nurses at salitan yung mga nurses natin para bigyan siya ng ventilador.
0: Ah, naku, kawawa naman.
1: Nahawakan ng mga nurses yung ventilador para dun sa baby. Yung ginagawa nila sa mga pasyente dito.
0: Pero yung baby, siguro nailipat na? Kaya Noreen, o nandyan pa rin?
1: Nandito pa rin yung baby dun sa building na kung saan yung mga admitted na patients ay nandun din. Kasi under medication pa rin yung baby sa NICU.
0: Ah, so andyan pa rin. So may sinasabi ka na may first floor or parang one story lang, no, na building kung saan nandun yung mga inpatient.
1: Yes, Ninia. At kanina din may nakausap tayo na staff din dito sa hospital na inspection na daw itong hospital ng OBO. Pero ang sinabi daw ng OBO, yung one up to third story lang ang pwedeng gamitin. The rest, kasi 8-story building ito, the rest hindi na siya pwedeng gamitin.
0: Oh, pero hindi nila sinunod 'yon kasi walang tao sa building na 'yan ngayon, ano?
1: Yes, Ninia. For security purposes daw sabi nung COO kanina, doon na lang muna sila sa likod at least doon safety sila.
0: Oh, mukhang after everything, ano, yung mga nakita nating videos, maintindihan natin kung bakit ayaw na nilang pumasok ulit sa ospital dahil kita nga natin yung mga bitak at mga crack ngayon, ano? Ang laki ng bitak sa harap eh, Noreen, ano? Kaya parang kahit sino siguro ay hindi naman papasok dyan, ano? Ngayon.
1: Yes, Ninia. Mm-hmm. At tuloy-tuloy pa din yung mga aftershocks.
0: Yes, so kumusta ka na ngayon, Noreen, at yung mga tao sa paligid mo?
1: Sa ngayon, medyo okay na kami, kaya lang hindi kami ganun kakampante. Kasi nga, from time to time, may mga aftershocks din kaming nararamdaman at minsan, ay natataon kami na nasa gilid kami ng poste or gilid ng gilid ng building, kaya kinakabahan pa rin kami pero tuloy lang.
0: Oo, ingat kayo. Noreen, sabi naman nila na habang tumatagal mas mahina yung aftershocks, and mag-ingat kayo diyan, ano, Noreen.
1: Yes, Ninia, maraming salamat.
0: Maraming salamat, Noreen Igonia, live mula diyan sa Gensan.
2: Nagbabala ang Fivox na posibleng makaranas ang bansa ng mas malalakas na lindol na maaring umabot sa magnitude 8.2. Kasunod dito na nangyaring 7.8 magnitude earthquake sa sarangganing nitong Lunes. Ayon kay FIVOX Director Teresito Bacolcol, may 6 na aktibong trenches sa Pilipinas na kayang magdulot ng malakas na lindol, kabilang ang Philippine Trench, East Luzon Trough, Manila Trench, Negros Trench, Sulu Trench at Cotabato Trench. Ipinaliwanag ni Bacolcol na ang mga lindol na nagmula sa ilalim ng dagat ay maaring magdulot ng tsunami, kaya mahalagang mabantayan ang mga senyales tulad ng matinding pagyanig, pag-urong o pagtaas ng tubig sa dalampasigan at malakas na ugo.

0: individual na namatay kahapon. Umakyat na sa 45 ang bilang ito ngayong araw. Kinumpirma ito ni Office of Civil Defense Spokesperson Juni Castillo sa panayam ng DZMM kaninang umaga.
1: Hanggang galing po ito, no? Regions 11 at saka Region 12. Specifically po, ito pong mga probinsya ng Davao Occidental. Meron pong 11 doon. And then sa Davao del Sur, meron din pong isa. At saka sa Region 12 naman po, yun yung mas madami, ano? Yung 33. Ito po ay nanggagaling sa Sarangani at saka sa South Cotabato.
0: Mula sa naitalang bilang na 4 kahapon, umakyat din sa 17 ang bilang ng mga nawawala at 630 na rin ang sugatan. Karamihan dito ay mula Region 12. Ayon kay Castillo, sa talaan ng DOSD FIVOX, umabot na rin sa halos 2,000 aftershocks ang patuloy pa na nararanasan sa Mindanao. Pagdating naman sa supply ng tubig at pagkain, sapat pa ito ayon kay Castillo. May mga lugar gaya ng munisipalidad ng Glan ang tila pahirapan sa pamamahagi ng mga pagkain dahil sa sirang kalsada nito.
1: So ang ginawa po ay para maatid itong mga pagkain at saka mga inumin ay sa pamamagitan po ng sasakyang pandagat at saka yung mga chopper.
0: Gamit din ang chopper para ihatid ang mga pasyenteng sugatan mula sa Balut Island para maipagamot. Ibinahagi naman ni Civil Defense Deputy Administrator for Administration, Undersecretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, ang kanilang datos sa mga nasirang infrastruktura.
2: In terms of damage to infrastructure, nakakuha na tayo ng around 562.8 million worth of damages to infrastructure covering regions 11 and 12.
0: 3,169 naman anya ang naiulat na nasirang mga bahay. Ayon kay Alejandro, 4.8 million naman ang food and non-food items ang naipamahagi sa mga apektado.
3: Pangatlong araw na ngayon ng operasyon at pamamahagi ng tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Alejandro, sentro ng operasyon nila ngayong araw ang General Santos, Gran Sarangani at Davao Occidental. Yan ang muna ang latest. Balik sa'yo, Ninya.
4: Maraming salamat, Justin Ignacio. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
5: Sa inyong purok, kami na po ang kakatok. Sa purok kalusugan, sinusuyod po ng mga health workers ng DOH at LGUs ang mga komunidad para makapagbigay ng konsultasyon at gamutan sa mga purok. Importante po ito para maging mas madali para sa inyo ang pagpapatingin. Ang regular na check-up ang tutulong sa inyong makaiwas sa mga komplikasyon ng mga malalang sakit. Sa purok kalusugan, namamahagi rin po ang DOH ng health education at promotion para malaman ninyo ang tamang impormasyon tungkol sa mga sakit at akmang gamot o bakuna para rito. May nutrition counseling din para maturuan ang bawat pamilya sa mga purok na kumain ng masustansya na pasok sa bulsa. Kakatok po ang purok kalusugan ng DOH sa inyong purok. Ito po si Sec. Ted Herbosa na nagpapaalalang bawat buhay mahalaga.
6: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw si inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
10: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
9: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
11: Playtime Entertainment.

0: Born for Happiness.
1: Nagseservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
2: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and hinihingi ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
3: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
1: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
4: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
1: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Master.

0: Suspendido pa rin ang klase sa nasa 8,000 mga paaralan sa Mindanao dahil sa malakas na pagyanig noong Lunes. Ayon sa Department of Education, halos 560 public schools sa maapektadong rehiyon ang nasira at mahigit 3,000 mga silid-aralan ang hindi pa magamit. Sa mga apektadong silid-aralan, nasa 576 ang tuluyang nasira, 653 ang may major damage at 2,053 naman ang mayroong minor damages dahil sa lindol. Patuloy pa rin ang safety inspection ng mga local government units sa iba't ibang eskwelahan sa rehiyon. Sa pagkakataong ito, makausap natin si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao kaugnay ng ginagawang pagtulong sa mga naging biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Magandang hapon, Asik Dumlao, at welcome back po sa Arangkada Balita.
1: Magandang hapon.
0: Yes, Asik, kamusta na ho yung mga relief operations po natin na ginagawa ng DSWD at anong klaseng tulong na po ang naihatid natin sa kanila?
1: Well, nagpapatuloy po ang humanitarian action at disaster response ng DSWD. At isinasagawa po natin ito without any delay. Yan po kasi ang utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD. Tiyakin na wala po, no one is left behind. And tiyakin nga po na lahat ng mga preposition goods natin ay nakakarating sa mga apektadong pamilya. Sa katunayan nga po, as of 6 a.m. this morning, nasa mahigit 21 million pesos worth of humanitarian assistance na ang naipahatid ng ating ahensya sa mga naapektuhang lugar. Yan ay binubuo ng mga food items, ready-to-eat food boxes, non-food items, ngayon din po ng financial assistance para doon nga naman sa mga, lalong-lalo na para doon sa mga na-confined sa hospital. In addition to that, na-deploy natin ang ating mobile command center, ang ating mobile kitchen para may hot meals na serve sa mga kababayan po natin na sa mga evacuation centers. And of course, nakapag-provide din tayo ng mga storage units, mga modular tents, and of course, yung isasagawa at nagpapatuloy na psychosocial first aid.
0: And Asik, ano yung mga challenges na nakikita natin ngayon na nararanasan nyo para kumbaga nagiging hindrance sa pagbigay ng tulong? Yung mga isolated na lugar, alam ko.
1: Alam nyo po, we don't look at challenges as challenges per se, but actually as opportunities. Opportunities for us to be better in service delivery. Halimbawa po, yung mga areas, lalong-lalo na mga island communities and upland communities na mahirap na pumuntahan because of their geographical situation. Meron tayong opportunity to further or advance our partnership with the Armed Forces of the Philippines, particularly the Philippine Air Force at yung Philippine Coast Guard. Kasi tinutulungan nila tayo na i-ferry o dalhin yung mga goods through their military assets. So yung halimbawa sa Glan Sarangani, in-airlift po natin yung ating mga food boxes at non-food items para ma-serve nga natin o mabigyan din ng tulong yung mga nasa malalayo pong lugar. Likewise, yung din pong mga nasa mga upland communities, we are able to send additional goods doon sa mga areas na yon. While we have preposition goods doon, but of course, na-distribute na natin, ang ginagawa po natin ay nagpaparating po ng karagdagan.
0: And si huling tanong na lang po, ano po yung mga pangunahing kailangan na tulong ngayon dyan? More on food po ba or ano po?
1: Well, of course, in some areas, yung pagkain and then mainom na tubig. Sa mga ibang lugar ay yung pagsasaayos din ng kanila pong mga daan. Gayun din naman po sa ibang communities, mayroong pangangailangan para may saayos ang kanila pong mga nasirang kanan. So, magkakaiba po yung immediate need. But right now nga po, we're still in the response phase and we're focused on providing food, non-food items, and psychosocial first aid.
0: Okay, sige. Nako, alam ko busy kayo ngayon dahil nga marami tayong kailangan tulungan dyan sa Mindanao. Again, maraming salamat. DSWD Asik Irene Dumlao. Magandang gabi, ma'am, at ingat po kayo.
1: Maraming salamat. Magandang gabi.
2: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang mga nasirang infrastructure diyan sa General Santos City na pinakamatinding nagtamo ng pinsala sa lindol noong Lunes. puspusan naman ang relief operation sa mga ahensya ng pamahalaan sa lugar. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones live mula sa General Santos City. Christian. Christian? Si Christian Bascones po ay ilang araw na rin, ano, nagpunta siya dyan noong matapos ang lindol sa General Santos
0: City. Yes, kahapon, kahapon nga, di ba, nung nagla-live siya, sabi niya, nakakaramdam pa nga siya ng mga konting
2: pag-dinig. Aftershocks.
0: Oo, oo. At kanina, di ba, nagbalita siya kanina sa nagsiservisyo Niña Corpus, di ba?
2: Oo, at tungkol niya dun sa isang ospital, yung St. Elizabeth Hospital dyan sa Gensan. Yung kanina kasi kay Noreen, ibang ospital yan,
0: Sarangani,
2: eh. Sarangani
0: Medical,
2: Specialty.
0: Yeah,
2: parang hospital, ano? Mm. Pero yung St. Elizabeth Hospital kanina, kailangan rin ilipat yung mga pasyente sa isang sa mas lumang building kasi mas bagong building kung saan nandun yung mga clinics. Yun yung 11 stories na building na in-evacuate na rin.
0: At nakausap nyo pa kanina yata yung doctor ba? Or may-ari
2: yung may-ari ng ospital.
0: At sabi naman stable ba? Or
2: stable naman. Stable. Oo, okay naman sila. At chinek daw yung ospital. Kaya ngayon, alamin natin yung latest tungkol dyan dahil nandyan po si Christian Bascones live mula sa General Santos City. Christian, kumusta ka na dyan?
3: Jack at Nina, nananatiling unstable o pamatay-sindi pa rin ang supply ng kuryente dito sa General Santos City. Matapos inigin ng magnitude 7.8 na lindol, tila palisa o kumbaga natataranta pa rin at kinakabahan pa rin ang ating mga kababayan dito dulot ng takot na iniwan ito.
4: Magdadalawang gabi nang walang tulog ang stall owner sa palengke na si Marjeline mula nang lumindol. Bukod sa sariling karanasan, pabalik-balik sa kanyang isipan ang nangyaring sakuna dahil isa ang kanyang bayaw sa mga naipit sa loob ng isang gusali sa palengke. Hindi na ito nakalabas noong pagyanig at nabagsakan ng malalaking semento.
5: Siyempre, namatayan kami tapos hindi mo na-expect na ganyan pala ang nangyari sa araw na yun. Matrauma ka ba na ganyan ang nangyari na naglundon pa?
4: Gaya ni Marjeline, marami pa rin insidente ng General Santos City ang apektado ang kanilang hanapbuhay. Kaya puspusan ang pamamahagi ng tulong ng pamahalaan. Ngayong araw, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pumunta sa Gensan para alamin ang kalagayan ng mga residente. Ininspeksyon ng presidente ang mga gusaling nagkaroon ng malalang pinsala. Sinamahan din niya ang mga pumila sa mga pagbibigay ng ayuda ng DSWD.
6: Communication is back. Kompleto na naman ulit yung communication. Ang binaayos pa ngayon ay yung water supply. Medyo nabitin ang water supply. Ang problema ay nag-aalangan ang mga supplier. Baka wala nang makapasok na resupply. So dinadahan-dahan nila yung pagbenta. So we are assuring them, huwag nilang ilalahanin yun. Dahil kapag nagkaubusan ng supply, magdadala kami ng panibago. So we are continuing to help work together with the local government. The congresswoman is here. Andito yung mga barangay chairman. We are continuing to work with them closely to make sure that all the needs, yung immediate needs ng mga naging biktima ay matulungan natin kaagad.
4: Ang bayan tulad ng Glan Sarangani ay nananatiling isolated, hindi madaanan ng kalsada tungo roon matapos mawasak ng lindol at ito rin ang pinakalapinsalang bayan. Kaya sa tulong ng Philippine Coast Guard, ikinarga na lamang sa barko ang mga relief goods para maabot ang naturang bayan.
3: Jack at Nina, nandito tayo ngayon sa isang gusali kung saan ito ay isa sa mga lubhang pinadapa nitong matinding o malakas na paglindol noong Lunes. Kwento pa ng ilang mga residente na napatira, nakapalibot dito. Sabi nila, masaya daw ito kasi maraming taong dumadayo para kumain lang dito sa restaurant na ito. Pero ngayon, ito na yung tsura niya. No? Wala ng buhay at hindi pa alam o hindi pa tiyak ng mga negosyante tulad ng may-ari nito kung kailan muling pwedeng bumangon dulot nito ng sakuna.
2: Oo, alam mo Christian, yung itsura ng building sa likod mo, mukhang hindi na yan pwede, no? Kailangan na yung i-demolish siguro at magtatayo ka pa ng bago. Kaya panibagong gastos bukos nasiraan ka na or di ba? Ganyan na nga yung nangyari, kakailangan ni mong gumastos para magpatayo ng mga bago na structures. But kanina, Christian, we were talking to you kasi you were telling us about yung St. Elizabeth Hospital. Kumusta naman yung ating mga kababayan dyan?
3: Tulad ng pinumpirma ng CEO kanina, si Sir Benerasyon, no? Asahin pa niya, tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok at walang pagbabago, no? Hindi nila pinagbawalan o hindi sila nagbawa sa mga pasyenteng i-accommodate doon sa St. Elizabeth Hospital, kung saan patuloy pa rin nilang tinatanggap yung mga pasyente. At yung mga pasyente na naka-admit doon sila nilagay sa mas ligtas na bahagi ng gusali ng Naturang Hospital. Yung 10-story, kapilang na doon yung roof deck, no? 11-story kumbaga, ay hindi muna pinapapunta ng safety officer ng Naturang Hospital.
2: Oo, ayan. So, sa kabuuan, Christian, kumusta yung ating mga kababayan dyan sa GenSan? Paano sila nagkukop? At ano yung pinakakailangan nila dyan ngayon?
3: Tulad ng narinig natin doon sa mga ilang barangay dito sa General Santos City, dito sa timog bahagi, no, ng General Santos City, tubig yung pinaka kinakailangan. Inuming tubig yung pinakakailangan nila ngayon. Pati yung tubig na nagagaling sa gripo ay hindi ganoon ka-stable, no? Pawala-wala din minsan linya ang supply ng tubig. Gaya ng nasabi rin ng Pangulo. Pero may mga bayan din na walang kuryente ngayon, kaya hindi nakakapag-operate yung maliliit na mga business establishments. Siyempre yung pagkain, no? May mga placards tayo na nakita kanina na binibitbit ng mga residente, kailangan nila ng tulong, pagkain, mga essential na pangangailangan, yung mga pangunahing pangangailangan. At pinaka-importante dyan yung tubig raw.
2: Ayan, tubig. So sana marami ang magpadala or tumulong pagdating lalo na sa tubig na iinumin ng mga kababayan natin dyan. Mag-ingat ka, Christian, at maraming salamat, Christian Bascones. Hindi biro ang takot at kabang naramdaman ng ating mga kababayan sa mga rehiyong tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol. Ang mga imahe ng nagdaang lindol sa Mindanao sa umaarangkadang balita ni Maan Makapagal.
7: Inakalang isang ordinaryong araw lang ang June 8, 2026.
8: Hala, oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh, di ba?
7: 7:37 ng umaga nang biglang yumanig ang paligid. Kahit natataranta at hinihingal, nakunan pa ni Angel ang pagtakas mula sa kanilang bahay. Dinampot ang kanilang aso at sa labas na nagpahupa. Sa Yellow Bus Terminal sa Coronadal City, South Cotabato, na abutan ng lindol si Joven Gantz. Napalhod na lang siya tulad ng ibang pasahero, konduktor at driver ng mga bus. Ito ni Grade 7 Advisor Jonah May Cabasa sa kanyang classroom sa Santa Ana National High School. Class orientation daw nila noon. At dahil mga freshman, hindi pa alam ang evacuation area. Kaya't minabuti niyang kalmahin ang kanyang mga estudyante. Kahit may nakababa na, naiwan ang maraming estudyante sa magkabilang dulo ng hallway na ito ng eskwelahan. Dinig ang pag-iyak ng mga estudyante. Sakuha namang ito ni Sheila May Saman. Kumakain sila sa kanilang opisina sa Cagayan de Oro City nang sumayaw ang paligid. Kitang walang tigil sa paggalaw ang mga overhead lamp. Kalagitnaan ng flag raising ceremony sa Maa Central Elementary School sa Davao City nang yanigin ang paligid. Takot na takot ang mga mag-aaral. Nagda-drive naman noon sa Enrico Duromal sa Rizal Park, Digos, Davao del Sur. Agad naman siya nakahinto sa ligtas na lugar. Nakunan ang kanyang dashcam ang mabilis na paglabas ng mga customer at empleyado ng isang fast food chain. Hindi magkamayaw ang mga estudyante, maging mga guro ng Pulumulok Central Elementary School sa Cotabato na napaupo na lang sa lakas ng lindol. Bumagsak naman ang bahaging ito ng St. Elizabeth Hospital sa GenSan. Ang mga hospital staff, kitang nasa loob pa ng gusali. Kita sa mga imaheng nakuna ng mga earthquake survivor ang simbolo ng katatagan, kahandaan at pagmamalasakit ng bawat isa. Tulad ng mga gurong hindi iniwan ang kanilang mga estudyante. Ako si Maan Makapagal ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
0: Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental kasunod ng malakas na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao nitong Lunes. Matindi ang pinsala ng lindol sa mga bahay ari-arian at mga gusali ng pamahalaan sa ilang bahagi ng bayan. May mga kalsadang hindi madaanan at hindi magamit ng municipal hall dahil sa kabayanan matapos masira ng lindol. Muli ring sinuspindi ang klase sa lahat ng antas ng paaralan doon. Nanawagan si House Speaker Faustino Boji D. ng vigilance, pagkakaisa at agarang aksyon kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa karagatan ng Sarangani Province. Naghayag ng pagkabahala si Speaker D. sa mga komunidad lalo na sa kanilang mga pangangailangan. Nanawagan si Speaker D. sa publiko na sumunod sa mga ipinag-uutos ng pamahalaan, lalo na ang evacuation at iba pang advisories mula sa gobyerno. Pangunahin na inalala ni Speaker D. ang kaligtasan ng bawat apektadong residente, maging ang kanilang pagkain, tubig at pansamantalang matutuluyan. Kaisa ang kamara sa mga apektadong residente sa pag-asang makakabawi ang naapektuhan sa tulong na rin ng pamahalaan.
2: Patuloy ang paghihigpit sa seguridad ng Senado matapos ang seryosong banta na maaaring may mangyari na naman dito. At live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
9: Ninya, kapansin-pansin nga sa aking likuran na ang paghihigpit na nangyayari dito nga sa Senado. Lahat ng sasakyan na papasok ay kailangan ibaba ang bintana. Dadaan din ang mga sasakyan na ito sa under chassis inspection. Habang halos lahat naman ng empleyado ng Senado ay naka-work from home setup, maliban na lamang doon sa mga kinakailangan at authorized personnel. Ito nga ay nag-ugat doon sa sinasabing seryosong banta na posibleng konektado ayon kay Senator or Senate President or Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, posibleng konektado nga doon sa destabilization plot sa June 12.
10: Posibleng konektado ang 18 bodyguards sa banta sa Senado at sa destabilization plot sa June 12. Ito ang ibinunyag ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, anya. Ito ang rason sa mas pinahigpit na seguridad sa Senado. Ani Gatchalian, posible ring magkaroon ng kaliwatkan ng malakihang protesta sa Senado at sa Malacanang.
11: I called the director of NBI to get more details. And chiner niya nga sa akin yung mga details na baka may mga manggugulo, no? Sa loob ng Senado, and they might be armed, no?
10: Samantala, sa kabila ng banta, tuloy ang paghahanda ng mga senador para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Si Gatchalian ang tatayong presiding officer sa pag-convene ng impeachment court sa July 6. Naipadala na rin ang notice ng pre-trial sa prosecution at sa depensa. Pero pinag-aaralan ang posibleng pagpili ng bagong presiding officer. Pati na ang binatikos ni Senator Alan Peter Cayetano na pagbaba o paggalaw sa voting threshold ng impeachment.
11: I signed the notice for pre-trial yesterday. So pinadala na namin yan both to the defense and the prosecution team. And the next step, they will send us their pre-trial brief containing the items in the pre-trial notice. So na-meet ko na rin yung ginawang pre-trial, ginawang impeachment internal team para to make sure that preparations are in order. At tuloy-tuloy yung ating preparations for the impeachment.
9: Ninya, muli namang iginiit ni Gatchalian na iisa lamang ang Senado at patunay niya dito ang operational control and management. Ibinahagi nga ni Gatchalian na nailipat na sa kanya yung kinakailangan na signatures or yung kanyang signature para maaprobahan yung sweldo, yung benefits at incentives ng mga empleyado. At under his authorization, nagkaroon din ng pagpupromote sa ilan sa mga kawani ng Senado. Patunay niya na kanyang liderato ang kinikilala ng institusyon. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo, Janinia.
2: Maraming salamat, Angela Babad. Panay ng balitang yan, makakausap natin ngayon si Sir Gary Alejano. Siya po ay dating Marines, sundalo at dating membro ng House of Representatives. Magandang hapon po sa inyo and welcome sa Arangkada Balita, Sir Gary.
12: Magandang hapon, Ninia, at sa inyong mga taga-subaybay. Magandang hapon po sa inyong lahat.
2: Sir Gary, una sa lahat bilang dating Marine, no? Ano ang reaksyon niyo sa paglantad ng nagpakilalang 18 ex-Marines? Naniniwala po ba kayo sa mga ibinunyag nila?
12: Well, sa paglabas ng sinasabing 18 Marines, medyo nabahala tayo kasi nga nagiging issue yung pangalang Marines, no? At alam natin na inaalagaan ang reputasyon, ang dignidad at honor ng organisasyon. Mahal namin po yung Philippine Marine Corps and we don't want na masira yung pangalan ng Philippine Marine Corps. Pero tingnan natin, unang-una, ano bang background ng mga ito, yung lumabas? Ano ang kanilang motivation? And then, pangatlo, ano ba ang kanilang inilahad? Yung mga ebidensya nila, yung mga dokumento, pictures or whatsoever, yun ang napaka-importanting tignan kasi regardless kung dati ba silang Marines, civilian ba sila, dati ba silang kung saan-saan galing, importante na sa ngayon, titignan natin kung ano ang kanilang sasabihin. No? And for me, sasabihin nating bayani sila, nakita na natin ang kanilang sinabi at ang kanilang inilabas. And for me, it's still premature na magsasabi tayong bayani sila kaagad, no? At hindi rin ibig sabihin, assuming na maaayos yung mga records nila nung sila ay nasa serbisyo, hindi ibig sabihin na lisensya na yon na lahat ng sinabi nila talagang totoo na kaagad, no? So ang gusto natin makita kasi yung katotohanan, no? Makita natin na merong malaking nakawan sa gobyerno at gusto nating makita 'yon. Ang nakita ko lang problema dito sa paglabas ng DC8, maliwanag na merong pagmamanipulate for the political ends ng ibang grupo, no? Hindi talaga maliwanag yung intention nila na ilabas yung katotohanan. Ninya, kilala ko yung mga iba dito, alam ko rin, bago sila lumabas, alam ko na rin na lalabas sila at ano ang background niyan. Kaya nakakalungkot na sabihin ko na kapalit ng pera ang kanilang paglabas, no? Kasi nga, maganda sana kung nilabas talaga nila noon pa. Example, kung talagang going by the name of Marines, yung honor ng Marina, pag meron kang nakitang mali, katulad yan, ay naghahakot ka ng mali-malitang pera ng taong bayan, doon pa lang, dapat sinunog na nila si Representative Saldico, no? Eh bakit hindi ginawa yon? Lumabas lamang nang tumakbo na si Representative Saldico at wala na silang sweldo, doon nagkaroon ng problema dahil wala silang sahod. And in fact, wala namang problema sana yon kasi marami namang mga dating sundalo, retired, na makahanap ng trabaho. Maraming pwedeng pasukan dyan. Ang isang issue lang, malaki kasi ang sweldo dito kay Saldico. At alam ko rin yun na malaki magbigay si Saldico nung bago pa lang pumasok yung iba dyan. Ngayon, ang problema, na-offeran sila ng malaki-laki para sa ilabas ang issue na ito, doon nagkaroon ng problema. No, doon nagkaroon ng problema at hinaluan ng lahat na pati yung ICC, pati yung mga hindi kasama dyan like Representative Laila De Lima. So na-muddle yung issue instead na maging maliwanag sana na na-realize nila mali talaga ito, na ilabas yung paghahakot, no, pagkano ng maleta na ito. Opa. So may haloy, nagugulo siya. Mm-hmm. No?
2: Yun nga po. At sunod-sunod na ang mga kasong isinasampa laban sa kanila. Sa tingin niyo po ba dapat pati yung tinatawag sigurong handler nila o yung architect nitong mga ito ay dapat kasuhan din?
12: Sa tingin ko kailangan kasi hindi ito basta-basta paglabas ng mga whistleblowers ito ay isang maliwanag na destabilization. Hmm. No, they're using the former 18 soldiers para ipamukha sa taong bayan dahil nga flood control projects yung mainit eh. So kinunek nila doon at ginamit para siraan unang-una ang reputasyon ng ang credibility ng ICC na kung saan ay nakapulong si former President Digong, at pangalawa may ongoing impeachment trial na sisiraan din kung sino yung mga sa likod at maiingay diyan sa likod ng impeachment from the House of Representatives. So dalawa ang maliwanag na objectives diyan. Una, sisiraan ang credibility ng ICC, at pangalawa yung impeachment process. So yun ang maliwanag diyan. Wala nang iba, hindi na pwedeng parang bobulahin tayo na ito'y para sa bayan. Maliwanag yun na yun ang objective at nagagamit sila in order to stabilize the present situation.
2: Opo. At sinabi po ng NBI na may threat sa Senado. Naniniwala po ba kayo dito at may kinalaman po kaya dito itong 18 ex-soldiers or sinasabing bodyguards ni Zaldico?
12: Ninya, itong 18, sa tingin ko wala namang kapasidad sa ngayon, no? Actually, ginagamit lang yan sila. Hindi ko naman pwedeng pangunahan ang intelligence report na nakuha ng NBI dahil sa ngayon, no, naramdaman natin, nakikita natin, meron talagang active destabilization. May mga recruitment efforts. Kasi nga, palapit na yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. So sabihin ko lang, talagang naramdaman natin yon, merong active recruitment for destabilization. Pero it depends now on the assessment of our law enforcement agencies and intelligence agencies kung gaano kabigat ito. Pero wag nating ibaliwala yan dahil nakita ko yung desperation on the part of the camp of Vice President Sara Duterte.
2: All right, maraming salamat po, Sir Gary Alejano.
12: Maraming salamat. God bless.
0: Ibinasura na ng Office of the Ombudsman ang mga reklamong isinampa laban kina dating Finance Secretary Ralph Recto tungkol sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth Reserve Funds. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
13: Dinismiss na ng Office of the Ombudsman ang mga reklamong technical malversation, graft, plunder at grave misconduct laban kina former Finance Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma. Kinwestiyon ng complainants ang paglilipat ng mahigit 60 bilyong pisong sobrang pondo ng PhilHealth noong 2024. Giit nila, labag ito sa universal healthcare at iba pang batas.
14: There is criminal liability sa pagkuha ng 60 billion pesos from PhilHealth at ibalik ito sa National Treasury at ipamundmod ito sa kung saan unprogrammed or what they call allocables and all that.
13: Ngunit sa inilabas na resolusyon ng Ombudsman, walang sapat na ebidensya para ituloy ang mga reklamo laban sa dalawang opisyal. Nang maisagawa ang remittance, umiiral pa at valid ang special provision sa 2024 General Appropriations Act at ang kaugnay nitong Department of Finance Circular. December 2025 nang ideklara ng Korte Suprema na labag sa saligang batas ang paglilipat ng 60 billion pesos na PhilHealth funds sa National Treasury. Ayon sa Ombudsman, maaaring ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang pinagbatayang batas at circular kalaunan. Pero noong isinagawa ni Ledesma at Recto ang paglilipat ng pondo noong 2024, lumalabas na sumusunod lamang sila sa isang umiiral na batas at regulasyon. Punto pa ng Ombudsman, walang batayan ang kasong plunder dahil walang patunay na may nakamal o napakinabangang yaman ang mga respondent mula sa pondo. Ang inilipat na pera napunta sa National Treasury at hindi sa pribadong account ng sinuman, at kalaunan ay ibinalik din sa PhilHealth alinsunod sa utos ng Korte Suprema. Unang naghain ng reklamo ang Save the Philippines Coalition noong December 2025, habang Enero ngayong taon, nagsampa ang grupo ni na Attorney Rodel Taton. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
2: Tila nagparinig si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno sa pagbisita niya sa mga bagong tayong gusali sa San Francisco High School. Anya, kung sa tama na pupunta ang pera ng bayan, mabilis at maayos ang magiging resulta ng mga infrastructure sa Pilipinas. Yan ang umaarangkadang balita ni JM Pineda.
15: Hunyo noong nakarang taon, nilamon ng apoy ang gusaling ito sa loob ng San Francisco High School sa Quezon City. Tinupok ang mga classroom at iba pang mga mahalagang kwarto na ginagamit ng mga estudyante at guro. Maraming mga kagamitan ang pinulbos ng sunog. Isang taon ang lumipas, ito na ang kapalit ng nasunog na gusali. Ilang araw matapos magbukas ang 2026 school year, mapapakinabangan na rin ng mga estudyante ang bagong dalawang gusali ng San Francisco High School. Ang Dow Building na nasunog na may dalawang palapag lang dati, apat na palapag na ngayon. Anim na pong mga classroom ang nabuo at naipatayo ng DPWH. Higit 5,000 mga estudyante ang makakagamit niyan.
16: Good morning, President Lee!
15: Kanina nga ay personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga gusali bago lumipad papuntang Mindanao. Dito ay iginiit niya na may magagandang proyekto ang may papatayo kung walang mangungurakot at mapupunta sa tama ang kaba ng bayan.
17: Nais kong ipakita, kapag ang pera ng gobyerno ay ginagamit sa tama, ito yung kaya natin gawin. Kaya natin magtayo ng 4-story, 60 classrooms ng 8 months time.
18: Dito mo makikita, number one, kung di na nakawin yung pera, magagawa ng ganito. Magagawa ng mabilis, magagawa ng tama. At kung may mga sakit yung mga engineer, yung kontratista maayos, eh magagawa.
15: Ikinatuwa ng Pangulo ang mabilis na pagpapatayo sa mga infrastruktura. Sakto rin daw na nagsimula na ang klase at magagamit ito ng mga mag-aaral.
17: Ang pinakamalaking bagay dito ay hindi na sila nagdo-double shift. Ang mga bata nakakauwi ng alas 3, alas 4. Ganon din yung ating mga guro.
15: Nakikita naman ang Education Department na makakatulong ang pag-alis sa double shift system sa pagkatuto ng mga estudyante sa paaralan.
19: Dekada 60 pa na naalala niya, naka-double shift na po ito dahil mataong lugar ito. Kami kumpiyansa na gaganda po ang kalidad ng learning o pagkatuto ng mga bata dito.
15: May mga fire alert system na rin na inilagay sa mga bagong gusali para maiwasan ang sunog. Tiniyak rin ng DPWH na nakadisenyo ang mga gusali na kaya ang mga malakas na lindol gaya ng nangyari sa ilang probinsya sa Mindanao. Ako si JM Pineda na PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Umarangkada na ang paghahanda ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa nalalapit na State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ang umarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
20: I know all of you are experts already in organizing the SONA.
21: Isang simpleng SONA. Yan ang pambungad na mensahe ni House Secretary General Attorney Chaloy Garofil sa harap ng iba't ibang ahensya na dumalo sa ipinatawag na inter-agency meeting sa Kamara. Sumasalamin ito sa panawagan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing maingat at responsable ang paggastos sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Dagdag ni Garofil, walang ilalatag na red carpet na nakaugali ang nilalakaran ng mga bisita tuwing SONA. Sa mga ipapadalang imbitasyon, nakalagay ang mahigpit na tagubilin sa mga bisita.
22: The operative word for this year, I think, will be a simple SONA. In keeping with the time. So there will be no red carpet, no long gowns. As you can see in the invitations that we've prepared, we've specifically mentioned that we're encouraging everyone, especially the ladies, to just wear simple Filipiniana dress.
21: Ayon kay Garofil, ang tema ay nakasentro sa pagiging simple at praktikal, alinsunod sa kasalukuyang kalagay ng bansa. Layon kasi na makita ng mga Pilipino ang pagiging maingat ng gobyerno sa paggamit ng pondo ng bayan. Bilin kasi ito ng Pangulong Marcos Jr. na gawing simple pero marangal ang SONA.
22: Even some of the preparations that we've done are all geared towards keeping it simple but still dignified. Of course, this is a major event for the administration and for the Filipino people.
21: Umaasa naman si Garofil na ang lahat ng dadalo ay makikiisa at magiging sensitibo sa kasalukuyang kondisyon ng bansa. Hindi naman daw kasi nasusukat ang dignidad sa gara ng okasyon o kasuotan, kundi sa mensaheng ipapakita nito sa sambayanan. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Showbiz muna tayo mula sa ating beshi ng bayan, Jai Ho.
1: At eto na nga ang latest na umaarangkadang showbiz balita. Wagi as Best Supporting Actor sa 8th Sinag Maynila Independent Film Festival ang kapusohang actor na si Yasser Marta para sa kanyang pelikula na Desperada. Ito ang kanyang unang acting award. Pero ano nga ba ang latest sa kanya? Alamin ang lahat ng detalye dito lang sa Jai Hot Exclusives. Sa kanyang unang acting award na natanggap kamakailan, madami nga ang nagbukas na oportunidad para sa kapusohang actor na si Yasser Marta. Tila ito nga ang simula para siya ay mas kilalanin bilang mahusay na aktor.
5: Pakiramdam ko gusto ko pang magtrabaho ng magtrabaho. Kasi para ng mga nakaraan, kailangan din natin ng recognition sa mga ginagawa natin, lalo sa craft natin. Pag mga ganitong moments, mas gusto ko pang mas nabubuhay pa yung craft ko.
1: Sa kanyang pagkakapanalo sa pelikulang Desperada sa 8th Sinag Maynila Independent Film Festival, kaliwat kanan ang mga offers sa ngayon kay Yasser.
5: Siguro ngayon mas nandun na ako sa posisyon na hindi naman sa namimili ng project, pero mas tinitignan ko talaga kung ano yung gusto ko talagang gawin at yung nagmamatter talaga sa akin.
1: Samantala, kamakailan ay ipinost ni Yasser ang bagong proyekto na kanyang kabibilangan, ang serye na pagbibidahan ni Will Ashley na pinamagatang Delivery Boy. Ano nga bang say ni Yasser sa bagong proyektong ito?
5: Itong bagong series na gagawin namin sa GMA, ito ay panghapon. Ang title na ito ay Delivery Boy. Ang bida po dito ay si Will Ashley at ako naman po ang magiging kontrabida.
1: At yun na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Jai Hot Exclusives. Balik sa inyo.
2: Maraming salamat, Jai Ho. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
0: At ako naman si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan.

0: Ha, Pilipino tayo.
1: Lahat tayo uunlad kung wala akong tulungan.
2: Ano mang panahon,
3: hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan.
2: Tapat na maglilingkod.
4: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, paghatid ng tulong sa mga nasalantan ng lindol sa Davao Occidental, pahirapan pa rin dahil sa kabi-kabilang landslide at mga nawasak na kalsada. Nanay ng yumaong basketbolistang si Rene Paterponia, hindi lubos na kumbinsido sa paliwanag ng Ateneo de Manila University kung paano nalunod at namatay ang anak sa isang team building activity sa Aurora.
5: Hindi may babalik yung sorry sa anak ko. Hindi na mabubuhay yung anak ko sa sorry niyo.
4: Mga manlalaro, hindi umano totoong pinasuot ng pampabigat sa paa habang nasa dagat base sa pagkakakwento ng ilang opisyal at coach ng Ateneo sa nanay ni Rene. Resulta ng post-mortem examination ni Paterponia inilabas na, pinagsanib na investigasyon ng mga ahensya ng pamahalaan, gumugulong. High-tend security pinatutupad sa Senado dahil sa umano'y seryosong panta sa seguridad, mga senador at lahat ng empleyado naka-work from home setup. Pinatilyong person with disability patay matapos bugbugin ng grupo ng mga kabataan sa Paranaque City. Pamagat ng bagong serya ni Coco Martin na Sigabo, San Hango,

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa lindol sa Mindanao. Pahirapan ang pagpapabot ng tulong sa ilang lugar na napuruhan ng magnitude 7.8 na lindol dahil sa sira-sira mga daan. Napasok ng ABS-CBN News team ang bayan ng Jose Abad Santos kung saan marami ang nasawi. Live mula sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, nagpapatrol Francis Orsio. Francis, kumusta ang sitwasyon dyan?
2: Alvin, unahin natin dito sa kinatatayuan ko dito sa Barangay Calbay na sakop ng bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. At makikita dito sa likuran ko itong gumuhong gusali ng Calbay National High School. Pero bago kami makarating dito, Alvin, ilang mga kalsada yung nadaanan ng aming news team na napuruhan ng landslide at pahirapan nga ang makadaan doon. At kahit nga yung mismong provincial government ng Davao Occidental, sinabi ng kanilang PDRMO na nahihirapan silang ipaabot yung tulong dito sa Jose Abad Santos na bayan nga dito sa Davao Occidental at lalong-lalo na sa mga barangay na nasa dulo nitong bayan. 11 na ang nasawi sa Davao Occidental, 2 matapos yanigin ng lindol ang probinsya. 13 ang nawawala pa. Ilan sa kanila ang pinaniniwala ang natabunan ng mga gumuhong lupa. Matindi ang pinsala ng lindol sa ilang lugar.
3: There are areas in Jose Abad Santos na still we have to connect kasi mayroong 3 barangay na until now we have no information. So for now we are planning to take all these foods, water, search and rescue teams to the highland barangays of Jose Abad Santos.
2: Karamihan ng barangay, walang kuryente at linya ng komunikasyon. Sinubukan ng aming news team na dayuhin ang Jose Abad Santos. Nang makarating sa mga unang barangay ng bayan ng Jose Abad Santos, ilang kalsada ang natabunan ng mga lupa. Ang kalahating bahagi ng bahay ni Annabel, nadamay din sa pagguho ng lupa.
4: May trauma pa sir, yung kunting ano lang sir, parang hindi mo maintindihan yung ano mo sir, mararamdaman mo talaga sir.
5: Mm-hmm.
4: Takot ang parang nanaig sa ano namin sir.
5: Mm-hmm.
4: Ayun.
5: Opo. Saan na po kayo natutulog yan ngayon?
4: Doon lang sa labas sir. May tent ang galing kay Mayor kahapon at saka sa DSWD sir.
2: Napuruhan din ang mismong barangay hall ng Magulibas, pati na ang health center at ang multipurpose gym.
6: Ang mga tao po sir na may trauma pa rin po.
5: Mm-hmm.
6: Na ano po sa lindol.
5: Mm-hmm.
6: Bali ang mga tao may mga nangangailangan sa amin, punta lang doon sa bahay.
5: Mm-hmm.
2: Ang mangingisdang si Jomar, nasira rin ang bahay. Huminto rin siya sa pagpapalaot at panguhuli ng isda dahil sa takot na magka-tsunami. Ang kanyang mga anak, takot at hindi na nakakatulog.
7: Trauma din sir, parang matutulog sila sir, parang tumitindig eh. Parang may lumilindol na agad. Sana ang tulong mapagawa itong bahay namin, sir. Para may tirahan po kami, sir.
2: Sinubukan pa ng aming news team na dayuhin ang mga barangay na nasa timog na bahagi ng Jose Abad Santos. Pero pagkarating sa barangay Tabayon, ang gitnang barangay ng bayan, hindi na kinaya ng aming sasakyang makaahon dahil sa landslide. Nakisakay ang news team sa habal-habal para marating ang iba pang lugar tulad ng barangay Malalan.
8: Marami rin kailangan namin mga pagkain, mga ano, mga bahay namin na nasira. Yun po ang aming gusto ipaabot sa inyo para matulungan kami po.
2: Samantala, wasak na mga bahay, nagkabitak-bitak ang mga kalsada, walang supply ng tubig at kuryente. Ito naman ang sitwasyon sa bahagi ng Balut Island sa bayan ng Sarangani, Davao Occidental, matapos ang malakas na lindol noong Lunes. Ayon sa uploader at residente na si Jessa May Cosingan, hirap na hirap na ang kanilang sitwasyon dahil hindi sila makabiyahe dahil sa mga nasirang kalsada. Nananawagan sila na sana mabigyan sila ng pansin ng gobyerno at mabigyan ng agarang tulong. Nakuna naman ng CCTV ang eksenang ito kung saan agad hinablot ng lola ang kanyang apo na nakaupo sa sofa nang tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa baybayin ng Sarangani Lunes ng umaga. Sa CCTV footage na ibinahagi ng nanay ng bata na si Bayan Patroller Jenny Rose Lantin Simeon, ay makikitang humawak sa kurtina at sumandal sa pader malapit sa pinto ang lola habang yakap ang kanyang apo. Nakalabas naman ng bahay ang maglola nang humina ang pagyanig at nasa ligtas ng kalagayan. Alvin, sa ngayon nakikipag-ugnayan ang local o provincial government ng Davao Occidental sa Armed Forces of the Philippines para makapaghatid nga ng tulong dito sa Jose Abad Santos dahil nga hindi nila mapuntahan yung mga malalayong barangay na nasa timog na bahagi nitong bayan. At doon naman sa Balut Island na kung saan nga nasira din yung dalawang seaports dito sa Davao Occidental ayon sa PDRMO ay humihingi na sila ng tulong sa Philippine Coast Guard para rin makapaghatid ng mga pagkain at iba pang kinakailangan tulong doon sa mga residenteng nakatira sa isla. Alvin.
1: Francis, nandyan na kayo sa area. Ano ang idea ng mga lokal na opisyal o mga residente kung paano sila mapapahatiran ng tulong kasi hindi uubra, baka magkaubusan na ng pagkain? May paraan pa ba na pwedeng makarating sa kanila ang tulong galing sa gobyerno o sa pribadong sektor?
2: Alvin, ang tanging paraan na ngayon na nakikita ng PDRRMO ay yung paggamit nga ng helicopter para madala yung kanilang mga naihandang tulong tulad ng mga food packs, mga pagkain, mga inuming tubig dito sa ilang dulong barangay ng Jose Abad Santos. Kasi nga yung mga sasakyan ay hindi kayang makadaan doon sa mga kalsadang napuruhan ng landslide. Kanina nasaksihan natin mismo na may mga kalsadang talagang na malalaki yung tipak ng bato, mas malalaki pa sa mga sasakyan at sa mga tao, kaya hindi rin agad-agad tanggal doon yung mga bato sa kalsada. At yung mga tulong nga na inaasahan nila, doon lang nila kumbaga magagawa sa mga helicopter na paghingi na ng tulong din nitong provincial government sa Armed Forces of the Philippines. At doon sa Balut Island, Alvin, yun nga, humingi sila ng tulong sa Philippine Coast Guard para magamit yung ilang mga barko kahit nasira yung seaport at hindi talaga makadaong malapit dito sa Pampang. Gagawan daw nila ng paraan para mahatiran ng tulong yung mga nandoon sa isla ng Balut Island, Alvin.
1: Paano helicopter, Francis, mag-i-airdrop na mga pangangailangan o may paglalandingan ang mga chopper dyan kasi mga pribadong sektor baka may resources na pwedeng magpadala din ng mga pagkain, tubig, kumot, kung ano-ano pa gamit ang kanilang helicopter?
2: Alvin, sa pakikipag-usap natin kanina sa PDRRMO ng Davao Occidental, meron naman silang kumbaga ugnayan din dito sa munisipalidad ng Jose Abad Santos at merong mga pagbababaan ng helicopter na malapit dito sa mga area kung saan nga pinakanapinsala ng lindol. Kasi doon nanggaling tayo kanina sa Malita, yung isa pa sa mga bayan ng Davao Occidental, at doon bababa at kukuhain ng helicopter yung mga ayuda, yung mga pagkain, at ihahatid naman dito sa mga dulong barangay. Kabilang na rin dito sa barangay ng Kalbay dito sa Jose Abad Santos, Alvin.
1: Maraming salamat, Francis Orsio.
9: Hindi pa rin lubos na kumbinsido ang nanay ni Rene Bartarbonia sa paliwanag ng Ateneo de Manila University kung paano nalunod ang kanyang anak sa team building activity ng men's basketball team sa Aurora noong Lunes. Yan ay matapos niyang makausap ang ilang opisyal at coaching staff ng Ateneo. At live mula Quezon City, nagpapatrol Andrea Tagines. Andrea, ano ba talaga daw ang nangyari at bakit nakukulangan si Mrs. Bartarbonia sa paliwanag ng Ateneo?
10: Karen, base nga sa pagkakakwento ng ilang opisyal at coach ng Ateneo sa pamilya ni Rene Bartarbonia, kanina nagpa-interview ang nanay na si Rovelyn Bartarbonia, ay dapat magsasagawa sila ng running drills sa beach, yung basketball team, nung abutan sila ng malalaking alon. Iginiit din ng Ateneo na hindi totoo yung mga kumakalat sa social media na pinasuot sila ng weights. Pero sa kabila nga nito ay may mga sarili pang tanong, ibang tanong si Rovelyn Bartarbonia na hindi nasasagot. Kaya sa tingin niya, nakukulangan pa rin siya sa paliwanag na ito, lalo na sabi pa niya na magaling namang lumangoy yung kanyang anak bilang tubong Agusan del Sur. Mula sa hallway ng punerarya, dinig at ramdam ang panaghoy ng isang ina na sa isang iglap ay nawalan ng anak. Ito'y matapos makipagpulong ni Rovelyn Baterbonya, ina ng Ateneo basketball recruit na si Rene Baterbonya, sa tatlong opisyal ng Ateneo de Manila University Miyerkules ng umaga. Ayon sa universidad, nalunod si Rene habang lumalahok sa isang team building activity sa Dipakulaw Aurora nitong Lunes. Kinahapunan ng araw na ito, kalmadong humarap sa media ang mag-asawang Baterbonya at kanilang isang anak, kasama ang coach ni Rene sa Ateneo de Davao na si Jess Evangelio at kanyang sports agent. Ani Rovelyn, nilinaw sa kanya ng Ateneo na hindi totoong pinagsuot ng weights ang mga players habang nagsasagawa ng drills sa dagat. Dalawa sa nakausap nilang coach kanina ay kasama mismo sa training camp sa Aurora.
11: Daw yung dagat, sahita, at saka magtakbo daw sila. Tapos nung nagsabi na daw sila na go na, bigla na lang daw pumunta yung alon doon sa kanila. Wala daw dinagay dito na mga witch, wala, sabi niya. And then, aksidente lang daw talaga yung nangyari. Tapos, sinabi ko lang sa kanila nga, aksidente yung nangyari dahil sa kukulangan nyo. Kasi, punta kayo dun, wala kayong rescuer, may medic daw sila per first aid lang, ganyan. And then, 30 to 20 minutes ang dito sa Bates hanggang patungo sa hospital. Siyempre, layo na.
10: Hirap pa rin si Rovelyn na tanggapin ang paliwanag ng Ateneo, lalo't anya magaling namang lumangoy ang kanyang anak. Humingi rin umano ng paumanhin ang Ateneo sa kanilang pamilya, ngunit ito yung naging reaksyon ni Rovelyn.
11: Sir, sinabi nila na aksidente lang daw, and then ngi din sila ng sorry sa akin, pero yun, sabi ko hindi may babalik yung sorry sa anak ko, hindi na mabubuhay yung anak ko sa sorry nyo, bigyan nyo na lang ako ng clear na yung parang explanation na maano ko sa sarili ko, matanggap ko na aksidente lang talaga.
10: Kinestiyon din ni Mrs. Baterbonya kung bakit tinuloy pa rin ng koponan yung mismong aktibidad.
11: Suhanan pala kayo na may lindon. Ba lindon yun? Umaga, may lindon. Huwag mo na baka mag-iba ang halon, ang dagat daw. Pero chinik daw nila, yung sabi nila, chinik daw nila, wala daw, kaya tumuloy sila. Yun daw, yun na daw nangyari na lahat.

0: si Tab Baldwin.
1: Meron po ba silang assurance na they will also have this incident investigated? At nagbigay po ba sila ng assurance na wala silang pagtatakpan kung sakasakaling meron ng something na nangyari aside from accident?
2: Parang wala silang sinabi kanina sa kanya.
1: Do you want to have, or at least, yun po ba yung inaasahan nyo sa kanila?
2: Isa din pa.
0: Tuloy-tuloy naman ang pagdating ng ilang taga-suporta ni Rene, kabilang ang kanyang dating mga teammates sa high school. Dumating na rin yung Ateneo men's basketball team at mga nakasabay niya sa palarong pambansa.
3: As teammates, alam namin kung gaano ka mabuting tao si Bobet. So, ayun, napakasakit talaga para sa amin.
4: Nung nalaman ko, parang napakasakit kasi parang hindi ko na siya teammate, para ko na siyang brother eh. Kasi sa dalawang taon na nagsama kami, grabe yung experiences, yung challenges namin, sama-sama kami sa games.
5: And nasa Davao niya, who also studied in Ateneo de Davao, I knew about Bobet. So this really resonated with me, and I mean, I live in the area, so I just really wanted to pay my respects to.
0: Sa ngayon, hindi pa rin pinapapasok ang media sa loob ng chapel kung saan nakaburol si Rene. Pero sa ibinahaging mga litrato ng kanyang dating coach, kitang nakadisplay pa sa loob ang kanyang poster. Nakasabit naman sa kanyang kabaong ang dalawang jersey na parehong simbolo ng mga napagtagumpayan ng dating champion at MVP ng palarong pambansa at mga pangarap na ngayon hindi na matutupad. Karen, nung tanungin natin kanina yung pamilya, tinanong natin kung meron ba silang balak sa ngayon na magsampa ng kaso laban sa mga posibleng na sa mga kailangan managot, posibleng managot sa insidenteng ito. At sabi naman niya ay hindi pa niya ito iniisip dahil ang prioridad niya ngayon ay yung burol ng kanyang anak. Sabi nga niya kanina ay hinihintay niya lang talaga na makuha nila yung autopsy results, yung death certificate at iba pang importanteng mga dokumento. Tinutulungan din sila ni na Attorney Jimmy Bondo at Attorney Israelito Torion dito, at pag nakuha na nila yung mga yon ay balak na nilang ilipad sa probinsya ang labi ni Rene. Ang naisana ng nanay niya ay iuwi na agad sa Agusan del Sur, pero meron din daw kasi mga nakiusap na baka pwedeng magdaos din ng burol sa Davao, at mukhang pumayag naman yung pamilya. Karen.
6: Andrea, nakalulungkot na ilang araw nang nakakaraan, at sa totoo lang, wala pang kasagutan ang ina kung ano talaga ang timeline at nangyari. Eto ilang tanong, Andrea. Ilang basketball players daw ang nandun at di umano nagte-training doon sa beach, no, na malatuhod na daw ang alon. Yan ang sinabi ng nanay na ipinaliwanag sa kanya. Sino ang coach daw na nandoon at nagmo-monitor sa kanila? Ilan daw ang basketball players na nandoon at that moment in time of this alleged training?
0: Kanina nga, Karen, ang pagkabanggit ng base dun sa nakwento dun sa pamilya, ang alam nila ay mahigit isang dosena yung players na nagde-drills talaga. Ang pagkakakwento nga nila, 'di ba, hanggang hita yung tubig, nandun sila. Noong una daw, yung mga unang alon, parang nage-enjoy pa noong una yung players kasi nga parang nagsiswimming lang sila. Pero yung dalawa, pangalawa, pangatlong alon na dumating, yun na yung malalaki, at dun na sila parang nagkahiwa-hiwalay na yung mga players. At doon na nga nagsimula yung nung una parang naghintayan pa sila na sino yung nakikita nilang umaahon na, at nung nakikita nga nila na kulang yung mga lumalabas sa tubig, doon na nagsimula yung rescue, paghahanap doon sa mga nawawala sa team. At base naman doon sa pagka

0: kwento, yung dalawang coach kanina na kumausap kay Rovelyn Bagarbonya, yung mga pamilya, dalawa sila ay kasama doon sa kasama nila sa Aurora.
1: Okay. Andrea.
0: Andun din si Coach Tab. At base nga dun sa kwento nila, ay meron ding mga coach na nasa tubig din nung nangyari yung insidente.
1: Okay. Andrea, so we need to get the facts straight. Yan ang hinihingi nung nanay. Ilang coach ang nandun? Dalawa ba daw, Andrea?
0: Yan ang kailangan talaga din nating linawin, no? Kasi yung dalawang coach na nakipag-usap sa kanila, yun ang sinabi nila na kasama nila sa Aurora. At sa ngayon, okay, kanina actually, doon nakipagpulong nga yung Ateneo representatives dun sa pamilya. Noong una, sinabihan tayo ng pamunuan nitong funeral home na willing magpa-interview,
1: Andrea,
0: magbigay ng panayam yung mga representatives ng Ateneo na pumunta dito. Pero kalaunan, after nung meeting nila with the mother, ay sinabi nila na hindi pa readying humarap sa media. So hindi pa natin nakukuha yung talagang story straight from the Ateneo side.
1: Mm. All right. So Andrea, isang tanong na lang, no. Walang lifeguard. Nanggaling na ako dyan sa Aurora, ang lakas ng alon dyan. Kilala yan sa surfing. So habang nagte-training, ibig sabihin ba walang lifeguard na itinalaga? 12 na mahigit ang sabi nila na basketball players. Napakarami nun, malakas ang alon, natangay ang dalawa. Walang lifeguard sa beach at all?
0: Karen, yan nga ang isa pa nating kailangang linawin. Actually, yung mga police who are doing the investigation, meron silang nasabi din na meron silang nakausap na lifeguard. But then, we also need to know kung lifeguard ba yun ng resort. Is that yung supervision ba ay provided ng Ateneo, ng team who went there? Base naman dun sa kwento kanina nung nanay ni Rene, no, ang kasama nila, medic. May kasama naman daw silang medic, pero ang term na ginamit nung nanay ni Rene ay pang first aid lang. So medyo natagalan pa na syempre kinailangan muna nilang i-transport from the beach to the hospital, which according to the mother, umabot pa ng mga 30 minutes.
1: Okay. Maraming salamat, Andrea Tagines. Lumabas na ang resulta sa post-mortem examination sa 11 basketball player ng Ateneo de Manila na si Rene Bagarbonya, na isa sa dalawang nasawi sa Dipakulaw, Aurora nitong Lunes. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. At live mula Dipakulaw, Aurora, nagpapatrol Jesse Cruzat. Jesse, ano ang lumabas na sanhi ng pagkamatay ni Bagarbonya?
2: Karen, asphyxia by drowning ang lumalabas sa resulta ng post-mortem examination na isinagawa ng mga otoridad sa katawan nga ni Rene Bagarbonya. Tugmayan sa pahayag ng pulisya na walang foul play na nangyari sa pagkamatay ng dalawang basketball players ng Ateneo Blue Eagles. Kanina, Karen, ay pinuntahan din natin mismo yung resort na nirentahan ng mga atleta dito yan sa Barangay Lobot, Dipakulaw, Aurora, pero yung gwardiya lamang ang humarap sa atin. Ayon sa kanya, hindi muna operational ngayon ang resort at umalis anya ang may-ari nito. Samantala, nagsagawa na rin ang ocular inspection nitong Martes ng gabi at kaninang umaga ang Aurora PNP, CIDG, kasamang NBI at maging ang LGU at Philippine Coast Guard sa pinangyarihan ng insidente para makakuha pa ng karagdagang impormasyon na makatutulong sa investigasyon. Muli namang iginiit ng Aurora PNP na walang foul play sa pagkamatay ni Bagarbonya at Adili. Nangyarihan nilang insidente pasado alas 2 o 2:40 PM to be exact habang nasa dagat ang mga biktima.
3: Itong dalampasigan ng Aurora ay may mga part po dyan na dahil po sa current ay nagkakaroon ng mga parang mga malalim na lugar. Kahit po sa pakikita po natin hanggang tuod lang po yung tubig, pero eventually po pag naglakad ka na konti may biglang lubog.
4: Nagbigay po ng statement itong ating duty lifeguard sa sa resort as well as po yung ating responders from MDRRMO Dipakulaw at sinasabi nila na walang mga pabigat sa pangbahagi ng katawan nung ma-recover po yung katawan po ng ating mga victim. According to the investigations, apat po sila na magkakasama doon sa along the sea waters. Yung iba po, okay naman na they survived.
2: Isa sa lumalabas sa imbestigasyon na posibleng dahilan ng pagkalunod ng dalawa, yung tinatawag na rip current. Ayon kay Captain Chesca Ana Hamorol, ang commander ng Philippine Coast Guard Technical Diving Group, malakas at makitid na agos ng tubig yung tinatawag na rip current na humihila palayo mula sa dalampasigan papunta sa mas malalim na bahagi ng dagat.
5: So ito po ay nabubuo kapag ang mga alon ay nagtutulak ng tubig papunta sa baybayin at ang naipong tubig ay naghahanap ng daan pabalik sa dagat. Ito po yung bahagi ng tubig na naiiba ang kulay kumpara sa paligid. Ito din po yung tubig na nagdadala ng bula kasama po yung mga damong dagat tsaka iba pang bagay palayo sa baybayin.
2: Kaugnay niya, nakausap din natin yung ilang residente dito sa Dipakulaw. Ang kwento naman nila, talagang lubhang delikado yung maligo dito sa kanilang dagat.
6: Wala po noong 2016 pa po.
7: Bakit? Ano pong dahilan?
6: Nung may nalunod po na rescuer po.
7: Oh.
6: Ay, doon po, wala po natakot na kami maligo dyan. Kamadalas lang po maligo dyan mga turista. Pero yung mga taga rito po hindi naliligo dyan.
7: Hindi
6: po. Takot din po. Ang alon po kasi rito po, sir, may mapapansin ka po mababaw. Tapos po habang naliligo ka, parang makukuha po sa ilalim.
2: Nagkalat rin ang mga signage ng LGU at MDRRMO dito sa lugar na mahigpit na nagpapaalala sa mga residente at turista na delikado ang lumangoy sa dagat. Karen, nakakuha na nga ng kopya ng CCTV footage ang Aurora PNP mula mismo dun sa resort kung saan nagrenta yung grupo ng mga atleta. Sinasabi nilang titingnan nila kapag na-extract yung CCTV kung ano talaga yung totoong nangyari sa kabuuan ng insidente noong June 8 ng malunod yung dalawang basketball player. Karen.
1: Alright, Jesse, ipinakita mo ang signage dyan sa Aurora. So, ibig sabihin, yung LGU, kumbaga, ay hindi nagkulang pagdating sa impormasyon. Ipakita natin yung signage. Malinaw, nakalagay. Unprotected beach. No lifeguards on duty. Diba? Sinasabi gano'ng kadelikado ang lugar na ito. Jesse, ibig mo ba sabihin dyan nag-practice ang Ateneo basketball team sa lugar na yan?
2: Karen, ilang residente yung nakausap natin at maging yung kapitan itong barangay na kinatatayuan natin, iisa talaga yung sinasabi nila na talagang delikado ang maligo at maglangoy dito dahil nga dun sa alon. At bukod dyan yung sinasabi pang rip current o yung puwersa na pwede kang dalahin ng dagat palayo sa Pampang. At yun ang sinasabing naging dahilan niya kung bakit nadala sa malayo yung dalawang basketball player. Doon naman Karen sa tanong mo na kung dito ginawa yung team building, ang sinasabi nila ay dito mismo sa may Pampang nakalublob o hanggang waist deep yung kanilang explanation o ang kanilang description doon sa mga basketball player nang mangyari nga yung insidente. At pagpasok mo pa lang dito sa lugar ay nagkalat na nga yung mga signage. Actually Karen, meron ditong dalawang flag. Isang red flag at isang green flag. Kapag nakataas yung green flag, ibig sabihin pwedeng maglangoy pero dapat may bantay pa rin. Pero kalimitan daw talaga ay red flag yung nakataas dito dahil nga bukod Karen, sa Pacific Ocean na kasi itong lugar na ito, nakaharap sa Pacific Ocean, ay talagang malakas lagi o halos araw-araw yung alon dito sa lugar dito sa Dipakulaw. Karen,
1: sana malaman natin ang paliwanag ng Ateneo kung bakit dyan nila pinili mag-training gayong napakalinaw ang mga signage. Maraming salamat, Jesse Cruzan.
8: Patay ang 14 anyos na binatilyong PWD matapos pagtulungang bugbugin ng isang grupo ng kabataan sa Paranaque City. Desidido namang kasuhan ng magulang ng biktima ang mga menor de edad na suspect. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
9: Sabi ko, wala kayong konsensya. Bakit? Anong ginawa niyo? Wala kayong mga puso. Pinagtripan niyo lang.
8: Matinding galit ang nararamdaman ng inang Silisil sa gitna ng pagluluksa sa bigla ang pagkawala ng kanyang 14-anyos na anak na isang PWD. Namatay ang binatilyo habang ginagamot sa ospital umaga ng June 6 dahil sa pagdurugo at mga pasasamuka at katawan matapos bugbugin ng grupo ng kabataan sa barangay BF Homes Paranaque City. Dalang isang pirasong shorts, nagpaalam sa magulang ang biktima nitong June 5 ng hapon na makikipagkita sa kabarter sa kalapit na overpass. Pero nang mag-isa na lang, doon na siya nilapitan at sinaktan ng anim na suspect na 14 hanggang 16 anyos ang edad.
9: Yung nalaman ko, nakita ko po siya doon na punong-puno na po sa dugo. Bagang-baga yung mata niya, hindi ko po kaya tingnan. Sabi ko, bakit nak? Sabi niya, sorry mama. Humingi po siya ng sorry, sorry po. Hanggang 6 ng umaga, hindi na siya nagsasalita. Hindi na na-open yung mata niya. Yung pagsusuka niya, parang nakasirado na yung bibig. Tumulo na yung mga dugo sa ilong. Parang nag-scissor na
8: Sa follow-up operation ng barangay at pulisya, agad na nahuli ang grupong kumuyog sa biktima pero mariin itinanggi ang pananakit. Umamin sila kalaunan at humingi ng tawad sa nangyari. Ayon sa barangay, sumang-ayon ng mga magulang na ipakupkop ang mga bata sa bahay pag-asa ng DSWD para madisiplina.
10: Lagi po namin sinasabi yan, hindi lang sa loob ng bahay ninyo dapat subaybayan ang mga anak ninyo. Alamin nyo kung ano yung pinagkakaabalahan ng anak nyo dahil dalawa lang ang pwedeng mangyari sa anak ninyo kapag ganyan. Either mapahamak ang anak nyo or makapahamak ang anak nyo tulad ng nangyari ngayon.
8: Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa motibo ng pambubugbog.
9: Buhay ng anak ko nawala dito. Kasi hindi mabayaran ng pera yung buhay ng anak ko.
8: Habang determinado naman ang pamilya ng biktima na kasuhan ang mga suspect. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
11: Sa pagbabalik ng TV Patrol, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte magkahiwalay na bumisita sa mga napuruhan ng lindol sa Mindanao. Lokal na pamahalaan ng GLAN sa Rangani, aminadong hirap na tugunan ang napakalawak na pinsala ng lindol. At bakit nga ba gabo ang pangalan ng bagong karakter ni Coco Martin? Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
12: ZMM, numero uno sa aksyon!
13: Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
14: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
12: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
15: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
16: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
18: Liver up na tayo
17: with Liveraid Pro.
19: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
21: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
22: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
18: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
0: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Tayo na

0: ZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ang oras, 5 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Magkahiwalay na bumisita sa Mindanao sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ayon sa Pangulo, makatatanggap ng ayuda ang bawat pamilyang namatayan habang naglaan naman ang pondo para sa pagsasaayos ng General Santos City Hall. Nagpapatrol, Katrina Domingo.
4: Dalawang araw matapos yanigin ng 7.8 magnitude na lindol ang Mindanao, lumipad na sa mga apektadong lugar ang dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nag-inspeksyon ng mga nasirang ospital at paaralan sa General Santos City, kung saan inihayag niya na nagbigay na ang pamahalaan ng 100 million pesos para sa pagtatayo ng bagong General Santos City Hall, habang ang bawat pamilya naman ng mga nasawi ay makatatanggap ng 50,000 pesos mula sa gobyerno.
5: Now we are also working very quickly open lahat ng mga daanan para kung kahit saan makapasok na yung mga sasakyan natin, magdala ng tulong, mag-ayos ng mga electricity, ng mga water system at mabilis na ang pagdala ng serbisyo rito.
4: Inabisuhan na rin ang ibang ahensya na tulungan ang mga guro sa Mindanao na makapagbigay ng counseling o psychosocial support, lalo na para sa mga mag-aaral na maaaring na trauma ng maranasan ang malakas na lindol sa gitna ng flag ceremony noong Lunes.
5: We have a program sa DOH na tutulong sa mental health ng mga bata na dumaan sa ganitong klaseng experience.
4: Ayon sa Pangulo, nasa 85% na ng power supply sa Mindanao ang naibalik, habang patuloy namang inaayos ang supply ng tubig.
5: Ang problema ay nag-aalangan ang mga supplier, baka wala nang makapasok na resupply. So dinadahan-dahan nila yung pagbenta. So we are assuring them, huwag nilang ilalahanin yun dahil kapag nagkaubusan ng supply, magdadala kami ng panibago.
4: Samantala, sa Sarangani, binisita ni Vice President Sara Duterte ang pamilya ng ilang biktima ng lindol para makiramay.
6: Kanina, pinaabot ko doon na sa mga pamilya ng mga namatayan ang pakikiramay ko at ng buong opisina ng Office of the Vice President, kasama na ang pakikiramay ng aming pamilya sa lahat ng mga kamag-anak ng namatay.
4: Binisita rin niya ang ilang biktima ng lindol na nasa St. Elizabeth Hospital sa General Santos City. Nagtungo rin si Duterte sa Cotabato City para mamahagi ng mga food pack para sa mga senior citizen, persons with disabilities, solo parents, at mga mangingisda. Ayon naman sa DPWH, maraming kailangang kumpunihin sa Sarangani, General Santos, South Cotabato, Davao Occidental, at Davao del Sur.
7: Hindi na kaya ng DPWH ng to, kaya sabi ko, pati mga pribadong kontratista, immobilize na lahat. So papunta na sila ng grant today. Kailangan maging akma na yung building code natin, hindi lang sa lindol, kundi pa sa mga mas malalakas na bagyo. So pero, alam mo, minsan naman hindi naman sa regulasyon ng problema eh. Sa implementasyon tsaka sa enforcement, kailangan maging very strict tayo. No, kasama na rin dyan yung kung anong materyales ang ginagamit.
4: Sa tala ng Office of Civil Defense, hindi bababa sa 45 katao na ang nasawi dahil sa lindol. 600 ang sugatan, habang 17 pa ang nawawala. Nasa mahigit 35,000 pamilya naman mula sa halos 200 barangay ang apektado. Ayon naman sa DepEd, may naitalang mga pinsala sa mahigit 1,000 paaralan mula sa 5 rehiyon ng Mindanao. Katrina Domingo, ABS-CBN News.
1: Nagsagawa po ng candlelight vigil ang ilang estudyante ng Ateneo de Manila University sa harap ng kanilang campus. Ito ay bilang pakikiisa sa pamilya ng 2 student-athlete na nasawi matapos malunod sa kasagsaga ng team building ng Ateneo Men's Basketball Team sa Dipakulaw, Aurora. At live mula sa Katipunan, nagpapatrol si Liza Aquino. Liza, kumusta ang sitwasyon dyan?
8: justisya. Yan na ang panawagan ng mga estudyante na nagtipon nga dito kanina bilang pakikiramay sa pagpano ng dalawang miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team na si Rene Baterbonia at si Divine Adili. Alas 5 ng hapon na magtipon dito ang ilan sa mga estudyante mismo ng Ateneo de Manila University kasama ang ilang miyembro ng kabataan party list. Bernadette, ang panawagan nila ay magkaroon ng transparency sa investigasyon doon sa insidente at managot ang sino bang mapapatunayang may pagkukulang sa pagkasawi ng dalawang atleta. Hinihikayat din nila ang mga kapwa atinista na makiisa at makiramay sa pamilya ng mga nasawi. Matapos ang maikling programa ay nag-alay sila, nagdasal at nagtirik ng kandila para kay Baterbonia at kay Adili.
9: Nakiisa po kami sa panawagan ng pamilya ng Hustisya ng Accountability. Hindi po nararapat na hanggang dito lang huminto ang insidente. Dapat po talaga may magbago kasi nakikita po natin na ang sistema for sure may marami na rin student athletes na nakaranas ng itong risk at endangerment sa buhay nila.
8: Bernadette, sa aking likuran actually ay iniwan ng mga estudyante yung mga posters, litrato ni Rene at ni Divine dito sa tapat mismo ng Ateneo de Manila University. Inalayan nila ng bulaklak ang litrato ng mga pumanaw nilang atleta at ayon po dito sa grupo ng ating nakausap, patuloy po itong programa isasagawa nila hanggang sa makamit na nga itong inaasam na hustisya ng mga pamilyang nasawi. Mula dito sa Quezon City, balik sa'yo Bernadette.
10: Maraming salamat, Liza Aquino.
11: Alamin po natin na magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, may habagat ba?
12: Alvin, may habagat pero mahina lamang at nakaapekto dyan lang sa may northwestern part ng Luzon. Hinihila ito ng frontal system na nagpaulan naman dyan sa bahagi po ng Batanes. Ito pong mahabang linya ng ulap na to, ito yung frontal system. Salubungan to ng mainit at malamig na hangin. Pero bukod po sa frontal system at mahinang habagat, umiihip naman ang mainit na easterlies mula po dyan sa dagat Pasipiko. Nakaapekto yan sa may silangang bahagi ng ating bansa. Wala namang inaasahang low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa susunod hanggang sa susunod na linggo. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas June 11, Webe, sa Luzon, posible po yung kalat-kalat na mahinang ulan mula bago magtanghali hanggang hapon dito po sa may Bicol Region, sa ilang bahagi ng Quezon Province at sa Mindoro Provinces. Bago rin lumubog yung araw, may thunderstorm sa may Cordillera at malakas po ang ulan sa Isabela at silangang bahagi po ng Ifugao at Mountain Province hanggang pagkahapunan at may aasan pang ulan sa malaking bahagi ng Luzon pag lumalim ang gabi. Sa Palawan, maghapong may aasahan ding kalat-kalat na mga pag-ulan, lalo po pagka pananghalian, bagamat mawawala naman yan pagsapit ng gabi. Dako naman tayo sa Visayas, maulan sa umaga sa katimugang bahagi ng Negros Island at buong Kabisayaan na ang uulanin mula po yan tanghali hanggang hapon. May kalakasan yung boost ng ulan dyan sa may Antique, Iloilo, Northern at Central Negros Occidental, maging sa ilang bahagi ng Leyte at Samar. Meron pang aasahan na mga pag-ulan oras ng hapunan pero mawawalan rin yan pag lumalim ang gabi. Sa Mindanao, may kaunting ulan sa umaga sa Zamboanga Peninsula pero mainit naman sa mas maraming lugar at sa tanghali magsisimula yung mga pag-ulan sa halos buong Mindanao. Malalakas po ang bus na ulan sa hapon dito sa may bahagi ng Davao de Oro, sa may South Cotabato at Sultan Cotarat at hanggang oras ng hapunan, malalakas yung ulan dito sa may Bukidnon, Agusan Provinces at sa may Sultan Cotarat at Maguindanao del Sur at may mga aasan pang ulan pag lumalim ang gabi sa maraming lugar sa Mindanao. Sa General Santos City at mga karating lugar po na matinding naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes, makararanas po ng mga pag-ulan sa hapon o gabi, Huwebes, Biyernes at Sabado. Tayo naman sa Metro Manila, dahil di tayo apektado ng habagat, makakaranas po tayo ng matinding init maghapon at sa gabi posibleng maging maulap bagamat mababa pa rin ang tsansa ng pag-ulan. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
10: Betchen, ano na bang latest sa showbiz?
13: Ati B at mga kapamilya, kaya niyo bang isabak sa isang loyalty game ang inyong partner para masubukan ang kanyang katapatan at malaman ang katotohanan sa likod ng kanyang pagkatao? Diyan iikot ang kwento ng bagong serye ng real-life couple na sina Jericho Rosales at Janine Gutierrez. Nagpapatrol, MJ Felipe.
14: Balik serye sina Jericho Rosales at Janine Gutierrez sa kaabang-abang na Prime Video Original Series na The Loyalty Game, produced ng ABS-CBN Studios at Star Creatives.
15: I was here the whole time, sleeping beside you.
14: Susundan nito ang kwento ni Anna, ang pagtuklas niya ng katotohanan sa likod ng kanyang asawang si Ben. Nag-hire si Anna ng loyalty testers o yung susubok sa katapatan ng kanyang asawa pag nilapitan na ito ng tukso. Loyalty testers sina Micah Rivera, Elise Hosson, Sofia Andres, Kira Ballinger at ang nagbabalik showbiz na si Yen Santos. Nagbabalik kapamilya rin si Carmina Villaruel. Homecoming at milestone project ito para kina Jericho at Janine.
16: One of the reasons why this is very special is, yeah, because nga, I'm celebrating 30 years and it's with her. And kumbaga, kind of like throwback with Star Creatives, whom I worked with since Pangako Sa'yo.
17: Ako naman, milestone din siya for me dahil first ko naman with Star Creatives and with that whole group. And I also signed my third contract naman with ABS-CBN.
14: Kwento nila, malaking tulong ang kanilang pagiging real-life couple sa kanilang pagganap sa serye.
17: Even the fact na merong mga love scenes or, I mean, that's one layer na bawas na yung yeah. Awkward, bawas na yung getting to know you.
18: So easier na
17: to start.
14: Mapapanood ang The Loyalty Game simula July 3 sa Prime Video. MJ Felipe, ABS-CBN News.
3: At susunod, heightened security ipinatutupad sa Senado dahil sa umano'y seryosong banta sa seguridad. At dahil back to school na, winning diskarte para mapahaba ang buhay ng sapatos. Alamin. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
0: TZMM, numero uno sa aksyon.
19: Ang oras, alas 7:17 ng gabi.
20: Oras sa tidsan nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
21: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the Gap. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
22: Alam niyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid Pero Pro. Silimarin na multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro.
23: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Protection at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
0: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck
2: cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyaning. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
4: Tiniyak ni Senador Sherwin Gatchalian na hindi apektado ng bangayan sa liderato ng Senado ang nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagpapatrol, RG Cruz.
5: Pinawi ni Senador Sherwin Gatchalian ang sinasabing pangamba ni Senador Alan Peter Cayetano sa posibleng hindi patas na impeachment trial. Punto ni Gatchalian, maliwanag ang saligang batas. 2/3 ng lahat ng 24 na senador ang kailangan bumoto para makonvict, matanggal sa pwesto at hindi na makapasok si Vice President Sara Duterte sa gobyerno. Kaya maliwanag na 16 ang kinakailangan boto anuman ang mangyari kahit sino pang may control sa Senado. Nilinaw ni Gatchalian na para sa quorum lang ng sesyon ang kanilang paggamit sa hatol ng Korte Suprema sa kasong Avelino vs. Cuenco noong 1949 na nagpahintulot sa kanilang magsesyon noong June 3 kahit 12 lang sila.
6: Avelino case wherein sinabi kung ang senator ay beyond the coercive reach of the Senate, pwedeng ibaba yung denominator sa pagbilang ng quorum. And at the same time, president, no? Hindi lang isa, kundi walong beses.
5: Naghahanda na si Gatchalian na maging presiding officer ng paglilitis. Pero nang tanungin tungkol sa ugong na si Senator Francis Escudero ang gaganap sa pwesto, sabi niya pag-uusapan pa ito. Si Escudero at si Senator Francis pangilinan lang ang abogado sa kanilang kampo. Kalalathala lang rin sa periodiko ng bagong patakaran para makapaghalal ng presiding officer ng Senado kung hindi pangulo ng bansa ang nililitis. Ani Gatchalian na padalhan na ang prosekusyon at depensa ng notice para sa pre-trial conference na nakatakda sa June 18.
6: Na-meet ko na rin yung ginawang pre-trial at ginawang impeachment internal team para to make sure that preparations are in order. At tuloy-tuloy yung ating preparations for the impeachment.
7: We prepared pre-trial briefs per article, and then what we are doing now is consolidating everything to have this one unified pre-trial brief which we will submit on June 15.
5: Ayon sa prosecution, may 25 silang testigo bukod sa 6 isang katutak na dokumento.
25: Yung pre-trial brief natin ay work in progress yan. Matagal nang naka-prepare, pina-finalize na lang.
5: Muli namang idinit ni Gatchalian na bukas siyang makipag-ayos sa kampo ni Cayetano, na nanindigan rin siya na sa ngayon siya ang may control sa operasyon ng Senado, at inuna niyang tiyakin na hindi maiipit sa bangayan ang sweldo at benepisyo pati promotions ng mga empleyado. Kaya tinanggihan rin niya ang hirit ni Cayetano na kasunduan para silang dalawa ang pipirma sa mga dokumento ng Senado.
6: Sisiguraduhin natin na hindi mapuputol ang operations ng Senado. At of course, yung coordination with the House of Representatives and other agencies. Yun ang aking mandato.
1: Maliwanag naman sa atin kung sino kinikilala ng Malacanang, ng House of Representatives, ng Civil Service Commission, ng IBP, at kung ano-ano pang mga grupo, kung sino kinikilala talaga na liderato sa Senate. So maliwanag na panggulo yung ginagawa ni Senator Alan, no, with all due respect.
5: Pinaghahandaan naman ng Gatchalian Block ang agenda ng panukalang special session bagamat wala pa silang petsa. Hinihintay rin ng Senado kung hihirit ang supplemental budget ng palasyo para sa mga nasalanta ng lindol sa Mindanao. RG Cruz, EBS-CBN News.
3: Ipinatutupad na ang heightened security at work from home sa Senado kasunod ng natanggap na intelligence report na meron umanong seryosong banta sa seguridad nito. Nagpapatrol, Victoria Tulad.
8: Mas mahigpit ngayon ang inspeksyon sa mga sasakyan sa Senado. Ang mga empleyado na wala sa listahan, hindi pinapapasok. Nagdagdag din ang seguridad mula sa pulisya at ipinagbawal muna ang mga bisita. Work from home ang setup ngayon dito sa Senado para sa lahat ng senador at mga empleyado hanggang bukas, June 11. Iyong mga pinapayagan lamang dito ay mga security personnel, gaya ng mga kawani ng Office of the Sergeant at Arms at ilang essential staff na kailangan umanong asikasuhin ang aktibidad ng kanilang mga senador. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, inatasan na niya si Sergeant at Arms Alfred Corpus para makipag-ugnayan sa iba-ibang intelligence agency gaya ng PNP, AFP at National Intelligence Coordinating Agency at mangalap ng impormasyon kaugnay sa di umano'y banta.
9: We're doing everything to secure the Senate premises, including the safety of our senators.
8: You can
6: We have to take this seriously dahil ang aking pinaka priority ay safety.
8: Hindi tinukoy ni Gatchalian kung sino ang posibleng nasa likod ng di umano'y banta. Pero sinabi niya na maaaring konektado ito sa 18 dating empleyado umano ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico.
6: May mga personalities na na-mention ang NBI. But hindi ko muna sasabihin, no, because we're investigating and validating. It's a possibility na armed group yung manggulo.
10: Kasi part
8: ng sabi naman ni Senador Panfilo Lacson, posibleng gamitin ang 18 para sa gulo base sa impormasyon ni NBI Director Melvin Matibag.
1: Opinion ko ito, na-discuss din namin ni Director Matibag. Halimbawang nag-appear yung 18 at sa pagsisinungaling o kaya hindi nag-attend, pinacite for contempt.
8: Mm-hmm.
1: At pagkatapos, in order na i-arrest. So posible mangyari yung may mga armed elements, not necessarily from the uniformed services, kung hindi mga civilian, ang manggugulo doon.
8: Kinuha ng ABS-CBN ang panig ng 18 sa pamamagitan ng kanilang abogado pero wala pang tugon si Attorney Levito Baligod. Ayon pa kay Gatchalian, naghahanda rin sila sa posibleng kilos protesta sa Araw ng Kalayaan sa Biyernes dahil maaaring maging target ang Senado. Kaugnay naman ang pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano na kumukwestiyon kung bakit iilang senador lang umano ang sinabihan na may banta sa seguridad. Sinabi ni Gatchalian na ipinagbigay alam naman ito sa lahat sa pamamagitan ng inilabas niyang memo nitong Martes.
6: Bilang acting Senate President, I have to do what I have to do to protect the institution and to protect the employees. No?
11: Open to talk to everyone.
8: Umapela si Gatchalian sa lahat na mag-work from home na lang muna. Pag-aaralan pa nila kung ipagpapatuloy ang ganitong setup para sa susunod na linggo. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
12: School year, new shoes din ang ilang estudyante. Itong gusto ko dati, bagong sapatos. Brigitte Wins, paano ba mapapahaba ang buhay ng mga sapatos? Lalo't nag-ulan na rin.
19: Ay, naalala mo ba, Alvin, yung Boston? Naabutan mo ba yun?
12: Ay, hindi ko na naabutan yun. Pang ano, pang dekada, ano ba yun?
19: Ano yun, nilalagay yun sa eswelas ng sapatos para hindi maupod. Pero para kang top dancer kasi meron
12: tulong. Ay, matumutulong, gumagano'n.
19: Correct. Uy, teka lang sa day, Alvin. May nakilala din akong shoe enthusiast na nagbahagi ng mga winning diskarte para mapanatiling maayos ang mga sapatos ng mga estudyante. Take a look. Bata pa lang, mahilig na sa mga sapatos si Peter Ryan Mercado. Hanggang magkapamilya, sinikap niya na mabili ang mga sapatos na hindi niya ma-afford noon.
10: Hanggang sa ngayon, actually kada may bago pong lalabas sa sapatos is pinag-aaralan ko yung mga materials, ano yung pag ginamit mo, ano yung feedback ng gagamit.
19: Noong 2021, sinimula naman niya ang pag-aralan ng shoe deep cleaning at pagre-restore ng sapatos. Kalaunan, ito na rin ang naging sideline niya. Winning discarded tip number one ni Peter, linisin agad ang sapatos pagkatapos gamitin para hindi manigas ang dumi na kumapit dito.
10: Babrush lang po yung labas from outsole, midsole, and then air dry lang po. Tapad lang sa electric pan. Wag po natin kasing ibilad sa araw kasi yun po yung nagko-cause din ng sole separation or may expert yung glue sa sobrang init po nung araw is may tendency pong maghiwa-hiwala yung sapatos.
19: Pwedeng alternative na panlinis ang dishwashing liquid at tubig. Pero kung may extra budget, bumili ng mga specialized shoe cleaning agents. Kung nagamit mo naman ng kahit isang beses ang bagong sapatos, huwag na itong ibalik sa kahon. Sa halip, mag-invest sa mga shoe storage organizer na may singawan. Iyan ang winning discarded tip number 2.
10: Nakaka-circulate po yung hangin since may butas po yung box. And then yung mga molds, amag or dumi is nakakalabas. So hindi po siya nakukulob.
19: Ayun, para naman din maiwasan yung medyo mabahong amoy sa mga sapatos, lagyan nyo ng baking soda. O di naman kaya shoe deodorizer para maalis yung bakterya. Muli, ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
11: Susunod, pagpapaigting ng mga patakaran para tiyaking ligtas ang student-athletes habang nag-eensayo, isinusulong. At Sue Ramirez naging emosyonal dahil sa health condition ng kanyang ina. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
13: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
15: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
27: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirma. Kumpirmado, sigurado. Araw-araw sa inyong Morning News Team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Nagpulong na ang Sports Stakeholders Panel sa pangunguna ng Philippine Sports Commission matapos ang pagkasawi ng dalawang basketball player ng Ateneo de Manila University. Nagpapatrol, Paige Javier.
1: Nanindigan ang Sports Stakeholders Panel na kailangan ng pagbabago sa safety measures at training protocols para sa student-athletes kasunod ng pagkalunod ni Divine Adili at Rene Baterbonia ng Ateneo Blue Eagles. Nagpulong ang panel ngayong Miyerkules kasama ang Philippine Sports Commission, University Athletic Association of the Philippines, Samahang Basketball ng Pilipinas, Commission on Higher Education, Department of Education at National Youth Commission. Nilinaw ni PSC Chairman Patrick Gregorio, hindi fact-finding investigation ang kanilang papel.
2: So this conversation extends beyond student-athletes and the single incident. At its core, this is about protecting athletes and ensuring that sports is a safe, credible, and empowering environment for all.
1: Nagpa siya ang panel na isulong ang pagpapaigting ng mga patakaran para tiyakin ang kaligtasan ng student-athletes.
2: We shall establish more robust safety standards, risk management protocols, and emergency response capabilities across all levels of sports, including standardizing safety protocols on the conduct of athlete training programs. We will push for the enactment of law regulating coaching profession.
1: Ayon kay Gregorio, nakipag-ugnayan ang PSC sa pamilya ni Baterbonia at Adili at magpapaabot ang komisyon ng tig 250,000 pesos na tulong pinansyal para sa mga kaanak ng dalawa. Sa panig ng UAAP, sinabi ni Executive Director Rebo Sagisag na patuloy na makikipagtulungan ang Liga sa panel at sa mga gumugulong na investigasyon.
3: For economy and symmetry, we decided muna to wait. For context, I'm sure that you will probably are aware of previous incidents before. Just to clarify that in those cases, we have waited for the official reports, no? All of them.
1: Kaugnay naman sa posibleng ipapataw na parusa, giniit ni Sagisag na kailangang hintayin matapos ang mga investigasyon at marinig lahat ng panig.
3: Ateneo requested for privacy and space, no? Something tragic happened, but I don't think it's prudent right now to rush it.
1: Sagot naman ni Sagisag sa posibleng aksyon kay Ateneo Head Coach Tab Baldwin kaugnay ng team building activity.
3: Whatever preventive suspension, I don't know whether or not their institution will do that. We go where the evidence leads. So we cannot pass on judgment this early.
1: Matapos ang unang meeting, sinabi ng UAAP na bukas ang Ateneo maimbitahan sa panel. Samantala, inatasan ng Justice Department ang National Bureau of Investigation na bumuo ng task force para magsagawa ng masusi, komprehensibo at patas na investigasyon sa insidente. Dagdag ng DOJ, aalamin ng NBI kung may sapat na basehan para magrekomenda ng pagsasampa ng mga kaukulang kaso at para makamit ang hustisya. Sa Kamara naman, naghain ng resolusyon si Pinoy Works Representative Carl Legaspi para magsagawa ng investigasyon kung sapat ang mga safety standards at accountability mechanisms ng school-sponsored athletic programs. Paige Javier, ABS-CBN News.
4: Naging manipis na rin ang reserbang kuryente sa Mindanao dahil sa pagpalya ng anim na malalaking planta, kabilang na ang apat na nag-shutdown dahil sa lindol noong Lunes. Tumaas naman ang presyo ng kuryente sa tinatawag na wholesale electricity spot market noong Mayo sa Luzon, Visayas at Mindanao na pwedeng magresulta sa mas mahal na bayarin ng mga consumer sa paparating na June billing. Bumalik sa LPG si Lady Lynn matapos ang isang buwang paggamit ng induction cooker. Halos na doble kasi ang bill nila sa kuryente. Pero kahit mahirap maghanap ng pambayad, ginawa ng paraan ng pamilya, ayaw kasi nilang magpatong-patong ang bayarin, bagamat wala namang putulan hanggang dulo ng Hulyo.
5: Kumbaga may ibang nasagasan like sa budget, nagbawas para madagdag sa bills. Kumbaga tipid talaga. Mahirap talaga. Kaya lang wala man po tayo magagawa.
4: Pero mukhang lalo pang mamumroblema si Lady Lynn at maraming consumer sa Luzon, Visayas at Mindanao dahil tumaas ang presyo ng kuryente sa tinatawag na Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Ang WESM ang isa sa pinagkukuhanan ng supply ng kuryente ng Meralco, private utilities at mga electric cooperative sa buong bansa. Nasa 1 peso 39 centavos kada kilowatt hour ang itinaas sa Luzon, pero nasa 10% lang naman ng supply ng Meralco at ibang electric cooperatives ang galing sa merkado. Isa sa mga dahilan ng pagtaas ay ang serye ng red alert sa Luzon grid noong May 13 hanggang 15.
6: Malaking factor siya kasi talagang sumipa yung prices, no, during that period. Malaking itinaas nung, if you compare it doon sa April, malaki ang impact.
4: Ang pinakamalaking taas ay sa Visayas na nasa mahigit 4 pesos at 50 centavos kada kilowatt hour dahil sa serye ng Yellow Alert o Manipis na Reserbang Kuryente. Hanggang ngayong araw, Yellow Alert pa rin ang Visayas dahil sa katerbang planta ang palyado. Ang average na binibili ng mga utilities at electric co-op sa Visayas sa spot market umaabot ng 30% ng kanilang supply.
6: Ano ang nagiging price setter sa Visayas? Typically, nadi-dispatch yung mga higher price plants including the diesel and the battery. So, kaya tumataas ang presyo sa Visayas.
4: Sa Mindanao naman, nasa 3 pesos at 65 centavos kada kilowatt hour ang itinaas sa presyo ng kuryente sa spot market. Ngayong araw, yellow alert na rin ang Mindanao. Biglang numipis ang reserba dahil 6 na major plants ang bumalya, 4 doon dahil sa lindol. Mahigit 100 megawatts na lang ang natirang reserba sa Mindanao dahil 18 na planta ang bagsak at 33 pasilidad naman ang derated o kulang ang produksyon ng kuryente. Siniguro naman ni Energy Secretary Sharon Green na unti-unti nang maibabalik sa normal ang supply ng kuryente sa Mindanao.
7: We actually expected that kasi nga affected yung mga 800 megawatts ng sa Mindanao dahil sa lindol. So ngayon pa konti-konti na ayos na siya, mga 400 na lang ang 400 500 na lang yung kulang. Pa konti-konti will normalize Mindanao. Hopefully within the week we'll get everything fixed at mawala ng yellow alert sana sa Mindanao.
4: Samantala, lumaki pang ibinagsak sa presyo ng diesel sa ikalawang araw ng trading sa world market. Mahigit 2 pesos na ang tapya sa diesel, 20 centavos naman sa kerosene, pero ang gasolina, nasa piso pa rin ang taas. Pero may 3 araw pa ng kalakalan na magpapabago pa sa full week average ng presyo ng produktong petrolyo.
8: Hirap na ang bayan ng Glan sa Sarangani na tugunan ang lawak ng pinsalang inabot nila bunsod ng 7.8 magnitude na lindol noong Lunes. Nanghihingi na ng tulong ang mga residente sa gilid ng kalsada. At live mula sa Glan, Sarangani, nagpapatuloy si Rafael Bosano. Rafi, narating nyo na ba ang poblasyon dyan at gaano kalala ang sitwasyon?
9: Bernadette, alam mo, mula dito sa area kung saan nagkabitak-bitak ang lupa at nagkakaon ng malalaking landslide ay aabutin lang dapat ng 15 hanggang 20 minutos ang biyahe papunta sa poblasyon ng Glan. Pero yung biyahe natin kanina ay inabot ng isang oras sakay ang bangka. At sa sitwasyon ng Glan ngayon, no, hindi talaga maikakaila na napakalaking krisis ang kinakaharap ng mga taga rito ngayon.
10: Habang tumatagal, lalong nagiging mahirap.

0: ibang munisipyo ng bayan, nakalundo na ang gilid na pinangangambahang tuluyang bumigay sa aftershock. Pati ang palengke ng Glan, sirang-sira. Kung napuruhan ang mga simentadong bahay, lalo na yung mga gawa lang sa light materials. At dahil sa labis na takot sa mga nagpapatuloy na aftershock, sa mismong kalsada na naglalatag ng banig at natutulog ang pamilya ni Evangeline.
1: Natutrauma ako sa mula magkabata, ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Nakaranas man kami ng lindol pero hindi ganito, ng sobrang lakas.
0: Nasa ilalim na ng state of calamity ang Glan. Pero mismong alkalde na ang nagsabing sa lawak ng krisis na ito, mahirap isipin sa ngayon kung ano ang kanilang unang tututukan.
2: Hindi ko malaman kung anong unahin ko sa dami, pero inuuna ko yung buhay. No, sa ngayon, marami pa akong patay na hindi nahukay.
0: Ayon sa alkalde, hindi nila mapagana ang mga backhoe na gagamitin para i-retrieve ang mga patay dahil kulang ang supply ng krudo sa bayan. Patuloy namang nagbabago ang datos ng mga nawawala at nasawi sa lindol. Kita sa drone shot na ibinahagi ni Bayan Patroller Eufer Abellaneda ang pinsala ng gumuhong supermarket sa General Santos City noong Lunes. Miyerkules ang umaga, na-recover mula rito ang bangkay ng isa pang lalaki. Kaya umakyat na sa 34 ang patay at higit 500 ang sugatan base sa datos ng Office of Civil Defense Region 12. Sa Pagadian City, Zamboanga del Sur, pinabalik na sa kanilang lugar ang nasa 5,000 residente matapos masuring ligtas na sa mga baybayin.
3: Oh, Bernadette, ngayon lang no, naramdaman na naman natin yung panibagong aftershock bago tayo bumalik on cam. At ang target sana talaga ni Mayor Yap kanina ay ngayong gabi ay matatapos na yung pagki-clear sa landslide at pagtatabo ng lupa doon sa mga nagkasira-sirang kalsada para nga makapasok na talaga yung mga truck na dala, yung mga relief goods at iba pang mahalagang kailangan ng mga taga-poblasyon. Pero dahil nga sa mga ganitong aftershock ay kinailangan munang suspindihin yung operasyon doon dahil matapos nilang ma-clear yung mga lupa na nandoon nung nagkaroon ng aftershock kanina ay muli na namang natabunan at gumuho yung isang bahagi ng bundok. Kaya for the safety of the workers there ay nagpasya muna silang itigil ito hanggang sa ma-assess nila na muli na ulit ligtas na magtrabaho at masagawa yung kanilang operasyon doon. Bernadette.
4: Paeng, so isolated ang lugar na kinaroroonan mo ngayon.
3: Itong ating, kasi bumalik tayo eh, galing tayo sa isolated na poblasyon kanina, pero bumalik ulit tayo sa kayong bangka dito sa ating kinatatayuan dahil nga gusto nating makita yung progress nung clearing operation doon. Pero nung pagdating natin dito, nakita natin na hindi pa talaga siya cleared at nung tinanong natin, ayun nga, kinailangan nilang tumigil. So hanggang sa ngayon, sa mga oras na to, nananatili pa rin isolated by land yung poblasyon. Pero hopefully by tonight o kaya bukas ay muling magsimula ulit no yung kanilang operations para naman talagang matapos na yung pagtatabo ng lupa doon sa mga nasirang kalsada at ma-clear yung mga landslide. Ang problema lang, Bernadette, kasi kanina umulan na naman din ng malakas, so posibleng magkaroon din yan ng epekto doon sa lupa at pag nagkakaroon ng ganitong landslide, posibleng mas maging prone sa landslide ang area na yon pag nagkakaroon ng ganitong lindol at aftershock na naman.
4: Last na lang pa, kumusta ang cellphone signal? Baka nag-aalala yung mga may kamag-anak dyan.
3: Oo, Bernadette, yun talaga ang problema dito. Walang signal ng telepono at lalong-lalo na ng internet. No? Kaya yung mga tao dito ay kinakailangan pang bumaba doon sa mas malayong lugar para lang makasagap ng signal. Kaya nga yung isa sa mga nakausap natin kahapon ay nag-take chance siya, no, nakausapin tayo para iparating doon sa kanyang kamag-anak sa Qatar ang sinapit ng kanyang bahay. Kaya hanggang ngayon talaga ay mahirap pa rin talaga magkaroon ng communication from here sa Glan papunta doon sa ibang mga lugar, sa ibang mga kaanak ng ating mga kababayan dito.
4: Ingat kayo at maraming salamat, Rafael Busano. Sa mga kapamilya nating foodie o food lovers, samut-saring cuisines ang ibinida sa pagbubukas ngayong araw ng Manila Food and Beverage Expo sa World Trade Center sa Pasay City. Bukod po sa mga lokal na pagkain, tampok din ang iba-ibang international cuisine.

0: tunin po ng Expo na bigyan ng oportunidad ang mga food and beverage business sa buong bansa na i-promote ang kanilang mga produkto at ipakita ang mga bagong teknolohiya sa food processing. Benepisyaryo po ng Expo ang ABS-CBN Foundation na tumanggap ng donasyon mula sa World Bank Services International. Ilang taon nang magkatuwang ang ABS-CBN Foundation at World Bank sa pagtulong sa mga kababayan natin, lalo na sa panahon ng kalamidad. Sa mga gustong bumisita sa Expo, bukas po ito hanggang Linggo, June 14.
1: Math banks plays a very important role in our economy. Like what our guest speaker mentioned, it does not only promote food, it also sustains the whole community. So from the farmers, from the producers, and from the sellers. So it's really a big ecosystem.
2: Isa sa mga underrated actresses ng kanyang henerasyon, ibinahagi ni Sue Ramirez ang kanyang personal struggles, lalo na sa kalusugan ng kanyang ina. Tampok si Sue sa latest episode ng podcast na Oh My Gan. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
3: Isang mas bukas na Sue Ramirez ang humarap sa latest episode ng ABS-CBN News podcast na Oh My Gan. Sa halos isang oras na kwentuhan, game si Sue na ibinahagi ang mga bagay tungkol sa kanyang career at personal na buhay. Pero naging emosyonal ang aktres nang mapag-usapan ang health condition ng kanyang ina.
4: Simula na nagkasakit si mami, parang hindi ko na siya nakausap ulit in a normal way. Parang nawala siya, parang hindi na ito yung nanay ko na kilala ko. Hindi naman yun nakakahadlang o hindi yun nakakabawas ng pagmamahal ko sa kanya.
3: Busy ngayon si Sue sa pagpapromote ng kanyang pelikulang Project Baby kasama si Rico Blanco. Pero sa totoong buhay, handa na nga ba siyang mag-i-do sa boyfriend na si Dominic Roque?
5: But if, say for example, I don't know when mag-propose si Dom, mag-i-yes ka ba agad sa kanya?
6: Abangan.
7: Tingnan natin, galingan niya.
3: Mapapanood ang full episode ng Oh My Gan sa ABS-CBN News YouTube channel mamayang 8 p.m. pagkatapos ng TV Patrol. Gaino Krishnan, ABS-CBN News.
8: Susunod, Coco Martin, bakit nga pa naisip na Gabo ang ipangalan sa kanyang bagong karakter sa serye? Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
9: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM! Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
10: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan, duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
11: Ano mga concerns? Ano mga issues?
10: Pagkakampi ng masang Pilipino.
11: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
10: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
11: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
10: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Lumalabas na nasa lugar ang head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin nang sinubukang sagipin ang dalawang nalunod na miyembro ng men's basketball team na si Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon yan sa source na nakausap po ng ABS-CBN tungkol sa insidente. Sa mga video na kuha ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng probinsya ng Aurora, kitang nagtulungan ang rescue team at mga miyembro ng koponan para masagip ang dalawang student-athletes mula sa dagat sa bayan ng Dipaculao nitong Lunes ng hapon. Ayon po sa source ng ABS-CBN, nakarating ang rescue team sa lugar alas 3:10 ng hapon at na-rescue si Baterbonia ng 3:40 p.m. habang nahanap naman si Adili makalipas ang 5 pa hanggang 7 minuto. Sinusubukan pang buuin ng mga investigator ang timeline ng mga pangyayari.
1: Sa loob ng halos dalawang dekada sa paggawa at pagbida sa mga teleserye ng ABS-CBN, napanood si Coco Martin na may iba-ibang karakter. At dito sa Sigabo, new look si Coco. Pero bakit nga ba Sigabo ang pamagat ng kanyang comeback serye? Alamin yan sa Pagpapatrol ni MJ Felipe.
2: Nandito ako sa likod mo, unga!
3: Mula sa mga indie movies, isa si Coco Martin sa mga matagumpay na naka-crossover o nakatawid sa mainstream media gaya ng telebisyon. At sa loob ng halos dalawang dekada, iba-ibang karakter at looks ang kanyang binigyang buhay sa mga teleserye. Gaya ng kanyang mga good boy at clean-cut looks bilang dramatic actor. Naging kadete sa Military Academy. Nag-ala superhero sa Juan de la Cruz. Police at paloma sa FPJs ang probinsyano. At tambay ng kalsada at mayor ng Maynila sa Batang Quiapo. At ngayon, sa kanyang pagbabalik primetime sa Sigabo, bagong bihis din si Coco. Kapansin-pansin agad ang kanyang mahabang buhok.
4: Sa Batang Quiapo, tinatry ko kahit paano mag-iba yung look ni Tanggol. And then naisipan ko, sabi ko, sana sa Sigabo, different ano talaga, character, di ba? Ibang-iba yung itsura niya, pananamit niya, para kahit na paano, alam mong iba yung show na pinanonood mo.
3: Ikinuwento rin ni Coco kung paano niya pinangalanan ang kanyang bagong karakter.
4: Ang palayaw ko dito, Gabo. Pero totoo kong pangalan, Gabriel. Kasi alam mo naman sa ganitong lugar, papangitan ng pangalan, pabahuan ng pangalan, yun ang itatatak sa'yo. Kaya naging Gabo.
3: At bakit nga ba si Gabo ang title ng palabas?
4: One time, nag-iisip kami ng ibang titulo na ano yung title natin sa next show natin, na Very Pinoy. Sabi ko, kaya nung narinig ko yung si Gabo, hindi na siya nawala sa isip ko. Kasi nga, di ba, sabi nga natin, di ba, ang Pilipino, lagi natin, laging lakasan ng loob, yung lagablab ng damdamin, sigabo ng damdamin. Ayun. Tapos kaya yung Gabo, kung ba't ko na ano yung Gabo, because din dun sa Sigabo, para malakas ang recall, pag inano ng bata, Sigabo!
3: Aarangkada na sa June 22, ang pagbabalik ng hari ng aksyon ng ating henerasyon na si Coco Martin sa Sigabo sa Primetime Bida.
4: Ganda mo ah. Ano pangalan mo?
3: MJ Felipe, ABS-CBN News.
5: At yan ang mga balitang, ito kasi si Nito. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang Pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
0: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ng TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
6: Kala ko pa naman marami kang sasabihin.
5: Oo,
6: dahil
5: oo.
6: Wala na siya. Sige, sabihin mo.
5: Hindi.
6: Napapanood din po ang TV Patrol.
5: Basta dapat lumabas yan. Ang katotohanan.
6: Tama yun.
5: Yun ang mahalaga, ang katotohanan.
6: Tama po. At harapin diba? Nyo na parang tatay.
5: Diba?
6: At iba pa po mga paborito ninyong palabas sa I1. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News and the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ngayong Miyerkules.
1: 3 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report.

0: at Marlene Padierno sa SPOT Report!
1: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Miyerkules, June 10, 2026. Ang inyo pong bisyo alas 8 SPOT Report po, kung saan bawat kaso ay may istorya, ay bawat krimen may ebidensyang kailangan tuklasin, at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
2: Ito ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan na aming susuyurin. Ang bawat detalye iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman.
0: SPOT Report!
1: Lahat ng ebidensya ay susuriin. Yung pala yun sa'yo, partner. Ako po, Jeff Caparas. Basahin mo na lang yung sakit.
2: At bawat kaso ay aming tututukan. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: Ito nga po ang SPOT Report!
0: SPOT Report!
1: Ay siyempre mga kapamilya, matik na ho yan ha. Kami po'y patuloy na napakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30, siyempre. At sabay ang napapanood po sa DZMM Teleradio Cable Channels, kung saan tayo partner number 1.
2: Number 1!
1: At sa DZMM Teleradio Facebook at YouTube Channel, susunod po, number 1 na rin po kami dyan. Eh kami po ang inyong kapamilya at kaserbisyo sa pagtutok sa mga kaso at pagsisiyasat ng mga ebidensya. Dahil nga po dito sa SPOT Report, una ang kaligtasan mo. Eh partner, saan ba sila pwede magmensahe? Anong numero yan?
2: Ito na nga, pwede po kayo makibahagi sa ating talakayan ngayong gabi sa aming Viber line na 0919-278-3000. Ulitin ko, 0919-278-3000.
1: Ano po bang hinihintay ninyo? Ipapasadahan na ho namin ng mga balita sa nakalipas na oras.
0: Jeff Caparas at Marlene Padierno sa SPOT Report!
1: Ay partner, kung dito pala 8 o'clock habit, doon pala sa San Francisco, California ay 5 o'clock habit, sabi ng nanay ko. Ayan, gising na ang nanay ko, Eleanor Poblete Rosol.
2: Good morning po!
1: Ito na ang mga balita dito sa Pilipinas, nay! Go ahead, partner!
2: Nag-inspeksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa General Santos City kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao noong Lunes. Kabilang sa mga inspeksyon ng Pangulo, ang St. Elizabeth Hospital na nabutasan o nabutas ang pader at nabasag ang mga salamin dahil sa lindol. Walang nadami na empleyado at pasyente sa lindol, pero iginiit ng pamunuan ng ospital na aabot sa 200 milyong piso ang kakailanganin para sa pagpapaayos ng ospital na posibleng abuti ng 6 na buwan. Kasama rin nag-inspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. sina Public Works Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian, Education Secretary Sonia Angara, gayon din si General Santos City Mayor Loralee Pacquiao.
0: SPOT Report!
1: Lilipad naman po papuntang Mindanao bukas ang liderato ng Kamara para suriin ang pinsala ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Kabilang sa mga bibisitahin ni House Speaker Faustino D. III ang General Santos City at South Cotabato, naniyanig din ng malakas na lindol. Nakatakda ring suriin ang mga kalsada at tulay na napinsala sa lindol. Gayon din ang mga paaralan, ospital at infrastruktura ng pamahalaan. Inaasahang makatutulong ang pagbisita sa paglalaan ng pondo sakaling talakayin na ng Kongreso ang national budget matapos ang SONA ni Pangulong Marcos sa July 27.
0: SPOT Report!
2: Pinabulaan na naman ng Aurora Police ang mga espekulasyong may ankle weights o pabigat sa katawan ang dalawang student athletes ng Ateneo de Manila University na nalunod sa Dipacolao, Aurora. Sinabi sa DZMM ni Aurora Police Public Information Office Police Major Lorena Bautista na batay sa sinumpaang salaysay ng mga responder at testigo, walang nakitang pabigat kina Rene Baterbonia at Divine Adili. Lumabas sa investigasyon na naglalakad sa dagat ang dalawa bilang bahagi ng water activity ng tangayin ng malakas na alon kaya nalunod. Hindi naman masagot ng pulisya kung may naka-standby na medical team o may koordinasyon sa LGU. Kinumpirma naman ng Aurora Police na asphyxia by drowning ang ikinamatay ni Baterbonia batay sa resulta ng medico-legal. Hindi naman din nagbigay ng detalye sa ngayon ang sanhi ng pagkamatay ni Adili. Partner, ito partner, kanina nakausap natin si Colonel Percival Pineda,
1: Pineda.
2: Ang
1: PD Aurora.
2: Ng Aurora. At sabi wala nga raw koordinasyon sa Aurora LGU yung training na isinagawa doon. At ang sabi
1: kailangan partner, ba partner, ito curious lang, walang halong kailangan ba, kasi syempre ko ako magbabakasyon, dadaba ba ako sa LGU?
2: Pero kasi partner, okay lang bakasyon, kaso kasi ang ginawa nila ay training. Tapos partner, ngayon ang initially binalaan naman pala raw nung resort owner itong grupo,
1: may signage
2: binalaan na doon lang ligtas pwede magsagawa ng activity sa harapan ng kanilang resort. Pero batay doon sa investigasyon ng pulisya, humiling pala itong koponan ng exclusivity. Ayun. At huwag pakilaman yung kanilang mga activity.
1: Madagdag ko lang partner, meron na tayo nakausap na source partner. Lumalabas na ando, ito yung kumakalat na rin naman sa social media. Lumalabas na naandoon di umano si kaya Coach Tab Baldwin partner. Tapos sabi rin ng source partner, may nakausap siya na responder sa base sa timeline. Ito vague pa lang ho ito ha. Yung insidente ay nangyari ng 2:40, itinawag sa kanila ng 3:10 at 3:04 partner. So syempre may 24 minutes nang nasa tubig yung dalawa, di ba? So medyo fatal ito, di ba? Tapos naiahon siya ng 3:40, yun yung timeline. Siyempre, susugod mo pa sa hospital.
2: Correct. Lumalabas sa investigasyon na 30 to 40 minutes ang itinagal bago muling nakita itong dalawang biktima. At though sa ngayon, isinasantabi na yung foul play na angulo. Pero tinitignan ngayon yung possible negligence doon sa panig ng training staff. Kung bakit nangyari ito, meron na parang babala. May mga ganyan na.
1: Alam mo partner, ang sinasabi nga natin dyan, siyempre iniintay natin magsalita yung mga coaches. Eh, diba? Kasi daw sinasabi naman natin, minsan ay nakakatulong ang silence, ika nga partner. Pero sa mga panahong ganito, habang tahimik ka, magkakaroon ng mga kung ano-anong spekulasyon. Eh,
2: correct.
1: Diba? Kumbaga dapat immediate din ang information transparency. Mm-hmm. Dahil ultimo yung nanay ni Butterbone niya.
2: Wala.
1: Ang daming ng tanong, partner. Eh, diba?
2: So wala anyway. Wala siya nasagot eh, partner eh. Siyempre bilang ina, bilang pamilya, gusto niyang makarinig ng konkretong kasagutan doon sa kanyang mga katanungan.
1: Eh, antayin natin, partner. Pag nilabas na yung talagang konkreto, yung nakompleto na lahat ng mga impormasyon na nakalap ng mga investigators natin patungkol sa balita. Nakikiramay po kami sa pamilya ni Rene Butterbone at ni Adili Parter.
0: Spot Report!
1: Samantala sa ibang balita, nasa 371 ang mga pugante, kabilang ang 76 na nasa listahan ng most wanted ang naaresto sa loob lamang ng isang buwan sa panaigting na operasyon ng Negros Island Region Police Office. Ayon ito partner kay Police Brigadier General Romano Cardinio, ay mula May 8 hanggang June 8, nagsagawa sila ng 362 na manhunt operations laban ito sa mga fugitive partner. Sa kampanya naman ng illegal na droga ay 238 drug personalities ang naaresto at mahigit 10 kilo na illegal na droga na nagkakahalaga ng halos 68 million pesos ang nakumpiska. Samantala, 24 kataong nahuli sa operasyon laban sa loose firearms habang 61 na baril ang nasamsam at 62 pa ang voluntaryong isinuko. Naaresto rin ang 22 individual na sangkot sa smuggled cigarettes na nagkakahalaga ng halos 48 million pesos at 257 katao naman ang nadakip sa illegal gambling operations. Ayon kay General Cardinio, bunga ito ng pinigting na pagkapatupad ng Safe NIR Dial 911 program para sa mas ligtas at mas maayos na komunidad sa rehiyon.
0: Spot Report!
1: Samantala, partner, usapang anti-drug operations pa rin, ay matagumpay pong na-aresto ng pinagsanib na puwersa ng Regional Drug Enforcement Unit 3, Regional Special Operations Group Central Luzon, San Fernando City Police Station, PIDEA Region 3, at ng Police Regional Office 3, ang tatlong high-value individual sa isinagawang by-bust kaninang umaga sa Barangay del Pilar, San Fernando City, Pampanga. Ayon po yan kay Central Luzon Chief Brigadier General Jess Mendez. Kinilala ang mga suspect na sina Jerome Sanchez alias Ambet, Elbar Olaivar, Mirabueno at Laarni Cruz Makalolot. Ay nakumpiska mula sa suspect at tinatayang 4 kilo ng hinihinalang sabu na may halagang 27.2 million at mahigit 2 kilo ng hinihinalang cocaine hydrochloride na nagkakahalaga ng 11.3 million pesos. Na-recover din ng Bybus money, cellphone, digital weighing scale, mga ID at motor vehicle. Kasalukuyan po silang nasa kustudiya ng Drug Enforcement Unit 3, yung Regional Drug Enforcement 3. At kasalukuyang nasampahan ho ng reklamong paglabag sa RA 9165 partner o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Spot Report!
2: Samantala, pumalag naman ang mga residente at lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte, Bulacan sa inilabas na temporary restraining order ng Korte sa Las Piñas laban sa planong pagkuha ng LGU sa operasyon ng Prime Water sa lungsod. Sa desisyon, pinigilan ng Las Piñas Regional Trial Court na alisin ang Prime Water at ipalit ang Metro Pacific Water bilang operator sa lungsod. Sinabi sa DZMM ng residenteng si Jonathan Chua na walang naging matinong service ang Prime Water at mataas din maningil. Ibinabala rin ni Chua na ang ilang protesta sakaling papatuloy na mag-operate ang Prime Water. Narindigan naman si San Jose del Monte City Administrator Attorney Rizal de Mendoza na walang jurisdiction ng Korte sa Las Piñas sa isyu ng kanilang lokal na pamahalaan at iginiit na handa sila sa legal na laban. Bakit nga ba nanging alam ang Las Piñas? Ang layo naman, partner.
1: Your guess is as good as okay,
0: Spot Report!
1: Over-importation ang isa sa mga tinitingnang dahilan sa pag-abandona ng 26 na container ng pulang sibuyas sa Manila International Container Port ay sa panayam po sinabi ni Senador Kiko Pangilinan na bagaman may permit ang kargamento, hindi aniya nagtutugma ang datos ng PSA at Department of Agriculture sa supply ng sibuyas na maaaring nagdudulot ng labis sa pag-aangkat. Ipinaliwanag din ni Pangilinan na kapag sobrang importasyon, iniimbak muna ang sibuyas sa cold storage at inilalabas kasabay ng lokal na anihan. Ayun o, grabe naman ito. Na nauuwi tuloy sa pagbagsak ng preso at pagkalugi ng mga magsasaka.
2: Ayun.
1: Habang mas kumikita ang mga importer.
0: Report!
1: Anyway, partner, ikuha muna tayo ng balita sa labas ng himpilan. Standby, mga Radyo Patrol! Alternatibong pantalan, itinilaga matapos masira ang Macar Wharf General Santos City dahil sa lindol. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, take it away.
3: Kelly.
1: Go ahead.
3: Marlene, inatasan ni Transportation Secretary Banoy Lopez at Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago ang paglipat ng biyahe ng mga barko mula Macar Wharf General Santos City patungong Malalag Port sa Davao del Sur matapos ang pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Layunin ng hakbang na matiyak ang tuloy-tuloy na pagbiyahe ng mga pasahero at paggalaw ng mga kargamento habang isinasailalim sa pagsuri at rehabilitasyon ng mga pasilidad ng Macar Wharf na naapektuhan ng lindol. Ayon sa mga opisyal, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na iwasang maantala ang daloy ng serbisyo at naapektuhan ng ekonomiya ng rehiyon. At yan, ang balitang kumpirmad, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMN.
1: Thank you, Kelly Cordero!
2: Samantala, nasira ang bahagi ng Sapu Masla Bridge sa Sarangani na daraanan na ng mga sasakyan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula DPWH at ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
4: Marlene Jeff, madaraanan na ng mga motorista at residente ang Sapu Masla Bridge sa Malapatan, Sarangani matapos kumpunihin ng Department of Public Works and Highways para mabuksan ngayong araw. Nagtamo ng pinsala ang tulay matapos masira ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes kung saan bumagsak ang isang segment ng tulay. Ayon sa DPWH, pansamantala lamang ang ginawang pagkasaayos kaya limitado lamang sa 5 toneladang bigat ang maaaring dumaan sa Sapu Masla Bridge. Tuloy-tuloy naman ang ginagawang rehabilitation at repair works sa tulay upang maibalik sa dati ang kapasidad nito. Samantala, sa munisipalidad ng Glan, puspusan na ang ginagawang pag-aalis ng mga lupa at mga debris sa bahagi ng National Highway sa Barangay Kapatan matapos itong matabunan ng rock slide noong Lunes. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
1: Thank you sa ating mga radyo patrol. Anyway, partner, basahin natin yung ano ba yung sa ABS-CBN Foundation spill natin.
2: Mga partner. Kamuka
1: dyan sa alin eh, sa earthquake drill, donation. Go ahead, partner. Go
2: mga
1: ahead.
2: Kapamilya, nakikipag-ugnayan na po ang ABS-CBN Foundation sa gift kapamilya sa mga lokal na pamahalaan at volunteer groups sa Mindanao para matukoy ang pangunahing pangangailangan ng ating mga kabayan. Kaya kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso para makapag-abot ng tulong sa mga kapamilya nating naapektuhan ng malakas na lindol. Pwede po kayo magpadala ng donasyon sa ABS-CBN Foundation sa iba't ibang mga paraan.
1: Ayun, partner, sa mga nais humag-donate ay pwede nyong scan o sa mga nakatutok sa YouTube ngayon, sa TV, dyan sa Sky Cable Channel 26 kung saan ho kami number 1. Scan nyo ho yan, ha?
2: Yeah.
1: Tapos sa ano po, sa dito sa YouTube ba, partner? Mm-hmm. Pwede nyong screen capture na para ma-share nyo dun sa ilang mga kapitbahay nyo, mga kumarin ninyo, mga pinsan ninyo. O, donate tayo. No? Wala naman nung limit na amount.
2: Correct,
1: yun, ha?
2: Kahit magkano bukod ayan, sa puso.
1: Ayan, i-scan nyo ho yan, ha? Yung mapipiling e-wallet partner nyo ho yan. Gcash ho yan o Paymaya. O. Tapos yung ating mga kapamilya abroad, mga nasa abroad din. O. Maari rin ho kayo magpaabot ng tulong gamit ho ang QR code na ito, partner. At pwede rin kayo mag-donate through bank deposit o online banking. Saan pa, partner?
2: Pwede rin po kayong bumili ng donation vouchers sa mga kapartner nating online shopping platforms. At pwede rin po kayong magpadala ng in-kind donation tulad ng pagkain at hygiene kits. Tulong-tulong tayo kapamilya para sa ating mga kababayan.
1: Ayan, ha. Yun, no. Pwede nyo balikan, no, sa mga nasa YouTube. Mm-hmm. I-rewind nyo, kunin nyo yung QR code doon. Tapos yun, yung mga kaibigan ninyo, no, wala akong ano yan. Walang limit
2: to
1: yan. Mm-hmm. Tsaka hindi sa pilitan.
2: Correct.
1: Pangit naman yung i-scan mo, tapos para napipilitan ka lang, hindi ba? Huwag ganon. Anyway, marami ho matutulungan yan. Nakita nyo naman ho yung mga apektado, lalo yung mga bata, partner, di ba?
2: Correct.
1: Kung saan man ho yan mapunta, pagpalain ho kaya doon sa mga nagbabalak mag-donate. Ayan, no. Anyway, partner, attendance check tayo dito sa ating live stream sa Teleradyo, sa DZMM okay. Teleradyo YouTube. Go ahead, partner.
2: Unahin ko na, partner, si Madam Tina Verinha watching sa atin, si Madam Lina Ho, Julius Bangalando, Tina Mendoza, Marcy G. Andito na rin si Madam Nona Damian, ang magkakaklase. Aba, watching na rin sa atin
1: present.
2: Si Marla Vergara from Vegan City.
1: Ayun.
2: At si Agnes Reca.
1: Ayun. Partner, isingit ko lang din si Mayan Kunanan, partner. Uy. Siya yung namamahala nitong Spinverse Laundry, partner. Yan ay may branch sa San Juan, Apalit branch, tsaka sa San Jose, San Simon branch, partner. Yan. Naglo-laundry. Okay, lalo ngayon, tag-ulan na, partner. Hindi ba? Ang hirap ngayon na ikaw maglalaba.
2: Correct.
1: Walang araw, hindi ba? Ipagdiyas sa mga laundry service, diredyo ka ng dryer.
2: Nakatupi pa.
1: Depende. Pagkaibigan mo pa yung ano, partner, yung naandun sa laundry, di ba?
2: Ate, pakiyan. Siguro dyan ka nagpapalaundry kaya, no?
1: Isingit mo na yung ano ko. Isingit mo na yung pakitupi naman. Para hindi na ako mamamalansya pagdating sa bahay.
2: Siguro dyan ka nagpapalaundry, no?
1: Layo, partner. Apalit, no? Nanonood lang sa atin si Mayan Kunanan.
2: Ayun.
1: Ayan. Ang naway, malinis na negosyo yan, partner.
2: Correct. At saka alam mo, very delikado rin yung part na yan kasi syempre yung mga ginagamit na ng
1: detergent,
2: yung mismong machine, partner.
1: Oh, may
2: nakatagpo ko nung nakaraang partner, nagpa-laundry ako. Hindi naman ako, partner, nagpa-laundry ako, pinapagalitan ng naglo-laundry yung isa pang customer. Alam mo bakit? Nakaiwan ng lighter sa bulsa.
1: Ay, ingat po kayo.
2: Hindi,
1: dapat, partner, yung mga nandyan din sa laundry shop, kakap ka pa nyo rin, partner. Pero sa kabilang banda, ibig sabihin nun, safe ang maiiwan mong pera doon. Yung lighter, hindi nakita. Pero syempre, lighter huwag niyong iiwanan sa mga bulsa. Pambihira naman no kayo. Anyway, partner, sa pagbabalik po ng spot report, atin pong makakapanayam si Lieutenant Colonel Chita Del Gawiran, ang spokesperson po ng Highway Patrol Group. Kaugnay nung partner ng, di ba, nag-viral yun, nabangga yung isang HPG personnel sa expressway.
2: Hinit and run!
1: Ito pa, partner, ha?
2: Oh.
1: Tapos nakita yung sasakyan, nasa pagawaan agad, pambihira ito. Buti na lang masisigasigang lalo na Special Operations Division ng HPG. Natuntun ngayon.
2: Diba?
1: Natuntun yung sasakyan. Pero kusan sumuko? Ililinawin natin yan, partner, kung sino ba itong nakabanggat, bakit napakatulin.
2: Oo.
1: At saka mabuti na lang partner, makikita mong trained na talaga yung mga HPG rider, di ba? Kasi nung nabangga siya sa abot ng kanyang makakaya, yung alam mong trained eh, di ba? Yung pag
2: hindi siya nasama doon sa godo mo nagtamo siya ng galas party, naman, hindi ganoon kalaki yung kanyang tinamong pinsala dahil nakagawa siya ng
1: maneuver
2: para hindi siya.
1: So alamin natin ang detalye niyan kay Lieutenant Colonel Chita Dalgawiran maya-maya lamang po sa pagbabalik po ng spot report sa oras pong 8:24.
0: Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Reports. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
6: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
5: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Tayo na

0: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
4: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
7: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins, the Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo Sasaya plus sa panalo. Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa 6:30 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
9: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
10: Krimen? Katotohanan? Iimbestigahan yan sa Spot Report.
11: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako rin po, Jeff Caparas.
12: At ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierno.
11: Ay, bago tayo mag-break kanina, partner, ay sabi ko eh, makakasama natin si Lieutenant Colonel Chita Del Gawiran para mas siya na magkwento, partner, nung nag-viral nga na hit and run dyan sa South Luzon Expressway kung saan yung isang HPG personnel nakasakay ng motor ay biglang sinalpok, partner,
12: sinalpok,
11: di ba?
12: Sinalpok, biglang may sumulpot, you know? Tapos nalalpok. Oh.
11: Diba?
12: Grabe.
11: Ibang klase ito. Ipakwento na natin. Nasa Zoom na si Lieutenant Colonel Chita Del Gawiran, ang Acting Chief Operations and Management Division, at siya po yung OIC ng PIO ng PNP Highway Patrol Group. Magandang gabi po, Colonel Gawiran, Jeff Caparas po, at Marlene Pajernos. Welcome po sa programa.
12: Hi, ma'am.
13: Hello po. Magandang gabi po, Sir Jeff at Ma'am Marlene. At magandang gabi din po sa lahat ng inyo pong taga-subaybay.
12: Ma'am, eh kanina ho'y sumuko na itong driver ng hit and run doon sa isa sa ating mga personnel. Pero bago ang lahat, bigyan niyo ho kami ng brief overview. Ano ho ba ang lumabas sa investigasyon? Ano po ang nangyari?
13: Kanina nga po, no, ibinalita po ng ating Director, Police Brigadier Jana Romel Batangan, na natuntun na po yung ito pong driver at yung pong sasakyan na na-involve nga po dito sa hit and run na nangyari last June 6, mga bandang alas 5 ng umaga po. Diyan po sa kahabaan ng SLEX na kung saan ay ang aming personal nga na si Patrolman Jeric Ayaay ay naging biktima nitong hit and run. So kanina po ay ipinalita po natin na ito pong involved na SUV ay natuntun po natin dyan sa may Antipolo City last June 9. So simultaneously, nakita po natin yung sasakyan at natuntun din po natin yung driver.
12: Wow.
13: Itong driver naman po ay natuntun natin dyan sa may Marikina.
12: Mm-hmm.
13: At okay. Na nakausap natin yung magulang niya at yun, na-convince naman po natin na sumuko na itong involved na driver. At itong sasakyan naman po ay nakita po natin sa isang kalyer na sumasailalim po sa repair at restoration.
11: Mm-hmm.
13: So, yes po. So, last June 9 po ito.
11: Mm-hmm.
13: At kanina pong hapon ay na-file na po natin yung complaint natin against dito sa involved na driver. So, nag-file po tayo ng violation po ng Article 275 ng RPC o itong abandoning of one's own victim.
11: Oo.
13: At saka yung reckless imprudence resulting to physical injury and damage to property. At of course, issue din po natin siya ng citation tickets para dun sa pag reckless driving under Republic Act 4136.
12: Colonel, initially po ang sinabi ng HPG ay tinitignan na kung peke yung plaka na ginamit ng SUV. Ano ho ang na-verify po ninyo nung na-recover yung sasakyan?
13: Initially po kasi nung nangyari ito nung Sabado, so medyo malabo po yung video, but may nag-post na may nakalagay na plate number.
12: Okay.
13: So verify natin to, but negative naman yung record niya. So it turned out na nalaman natin na AI pala yung AI generated. So hindi talaga yun yung plate number.
11: Oo.
13: And then nakipag-ugnayan tayo sa management ng SLEX at yun nga natukoy na natin yung last Monday natukoy na natin yung talagang totoong plate number nitong sasakyan na involved. So yun na sinimulan na natin yung tracking natin, pag-backtracking natin para matukoy natin yung location.
11: Oo, kasi partner, pag di ba Colonel, kasi sa SLEX yan, bawat exit mo diyan may camera. So talagang kumbaga susuyurin lang ng mga investigator sino yung may damage sa ganitong part, eh mayayari talaga siya, hindi ba Colonel? Colonel, ang tanong ko lang, nakipag-ugnayan ho kayo sa LTO para sa possible revocation ng license ho nito?
13: Kung meron siya? Yes po, nakapag-bigay na po tayo ng sulat ng para po sa recommendation ng revocation po ng kanyang driver's license at para po ma-maintain din po yung alarm ng sasakyan.
11: Tsaka Colonel, kasi the fact na inabutan nyo yung sasakyan sa talyer, eh meron hong intent na
12: ikubli.
11: Na takasan ko ba kung makakalusot? Tama ho ba ako sa interpretasyon?
13: Parang ganun na nga po ang it seems na ganun po ang nangyari, but as per sa mother nung ano is hindi nila alam na na-involve yung anak nila sa insidente nga itong yung hit and run. But yun actually yung sasakyan ay binibenta na rin siya online. So isa din yun sa nakatulong sa atin through cyber patrolling na nakita natin na may binibentang ganung klase ng sasakyan, pero as per doon nga in-engage ng ating mga investigator yung nagbebenta at sabi nga hindi pa pwedeng kasi ipinapaayos pa daw nila. So nagkaroon din tayo ng suspicion na ito na yung hinahanap nating sasakyan.
11: Colonel, ano pong condition ng driver nung time na nangyari yung insidente?
13: Yung pong driver ng SUV?
11: Opo, yung condition. Ano pong condition niya while driving? Siya ho ba'y normal, inaantok? Ano bang sabi daw?
13: Hindi na po naikwento kung ano ang totoong condition niya nung time na yun. Pero makikita po natin sa video na medyo talaga pong mabilis siya. At may mga kuhan na talagang reckless po pa. Lipat-lipat po siya ng lane. So, dun nga po sa area na kung saan nagbanggaan, talaga pong mabilis po yung SUV.
12: Okay, anong naging paliwanag niya, Colonel? Bakit niya iniwanan yung pulis na nakabanggaan niya nung nangyari po yung insidente ito?
13: Sabi niya ay nabigla din siya at natakot siya. Kaya tuloy-tuloy siya. And then, nag-exit siya sa silangan exit. And then, nag-U-turn siya. So, pagbalik na siya ngayon, northbound na siya. So, sabi niya, ay gusto daw niyang balikan, but nasa kabilang lane na siya. At gusto daw niyang tingnan. But it's too late.
11: Paliwanag siya sa pulis.
13: Wala na din yung... Yes po. Pero, so, yun po yung paliwanag niya na natakot na po siya.
12: Colonel, nabanggit niya na kanina at kita rin naman sa mga videos na napakatuloy ng takbo nitong driver na ito. Ano rin dahilan niya? Bakit siya nagmamadali?
13: Ay, hindi na naikwento. Mm. But, yun nga, may makuha tayo na talagang reckless yung pagdadrive niya, matulin, palipat-lipat ng lane. Uh-huh. Pero hindi na natin nakuha yung detalya kung bakit siya ganun. Dapat magmamadali siya, may kailangan ba siyang habulin, o kaya may pupuntahan siya. But nevertheless, masyadong mabilis po yung pagpapatakbo niya.
11: Oh, Colonel, syempre ho, marami ho rin kaming nakikinig na mga rider din ho. Mm-hmm. Di ba? Isa rin ho sa mga commendable ho dito is yung, syempre, yung proper training, automatic yan, HPGC Patrolman Jeric Ayaay. Meron ho ba kayo maibibigay, Colonel, na kaunting tip sa ating mga motorista ho? Na para kung sakasakali,
12: pag naka-encounter
11: ho sila ng ganyan, paano ho ba yung kahit papano proper na pagbagsak? Okay. Yung syempre, yung do's and don'ts na rin ho. Go ahead po.
13: Yes po. Talaga pong nakatulong po din yung training ni Patrolman Ayaay. At itinuturo po talaga yon sa motorcycle riding course po ng HPG kung paano ang gagawin mo. Actually, talagang binabagsak po yung bike during training.
11: Mm-hmm.
13: Para ituro sa inyo kung paano yung gagawin nyo pag in case na matumba. So ang ginawa ni Patrolman Ayaay is talagang yung tinatawag natin ipit tangke. So talagang inipit niya yung tangke, yung legs niya, and then nung nag-slide na siya, at some point bumitaw na siya, especially kasi may barrier po, may concrete barrier doon.
11: Correct.
13: So talagang at pinotektahan na po niya yung ulo niya.
11: Mm-hmm.
13: Yung helmet niya po ay wala pong gasgas. Wala ang gasgas yung helmet niya. Talagang dito lang po sa braso at sa binti lang po.
11: Mm, kamusta na ho siya ngayon, ma'am? Aside doon sa mga nabanggit ho ninyong mga sugat, ano ang sabi ni Director? Ano ang assistance ang ipapaabot kay Patrolman?
13: Yes po, lahat po ng kailangang medical procedures ay nag-undergo po si Patrolman Ayaay. At syempre po, pinapagawa na po siya ni director ng kanyang bagong set of uniform kasi nasira po yung uniform niya.
11: Bumutas talaga.
13: At lahat po ng tulong po na pwede nating extend po kay Patrolman Ayaay ay ibibigay po natin sa kanya.
11: Nag-request na ba siyang reassignment, ma'am? Kasi syempre baka mamaya medyo dahil ho yung nangyari, considered second life na ho yan. Baka anong sasabihin na mahal sa buhay ni Patrolman?
13: Wala naman po, wala pa naman po sa kasalukuyan at magaling talaga pong rider ito si Patrolman Ayaay according sa mga kasamahan po niya.
12: Diba? Colonel, how about yung pamilya o yung mismong suspect po? Ano anong ipapaabot nila doon sa biktima kay Patrolman? Assistance bukod doon sa pagpapanagot sa mga kaso?
13: Yes, actually, yun nga, nakapag-usap sila kanina and as per our director, nagsorry itong driver, itong family at willing daw sila na kung ano man po yung mga damages ay ibibigay nila. But still, sabi nga po natin, itutuloy po natin yung pagpapile ng complaint. At kanina nga po ay nakapag-file na po tayo ng complaint.
12: Major, Colonel, ito palang suspect ay ano, no? May halo yung nationality niya? Foreign national?
13: Yes po, Indian-Filipino po ang nationality po niya.
12: Mm-hmm. Ano ho siya dito sa Pilipinas? Anong ginagawa niya?
13: Yun nga po, involved din po siya sa yung ano po, buy and sell po ng mga sasakyan.
12: Nagbe-business.
11: Oo nga. May balikan ko lang, Colonel, yung sa training partner. Meron bang kinakanda kang HPG na libre na ganyan? Kung baga, syempre partner, hindi ba, hindi lang yung pagbagsak. Yung proper na, para yung mga kamote,
12: tsaka yung para
11: ma-educate.
12: Tsaka para sa mga diba? Civilian partner.
11: Civilian din. Sa mga gusto maging mag-motor, di ba?
13: Yes po. Actually, may mga ano po tayo na natapos na po yung ibang executive, yung pong motorcycle riding course na may kasama po tayong mga civilian. Mm-hmm. So, para po, ituro din nga po talaga sa kanila, especially yung mga talagang mga enthusiast po sa mga riders po na yung proper na paggamit ng motor. So, mayroon po tayo May kinakanda po tayong mga training po. Bukod po doon sa ating mga personal talaga ng HPG, ay nagkakontak din po tayo ng mga training para po sa ating mga civilians po.
12: Paano major sumali sa ganyan? For example, ako civilian, ako interested
11: mo,
12: ako.
11: Gusto mo lang matutunan. Training, pwede ba?
12: Paano ako mag-join?
13: Pwede po, pwede po.
12: Paano ma?
13: Ayun, yes,
12: anong
13: po
12: requirements?
11: Saan pupunta, Colonel?
13: May mga ano po tayo eh. Bali sa province po tayo nagkakandak. Kung saan po kayo malapit, pwede po kayo doon. But sa ngayon po, ang alam ko po, ang mayroon ay ang RSPU3.
11: Yun.
13: Balik pa, graduation na yata yung kanila eh. Nakapagpatapos na rin po tayo dyan sa RSPU 4A.
11: Yeah.
13: So mayroon po tayo nga, may mga schedule po tayo ng pa-training po ng paano po yung proper po na paggamit ng motor.
11: Natanong kasi namin, Colonel, kasi nga siyempre dati may nakausap po kami eksperto na it all starts partner sa education eh.
12: Correct.
11: Para maiwasan mo yung traffic na yan. Kasi minsan nakaharang sa mga intersection, tama, yung mga kamote rider. Kung, kasi may hindi naman lahat eh kamote.
12: Hindi naman lahat, pero marami.
11: Pero marami kasi. Eh yung kamukha pa yung nakaraan, Colonel, hindi ba yung sa Napolcom, yung sa Marilake, hindi raw sa pinapara ng HPG kasi nga antulin tapos maingay yung pipe. Ang sabi, alam mo partner, kung bakit siya hindi huminto?
12: Bakit daw?
11: Nakikinig daw sa Taylor Swift.
12: Wow! Pwede ba yun?
11: Di ba, Colonel, yun yung sinasabi. Ang dami kasi hindi nakakaalam ng proper na etiquette kung quote-unquote eh. Di ba?
12: Iba kasi para makabili lang ng motor eh, Colonel eh. Makabili lang ng motor, makakuha lang ng lisensya, galing po sa fixer.
11: Ayan. Anyway.
13: Actually po, may mga program po tayo sa bawat regions na kung saan in-engage po nila yung mga clubs o yung mga motorcycle enthusiasts kinakausap po nila o nagpapakandak po sila ng seminar.
11: Yeah.
13: Yung basic lang po sa like yung sa ating traffic for yung 4136 natin at kung paano yung tamang pag-aaral. Harness, motor. So, nagkakandak po tayo niyan sa mga pupo sa ating mga regional highway patrol unit.
11: Colonel, baka ho meron mga guidance ho si General Batangan ho ng HPG. Tsaka ho sa mga ganito hong mga driver na kusang sumukot, pinapagawa pa yung mga yung kanina sasakyan. Ano ho ang mapapayo ho ninyo at warning nyo na rin ho? Kasi ito mo eh, partner ha, pwedeng ma-revoke ang license niya.
12: Correct.
11: Tsaka grabe yung ginawa niya doon, hit and run niya.
12: Tama.
11: Ano ho ang inyong, kumbaga, maipapayo ho, warning nyo ho sa mga ganitong klaseng motorista? Go ahead po, Colonel.
13: Yes po. Unang-una po sa lahat ay, of course, napapasalamat po ang buong HPG po no, sa pangunguna po ng aming director, Police Brigadier General Mel Batangan, sa lahat po ng tumulong po sa atin para matukoy po natin ito pong driver at yung sakin na itinran at ito po itututukan natin. Of course po, palagi po natin nire-remind no, yung ating mga motorista na mag-ingat po lagi at sumunod po sa batas trapiko. At kung in case man ma-involve po tayo sa ganitong sinente, ay huwag naman po nating takbuhan po yung ating nakabanggaan o nakasagian kasi mahalaga po ang buhay at ang bawat segundo po ay mahalaga po dito. Pasalamat na lang po talaga tayo at talagang minor lang po naging injuries po ni Patrolman Ayaay. Pero kami po sa HPG ay of course pag may mga ganito po hindi po namin to titigilan hanggat hindi po namin mabigyan of course ng justice naman yung mga biktima. So kahit pa po takbuhan niyo po ang itong ganitong klaseng insidente ay kami po sa HPG ay hindi po kami titigil. So yun po at sana po drive safe po tayo lagi.
11: Ayun, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. Police Lieutenant Colonel Chita Delgawiran, ang Acting Chief Operations and Management Division at ang OIC po ng PIO ng PNP Highway Patrol Group. Magandang gabi po sa inyo, Colonel Gawiran. Salamat po.
13: Magandang
11: salamat.
13: Gabi po.
12: Thank you, Colonel.
13: Yes po, salamat po.
14: TTZMM, numero uno sa aksyon.
12: Partner, may tanong.
14: Jeff Cabanas at Marlene Padiernosa.
11: Anong tanong, partner? Anong tanong?
12: May tanong.

0: helicopter dyan, ha, in behalf of patrolman na Ayaay, mm-hmm. yung may dashcam, yung kasunod.
1: Tama.
0: Diba?
1: Kasi ang naging susi. At saka alerto rin siya, partner. Mm. Kasi partner, kung mabilis din yung takbo niya, eh, wala.
0: Oo, oh, diba? Maka malalagay sa alanganin si patrolman, hindi ba? Mm-hmm. At tapakaswerte nga ni patrolman na Ayaay sa nangyaring ito, partner. Second Totoo. Life yan. Kita mo, expressway.
1: Correct.
0: Diba? Ang hindi lang talaga natin masagot pa sa ngayon, mm-hmm. eh, ano ang kondisyon ng driver, partner? Para magmaneho ka ng ganun, diba? Hindi ba? Anong under the influence ka ba?
1: May
0: emergency ka ba?
1: May hinuha dito si Sam na drive.
0: Ano sabi? Hindi mabanggit.
1: Ano na daw yung driver? Si Arna, si R9. Baka daw si Arna, si R9 driver. Kaya mabilis mag-drive. Sabi naman ng iba, partner, may nakita ako dito, parang ginawang GTA na laro.
0: Grabe,
1: yung
0: diba?
1: Napagdadrive doon.
0: Hindi ho, tama. S-Lex. Tama yung sinabi ni Colonel Gawiran, mm-hmm. partner. Pag ganyan, responsibilidad mo yan eh. Tsaka, naniniwala ko, partner, mm-hmm. na lahat ng bagay ay nadadaan sa maayos na usapan.
1: Correct. At saka, partner, panalahan natin diba? Yung publiko, yung mga netizens, at yung mga nagpapakalat ng fake news, pero iba, partner, initially, inakala na peke yung plaka, pero yung pala ay gamit ng AI, hindi po tama yung ginagawa. Nakakadagdag
0: mo
1: kayo sa ano eh, sa pagod ng mga investigador eh.
0: Isipin mo, partner, kung halimbawa AI generated, isinalpak yung ibang plaka halimbawa ng kaaway nila. Oh. Grabe naman ho kayo. Huwag mong ganun.
1: Kawawa
0: buti na lang, syempre, hindi nagre-rely din dyan ng highway patrol tsaka mga investigador natin. Yan ang hirap ngayon, partner, ha? Yan ang mga hurdles tsaka mga challenges ng ating mga investigador ngayon, ha? Mapa PNP, NBI man yan.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga lead na peke,
1: oo.
0: Kakapagod yan, mga ganyan.
1: Oo, alam mo yung sapilis sa sorry, imbes na naman napapabilis yung investigation partner. Eh dahil po sa mga ganyan mga fake news, ganyan mga misleading information, eh nakakadagdag ho kayo dun sa span nung ginagawang investigation bago ma-solve. Hindi ho kayo nakakatulong.
0: Nakakalimutan ata nitong mga pranksters. Pranksters yung mga yan, partner eh. Yung mga pranksters na yan. Abay, pondo rin ho ng gobyernong ginagamit dyan. Siyempre, bawat galaw ng mga operatiba. Mm-hmm. Ay kayo ho, nagbabayad, nasasayang ho ang pera.
1: Tama.
0: Diba, unang naging problema na Secretary Remulla yung mga prank callers, di ba?
1: Eh
0: buti na lang, partner, yung 911 ngayon, hindi mo pwedeng i-prank.
1: Auto-block na yan.
0: Auto-block ka. Pagka kinailangan mo ngayon ng tulong, walang pupunta ngayon.
1: Correct.
0: May offense ka eh. Mm-hmm. Diba? Yan ang sinasabi natin.
1: Consequences, partner.
0: Ay, kagaya nga ng sinabi, partner, ni Colonel Gawiran, drive safe. Tapos eh, alam mo, hindi ko maintindihan minsan, partner, yung mga napakabilis magpatakbo sa expressway. Hindi ko maintindihan, partner, in the sense na ano bang kailangan mong ma-achieve dyan, partner? Makakasave ka ba ng 20 minutes o 10 minutes? O, diba?
1: Eh, lahat naman may makakarating sa parunong.
0: Kung halimbawa ay kayo na-late, hindi kasalanan mong na-late ka. Paliwanag ka na lang dun sa kausap mo na na-late ka. Kesa magpaliwanag ka sa meron kang na-disgrasya.
1: At saka anong silbi ng mga traffic lights? Anong silbi ng traffic rules? Anong silbi ng mga traffic signages?
0: Pili-pili ho,
1: kung
0: ha?
1: Kung hindi nyo ho susundin, ayan, diba?
0: Diba? Ayan, o. Si Jotan, 988, sabi niya, sino ba ang nag-post ng AI plate? Dapat managot. Yo, dapat nga.
1: Correct.
0: ACG, pwedeng sabihin niya, no? Ayun, partner, kaka-message lang ni Architect Marvin Riabad, no? Siyempre, from North Caloocan, attendance check siya. Gusto niyang mag-attendance check. Check ka na. O si Inspiration Bonsai 3, -ZD9CP. Tapos nang usapin kung sino ang... hindi pala ito. Mantik ako dito.
1: Ibang fake yan, ibang fake.
0: Si Eric Arroyo, yan. Mm. Nandito si kabayan ko yan, partner eh. Tapos si Louis Basco, nandito na. Si Sergeant Putik, may crash guard yan ng motorcycle. Oo naman, siyempre. Tsaka sanay nga talaga.
1: Mm-hmm.
0: Sanay tayo sa mga ganyan eh. Alam na alam nila kung paano yung proper. Pero sana, partner, maging... alam ko may mga nag-a-advocate niyan, di ba? Mga rider.
1: Oo, partner.
0: Sila mismo ang nagpo-promote ng...
1: yung mga safety gears, yung mga proper attire pag nagmamotor. At saka, diba? Partner, kagaya nga ng nabanggit ni Colonel Gawiran, kanina natin ng Colonel Gawiran, maganda talaga na mag-training, mag-undergo sa mga seminar. Ayun. Para talagang yung education andon.
0: Maiwasan yung proper, mga ganitong proper talaga, incident, partner. Eh. Proper education ang susi para ho maiwasan yung mga... Anyway, partner, sa oras na 8:15, magbabalik pa po ang spot report makalipas ang ilang paalala.
2: Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot report. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: TTZMM. Numero uno sa aksyon.
7: Ngayong darating na June 14, gumising ng maaga para sa pinakamasayang takbuhan ng taon. Join the Kapamilya Run 2026 at PhilInvest City Events Grounds Alabang. Perfect para sa buong pamilya, magkakaibigan, runners, fur parents with their fur babies. Bawat takbang may kasamang tulong para sa mga programa ng ABS-CBN Foundation at Potion Project. May race kits, exciting activities, Kapamilya Star appearances at marami pang surprises. Register today via at the MNL City Run Facebook page. Takbo-takbo na pamilya!
8: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, mabaha doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
10: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
11: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report.
12: Ang oras 8:53.
13: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
12: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po, Jeff Caparas.
14: At ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierno.
12: Ay, taga muna, partner. Ay, pag-usapan uli natin yung nangyari dun sa Aurora. Ano? Eh, isipin mo nga, mayroon ng mga warning signs, no? Kaya, tapos, walang lifeguard. Even yung mga residente, sinasabi na nga na minsan yung alon talaga, malakas doon, di ba?
14: At saka, partner, ang paliwanag ni Colonel Pineda kanina, yung, ano tawag doon, yung seabed.
12: Sibad niya, sa ilalim.
14: Hindi pantay-pantay.
12: Oo. Diba?
14: Tapos sabihin pa na malakas na alo. Pero partner, alam mo, sa ngayon partner ha, umuusbo ngayon yung mga podcast ng mga basketball player na nagkukwento na meron daw talaga silang part talaga yun, daw training. Talaga yun ang training.
12: Pero,
14: at yung iba nga tinatawag Hell Week, iba tinatawag na parang hindi siya pang basketballista, pang military yung training nila.
12: Meron namang sinasabi, partner, since sinabi mo na yung may mga nagpa-podcast na yan, may mga naglulutangan din ng mga video sa NBA naman. Kumbaga yung mga professional nga sa ilalim ng swimming pool, controlled. Kumbaga ay controlled environment.
14: Yun nga.
12: Kasi yung dagat, partner, kumpara mo sa swimming pool, hindi controlled yun. May factor ka ng nature eh. Yun ang sinasabi nila dyan eh. Biglang lumakas ang alon ngayon. Kahit pasabihin mong summer. Nature yan eh.
14: May naparad nga ka partner na podcast. Actually kanina kasi nag-resurface siya sa algorithm ko. So, pinatahan ko na siya. At may mga napanood ako mga podcast partner na hindi first time na muntik na may mag-agaw buhay. Dahil sa ganyan mga training. So, kung may mga ganong instances na bakit ipinagpatuloy?
12: Yun nga.
14: Diba? At saka, alam kaya ito ng paaralan,
12: alam kaya ito ng
14: pamilya, kaya ito ng mga kanoon.
12: Ita mo, partner, diba? Ang dami mong question. What more yung nanay ni Rene Butterbonya, diba? Ang dami niyang tanong sa isip niya, partner. Tsaka heartbreaking, partner, kung makikita mo yung mga mensahe ng bata sa nanay niya, doon sa kanyang coach, diba? So, marami pang dapat pong sagutin. lahat po ng mga taga Ateneo ay supporter, talagang sila mismo nagkumbaga humihingi ng kasagutan dyan.
14: Talaga?
12: Anong nangyari doon sa kanilang player na correct. Tingin nila ay may future partner. Oh. Nakita ko nga yung mga video niya.
14: Mm-mm.
12: Tsaka mabait na partner base doon sa very sportsman.
14: Mm-hmm.
12: Kasi mayroon siyang nababangga, na bumabagsak, tinutulungan niyang
14: ganun yung personality ganun ang, niya.
12: Ganun siya partner. Kahit talagang laro lang, walang personalan siya, partner. Kapag, di ba, syempre, alam mo, physical game ang basketball.
14: Correct,
12: eh. So, pag bumabagsak yung ano niya, nagkakaagawan sila, tinutulungan niyang tumayo, partner. Yun ang nagre-resurface na video.
14: Sayang,
12: may future, may future. Makapanghinayang yung future.
14: Tsaka paano naman yung...
12: Tsaka ni Adili rin naman.
14: Tsaka paano partner yung trauma din doon sa mga kasamahan nila.
12: Mm-hmm.
14: At the same time, paano na rin yung pangarap ng ilang mga kabataan na gusto rin mag... tumahak ng ganyang landas. Diba?
12: Diba? Anyway, partner.
14: At para po doon sa ating mga nakikinig dyan, sa ating live stream partner, mag-hi hello tayo. Ito nga, nag-react si Agnes Reca. May mga pabigat daw sa paa. Eh, batid ko doon sa initial investigation,
12: wala
14: naman daw pabigat sa paa at kamay.
12: Mga spekulasyon niya. Yan sinasabi natin, partner. Kaya nga dapat, the more na humahaba yung katahimikan, partner, doon sa mga tao na dapat nagpapaliwanag, the more na dumadami ang spekulasyon, partner.
14: Correct.
12: Dapat immediate to kasi marami ho ang talagang gusto ng sagot. Go ahead, partner. Sino pa nandyan?
14: Nandito na rin, partner, si Sam Nadrev. Sabi nga niya, sana raw sa swimming pool na lang or sa wave pool kung talagang gusto ng current para mas mapalakas yung
12: control, katalan. Control environment.
14: Si N. Lim, sabi naman niya, there are many reasons why a person drowns. The strength of the wave. Yun nga, isa rin pong factor yan.
12: Fatigue.
14: Pero ang kinagasyon kasi dito, partner, yung posibilidad ng negligence talaga.
12: Anyway, partner, meron na lang tayong less than 3 minutes. Ihabol ko lang ulit do sa mga ngayon lang ho nakatutok sa programa. Yung ABS-CBN Foundation ho, meron ho silang panawagan do sa mag-donate, partner, ha? Do sa mga naapektuhan nga po ng lindol. So, sa mga nice ho mag-donate, pwede ho kayong, yan, iscan nyo ulit. Ipapakita huli namin yung, yan, yan, ha? Iscan nyo ho yan. Screen capture nyo na do sa hindi nakakuha kanina, partner. Iscan nyo na ho yan. Kung gusto nyo mag-donate, mamili ho kayo ng kung ano mang e-wallet partner ho yan. Ha? Nakipag-ugnayan ho ang ABS-CBN Foundation sa Gift Kapamilya sa mga lokal na pamahalaan at volunteer group sa Mindanao para matukoy, partner, yung direkta kung sino ho talaga yung mahatiran nila, yung mga nangangailangan nating mga kababayan. Ngayon, ha? Kami ho'y kumakatok sa inyong mabubuting puso para makapagpaabot ng tulong sa mga kapamilya ho nating naapektuhan ng malakas na lindol. Ayan nga ho, pwede ho kayo magpadala ng donasyon dyan sa ABS-CBN Foundation sa iba't ibang paraan. Partner, nabanggit ko na yung sa GCash. Ayan na. Ano pang pwede?
14: Pwede po sa GCash, pwede sa Paymaya, pwede rin po sa PayPal. Para po doon sa ating mga kababayan na nasa abroad na gusto rin magpaabot ng tulong.
12: Yun. Pwede yan through bank deposit. Ipapakita rin po namin yan. Ayan na. Kumakatok ho tayo sa inyong mabubuting puso. Again, wala hong hinihinging exact amount yan o kung ano mang limit.
14: Basta
12: kung
14: magkano, bukal.
12: Kung magkano lang ho ang kaya ninyo, ayan na, ipaabot nyo na ho dyan. Ayun, lumipas na naman po ang isang oras ng talakayan dito po sa inyong Bisyo alas 8, ang Spot Report. Ako po, Jeff Coparas.
14: At ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierno.
12: Dito po sa Spot Report.
14: Una ang kaligtasan mo.
12: Susunod na programa, Alam na Days, kasama si Papa Awel Paz.
14: Mama John.
12: Ayun, ingat kayo, kapamilya, saan man kayo naroon.
14: Bye!

0: Ito po ang DZMM, ang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon. Kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras.
1: Eksakto, ang punto, alas 9 ng gabi.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat pasabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue. Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Owl Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: na ang programang mag-atid sa inyo ng mga sizzling chika sa mga paborito niyong artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalagpasin at hinding-hindi magpapahuli.
1: Ako po, ang inyong ever-lovable Papa Awopa.
0: Ako na ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho.
1: Beep, beep, beep, beep. Nagbalik na ang Gypsy MM. Kasama syempre ang diyosa ng kalsada, Mama Jai. Kaya alam nyo na, ha? Mula Gypsy MM hanggang 9 to 10 p.m. Alam ko na.
0: Alam nyo na.
1: Alam na.

0: Walang mabilis.
1: Walang mabilis.
2: Walang bitis.
3: Alam na bitis.
1: Alam na bitis.
4: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na bitis.
5: Sa ulo ng mga binantayang updates sa mundo ng showbiz.
6: Unahin na po natin mga celebrities at athletes nagpaabot ng pakikiramay sa pagpanaw ng dalawang Ateneo players. At motorcade ng Sigabo lilibot sa iba't ibang lugar.
2: Alam na this!
5: Samantala, Elijah Canlas na challenge sa comedy film na Drags to Riches.
2: Alam na this!
5: Katy Perry at Justin Trudeau spotted together sa world premiere ng concert film ni Katy.
2: Alam na this!
6: Idiretso na po kagad natin sa paghagod ng mga katawan ng mga ulo ng mga balitang showbiz na binantayan. Sa unang showbiz chika, bumuhos ang pakikiramay at panalangin mula sa ilang celebrities at atleta kasunod ng pagpanaw ng dalawang Ateneo student-athlete na sina Divine Adili at Rene Clert Baterbonya. Kabilang dito ang Ateneo alumna na si Janine Gutierrez. Too soon, ito naman ang pahayag sa social media ni Ateneo superstar Kiefer Ravena.
5: Kami po mula dito sa DZMM sa Alam Na This. Mula sa amin ni Papa Awel, nakikiramay din po kami sa mga naiwang kamag-anak, kapamilya. I saw a video parang kanina posted by, I don't know if that's from ABS-CBN News sa Instagram na parang kung saan na nakaburol at Papa Awel. Parang umaaling dumadagundong yung iyak nung nanay na parang syempre talagang todo yung ano niya lungkot at mga comments na basa ko, sabi dun sa comments parang hindi na maibabalik yung buhay na nawala para sa isang ina, sa isang magulang. So sana po kung ano po yung totoo sa nangyari or what's up. Kasi ang daming mga haka-haka, Papa A. Ang daming mga chika na di umano daw, na naayos na yung script, na in-statement, ni press release, ganyan. Tapos parang nakita ko rin yung mga kaibigang artista na nag-share sila ng broken heart. Kasi parang, of course, para dun sa nanay na parang nagtungo ng Maynila, etong si Rene na para to pa rin yung pangarap niya sa pamamagitan ng pagbabasketball. Ayan.
6: Malungkot po talaga, halos lahat yata na nakakabasa nito ay parang nagluluksa, no, nakikiramay lalo na po dun sa mga nangangarap din gaya ni Rene na nasira nga po at di natupad yung mga pangako niya. May pinapakita pa mga video, mga pangako niya sa kanyang nanay, sa kanyang pamilya, iniwan ang kanilang probinsya para to pa rin ang kanyang pangarap at todo support ang pamilya. Aksidente ba? Basta pagkawala nito, under investigation pa.
5: Correct.
6: Po, pinapabigay na po natin sa mga kinaukulan kung ano po yan. Pero sa mga panahon po ito na nagluluksa, ibigay muna natin sa pamilya yung panahon ng pagluluksa habang hinihintay natin yung ano, yung resulta ng investigasyon. Siyempre, kung sinisigaw ng pamilya, hustisya, sana lumutang talaga ang katotohanan dyan, no? At sana lahat po ng involved dito ay bigyan ng discernment, yung tamang pag-iisip at pag-desisyon dito. Nako, mahigpit na yakap po sa pamilya po ni Rene, sa lalo dun sa nanay na nagdadalamhati po ngayon, at sa mga kapwa mag-aaral na nagdadalamhati din, ganun.
5: At saka sa basketball community, kasi ang dami kong friends na nakita kong shinare nila nga na parang gone too soon nga daw, dahil ang tawag nila, tall MVP. Kasi parang kaya siya siguro nakitaan din ng potential to be part of yung team niya dito sa Maynila. Kasi sa probinsya, parang talagang namamayagpag siya doon dahil nga mahusay yung bata.
6: Pero marami pang mga tanong ngayon. Marami pang mga question mark, di ba? Nga hanggang sa balita kanina, may mga development dyan sa ano. Basta po, ipanalangin po natin yung kapayapaan din ng kaluluwa ni Rene at saka ni Divine.
5: Pero feeling ko, Papa A, no, malaki yung impact na yung mga nanay na o yung magulang na kung halimbawa may ganun ding mangyayari na para sa pangarap, sa pagtupad sa pangarap ng pagiging isang basketball player, kunyari galing sa probinsya, parang magkakaroon talaga ng quote-unquote trust issues ngayon, di ba?
6: Second thoughts.
5: Second thoughts
6: pangalawang
5: na, kasi nga dahil ito ay talagang na-broadcast nationwide, mm-hmm. no? Pinag-uusapan. Mm-hmm. So parang, syempre, di ba, parang doble ingat talaga yung mga reminders ng mga nanay na asa kahit na ano, hindi lang po sa pagbabasketball o sa kung saan man, kapag tayo po ay malayo sa mga mahal natin sa buhay, let's always make it a point na mag-pray tayo all the time, kasi hindi naman natin alam kung ano yung mangyayari, accident or whatsoever, at i-update natin kung ano yung mga gagawin natin for the day, di ba yung mga ganyan?
6: Basta sa kulturang Pilipino, alam naman po natin to sa pamilyang Pilipino, di ba? Sa mga bata na nanonood, nakikinig ngayon, wag natin lagi ibabaliwala. Diba, minsan, ang sakit na daw sa tenga, ng mga habili ng mga nanay, mag-ingat ganun, o pag nato kayo, the fact na pinayagan, parang iba kasing isip ngayon ng mga ibang bata, bakit pinayagan pa ako kung kukonsensya hindi naman ako na, o pag nando kayo sa ganyan, baka ano mangyari sa mga ganyan-ganyan, na habang nandun ka sa mga kaibigan mo, hindi man po particular careful. Ito kay, ano,
5: kay Rene, para to
6: para
5: general.
6: Para po sa lahat, ganun, di ba po, pag nagpapaalam, pahirapan, kaya ang mga bata, nagsisinungaling, nagpapalusot, importante masabi ko ano yung katotohanan, at ano yung mangyayari, ano yung magaganap, peace of mind yan ng parents, ganun, kaya, huwag natin baliwalain yung mas magandang magsabihan tayo para yan sa mga magulang din natin at sa ating lahat.
5: Mm-mm. Sa akin parang lumaki ako na dapat ano, ma-update ko kay nanay at kay tatay kung sino yung kasama, saan pupunta, ano yung activities na gagawin, tapos sino yung pinaka parang point person. As much as possible, meron talagang isang contact number na pinagkakatiwalaan nila, papaawel, para kung halimbang hindi nila ako makontak, automatic, di ba? Doon tatawag yun. Ganun.
6: At tandaan po natin, hanggat hindi tayo nakaka-uwi ng bahay, hindi po talaga nakakatulog at hindi mapirmi ang mga magulang natin habang tayo ay malayo sa piling nila.
5: Totoo.
6: School activity man yan o gimmick with barkada or bonding with friends, ganun. Hanggat hindi po kumpleto ang pamilya, lalo mga anak sa pamilya, hindi po makakatulog ang mga magulang. Kaya ramdam natin, lalo pa kaya yung mawala ang mahal mo sa buhay. Kaya mahigpit na yakap po. Basta ano, sana po mas malinawan ito sa mga darating na araw. And prayers for the bereaved families.
5: Ayun. Surely, oras natin, 9:10. At para sa ibang showbiz chika, eto naman, mga kapamilya at mga kaserbiso, Elijah Canlas inamin na na-challenge siya sa paggawa ng pelikulang Drags to Riches. Sa isang panayam, sinabi nga ng aktor na ibang level daw ng commitment ang hinihingi ng genre ng pelikula. Inakala din niya na makakapagpahinga na siya sa mga drama project, pero napasabak naman aniya siya sa comedy na mahirap palang gawin.
0: Initially, sabi ko, sa wakas, hindi ko na kailangan umiyak sa pelikula. Hindi ko na kailangan, you know, action, yung masugatan, pasapasaka, hindi ka mapapagod. Pero mali ako. Mali yung initial thoughts ko about doing a comedy. It's really hard. It's really difficult.
5: Sa kabilang banda, nang kamustahin naman natin ang aktor sa kanyang relasyon sa aktres at host na si Miles Ocampo, ibinahagi nga niyang hindi nila tinatago ang kanilang relasyon, ngunit pinapanatili nila itong pribado. At kahit na busy sa trabaho, gumagawa pa rin aniya sila ng paraan na magkaroon ng oras para sa isa't isa.
0: We really spend it with each other, we watch movies, we eat out, we just go around kung saan man kami mapunta.
5: At eto pa, sa isang panayam, inamin naman ng actor-model na si Christian Bables na kabilang din sa main cast ng Drags to Riches na first time niyang gumanap bilang isang drag queen sa pelikula.
3: Sa isang pelikula, this is the first time na portray ako ng isang drag queen. At ang bago, I think, sa proseso ay magkaiba ng proseso si Direk Jun at si Direk Victor. Pero yung one thing in common nila is they're both collaborative.
6: Aniya, mas na-explore niya ang craft bilang aktor dahil binibigyan siya ng kalayaang gawing ito. Samantala, ibinahagi naman ng actor, singer at bida ng comedy film na Drags to Riches na si Inigo Pascual ang kanyang bagong kanta na Ikaw at Ikaw sa ilalim ng ABS-CBN's record label na Star Music. Sa panayam, sinabi niyang love letter niya ang kanta para sa Pilipinas.
7: You know, I wanted it to go back to where it began for me in terms of music. And yung lyrics nun, it may sound like a love song, pero it was my love letter to going back to the Philippines. Na parang ilang taon nang lumipas, pero ikaw pa rin ang babalikan ko. So,
8: mas magtatagal din anya ang pananatili niya ngayon sa Pilipinas at asahang mas marami pa siyang maisusulat ng mga bagong kanta. Nagpapasalamat din si Inigo sa patuloy na tiwalang ibinibigay sa kanya upang makabuo at makapagsulat ng sarili niyang musika. Mapapakinggan na ang Ikaw at Ikaw sa mga digital streaming platform.
9: Alam na this!
8: Ang bongga niyan, Mama Jai, nung nagpunta tayo kasi talagang up and close and personal natin nakausap. Ang tatlong yan, na game na sumagot sa mga panayam natin, no? At talaga naman daw, riot kung riot ang gagawin po nilang pagpapakita na kanilang mga galing dyan sa Drags to Riches. Sabi nga we deserve to laugh. Lalo na sa mga kinakarap natin mga krisis ngayon at mga pagsubok. Ito po, hindi lang po sa pagdiriwang ng Pride Month kasi eksakto June ilalabas yan. Para din po yan sa kasiyahan ng bawat pamilyang Pilipino according to them. Kaya good luck, boys! At syempre sa Cornerstone, malaking good luck din. Ito sure. Pa sa iba pa natin, Showbiz Chica. Star-studded ang naging intimate advance screening ng pelikulang Project Baby na pinagbibidaan ni Sue Ramirez at Rico Blanco. Bukod sa mga bida at cast, spotted din ang mga sumuportang artista gaya ni Donnie Pangilinan, Crystal Fulgar at Dominic Roque para i-cheer si Sue sa tagumpay ng pelikula. Hopeful din si success ng pelikula si Rico na batayan anya kung masusundan pa ang acting debut. Mapapanood na ang Project Baby sa higit 100 sinehan nationwide.
9: I love the beast!
5: Samantala, sa oras na 9:15, mga kapamilya, magsisilbing bridesmaid si Jody Santa Maria sa kasal naman ni Iwamoto at ex-husband na si Pampi Lacson. Hex kapampang
6: haroinda ko.
5: Diba? Sa kanyang ex-husband na si Pampi Lacson. Sa naging panayam, inamin nga po ni Iwan na hindi maganda ang kanilang relasyon ni Jody noong umpisa dahil hindi pa sila magkakilala. Pero naging close ang dalawa dahil sa pagmamahal kay 3D na anak ni na Jody at Pampi. Itinuturing ni Iwa na isa sa best friend si Jody na madalas niyang lapitan kapag kailangan ng kausap. Ikinasal si na Jody at Pampi noong 2005 pero naghiwalay naman noong 2011. Ang tawag
9: dyan
5: ba, well, modern parenting, no? Yung sa ganon, yung yes. Kunyari ex ka pero may bago ng pamilya, ganyan.
6: Correct.
5: Actually, di ba yun naman ang sinasabi natin, hindi lahat pare-parehas ng istorya na kung ano yung naging sistema ng inyong pinagsamahan, talagang forever magkaaway kayo. Katulad nito, isang halimbawa na it really depends, no, kung magiging matured at magkakaintindihan at yes. Mapag-uusapan ng mga bagay-bagay, possible na yung ex ng asawa mo ay magiging bridesmaid mo pa sa kasal.
6: Correct. Modern family nga kung may tuturing. Tsaka yung co-parenting ay buhay na buhay sa kanila. Siguro yes. Para isipin, bakit natin pahihirapan ang ating mga sarili? Pwede maging everybody happy. Diba? Ganun naman.
5: Totoo.
6: Yun.
5: Pero may iba, syempre, we also respect yung decision naman ng iba. Kasi parang makasabi, nasasabi nyo lang yan kasi hindi na pag daanan, no? Nirerespeto naman din po namin. Opo. Ay, speaking of papaama iba yes. lang, ha? Balik lang tayo kay Christian Bables, yes. kay Inigo, tsaka kay Elijah Canlas. Nakakatuwa, pinakilala si Sam Concepcion bilang isa sa mga bibida sa Bongga Kaday, di Ani Batong Bakal Musical. And nakita ko rin kanina na yung Die Beautiful, the musical, gagawin din.
6: Wow! Naku, maganda yan.
5: Para may search for the next sino si Barbs. Yes,
6: parang
5: ito yung
6: nagpaumpisa lahat, yung Die Beautiful. Fully,
5: truly.
6: Diba?
5: So sabi ko talagang, no, ngayon ang tinatawag na heydays and golden age or golden era of theater talaga. Yun.
6: Mas nabubuhay ang entablado at ang teatro. Mabuhay
5: Tama.
6: Po kayo. Ito naman po sa dagdag pang balita, magpapatuloy ang nationwide motorcade ng upcoming serye na Sigabo ni na Coco Martin at Julia Montez. Susunod na lokasyong bibistahin ng cast ang Cebu sa June 13, June 18 sa Cavite, June June 20 sa Palawan at June 28 sa Pampanga. Mapapanood ang Sigabo mula June 22, 8 p.m. sa Primetime Kapamilya Channel.
2: Alam na this!
6: Wataw, ang ganda naman noon. Pambuong Pilipinas talaga ang kanilang motorcade. Talaga namang ano, pangkalahatan. Di ba?
5: Hindi lang pala sa Baclaran to the Quiapo, the wreck. To the recto.
6: To the recto. To the rest. To the Metro Manila. To the whole Philippines
5: pala. Bongga. Ang pagpapalapit ni Coco Martin sa kanyang mga fans, di ba, all over, di ba, ayan, sa Quiapo yan, sa Quinta Market.
6: Yes. Bongga. Kaya kaabang-abang. Ito naman, ang inaabangan nating showbiz, Holly Hollywood.
5: Ang bilis bumalik ng boses mo, no?
6: Pahinga. Kailangan
5: Tulog lang?
6: Tulog. Hindi ako pala tulog kasi talaga eh. Less talk. Less mistakes. Hmm? Ha?
5: Hindi, ganun.
6: Tsaka ano, tubig. Water,
5: kasabihan
6: water.
5: Nyo.
6: Kasabihan pala yun. Water, water. Kailangan mag-water, okay. Water. Ay, naku, eto nga. It's giving royal couple energy, ha? Ganyan sinimula ni na pop star Katy Perry at boyfriend na si former Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang red carpet entrance sa world premiere ng kanyang concert film. Hindi pa man nagsisimula ang special screening, binalot na ng hiyawa ng mga fans nang makita ang dalawa in their sweetest moments. Dream come true naman para kay Katie na madadala na niya sa buong mundo ang pelikula na hindi narating noong kasagsagan ng concert tour.
2: Alam na this!
6: Diba naman? Dapat may pa-fireworks din, ganon. Yun, ang ganda, pogi.
5: Siyempre, yung pa-fireworks is a given na Katie Perry. Baby, you're fine.
6: Yeah.
5: Singer.
6: Yun.
5: Ito naman, speaking of pagiging singer, papaawin, boy, at mga kapamilya, pati na rin siyempre ang ating mga kaservisyo, hinikayat naman ni Ako Naman Muna hitmaker Angela Ken ang publiko na maging totoo sa kanilang sarili at huwag na huwag matatakot na mag-express ng identity. Malaking impluensya aniya ang opinyon ng kanyang mga kaibigan, pamilya at mga mahal sa buhay na palaging ipinapaalala sa kanya na maging totoo sa sarili. Sagot naman niya sa mga kumikwestiyon sa kanyang looks at branding style.
10: This is me inside and outside stage. This is what I love to do. This is who I am. And it's either you don't like it and it's fine, or you see an inspiration through my life or through my lifestyle. So,
5: matatandaan na naging matagumpay din ang kanyang mga busking tour at ito nga po ay ginanap sa iba't ibang mga location sa Metro and Mega Manila para sa kanyang EP na Panahon. At syempre itong bago niyang song, ha, papaawil at mga kaservisyo, yung Baka Bukas. So from Ako Naman Muna, trending na rin po ngayon ang awiting Baka Bukas.
6: Balik naman tayo sa mga balita pa rin sa loob ng bansa. Ibinahagi na po ng actress na si Megan Young ang pinagdaan ng pila online para makasecure ng ticket sa comeback concert ng K-pop supergroup na BTS sa Pilipinas. Sa video niya sa social media, tila sumabak sa bakbakan si Megan bilang Pinoy Army na maagang inihanda ang kanyang devices. Dahil sa dami ng nag-aabang, umabot siya na pang 34,000 queues at 24,000 queues para sa pila ng day 1 at day 2 ng concert.
11: Kabado si ante nyo kasi ang gusto ko talaga ay sa bleachers dahil hindi kaya ng powers ko mag-standing.
6: Naku, swerte ka pa nga, 34,000 eh.
5: Ang, o, pang ilang
6: ang
5: ka?
6: Elijah ko, nasa 143,000.
5: Naku,
6: ang
5: kayo?
6: Ganun. Hindi pa. Naku,
5: ibang bansa. Hanggang ngayon waiting pa.
6: Wait, naku, sana may makuha pa. Naku.
5: Ang daming nagtanong sa akin today. Like, tinanong Mama Jai, may alam ka ba, may contact ka pa na, may contact ka ba para makabili ng ticket? Dito ba yan sa Pilipinas?
6: Yes!
5: Sa Philippine Arena?
6: Yes, stadium.
5: Ah.
6: Doon sa stage, yung mas malaki. Yung open.
5: Ah, yung open?
6: Yes, yung open. Oh. Kasi hindi kakayanin. Basta mas malaki dapat sa kanila.
5: Ang ganon. Eh, iba to BTS na to. Ang daming army.
6: Naku, hindi natin. Alam, baka magka-day 2. Sana. Oh. Hanggang sa sumaksex na nga si Megan at naku ang inaasam na concert ticket. Good for you. March 2027, nakatakda ang Bulacan stop ng BTS na bahagi ng kanilang Arirang World Tour concert.
2: Alam na this!
6: Congratulations! Yung pagtatalon-talon niya, oh, talaga naman.
5: So, nakakuha
6: ano,
5: sila.
6: Yes.
5: Wow. Diba sa pelikulang ano, Meet, Greet, and Buy?
6: Yan.
5: Diba parang may ganyang eksena na nagtulong-tulong ang buong pamilya
6: para
5: nila.
6: Kay Soriano, para kay Maricel Soriano. Para makaano siya doon sa K-pop.
5: Sa kanyang K-pop superstar na iniidolo na makapanood sa concert to the point na nung hindi nakakuha sa online, nagbakasakali sa walk-in.
6: Correct. Yan, oh, diba?
5: So talagang yung mga napapanood natin pelikula, nangyayari sa tunay na buhay.
6: Totoo
5: no?
6: Yan. Ako, kinakailangan kaya dapat kayong powers ninyo. Powers kung powers. And speaking of powers at energy, naku, para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Thank you.
5: Speaking of ano, Papa Awel Gardenia, maraming salamat kasi every Monday kasama namin sila sa GCMM.
6: Yes.
5: At saka first time ko, ako lang pasensya na po, nung Monday ko lang na-discover at nalaman na meron na rin silang ano, brand, sariling brand ng kanilang mga noodles.
6: Yes.
5: Meron rin silang parang ano, Mi Goreng. Mi Goreng sila na brand, Papa Awel, na gawang gardenia. So, ang taray. At ito po ay libreng ano, ipinamimigay natin sa ating mga senior citizens. And speaking of senior citizens, kasama natin kanilang umaga. Maraming salamat po sa inyo. Mga senior citizens natin mula riyan sa Barangay 1, Tanza, Navota City. Thank you so much po sa pakikisaya sa Jeep ZMM.
6: Yun lang. Ah, diba? Bongga naman. At mabuhay po ang lahat po nakikiisa sa ating Jeep ZMM. Eto na, nako, kanina may bonggang event ang mga Miss Earth candidates para sa kanilang up cycling casual chic competition at tumarap na sila sa members ng media. Kaya makakasama po natin sa ating pagbabalik ang next batch ng Miss Philippines Earth 2026 candidates mula Queensland, Australia na si
5: Mikala Kirkness
6: at mula Santo Tomas, Batangas na si
5: Zarek Oli
6: at mula naman sa 2P South Cotabato na si
5: Mary Ganaba.
6: Makikilala natin para masabi natin alam ko na.
5: Alam nyo na. Alam na this.
12: Alam na this. Alam na this.
2: Alam na this.
13: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
14: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the N Gap. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
15: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
16: Silimarine plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: May silimarine, may multivitamins pa.
18: Yan, ang Liver Aid Pro.
17: Tulong sa pangangalaga ng atay.
18: Liver up na tayo
17: with Liver Aid Pro.
13: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
16: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
13: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Awel Paz at Jaiho. Alam na this. Nasa spotlight ka ng showbiz, chika. Alam na this. Live.
5: Oras natin, mga kapamilya, 9:28 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling Kabanding ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho.
8: Katandem din sa upgraded showbiz news, ang ever-laughable, Papa Awel Paz.
5: Nako, eto na po. Mm-hmm. Sigurado akong inaabangan ninyo ang inyong bias, di ba? Ang inyong paborito na kandidata ng ating Miss Philippines Earth 2026. Marami-rami na ang mga bumisita at ating nakachikahan at narinig ang kailang mga advocacies, di ba? This time around, sila na po ang magpapakilala sa lahat po ng mga nakatutok via their transistor radio sa 630 kHz sa AM band sa ating YouTube channel na meron na pong 1.5 million subscribers sa YouTube, sa Facebook na meron pong 3 million subscribers. At papaawel, saan pa ba tayo napapanood at napapakinggan?
8: At syempre sa Facebook, more than 3 million followers at subscribers na po tayo dyan. Sabi nga po, 1.5 million na sa YouTube, ha? Mga taga TFC at I Want na nanonood ngayon worldwide. Hello! Mula po sa tatlong kinatawa natin na iba't ibang lugar sa Pilipinas para sa Miss Philippines Earth 2026. Nako, ito na. Pag-practice na nila ang kanilang introduction dahil nalalapit na ang Grand Coronation Night. Here they are, starting off with Miss Tupi South Cotabato.
19: Mabuhay! I am Mary Silvano Ganaba from the Fruit, Flower, and Vegetable Basket of South Cotabato, Tupi South Cotabato.
5: Naku, ako alam mo, gabi-gabi, bago talaga ako matulog, favorite kong ginagawa ang magtupi.
8: Iba yun. Ito lugar, iba ito tupi. Yun.
5: Ibang tupi.
8: Iba yung fold. Ay,
5: sorry. Ito'y lugar.
19: Apo, yeah. It's tupi.
5: Sa South Cotabato.
8: Correct.
5: So, alam mo yung kanta na, ako ay isinilang sa isang bayan ng Cotabato.
8: Ah, parang iba yung tono
19: mo. Parang iba po yan.
8: Oh, iba yung
19: sa
8: yung
19: Cotabato po kasi.
5: Oh, iba yung South, yes. Cotabato.
19: South Cotabato and Cotabato,
5: ah, okay,
19: are
5: ako
19: different.
5: Ay isinilang sa isang bayan ng South Cotabato.
8: Iba na, iniba na naman.
19: Iniba mo na talaga.
8: Iniba na talaga.
5: Mali! Ayan, ang susunod.
20: Alae, this is Sharich Oli, your Miss Philippines Earth from the home of Kapeng Barako, Santo Tomas City, Province of Batangas.
8: Yay! Isipin mo kung ang kape ay kulay pink. Ang sarap siguro. Yes. Talaga. Oh. Nun, no?
20: It's my favorite color.
8: Oh, talaga?
20: I feel like I will drink coffee every day.
8: Wow!
5: Pink milk, yung mga sa ano Thailand drinks. Meron silang Sala milk tea ang tawag. Yes.
8: Oh, and she's always in her pink of health. Totoo. Kaya ganon. Diba naman? Eto naman from the land down under. Yeah. Your Royal Highness, please introduce
21: hello
8: yourself.
21: Hello po. Hello, kapapamilya. Ako po si Mikayla Kirkness. And yes, I am from the land down under, proudly representing the Filipino community of Queensland, Australia, with roots in Negros Oriental.
5: Ooh. Oh, may ganun din.
8: Oh, oh.
5: Kahit nasa Queensland, Australia, nire-rep nare-represent, meron pa rin yung mga, ano, negros.
21: I must apologize. Mm-mm. My Tagalog is so bad.
6: No, it's okay. Opo, oko. No. Okay lang. Ano, we understand you. Pero, okay, ano, didawin natin, were you born in Negros Oriental and or you were born and raised in Australia?
21: Yes po, I was born in Australia. I spent some time there, but actually, I lived in Quezon for a little bit and also the US, but yeah, I mean, Negros, I really consider that place my home. Mm-mm. That's where my family is, and I love that. I love that province.
6: Ayun. Yeah. Yung tanong ni Mama Jai Ho, pwede pala yun nga, because she is representing the Filipino community sa Queensland, Australia. Yun. Dati meron din mga lumaban eh, from New York, from US, ganyan, mga Filipino community. Pero syempre, eto na. Kanina nagkaroon kayo ng upcycling event, di ba? Siyempre, fresh from the event dyan sa DNR Events Place. Siyempre, pinresent na rin kayo sa members of the media. How was the experience? And ano, i-share nyo sa amin, paano nyo in-upcycle ang inyong mga outfit? Yun. Starting off with Miss Tupi, South Cotabato.
19: Well, first of all, it was very exciting as it is my first national pageant. Mm-mm. It's my first big national pageant. So, to be exposed to all the pageant media for the first time is quite nerve-wracking, but at the same time exciting. I took it as an opportunity to show off what a woman from Tupi, South Cotabato can bring. And about my outfit, about the upcycled fashion outfit, I utilized what was available in the designer's closet, which was unused zippers. Yes, so my dress was made out of zippers, and you can say that it was quite the sultry dress.
6: Very nice. I could imagine na ganun yung pagka-decorate nun. Pero ano yung pinaka-base niya?
19: It was based with a corset po.
6: Corset.
19: So you can imagine it's a black zipper dress na corset na napakat body hugging.
6: Wow! Very nice. And how about you, Miss Santo Tomas, Batangas?
1: So firstly, it was very very great experience for us na i-transform yung mga recyclable materials into a dress. Mm-mm. And so yung dress ko is straw. Mm-mm. And then bin-raid siya. Mm-mm. And pinag-connect siya into a amazing dress.
6: Wow.
1: Ayun po yung pinresent ko kanina.
6: So ibig sabihin, kasi may maraming na ngayon ng mga LGUs, municipalities na strawless, hindi na gumagamit ng straw. So kung may mga nagamit na straw, siguro hinugasin ito, nilinis, tapos imbis na makasira sa kalikasan, ginawa siyang outfit. Yes. Very nice naman. O yan, bibigyan natin sila ng idea. Yung iba kasi yung straw na yan, ginagawang decorative items naman sa mga bahay eh. Ginagawang placemat o kaya ornaments. Ganyan.
5: Mga parol.
6: Yan. Diba? Correct. May mga parol
21: din. Yung iba basket. Nakatry ako sa school. Project namin sa school.
6: Tama.
5: Tapos ibabarnis after.
21: Opo.
6: Yes.
5: Babarnisan after. Yes.
6: How about you, Miss Queensland?
21: Opo. Well, actually po, it was so tiring. What a long day for us girls. Mm-mm. But honestly, it was so worth it because what the event stands for is upcycling, repurposing old used objects to create something new and beautiful. So it was really, in the end, a very well worth it and fun event and a really good first start off for our media presence in this competition. As for my dress, it was actually made from scrap fabrics from old pageant dresses and beading and like glitters, all from old pageant dresses. Correct. That were collected from my designers and my handlers and put together to create an art piece.
6: Very nice. Ako, nakaka-inspire yan kasi lalo na doon sa mga nanonood sa atin ngayon ng mga momshies na, uy, pwede pa palang gamitin ito. Huwag na natin basta itapon. Pwede pa magamit yan, di ba? Yun. And that's making you more relevant nowadays, especially caring for Mother Earth. Di ba yun? Yun. Pero syempre, hindi natin maiwasan na eksakto kasi na-guest natin ang taga Tupi, South Cotabato. So, kumusta ang lugar nyo ngayon? Kasi di ba nagkaroon ng lindol, naapektuhan, paano ang mga kababayan natin? You're here when it happened. Please share po.
21: Thank you so much po, Papa, for bringing it up because I actually was planning to bring this up. My condolences po, first of all, to all the families and the people lives lost in the earthquake in Mindanao, and the epicenter was actually in the city where my family is staying. So it's in General Santos City, and the magnitude was quite strong, 7.8, almost 8. So that's a dangerous magnitude to be at. And a lot of municipalities, neighboring municipalities, was actually destructed talaga. And the roads are cut off. And right now, there is a struggle on a source of water and electricity, signal and food. So, as a volunteer and as a delegate of Miss Philippines Earth, I encourage all Filipinos, Luzon, Visayas, Mindanao, magtulong-tulungan po tayo para po sa lahat ng mga nasalanta ng Lindol, especially those who are in the Region 12 where the epicenter is in. And I hope sa lahat po ng mga taga doon sa amin, I hope you're doing safe, and let's believe that one day babangon po tayong muli.
6: Ayun, ako, maganda, maliwanag at maganda ang iyong panawagan, no? At sana safe ang family mo at yung pagbangon ba, tsaka yung mga tabang na darating ay makatulong talaga yun.
21: And speaking of tulong po, can I mention a fundraiser po? Bali, I am a proud volunteer and ambassadress of the Rotaract Clubs of the Philippines. And my club, the Rotaract Club of Matutum, is currently outsourcing for donations. So if you can, visit our Facebook page, the Rotaract Club of Matutum and the Rotary Club of Metro Coronadal. We are very much welcome to accepting any form of donation in which we will be donating to the people in Mindanao.
6: Ayan, ako, thank you. At ano, God bless you for your ano humble act para dyan. Tayo magtutulungan din dyan, di ba? Yes. Prayers ang karamihan na pwede naming maibigay sa inyo. Lalo na ang Santo Tomas Batangas, dahil nandyan ang Padre Pio na, di ba? Please, share with us the good news of ano po, Saint Padre Pio sa Santo Tomas Batangas.
20: So the Saint Padre Pio is the one of the attracted tourists here sa Santo Tomas Batangas, and recently it was elevated as international shrine and the second international shrine here in the Philippines. And by with these, us Tomasinos and Batangueños is nakikilala us. We have a God-centeredness, and we have a faith of God and a lot of us Filipinos.
6: Very good. At syempre, isa yan sa pinagmamalaki ng Santo Tomas Batangas, di ba? Yun naman yun. Kasi tourist attraction din, di ba? Yung mga religious activities natin dyan. And both of you are tourism students, right?
20: Ayun, graduate.
6: At cum laude graduate, ha? Si Mary Ganaba. Ganyan. So, ito, challenging questions to the both of you bago natin si Miss Quincy. How would you promote tourism in South Cotabato, especially Tupi, after the earthquake? Di ba parang challenging yan para sa atin? How would you encourage still people to visit and promote the beauty? South Cotabato, so beautiful, di ba? At ganun din siyempre sa Santo Tomas Batangas.
21: Well, as a cultural and tourism ambassadress of my province, I would very much encourage all Filipinos and foreigners, of course, to come and visit our beloved and beautiful province, especially my municipality of Tupi. As we are not only known as the fruit, flower, and vegetable basket of the South, we are also known as the agri-tourism of South Cotabato. So, even though we have had the devastating earthquake, I know that through climate action and through resilient responses from the government, we can bounce back from this calamity. And surely, once you visit South Cotabato, you will understand that South Cotabato is not just meant to be heard or seen. We are meant to be experienced.
6: Wow! Yan ang ating ano, tourism cum laude. Kita mo naman.
5: May ipinaglalab. Talaga, no?
6: Correct. At syempre, si Sharish naman. Oo. Aside from Padre Pio, ano pa, at Kaping Barako, ano pa pinagmamalaki ng Batangas?
20: aside from Kapeng Barako, I would suggest you should try our lomi.
6: Lomi. Yes.
5: Yung pag sa Batangas, di ba yun yung separate yung sibuyas?
20: Yes, yes.
5: Tapos parang ititimpla mo siya ng toyo. Tapos yun yung ihalo mo dun sa lomi mismo para yung lasa niya.
6: Ko ng mas maraming kalamansi para masarap. Tapos overload yung ano, mga toppings niya.
5: Yes. Actually, pagka may mga show tayo, na nasa Batangas talaga. Mm-hmm. I always make it a point na dumaan doon sa mga gilid-gilid. Mm-hmm. Kasi yung mga legit and authentic talaga. Mm-hmm. Oh, ano pa?
20: Yes. Ayun, so I am currently a first year student right now. And
5: bagets. Mm-hmm.
20: Yes, we're trained on how to promote our own destination. So by with that, I am encouraging a lot of people also us Filipinos and foreigners to come visit our municipality, Santo Tomas, and the province of Batangas.
6: Yes. Diba naman, napaka ano, encouraging at enticing ng pagkakashare mo, lalo na sa pagkasabi mo. Kasi places, food, at syempre yung events na mga inaabangan din dyan sa Batangas ay napakarami. Ayun.
19: By the way, Speaking of events, ongoing po pala sa province namin ang Tinalak Festival.
6: Tinalak.
19: Yes,
6: oo,
19: it's a festival celebrating our cultural heritage. Yes. And upcoming na rin po ang aming mutya ng South Cotabato. So if you can go there for Tinalak this July, please do.
6: Yes. And of course, Miss Queensland, Australia. How are your roots in Negros Oriental help you build better camaraderie among the Filipino community in Queensland? Nararamdaman ba yung Filipino culture din sa Queensland, Australia?
21: Opo. Well, it's clear that in Australia, the migrant people are really what makes that country go round. Mm-mm. And especially, we have a large Filipino community that is very vibrant. And yes, I do have roots in Negros Oriental. We have quite a few Bisayas in particularly the Queensland, where I am from, as well as Ilocano. But to be honest, it's all just a feeling of the pride we have with being Filipino, no matter what region we come from. Mm-hmm. It's really a very tight-knit community because we are the Filipinos of Queensland and of Australia, and we have so much to share with our country and with the whole world. And I am very excited to be here with Miss Philippines Earth, representing my country and the Filipinos there, because we deserve to be heard and listened to. We have a very vibrant culture.
6: Yes.
5: Alam mo ang Miss Philippines Earth, no, papaawel. So, syempre parang halos isang buwan na natin sinakasama yung mga candidates nila, ganyan. Naluloka ko, parang ang dami lang ganap.
6: Yes.
5: Pero napapanatili yung freshness ninyong lahat. Na talagang, di ba ang ending naman ito, hindi naman sila lahat kokoronahan. Oo, kumbaga talagang...
19: Aray,
5: hindi ibig ko sabihin sa dami ng kandidata.
6: Correct.
5: Hindi naman sila lahat kokoronahan talaga. Pero parang battle of best of the best.
6: Correct.
5: Talaga.
6: Iba nagsigurado na, nagdala na ng corona nilang sarili.
5: Totoo, meron naman nabibili na sa yellow basket.
6: Dami na yun.
5: Hindi kami bibili.
6: Diba? Ganun na yun.
5: Hindi, pero diba, in all fairness talaga, nakakatuwa silang makita na, katulad yan, galing kayo sa ganap lahat kanina, pero still, diba, you guys presented yourself dito sa atin sa programa at sa buong mundo nang talaga namang fresh na fresh pa din.
6: Correct.
5: Paano nyo nagagawa yung ganun? Despite of your very busy schedule, napapanatili nyo pa rin na dapat talagang very queenly, ganyan. Oo.
6: At hindi very earthly? Ganun.
5: Hindi pa rin earthly. Queenly talaga dapat. At saka, Filipini.
6: Whoa! Ganun talaga. Ano turo yan kasi ni na

sigurado. DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 2 minuto makalipas ang 10:00 ng gabi.
1: The Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Love Connect.

are you doing tonight? Today is June 10, 2026. Nako, isa pong Miyerkules ng gabi. And our question of the night, very, very interesting. Para sa'yo, kailan ba nagiging kakulangan sa pagmamahal ang kakulangan sa oras at ang kakulangan sa atensyon? O ha? Diba? Very interesting. Kailan ba nagiging KSP ka na in a relationship? Tara, kwentuhan tayo. Pwede kang magpadala ng mensahe sa aming DZMM Teleradio text line o di kaya naman sa aming Viber line. 0919-278-3000. Pwede rin po sa aming hotline kung mas type nyo ang chikahan. 8924-4101, locals 5671-5672-5673. O diba bongga? Tatlo-tatlo ang locals, just for you. Ang topic po natin, ako, paksa natin ngayong gabi, ang daming ano nito. Parang feeling ko, ang daming makaka-relate ngayong gabi. Eto na, mahal ka. Hindi ka naman priority. Paano ba gagawin natin yan? Sapat ba ang pagmamahal kung kulang sa oras at atensyon ng jowa mo? Mahal ka nga, di ba? I love you ng I love you. Pero, no ba yan? KSP ka naman. So, para sa'yo, kailan nagiging kakulangan sa pagmamahal ang kakulangan sa oras at atensyon? Also, hanggang saan mo matitiis yan bago mo sabihin, ayoko na, tama na, sobra na. Tell us all about your points of view o di kaya naman mas maigi kung na-experience nyo na ito, no, sa inyong relationship. 0919-278-3000. Huwag po ninyong kakaligtaan, ha? Sabihin po ninyo sa amin ang inyong lokasyon. We'd like to know, we'd love to know where you are texting us from, kung saan po kayong bahagi ng Pilipinas nanonood o di kaya naman ay nakikinig dito po sa Love Connect. Kami po ay mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30, the best AM station in the land, 630 kHz AM. At mapapanood niyo po kami sa DZMM Teleradio Cable Channel, sa Channel 31 PRTV Prime Media. Sa mga nanonood, uy, hello! Thank you so much sa inyong panonood. From my heart to yours. Mahal ka nga, hindi ka naman prioridad. Paano ba yan? Nako, may mga pagkakataon kasi sa isang relasyon na hindi mo naman pwedeng sabihing hindi ka mahal. Kasi hindi naman siya nanloloko. Loyal na loyal naman sa'yo, ba? Diba? Hindi naman din siya malamig magsalita. Napakalambing nga eh. Tapos, sa kabila ng lahat, parang feeling mo may kulang pa rin. Pero, parang medyo nagigilty kang magreklamo, ba? Diba? Kasi, binibigay naman lahat sa'yo. Lalong-lalo na kung mag-asawa kayo, pagkatapos financially secure naman kayo kasi siya yung breadwinner ng pamilya, di ba? So parang nakaka-guilty magreklamo, pero nararamdaman mo pa rin deep in your gut that something is missing in the relationship. Madalas kang maghintay ng reply, madalas kang nag-a-adjust sa schedule niya, madalang na siya ang nag-a-adjust sa'yo, parati na lang ikaw. Kapag kailangan mo siya, parang lagi siyang busy, hindi mo mahagilap. Kapag ka may gimmick, no, kasama ang tropa, ang daming excuse. Kesyo nag-OT, kesyo may lakad din sila ng barkada nila. Kesyo meron siyang project na kailangan mag-work from home siya.
Yun nga eh, parang kulang, diba? Even if he or she is giving you everything else. Everything else but the attention you need. Hindi naman kasi puro salita ang pag-ibig, diba? Ika nga, actions speak louder than words. Lahat tayong na in love, nako, alam natin yan, na talagang more than words. Uy, di ba kanta ng extreme yun? Gen X na Gen X talaga ako, eh. Alam na alam eh, no? Yung grupo noong ano, noong 80s tsaka 90s, extreme, more than words. We need action. Girlfriend, boyfriend, how about paying attention to me? Instead of just telling me you love me. Kasi kahit na gaano kaganda pakinggan ang I love you, ang mahal kita. Kung bihira kang bigyan ng oras, atensyon, pagpapahalaga, naku, darating at darating sa puntong nararamdaman mong mag-isa ka na lang sa relationship. Para bang you're in it by yourself? How will that work? Yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Nako, Hump Day Wednesday, di ba? Ang tawag po nila sa Miyerkules, eh, Hump Day Wednesday. Dahil tayo ay we are getting over, gitna na ng work week, di ba? We are getting over the hump of the week, of the work week, on to the weekend. Kaya Hump Day Wednesday. Our topic for Hump Day Wednesday, mahal ka niya. Hindi ka naman prioridad. At ang ating katanungan ngayong gabi para sa iyo, kailan nagiging kakulangan sa pagmamahal? Ang kakulangan sa oras at atensyon. Tell us all about your POV, your point of view. Viber line wide open, 0919-278-3000. Kung gusto niyo ng kachika sa telepono, tawag-tawag lang po. Tara, magkwentuhan tayo. Let's get to know each other. 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Sa ngalan po ng ating love coach, Coach V, Vanessa Antonio, ako po si DJ Monica. Hello, hello, Monica Figueras. Thank you so much for tuning in. I appreciate you so much. Ako po ay pansamantalang makakasama ninyo ngayong gabi mula alas 10 hanggang alas 12 ng ating gabi. Bigyan ko lang po kayo ng payong beshi lang, ha? Hindi po tayo love expert tulad ni Coach Ganda. Pero meron naman po tayong BS degree in behavioral science. So may alam din naman po tayo sa relationships, interpersonal relationships, no, in human behavior. Pero payong beshi lang po ito. Magkakasama tayo. We will connect dito sa Love Connect. Kayo man po ay single, may jowa o may asawa, may problema sa pag-ibig, gusto nyo lang po magbuhos ng sama ng loob, aray ko. Or pwede din naman, hindi sama ng loob, kinikilig kayo ngayong gabi, gusto nyo lang pong magkwento, mag-share. Aba, maganda yan, no? We will talk about your good vibes. We can spread good cheer to our other listeners and viewers. Tawag-tawag lang, 8924-4101, locals 5671, 5672, and 5673. And don't forget po, ha, pag magte-text po kayo sa Viber line para magbigay ng inyong opinion. Paki-include lang po ang inyong lokasyon sa Pilipinas. Oy, para malaman natin kung hanggang saan kami nakakarating. Once again, ang katanungan natin ngayong gabi, para sa'yo, kailan ba nagiging kakulangan sa pagmamahal? Ang kakulangan sa oras at ang kakulangan sa atensyon. Posible bang mahal ka pero hindi ka priority? Posible ba yon? Okay, eto na. Oo, posible yon.
pag-uusapan natin hanggang ating gabi yung mga reasons, no? Possible reasons kung bakit hindi ka prioridad at kung ano ang pwede nating gawin tungkol dito. Kasi may mga taong totoong mahal ka pero hindi ka pa natututunang bigyan ng sapat na puwang sa relasyon at sa buhay nila. Maaari kasing inuuna nila ang eto na, nuuna ang trabaho, yung mga workaholic dyan, ano? Medyo guilty ako dyan eh. trabaho. Nagkasakit na nga ako recently eh, dahil kulang ng pahinga. Mali din. Okay, tapos maaari ding inuuna ang personal na pangarap. Yung mga personal ano nila, goals in life. O kaya naman, meron din silang sariling problema na kailangan nating intindihin. Meron silang trauma na pinagdadaanan mula pagkabata na kailangan din ng understanding. Ito lang ano, mga kaserbisyo at kapamilya, no? Ang pagmamahal, damdamin po yan. It is a feeling. Love is a feeling. But choosing to make someone a priority is a decision. Iba po yan. Madali pong ma-inlove, madaling magka-crush. Nako, yung mga feelings natin, di natin mapipigilan yan, di ba? Yung bugso ng damdamin. Pero ang priority po ay isang desisyon. Desisyon na ginagawa natin araw-araw-araw. Nagagawin nating priority yung mahal natin sa buhay. Kasi minsan, nakakaligtaan na natin eh. Dahil sa busyness of life. Life gets in the way, especially kapag medyo matagal-tagal na kayong magkasama, and then we forget to make our partners a priority. And sometimes we find this out the hard way, that our partner is not making us a priority. Sabay kailangan pag-usapan na to. Nako, finding out the hard way. Let's talk about this with Cynthia Rhodes right here on DZMM.

0: solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
5: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
6: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
7: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: DZMM, numero uno sa aksyon!
9: Lalo ngayon matraffic sa talsada, hindi ka mainit. Makinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
10: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Love Connect.
11: Love Connect.
0: Sa DZMM.

0: DJ Monica po, pansamantalang humahalili kay Coach V. Tayo ay mag-connect dito sa Love Connect. Ang ating katanungan ngayong gabi, nako, meron ng mga pumapasok na replies. Very exciting! Eto na, para sa'yo, kailan ba nagiging kakulangan sa pagmamahal? Ang kakulangan sa oras at atensyon. Paano mo ito matitiis at gaano katagal mo ito matitiis? Ang paksa kasi natin, ano, ngayong gabi, medyo interesting. Mahal ka nga niya, pero, o ika nga, womp, womp, womp, hindi ka naman prioridad. Paano ba yan? Ako, how are we going to navigate that? Paano mo naman nalalaman na hindi ka priority? Nako, hindi ito nasusukat sa I love you, ha? Mas nakikilala ito sa maliliit na bagay kapag ikaw ang nauunang mag-text. Alam mo na, may good morning and good night text. Uy, sana all. Hindi parating ikaw ang umiintindi, hindi parating ikaw ang nag-a-adjust. Kapag ka parati na lang ikaw ang umi-effort, nako, dyan mo nalalaman na hindi ka na priority. Hala, tell us about your experiences, mga kapamilya. Mag-text-text lang po, our Viber line is wide open for you, 0919-278-3000. O di kaya naman kung gusto nyo makipag-chikan, gaya ni Joel ng Quezon City, ayan na, nag-aantay sa linya. Tawag-tawag lang po sa aming hotline, 8924-4101, locals 5671-5672 and 5673. Hala, kausapin natin si Joel ng QC. Hello, Joel! Joel, nandiyan ka ba? Hello, hello!
1: Hello,
0: hi! Uy! Ang sexy ng boses. Hi, Joel!
1: Parang pang private talk.
0: Oo, parang pang private talks ni Doktora Lulu. Nakausap na kita dati eh, di ba? If I'm not mistaken.
1: Yeah. Or, way back 3 months ago or...
0: Or narinig kita, nakausap mo si Coach V nung ako ay nakikinig. Oo,
1: but, yes po.
0: Yes. Hello, and Joel ng QC.
1: Swerte ko kasi yung DJ na with the Golden Boys and Husky is back on air.
0: Naman. Maraming salamat. O, di ba? Parang ano tayo, di ba? Mutual Admiration Society.
1: Kasi, yeah, po, it should be.
0: Kasi ikaw din, sinasabi ko na ano, na napaka-deep ng iyong voice. O, ha? Di ba? Okay, that is a turn-on for a lot of women, di ba? Yung bosses. Okay.
1: Yes po. Okay. DJ, nagustuhan ko po yung una niyong play na music, Finding Out the Hard Way pa yun.
0: The Hard Way.
1: Oh, yeah, that's it.
0: Oo, and si Cynthia Rhodes.
1: Yes, kasabayan niya ng mga Suddenly by Cliff Richard.
0: And Olivia Newton-John.
1: Yes, Olivia po. Yes. Yan. Lahat ng mga kay Olivia talagang tinatangkili ko yan.
0: Diba? Ang gaganda ng kanta ni ONJ, si Olivia Newton-John.
1: Oh, parang kabadge ko kayo ah.
0: Oo, Gen X ba? Gen X?
1: 80s po. 80s.
0: Gen X forever.
1: Okay. Diba? So, undefeated po yung year na yan.
0: Oo, 80s baby style.
1: Pasensya na po sa mga ano po. Pero totoo yun.
0: Diba?
1: But still, until now, nag-exist pa rin yung mga tugtog natin.
0: Oo. I mean, you know, gusto ko rin yung mga tugtugin ngayon. Nila Taylor Swift, nila ano. Well, hindi. Mas gusto ko si Sabrina Carpenter. Kaya lang, iba talaga yung tugtugan natin, no, nung 80s.
1: Mm. Yung mga
0: 80s and 90s.
1: Siguro yung mga iba, sila ano. Siguro, kay Madonna pa lang, wala na eh.
0: Oo nga, no. Kay Madonna pa lang, at ano na sila, tumba na sila.
1: Kumbaga dalawang pinaka the best nila ngayon na ano, tatapat ko si ano, the Queen of Pop.
0: Correct.
1: Saka everything started on sa year po natin, the King of Pop, diba?
0: Mm-hmm, the King of Pop, correct.
1: Lahat yan, lahat nagsimula yan. Saka lahat ng mga OPM, mga OG natin na ano, OPM po.
0: Oo.
1: Talagang the best.
0: Correct. Sina Basil Valdez, sina Nonoy Zuniga.
1: Nako!
0: Yung Manila Sound, diba?
1: Apo.
0: Manila South with Hot Dog and VST and Company.
1: Talaga. Yes, that's it.
0: Ibang klase talaga, oo. Nag-reminisce na tayo.
1: Yung mga tugtugan natin noon, talagang mapapasayaw ka.
0: Totoo yan.
1: Ang mamimiss siguro ng mga kabataan ngayon, sa ibang generation po, no?
0: Hmm.
1: Yung disco.
0: Oh, yun.
1: I don't know if you... Kung speaking parents niyo po, no, na, were you able to
0: oo,
1: go
0: naman
1: for that?
0: Nako, ako pa. Pasaway.
1: Nakapunta ka ba sa Galactica?
0: Oh, pasaway ako nun eh. Kahit pinagbabawalan ako, tumatakas ako.
1: Yung afternoon disco, na-experience niyo po yun?
0: Hindi afternoon. Usually sa ano kami ng tropa ko eh, ng barkada ko.
1: Louis Y.
0: Euphoria Faces.
1: Ah, Euphoria. Nandiyan po. Oh,
0: Euphoria Faces. Yan ang mga ano tambaya namin. No? 80s na 80s talaga.
1: Subway.
0: Ano? Subway medyo pero hindi gaano. More Euphoria Faces, Stargazer.
1: Pero Galactica na punta mo?
0: Hindi.
1: Hindi ko na Sullivan.
0: Saan yun? Sa Sullivan ba yun? Sa Ortigas?
1: Oh, Galactica 2000.
0: Oh,
1: diyan ako natuto mag-swing.
0: Uy, ang galing. Alam mo, ang pinupuntahan namin sa ano noon, sa Sullivan, yung building na Sullivan, sayang no, wala na ngayon. Ano? Yung bowling. Di ba may bowling alley doon sa pinakataas?
1: Apo.
0: Tsaka billiards, no?
1: Apo. Pero ako naman, pagka madaling araw na, yung sa tabi ng Sullivan, medyo yung tinatawag na Highway 54, which is
0: yun
1: yung EDSA, di ba?
0: Yes,
1: Highway
0: 54. Yes. Oo.
1: Andiyan po yung mga tambayan.
0: Oo.
1: Tapos, unung-una, pinapayagan talaga yung, ewan ko, doon na, yung drag race noon, meron, di ba?
0: Oh, meron. Allowed pa yon kahit doon sa may, ano, di ba, alala mo sa White Plains?
1: Yes, opo, napalaban
0: ako doon. The drag di ba?
1: Napalaban ako
0: doon. Talaga?
1: Opo.
0: Ang sasakyan mo dapat, ano lang, compact eh, para dali mabilis eh, di ba?
1: Lancer box type.
0: Yun, at saka yung, alam mo, mga uso noon, yung mga ano, nung lumabas yung hatchback ng Honda Civic.
1: Yes.
0: Kasi ano yun eh, mabilis eh, pinapalipad talaga nila. Eh. Uy, anako, baka naman at some point, Joel, eh, nagkasama tayo dun sa...
1: Baka yun, kasi yung...
0: Hindi lang tayo magkakilala.
1: Yung tambayan dun, DJ, ano, sa... Inuman yung para, actually, inuman yun eh.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, kung after nun, kung ganun ang galawan mo,
0: mm-hmm,
1: pupunta kami ng Guda.
0: Uy, ako din. Oh, 'di ba? Yung unang Guda sa ano sa Green Hills ka?
1: Yes, ayun, oh, exactly.
0: Ano ve? Talaga namang after mag-inuman sa Euphoria, ang baksak namin sa Guda pauwi, 'di ba?
1: So, kung medyo maaga pa sa Tia Maria.
0: Tia Maria. Oh, pinasikat nila yung inuming ano, zombie.
1: Yes, opo. Oh. Nag-exist pa ba 'yon?
0: 80, ha?
1: Nag-i-exist pa ba?
0: Alam ko meron pa yata eh. Pero wag na nating pag-usapan
1: apo,
0: yan.
1: Anyway,
0: ang sarap ng ano natin, walk down no, ano memory lane. Pero sige.
1: Yun ang hindi ma-experience ng mga ano ngayon.
0: Diba?
1: Kasama ko yung apo ko ngayon dito sa sala.
0: Oy, ang sarap kasi noon, we were in the moment. Walang gadgets eh. So
1: yes,
0: we enjoyed the moment and we were fully present in the
1: saka
0: moment.
1: Saka yung yugyugan, yung disco.
0: Uy, ano ba yan? Talaga.
1: Diba po?
0: Ang saya.
1: Oh, wala nang disco ngayon eh.
0: Meron namang ano, hindi na disco tawag nila ngayon.
1: Ano po?
0: Oh, tawag na nila ngayon eh, ano na, diba? It's not disco, but they are going to, it's not disco kasi eh, they're going to clubs.
1: Oh, ah, ganun.
0: Parang hindi na siya beauty parlor, 'di ba? Salon na siya ngayon. So, pag medyo nasasabi ko pa na beauty parlor, sinasabi ko sa sarili ko, okay, grandma, it's salon nowadays. Anyway, oh, siya, Joel. Naku, napapasarap ang kwentuhan natin. Question of the night tayo. Para sa'yo, kailan nagiging kakulangan sa pagmamahal ang kakulangan sa oras at atensyon?
1: Kasi po ako dati, kasama nung nag-work pa ako noon, sa komisari, pero I won't mention the name of the company na noon.
0: Okay, sige.
1: Ako po yung pinaka-head sa warehouse po. So, marami akong staff ngayon po. So, I'm more on quality.
0: Okay.
1: So, parang yung ano doon is first in, first out, parang ganun. And then, look for the spoilage, parang mga ganun.
0: Mm-hmm, no? Mm-hmm.
1: So, ang nature ng trabaho is parang nasanay na po kasi ganun po. So, more on quality ako. Dapat quality time.
0: Mm-hmm.
1: Dapat yung mga galawan mo, more on quality. Mm-hmm. Not on quantity. Kaya siguro naging ano po ako sa wife ko. Talagang siya na talaga.
0: Uy. How nice.
1: Opo, so, siyempre, eh, kasi dapat bigyan mo talaga ng quality time. That okay. Everything that you do, she's always included.
0: Okay.
1: And no need to remind na to update everything from morning up to afternoon.
0: Mm-hmm.
1: Parang, lagi yung presence mo nandiyan.
0: Okay, sige.
1: Ganun na ano dapat. Advice ko lang yun sa mga ano. Yes. Oh. Yes, DJ.
0: Sige, pero sabihin mo sa amin, bigyan mo kami ng mga halimbawa how you make sure na yung oras mo, no, na binibigay sa asawa mo kay Mrs. ay quality time. Like, what do you do to be able to instill quality time despite the length of your relationship? Gano'n na kayo katagal, Joel?
1: We're about to, ano, to be done by 3 decades.
0: 30 years?
1: Yes, almost. Well, we're about to reach that.
0: Okay. So, in 3 decades, yung iba dyan, medyo ano na eh, hindi naman sa, yung iba nanlalamig, yung iba naman medyo nagiging ano na eh, nagiging pabaya na, di ba? Kasi matagal na. Pero actually, dapat yung kabaliktaran eh. The longer you're together, the more you invest in one another. So, paano ka nag-i-invest ng quality time kay Mrs. after 3 decades? Sige.
1: Kasi ito example lang to, pero huwag nyo gagawin sa trabaho nyo. Mm-hmm. Kasi ako noon, nag-work din ako sa parang sa labas.
0: Mm-hmm.
1: Naglalakad ako ng mga documents or what.
0: Okay.
1: The company send me to go out. Kasi mas pinili ko, parang nabuburyo ako sa loob eh.
0: Mm-hmm.
1: Pagkarap yung computer, mga ganun parang for 8 hours, nandun ka. Para sabi ko, sabi ako na sa labas na lang po ako muna, parang ganun.
0: Mm-hmm.
1: Tapos hanggang to the point na naging ahente rin po ako. Siyempre, pag salesman ka, di ba? Dagi kang nasa labas, no?
0: Correct.
1: So, sabi ng wife ko, kaya alis mo pa lang, ah. Parang nag-in ka lang sa office, tapos nandito ka na. Parang ganun. Parang, example lang po yan, pero don't do that. Pero ako naman po kasi, uuwi ako saglit, parang just to say hi, you know.
0: Oh, tas,
1: parang ganun din. Balik na ako sa work. Ganun. Pero, yung accomplishment ko na ba regarding for sa job description na pinasok ko po, nagagawa ko po yung lahat.
0: Okay. Yung deliver, kumbaga, oo nga, yung ating mga kaservisyo dyan, baka mamaya eh,
1: huwag yung gawin nyo.
0: I-abandon nyo na yung trabaho nyo para lang ipakita kay, ano, kay jowa o kay misis na na may quality time pa din. Pero yun na nga, sabi ni Joel, huwag niyo naman gagawin yun. Also, hindi naman kayang gawin na lahat yun kasi sa traffic ngayon ng Metro Manila, usually, di ba, commute pa lang, not unless ang lapit-lapit lang ng trabaho
1: apo
0: sa bahay. Uy, umiiyok ko siya.
1: Si baby, ano, apo. Saka yung time na po yun, TJ, wala pa mobile yun kasi mga mobile nang malalaki. So, what we had before tayo po, no, yung easy call, saka yung mga beeper. The other beepers left.
0: Yung mga pager.
1: O, kaso, kailangan mo hanap ng landline, di ba, para just to send message, no?
0: Yes.
1: Parang, just to say hello or say to your partner, I love you, ganun, I'm here in the office, parang ganun. So, ganun po ang pag-update nun. Pero hindi ako nakakatiis. Umuwi ako. Sumasaglit ako.
0: Ang sweet naman ni Joel.
1: Eh, kasi nakamotor
0: sana
1: po ako
0: lahat
1: nun,
0: ganyan.
1: Nakamotor po ako nun eh.
0: Ah, okay.
1: So, I can travel.
0: Oo.
1: Mabilis talaga. Parang ganun.
0: Oo.
1: Hindi ako nagdadala ng 4-wheel. Parang ganun. Para makakakilos ako ng mabilis.
0: Okay.
1: Tapos minsan, may mga times naman po pag, let's say, sisiguraduhin ko dito ako magla-lunch sa bahay. And then, she'll be surprised. Parang, dito ako magla-lunch. Di ba may baong ka? Di, okay lang. Di yun.
0: Di ba? So, you are hitting 2 birds with 1 stone. Hindi ka lang nagiging sweet sa asawa mo. You are not only giving her quality time, you are also making tipid. Diba?
1: Yes. Opo.
0: Kasi hindi ka bumibili sa kung saan-saan na pagkamahal-mahal. Abay, sa bahay na lang. Diba?
1: Opo.
0: Kasama pa si Mrs.
1: Opo.
0: Ang tapos, galing.
1: Pag-uwi naman, pag-uwian na, siyempre, ganun. Mabilis ako nakaka-uwi.
0: Ang saya.
1: I don't stay outside po. Parang, I graduate na ako dyan. Siyempre, yung panahon noon ng mga, ano natin, mga,
0: yes,
1: galawan natin noon, sabi ko,
0: Dana,
1: ano na ako dyan, pass na ako dyan, parang ganun.
0: Ang masaya nung henerasyon kasi natin, na been there, done that eh. Nagawa na natin lahat. Kami dati, nag-iinuma, nagpa-party, diretso trabaho the next day.
1: Yan, diba? Yan ang sinasabi ko sa mga anak ko.
0: Diretso trabaho the next
1: tama ba,
0: day.
1: Tama po kay TJ.
0: Diba? Ginagawa natin yun. Medyo may hangover pa ng konti. Kayang-kaya natin. Diba? So,
1: pakasarap ka. Tumangon ka.
0: So, pero pagkatapos nun, ngayon, sawa na tayo kasi nagawa na natin lahat. So, talagang ako ngayon, I prefer to stay indoors. Kaya napakaganda naman na, ano, na Joel, that's, ano, it's really very admirable of you, ha? Na ngayon, talagang tutok na tutok ka talaga.
1: Tinetreasure ko pa rin po yung those memories na yun, sabi ko, na kumbaga, yung sa mga stage na yun, at may age, parang, yung satisfaction ba? Ng mga panahon na yun.
0: Yes.
1: Ikaw, DJ, na-satisfied po kayo?
0: Oo. At saka I don't regret a thing. Ni isa wala akong regret. Talagang tuwan-tuwa ako pag naaalala ko.
1: Lahat ng minuto, no? Lahat ng oras, no? Walang nasayang.
0: Nakakamiss nga eh, kapag ka nagsasama kami ng tropa ngayon eh, panayang tawanan namin, di ba? O over the same old stories, yung mga gimika namin, yung makalokohan namin. Oo. Ano talaga?
1: Aabuting ka sa guda ng alas 7, may ano na, liwanag na.
0: Oo. We lived, diba? Oo, we lived our lives to the fullest. Kaya ngayon, like pag may responsibilidad na, talaga nakatuto ka na doon. So, I admire you, ha, Joel, ha?
1: Yes, po.

0: Okay, sige, sabihin ko kay Kuya Dan. Thank you so much, Joel. Okay, ayan po si Joel ng Quezon City. Oo, nakakatuwa, no? Nag-nostalgic, nag-ano pa kami. Walk down nostalgic lane pa kami, oo. So, anyway, are we ready na sa ating report? Yes, ready na po tayo. Meron po tayong pumapasok na balita, no? Magbigay daan muna tayo sa isang report. Nasa linya po, right here, right now, si Mr. Bert Dizon. Bert, pasok.
1: DJ Monica, muling niyanig ng magnitude 5.1 na lindol ang karagatang malapit sa Sarangani Island sa Davao Occidental Isles sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PIBOC. Naganap ang pagyanig bandang 9:24 ng gabi kanina. Naitalang epicenter ng lindol, may 9 na kilometro hilagang kanluran ng Sarangani Island sa bayan ng Sarangani, Davao Occidental at may lalim na 13 kilometro ayon sa PIBOC. Ang pagyanig ay isa lamang sa mga aftershock ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa offshore area ng Sarangani noong June 8. Naramdaman ang intensity 2 sa lungsod ng Kinabawan habang nakapagtala rin ng instrumental intensity 2 sa mga lugar ng Digos City at Matanao sa Davao del Sur, Santa Maria sa Davao Occidental, Malungon sa Sarangani at Kinabawan City. Intensity 1 naman ang naitala sa Magsaysay, Davao del Sur at Kiamba, Sarangani. Wala namang naitang pinsala o casualty kaugnay ng aftershock at patuloy pa rin binabantayan ng PIBOC ang mga susunod pang aftershock sa rehiyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming maraming salamat, Bert Dizon.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: DZMM.
0: Hello, hello! Magandang magandang gabi, mga kapamilya at kaserbisyo. DJ Monica po sa ngalan ni Coach V. Sa Love Connect, question of the night po natin para sa'yo, kailangan bang... Para sa'yo, kailan nagiging kakulangan sa pagmamahal ang kakulangan sa oras at kakulangan sa atensyon? Dahil po ang paksa natin ngayong gabi ay mahal ka nga, aba, hindi ka naman priority. Ano ba ang mga karaniwang sitwasyon na hindi ka priority ng partner? Bago tayo dumako dyan, ano? Prayers po para sa ating mga kababayan sa Davao Occidental. Narinig natin ang balita, no? Galing kay Radyo Patrol, Bert Dizon. At ingat-ingat lang po, mga kaserbisyo at kapamilya, kung may nakikinig po sa atin sa Davao, our prayers are with you. Okay, on to the topic of the night. Ito po ang mga karaniwang sitwasyon kung bakit hindi ka nagiging prioridad ni partner. Aba eh, trabaho o career. Medyo mga workaholic dyan. Hello! I am calling you out. O, medyo guilty din ako dyan eh. Kaya alam ko, minsan sobrang trabaho, nakakaligtaan na natin, no? Na merong nagmamahal sa atin na kailangan. Naku, pagtuunan naman ng panahon. Pamilya, responsibilidad, de ba? Tapos yung sabi natin kanina, personal struggles. Kasi hindi natin alam, minsan hindi lang nagsasalita ang mga tao, lalo na, oy, yung mga kalalakihan dyan. Alam na, minsan, ay, may pinagdadaanan, pero kinikimkim nila. Kasi that's how men were raised, ano? Especially by old-fashioned parents na bawal umiyak. Bawal lang magreklamo. Bawal lang damdamin. Kailangan matigas ka, para kang bato kasi lalaki ka. Outdated na po 'yon sa mga kalalakihan. Huwag na po nating gagawin 'yon. You know what makes a real man? And is such a turn on to women?

who are in touch with their feelings. Okay lang. Huwag lang iyakin, ha? Kahit naman sa babae, naiinis ako pag sobrang maarte. Pero, okay lang umiyak. Let it out from time to time. Importante yon. At kausapin ang partner imbis na hindi mo siya binibigyan ng prioridad dahil masyado ka na bang wrapped up in your own troubles. Kailangan malaman naman ni partner, di ba, na malaman ni partner na importante din siya sa buhay mo. Kaya kailangan paglaanan mo din ng atensyon si partner, di ba? Every so often, sabihin mong, ikaw nga ang love of my life. Nako, South Border, telling you more about it. Happy birthday to Bunso Adrian Canoza. I love you, sweetie. You asked for it, you got it. Ito na ang iyong request. Dito lamang sa Love Connect.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi.
1: Love Connect. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
6: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30!

0: Them ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Love Connect.
0: Sa DZMM.
2: Magandang gabi po, mga kapamilya at kaserbisyo. 5 minutes po past 11 p.m. Nako, anong ginagawa nyo ngayong gabi? Nag-e-enjoy ba kayo sa Love Connect? Sana, no? Kayo'y nag-e-enjoy. Pero pag ganitong oras, medyo nagugutom na tayo, di ba? Kailangan na ng midnight snack, ika nga. Ako, I don't know about you, ako, bata pa lang ako, nag-midnight snack na kami sa bahay. Miss ko na nga yung partner ko, ng ka-midnight snack, yung papa ko. At, ang perfect sa midnight snacking, alam niyo kung ano? Gardenia Bread. Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM, ang Gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Talaga naman, ako, umaapaw ang Gardenia dito sa studio. Ang sarap, sarap, sarap. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay. Para sa ating mga kapamilya, Gardenia, we love you. O, hindi ako nang bobola ha. Binibili ko talaga Gardenia, promise. I will take Gardenia any day of the week over any other brand na sosyal-sosyal pa dyan. Aba, sosyal din ang Gardenia, akala mo ba? Tsaka ang sarap-sarap talaga. Thank you so much, Gardenia! Okay, question of the night. Para sa'yo, kailan nagiging kakulangan sa pagmamahal? Ang kakulangan sa oras at atensyon. Kasi naman mahal ka niya pero hindi ka naman priority. Paano na tayo niyan, girlfriend or boyfriend? Diba? Sabihin niyo sa amin ang inyong opinion. 0919-278-3000 po ang Viber line. Pangalan po at ang lokasyon ninyo, no? Paki-include lang pagkatapos tayo po ay magtsikahan. Sabihin niyo sa amin para sa inyo. Kailan ba kakulangan sa pagmamahal ang kakulangan sa oras at atensyon? Ito na ang sabi ni birthday boy Adrian Conoza. Sa tanong ngayong gabi, wala pa naman akong first-hand experience. Sabi niya, may ha-ha-ha pa eh. Pero masasabi ko, kailangan pag-usapan yan as a couple. The one who feels na hindi siya prioritized should raise his or her concern. Kailangan nilang pakinggan ang isa't isa and to come to a realization whether they can give way to each other or are they just wasting each other's time. Nako, ads, you are so correct. Kasi nakaka-disappoint din naman talaga kung ikaw tong laging nag-i-initiate at nag-show up para sa jowa mo. Tapos, hindi ka rin mabigyan at the same time ng attention. Ibig sabihin nun, marahil hindi pa hinog ang isa't isa to equally commit. Hey, that's a good point. Hindi pa hinog ang isa't isa to equally commit. Kumbaga, there is a disparity, no? With how ready the two of you are in a relationship. Sabi pa ni Ads, nako baka mali ako pero in the society it takes time para mahinog ang mga individual para sa relasyong makabuluhan. Hindi ka mali, Ads. Ang galing naman ano, si Ads wala pang experience pero alam niya ang nararapat. Ang swerte na magiging partner mo, Ads, kasi you are already becoming very emotionally mature, ano? Ready for the relationship that is just out there waiting for you. Once again, happy birthday, kiddo! I hope you had a wonderful day. Mwah! Oh, ayan. So, 10 minuto makalipas ang alas 11 kung gusto nyong sabihin sa amin ang inyong kasagutan, ano? Ang inyong opinion sa aming question of the night. Mag-Viber lamang po, 0919-278-3000. Ang tanong po natin para sa inyo, kailan ba nagiging kakulangan sa pagmamahal? Ang kakulangan sa oras at atensyon, where do you draw the line? Mahal ka nga niya, hindi ka naman priority. Naku, ano ba gagawin natin dyan? Thank you, Gerbo. O ito, naku, ang dami pang nag-message sa atin, nakakatuwa. Si Arvin Cruz ng Tarlac City, si Jenny May ng CDO, Marky ng Batangas, Rhea of Iloilo, and Kevin of General Santos. Sabi ni Arvin, DJ Monica, para sa akin, hindi naman agad ibig sabihin na hindi ka mahal kapag busy yung tao. Pero kung lagi na lang may oras sa iba, sa cellphone, sa barkada, tapos wala kahit simpleng ni hi ni ho yung kumustahan, aba, na ibang usapan na yun. Pakiramdam mo, hindi ka na kasi priority. Tama yan, Arvin. Huwag maghusga agad. Pero kung paulit-ulit-ulit na lang, na yan na lang ang nangyayari, aba eh, magtanong-tanong na tayo. Uy, eto na. 11:11 on the clock. Make a wish, mga kaserbisyo at kapamilya. Mga synchronicity na yan, ano? Best time to make a wish. Well, if you believe in that sort of thing. Jenny May ng Cagayan de Oro. Sabi niya, hello Jenny May. Kapag paulit-ulit mong sinasabi na namimiss mo siya, pero may pero siya, wala ka namang effort na maibigay kahit konting oras, aba. Eh, mag-isip-isip na. Hindi naman kailangan buong araw eh magkausap eh. Minsan kahit 5 minutes na sincere na usapan eh sapat na. Magandang gabi po, DJ. Tama 'yon, Jenny May. Agree ako sa kanya kasi ako medyo guilty din ako dyan, I have to admit. Oo, hindi ako agad nakaka-reply kasi lalo na pag busy-busy. Pagkatapos, minsan, pinag-iisipan ko muna kung anong ire-reply ko pag na-overwhelm ako. So, nako, alam ni ano yan, alam ni Bunso, Ads yan, ni Adrian, na minsan, it takes time to reply siya din sa akin and that's okay. That is the mark of a true friendship, no? Na you understand each other. Pero wag naman yung i-ghost mo na, talagang zero reply na. So, yan, sabi ni Jenny May, di ba? Hindi kailangan eh, buong araw magkausap. Kahit 5 minutes, okay na. Kahit konting, I will reply more later, okay na yon. Sabi naman ni Marky ng Batangas, sa tingin ko, nagiging kakulangan sa pagmamahal kapag wala ng interes. Malaman kung kumusta ka na. Kahit sobrang busy ang tao, kapag mahal ka, hahanap at hahanap yan ng paraan para magparamdam. Uy, tama si Marky ng Batangas. Marky, kakagaling ko lang ng Nasugbu a few weeks ago. Ang saya. Ang sarap-sarap dyan sa lugar nyo, sa Batangas. Ang sarap ng mga beach. Oh, tama yung sinabi ni Marky, ha? Na talaga naman, kahit sobrang busy ang tao kapag mahal ka. You know what they say, diba? Love always finds a way. Ika nga ni Peebo Bryson, may he rest in peace, no? At si Peebo Bryson, isa sa ating pinakamagagaling na soul singers, no? Na pumanaw just last week yata, 2 weeks ago. Yung kanyang kanta, Love Always Finds a Way. At alam mo na sabi nila, di ba? Kapag ka gusto, ay gagawa ng paraan. Kapag ayaw, aba, eh ang daming dahilan. Doon ka sa gagawa ng paraan. O ayan, and babasahin ko yung ibang mga comments maya-maya. For now, eto na, balik tayo sa ating diskusyon. Pero kung gusto nyo pa pong tumawag or magkomento, 0919-278-3000 lang po. Ang aming hotline, 8924-4101, locals 5671, 5672, and 5673. Oh, oras na, oras ba talaga ang problema o effort? Minsan kasi, yung parang sinabi ko, kahit ako, di ba? Pag sobrang busy, sorry lang, hindi ako nakaka-reply agad. Guilty as charged. O baka naman talagang wala nang effort. Medyo there's a fine line, ano, between lack of time and lack of effort. And you have to figure out which one it is. And when you've figured it out, nako, doon na natin pag-usapan kung anong kailangan gawin natin dito. Kasi, masakit kapag hindi ka nabibigyan ng atensyon. Tama yan. Dahil ang atensyon ay isa sa pinakamalinaw na paraan ng pagpapahalaga. Alam mo, guys, bibigyan ko kayo ng ano, ha? Bibigyan ko kayo ng secret. Ito, sikreto ng mga kababaihan. Promise. Simple lang kami. Bigyan nyo kami, paglaanan nyo kami ng atensyon and make us feel like we are important to you. Nako? Ayan na. You can win our affection. Promise. Hindi namin kailangan ng abs. Although, okay din yon, di ba? Parang nakakatulong din yan, yung pag-fit yung lalaki sa gabihang bout chika. Wow! Pero mahigit pa dyan sa mga abs at sa mga pectorals, attention and affection. Kailangan ba talagang ikaw ang number one priority? Aba, hindi naman. Lahat naman tayo, di ba? May ibang umaagaw ng atensyon natin in this life, lalong-lalo na kapag may mga chikiting na sa buhay. Eh, the kids take up a lot of our attention. May trabaho, pamilya, kaibigan, personal responsibilidad, may mga trauma tayo that we are healing from. Meron din tayong mga mental health problems, no, that we are trying to deal with. Kailangan na number one priority. At kapag ka ikaw eh masyadong demanding, Miss Girl, aba, may mga kaibigan akong ganyan, pinagsasabihan ko, promise. Parang, Miss Girl, you don't need to be a nagger and you don't need to demand too much of his time. Kasi tayo lahat eh busy. Kaya lang, iba naman yung ignoring you, ano? Pag ini-ignore ka na ng paulit-ulit, aba, that's where you draw the line. Pero hindi naman pwedeng parati na lang ikaw ng ikaw. You cannot demand that. Kasi may malaking pagkakaiba sa hindi ka number one, sa parang wala kang puwang sa buhay ko. Ang mahalaga ay alam mo na may lugar ka sa buhay niya kahit papano. O, diba? Ito pa isa nagiging problema. Alam nyo po, diba, mga kaservisyo, ang tinatawag nating love language, right? Nako, alam nyo yan. Yung love language natin, iba-iba. Ano ba yung mga love language? Diba, merong service, yung touch, yung medyo ano, mahilig yung touchy-feely, mahilig yung yakap-yakapin ka, halik-halikan ka, kahit na in public, diba? Huwag naman yung you will make out in public, diba? Ibang usapan na yan. Pero yung HH, uy, ang saya, holding hands. Iba-ibang love language tayo. Kailangan matutunan natin ang love language ni Jowa. Pag natutunan natin yon, yun ang ibibigay natin kay Jowa, di ba? Parang ako, ang love language ko is service. And my love language is communication. Hindi po ako nag-hesitate na sabihin kapag mahal ko yung tao. Kasi naranasan ko po yan na hindi ako nasasabihan dati masyado. And I promised myself na hindi ko gagawin yan sa mga minamahal ko sa buhay. Hindi pwedeng antayin hanggang pumanaw na ang tao para sabihin I love you. Pag mahal mo yung tao, sabihin nyo na agad. So, yan ang love language ko is communication and service. Pero si Jowa, baka iba ang love language. Kailangan malaman po natin yon at pakikibagaya natin. Diba? At kailangan po, importanteng-importante, eto na! Mahirap ito, easier said, dalandan. Pag-usapan ng hindi mauwi sa tampuhan. Ako, madaling sabihin. Mahirap gawin. Pero imbis na sabihin, wala kang oras sa akin. I hate you. Aba, kailangan ang sabihin mo. Medyo ano lang yan. Eto ha, mga kaservisyo. Sometimes you just have to, pag-phrasing lang yan eh. Ibahin mo yung phrasing mo but you mean the same thing. Instead na sabihin mo, oh my God, what are you doing to me? I hate you. Wala kang atensyon sa akin. Sabihin mo, alam mo ha, namimiss na kita. Namimiss ko na yung mga good morning texts mo. Oh, diba? You are saying the same thing. Pero sa ibang paraan lang. O yan. So kailangan, hahanap ka ng paraan na sasabihin mong malambing-lambing lang, diba? Because it's not about being right na iko-call out mo siya na mali siya. It's about finding a solution and the middle point in your relationship. Because what matters most in life, really, is that the two of you get along and the two of you just spend the rest of your life together. Good vibes lang, di ba? Dami-dami ng problema sa buhay. Naku, dadagdagan pa ba natin ng mga tampururot na hindi naman kailangan? Huwag na tayong ganyan. Because what matters most is love. And here's Kenny Rankin telling you all about it on DZMM.

0: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
1: For liver health, level up na. Liver Aid Pro. Silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
2: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May Silimarin, may multivitamins pa.
4: Yan, ang Liver Aid Pro.
3: Tulong sa pangangalaga ng atay.
4: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
5: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liver Aid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liver Aid Pro.
2: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para sa maayos na liver function,
4: Liver Aid Pro.
3: Liver up na tayo
4: with Liver Aid Pro.
5: TZMM, numero uno sa aksyon.
7: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
8: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
9: DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Love Connect.
10: Love Connect.
0: Sa DZMM.
11: Magandang gabi mga kapamilya at kaserbisyo, final stretch na po ng Love Connect. 11:32, time check po natin. And we have come to the part of the program kung saan po ay binibigyan daan po namin ang inyong mga liham. Ito po ang ating segment na pinamagatang Love Confessions.
0: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
11: Magandang gabi po, DJ Monica. Ako po si Angel, 31 years old. Gusto ko lang po humingi ng payo tungkol sa bagay na matagal ko nang kinikimkim. 3 taon na ang nakalipas nang matapos ang 8 taon na relasyon ko sa lalaking akala ko ay makakasama ko na habang buhay. Buo ang tiwala ko sa kanya at halos lahat ng pangarap ko ay kasama siya. Pero isang araw, nalaman kong may iba na pala siyang minamahal. Parang gumuho ang mundo ko noon. Hirap akong tanggapin ng maayos at mahirapan akong tanggapin na matapos na ang lahat ng pinagsamahan namin. Ganoon lang ba kadaling natapos ang aming relasyon? Inabot ako ng mahabang panahon bago ako muling nakabangon. Unti-unti kong binuo ang sarili ko at natutunang maging masaya kahit na ako ay nag-iisa. Ngayon, maayos na ang buhay ko. Nakapag-focus na ako sa trabaho, sa pamilya, at sa mga bagay-bagay na nagpapasaya sa akin. Akala ko sapat na yon, at hindi ko na kailangang umibig pang muli. Pero, kamakailan, may nakilala akong lalaki. Aba, mabait siya. Responsable at marunong rumespeto. Hindi niya ako minamadali at lagi niyang pinararamdam na mahalaga ako sa buhay niya. Sa tuwing magkausap kami, napapangiti ako nang hindi ko namamalayan. Pero, ang problema ko, natatakot ako. Sa tuwing nararamdaman kong unti-unti akong nahuhulog sa kanya, bumabalik at bumabalik ang mga alaala ng sakit na napagdaanan ko noon. Natatakot akong magtiwalang muli. Natatakot akong ibigay ang puso ko at baka muli na naman akong masaktan. Minsan, iniisip ko kung handa na ba talaga akong magmahal muli? O baka naman nadadala lang ako ng atensyon at kabutihan na ipinapakita niya sa akin. Ayokong masaktan ulit, pero ayoko ring isara ang puso ko sa posibilidad sa isang masayang pagmamahalan. Kaya gusto ko po sa inyong itanong ito. Pwede bang ma-inlove muli matapos na masaktan ng sobra? At paano malalaman kung handa na akong buksan muli ang puso ko para sa iba? Maraming salamat, DJ Monica. Umaasa po akong mabigyan ninyo ako ng pag-

Angel. Unang-una, maraming salamat sa iyong pagdala ng iyong liham, ano? Alam mo, Angel, payong beshi lang ibibigay ko sa iyo, ha? Base sa aking personal na naramdaman at napagdaanan. Natural lang na nag-aalala ka kung kaya mo bang umibig muli. Nako, hindi biro ang masaktan because someone cheated on you. Been there, done that, girlfriend. Naranasan ko na rin yan. And I can just tell you one thing, it is very, very traumatizing. Mahirap to get over someone who betrayed you in that way. Lalong-lalo na kung parang sabi mo, di ba? Lahat na ng pangarap mo sa buhay, kasama siya. Parang you built your world around this person, only for this person to cheat on you. Ang sakit talaga. At natural lang na medyo hesitant ka to open up your heart again. Give yourself time. Be kind to yourself. Kailangan maintindihan mo ang sarili mo at kung saan ka nang gagaling. Pero, sayang din if you don't try to love again. Especially if, parang sabi mo, he is a good man. Diba, sabi nga nila, it is better to have loved and lost than to never have loved at all. Parati kong sinasabi to, no, sa mga kaibigan ko na medyo heartbroken din. Alam mo kung sino ang talo sa relationship kapag ka merong nag-cheat? Ang talo dyan, yung nag-cheat, yung nag-betray. Kasi as long as we love fully and we love completely, you can never lose. Mark my words. Parati kang panalo kapag ka alam mo na nagmahal ka ng todo, kompleto, at nagmahal ka talaga ng buong buo. And we learn from everything. We learn from our experiences. Yung mga masasakit na nangyayari sa atin, yan ang nagbubuo sa atin to make us better people. I-google nyo po yung Japanese art of kintsugi. Ayan, half Japanese ako eh, so love na love ko ito. Ito pong mga kababayan ko sa Japan. Kapag kami nasira na vase, nabasag, di ba usually sa atin, tatapon na lang yun, ano? Hindi po. Sa Japan po, ang mga Hapon, binubuo pa po nila yung vase. Pero ang ginagamit nila na glue, ginto, 24 karat gold. Ang tawag po nila dyan is the art of kintsugi, kung di ako nagkakamali. Yan. Try to Google that. So, ang lumalabas, yun pong nabasag na binuo pa nila, mas maganda pa dun sa original. Mas mahalaga pa kesa sa original kasi may gold glue, diba? O, diba? Ganyan din tayong mga tao, Angel. Isipin mo ito at mga kaserbisyo at kapamilya na nakikinig o nanonood sa atin. Kahit na sometimes it feels like it's the end of the world, it is not. You give yourself time to heal. Please be kind to yourself. But kapag ka nag-heal na po kayo, open yourself up to possibilities. Kasi mas maganda ka na. Mas pogi ka na kesa sa dati. And you come out of that heartbreak
a much better person. Because, like in the art of kintsugi, ikaw ay binuo uli at ngayon ay nag-heal at mas matatag ka na at mas mabuting tao ka na. So Angel, if he is worth it, all I can say is, go for it, girl! Everyone deserves to love, and everyone deserves a second chance. Also, para namang unfair dun kay, ano, diba, sa lalaki, kapag ka siya ang pinapagbayad mo dun sa ginawa sa'yo ng ex mo. You are making your ex live rent-free in your brain. Huwag mo siyang papanalunin. Kapag ka hindi mo na binigyan ng chance to, parang panalo pa rin si ex, diba? Sinaktan ka na nga eh. Huwag mo na siyang panalunin sa iyong utak at sa iyong puso. Bigyan mo ng puwang ang bagong pagmamahal. I hope that helped you, Angel. 14 minutes bago ang Remember Your Music with Kuya Dan. Pero meron pa tayong mga mensahe, may messages pa. Eto, ang ating katanungan ngayong gabi. Para sa'yo, kailan ba nagiging kakulangan sa pagmamahal? Ang kakulangan sa atensyon at oras? Sapat ba ang pagmamahal kapag hindi ka na prioridad? Aba eh, sabi ni Rhea ng Iloilo, hello Rhea, is it Rhea or Rhea? Next time na mag-text ka, sabihin mo sa amin ha, kung Rhea or Rhea, long E ba o short E? Kasi I don't want to mispronounce your names. Okay, sabi ni Rhea or Rhea, DJ Monica, para sa akin mas masakit kung kulang sa atensyon kaysa kulang sa oras. Kasi kahit magkasama kayo, kung parang wala siyang pakialam sa mga sinasabi mo, nako, ramdam na ramdam mo agad na may kulang.

nakakabuisit, no? Nakakarindi. Yung paulit-ulit na lang, di na nagbabago. Kapag ayaw, manako. Kapag ayaw, ito yung sinabi ko kanina. Tama, Kevin. Kapag ayaw, maraming dahilan. Kapag gusto, gagawa at gagawa ng paraan. Yun talagang napansin ko sa mga naging karelasyon ko. Nako, Kevin. High five. Nako, kung nanonood ka, ayan, hina-high five na kita. High five through the screen, Kevin. Tama yan. If we want to make something work, well, love always finds a way, ika nga ni Peebo Bryson. But, kung ayaw natin, aba, ang dami-daming dahilan dyan, di ba? Hindi tayo nauubusan ng dahilan. So, kailangan talaga ay huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa at marami pa tayong excuses. Kailangan ay communication. Kailan mo dapat tanggapin at kailan mo ba dapat pag-isipan na tama na, sobra na, enough na. Lahat ng relasyon kasi dumadaan sa mga panahon na alam mo na, yung mga challenges, di ba? At lalo na kapag matagal na kayong hindi nagsasama, matagal na kayong nagsasama, minsan, hindi nyo na nabibigyan ng atensyon yung isa't isa. Natural lang po yan. This is why kailangan mo ring tanungin sa sarili mo. Nako, ito ba ang klase ng pagmamahal na gusto kong maranasan habang buhay? We have to make time for each other. Lalo na kapag matagal na kayong magkasama. Parang si Joel, di ba? Yung caller natin kanina ng QC. Aba, 30 years, 3 dekada na. Pero pinaglalaanan pa rin niya ng atensyon at ng oras. Ang kanyang wifey, sana all. Kasi the longer you are together, the more people change. Kahit na po akala nyo, kilalang-kilala nyo yung jowa nyo, yung asawa ninyo. Aba, sa tagal ninyong magkasama, eh nag-iiba po ang mga tao because we are not the same people we were a year ago, 5 years ago, 10 years ago. So, kailangan eh maglaan pa rin tayo ng atensyon at oras. Yung mga date night ba, diba? Para kilalanin uli ang ating partner. Nako, topic ni Coach V yan last week, diba? Gano'ng kadami ba kailangan ng date night? O, diba? Ako, feeling ko, kahit na once a week lang, basta meron. Importante yan. Nang tawag nga nila, you have to touch base with each other to get to know each other once again. Ayan. Kasi, kapag ka, nako, hindi na talaga magawa ng paraan at nag-usap na kayo and you've done your best and yet hindi ka pa rin napaglalaanan ng atensyon, nararamdaman mo na hindi ka na priority, aba, mag-isip-isip na po tayo. Hindi po sapat na marinig ang salitang I love you. Honey, mahal kita. Nako, nanlalambing, wala namang oras. Paano ba yan? Mahalaga rin na maramdaman mo ang oras, ang atensyon, at ang effort na kusang binibigay sa relasyon. Mga kaserbisyo, minsan, alam mo, ang isang hilig ko, yung I will take myself out on a me date. Tawag ko dyan eh. Ito na ang me date ni Monica. Kapag kami extra tayong ano dyan, extra tayong pwedeng paglaanan ng konting, you know, konting kakain tayo sa labas ng mag-isa. Nakapaborito ko yan. Eh, isang beses, recently, nandun ako sa restaurant, no? Malapit lang dito sa DZMM. May pumasok na couple. Hindi ko alam, parang mag-asawa na eh. Kasi parang ano na, parang matagal na silang magkasama. Aba, the whole time na kumakain sila, ni isang beses di ko nakitang nag-uusap. Pangklase. Talagang magkatabi sila, pero hindi sila nag-uusap, kumakain lang sila. Mula nung dumating hanggang umalis. Sabi ko, ang hirap niyan. Kasi, ang importante, paglalaanan mo.

ng atensyon yung iyong partner. Mag-usap naman kayo. Get to know each other. Ang tunay ng pagmamahal hindi lamang damdamin. Diba? Damdamin is an emotion, it's a feeling. But like we said at the start of the program, love in a relationship is a decision that we make. It's different from a feeling. Decision po yan that we make every day. Tandaan, hindi mo kailangan maging sentro ng mundo ng iyong partner. Huwag kayong magde-demand ng ganyan. Pasaway ang mga nagnanag na kailangan sila lang parate. Ang dapat, kahit hindi ka sentro, ay nararamdaman mo na may mahalagang lugar ka sa buhay ng inyong partner. Sapagkat ang pag-ibig, hindi lamang tungkol sa kung gaano kanya kamahal. Kung hindi, ito ang importante, kung gaano ka rin binibigyan ng atensyon, ng panahon, at kung gaano ka pinahalagahan. Sana po ay may natutunan kayo sa episode po ngayon ng Love Connect. Ako, tuwan-tuwa ako na narinig ko lahat ng mga points of view ninyo, yung mga mensahe ninyo mula kay Joel, kay Arvin, Jenny Mae, Marky, Rhea, Kevin, si Birthday Boy Ads. Nako, nakakatuwa because we learn from each other all the time, no? Hindi natin alam lahat. And every day is a learning experience dito sa Love Connect. Kung gusto po ninyo magpadala ng mga topics, no, na pag-uusapan namin, at kung gusto nyo magpadala ng love confession ninyo, i-viber lang po sa amin yan. Kahit mahaba po, ipiprint out namin mga suggestions, mga suggestion ninyo, no, sa mga paksa natin at mga katanungan sa Love Connect. At ang inyong liham sa love confession, Viber lang po, 0919-278-3000. Once again, 0919-278-3000 para sa inyong mga suggestions for our topics at para sa inyong mga love confessions. Siyempre, we'd love to hear from you kasi kung wala kayo, wala po kami dito. Nako, you are so important to us. So we would like to talk about yung mga importante po sa inyo, yung mga gusto nyong marinig. Yung mga gusto ninyong, alam nyo na, yung gusto nyong makarinig ng mga payo namin dito. O kaya kung gusto lang ninyong pag-usapan dahil napagdaanan na ninyo. Aba eh, sabihin nyo lang po sa amin yan, ha? Our Viber line is wide open for you. 0919-278-3000. Once again, that's 0919-278-3000. Sa ngalan po ng ating love guru, si Coach V. Ako po si DJ Monica. Susunod na po si Kuya Dan. So remember your music. Don't forget to spread the love all day, every day. Dito lamang sa Love Connect. Sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 2 minuto makalipas ang 12:00 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ang tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. Kung kayo may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo may makausap on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Huwebes, halika ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Anong mga palusot mo dati noong bata ka pa?

0: Swabbing Umaga, June 11, 2026, araw po ng Thursday. Good morning! Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama nag-iisang Balba sa radyo, inyong Kuya Dan. Atin sa inyo ang tugtugan from the 60s up to the 80s. May OPM pa, ha? Na talaga namang kaisarap pakinggan. Mamaya-maya din, babasahin natin ang sulat na para lamang sa'yo sa ating segment na Kumusta Dear? And of course, hindi mawawala ang topic natin para sa... Wait, it's a Throwback Thursday, guys. Bilang Throwback Thursday ngayon, kwentuhang throwback tayo. Pero bago yan, batiin muna natin lahat po ng mga nanonood, nakatutok na sa kanilang mga telebisyon, kung nasaan man kayo, sa bahay man yan, sa trabaho, nagbabantay kayo ng inyong tindahan na 24 hours bukas. Hello, hello po sa lahat ng mga nanonood via DZMM Teleradio, kaway-kaway. Hello, hello. Ganon din, batiin natin ang lahat ng mga nakikinig, hindi na pumipihit pa sa iba, dito na lang talaga. Sana all. Magandang Thursday morning po sa lahat naman nakikinig sa atin sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga opisina, lalong-lalo na yung mga nasa kalsada pa sa mga sandaling ito. Maraming salamat sa pagtutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30. June 11 na mga... Uy, bukas pala ano na, June 12 na ano... Siyempre, malamang 11 nga. Malamang, oo, bukas ay June 12. Hindi ibig sabihin na araw na ng ano, kalayaan. Oo, so ngayon, medyo malaya pa lang tayo. Oo, parang excited pa lang lumaya. Magandang morning po sa lahat ng mga nakikinig sa atin, sa lahat po ng mga nagtatrabaho sa mga sanday. Kasabayan natin ng mga graveyard shift din dyan. Oo, yung mga gising na gising din ng ganitong oras. Hello, hello po sa inyo, mga naka-work from home, mga VAs natin, mga call center agents natin. Mga kapamilya at kaservisyo natin na nasa mga ospital na kahit na 12:26 na ng umaga ay ikot pa rin ang ikot. Hello, hello! May nakikinig sa atin, o batiin ko muna habang nakikinig pa. Sabi daw, dito daw nakatutok sa atin habang siya ay kakatapos lang din ng kanyang ano, kanyang trabaho. Batiin natin yung isang kuya din ang pangalan, no? Nagngangalang Kuya Chico. Ano, edi syempre dito katututok sa amin pagka pauwi ka na. Tama lang yun. Oo, saan pa ba? Dito na lang, oo, sa akin, kay Kuya Dan. Good morning sa iyo dyan. Paano, malayo kasi inuuwi. Ano ito, mga papunta pa ito ng, saan ka? Binyan ka, di ba? Binyan, Laguna. O, di ba, malayo. Saktong-sakto. Hanggang alas 4 makakarating ka dyan, Kuya Chico. Dito ka nalang... Sasamahan kita sa pagdadrive mo. Napakatagal nung 4 hours nagdadrive. Hello, hello po sa lahat din ng mga nagdadrive sa mga sandaling ito. Kung saan man kayo papunta, no? Panorte man kayo o pa-south. Kung Thursday, wala pa naman siguro mga naglolong drive ngayon. Ano? Pero siguro yung mga truck driver nating mga kapamilya at kaservisyo, mga bumabiyahe sa atin ngayon. Hello, hello! Are you ready? Kwentuhan, tugtugan na tayo. Ha? Ano nga bang pag-uusapan muna natin? O bilang throwback naman ngayong ano, Thursday, ang ating tema. Tema. Ano nga ba ang katanungan ni Kuya Dan? Sabi dito, ang tanong, anong mga palusot mo dati noong bata ka pa? Yan, mga good morning sa mga... Sa mga retired na pasaway at sa mga pasaway pa rin hanggang ngayon. Eh, feeling ko naman nung kabataan natin, pare-pareho naman tayo mga medyo may mga pagkapasaway tayo, di ba? Natural naman yun sa bata. Ay, hindi naman yata magandang biro yan. Natural naman yun sa mga bata, yung medyo pasaway. Lalo na pagka high school, ganyan, high school o kaya eh. Elementary, may mga kalukuhan na din. College, medyo... Medyo meron pa rin, pero ako kasi nung college, medyo apakabait ko ng bata. Nun, yung talagang wala nang masabi sa akin yung magulang. Wala nang masabi sa akin yung magulang ko nung college kasi nag-aral na lang talaga ako ng mabuti. Pero siguro high school yan, medyo may pagkamakulit pa ako. Ano mga palusot mo dati? Kahit sa ano, halimbawa, palusot mo sa school, mga assignment mong hindi nagagawa, ano sinasabi mo kay teacher, palusot mo sa bahay kapag late kang nauuwi, ano sinasabi mo sa magulang mo, palusot mo na nakikipag-date ka naman talaga, sasabihin mo may group project kayo. Ginawa ay ginawa. Narinig ko na yan. Oo, narinig ko na yan. Huwag niyo na akong inaano-ano dyan. So, alalahanin niyo na ha at pagkwentohan natin. Sa oras nating 12:29, pwede mong i-viber ang iyong kasagutan sa 0919-278-3000. Gamit yung number na yan, pwede kang mag-text dyan. Tapos sabihin mo, pwede ko po bang makausap si Kuya Dan? Tapos kami nang bahalang tumawag sa'yo, okay? O kaya naman, kung may hotline number ka, i-dial mo lang ito, no? 8924-4101. Locals, 5671, 5672, at 5673. Kung ikaw naman ay online sa mga sandaling ito, pwede kang pumunta sa aking Facebook page. Hanapin mo lamang Dan Capucion. That's D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Okay ba yun? Nakuha ba ang ating spelling? Tapos pwede kang mag-DM ka dyan o kaya mag-comment ka doon sa art card na pinost ko at tayo ay magkwentuhan. Once again, ang katanungan ni Kuya Dan. Ano ang mga palusot mo dati nung bata ka pa? Kahit saan, no? Kahit saan. Kahit anong mga ginawa mong kalokohan, anong mga lagi mong ginaga. Tsaka may mga favorite tayong palusot dati, di ba? Yung pagka wala ka na maisip, doon ka lagi mag-e-end up sa palusot mo na yun. Pag bata pa, okay pa yan. Pero pag medyo matanda na, nalilate sa trabaho, may palusot pa rin. Uy, tantanan mo na yan, ha? Anong petsa na, okay? Asya. Hintay ko mga kasagutan ninyo. Kwentuhan, tugtugan tayo. Oras po natin, 12:30 na po ng umaga. Sagot ko na yan. Kwentuhan at tugtugan. Gagawin mo, sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630.
1: Remember your music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kuwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Remember your music.

0: tayo magkwentuhan ngayong Thursday morning. Oo, dito na, maluwag pa daw ang linya ha, pwede pang tumawag. Parang iisa pa lang yata yung sakay natin. kaya welcome na welcome po tumawag sa ating hotline number 8924-4101. Locals 5671 hanggang 5673. Yung mga nahihiyan tumawag, halimbawa mga silent, alam ko marami tayong silent listeners dito. O yung mga matagal nang nakikinig pero nahihiyang makipagkwentuhan, huwag ka nang mahiya. Tumawag ka na. Sabi ni Jask, pag may tumawag, hindi magdadrama. Hoy, ayaw, napapagod na ako. So, pinagdadrama nyo na naman ako. Tumawag na lang kayo. Huwag nyo ko hintay magdrama na naman dito, ha? Tumawag na kayo, okay? Mamaya, ma-screenshot na naman. Tawag na kayo. Yung mga, halimbawa, wala kayong hotline na telepono, wala kayong hotline numbers, pwede po kayong mag-text sa ating Viber line sa 0919-278-3000. Text lang kayo dyan, tapos sabihin niyo, pwede po bang tawagan niyo ako para makausap ko si Kuya Dan? Ganon. Pwede yun. Tapos tawagan namin kayo from our line, okay? Sabi niya, baka makunan. Oo nga eh, ayaw ko na nga, Jazz. Tinan mo yung mga video nila, dalawang magkasunod na yung mukha ko. Dalawang magkasunod na yung video ko doon. Parang nape-favorite naman nila ako doon masyado. Oo, di ba pwedeng ipahinga muna nila yung pagmumukha ko doon? Ano nga ba ang ating pagkukwentuhan ngayong Thursday morning? Anong mga palusot mo dati nung bata ka pa? Parang itong nakikita kong first caller natin, parang talagang totoong marami itong palusot sa buhay. Hindi naman, wala naman judgment dito. No? Pagka sinabi mo yung mga kalokohan mo dati at mga palusot mo, walang judgment sa RYM. Baka kaya kayo natatakot tumawag kasi baka sabihin niya, i-judge kayo ni Kuya Dan. Kasi, syempre, pag marami kang palusot, ibig sabihin, marami kang kalokohan. Oo. Wala, hindi ko isipin yun. Wag na. Sabi niya, baka na-discover ka nila nung nag-post ka nung mentality. Ah, yung mentality ng RYM. Oo, hindi, madami na kasi yun eh. Yun na lang yun nakuha, yun na lang yung nahuli kong mentality. Kasalanan mo pa yun kasi ni-record mo yung mentality ko na yun eh. Nalaman tuloy nila, no? Correct. O kaya, alam mo, Jazz, may duda ako. Hindi kaya ikaw yun, ha? Hindi kaya ikaw yung moderator ng page. Umaming ka na, Jazz. Parang nakukutuban ko eh kasi yung magaling mag-screenshot ng mga show, oh? Tapos laging nakikinig. Ay. Pinagdudahan. Oh, tapos siya pa yung unang nagko-comment, correct? Sabi dito ni Shaq, natitibayin natin ang mga ebidensya laban dito sa aligasyong kong ito. Wala akong kopya nung yung 626. hindi ko na malalaman 'yan kasi ikaw na lang nagsasabi niya, no? Kailangan nating patunayan ang mga bagay-bagay ngayon. Bakit para natatakot kang pinagbibintangan kita? Sige na nga, wag na nga. Ito na lang, kausapin muna natin ang ating first caller from Cavite. Nasa linya natin, ha? Nakapakinggan natin si Sir Eduardo. Sir Eduardo, good morning.
1: Sabi ko na nga ba? Magiging first caller.
0: Ayun, oo. Sinasabi. Oh, pero lilinawin ko.
1: Kasi naramdaman ko, dinads na ako eh, si Kulit.
0: Lilinawin ko na. Oh. Hindi ko naman, walang judgment dito. Ikaw naman,
1: joke lang.
0: Masyado ka namang defensive.
1: Yan nga eh.
0: Umaaming ka kagad eh, ha? Hindi nga, sabi ko nga, hindi naman ibig sabihin na marami kang palusot, marami kang kakulitan. So, bahala ka na. Oh,
1: bahala na ako sa buhay ko.
0: Bahala ka na kung ano yung kikwento mo sa amin. sige.
1: Tatlong gabi na akong tumatawag yung umaga.
0: Bakit? Ano nangyayari? Nahuhuli ka?
1: Hindi.
0: Ano?
1: The telephone you dial is not yet in service.
0: Bakit? Ano ba yung nangyayari sa telepono namin dito?
1: Hindi, baka kayo, naalala ko, baka hindi pa kayo nakakabayad ng bill.
0: Pwede din. Pwedeng dahilan namin yan.
1: Sabi ko, not kasi baka ako hindi nabayaran.
0: Anong oras ka ba pumapasok? At

0: nimesha kikoti bika gabiki mon kidi jemonika tapos kahapon yung ta yung topic mo, ganda nga yung anong dapat ipagsabay.
1: Kaya nga, hindi dapat pagsabayin. Anong dapat ipagsabay? Mali.
0: Dapat ipagsabay, halimbawa.
1: Hindi masama. Pagsabayin.
0: Huwag ipagsabayin. Yung, halimbawa, masama tiyan mo, tapos kakaanin ka. Oh. Biglang lumabas yung laman ng tiyan mo. Mamoy.
1: Kaya hindi ka nakatawag, ganyan yung mga i-entry mo eh. Oh, ito na, ito ka na lang umentry sa ngayon. Kasi mga i-entry mo talaga kaya wala, kaya hindi ka nakapasok kahapon.
0: Sige, nangyari kasi 'yun eh. Biglang kumakain eh. Ba't may umamoy?
1: Bala ka diyan. Bakit bakit umamoy? Ano 'yan? One way lang ba 'yang ano mo? Ba't bumabalik sa taas 'yang amoy? Ano ba 'yan?
0: Makita kinabukasan sa brief mayroong bulay brown.
1: Tumigil ka na, tumigil ka na. Masyado ka ng maraming nalalaman, ha? Okay na yan. Ito na lang. Itong topic ngayon ng anuhin mo. Kulit talaga nito. Alam mo, pag ikaw ang caller dito, para akong may ano, alam mo yung teenager na malikot, alam mo yun, Sir Eduardo? Parang hindi ko ma-handle.
0: Nasa ayos.
1: Nasa ayos. So. At least ayun ang gagaling. Oh, sige, anong mga palusot mo dati? Sige nga, nung
0: elementary ako, grade 4, grade 5 yata ako noon. Yeah. Ang mother ko kasi, doon sa pinag-aaralan kong elementary school, government, ano yan, public, yeah, doon din nagtuturo mother ko.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, madalas dumating yung point na yung uwian, nilalakad namin kasi yung sakaya ng bus eh. Alam mo ba yung mga bus nung araw, yung hindi isa yung pinto, bawat ano, yung mahaba.
1: Papa, isa lang ang pinto sa dulo lang?
0: Maraming pinto.
1: Ah, maraming pinto?
0: Walang open, tapos mahaba yung pinto. Papasok ka doon hanggang umabot ka sa dulo. Sa ganun yung mga bus nung araw.
1: Ano, konti ang pinto o maraming pinto?
0: Maraming pinto. Maraming lahat pinto. Ng uupuan mo, may open yun.
1: Ha? Parang hindi pa ako nakakita ng ganun. Ilang pinto all in all?
0: Siguro mga 10. Basta open yung sa harap.
1: Anong bus yung 10 yung pinto?
0: Yung mabanggit ko na sa Cavite, yung Saulog Transit.
1: Patingin nga. Sige, ikwento mo. Hanapin
0: lahat ko nung pinto na yun, lahat wala siyang pinto. Lahat nung sa gilid, open.
1: Ah.
0: Mahaba yun hanggang sa dulo.
1: Ah, wait yun lang. Okay. So, hindi sa aircon?
0: Hindi sa aircon.
1: Mm-mm. Hindi pero, pinto, bintana yun. Alam nga namang
0: sa... Hindi, sa dulo, bintana. Pero sa harap, sa pagsakay mo, open talaga yun.
1: Oo nga. Ibig sabihin, bintana siya kasi pagpinto ka, siya ka ng isang buong tao.
0: Hindi, wala talagang pinto pagsakay mo.
1: Ah, wala
0: diretso
1: talaga.
0: Diretso ka sa dulo.
1: Okay.
0: Yung sasakay kung sino mauna hanggang sa dulo.
1: Okay,
0: ganun.
1: Okay.
0: Talagang bawat ano... May ano yan, kumbaga sa ano.
1: Parang may... lampasan lang siya, ganun. Ayun, nakita ko na yung itsura.
0: Mm.
1: Ayun, ito. Okay. Nakita ko na. Alright, sige.
0: Ngayon, dumarating yun, the teaching mother ko. Nauna na siya kasama yung kapatid ko na doon din nag-aaral. Eh ako, madalas ma-late.
1: Mm-hmm.
0: Dahil, muntik na ngang halos ma-last trip, hindi na umabot eh. Mm. Nakaabot pa naman ako, nakagalitan ako.
1: Okay.
0: Ang kakulitan ko noon, pag-uwian, pupunta ako sa gilid ng eskwelahan to, no?
1: Mm-hmm.
0: Ito yung sa harap, yung main road. Sa gilid may mga streets.
1: Okay.
0: Pupunta muna ako sa gilid.
1: Bakit?
0: Tinatanaw ko yung crush ko.
1: Talagang makulit talaga tong isa nito.
0: Oh. Oh, totoo yun. Oh. Ganda kaya ano, parang si Mother Mary.
1: Oh, tapos?
0: Tapos kakawayan ko. Kakawayan kami.
1: Mm.
0: Eh minsan nung kung kakawayan kami, nakita nung tatay niya.
1: Nako, lagot ka.
0: Oh. Sabi ng tatay niya yung kamay na yun.
1: Sino ang nahuli? Siya o ikaw?
0: Siya, saka... Nakita yung anak niya,
1: kumakaway sa'yo.
0: Nakikipagkawayan sa akin.
1: Nako.
0: Yung alam mo yun, di ba? Yung parang, ha? Gumagana yung daliri, tinaas.
1: Ay, nako. Nako.
0: Hindi, alis ako, takbo.
1: Anong dinahilan mo?
0: Sa?
1: Ano sinabi mo? Nung
0: sa nanay ko.
1: Oo, oh, sa nanay mo. Oh.
0: Eh, sabi ko, naglaro.
1: Naglaro.
0: Naglaro.
1: Anong ano to? Grade, ano to? Elementary
0: grade 5. Grade 6.
1: Grabe, grade 5.
0: Elementary.
1: Gumakaway-kaway ka na ng grade 5, ha?
0: Oo, totoo yun.
1: Masyado ka na maraming nalalaman ng grade 5 ka, ha?
0: Naranasan ko na nga nung college, maligawan.
1: Ikaw ang naligawan?
0: Oo, totoo yun.
1: Pambihira naman dito. Haba naman ang hair.
0: Kasi yung nililigawan ko, napunta rin sa kaibigan ko kasi ayaw ako, eh.
1: Yung nililigawan mo, napunta sa kaibigan mo, pero iba ang may iba pang nanliligaw sa'yo.
0: Eh, yung kabarkada niya ng babae, siya nanligaw.
1: Ano ang experience ng nililigawan ng babae?
0: Sige na, bahala na.
1: Ano bahala na?
0: Andyan na yan, eh.
1: Tapos naman na, ikaw naman.
0: Pero hindi naman nagtagal at naawa rin naman ako. Pumunta ako sa bahay nung kapatid niya. Sabi ko, hindi, dumalaw naman ako minsan.
1: Sinabi mo na...
0: Wala naman ako sinabi, pero...
1: Bakit hindi mo, siya, nagustuhan?
0: Kasi hindi naman siya talaga actually yung nililigawan ko, eh.
1: Oh, hindi kahit na, parang ano lang. Hindi ka parang, kasi minsan, di ba, ganun, hindi mo pinapansin, pero okay. Buti na lang. Okay din naman pala.
0: Buti na lang, wala sa likod ko siya.
1: Parang magdahilan ka, eh, kaya pinapakwento ko sa'yo, eh.
0: Kasi laging nasa minisis ko, pag nagkumakawap, tawag ako, sabi, nasa back up ko yun, eh.
1: Naririnig ko nga. Pag sa akin, siguro, hinahayaan ka na lang niya kasi, alam niya.
0: Kasi ngayong oras na ito, umiyana.
1: Hindi, kasi alam niya kung ano-ano sasabihin mo pag ako nga kwentuhan mo, eh. Kaya hinahayaan ka na lang niya, eh. Ano nga, paano siya tumigil?
0: Sino?
1: Yung sabi mo, naniligaw sa'yo.
0: Hindi, naging kami rin.
1: Naging kayo rin.
0: Kami rin, pero short time.
1: Kunwari ka pa naman, naging kayo din naman pala.
0: Naging short time lang kasi.
1: Short time. Gano'n ka siyempre, short?
0: Siguro mga one month.
1: Short nga yun.
0: Kasi ayoko namang samantalahin.
1: Correct. Tsaka, mahirap pilitin yan, di ba?
0: Bait ako, hindi ako mapagsamantala.
1: Totoo. Alam mo kaya magkasundo tayo? Naranasan ko din yun. Kaya ako nang ikwento, ikaw na lang, okay na yung sayo. Pero nag-gets kita doon kasi yung pagkabaliktad ng sitwasyon, pag yung babae yung gustong-gusto.
0: Teka, pag-uwi mo.
1: Hindi, ikakwento ko lang. Hindi kasi pagka yung babae ang gustong-gusto, talagang pagka yung lalaki medyo matigas ang ulo, parang hari-hari siya ang feeling niya, 'di ba? So kaya dapat ma-tempo yung mga ganun sa mga matitinod din mag-isip, 'di ba? Hindi sila abusuhin. Hindi yung hindi gusto naman ako niyan, ayamo na agad ano na lang.
0: Kasi gagayin kasi tinuko, ganun.
1: Tama ako din kasi tinuko. Kasi tinuod natin. Kasi tinuod natin para safe tayo din, 'no?
0: Ito naman. Nagda pwedeng magdagdag.
1: Sige, 101 na, pero bilisan mo, idagdag
0: nung
1: mo.
0: Nung high school, ting Biyernes kasi, alam mo naman, Catholic school ako, napakabait ko. Pero pag uwi ng every Friday, may Friday club kami ng mga ka-eskwela ko, puro kami lalaki.
1: Friday club.
0: Catholic namin, puro lalaki.
1: Anong ginagawa niyo pag Fridays?
0: Drink.
1: Napakabait niyo pa niyan, ha?
0: Oo, bait namin. Eh, dadahil lang ko, pag na-late ako ng bahay, nag-group study.
1: Ayun, ano dahil ha? Group study, maniniwala ba sa inyo? Biyernes ng gabi, group study. Paano naging group study yun?
0: Tapos,
1: alam mo, mabait lang din talaga yung magulang mo kasi parang hinahayaan ka.
0: Hindi, mabait talaga. Kaya nga lang, nakakalusot ako kasi pagpasok ko, nag-sneak in ako.
1: Yung hindi ko hinahayaan ng pagtulog na sila.
0: Nag-inikin ako. Dumating nga sa punto na sa dami kong, siyempre, mabanggit ko na, nainom. Pag-ising, may paghiga ako, mamamatayin na yata ako.
1: Hindi mo na kaya. Lasing na lasing.
0: Kasi yung chese buko, sama pala nun.
1: Ano? Buko? Hindi talaga maganda yun. Nahahalata yung mga kaalaman ko sa mga ganyan. Okay na. Okay na yun. Nag-nuggets ko na yung second kwento mo. Sige. Maraming thank you. Ano na song request mo?
0: Nag-request na ako kanina kay ano.
1: Ano yun?
0: Ano ba yung request ko? Pero wala pa rin ba yung always ng air supply?
1: Wala pa din eh. Natatagalan eh. Baka nasa biyahe pa.
0: Saka yung kanta natin dalawa.
1: Oo nga. Muna nasa biyahe pa.
0: Angie.
1: Alin? Angie. By the moon. Ano ba yun?
0: Ni Angie. Yung Rolling Stone.
1: Wala.
0: Angelica ano na lang yung, ka. Angelina ako.
1: Ano na lang yung nandito yung malalagay natin agad?
0: Sinabi ko na kanina kay ano.
1: Ano?
0: Kay Carl.
1: Ano kaya? Malalaman pa kaya. I-refresh mo si Carlo kasi parang hindi niya naalala kung ano yung sinabi mo sa kanya. Mm. Ano yun? Wala na, nakalimutan niya na ang dalawa.
0: Patay. Ano? Nakalimutan niya rin?
1: Parang eh, kasi tumitingin din sa akin eh. Oh. Hindi daw naintindihan niya kanina. Hindi daw. Umuo ba sa'yo kanina? Ha?
0: Usapan ng sing-sing.
1: Sing-sing, usapan.
0: Alright, usapan. Sige.
1: Okay.
0: Oh, mahal ko, huwag ka nang magtampo.
1: Ayun. Ayun, nakita din. Oh, sige. Nandito na, maraming salamat sir Eduardo. Good morning sa'yo.
0: Sige.
1: Thank you.
0: Magpakabait tayo. Ha?
1: Oo, tama. Sir Eduardo ng Cavite. O, pwede ba po kayong tumawag ha? 8924-4101 Locals 5671 hanggang 5673. Oras po natin, 104. Magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 5 minuto makalipas sa alauna ng umaga.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin, Boyfriends with the song Bakit Labis Kitang Mahal. Pag tumataga, lalong tumitibay ng wadab. At syempre paano, ang song request sa atin ni Kuya Eduardo ng Cavite. Oras po, 1:18. Good morning. Sa mga kaka-join pa lang, halina po kayo, kwentuhan, tugtugan tayo. Maluwag pa ang ating ang ating linya. Pwede pang tumawag sa 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Sabi nga ni Carlo, we need three more, Kuya Dan. Oh, we need three more daw, sabi ni Carlo. Maraming salamat. Sabi niya na ganyan, we need three more, Kuya Dan. Okay. Noted. Noted with thanks. Sabi dito, basa mo na tayo ng mga message niya sa akin. Sabi ni Ate MJ Tosok, Kuya Dan, hello, good morning and happy Thursday. Una sa lahat, nais ko po munang batiin ang aking mabait na alaga na si Mami Lee ng Barangay Dalig, Antipolo City at Kitita Puring ng Botokan, Mahayhay, Laguna. Sila po ang lagi nakikinig sa inyong programa, Walang Patid. As in. Ang entry ko po, palusot ko nung bata pa ako pag ayaw kong pumasok sa school, especially pag Monday, laging masakit ang tiyan ko or masakit ang ulo ko. Ano yung parang sex bomb na yun, ha? Masakit ang ulo ko. Tapos, painumin ako ng gamot ng nanay ko o hindi ako mahilig uminom ng gamot. Mapipilitan tuloy akong pumasok dahil ayaw kong uminom ng gamot. Tuwing Monday talaga, tinatamad akong pumasok. Hanggang ngayon naman nakakatamad pumasok pag Monday, ha, DMJ? Hindi ka naman siguro nag-iisa dyan. Kaso naubos na ang mga palusot ko sa nanay ko, kaya every time na absent ako. Kaya buhat noon, hindi na ako nagpalusot sa nanay ko. Pa-request po ng song, si Mami Lynn ng awiting You've Got a Friend. You've got a friend. Iniisip ko kung tinatamad, may mga times din siguro akong tinatamad pumasok. Sabi nila, di ba yung bawang daw ilalagay sa kilikili. Tapos iinit daw yung pakiramdam na para bang nilalagnat ka. Siyempre hindi ko ginawa yun. Oh. Kasi unang-una, ayoko sa amoy ng bawang. Ayaw mo na nga sa amoy ng bawang, ilalagay mo pa sa kilikili mo. Parang hindi naman yata nararapat yun. Oh, lagyan mo ng toyod suka para adobo na yung kilikili. Hindi ko alam, parang tapos meron pa sabi din daw yung bawang sa ano naman, sa medyas. Ganon din daw ang feeling, parang iinit din. Ay, sa medyas pala yata, hindi sa kilikili. Mali yata ako. Huwag sa kilikili, guys. sa paa yata yun kasama ng medyas. Oh. Ano, baka kunin ni Santa yung medyas. may mga ganong technique dati pagka ayaw pumasok ng bata. Ako naman, pumapasok naman ako. Hindi naman ako... Hindi ko maisip. Siguro gusto ko yung idea na may mga kaibigan at kalaro ka sa school. Di ba? Pagka bata ka naman, yun naman ang masaya eh. Di ba? Yung may kalaro ka. Di ba? Salamat, Tin. Ang daming nirarasyon ni Tin sa akin dito. Mabuti pa, kausapin na natin ang ating first caller. Ay, second caller from Batangas. Tama kaya na si Sir, si Kuya Joseph na nasa linya. Kay Joseph, good morning.
2: Yan. Go. Tama.
1: Yon, sumagot ka agad. Oh, hindi.
2: Tama.
1: Good morning, tama. Good morning. Happy Thursday, Kuya Joseph. Kumusta?
2: Happy throwback Thursday. Okay naman po.
1: Okay naman. All right. Oh. Eh nasa usapang ano na tayo, mga sa school, no? Pwede namang hindi sa school, pwedeng sa bahay lang. Mga palusot mo dati, Kuya Joseph, ano 'yan?
2: Kala ko yung palusot na bawang.
1: Alin?
2: Yung palusot na bawang.
1: Yung bawang, natry mo ba yun? Kasi hindi ko tinry.
2: Hindi ko itinry yun. Sabi ko, mahira naman, angamay ng bawang.
1: Oo, di ba? Parang ang baho nun pagkainip. So yung sa paa siguro pwede pa kasi hindi mo maamoy yun. Pero pag sa kilikili, amoy bawang yung kilikili. Ano yung sinangkutsa mo ba yung kilikili mo na yan?
2: Amoy bawang, pambihira.
1: Ayaw ko nang ganun. Ikaw, anong... Pero parang kung papipiliin ka, bawang, amoy bawang o amoy sibuyas, parang dun ka na sa amoy bawang, no?
2: ano? May sibuyas at may bawang parehas.
1: Hindi, mas kakaiba yung ano eh, pagka sa sibuyas eh, ha? Ikaw, anong mga nagawa mo ng o mga nasabi mo ng palusot dati kay Joseph?
2: Nagsasakit-sakitan din ako pag ayaw ko rin pumasok.
1: Hello, nagsasakit-sakitan. Bakit?
2: Sabi ko, wala ako sa kondisyon ngayon.
1: Ano usually yung sumasakit sa'yo pagka tinatamad kang pumasok?
2: Ulo, siyempre, para kapatid-paliwala, ulo yun.
1: O parang mas madali din yung sakit sa tiyan eh, pag yun ang dinahilan mo eh. Kasi di ba parang, kunyari pupunta ka lang ng CR, di ba? Hindi na nila alam kung anong mangyayari.
2: Bagay, pwede rin yan. Pero hindi ko nagawa yung pagpapano sa CR kasi ayos mo rin talaga pagka medyo masakit ng tiyan mo, may kakaiba. Pero magpanggap nga na eh. Pero talagang ang ginagawa ko dati, at sa walo kasi tamad talaga din ako pumasok sa yung gulit. Pagkali. Pagka yung alimbawa, linggo ng nagabihan ng linggo,
1: Hindi kasi, galing ka kasi yung Sabado-Linggo, yung nagawa mo yung mga nakapaglaro ka, nakapagpahinga ka, di ba?
2: Parang, oy, magpapaalam na tayo sa happy moment.
1: Dapat ano, no? Dapat in-extend pa, no? Yung para para tatlong araw man lang yung pahinga.
2: Diba? Kung ano yung saya ko ng Biyernes ng hapon, yan yung lungkot ko ng linggo ng kasi.
1: Correct. Oo, nababawi. Yan sa school. Pagka sa ano, baby girl, ano mga palusot mo pagka ganyan? Kunyari, hindi ka matawagan. Paano pagka ganyan?
2: Hindi. Mautakit ko ang mga nagiging girlfriend ko. Pag hindi ako matawagan, sabi niya, oy, sino ka usap mo? Ganyan-ganyan. May marunong ito. Dala ko lang. Sabi ko, hello? May meeting ako, may kinakusap lang ako kasi alam naman nila dati, officer ako ng BWD. So, nagdadailan ako na, ako mabibisto ko yun ang pambihira ka.
1: Diba? Alam nyo na nagdadailan si Kuya Joseph pag sinabing na pag hindi niya matawagan kung sino man yung mga laging tumatawag kay Kuya Joseph, kunyari sabihin daw, napaamin ka nang wala sa oras kay Joseph, ha?
2: Pambihira ka, Kuya Dan, binitigla mo ba na ako? Hindi ko ba nagandisa? Ha?
1: Hindi ko sinasadya pero parang nahuli nga kita. pero yung sinasabi mo nasa meeting. Pero ano talaga ang ginagawa mo para ma-clear mo yung pangalan mo? Ano talaga ang ginagawa mo?
2: Nagso-sorry na lang ako. Sabi ko sorry na ako yung nasa meeting. Pero ang totoo talaga noon, may meeting pero hindi outdoors.
1: Hindi pero alam mo, totoo yan. Minsan kasi parang hindi natin feel agad makipag-usap, 'di ba? May konti kang hinga muna, 'di ba?
2: Isa pa yan. Wala naman talaga akong minsan naman, wala talaga akong usap. Ayoko lang talaga mag-cellphone.
1: Correct. Valid 'yon kasi ako naman parang ganyan din, yung parang minsan gusto ko lang magtumunga nga o kaya mag-music lang. Pero hindi naman kasi kayo, lagi kayong magka-call, 'di ba? So talagang may fatigue kahit papaano. Ako naman ganun lang lalo pagka hindi ko kilala kung sinong tumatawag sa akin, 'di ba? Pagka sino ba 'tong tumatawag dito? Tumatawag ka agad, 'di ba? Hindi ko muna sasagutin talaga 'yan. Mag-text ka muna.
2: Sabi ko, Kuya Dan, ako sana huwag nakikinig eh.
1: Hindi, okay lang yan. Sabi mo naman, totoo naman, may meeting. Pero, hindi ka lang agad-agad tumatawag ulit pabalik para, alam mo yun, may hinga ka naman kahit papano, di ba? Binawi kita dun kay Joseph, ha? Sabi ni...
2: Minsan kasi, ano raw.
1: Sabi ni Just, Kuya Dan, gusto ko yung parang nagsasuggest ka na mas madali yung sakit sa tiyan para mas kapanipaniwala. Hindi ko sinasuggest. Sinasabi ko lang na kung sa acting, di ba, parang i-acting mo, masakit yung ulo mo, parang effort pa, di ba? Pero pag yung sakit mo ng tiyan ko, tapos punta ka na ng CR, tapos na, di ba? Hindi ganyan. Parang nagsasuggest nga ako kung anong gagawin ninyo, ha. Sinasabi ko lang, yung difference.
2: nahuhuli mga.
1: Oo nga, no? Mali pala yung topic natin. Nahuhuli pala tayo dito.
2: Tapos, meron pang isa na hirap din magdailan. Ang gusto naman ang girlfriend ko minsan. Sige, makikinig ako ng meeting ninyo, i-connect mo ako. Kasi may ka nakakapag-conference naman ako. Sabi ko, hindi po pwede, confidential kasi.
1: Correct, confidential, di ba? Sabi mo.
2: Confidential ang meeting sa opisina. Confidential, pero ang totoo na ako.
1: Ano? Mm-hmm. Anong totoo? Ituloy mo, anong totoo talaga?
2: Basta kung...
1: Nahuhuli talaga yung mga... Kaya siguro wala masyadong tumatawag. Ayaw mahuhuli ng mga palusot nila.
2: Pamira ka, Kuya Dan. Dapat sinimplihan mo lamang. Ano yung mga bagay-bagay na nagawa mo ng bata?
1: Dapat pala ganun. Dapat.
2: Alam mo, Kuya Dan. Ano? Yung sabi mo kanina, ano yung palusot nyo ng bata pa kayo.
1: Oo.
2: Pero ang totoo nun, nag-i-extend yan sa ngayon.
1: Oy, problema nyo na yun kung hanggang ngayon nagganon pa rin ang palusot. Kasi ako, mga palusot ko dati, hindi ko na masyado nagagamit ngayon eh. Yung bata ako, di ba?
2: Hindi mo ginagamit. Hindi mo pinapalot ang ginagamit pa rin.
1: Nagkakabuki nga na po dito.
2: Baka nakikinig si Ma'am. Nakos, nakikinig yata si Ma'am. Pabira ka.
1: Hindi. Alam mo, kaya siguro hindi ko naisip na parang magkakabukihan tayo dito. Kasi nga hindi naman ako mahilig magpalusot. Sobrang ano lang ako. Totoo lang ako. Bakit di ka naniniwala? Ay, Kuya Joseph,
2: kaya... Kuya Dan, ha? Kung kausap mo kami tatlo, kung tayo tatlo na Kuya Richard na magkakausap, sasabihin sa'yo ni Kuya Richard, sa iba mo na lang ikuwento yan, wag na sa aming dalo.
1: Ay, nako. Ba? Ang hirap na pati ako na-judge ninyo, ha? Teka. Parang na-corner ako sa sarili kong tanong, ha? Parang mali, ano? Ayoko na. Hindi kasi, pagka ganito... Pag nasa ganitong point na 'yung usapan, pag tinatanggi mo, mukha ka nang nagpapalusot, 'di ba? Katulad ko, 'di ba? Mukha na ako nagpapalusot kahit hindi naman. Oh.
2: Ito, okay, Dan. Pwede gawin natin light ng topic. May ginawa minsan akong palusot na ano, kasi ayaw kasi ng mga magulang ko dati. Nagbabanda ako, 'di ba?
1: Ah, nagbabanda ka.
2: Yan, lipat tayo doon sa magbabanda kasi delikado pagkadyo sa mga magjowa, mabibisto.
1: Tama. Oh, anong palusot mo dati nung gusto mo magbanda pero hindi ka pinapayagan?
2: Hindi. Tama naman. Pinapayagan mo nila akong magbanda. Ayaw lang nila akong tumugtog sa club.
1: Sa club?
2: sa club. Yung parang resto bar ba?
1: Okay. Oo, yung mga... Ano ba yung kabaret ba?
2: Oo naman yung kabaret.
1: Ay, hindi ba?
2: Logi-logi naman kami, Kuya Tanton. Okay. Yung siglang maririnig
1: ka. Oo nga, tama. Oh, so, anong ginawa mo? Paano ka napapayag ginanay mo?
2: Sabi ko sa nanay ko, ay, alis muna kami ng mga kabandig ko. O, basta kayo, pumunta. May practice po kasi kami dahil may mga tugtugan po kasi kami na gaganapin ngayon. Pero, ang totoo nun, practice, pero kahit pa paano, may consideration kasi nga, club yun.
1: Mm-hmm. So, parang sinasabi nyo lang practice, pero ang totoo, tutugtog na talaga kayo?
2: Oo, practice. Dahil madali lang kasi sa club, halos ano lang dyan, minsan ano lang dyan, tatlong set lang.
1: Mm-hmm.
2: At hindi pa pagka madami pa ang banda, pag madami pa yung banda, ano pa yan, isa nagtitigigisa pa.
1: So bakit hindi ka pinapayagan nga? Bakit? Ba't ayaw?
2: Hindi, siyempre yung magulang ko dahil sa kalagayan ko, protective.
1: Yun naman pala.
2: Parang, siyempre, di ba, may magkagulo dyan. Di ba, makagulo naman dyan.
1: Mamaipit ka kung saan, no? Tama.
2: Ipit kami.
1: Tama naman. Valid naman pala. Pero, tumuloy ka pa din. Nabubuking.
2: Tumuloy pa rin ako. Pero, ano naman, medyo, ayun naman, na-handle ko ng situation. Kumbaga, bago ako pumayag sa isang contract, make sure na talaga.
1: Tsaka siguro, 'di ba, it depends on the intention, 'di ba? Kung talaga namang halimbawa, gagawin mo 'yun para kumita din or may maitulong ka or talagang gustong-gusto mo dahil 'yun talaga yung passion mong gawin. Siguro doon mababali yung mga pagdadahilan natin, 'di ba? Kasi yung intention natin ay mabuti naman.
2: Naman 'yan.
1: Okay na. Naisalba ko na ba yung mga sarili natin?
2: Naisalba na natin. Ah, yun yung sinasabi ko. Kung pipihit ka, pumihit ka ng ayos. Ayan. Kung pipihit ang patalili.
1: Ayun na, naipihit ko na. Ipihit ko pa, bumati ka na.
2: sige, Kuya Dan. Binabati ko nga pala sina Kuya Richard, si Mika. Yung mga kasama ko sa laro. Nako, medyo talagang mago. Pagdoba na yung pag-ano namin, ay paglalaro namin mamaya, talaga magkakaalaman na kung sino talaga yung ano.
1: Dibdiba na.
2: Talagang dibdiba na yan. Tapos ano, meron pala nag-ano sa akin, nagparamdam sa akin ng isang araw, hindi ko lang napansin si Kuya, no?
1: Sino?
2: Si Kuya Gani, si Ati Susan ng Rizal. Yan, yung mong jawa. Hindi ko nakalimutan. Nakalimutan ko ng isang araw. Yan, pasensya ka na. Saka doon sa mga nakakakilala sa akin, sa mga kasamahan namin. Ako yun, Dan. Number power sa iyong program.
1: Maraming thank you. Sa mga request mo, nandito na ba, Kuya Joseph?
2: Oo. Oh, nandiyan.
1: All right, salamat. Good morning. Salamat sa pagtawag.
2: Good morning, Sir Donald Marfa.
1: All right. All the way from Batangas, nakakwentuhan natin si Kuya Joseph. O nga, no, mga dahilan. O kaya siguro konti pa tumatawag, ha? O bakante pa ho yata. O pwede pa ho kayong mag-dial sa inyong mga telepono at inyong mga cellphone. 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Yan ang inyong itadial sa inyong mga telepono. Kung sa mobile number naman ay 0919-278-3000. Okay, oras po natin, 1:33 sa ating pagbabalik. Basahin naman natin ang sulat na para lamang sa'yo. Diyan lamang po kayo. We'll be right back.
0: Remember your music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang puwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras po natin, 1:36 ng umaga. Sa puntong ito ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo. Kumusta, dear? Napansin mo rin ba dati na parang hindi kumpleto ang araw kapag hindi mo nakikita ang mga anak mo? Yung sabay-sabay kayong kakain, sabay-sabay magtatawanan, sabay magrereklamo sa init, sa ingay, at sa simpleng buhay sa loob ng bahay. Pero ngayon, iba na. May kanya-kanya na silang mundo. May trabaho na, may responsibilidad na, may sariling tahanan, sariling desisyon, sariling buhay na kailangang asikasuhin. At ikaw, dear, nandito ka sa bahay na dati ay puno ng ingay. Pero ngayon, ay mas madalas na tahimik. Yung mga pader na sanay sa sigawan at tawanan, ngayon ay sanay na sa katahimikan. Minsan nakaupo ka lang at napapatingin sa dating upuan nila. Parang may kulang. Parang may hinihintay ka pa rin dumating. Hindi mo man sinasabi pero minsan hinahanap-hanap mo pa rin yung mga simpleng bagay. Yung maanong ulam, pa, pairam ng pera, o kahit reklamo nila sa buhay. Ngayon kasi, ikaw na nag-aabang. Isang text, isang tawag, isang, kumusta ka, ma? Kumusta ka? Kapag dumating, saglit lang, mabilis, may kasama pang busy lang po. masakit ba, dear? Oo. Pero alam mo rin sa sarili mo, ito rin ang pinapangarap mo para sa kanila. Na lumaki sila. Na makatayo sila sa sarili nilang mga paa. Na hindi mo sila kailangang alalahanin sa bawat galaw. Kaya kahit may kirot, pinipili mong maging proud. Pero minsan sa gabi, habang tahimik ang bahay, may mga tanong na dahan-dahang pumapasok sa isip mo. Okay lang kaya sila? Napakain na kaya nila? Masaya kaya sila kahit wala na ako sa araw-araw nilang buhay? At ikaw, dear, hindi mo man napapansin, pero doon mo pa rin sila pinapatuloy o pinagpapatuloy mahalin. Sa mga dasal mo, sa mga alaalang paulit-ulit mong binabalikan, sa mga simpleng ingat na hindi mo na nasasabi araw-araw. Kung tutuusin, hindi mo naman talaga sila nawala. Lumaki lang. Lumayo lang. Nagsimula lang ng sarili nilang mga kwento. At ikaw, nananatili pa rin sa simula ng mga alaala ninyong magkasama. Dear, di ka naiwan. Nagbago lang ang takbo ng buhay ninyo. At sa kabila ng katahimikan ng bahay, may isang bagay ang hindi nagbago. Mahal ka pa rin nila kahit hindi nila araw-araw sinasabi. Kahit hindi laging napapakita, mahal ka pa rin. At minsan, sapat na yung kaalamang yun para ipagpatuloy mo ang araw.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Song from James Taylor na request sa atin ni Ate MJ Tosok ng Antipolo. Are we think You've Got a Friend ang ating napakinggan. Sa oras po natin, 1:53 ng umaga. Good morning sa mga nanonood sa atin, kakapihit lamang ng kanilang mga radyo at telebisyon at tila ba nagugutom ng slide at napapaibig ng midnight snack dyan. Oo. Pero alam nyo ba mga kapamilya, mga kaserbisyo ha? Para sa masiglakas na araw, katuwang po ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Oo, sige na. Midnight snack mo na yan. Konti-konti lang. Kumbaga alalay lang, di ba? Para naman, ano, hindi ka na, ubus na. Ubus na pala. Kanina din eh. Kaninang ano, mga alas 6. Ah, aga namin nag-dinner ni Angelica. Tapos, sabi ko, ano na tayo?

0: Kasi ginagawa namin ngayon, dinner, tapos nagwo-walking kami. Kasi di umano, mas effective daw yun para bumaba agad yung kinain mo, tapos ma-break yung mga sugar kung may ibe-break man. So, ganun ang ginagawa namin ngayon. Maaga kami mag-dinner, tapos tsaka kami magwo-walking kasi everyday kami nagwo-walking. Ayun, pagsapit ng alas 8, gutom na ulit ako. Akala ko yun na yung dinner namin. Pagtingin ko, ano oras na ba? Sabi ko, ba't nagugutom ulit ako? Ayun, nagpa-deliver na lang. Nagutom eh. Anong gagawin, di ba? Ay, nako. 154, ko sabi natin. Next caller from Quezon City. Nasa linya natin si Ate Mel. Ate Mel, good morning. Ayun. Medyo mataas ang boses ni Ate Mel ngayon, ha? Sabi niya, toot, toot. Balikan natin si Ate Mel. Mamaya, paalis natin ng linya. Sabi mo na dito, oh, basahin ko. Hello po, Kuya Dan. I miss you. Sabi niya, susubukan ko lang po sumagot sa ating topic for today. Ako po, ang palusot ko nung bata sa lahat ng bagay ay kunwari, susunod ako. Sasabihin ko mamaya na, pero hindi naman po ako susunod. Oo nga, no. Parang ako din ganyan. Hindi kaya wala man po yung pinabibili niya sa akin kahit hindi naman po talaga ako pumunta. Ah, sasabihin mo wala yung pinabibili? Tapos hindi ka talaga pumunta. Ikaw ha, medyo satil ka doon sa part na yun. And pa-request naman po ng Gising na Kaibigan by Asin. Salamat Kuya Dan. Pwede kaya Kuya, ano ang gagawin ko? I-restrict ko na lang muna sa sila sa, ano to? Ah, ano yun? Bakit? Iba na yung chat niya sa dulo ulit. Balikan muna natin si Ate Mel. Ate Mel, hello?
1: Hello?
0: Hello? Oh, you're there. Hello?
1: Nakat siya.
0: Ano, nawala siya. Oh, sabi ko nagbago yung pitch mo kanina, ang taas ng pitch mo kanina. Oh, ito parang madami din to ikakwento mga palusot eh kasi iba din to. Yung mga tumatawag sa atin yung mga ano yung nag-enjoy ng kabataan at
1: inip na kasi ko eh walang magawa. Wala na akong maitulong.
0: Ah, sige. Ah,
1: saka maganda yung kumusta dear mo kanina.
0: Ay, maganda yung kumusta dear. Naka-relate ka na naman.
1: Wait,
0: yun ang reality eh, di ba? Kasi...
1: Oo, eh. Kaya nga kausap ko si nanay kanina, sabi ko, sigurado bang, susundin ako bukas ang mga yan? Baka hindi na ako balikan.
0: Nako, nagsisimula.
1: Tapos sabi niya, kung maaga raw silang bibiyahe.
0: Oo, oh, yun mo pala.
1: Ano ba nangyayari dyan?
0: Masyado ka namang, narinig mo kaya ka napatanong, ganun.
1: Hindi. Talagang kausap ko siya kanina kasi nga, nainip na nga ako.
0: Pero, alam mo, may magandang part doon yung, yun naman talaga yung goal eh, di ba? Yun naman ang wish mo para sa mga anak mo, yung kaya nila, yung sarili nila, di ba? So, yun nga lang, talagang di mo maaalis. Pagka masyado naman na nilang kaya yung sarili nila, parang saan naman ako doon, di ba? Parang may
1: kaya,
0: mga ganong
1: kaya. Sabi ko kanina, ano ba ginagawa ganyan? Lagi nga daw silang nag-uusap-usap.
0: Sino, mga anak mo?
1: Oo.
0: Bakit?
1: Siguro rin sinadya nilang i-confine ako para hindi ako maisama pabalik. Basta naramdaman lang nilang konting wala akong gana kumain. Medyo tulala. Alam nila makulit ako. Kino-confine agad ako. So sabi ko, anong pinag-uusapan?
0: Nakikirelay ka lang ng message dun sa ano? Kaya
1: si nanay nagsasabi lahat sa akin eh.
0: Oo.
1: Siya iniiwan ko doon.
0: Nag-i-eavesdrop pa pala si nanay. May mission pa pala si nanay doon.
1: Oo, tapos sabi niya, siguro ikaw, kasi kontra ka ng kontra, sabi sa akin. Kagaya ng apo mo kung saan papasok.
0: Oo, tingnan mo.
1: Oo, tapos doon sa business kung anong dapat gawin. Hayaan mo na kasi sila.
0: Tingnan mo.
1: Pagpahinga ka na lang. Ganun siya. Pag ako nagpahinga, tuloy-tuloy, kayo din.
0: Alam mo, nanay, sinasabihan din namin dito yan. No? Isihan nga lang eh. Yun nga yung main ano payo sa kanya, isihan lang niya eh.
1: Kaya nga eh, tignan ko lang kung anong surpresa ang darating ko sa nakapasok yung, ano.
0: Yung apo mo. Oy, di ba, akala ko ba gustong-gusto niya doon sa PUP?
1: Yun nga, eh nakakontra ako. Baka nga kasi gusto niya doon. Kaya pinauwi ako rito kasi enrollment na.
0: Inalis yung sagabay. Nilayo muna. Oo nga, no.
1: Pero yun, sabi, wag daw akong palalabasin kasi di ako pinabalikan.
0: Hala. Ay, kasi ikaw makulit ka kasi tinamo ginagawa din.
1: Pinagkakaisahan ako.
0: Oo, marang... Inaano ka, no? Dinidisarm ka para lalo kang... para hindi ka makakontra sa mga desisyon nila sa buhay.
1: Oo nga. Tapos yung puso kaso naman dito, nakagwardya din. Kailangan, wala daw cellphone, walang TV.
0: Paano yan? Pag tumatawag ka pa, nagpupuyat ka pa, bawal nga ni...
1: Ay, hindi. Ano naman yun eh. Akin naman yung landline plus ko. Kaya taladala ko yun kahit saan. Hindi nila inaalis yun. Pero yung mga cellphone.
0: Bawal. Ay, yung may mga ano. Mga
1: kapag-movie.
0: Yan. Yung mga pinapanood mong dab-dab na yan. Ako, tigilan. Eh, diyan ka na nga puyat eh. O, pero parang pasok pa din. Ano mga palusot mo pagka ganyan na pinapagalitan ka tapos ano sinasabi mo sa kanila?
1: Ay, hindi naman nila ako mapagalitan. Kaya
0: kaya nilalayo ka na lang nila para iwas.
1: Tama. Sila yung papalusot.
0: Oo, sila pala. Oo, sila yung humahanap ng palusot para hindi ka na makialam. Pero sa paraang, kumbaga parang hindi mo nahahalata, no?
1: Oo, yung pala, ano rin, hindi nila alam. Gumagawa akong paraan para malaman ko kung bakit, diba?
0: Kanya-kanya kayo ng diskarte ng mga, ano mo dyan, ha? Nung mga pamilya mo dyan sa
1: nung bata ba? Ako, gawain ko kasi nga binabawal yung mga comics, ganyan.
0: Mm-hmm.
1: Kinagawa ko dito, meron kasi yung Life magazine, malaki yun.
0: Mm-hmm.
1: Hindi kasi pwede yung mga Reader's Digest, ganyan. Gagawin ko, iipit ko doon yung mga comics para bit-bit ko yung Life magazine sa kwarto. Akala ni Mama, yun ang babasahin ko. Pero nakahiram na ako doon sa mga helper ng mga comics. Iniipit ko
0: yun, siya. Yun ang makalumang panahon na incognito. Yun. Yung di ba may website na nakatago, ganun ang ginagawa para hindi makita kung ano talaga.
1: Para hindi halata na ano.
0: Babasahin mo talaga.
1: Nag-aaming comics.
0: Eh bakit?
1: Kasi nakapag-ano na lang, yung mga palusot na medyo pasaway nung college na kasi, di ba?
0: Oo.
1: Kasi wala na sila.
0: Nakikipag-date ka na sa mga, ano, sa mga player.
1: Hindi pa naman agad.
0: Hindi pa ba? Hindi pa ba? Pero syempre, kung may mga ganun ka nang ginagawa nung sa mga comics, pagka-college ka, medyo magle-level up ng konti yan.
1: Syempre, eh, kasama ko pa naman si BFF naman.
0: Oo, correct.
1: Oh. Gawain namin, syempre, may baong ano, magpa-pants para yung skirt na lang aalisin. Yung blouse naman, okay lang, i-fold mo lang, ganyan. Tapos sa Green Hills na kami, mahilig kami mag-bowling kasi.
0: Ah, sa Green Hills kayo
1: nag-bowling. Sa Green Lake, di ba? Minsan nakakarating kami Stop and Shop, may bowling tips din doon, maganda.
0: Yung lumang Stop and Shop, kasi dati daw may parang, yung Stop and Shop na tawag pala, dati pala yung parang lugar doon.
1: Oo, pasyalan yun, maganda.
0: Oo, kasi ngayon, Stop and Shop na lang, di mo na alam. Alam ba dito yung Stop and Shop? Ba't kayo Stop and Shop ng Stop and Shop?
1: Oo, noong araw, shopping, parang shopping center.
0: Oo, matagal akong tumira doon, Ate Mel, sa may Altura, doon sa may, doon ang daan ko, tapos Stop and Shop diretso yung mga jeep.
1: Oo nga.
0: Nagbo-bowling kayo.
1: Kasi familiar din sa akin yun, marami kong pinsan sa Puresa.
0: Oo, sa Puresa, yan.
1: Pagbata doon, nung nagwabakasyon noong araw, malapit sa Dollar Taxi noong araw. Meron andun ng station noon. Ay, sorry. Nagbanggit pa.
0: Hindi, wala naman na yata yun eh.
1: Wala na.
0: Wala nang mga ganun.
1: Nalipat na dito sa Veluna.
0: Pero meron pa din.
1: Meron pa siya.
0: Dito wala na doon. Mga iba ng station doon. Yung mga pauwi na ng Quezon, yung bus station doon. Kasi...
1: Okay, matagal na ako nagpunta.
0: Kaya ang daming mga taga Quezon province din. Feeling ko doon sa area ng Sampaloc, sa Maypuresa. Kasi nga yung bus station na biyahe ng Quezon, doon mismo. So siguro pagbaba nila, dito na lang tayo.
1: Kaya nga, tsaka na ako. Tama, doon sila na lang sa area na yan. Malapit sa balik-balik.
0: At isa na ako doon, kaya hindi ako umalis dyan. Ngayon lang ako umalis dyan nung nag-asawa na ako sa... Actually, doon pa nga din ako naghahanap ng bahay dati. Sabi ko, gusto ko, hindi ako umalis na sa... Kasi ang ganda ng Santa Mesa area, nasa gitna siya ng lahat eh. No? Gitna siya ng Makati.
1: Kaya center point na dyan.
0: Oo, kaya center point. Actually, doon ko lang din yung napagtanto. Sabi ko, ba't kaya yun yung term, center point?
1: Oo.
0: Yung pala, literal na center. Oo,
1: center
0: talaga siya. Ng Makati, ng Caloocan, ng Cubao, 'di ba? Ng yung ng Manila dito sa side ng Manila. Sobrang
1: Pamarikina, one ride lang papuntang diyan eh.
0: Oo, oh, 'yun yung mga ano, 'yun yung mga jeep na malakas yung mga patugtog. Ang tawag namin doon yung mga patok, mga patok na jeep.
1: Akala ko togs.
0: Hindi, patok kasi pinapatok nila lagi yung gilid. Sakay na. Tapos pinapatok nila sa gilid ng malalakas. Yan, patok yung tawag doon. Alright. Ano?
1: Ganun, yun na nga yun. Yun ang mga palusot nung araw.
0: Mga palusot ninyo eh. Ngayon may mga palusot ka pa rin ginagawa. Wala na. Siyempre, hindi ka amin. Ano? Meron pa din.
1: Dito ang palusot ko. Dito ko lahat na eh.
0: Dito.
1: Dito lahat na yung nasasabi yung mga hindi nila alam.
0: Oh, yun. No, dito mo binubunyag yung mga ginagawa mo. Tama. Very good. O sige, ito bang isa ba song request mo dito? Linda Ronstadt ba to?
1: Somewhere out there.
0: Yeah, oo. Somewhere out there.
1: Right.
0: Sige. Andito na Ate Mel. Maraming salamat sa pagtawag.
1: Salamat.
0: Good morning. Bye-bye. Si Ate Mel ng Quezon City. Uy, oo, naalala ko yung mga patok na jeep dyan sa Stop and Shop. Yung lowered na lowered yung harap, tapos mataas yung baba. Yung medyo inclined yung jeep pag sumakay ka. Ay, hindi pala inclined. Pababa pala siya. Oo. Tapos ang bibilis magpatakbo niyan. Hindi ko alam kung madami pa rin mga patok na jeep diyan sa ano. For sure hindi tayo pinakikinggan nila kasi ang pinapatugtog nila doon yung grabing malalakas na bass ng mga kanta. Yung pag umupo ka doon sa jeep, magba-vibrate ka pagilid ng pagilid. Na sobrang lakas ng vibration ng mga ano nila diyan. Na sobrang lakas ng mga yung mga bass ng mga speaker. Tapos yung mga speaker nila nasa ilalim ng upuan. Kaya damandama mo. Sabi niya, dati na iniisip ko kung sino ang santo, si Santa Mesa. Ano na, Jask? Sabi niya, ang galing, kaya pala center point, correct. Literal yon, tingnan mo sa mapa, yun talaga yung gitna. Oo. Amazing. Okay, 5 minuto na ho, makalipas ang alas 2 ng umaga. Tuloy natin ang kwento na tugtugan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 206.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Frank Sinatra with his song The Nearness of You, Ebb Tide ng The Righteous Brothers, and What Kind of Fool I Am ni Sammy Davis Jr. ang ating napakinggan sa oras po nating 2:19 ng umaga. May nagpapabati sa atin dito all the way from Marawi City, si Etseno. Oh. Boss, pa-shoutout po all the way from Marawi City. Hello, good morning po. Oh, good morning sa lahat ng mga kasama pa rin natin mula pa kaninang umaga, kanina pang alas 12 hanggang ngayon, ang oras natin 2:20 na. Baka meron kayong mga ano dyan, mga pa-entry dyan sa katanungan natin for today. Ano ang mga palusot mo dati nung bata ka pa? Palusot sa bahay, palusot sa eskwelahan, palusot sa magulang mo, palusot sa friends mo, di ba? Minsan nagdadahilan din tayo sa mga friends natin eh. Pwede mong i-viber yan sa 0919-278-3000 or tumawag sa 8924-4101. Locals 5671 hanggang 5673. Watching from the City of Love, Iloilo. Punta kayo dito, masarap ang pagkain. Agad-agad! Hindi pa ako nakapunta ng Iloilo. Tsaka parang dyan daw yung maganda yung mga walkway dyan, di ba? Parang nababasa ko yan sa mga balita. Kantahan niyo po kami. Ba't niyo ko pa? Bakit niyo ko papakantahin? Ha? Ano to? Yung bibili... Ah, ito. May entry si Johair. Oo, sa tanong na anong palusot. Sabi niya, yung bibili ako kunwari tapos maglalaro pala. Tapos pag uwi, palo ako ni mama. Parang nagawa ko din yan. Yung kunwari, ano, may gagawin sa labas. Tapos yung pala may ikipag... Tapos pag-uwi mo, pawisan-pawisan ka na, ano, yung... may ano ka na, may kwintas ka ng itim dito sa liig. Birthday ng classmate ko, dalhan kita ng ulam pa uwi. Uy, sige, salamat, no. Mga tanong dito. Ano po ang bagay sa tinola, papaya o sayote? Matagal ko nang sinabi ito. Nagpa-poll pa kami niyan dito, eh. Naalala ko si Moira pa yata yung kasama natin dito, eh. Ako... Ang bagay sa tinola ay sayote. Bakit malagyan ng prutas yung tinola? Dapat yun sayote. Mas masarap para sa akin, mas masarap ang sayote kaysa sa papaya. Kasi yung papaya, pag nasobrahan ka ng hinog, matamis-tamis na. Oh, ayoko nung matamis-tamis, di ba? Mas masarap yung ano? Mas masarap yung lutong ng sayote. Madudurog, correct. Yung sabi nga ni Christine. Christine, 2026, madudurog. Yun yung sabi ni Christine. Oh, ang papaya para sa mga naggagatas. Ang papaya ano, pampaano yan? Pampaganda ng glow ng skin. Hindi mo ilalagay sa tinola, yung papaya. Dapat dun sa yute. Oo. Ito na, 2:22, meron tayong caller from San Pablo City. Nasa linya natin si Nanay Mena. Hello po, Nanay Mena.
2: Kuya Dan.
1: Hello. Good morning po. Ayun, isang Kuya Dan lang. Nanay Mena, hello. Andiyan ka pa ba, Nanay? Andiyan pa po ba kayo? Mamaya, balikan natin si Nanay Mena kasi at least nakakuya dan siya, no? Okay na rin yun. Narinig natin yung ano. Ay, nako. Ano mga nilalagay dito? Mga comment dito. Pinatulog na ng anak sa... Hindi! Baka ano lang. Baka kung saan lang napunta yung linya ni Nanay Mena. Ito naman. Kuya Dan, pabati po ang Villanueva, Misamis, ang... Pabati po from Villanueva ng Misamis Oriental. Wow. Grabe, mas maraming lugar yung mga ano nga dito, ano, nakakapakinig sa atin. Nag-good morning sa atin si Glazer. Yun nga lang talaga ang problema ko lang dito pagka sa ano, yung mga nagko-comment sa atin. Hindi ko alam yung totoong pangalan ninyo. Ito pala yung entry ni Ate Ethel Menjola. Pasensya na ate, may hindi nag-load sa message mo kanina kaya hindi ko nabasa ng buo. Sabi niya, ang palusot daw po ngayon sa mga kaibigan, palusot ko po ngayon sa mga kaibigan ko, kahit may wifi naman po kami, pag ayoko silang kausapin, sasabihin ko walang internet, papatayan ko na lang po ng signal, nagbubukas na po ako at nagpapatay at nag-airplane mode po ako. Ah, ganun pala yun, pag ayaw mo ng kausap. At balikan natin, balik tayo sa San Pablo, nasa linya na natin si Ate, si Nanay Mena. Nanay Mena, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan.
1: Ayun, nakabalik na si Nanay Mena. Kamusta po kayo?
2: Okay lang naman po.
1: Okay, very good. Long time
2: kayo
1: no
2: call. Kayo rin po, kamusta?
1: Ay, okay na okay po sa all right si Kuya Dan, Nanay Mena.
2: Ay, talaga po. Yeah. Okay naman po.
1: Ay, talaga po, talaga. Ano po ang mga pinag-aabalahan nyo nitong mga nakalipas na araw, Nanay Mena?
2: Dito lang po talaga ako lagi sa bahay.
1: Bahay-bahay.
2: Sa bahay lang ako. Okay. Paminsan-minsan, lumalabas, namamasyal, o kaya kakain pag may pera, ganun.
1: Oo, kain sa labas, ano? Alright. Sige, ito Nanay Mena ang kwentuhan natin today. Mga palusot nyo. Ako, malalaman natin ang mga palusot nyo nung bata pa kay Nanay Mena. Ano ang mga madalas nyong nagagamit na palusot dati, kung saan man yan?
2: Kasi ang palusot ko po ay ano.
1: Mapapaamin to.
2: Alam ba po, naglalaro, tatawagin ako ng nanay ko. Sasabihin ko, saglit lang po, ganun. Tapos, pag sunod-sunod yung tawag, sasabihin ko, ay, di hindi ako tawag siya ng tawag. Sabi ko, andyan na po. Pero ako po eh, tuloy po yung aking kasi po, mahilig po akong makipaglaro. Ang laro ko pong paborito, yung jumping rope o kaya po yung sungka.
1: Sungka? Oo, nagsusungka ako kayo.
2: Ay, nagsusungka po ako. Mm-hmm. Di pag po ako'y tumitira na, yun, natugon lang po ako habang tumitira. Pero tuloy po yung ginagawa kong laro. Sungka o kaya nagja-jumping rope.
1: Mahirap tumigil sa sungka, Nanay Mena, kasi 'di ba pagka hindi pa natatapos yung yung pato mo, 'di ba? Kada dulo ng pato mo, pag may laman, kukunin mo ulit 'yon, tapos iikot mo ulit. Mahirap talaga, kaya mapapa-wait lang ka talaga sa nanay mo, Nanay Mena.
2: Oo nga po, ganun nga po. Kasi hindi po sa at totoo lang po. Natatalo ko po yung mga kalaban ko pagka kami nagsusungka. Magaling po ako sa larong sungka.
1: Nakakamiss magsungka na
2: namin. Patay sunog.
1: Yung sunog. Para sa mga, baka may mga kabataan nakikinig ngayon, hindi na alam yung sungka na namin. Bihira ko na yung makita eh. Wala na akong makitaan yung mga nagsusungka eh. Yung sunog, pagka...
2: Oo nga po.
1: Diba, ano yan? Ulit kayo ng ulit ng rounds. Pagka medyo konti lang yung nakuha mo, magkakasunog ka yung hindi nakasa sa... Pito nga ba yun, Nanay Mena, yung nakalagay dun sa bawat butas? Pitong piraso ng...
2: Opo. Pitong sigay.
1: Yun, sigay. Oo, naku. Paborito ko din yan, Nanay Mena, yung sungka. Tsaka ano kasi yan eh.
2: Ako rin po.
1: Parang strategic game yan, di ba? Kung ano yung una mong ititira, nasasakto dun sa lalagyan, dun sa dulo, yung malaking butas, di ba?
2: Opo.
1: Ititira ka, no? Wala na ngayon.
2: Meron pong... pag po ako'y natira, meron pong nandadaya sa akin. Pero hindi po nila ako madadaya. Kasi alam ko po yung... Pag ayong maglalagay sila, nakikita ko po pag naglalagay sila sa kanilang bahay para mapuno yon. Ay, hindi po. Ay, ako po ay talagang nangangatwiran ako. Ay, walang dayaan. May ngapat ganito ako. Medyo malabo yung mata ko. Huwag niyo akong dadayain. Alam ko yan.
1: Nako, Nanay Mena. Meron pang dyan. Meron pa yung titira. Tapos, kunwari may nilalagay pero wala naman ang nilalagay.
2: Wala. Nako, talaga. Madaya po yung ganung kalaro.
1: Madaya ka laro. Alam ko yan kasi parang nagawa ko din. Yung hindi natatapos, di ba? Yung ano to, lagay na lagay, wala naman ang bumabagsak pero umiikot pa yung kamay na gano'n. Oo, talaga namang madaya ka laro. Ano. Sabi dito, Nanay Mena, may sabi-sabi daw, malas daw pala yung sungka sa bahay kaya siguro wala. Totoo ba yun? Narinig mo ba yun?
2: Parang narinig ko na nga rin po yun. Kasi meron pong isang bahay, nasunugan talaga.
1: Ah, kasi nga dahil doon sa term na sunog.
2: Opo. Siguro meron dapat, nga po ako nabalitaan ganun.
1: Ba't dapat palitan siguro yung tawag doon? Halimbawa, na bukulan. hindi na nasunugan, nabukulan na lang, di ba? Para iwas ano, ha? Kaya siguro hindi na din ano, hindi na masyado.
2: Ay, oo nga po, ganyan talaga ang tawag doon. Kaya yung iba po, meron pang sa bahay, hindi inaalis.
1: Correct. Pero masaya ang laruin yun kasi pwedeng ilanan kayo. Hindi, dalawa pala lang, dalawa lang kayo doon, ano, para. Pero masayang nakakamiss na. Tsaka yung anong isa pa nilalaro nun, jumping jacks? Ano ba yun?
2: Jumping rope, yung pong loksonlubed.
1: Ah,
2: yung loksonlubed.
1: Jumping jacks pala, yung mag-isa ka lang. Mali pala ako.
2: Opo. At saka po yung foot jam.
1: Yung parang,
2: mga laro ko,
1: parang Chinese garden ba yun? Anong po yung foot jam? Ano po yun?
2: Yung pong bilog po, ilalagay po sa paa, tapos lulundag po kayo, tapos paikot-ikot yung bilog ng foot jam.
1: Ah, di ko alam yun ah, foot jam, oh, yung pala yun.
2: Pero iwan ko lang po kung alam na ng ibang mga kabataan ngayon.
1: Alam ko
2: dati
1: na.
2: Pa po kami.
1: Yung may tali po ba yan sa isang paa? Tapos,
2: opo, may tali, opo.
1: Oo nga, may tali. Yung isang paa lang yung may tali, tapos kailangan, parang hula hoop sa ankle. Parang lumalakas yung feedback natin na si Mena.
2: Po. Pero iba po yung hula hoop kasi yung hula hoop po ilalagay po sa may dibdib. Sa dibdib po yung bago paikot-ikot po siya
1: at gumagaling
2: po na
1: correct,
2: ikot.
1: Oh, parang alam ko yung foot jam, yun yung iniikot sa may sakong, doon nakalagay yun sa may sakong.
2: Opo.
1: Correct. Oo nga, parang wala na masyadong ganun na ni Mena.
2: Wala na nga po, wala na naglalaro ng ganun.
1: Eh, at least, di ba, tayo, na naranasan natin. Kaya, nire-reintroduce ko yung sungka, eh, baka may mga curious, tapos magpabili sa magulang nila ng sungka. Sabi daw ni Kuya, dan may larong sungka daw, di ba? O di, ma-experience din nila yung na-experience ni Nanay Mena. Ano, Nanay Mena, yun lang ang mga ano mo? Mga laro-laro na dinadahilan?
2: Mga laro po, yung, ano pa, Chinese garter,
1: ganun. Nagiging mother po ba kayo sa Chinese garter?
2: Minsan po, nakukuha ko naman po yung mga larong gano'n eh.
1: Oh, nagka-cartwheel din po ba kayo pag sobrang taas? Kasi kina-cartwheel yun eh, pag sobrang taas.
2: Hanggang baywang lang po ang kaya po nung ako'y bata. Hanggang bas po.
1: Siyempre, ito si Girbo Nanay Mena, tinatawanan tayo. Sabi niya, kaya pa po ba ngayon? Siyempre, hindi na ngayon. Dati lang yun.
2: Hindi na ngayon. Siyempre, may edad na talaga naman.
1: Itong ipapa-cartwheel ko to si Girbo Nanay Mena. Pinapa-cartwheel ko. Siyempre, hindi. Dati nga, hanggang saan po yung pinakamataas na kaya yung talunin ng ano?
2: Hanggang dibdib po.
1: Hanggang dibdib, oo. Tapos ano na. Kasi ako, favorite ko pag kuma-cartwheel na eh. Yung talagang aabutin mo na ng ano mo, ng dulo ng paa mo. Masaya yan.
2: Oo nga po.
1: Mga laro dati, hindi puro screen ano, Nanay Mena. Ngayon, puro screen na lang eh.
2: Opo, ganun ang mga laro. At saka po yung mga sipa bola, ganun.
1: Yan, sipa bola. Nag-ano po ba kayo? Hindi ko alam kung uso na sa inyo dati yung bangsak. Alam niyo po yung bangsak? Wala pa yata nun. Bagong laro na yun, yung bang. Yung ganun. Tapos, habulan
2: yun. Mga tago-tagoan, kaya sikyo, ganun. Tago-tagoan, sikyo, ganun.
1: Yung ano po, naabutan niyo po ba yung Moonlight Water Sun Daisy?
2: Hindi po.
1: Di ba yung mga elementary school, may mga gabal doon, tapos may mga hagdan? Tapos lalagyan mo yan. Oo, tapos aabutin ng paa mo yan. Kung pag sinabing sa moon, pang-apat na baitang yung moon, ilalagay mo dun yung paa mo. Ganun.
2: Ay, hindi, oo nga po, hindi ko po kaya yon.
1: Hindi na kaya, oo, sa bagay. Parang kaya
2: ni...
1: Baka daw po, kayanin niyo pa, hindi na nga kaya ni nanay. Parang may radio patrol po sa likod ninyo. Parang lumalakas po yung echo ko dyan sa likod ninyo, ha? Parang may nagbabalita sa likod ninyo. Ayun, pwede mo lumayo na. Yan. Sorry, wait lang. Ayusin muna natin. Sabi ko, parang may nagbabalitang radio patrol doon sa likod ni Nanay Mena. Umi-echo ng malakas. Baka napapalapit siya doon sa ano. Napapalapit siya doon sa radio na mismo. Mamaya, papalayo natin ng konti para makabati at makarequest si Nanay Mena. Oh, ano doon pala si Steve Ross? Kaya pala sa radio, wala sa radio patrol balita. Alas 4, nasa likod pala ni Nanay Mena. Ayun na, Nanay Mena, hello?
2: Hello po.
1: Ayun, okay na kasi kanina lumalakas yung echo eh. O bumati ka muna, Nanay Mena, bago tayo matapos sa kwentuhan natin.
2: Opo. Una-una, binabati ko po si Albert Angeles ng Pasig. At saka po, lahat po ng mga nakikinig sa inyo, marami na po Kuya Dana
1: nakikinig
2: sa inyo.
1: Thank you po.
2: Opo, at saka yung si Nanay Linda, si yan si anong pangalan nito? Basta marami po nakikinig si Nanay Nicola, si Latet, sila, ayan si Joseph katatawag lang kanina, saka si ano nga pa ito, si Nala Ronald, yan nakikinig po yan.
1: Alright.
2: Lahat po ng mga ano, kayo po talaga, alam mo sa totoo lang si Dan. Pag-topic po ng mga bandang alas 10, minsan alas 11, ganyan. Hindi na po ako makatulog. Hinihintay ko na kayo talagang mag-start ng inyong program.
1: Ang aga nyo po palang mag-antay, ano, alas 10, alas 11, oo. Pero maraming
2: kasi,
1: thank you po.
2: Pero nasusubaybayan ko rin po si Coach Vanessa.
1: Ah,
2: kaya
1: si Coach
2: minsan,
1: B.
2: Subaybay ko po kayong dalawa.
1: Ay, salamat po dahil lagi po kayong nandyan at nakikinig, nakikisama sa ating mga kwentuhan araw-araw, Nanay Mena. Salamat po sa inyo.
2: Eh, kasi po minsan po, hindi na po ako makatulog.
1: Eh,
2: kaya nakikinig na lang ako, kaya nalilibang naman po akong makinig ng mga tugtog ninyo, mga nagre-request sa inyo na gusto ko naman po lahat ng mga pinapatugtog niyo kaya minsan po nakakaabot alas 4, buhay po yung radio ko.
1: Imbis na makatulog, lalong nagising ano Nanay Mena, pasensya na.
2: Oo nga po, okay lang naman po kasi
1: okay
2: na parang nalilibang po, nawawala po yung mga yung
1: mga isipin kahit papaano pag nakapakinig na kayo ng mga music na magaganda, no? Sige po. Nanay Mena, nandiyan pa po ba kayo? Ayun. Hindi umabot ang request. Nanay Mena, wala na? Ano? Ano, wala na din yung... Anong balita dyan, ha? Mula dyan sa kabilang panig ng screen. wala na sa Nanay Mena? Nag-drop ba? O, parang na-drop na, no? Nakuha nyo naman yung song request. O, ilagay nyo na lang yung song request ni Nanay Mena. Oras po natin, 2:36. Maraming thank you, Nanay Mena, ha? Salamat sa palagi. Baka nalobat, kaya ano, pagka ganun yung pagkawala ng tawag, baka na, ano yung telepono niya. 2:36 na po ang oras natin. Tuloy-tuloy po tayo. May nag-hi dito si Shamay. Sabi niya, hi uli, Kuya Dan. Si Harry, nagpapa-shoutout din dyan. Si Nefer P. Hinahanap si Angelica. Yung asawa ko ay nagtatrabaho doon. Babalik pang Remember Your Music, manatiling nakatutok dito pa rin yan sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
3: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM, Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Remember your music.

0: Mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin, Ted Ito sa awiting Maghintay Ka Lamang. Oras po natin, 2:52 ng umaga. Kasama niyo pa rin si Kuya Dan sa kwentuhan natin. Ngayong Thursday morning, sa Throwback Thursday morning, sa tanong na ano ang mga palusot mo dati nung bata ka pa. Sabi ni Martina Manaay, Kuya Dan, ang palusot ko nung bata pa ako, nagpapanggap akong tulog. Yung patutulugin kami after lunch, ang hindi natulog, walang merienda pagsapit ng hapon. At dahil hindi makatulog, nagkukunwari akong nakapikit at minsan lang gumagalaw para hindi mahuli. Uy, mahirap gawin yun. Oo, kasi pagka nagkukunwari kang... Pag nagkukunwari ka lang tulog, doon mo mararamdaman yung mga kati sa katawan, di ba? Pag nakapikit ka lang na ganyan, parang merong mga kati-kati na parang gusto mong kamutin, eh nagpapanggap ka ng tulog, so kailangan hindi ka gagalaw. Pero ang totoo niyan, habang nakikinig sila ng drama ay nakikinig din ako. Pinipigilan ko lang pong mag-react, kaya nanggigisingin na kami ng kapatid ko para magmerienda at tinanong ko nakatulog ba kami ng mahimbing, ang nasasabi ko lang po ay opo. Okay lang, nakikinig ka naman pa na ng drama eh. Dapat sinabi mo na lang na gusto ko din pong makinig yung pinakipakingganin yung drama. Huwag po kayong madamot. Gusto ko pong jumoin. Sabi dito, kapag, sabi ni June, kapag nahuling galing sa gala, sasabihin ko na traffic kahit naglalakad lang naman ako pa uwi. Yan, mga para-paraan ninyo. 2:54 ang oras natin. Kausapin natin next caller from Pasig City. Nasa linya natin si Ate Linda. Ate Linda, good morning.
2: Hello po, Kuya Dan.
1: Hello, good morning po.
2: Hello po. Hello, hello po, good morning po, Kuya Dan.
1: Ayun. O, kumusta po kayo? At gising na gising pa rin ha, Nanay Linda.
2: Naku eh, anong po nga eh, anong tawag dito? Na-addict na ako sa, ano mo eh, programa mo. Hindi na ako matulog araw.
1: Parang ang laki ng kasalanan ko tuloy ngayon ha. Oo.
2: Hindi po. Naglilibang lang po kasi, di ba nakwento ko nga ako sa inyo na may problema nga ako doon sa apo ko.
1: Oo kaya, nga. Oo, kaya kailangan ng ibang napapakinggan at iniisip para hindi yung laging problema.

0: Opo, kasi mahirap eh. Baka magkasakit tayo sa puso eh.
1: Oo, tama. Oo. Huwag lang ho kayong tatawa ng sobrang lakas at baka sumakit. O, yeah, sinasabi ko siya. Alalay.
0: Hindi po. Alam ko yan din kasi, kahit ganun na maraming problema, masayahin pa rin po ako. Hindi po pwede yung puro problema na lang pagka dating ng kainan. Hindi kakain, hindi ko iniisip po yung problema. Basta kakain ako, matutulog ako pag naantok.
1: Tama. Oo, wag mong problemahin yung problema. Oo, hayaan mong problema.
0: Oo, dapat yung problema.
1: Mamroblema sa inyo. Tama, ganun ang gagawin natin para hindi tayo namumroblema masyado.
0: Opo, ganun talaga.
1: O, tsaka isipin mo na lang, Nanay Linda, lahat, ito, may mga nakikinig sa atin, lahat tayo may mga problema, di ba? Kanya-kanyang paraan na lang tayo kung paano tayo mag-cope up. Kanya-kanya tayo style. O, ito, Nanay Linda, anong style mo naman? Anong style mo ng palusot dati, nung bata ka pa, nung mga palusot mo na ganyan?
0: Lako! Nung ako yung bata pa, Kuya Dan, sabi ng, pag inuutosan ako ng nanay ko na magbunot ng puti niya sa buhok.
1: Uban.
0: Nagdaday na ako. Sabi ko, nay, naantok po ako eh. Sabayan ko kayo ng tulog, pero pag na-edit na siya.
1: Gising ka na.
0: Sabay layas na. Chinese garter kami.
1: Yan. Diyan ka magaling.
0: Paborito ko ho yan. Na laro ho yun.
1: Ang tanong ko sa inyo, kasi, Nanay Linda, nagka-cartwheel din ho ba kayo doon sa Chinese garter?
0: Opo.
1: Yung tumatumbling kayo patagilid, ganun, pagkakamataas na mataas.
0: Ay, nako, sinabi niyo, Kuya Dan, yan ang pinakaborito ko, yung magtumbling, kaya yan ang paborito ko, pinatumbling ko yan.
1: Oo, talagang i-extend mo yung paa mo, di ba? Para talagang abot na abot mo yung garter, para talagang... Ibig sabihin...
0: hanggang ngayon po, gusto ko nga itry eh.
1: Oh, sample. Sample ng ng cartwheel na Nanay Linda.
0: Kung makikita sayang, Kuya Dan. Makikita mo lang ako, sasample lang kita.
1: Kaya nga, parang gusto kong makapaglaro tayo ng Chinese garter. Nakakapagbuhay po ba? Di ba ang tawag dun, mother, di ba? Pagka may na-out na. Bubuhayin kita, kung bahala sa'yo. Itatumbling kita ng dalawa.
0: Tinatumbling ko po talaga yun. Yun ang gusto ko yun tumumbling. Kaya yun ang paborito kong laro po.
1: Para po pala kayong si Jong Hilario niya. May ilikin ito. Tumatumbling-tumbling pala kayo, Nanay Linda. Ha? Hindi nyo na...
0: Kasi niya, unti-unti yung pataas ng paatas yung Kuya Dan. Dapat maano mo yun.
1: Correcto.
0: Hindi, talo kayo.
1: Tama. Tsaka lang naman yun eh. Kaya nga garter yung ginagamit para mai-stretch, di ba? Basta importante, maitawid mo. Oo. Pero...
0: kaya lagi akong lalo na sa school namin, pagkatapos ng pag-uwian na, maglalaro pa po kami sa likod ng eskwelahan.
1: Kaya yung
0: naka-short na ako
1: Kaya yung mga babae dati ng mga klasiko, mahahaba ang mga short kasi tatanggalin ang palda at saka maglalaro ng Chinese garter.
0: Naka-short ho ako ng mahaba-haba kasi correct. Alam ko tatumbling na ako.
1: Tumbling talaga. Mahilig palang tumumbling to si Nanay Linda eh. Huwag kang tatumbling ngayon, Nanay Linda. Baka mapano ka dyan, ha?
0: Alam niyo po ba, Kuya Dan, ang gusto ko nga mag-aaral ng karate, yung mga judo ba? Gusto kong karatehin yung mga salbat.
1: Parang extreme ang mga gusto mong sports, Nanay Linda, no?
0: Gusto ko yung mga pang-depensa. Pag may mga hinuhold up sa dan, ako ang bahala.
1: Grabe naman kayo. Baka naman mamaya, maipit naman kayo pagka, hoy, sabi mo. Baka mamaya, ikaw yung mangharang dun sa mga mga nanguhold.
0: Kumbaga sa para akong Pero para sa pelikula, ako yung bida.
1: Oo, tama, correct. Pero tawag dito... Hinahinay lang ho kayo, baka mamaya ba? Kung sinong maharang ninyo, kakaharang ninyo ng mga gusto nyong karatihin dyan sa daan, Nanay Linda. Hindi nyo na-try at all.
0: Na-try ko sa asawa ko, pilay.
1: Ang hirap nitong makasalubong si Nanay Linda. Mamaya kinakarate chop ka na lang bigla sa lip.
0: Pag nakasalubong. Kinakarate ko yung asawa ko.
1: Tawan-tawa siya.
0: Galing ka sa akin.
1: Parang nagsaktan
0: eh. Oh. Hindi ko yan. Kasi kinarate ko minsan. Nakatampo siya. Galit na galit sa akin.
1: Ikaw ba namang karating ni Nanay Linda? Pag yan, gumanti sa'yo. Pag ikaw, napatumbling yan, ha? Sinasabi ko sa'yo.
0: Oh. Eh, nga, eh, sabi ko, hoy, hindi ko sinasadya yung gusto ko. Kasi nga, ang gusto ko magkarate ko, magjudo, mga ganyan ba?
1: Tama lang yan, yung asawa niyo yung pagpraktisa ninyo para hindi lumaban, no? Pag sa iba kasi kayo nagpraktis, lalaban, eh. Pag sa asawa ninyo, hindi lalaban yan, no? Kahit i-flying.
0: Oo, gusto ko ano eh, tagdakan yung mga kaaway ko eh.
1: Oo, kahit i-flying kick mo na, i-flying kick mo na, i-flying kick yan, magkala-tunli ka dyan, di lalaban, ano yun na. Okay yan. No. ang sarap ng tawa ninyo pakinggan, Nanay Linda, parang nagte-therapy dito ngayon.
0: Ay, naku.
1: Ano? Oh, hinga.
0: Alam mo, kuya, ayaw mo na kuya, Dan, kasi... Ano, puro tayo problema. Bukas ang umaga, problema naman. Oh, walang pambilihin ko ng gatas yung apo ko. Kaya bukas, naku, yun na naman ang problema.
1: Ayan. Parang tinatawanan nyo na lang talaga ang problema. Literal, Nanay Linda, ano? Hindi, okay yan. At least, nare-release ninyo. Oo. Siguro sabi parang...
0: Ko, kaya...
1: Sige pa.
0: Sige po.
1: Parang defense mechanism din minsan natin yan eh. Yung pag marami tayong problema, gusto natin maging light na lang yung ano. Kaya siguro talagang yan ang nangyayari sa inyo ngayon. No? Ilabas yung stress. Oh.
0: Hindi, nasasanay na ako kuya dahil sa araw-araw na ginawa ng Diyos kung saan kami kukuha ng pambili ng gatas na 1,875 a day.
1: Nagaano? Oo nga, mahal. Oh, grabe.
0: 1,000... Organic po yun eh. Organic po kasi. Yung ibang gatas na may soya, bawal po sa kanya yon kasi mababa ang pulang dugo niya.
1: Mm-hmm.
0: Lalo siyang, lalong bababa. Kaya, yeah, eh kami ho, kahit na, ano, eh, kasi pinagpapasa Diyos ko na lang. Sabi ko, bahala ka na nun.
1: Ilang taon nyo na hong ginagawa yan, Nanay Linda, na araw-araw?
0: Magtatatlong taon na ho, kaya wala na ho akong pera.
1: Pero isipin mo... Sipin mo, Nanay Linda, tatlong taon nag-survive kayo, di ba? Talagang kinakaya ninyo. So, talagang siguro, ano lang, konting kembot pa, konting tumbling pa, sabi nga. Maka...
0: Hindi na yan po, hindi na namin talaga, kuya. Hindi na matumbling. Talaga, hindi na namin ho kaya, kuya, dan. Talagang sagad na po kami.
1: No, sana...
0: Ang bala ko na lang, ibenta na itong bahay ko, isamla eh.
1: Pero, sayang naman yung paupahan ninyo pagka naibenta ninyo.
0: Ay, hindi po, Kuya Dan, ang akin. Mas pipiliin ko yung buhay ng bata kaysa dyan sa apartment na yan.
1: Ay, grabe. Oo, iba talaga ang ibang pagmamahal ni
0: Lula. Isasakripisyo ko po yun. Basta ang akin, para matirapi din ho yung bata. Alam niyo po ba, Kuya Dan, ayaw magsalita yung kailangan ho siyang itirapi.
1: Talagang, nako, sana ho ilalong... Oh, sana bumalik hula lahat ng mga blessings sa buhay ninyo dahil ganyan ang inyong intention, 'di ba? Parang kumbaga mahirap 'yan sa totoong buhay, mahirap na desisyon 'yan, pero dahil para sa apo ninyo.
0: Oh, kasi yun nga ho, nag-uusap-usap kami anak ko, ito asawa ko, sabi ko. Ano bang mahalaga sa inyo? Buhay ng bata o ano? Yung apartment na yan ka ko. Ako hindi ko isasakripisyo buhay ng bata. Gusto kong ibenta ko 'yan dan para maipatirapin namin yung bata, saka yung sa gatas niya makasum. Kasi yo, alam niyo ba, minsan, ano, di bang oras na nanidipasa ng gutom, ayon na oras. Ako ho, nag-iiyak na nun pag walang gatas na yung bata. Nauuna na akong umiiyak kaysa nung sa bata.
1: Ako, talagang grabe
0: ho. Pag wala kayong mautangan, wala.
1: Grabe ang pagmamahal niyo sa apo ninyo, lalo pa ho kayo sa anong pagpalain, Nanay Linda, no? At yung sana bumalik lahat kasi alam ko lahat ngayon palabas eh, no? Pero dahil nga puro ang intention ninyo at talagang ang gusto niyo lamang ay mabigyan ng magandang buhay ang apo ninyo,
0: sana yung bata, bumalik lahat sa yung kanyang pangailangan.
1: Hindi man sa inyo, baka sa mga anak ninyo, baka may, di ba, gumanda ang buhay ng isa sa mga anak ninyo.
0: Dalawa lang po anak ko. Isang babae panganay ko. Saka yung pangalawa, yung may tatlong anak.
1: Yung may tatlong anak, no? Sana ho. Parang roller coaster yung emotion natin, Nanay Linda, no? Mula sa... Oo. Pero okay lang. At least na-appreciate ko na naiilabas ninyo dito sa programa yung bigat at yung saya na nararamdaman ninyo sa puso ninyo. Kaya maraming thank you.
0: Malaking bagay yung programa mo kung talaga kuya dan sa aming mga blind.
1: Kumbaga kahit papaano, naiihingan ninyo. Naiihingan ninyo yung talagang nararamdaman ninyo. Salamat po. At syempre, patuloy natin na pinagdarasal na dumoble pa lalo yung mga blessing na dumating sa inyo para...
0: Oo, oh, sana nga po. Sa mga nakikinig, kung gusto nilang bumili ng apartment, tatlong pinto yun na bahay, eh, ayan, sana... Mag-inquire. Bigyan nyo na lang po yung number ko, Kuya Dan.
1: Oh, sige ho, pagka may nag-inquire, naging sales ano na ako dito. Naging... naging ano ba tayo dito?
0: Ayan, Kuya Dan. May ano, may porsyento
1: aba, ka dyan. Pumorsyento.
0: 5%.
1: Oo, oh, ay porsyento si Kuya Dan.
0: Oh. Oh, 5%, malaki-laki yun. Bukas... Pag nabinta mo ng 8 million, meron kang 400,000.
1: Aba. Aba talaga, bukas sa bukas, magpiprint na ako ng flyer niya, Nanay Linda, para...
0: sige po, sabihin nyo, Manggahan Pasig, Kuya Dan, ha? Oh, Manggahan Pasig.
1: Ayan, oh, sige, sa mga nag-aaral.
0: Linda Cruz, ibigyan niyo yung number ko.
1: Ayan, oh, sige, Nanay Linda, sana makatulong kahit pa paano.
0: Bati na po ako, ha?
1: Sige po, bati na.
0: Binabati ko si ano si Ate Diuli ng Laguna, si Kuya Jun Martinez, si Kuya Jing Pidlawan, si Bob ng Antipolo, si Rene ng Angono Rizal, si Ronald ng Laguna, si Ate Mina ng ano Laguna rin, si Tess ng ano Pampanga. At saka si Angie, si Angelina. Sino pa bang baka may mga si Ate Betsoni. Ayan, saka si Ate MG at saka si Mami Lynn.
1: Alright.
0: Yan.
1: Okay. Sige.
0: Nakakatuwa sila eh.
1: Sige.
0: Oh, thank you, Kuya Dan. Thank you so much, Kuya Dan. Saka anong... dun sa ano, sumagot sa ano, tawag ko po.
1: Sige po, ang song request ninyo? Nandito na ba yan?
0: Andin na po yung Wonderful Tonight.
1: Alright.
0: Eh.
1: Sige po. Salamat po, Nanay Linda.
0: Thank you, Kuya Dan.
1: Thank you.
0: Kuya Dan, thank you so much.
1: Salamat. Si Nanay Linda ng Pasig, grabe no, yung kusang tayo din nalang ng emosyon natin pa. Pag-ipag-usap kay Nanay Linda. Kani-kanina, tumatawa, tapos biglang heartfelt na ulit yung usapan, di ba? Pero grabe, no? Saludo kay sa mga lola na katulad ni Nanay Linda. Gagawin ang lahat para sa kanilang mga apo. Oo, totoo yun, ang wini-wish ko sa inyo, una-una kalusugan ninyo, at syempre yung mga blessing pa, no? Sana dumoble pa yung blessing sa buhay ninyo. Oras natin, 3:06, magbabalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 3:07.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin DeBarge with a song Who's Holding Donna Now? And Every Time You Go Away ni Paul Young. Sa oras po natin, 3:20 ng umaga. Good morning sa mga gising pa rin. Oo, at talaga namang ang apat na oras, gustong gusto na tayo magkakasama dito sa kwentuhan at tugtugan natin. Basahin naman natin mga comments ninyo ha sa aking Facebook page tungkol sa katanungan natin for today. Ano ang mga palusot mo dati nung bata ka pa? Sabi ni Miss Fatty, hindi uso sa amin magpalusot kasi strikta siya, mabatas kasi siya. Malakas ang radar niya. Noon nga natututuloy ako na umalis nang hindi sinasabi kung sino-sinong ay sa sobrang higpit, hindi ka na lang nagsasabi. Naligo kami sa dam noong mga barkada ko. Pinasundan pala kami ayon nang makauwi ako, dapa. Palo ako tapwit. Hindi ko pa naranasang maligo sa dam. Hindi ba nakakatakot yun? Di ba malalim ang mga dam? Di ba pag sinabing dam, na-imagine ko yung mataas na dam tapos punong-puno ng tubig sa ilalim. Paano pag biglang bumukas? Natatakot ako ngayon. Ayaw ko nang ma-experience yung maligo sa dam. Sabi ni Marry Me Canada, Kuya Dan, hindi ko malilimutan gawin assignment ko, pati classmates ko, kaya lang hindi ko pini-perfect sa kanila. Ah, ikaw ang gumagawa ng para kang si Linda Walker na paikot-ikot dito ngayon sa ano, sa Pilipinas, ano? Alam mo, may comment ako diyan. Kasi nag-guess siya, 'di ba, si Linda Walker, kung naalala niyo si Linda Walker. Sabi ko, dapat kasama niya sa pag-guess niya yung dubber niya kasi kilala ko yung dubber noon si Kim. Kasi 'di ba, hindi naman sisikat si Linda Walker dito sa Pilipinas kung hindi Tinagalog si Linda Walker eh. Oo, 'di ba? Kasi kaya siya parang nag-viral, no? Naging Tagalog yung mga reels nila. Kasi dinab nga sa Tagalog. Kung hindi yun nakatagalog, di ba, hindi naman magiging ganun kaputok si Linda Walker. Hindi naman ako galit sa kanya. Sinasabi ko lang, sana i-acknowledge din yung voice actor. Oo, kasi kaya naging patok eh, di ba? Yung palabas na yun. Tsaka yung sinasabi niya na, yung, ako si Linda Walker, at ang pinakamataas na score, nakakuha ko na 719 sa... Naalala ko isang gabi, dumaan din yun sa, ano ko, sa Facebook ko. In fairness, nakaka-hook. Alam mo yung mga content na laging bitin? Oo, yun yun. Ganun yung mga reels eh. Yung ano nangyari? Anong kasunod na nangyari kay Linda? Ano nakuha ba siya doon sa school? Tapos wala ka nang magagawa. Tapos ayun na, ang tawag doon, yung brain rot ka. Oh, yun yung tawag din, yung puro mga cliffhanger yung mga ano, yung mga napapanood mo. Wala lang, naalala ko lang kasi doon sa isang GC namin. Sinabi ko talaga yun, sabi ko, alam mo Kim, sabi ko doon sa dubber ni Linda Walker, alam mo Kim, dapat kasama ka diyan sa pag-acknowledge kay Linda Walker dito sa Pilipinas. Oh, kasi hindi mas lalong marami yung reach kung hindi nakatagalog. Yun din ang 'di ba, naging napunta tuloy sa advocacy ko. Hindi, gusto kong i-example doon yung nagiging effect ng mga palabas na tinatagalog, 'di ba? Kasi mas maraming audience yung nare-reach, mas marami yung nakakaintindi, mas marami yung natutuwa doon sa anon, mas marami natutuwa doon sa palabas. Eh yung mga nang babash na bakit ba dinadab yung mga palabas? O itong isang example, no? Kasi mas marami tayong marireach na audience kung, 'di ba, nandun tayo sa language na komportable tayong lahat. Yung kahit nakatalikod ka, ano, naiintindihan mo 'yung sinasabi. 'Yun lang. Mabalik ako sa binabasa ko. Sabi niya, hindi daw niya pina-perfect, baka mabisto lalo na ang top 1 class. Ikaw 'yung top 1. Ay bihira 'yan, ha, 'yung top 1 gumagawa ng assignment ng mga kaklase niya. Bibihira yung ganun. Oo. Kasi usually pag top 1, ayaw nang nakikialam eh. Anong nangyari dyan? Sabi niya, libre ang merienda. May kapalit. Libre merienda, pati assignment. Sana wala nang ulan dito sa vegan. Tama na yung tatlong gabi. Thanks Kuya Dan and have a very good morning. Maraming salamat, Miss Marry Me. Oo, generous pala siya. Flor de Lisa de la Cruz, sabi niya, ang sa akin po, palusot ko nung bata ako, nag-aaral ako ng late. Late ako uuwi, sinasabi ko lang practice kami para sa program ng school kahit hindi naman. Naglalaro pa kasi kami ng classmate ko. Ayan, yan, dyan, magaling. Si Miss Dulce Fabre nagre-request, ay, pinatugtog natin ito kanina, Miss Dulce. Bridge over troubled water. Sabi niya, hindi ako marunong ng palusot. What you see is what you get. Di nagpapalusot. Si Elizabeth Dumayag, tahimik na natagapakinig dito ng RYM. Uy, pwede ho kayong mag-ingay ng konti. Silent listener pala. Okay lang po yan. No? Welcome po sa RYM. Sana po nag-i-enjoy kayo. Nag-good morning sa atin si Miss Maria F. Flores at Merly Mendoza. Sabi ni Vera Gadiano, wala akong palusot nung bata ako. Okay assignment ko at pagkatapos ng pasok, uuwi ako kaagad. Tumutulong sa gawaing bahay. Yan ang mga huwarang bata. Oo, talagang matapat sa kanilang mga magulang. Jericho Ferrer, nag-good morning. Nakikinig daw siya ngayon sa DZMM. Nag-hello din si Simon Wright. Sabi niya, may mga pagkakataong sinasabi sa akin ng guru ko na kailangan ko ng oras para mag-aral para sa mga pagsusulit. Gusto kong lumiban sa paaralan sa mga araw na akala ko maghahanda ko para sa aking mga klase. I never did any of that. Lahat ay kailangan maayos. So hindi ka nagdahilan. Ginawa mo pa rin. Sabi ni Vanya, Kuya Dan, ang palusot ko dati nung bata ako dahil mahilig nga ako sa stationery. Sinasabi ko sa mga magulang ko na nawawala yung magic pencil ko. Pero ang totoo, gusto ko lang ng bagong magic pencil. Oh. Ano yung magic pencil? Yung parang may bala, di ba? Tapos pagka naubos na yung tinta, isusuot mo lang siya ulit sa likod. Tama ba ako? Yun nga ba yung magic pencil? Hindi naman kasi matinta yung ganun eh. Yung magic pencil, hindi siya, pag sinulat mo, medyo light lang siya, no? Yung lead niya, hindi masyado matingkad. Hindi ko naman binabash, sinasabi ko lang. Sabi niya, oo, yung pinapalitan. Pero maganda nga yun kasi hindi mo na kailangan magtasa. Sabi ni Lori Santos, nawalan po ng kuryente sa amin, naubusan ng tinta ang ballpen ko. Hindi po ako nakakopya ng assignment, wala po akong baon na pera. Ha? Bakit? Joe Bueno, sabi niya, wala lang. Sabi ko, sorry, nakalimutan ko. Marami kasi akong ginagawa. Ah, hindi ka nagdadahilan. Nagsosorry ka na lang. Sabi ni Erlinda San Andres, pag tinatamad akong sumunod sa pag inutusan ako, sasabihin ko, masakit ang tiyan ko kahit hindi. O di kaya, nagtutulog-tulugan na lang ako. Oh yeah. Marami tayong mga dahilan sa buhay. Pero, for sure, meron din tayong dahilan kung bakit tayo nagdadahilan paminsan-minsan. Maraming salamat po sa inyong mga comments. Abay, ang oras natin, 3:28 ng umaga. Sa ating pagbabalik, basahin natin ang mga headlines ngayong umaga ng June 11, 2026. In the meantime, meron muna tayong ilang paalaala. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kuwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita?
2: maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Oras sa buong Pilipinas. 3:30 na po ng umaga.
0: Basta inip, DZMM!
4: Narito ang mga balita nga abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Webes, June 11, 2026. State of Calamity dineklara sa Sarangani Province dahil sa epekto ng lindol. Pangulong Marcos Jr. ininspeksyon ng pinsala ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. House Prosecution Panel maghaharap ng mahigit 20 testigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. NBI imbestigahan ang pagkamatay ng dalawang player ng Ateneo Blue Eagles. Binatilyong PWD patay sa umano'y pambubugbog ng mga minor de edad sa Paranaque City. LRT1, LRT2 at MRT3 may libreng sakay bukas para sa pagdiriwang ng Araw ng Kasarinlan ng Pilipinas. Balita sa lalawigan, lalaki arestado sa sextortion sa Camarines Sur. Sa showbiz, trailer ng seryeng The Loyalty Game na pinagbibidahan o pagbibidahan ng real-life couple na sina Janine Gutierrez at Jericho Rosales, inilabas na. Sa sports, TNT Tropang 5G at Barangay Ginebra tabla sa tigdalawang panalo sa PBA Commissioner's Cup Finals. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Jom Garner. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
0: Basta inip, DZMM!
5: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 3:41 ng umaga. Kasama niyo pa rin si Kuya Dan. Hoy, good morning sa lahat ng mga kasama pa rin natin mula kanina alas 12, no? Lalo na yung mga nakikinig sa atin sa kanilang mga sasakyan, kung saan man po ang biyahe ninyo. Good morning, mga kuya natin dyan, mga taxi driver, bus driver, jeepney driver, TNBS, moto taxi, truck driver, pati pahinanti. Hello, hello, hello! Happy Thursday na po sa ating lahat, ano? Bukas eh, holiday, no? Araw ng ano, kasarinlan. Talagang, oy, libre daw ang ano, libre daw ang MRT at saka LRT. Tama, kanina, binasa ko kanina sa news. Libre ang pamasahe sa mga may pasok pa rin. Magandang morning, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-message sa atin, mga tumawag sa atin, nakakwentuhan natin dito on the air. Maraming thank you. Bukas ulit hanggang Sabado morning, tayo ay tuloy-tuloy lamang po dito sa ating programa. O, bati muna natin, maraming mga nagpapabati dito. O, si CL, yan. CL, good morning. Oo, sabi niya, may mga tanong pa dito na hindi ko pa pwedeng sagutin. Oo. Sino pa yung mga? Si Monchol. Monchol, magandang morning sa inyo dyan. Maraming salamat sa laging pagtambay tuwing ganitong oras. O, yan nga, binati na nga kita, Monchol. Ano bang totoo mong pangalan? Ba't kasi Monchol? Dapat pagbabatiin ka, dapat yung boses ganun na. Monchol, binabati kita. Dapat ganun, pagbabatiin. Kasi pang ano yan eh. Pang Korean yan eh. O, si Areya pala. O, kasi, ano ba, Monchol? Magandang morning sa'yo, Monchol. Si Madam Neil. O, ayan, nandito rin. Kanina si Mati. O, yung tropa na ni Zach, si Mati. O nga, yun nga, tropa mo nga. O, si Mati. OMG, nakakamiss, sabi ni CL. O, na, dami na sinasabi, oh. Dami na sinasabi ni Zach. Sinabi ko lang, pinabati lang, eh. Ano? Baba. Alam naman niya, Tanya. Alam naman niya, Tanya. Sige na, maraming thank you mo. Oras natin, 3:43 ng umaga. At para lalo tayong ganahan this Thursday morning, simulan natin niya with a song from Diana Ross, You Can't Hurry Love. Dito pa rin yan sa Remember Your Music. Gising na, bango na.

0: Rewind your memories on Remember Your Music.
1: June 11, 2026. Sarap po ng Throwback Thursday. Good morning! Naigalaw-galaw nyo na ba yan, ha? Si Tin, parang napapasayaw na yun. Tin, sayo ka nga dito ng long-long distance love affair. Magandang umaga sa may mga ka-long-long distance love affair dyan. Kapit lang, kapit lang. Ang dami pa mga nanonood sa atin dito. Grabe naman niya. 73,000 viewers. Maraming salamat sa mga gising at kasama pa rin natin. Si Madam Neil daw, magpapadala daw ng food. Ito pala yung use ng dito sa live, ha? Maraming salamat po. Hoy, oras natin, 3:54 na po, 6 na minuto. Bago mag alas 4 ng umaga. O, si Yun Chole, nandito pa din. In-announce para, ano yun? May napindot ako, sorry. Oo, wag kang akit, napindot ko lang. Si Yun Chol, si Moon Chol ay nandito pa rin. Ay, maraming salamat po, ha, sa lahat ng mga tumawag, nagpadala ng mensahe, nag-text, nag-comment sa ating Facebook page. I appreciate you all, ha. Thank you. Bukas ulit, oh. Holiday, bukas. Bukas hanggang Sabado morning, tayo ay magkakasama-sama pa rin, ha. Susunod na, Radyo Patrol Balita, alas 4. Kasama dyan si Robert Mano at si Jom Garner. Oh, sa mga marami nang gagawin ngayong umagang ito, I suggest, huwag na po kayong aalis, dire-diretsuhin nyo na para gising na gising ang inyong umaga.

maraming thank you. Oy, sa mga pauwi pa lang at mga papasok na. Mag-iingat sa biyahe ha, sa lahat ng mga nakikinig sa atin mula pa kaninang umaga. Alas 12. Thank you, thank you. Bukas ulit, same time, same frequency, same station. Nakasama ninyo nag-iisang Balba sa radyo, ang inyong Kuya Dan, remembering you, only here on Remember Your Music. Ay, ay, ay, gising na bang na? Happy Thursday!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilikod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras. Eksakto en punto, alas 4 ng madaling araw.
1: Ang upagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras tiyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano.

0: Ngayon po ay Huwebes, June 11, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Sa Rangani Province, isinailalim na sa State of Calamity. Ilang residente natutulog sa tabing kalsada dahil sa takot sa aftershocks.
1: Ilang lugar sa Davao Occidental isolated at hirap pasukin dahil sa mga landslide. Mga residente umaapila na ng tulong.
0: Pagkamatay ng dalawang player ng Ateneo Blue Eagles, iimbestigahan ng NBI. Immigration lookout bulletin sa coach ng Ateneo Blue Eagles, hihilingin sa DOJ.
1: Mahigpit na seguridad ipinatutupad sa Senado. Acting Senate President Sherwin Gatchalian nanindigang kontrolado niya ang operasyon ng Senado.
0: Sa lalawigan, lola arestado sa bomb joke sa mall sa Ilocos Norte.
1: At sa balitang sports, Pinay tennis ace Alex Iala bigong makapasok sa quarterfinals ng Queen's Club Championships.
0: Good morning! Maganda madaling araw mga kapamilya. Team Pogi pa rin tayo syempre. Pogi 1 at Pogi 3. Ang ating Pogi 2 po ha, narinig nyo naman. Inangangala po ng mga balita dyan po sa General Santos City at maging sa Sarangani at sa iba pa pong bahagi ng Mindanao na niyanig ng lindol. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
1: At sa pangalan po ni Radyo Patrol Pogi 2 Steve Raz, ako naman po si Radyo Patrol Jom Garner.
0: Good morning Pogi 3.
2: Good morning Pogi 1.
0: Oras po natin 4:03. Simulan na po natin ang balitaan.
3: Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
0: Isinailalim na sa State of Calamity ang Sarangani Province dahil sa laki na pinsalang idinulot ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Sinabi ni Sarangani Governor Rogelio Pacquiao na inaprubahan ang rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council upang magamit ang emergency funds ng lalawigan sa mas mabilis na pagbibigay ng tulong sa mga apektadong residente at rehabilitasyon ng mga napinsalang lugar. Nagpulong ang mga matataas na opisyal ng lalawigan para sa gagawing aksyon at pagbibigay ng tulong sa mga apektadong lugar, partikular sa mga bayan ng Glan, Malapatan, Alabel, Malungon, Kiamba, Maasim at Maitum. Nagdeklara rin ng State of Calamity ang mga bayan ng Glan at Malapatan. Sa kalsada natutulog ang ilang residente ng Glan dahil sa takot, lalo't patuloy ang mga aftershock. Natabunan ng landslide ang mga kalsada, gayon din ang mga bahay at sasakyan. Umaapila ng pagkain at tubig ang mga apektadong residente. Una nang nagdeklara ng State of Calamity ang General Santos City na lubharing napinsala ng lindol. Samantala, kuha tayo ng report ng Radyo Patrol. Ayuda sa mga apektado ng lindol sa Mindanao, tiniyak ng Pangulo. Narito ang balitang kumpirmado o sigurado at Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
4: Makatatanggap ng tig 50,000 pisong tulong pinansyal ang bawat pamilyang nawala ng kaanak dahil sa lindol. Nakatanggap din ang General Santos City ng 100,000 pisong pondo mula sa Local Government Support Fund o LGSF para sa pagsaayos ng City Hall na naapektuhan ng lindol. Magbibigay rin ng Department of Budget and Management ng karagdagang pondo mula sa LGSF para sa rehabilitasyon at pagkukumpuni ng mga infrastruktura sa iba pang lalawigang naapektuhan ng lindol tulad ng Sarangani. Sa pagbisita ng Pangulo sa Gensan, inanunsyo rin niyang nasa 85% ng naibalik ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar. Inatasan din ng Pangulo ang mga gurong bantayan ng kalagay ng mga mag-aaral na nakaranas ng trauma dahil sa lindol. At agad na i-refer sa Department of Health ang mga mangangailangan ng psychological at mental health support. Bagamat naibalik na ang komunikasyon sa mga apektadong lugar, patuloy namang inaayos ang supply ng tubig ayon sa Pangulo, Nag-iingat ang ilang water suppliers habang tinitiyak na ligtas at sapat ang supply, pero hindi dapat anya mabahala ang publiko dahil may nakahandang water assistant para sa mga komunidad. Tinayak din ng Pangulo na makakatanggap ng ayuda ang mga manggagawang nawala ng hanap buhay dahil sa lindol sa pamamagitan ng mga programang ipatutupad ng DSWD at Department of Labor and Employment. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol!
5: Bert Dizon!
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM!
1: Isolated at hirap pasukin o madalhan ng tulong ang ilang lugar sa Davao Occidental matapos ang malakas na lindol noong Lunes. Sa bayan ng Jose Abad Santos, natabunan ng gumuhong lupa ang mga kalsada at mga bahay. Napinsala ng pagyanig ang Barangay Hall, Health Center at Multipurpose Gym sa Barangay Magulibas. Umaapila naman ang pagkain at iba pang tulong ang mga residente ng Barangay Malalan kung saan marami ring bahay ang nasira ng lindol. Sa bayan ng Sarangani, marami ring bahay ang nasira at nagkabitak-bitak ang mga kalsada sa Balot Island dahil sa lindol. Putol ang supply ng tubig at kuryente sa isla. Umaapila na rin ng tulong ang mga residente dahil hirap na sila sa kanilang sitwasyon. 11 ang naitalang namatay sa Davao Occidental matapos ang malakas na lindol.
3: Basta AM, DZMM!
0: Umaabot na po sa 45 ang patay sa magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao. Sinabi ni Office of Civil Defense Deputy Administrator Bernardo Rafaelito Alejandro IV na pinakamaraming namatay sa Sarangani na umabot sa 18. Mahigit 600 ang sugatan at 17 ang nawawala sa Davao Occidental at General Santos City. Base sa datos ng NDRRMC, mahigit 33,000 pamilya o halos 150,000 individual ang apektado ng lindol sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soxargen at maging sa Barm. Halos 6,000 bahay ang napinsala at nawasak dahil sa lindol. Umaabot sa mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng pinsalang idinulot ng magnitude 7.8 na pagyanig.
3: Basta DZMM.
1: Posibleng may kaugnayan ng sinasabing banta sa seguridad ng Senado sa 18 bagman ni dating Congressman Zaldico na umano'y nag-deliver ng mali-maletang pera sa mga kilalang personalidad. Ipinatutupad ang mahigpit na seguridad sa loob at labas ng Senado matapos ibunyag ng National Bureau of Investigation ang umano'y security threat sa mataas na kapulungan. Inatasan ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang Office of the Sergeant at Arms na makipag-ugnayan sa PNP, AFP, National Intelligence Coordinating Agency at iba pang intelligence agency para kumpirmahin ang umano'y banta sa seguridad ng Senado. Sinabi pa ni Gatchalian na sineseryoso ang lahat ng banta sa seguridad at prioridad ang kaligtasan ng mga senador, empleyado at media sa Senado. Iniutos na rin ni Gatchalian ang work from home setup sa Senado hanggang ngayong araw. Pinaghahandaan na rin ng Senado ang mga kilos protesta na isasabay sa Independence Day celebration bukas. Hinala ni Senator Panfilo Lacson posibleng gamitin ang mga bagman ni Ko para gumawa ng kaguluhan base sa impormasyon ni NBI Director Melvin Matiba.
3: Basta AM, DZMM.
0: Pinawi naman ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang pangamba na mahigit 2,000 Senate employees na maapektuhan ang kanilang sahod at benepisyo ng sigalot sa liderato ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Nanindigan si Gatchalian na siya ang may control ng operasyon ng Senado at hindi anya maiipit ang sahod, benepisyo at promosyon ng mga Senate employee sa kanyang pamumuno. Nakipagpulong si Gatchalian para may saayos ang payroll at automatic debit arrangement ng Senado sa Land Bank at inaprubahan ang promotion ng mga empleyado. Katunayan anya sa kanyang pag-aproba at pagpirma sa mga dokumento ng Senado na siya ang kinikilalang acting Senate President. Pinuri ni Gatchalian ang ilang dating Senate Secretary o ang dating Senate Secretary ni Senator Alan Peter Cayetano na si Jose Luis Montales sa pag-turnover ng mga dokumento at maayos sa transition kay Senate Secretary Ray Bantug.
1: Isinisisi naman ni Vice President Sara Duterte sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ang krisis sa liderato ng Senado. Matatanda ang hinilal bilang Senate President pro tempore si Senator Sherwin Gatchalian na itinalagang acting Senate President matapos makakuha ng 12 boto ng mayorya at napatalsik sa pwesto si Senator Alan Peter Cayetano. Miyembro naman ng minorya ang ilang kilalang kaalyado ni VP Duterte. Sinabi ng VP ng Vice Presidente na salamin ng uri ng pamamahala at kawalang diretsyon ng liderato ng Pangulo ang gulo sa Senado at bansa. Nanawagan ng Vice Presidente sa mga senador na magkaisa, alamin ang kanilang mga prioridad at gawin ang kanilang mandato sa ilalim ng 1987 Constitution. Binuweltahan ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V ang Vice Presidente sa paninisi nito sa Pangulo sa gulo sa Senado. Sinabi ni Ortega na hindi dapat isinisisi ni VP Duterte sa Pangulo ang gulo sa Senado dahil sa karamihan sa mga sangkot sa sigalot ay mga kaalyado at kaibigan ng Vice Presidente.
0: Pinag-uusapan pa ang posibilidad na magkaroon ng ibang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na posibleng simulan sa July 6, kabilang sa mga umuugong na tatayong presiding officer si Senator Francis Escudero na kabilang sa bagong majority block sa patakaran ng Senate President ang presiding officer sa impeachment trial, maliban na lang kung Pangulo ang nililitis kung saan Chief Justice ang presiding officer. Nauna nang igiriin ni Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian na siya ang presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara dahil siya ang tumatayong Senate President. Nanindigan din si Gatchalian na 16 pa ang kailangang boto para makonvict ang Vice Presidente anuman ang maging bilang ng mga senador na dadalo sa paglilitis. Itinakda ang pre-trial conference sa impeachment trial ni VP Sara sa June 18.
3: AMMM.
1: Ipinapaubaya ni Vice President Sara Duterte sa kanyang defense team ang paghanda sa kaharaping paglilitis sa Senado. Sinabi ng Vice Presidente na bilang isang kliyente, susunod siya sa mga desisyon ng kanyang mga abogado. Iniutos din ni VP Duterte na tapyasan ang kanyang defense team. Tuloy-tuloy naman ang paghahanda ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni VP Duterte. Ayon kay Batangas Congresswoman Jervel Luistro, House Lead Prosecutor, 25 ang nakahanay nilang testigo sa paglilitis at kabilang ang listahan ng mga ito ay isusumiting brief sa impeachment court bago ang pre-trial conference sa June 18. Una nang inanunsyo ng Senado na magsisimula ang impeachment trial sa July 6.
3: Basta AMMM.
0: Inatasan naman ng Department of Justice sa National Bureau of Investigation na imbestigahan ang pagkamatay ng 2 player ng Ateneo Blue Eagles sa sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, bubuo ang NBI ng task force para alamin kung may sapat na basehan para magrekomenda ng pagsasamba ng kaso kaugnay ng insidente. Kinumpirma ng Aurora Provincial Police na walang foul play sa insidente at walang weights na nakakabit sa katawan ng mga biktima. Nakaburol na ang labi ni Baterbonia habang iuwi naman sa Nigeria ang labi ni Adili. Sinasabi naglalakad sa mababaw na bahagi ng dagat sa Aurora ang 2 biktima na mapunta sa malalim na bahagi at tangayin ng malakas na alon kaya nalunod. Hihilingin ng mga abogado ng pamilya ni Baterbonia sa Department of Justice na magpalabas ng Immigration Lookout Bulletin sa Amerikanong coach ng Blue Eagles na si Tab Baldwin. Sinabi ni Attorney Israelito Torrio na ito'y upang matiyak na nasa bansa si Baldwin habang iniimbestigahan ang insidente at hindi nila inaakusahan na may pananagutan ng American coach sa pagkamatay nina Baterbonia at Adili. Posibleng kapabayaan ng training staff sa pagkamatay ng 2 manlalaro ng Ateneo Blue Eagles, iniimbestigahan ng PNP. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Campo Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene, good morning!
6: Walang nakikitang foul play pero iniimbestigahan ng PNP ang posibleng kapabayaan ng training staff na posibleng sanhi ng pagkamatay ng mga manlalarong sina Rene Batarbonia at Divine Adili. Ayon kay Aurora Police Provincial Office Director Police Colonel Percival Pineda, batay sa kanilang nakalap ng mga salaysay mula sa mga nagbigay ng puunang dunas sa mga biktima, walang pabigat sa kamay at paa sina Batarbonia at Adili nang matagpuan matapos malunod. Sinabi rin anya ng resort owner na binalaan nito ang grupo na ligtas lang mag-training sa harapan ng kanilang resort pero hiniling umuno ng team na magkaroon ng exclusivity at huwag pakialaman ang kanilang pagsasanay. Pero lumabas sa initial na investigasyon na may layong 300 meters mula sa mismong resort nagsagawa ng training ang koponan. Wala rin umuno itong koordinasyon sa LGU. Sa ngayon, hindi pa nakukuhan na ng salaysay ang mga teammate ng dalawang biktima na nasa state of shock pa umano nang subukan kausapin ng mga investigador. Patuloy naman ang investigasyon ng PNP para matukoy kung sino ang responsibilidad sa naturang trahedya habang tiniyak ni PNP PIO Chief Police Colonel Allen Reyco na walang magiging cover-up sa naturang insidente. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
1: Isa pang report, pamilya ng nabayapang si Rene Batarbonia na kukulangan sa paliwanag ng mga opisyal ng Ateneo de Manila University sa pagkamatay ng naturang atleta. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
7: Nakukulangan at dismayado ang pamilya ng Ateneo Blue Eagle basketball athlete na si Rene Batarbonia sa paliwanag ng mga opisyal ng Ateneo de Manila University. Ayon kay Rovelin Batarbonia, ina ni Rene, ang paliwanag sa kanya, aksidente lang ang nangyari. Pero git niya, aksidente ito dahil sa kulangan ng pamunuan ng paaralan. Kwento ng ina ni Rene, may nagbigay na raw ng warning sa team na nagkaroon ng lindol at posibleng magibag sitwasyon sa dagat pero pinagpatuloy pa rin ang training. Nang tanungin kung anong training, pinapatakbo raw ang mga ito sa dagat na hanggang bewang ang taas ng tubig. Nilinaw din sa kanila na wala umanong ikinabit na weights o pampabigat sa katawan ng athletes. Ani Rovelin, bigyan siya ng malinaw na paliwanag na aksidente lang ang nangyari at hindi kapabayaan. Ana kahit magsorry sa kanya ay hindi na may babalik ang buhay ng anak niya. Sa ngayon, hindi pa raw niya kaya kausapin ng coach ng anak niya kahit pa magharap sila. Hindi rin niya naiisip pa ang pagsasampa ng kaso dahil ang importante ngayon ay maiuwi niya sa Agusan del Sur ang labi ni Rene. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Pinaniniwalaang galing China ang namataang moving structure sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Noong nakaraang buwan, namataan sa satellite image at maritime domain awareness operation ang moving structure na may sakay na 6 na individual at may sukat na 6 by 6 meters. Para kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, posibleng sangkot ang naturang istruktura sa illegal marine scientific research ng China sa Bajo de Masinloc. Nauna nang nagpadala ng eroplano ang Armed Forces of the Philippines para bantayan ang aktibidad ng istruktura habang naghain na ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs kaugnay ng nasabing insidente.
1: Samantala, suportado ng Siyam sa bawat 10 Pilipino ang pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa para protektahan ang soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Base sa resulta ng survey ng Pulse Asia na kinomisyon ng Strat-Based Institute, 86% ng mga Pinoy ang pabor sa alyansa ng Pilipinas sa mga like-minded nations tulad ng Amerika, Japan, Australia, Canada at South Korea sa pagpapatupad ng 2016 arbitral ruling. 30% ang kontra o 30% ang kontra at 11% naman ang undecided. Sinabi ni Strat-Based Institute President Dindo Manhit na kinikilala ng mas maraming Pilipino ang pagpapatupad ng 2016 arbitral ruling at kahalagahan ng pakikipag-alyansa sa iba't ibang bansa para maprotektahan ang soberanya ng Pilipinas. Dapat aniya na manindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol ng ating karapatan sa WPS at pakikipag-isa sa mga kaalyadong bansa para sa pagpapatupad ng international law at malayang Indo-Pacific region.
0: Oras natin, Pogi.
1: Oras natin, 4:21 ng madaling araw.
0: Aba, kilos gising bakon ha, may pasok. Bukas pa po ang holiday. Baka ngayon pa lang tamad-tama rin na kayo. Super mega long weekend ang gawin ninyo. Aba, may pasok po ha. At kagaya ng mga nanonood sa atin today, mula dyan sa Tarlac, si Sir Arvin Cabalo at si Sir Ted Torres. Magandang umaga po. Maraming salamat ha. Ito ang tagapagsalita ng Tarlac Province. No, si Sir Arvin Cabalo. Sabi niya, watching daw sila. Thank you, sir. At syempre si Teacher Gizar Agbuya dyan sa Nueva Ecija na papasok ngayon. Eh, maraming salamat po sa inyong pagtutok. At ito pa po yung inyong aabangan ha, sa aming pagbabalik. Halos 40 million pesos na halaga ng shabu at cocaine nasabat sa Baybas sa Pampanga. 3 arestado.
1: At stepson napatay sa pananaga ng amain sa Leyte. Allah. Yan at iba pang mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4. Kape. Ikaw ka ba kape partner?
1: Kape.
3: Naglilingkod sa Pilipino sa man sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Radyo Patrol Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bicornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan. Steve Raz, Robert Mano. Radio Patrol.
0: Pogi, ano oras na?
1: Oras natin, 4:25 ng madaling araw. Good morning mga kapamilya.
0: Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Sarangani Province is na ilalim na sa state of calamity. Ilang residente na tutulog sa tabing kalsada dahil sa takot sa aftershocks.
1: Ilang lugar sa Davao Occidental isolated at hirap pasukin dahil sa mga landslide. Mga residente umaapila na ng tulong.
0: Pagkamatay ng dalawang player ng Ateneo Blue Eagles, iimbestigahan ng NBI. Immigration lookout bulletin sa coach ng Ateneo Blue Eagles, hihilingin sa DOJ.
1: At mahigpit na seguridad ipinatutupad sa Senado. Acting Senate President Sherwin Gatchalian nanindigang kontrolado niya ang operasyon ng Senado.
3: Ulan, ulan, panahon.
0: Alamin po natin na magiging weather sa maghapon, lalo na po dyan sa may bahagi ng Mindanao, ano, na patuloy na nakararanas ng aftershocks. At kung uulanin ba ang ating long weekend, narito na po ang sagot ng napakasipag na si Sir Obet Badrina. Sir Obet, good morning!
8: Magandang umaga po, Sir Robert. Magandang umaga po sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Sa ngayon po, una, wala tayong minomonitor na low pressure area. Mm-hmm. Medyo mahina rin po yung ating habagat or southwest monsoon na sa ngayon nga ay nakaka-apekto na lamang dito sa may bahagi ng Northern Luzon, particular na sa Ilocos Norte at sa may Batanes kasama yung Babuyan Island. Sa lugar po na yon, inasa natin na medyo maulap pa rin kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan. Dito naman sa Metro Manila at malaking bahagi natin bansa patuloy na makaranas ng mainit na panahon, mm-hmm, na may mga localized rain showers and thunderstorms. Sa Mindanao po, no, kung saan nga may mga ginagrap na relief effort, nakikita po natin ang mga isolated thunderstorms din po, no, may mga naitala tayo ng mga pulo-pulo mga pag-ulan lamang, no, mga normally po tumatagal ng mga isang hanggang dalawang oras. Sa ngayon po, as of 4:27 na, mm-hmm, AM po, no, ang naka-issue po natin na heavy rainfall warning or thunderstorm advisory, particularly po dito sa Mindanao ay halos dito lang po sa ilang bahagi ng particular po dito sa may area ng Zamboanga del Norte, mm-hmm, at gayon din po sa may Zamboanga del Sur. So mostly dito sa may western section ng Mindanao. But again, these are mga ano lamang po ito, mga thunderstorm na mabilis lamang po. At sa ngayon nga, in the next 3 to 5 days, eh, medyo malit ka nga yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo. For this long weekend, no, mm-hmm, ngayon po, nag-issue po tayo sa pag-asa ng outlook po for tomorrow, mm-hmm, which is yung Independence Day. Pinapakita nga rin po itong mga localized thunderstorms lamang yung mararanasan. So, tamang-tama po, para, lalo na kapag sa mga activities po sa umaga, no, medyo malit yung posibilidad po ng mga pag-ulan, habang mas tumataas yung posibilidad sa hapon hanggang sa gabi. Sir?
0: Ayun. Robert, maraming salamat po sa detalyadong weather outlook natin, ha? Salamat, Sir Robert.
8: Maraming salamat po. Magandang umaga.
0: Si Sir Obet Badrina mula po sa PAGASA.
3: Kalusugan. Ulat kalusugan.
9: O partner, para sa ating ulat kalusugan, mm-hmm, on Wednesday morning.
0: Correct.
9: Mahilig ka
0: Thursday
9: ba magbasa? Thursday morning. Mahilig ka ba magbasa dati?
0: Ay, lagi. Up until now. Mahilig ako nagbabasa.
9: Noong kabataan mo ba, ano ba mga binabasa mo?
0: Alam mo yung mga usong pinababasa nila, ma'am, na may mga characters, mga ganun. Mga maninipis.
9: Comics,
0: oo, pwede comics. Kakain ka ng chewing gum, tapos nakabalot yung comics doon sa chewing gum. Okay. Alam mo yun?
9: Oo.
0: Bazooka ata pangalan. No? Bakit mo naman natanong ang pagbabasa?
9: Oh, may kinalaman kasi yan sa ating ulat kalusugan.
0: Ah, sige nga, kwento mo nga.
9: Ayon sa eksperto kasi, nakakapagpahaba umano ng buhay. Nakapagbaba ng buhay.
0: Aba?
9: Ang pagbabasa ng hanggang 30 minuto kada araw.
0: Ay, babasa ako ng babasa lalo. Novel ang binabasa ko.
9: Oo, yung mahaba.
0: No? Oo, mahaba.
9: Gusto mo ba yung mga mahaba?
0: Oo, tsaka naka-spreadsheet, ganun. No?
9: Ayos. Lumabas sa pag-aaral kasi na inilathala ng Social Science and Medicine noong 2016 na ang mga taong nagbabasa ay may 20% na mas mahabang o mababang tsansa na mamatay ng maaga kumpara sa mga hindi nagbabasa. Ito ay batay sa 12 taong obserbasyon sa mahigit 3,000 adults. Sa hiwalay na pag-aaral ng University of Connecticut noong 2020, lumabas na nakakatutulong ang pagbabasa sa pagpapabagal ng cognitive decline at pagpapabuti ng mental at physical health. Ayon sa mga neurologists, ang pagbabasa ay isang full brain workout na nakatutulong sa memorya, focus at pag-iisip.
0: Ay, totoo din naman yun. Ano? Eh, paano? Pero kapag ano naman, kung hindi ka nagbabasa, nag-stream ka naman. Nakakahaba ba ng buhay yun?
9: Pag-stream. Parang hindi yata.
0: Alam, uli mo binasa, ako yung mga novel na Five People You Meet in Heaven, mga ganyan. Yan ang magaganda. Mga inspirational. Magaganda yun. Eh, ikaw, anong binabasa mong libro?
9: Recently, yung mga binabasa ko kasi.
0: Ayun naman sinasabi si Boss Rosa.
9: Bible daw.
0: Very
9: familiar,
0: good.
9: Familiar, no?
0: Oo.
9: Lagi natin naririnig yan ngayon. Eh.
0: Halika na nga. At yan po,
9: ang ating ulat kalusugan on a Thursday morning.

0: Good morning!
1: Magandang madaling araw sa ating mga kapamilyang magbubukid at kaserbisyong manging isda. Kaka, maya paabak. Maayong buntag. Diyos maray na aga sa inyo, gabos. Good morning sa ating pong agribalita. Matagumpay na nakapag-export ang Pilipinas ng pinya. Gusto mo ba ito, partner? Pinya.
2: Oh, masarap yan. Kailangan yan. Bakit kailangan natin yan ng pinya?
1: Para ikaw, pero favorite mo, ang alam ko lagi kita na observe, pineapple juice.
2: Kailangan kasi natin
1: yan. Kailangan yan.
2: Oo.
1: Sa United Arab Emirates, aba, very good ito. Inilarawan ni Department of Agriculture Secretary Francisco Joe Laurel Jr. na struggle step ang pag-export ng mga produktong pang-agrikultura sa bansa sa kabila ng gulo sa Middle East. Aniya, patuloy na maghahanap ng mga bagong export opportunities ang kagawaran para makatulong sa mas mapalaki o na mas mapalaki ang kita ng mga magsasaka at manggagawa. Binubuo na 18 metrikong tonelada ng sariwang MD2 pineapples mula sa bayan ng Tampakan sa South Cotabato ang ipinadala sa UAE. Ang galing! Ayon po sa Philippine Statistics Authority, pinya ang itinuturing na top export ng Pilipinas sa UAE. Masarap naman kasi talaga yung pinya. Ako minsan gusto ko medyo maasim. Tapos sasaw-saw ko sa rock salt, sa salt. Sarap. Ikaw, tapos juice ka lang talaga. No?
2: Oh. Maganda rin kasi yung mismong fruits eh. Kasi fiber.
1: Tama. Rich in fiber. At yan po ang ating agribalita na may kaunting kalusugan. Ulat kalusugan. On a Thursday morning. Good morning! Sa oras naman po na 4:33, abay tara na po. Ikutin na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
3: Pasada Probinsya. Probinsya.
1: Unahin po natin ang Ilocos Norte. Arestado ang 64 na taong gulang na lola matapos sumano magbiro na may bitbit na bomba sa kanyang bag sa isang mall sa Lawag City. Si lola naman, no? Ayon po sa pulisya, habang sumasa ilalim sa routine inspection ng security guard ang lola, ay sinabi umano nito na may bomba sa kanyang bag. Na alarma security guard at ipinagbigay alam ito sa mall security at pulisya. Lumabas sa investigasyon na wala namang bomba ang bag ng lola kundi mga personal na gamit lamang. Dinala pa rin sa presinto at sinampahan ng reklamo sa paglabag sa anti-bomb joke law.
4: Sa Leyte naman, patay ang 45 taong gulang na lalaki matapos pagtatagain ng kanyang stepfather sa barangay na Ulayan sa bayan ng Matag-ob. Lumalabas sa imbestigasyon na tinangkang katayin ng lasing na biktima ang alagang aso ng suspect para gawing pulutan.
1: Mm.
4: Inagaw ng suspect ang hawak na itak ng biktima at ilang beses na pinagtataga ang stepson. Dead on the spot ang biktima sa mga tinamong tama sa katawan. Na-arresto naman ang suspect at nahaharap sa kasong kriminal habang narecover ang ginamit na 24 na pulgadang machete.
1: Sa Negros Occidental naman, inako ng New People's Army ang pagpatay sa 2 sibilyan na umano'y intelligence assets ng pamahalaan sa magkaiwalay na insidente sa bayan ng Binalbagan at Calatrava. Kinilala ang isa sa mga biktima na si Marlo Galan na binaril habang nasa trabaho sa isang campsite. Pinasok naman umano sa tinutuluyang bahay sa Calatrava at pinagpabaril ang isa pang biktima si Momarlito Aligasa. Tinamaan din ng ligaw na bala ang isa pang individual na nasa maayos na ang kondisyon.
4: Sa Negros Occidental pa rin, patay ang 58-anyos na pastor matapos pagbabarilin ng 2 sospek sa tubuhan sa barangay Biao sa bayan ng Binalbagan. Binabantayan ng biktima ang pagagapas ng damo sa pinamamahala ang tubuhan nang dumating ang mga sospek at ilang beses siyang pinaputukan. Nagtamo ng mga tama ng bala sa katawan ang biktima na dead on arrival sa paggamutan. Patuloy ang imbestigasyon ng mga pulis sa krimen.
1: Sa Pampanga naman, halos 40 milyong pisong halaga ng shabu at cocaine ang nasabat ng mga pulis sa bypass operation sa Barangay Del Pilar, San Fernando City. Arestado ang 3 suspect kabilang ang isang babae na nahulihan ng 4 kilo ng shabu at 2 kilo ng cocaine. Nasamsam ng mga pulis sa mga suspect ang boodle money cellphone, mga ID, drug paraphernalia at kotse na gamit sa kanilang pakikipagtransaksyon. Hawak na Drug Enforcement Unit ng Police Regional Office 3 ang mga sospek at mga nasabat na kilo-kilong cocaine at shabu.
4: Sa Palawan, arestado ang dalawang sospek matapos mahulihan ang halos 13 milyong pisong halaga ng mga ilegal na sigarilyo sa joint operation ng pulisya at Bureau of Customs sa Puerto Princesa City. Nahuli ang mga sospek sa isang checkpoint sa barangay Santa Monica matapos umanong tangkaing umiwas sa inspeksyon. Narecover ng mga otoridad ang halos 200 master cases ng sigarilyo at isang truck na umano'y ginamit sa pagpapadala ng mga kontrabando. Nasa kustodiya na ng pulisya ang mga sospek habang inihahanda na ang mga kaukulang kaso laban sa kanila.
1: Sa Cebu, lalaki natagpo ang patay sa dagat.
3: Pasada, probinsya. Probinsya.
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
0: Namataan ang biktima sa karagatang sakop ng barangay Giwanon, bayan ng Argao. Nakita siya ng isang mangingisda sa lugar. Kinilala ang biktima bilang si alias Randy na residente din ng lugar. Batay sa investigasyon ng pulisya, huli siyang nakita na bumibili sa tindahan matapos dumayo sa isang pista sa katabing bayan. Napag-alaman din na may kondisyon sa mata ang biktima kaya minsan ay nahihirapan itong makakita ng kanyang daanan. Ikinakasana ngayon ang mas malalim na pagsusuri kung may foul play sa nangyari, lalo at walang mga sugat o pasa na nakita sa bangkay. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez!
4: Sa Camarines Sur, lalaki na nagbantang ipakakalat ang maselang video ng isang babae, arestado.
3: Pasada, probinsya!
4: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Camarines Sur, hatid ni Vince Villar.
5: Timbong ang isang 39 anyos na lalaki matapos kumagat sa pinaing entrapment operation ng mga otoridad sa harap ng Sipokot North Central School sa barangay Impig, Sipokot, Camarines Sur. Ito ay kaugnay ng reklamong pagbabanta o manundot sa isang 36 anyos na babae na ipapakalat ang masaselang video kung hindi sa kanya makikipagkita. Nakumpiska ng Sipokot Municipal Police Station mula kay alias Louie ang isang itim na cellphone na pinaniniwala ang ginamit sa krimen, isang improvised pistol na may nakakamit na magazine replica, 6 na piraso ng live ammunition para sa caliber 9mm at isang ice pick. Ayon sa biktimang si alias Miriam, maliban sa pagpapakalat sa internet ng kanyang maselang video, nagbanta rin umano ang suspect na papatayin siya at maging ang kanyang mga kaanak kung hindi siya makikipagkita. Sa sinagawang verifikasyon sa Investigation Solution System or ISS, napag-alamang na-aresto na noon pa ang suspect sa mga dati nitong kaso kabilang ang kidnapping and failure to return a minor, grave threats at paglamag sa Republic Act No. 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act na pawang naitala sa San Juan, Batangas. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng Sipokot Municipal Police Station ang suspect para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng mga kaukulang kaso. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
4: Maraming salamat,
1: Vince Villar. Babaeng pulis, inireklamo naman ang umano'y pangingikil sa isang aplikante sa PNP sa Bacolod City.
3: Pasada, probinsya. Probinsya.
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Negros Occidental, hatid ni Romeo Sobaldo. Romeo.
6: Inireklamo sa Police Station 4 sa Bacolod City ng isang 30-anyos na aplikante ang isang pulis na umano'y nangako sa kanya na makapasa siya sa recruitment ng Philippine National Police kapalit ng pera. Sa impormasyon ng Bacolod City Police Office, isang babae na non-commissioned officer na pulis na naka-assign sa Police Regional Office Negros Island Region ang inireklamo. Ayon ka PRO NIR Director Police Brigadier General Romano Cardinio, 10,000 pesos ang unang ibinayad ng aplikante at pinadagdagan pa umano ng 40,000 pesos ng pulis. Nagbayad naman ang aplikante sa kagustuwang makapasok sa PNP, lalo't ito na ang huli niyang pagkakataon dahil sa kanyang edad. Nang makita ng aplikante na wala ang kanyang pangalan sa listahan ng mga nakapasa, doon na siya nagreklamo. Isinailalim na ng PRO NIR sa restrictive custody ang pulis at pinasurrender ng kanyang issued firearm habang isinasagawa ang investigasyon sa kaso. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Romeo Subaldo.
1: Maraming salamat, Romeo Subaldo!
4: Sa Pangasinan, lalaking nanloob sa bahay ng isang senior citizen arestado.
3: Pasada, probinsya, probinsya.
4: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Pangasinan, hatid ni April Rafales.
7: Kulong ang isang lalaki matapos holdapin ang isang 74 anyos na lola sa mismong bahay nito sa Barangay Baay, Lingayen, Pangasinan. Mismong ang biktima ang nagsumbong sa Lingayen Municipal Police Station matapos ang insidente. Ayon sa biktima, abala siya sa gawaing bahay nang biglang pumasok sa kanilang bahay ang suspect na armado ng kutsilyo. Tinutukan ng kutsilyo ang biktima bago tinangay ang kanyang shoulder bag na naglalaman ng isang cellphone, isang gintong relo, isang pitaka na may iba't ibang identification cards at isang itim na sling bag na may lamang 3,000 pesos na cash. Matapos ang insidente, agad na tumakas ang suspect, dala ang mga ninakaw na gamit at patalim. Humingi ng tulong ang biktima sa barangay at pulisya matapos niyang malaman na ginagamit ng suspect ang kanyang cellphone upang manghingi ng pera sa kanyang mga contact. Dahil dito nagsagawa ng follow-up investigation at entrapment operation ng mga tauhan ng Lingayen Municipal Police Station sa Mayombo District, Dagupan City na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect. Narecover sa suspect ang mga gamit na umano'y ninakaw mula sa biktima. Inihahanda na ang kaukulang kaso laban sa kanya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, April Rafales.
4: Maraming salamat, April Rafales.
1: Punta naman tayo, King Pampanga. Ground Zero Clearing Operation sa Gumuhong Gusali sa Angeles City, nasa 95% na.
3: Pasada, probinsya, probinsya.
1: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula King Pampanga, hatid ni Gracie Rutao. Gracie, maya pahabak.
8: Proper patuloy na personal na minomonitor ni Responsible Officer Mayor John Lasatin ang mga operasyon sa Ground Zero sa Barangay Balibago, Angeles City matapos ang sinagawang demobilization briefing sa Unified Command. Sa briefing, iniulat kay Mayor John ang kasalukuyang estado ng clearing operations, kondisyon ng lugar at ang mga susunod na hakbang paugnay ng unti-unti pag-withdraw ng mga tauhan at kagamitang ginamit sa rescue and retrieval operations. Sa loob ng 18 araw na operasyon, umabot sa 30 ang bilang ng mga nasawi sa pagguho ng gusali, habang nananatili naman sa 27 ang bilang ng mga nakaligtas. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, nasa 95% na ng mga debris sa collapse site ang nalinis sa tulong ng magkakatuwang na pagsisikap ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga partner organizations. Matapos ang briefing, nagsagawa rin ng inspeksyon si Mayor Lasatin sa Ground Zero upang personal na suriin ang sitwasyon at kumustahin ang mga personnel na nananatiling nakadeploy sa lugar. Nagpaabot din ang alkalde ng taus-pusong pasasalamat sa mga responder, rescuer, technical team, heavy equipment operator, volunteer at partner agency na naging bahagi ng operasyon mula unang araw ng insidente. Samantala, tiniyak ng Unified Command at ng pamahalang lungsod ng Angeles na magpapatuloy ang mahigpit na koordinasyon upang masiguro ang maayos, organisado at ligtas na pagtatapos ng mga gawain sa Ground Zero. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
1: Maraming salamat, Gracie Rutao.
4: Sa Ilocos Norte, tumagas ang langisa tumagiligid o tumagilid na cargo vessel sa baybayin ng Barangay La Virgen Milagrosa sa bayan ng Badok. Nagsanib puwersa na ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng Philippine Coast Guard, Marines, PNP at iba pang at iba pa para mapigilan ang pagkalat ng langis. Hindi pa masabi ng mga otoridad ang lawak ng oil spill pero naglagay na ng mga absorbent pad para masipsip ang langis na nagmula sa barko. Malalakas na alon, hangin at pag-ulan ang ilan sa mga nagpahirap sa mga rumisponde sa lugar. Lunes ang sumadsad sa dalampasigan ng Badok ang MSC-1 matapos mabutas at pasukan ng tubig.
1: Oras natin, partner.
4: Oras natin, 4:45 ng madaling araw. Good morning.
1: Abangan po sa aming muling pagbabalik, dating pulis na si Rafael Dublao, nakakulong na sa Bilibid.
4: At good news, LRT at MRT may alok na libreng sakay bukas. Mga detalye sa aming pagbabalik.
3: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630. Radyo Patrol Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
10: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bicornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radio Patrol.
1: Partner, tutu time!
4: Oras natin, 4:49 ng madaling araw.
1: Balik po tayo sa mga balita. Magpapakalat ang National Capital Region Police Office sa mahigit 12,000 police at volunteers para sa seguridad ng pagdiriwang ng Independence Day bukas. Tututukan ng NCRPO mga lugar kung saan magkakaroon ng mga pagdiriwang kabilang Rizal Park, ruta ng parada ng kalayaan, Monumento ni Gat Andres Bonifacio, Museo de los Veteranos de la Revolución at Pinaglabanan Memorial Shrine. Babantayan din ng mga pulis ang paligid ng Malacañang at US Embassy, sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa publiko na nakahanda ang pulisya at iba pang security forces para mapanatiling mapayapa ang pagdiriwang ng Independence Day bukas.
4: At ito, good news. Kasabay ng pagdiriwang ng Independence Day bukas, may alok na libreng sakay ang LRT Line 1 at LRT Line 2, gayon din ang MRT 3. Libre ang pasahe sa LRT 1, LRT 2 at MRT 3 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Inanunsyo naman ng MMDA na suspendido ang number coding bukas sa pagdiriwang.

0: sa kusodiyan ng DSWD Bahay Pag-asa. Desidido ang pamilya ng PWD na sampahan ng reklamo ang mga sospek.
1: Nakakulong na sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa ang dating police official na si Rafael Domlao III matapos siyang formal na ilipat ng PNP-CIDG sa Bureau of Corrections kahapon. Si Domlao ang utak sa pagdukot sa Korean businessman na si Ji Ik-ju noong 2016 na pinatay mismo sa mismong loob ng Camp Krame. Naaresto si Domlao sa pinagtataguan nito sa Quezon City na natiktikan matapos panoorin ang live streaming ng kasal ng anak. Iginiti Domlao na naabswelto na siya sa kaso pero ayon sa PNP-CIDG, binaligtad ng Court of Appeals ang kanyang acquittal noong 2023 at hinatulan siyang guilty na pinagtibay na rin ng Korte Suprema. Nahatulang guilty si Domlao at pinatawa ng parusang reklusyon perpetua without the eligibility of parole.
0: Sumuko na ang driver ng SUV na tinakasan ang nabanggang tauhan ng PNP Highway Patrol Group sa South Luzon Expressway o SLEX. Sa investigasyon, biglang huminto at lumiko ang puting SUV kaya nabangga ang pulis na sakay ng motorsiklo sa bahagi ng San Pedro City sa Laguna. Sa lakas ng pagkabangga, sumemplang ang motorsiklo at tumama sa Center Island habang tumakas naman ang SUV. Sinabi ni HPG Operations and Management Division Acting Chief Lieutenant Colonel Citadel Gauriana na natuntun ang sasakyan sa talyer sa Antipolo City sa Rizal habang sa Marikina naman natuntun ang sospek na nahikayat ng mga magulang na sumuko. Nadiskubre rin ginamitan artificial intelligence o AI ang plaka ng sasakyan kaya nakipag-ugnayan na ang HPG sa pamunuan ng SLEX para matukoy ang tunay na plaka ng SUV na sinasabing ibinebenta na rin online. Sumulat na ang ahensya sa Land Transportation Office kaugnay ng rekomendasyong kanselahin ang lisensya ng driver.
1: Nasabsam naman ng mga tauhan ng Bureau of Customs ang halos 90 milyong pisong halaga ng mga imported na sibuyas. Sinasabing galing sa China ang mga sibuyas na natagpuan sa 26 na container van sa Manila International Container Port. Dumating sa bansa ang kargamento noong pang Desyembre at Enero na hinihinalang inabandona para makaiwas sa kontrobersya ng over-importation at posibilidad ng imbestigasyon sa Senado.
2: Mga balita sa labas ng bansa.
0: Sa labas ng bansa, nagpalitan ng airstrike ang Amerika at Iran sa kabilang o sa kabila ng umiiral na ceasefire at negosasyon para sa kapayapaan sa Middle East. Kinumpirma ng US military na inatake nito ang air defense, ground control stations at surveillance radar sites ng mga Iranian malapit sa Strait of Hormuz. Gumanti naman ng Iran Revolutionary Guard at tinarget ang airstrike ang mga US bases sa Jordan, Kuwait, Bahrain at iba pa lugar sa Gulf region. Tumaas ang 1% ang presyo ng langis sa Asian market kasunod ng muling pagsiklab ng tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika. Samantala, arestado naman ang 5 teenager na tumangay ng 3 sasakyan na ginamit para mag-joyride sa Singapore. Na-access umano ng mga teenager ang sasakyan gamit ang transponder key ng mga ito, itinakas at binaneho ng walang lisensya. Aba, kukulit ha. Natuntun ng mga sospek sa pamamagitan ng mga kuha ng CCTV at naharap sa kasong car theft. Huwag yung tatawin nyo.
2: Showbiz Balita! Balita!
1: At alamin naman natin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Jessica Luna. Jessica,
3: anong latest?
4: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Inilabas na ang trailer ng bagong aabangang seryeng The Loyal Game. Tila pinatikim sa mga netizens ang mga pangyayari sa serye na iikot sa storya ng mag-asawa na gagampanan ng real-life couple na sina Jericho Rosales at Janine Gutierrez. Haharap ang mga karakter ni na Echo at Janine sa pagdududa at panganib na dulot ng mga umanoy, loyalty testers. Malapit nang mapanood ang The Loyal Games sa Prime Video simula July.

0: Lithery. Sa iba pa nating chika sa umaga, hoping si kapamilya actress Sue Ramirez na manunumbalik ang hilig ng mga tao sa panonood sa mga sinehan kasabay ng pagpapalabas ng kanyang bagong pelikula na Project Baby. Sa isang panayam, ibinahagi ng aktres na ibinaba ang presyo ng tiket ng kanilang pelikula para mas maging affordable ito sa mga manonood. Mapapanood na ang Project Baby sa lahat ng sinehan sa bansa sa July 10. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Jessica Luna, DZMM.
1: Maraming salamat, Jessica Luna.
2: Sports Balita.
1: Sports Balita, yatin sa atin ang big man ng DZMM na si Alfred Dalde. Alfred, good morning.
3: Good morning, Robert at John, para sa ating Balitang Sports. Bigong makaabante sa quarterfinals ng Queen's Club Championship si Pinay tennis star Alex Iala. Tinalo ng world number 19 na si Iva Jovic ng Amerika si Iala sa round of 16 ang torneo sa score na 6-2 at 6-2. Susunod na sasabak si Iala sa tennis tournament sa Germany na agad magsisimula sa susunod na linggo. Sa basketball, tabla na ang defending champion TNT Tropang 5G at Barangay Ginebra Gin Kings sa PBA Commissioner's Cup Finals. Nilampaso ng TNT ang Gin Kings sa Game 4 ng serye sa score na 106-98 para itabla sa tigdalawang panalo ang best of 7 series. Lalaroin ang crucial na Game 5 ng final series bukas.
1: At yan
3: ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
1: Yun! Maraming salamat, Alfred Dalde, ang big man at DZMM with a big heart. Dahil dyan, oras na para sa inyong mga pa-shoutout sa mga nagbensahe po sa ating Viber, sa ating Facebook, sa ating YouTube, at kung saan-saan pa. Abay, magandang umaga po sa inyo, ha? Pati ilang natin na magandang morning. Ang Dabarcads na sina Talisay Manarang, Graciela Subala, Fernando Subala, Adoracion at Sid Bangalino, Ami at Andy De Leon, Tita Juana Fe at Tito Alvin Magpayo, June at Janet Trinidad, Rose at Jaime Sale, Owen at Elsa De La Peña Vidad, Tito Alan Manalastas, magandang morning, Tamochi Malyari Santiago at Attorney Roger Barbosa, magandang morning.
4: Meron pa sa Viber, kay Sir Ronaldo Nicolas mula sa Bambang Bukal, Bulacan, Josephine Adlawan sa Tarlac, Alvin Capoquian sa Northern Samar, Joe Gabriel sa Taguig City, Socorro Laarne Eduardo, Luis F. Cruz, Alex Faustino, Faustino at Marman sa YouTube, Lina Ho, Flor, Tita Nona Damian, Reynaldo Binke, Saurian Norio, Ernesto Davila at Dolores. Para mabilis lang, partner, nananawagan yung mga taga Malapatan at Glan sa may Sarangani na wag naman daw silang kalimutan. Ayan. Dahil grabe yung kanilang pinagdaanan. Ay,
1: pupuntaan po kayo dyan ni partner Steve mamaya. Ha? Tingnan natin kung ano pang mga kwentong meron sila doon sa Malapatan at dyan sa Glan Sarangani. At syempre, dasal natin, patuloy ang panalangin natin sa kaligtasan ng mga kababayan po natin dyan sa Mindanao. Sana bintunin yung aftershocks, partner. Yung trauma kasi sa kanila, kawawa naman. Oras po natin, 4:59, Teacher Teresita Loria, Teacher Rowena Sempio, Sir Tix Pakapak, maganda-maganda morning. At syempre, maganda madaling araw din kay Kuyang Romeo Dominic o Rio, sorry. Rio Dominic Malig from Honolulu. Magandang morning. Eksakto alas 5, susunod na pasada balita kasama sina Daddy Johnson Manabat at Radyo Patrol Christian Yosores. Bye!
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Steve Raz, Robert Mano sa Radyo Patrol Balita alas 4!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP ang oras! 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: Magandang umaga, Pilipinas! Magandang morning! Happy, happy Thursday, June 11, 2026! Magandang araw po mga kapamilya sa anumang pumparig ng mundo. Ito po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yosores.
1: Bangon! Gising na sa mga may pasok. Ako po naman si Johnson Malabat.
0: At sa detalye ng ating mga balita ngayon.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Sa ating mga headlines, patay sa malakas na lindol sa Mindanao, nadagdagan pa. Paghatid ng tulong sa ilang lugar, pahirapan.
1: Petisyon hinggil sa liderato ng Senado, ibinasura ng Korte Suprema. Acting Senate President Sherwin Gatchalian handang makipag-ayos sa Cayetano Block.
0: Pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo, nakatakdang imbestigahan ng NBI.
1: Moving structure sa Bajo de Masinloc, pinaniniwala ang galing sa China. Mahigit 40 barko ng China na mataan sa West Philippine Sea.
0: At sa ating Pasada probinsya, lolang namamasyal sana sa mall, inaresto dahil sa bomb joke sa Ilocos Norte. Muli mga kapamilya, samahan nyo kami hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yosores.
1: At ako po naman si Johnson Malabat.
0: At sa detalye ng ating mga balita ngayon,
2: Pasada Balita!
0: Sa lagay po muna ng mga panahon, mga kapamilya, patuloy na uulanin ang ilang lugar sa Luzon sa kabila ng paghina ng habagat. Kabilang sa apektado ang Isabela, Ifugao, Cordillera, Bicol Region, Quezon Province at Mindoro Provinces. Umiihip naman ang mainit na easterly sa silangang bahagi ng bansa. Dahil dito, patuloy na mararanasan ang matinding init dito sa Metro Manila at mababa ang tsansa ng pag-ulan hanggang sa gabi.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin po muna natin ang magiging lagay ng panahon ngayong Huwebes kasama si Ma'am Lian Loreto mula sa Pag-asa. Good morning po, Ma'am Lian.
3: Good morning po, Sir Johnson and Sir Christian at sa lahat ng ating mga tigusbaybay. Humihina nga po itong ating habagat at nakakapekto na lang po sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Asahan pa rin po yung maulap na panahon dito sa Ilocos Norte, Batanes, maging sa may Pabuyan Islands. Ngunit sa Metro Manila nga at sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay magiging mainit pa rin po at malinsangan. Magdala po tayo ng payong at maging ating mga sombrero not. Umiwas nga po tayo sa matinding sikat ng araw dahil ito pong weather na ganito mag-generally improving po kasi tayo over the weekend. Kaya inaasahan po natin na magiging mainit pa rin po at malinsangan. At other than that naman po, wala naman po tayo nakataas na gale warning at wala din po tayong bagong low pressure area or bagyo na binabantayan sa ngayon. Yan lang po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga.
0: Ma'am, may naiulat lang din kasi kaming mga areas na patuloy daw na uulanin sa Luzon. Ano ho yung dahilan na, ma'am, tsaka gaano kalakas na ulan ba yung aasahan sa mga lugar na yan?
3: Well, ngayon, no, western section pa rin po ng Northern Luzon ang inaasahan natin na uulanin bukas, ngunit by Saturday naman po, mataas po yung chance ng mga thunderstorm activities naman dito sa Mindanao, maging sa may eastern sections ng Visayas and Southern Luzon. Ngunit, yun nga po, generally improving po yung ating weather conditions at maaari po tayong makaranas ng monsoon break by next week. So, mas matindi po yung ating sikat ng araw at mas matindi din po yung init na ating mararanasan.
0: Alright. Maraming salamat, Ma'am Lian Loreto, mula po sa Pag-asa. Thank you, ma'am.
3: Maraming salamat. Ingat po tayong lahat.
2: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
1: Balik tayo sa iba pa mga balita sa oras nating 5:07. Umabot na sa 45 ang namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa tala ng Office of Civil Defense, mahigit 600 din ang nasugatan at 17 pa ang nawawala. Sa ngayon, isinailalim na sa state of calamity ang Sarangani Province dahil sa pinsala ng malakas na lindol. Sa bayan ng Glan, ilang residente na ang humihingi ng tulong na pagkain at tubig sa gilid ng kalsada. Ayon kay Mayor Victor Yap Sr., hindi mapagana ang backhoe para sa pagkuha ng mga nasawi dahil kulang naman sa supply ng krudo. Sa bayan naman ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental, pahirapan ang pagbibigay ng tulong dahil latabunan ng gumuhong lupa ang mga kalsada at kabahayan. Wala pa ring linya ng komunikasyon at supply ng kuryente at tubig sa lugar, kaya umapila na rin ng tulong ang mga residente. Bukod sa supply ng pagkain, hiling din ng mga residente ang materyales para sa pagkukumpuni ng kanilang nasirang bahay. Mahigit 2,000 na ang naitalang aftershocks, kabilang na ang magnitude 5.1 na lindol.
4: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
1: Tumagal ng isang buwan pa ang mga aftershocks.
0: Naglaan ang GSIS ng mahigit 15 billion pesos na emergency assistance para sa mga miyembro at pensyonadong apektado ng lindol. Gamit ang GSIS Touch mobile app, maaaring maghain ng aplikasyon sa emergency loan program ang mga miyembrong naninirahan o nagtatrabaho sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity. 40,000 pesos ang maaaring utangin ng mga may existing emergency loan, habang 20,000 pesos kung walang emergency loan at may maaaring bayaran sa loob ng 3 taon. Sa pagbisita sa General Santos City, sinabi ni Pangulong Marcos na nagbigay ang pamahalaan ng 100 million pesos para sa pagtatayo ng bagong City Hall, habang makatatanggap ng 50,000 pesos ang bawat pamilyang nawala ng mahal sa buhay. Sa Sarangani, binisita naman ni Vice President Sar Duterte ang pamilya ng ilang biktima ng lindol para makiramay at magbigay ng tulong. Handa naman ang COMELEC na gumawa ng makeshift polling site sa Mindanao para sa Born Parliamentary Election, gayon din sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections, sakaling hindi pa magamit ang mga paaralan dahil sa lindol.
1: Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyong layo na ideklarang valid ang sesyon ng Senado noong June 3. Ito ang araw na nakabuo ng quorum ang 12 senador. Sa kabinakante ang lahat ng pwesto sa Senado at inihalal bilang Senate President pro tempore si Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Sa desisyon ng Korte Suprema, walang legal standing o hindi dapat maghain ng petisyon ng high school teacher na petitioner na si John Barry Tayam dahil walang direktang epekto sa kanya ang sesyon ng Senado. Nauna nang nanindigan si Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President sa kabila ng nangyaring rigodon. Bukas naman si Gatchalian na makipag-ayos sa kampo ni Cayetano, pero iginiit na siya ang may control sa operasyon ng Senado. Tiniyak din ni Gatchalian na hindi makakaapekto ang tensyon sa sweldo, sa benepisyo at promotion ng mga empleyado ng Senado. Kahapon, nilagdaan ni Gatchalian ang payroll checks sa Land Bank of the Philippines at inaprubahan ang pagpapalabas ng sweldo. Kinilala si Gatchalian bilang authorized signatory ng mga financial institution para sa transaksyon ng Senado. Para kay Vice President Sara Duterte, refleksyon ng gulo sa Senado sa mahinang pamumuno ng Administrasyong Marcos. Pero, buwelta naman ni House Deputy Speaker Paulo Ortega, ang mga kaalyadong Senador ni VP Sara ang dahilan ng tinatawag na Senate drama.
2: Pasada Balita!
0: Pinawi ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang pangamba kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na posibleng mapababa ang kinakailangang boto para makonvict ang Vice Presidente dahil sa quorum ng 12 senador sa sesyon noong June 3. Paliwanag ni Gatchalian, kailangan pa rin ng 16 na boto dahil nakasaad sa saligang batas na 2/3 ng 24 na senador ang kailangan para makonvict si VP Sara at pagbawalang maupo sa anumang pwesto sa pamahalaan. Nilinaw ni Gatchalian na ginamit lang ang dating hatol ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco para magkaroon ng quorum at makapagsagawa ng sesyon kahit 12 senador lang ang nasa plenaryo. Nauna nang inatasan ng Senate Impeachment Court sa ilalim ni Gatchalian ang House Prosecution at Defense Team na magsumite ng listahan ng testigo at ebidensya para sa pre-trial conference sa June 18. Inaasahang magpresenta ang prosekusyon ng 25 testigo para sa impeachment trial. Nakatakdang simulan ang impeachment trial sa July 6.
1: Posibleng konektado umano sa banta sa seguridad ng Senado ang 18 nagpakilalang mga bagman ni dating Congressman Zaldico. Kasunod ito ng pahayag ni NBI Director Melvin Matibag na posibleng konektado ang grupo sa sinasabing banta sa Senate Security. Inatasan na ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang Senate Sergeant at Arms na makipag-ugnayan sa intelligence agency tulad ng Philippine National Police para mangalap na mga impormasyon kaugnay ng naturang banta. Sinagot naman ni Gatchalian ang pagkwestiyon ni Senador Alan Peter Cayetano kung bakit hindi sinabihan ng ilang senador kaugnay ng banta at iginit na ipinaalam ito sa pamamagitan ng ipinalabas na memo noong Martes. Nauna nang iniutos ni Gatchalya na pansamantalang pagbawala ng mga bisita sa Senado at magpatupad ng work from home arrangement hanggang ngayong araw para tiyakin ang siguradad ng gusali. Pinag-aaralan naman kung ipagpapatuloy ang kaparehong setup sa susunod na linggo.
0: Sinampahan ng panibagong reklamong cyber libel at perjury sa Department of Justice si Attorney Levito Baligod at 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico. Ito'y matapos idawit si Iloilo Congresswoman Janet Garin sa joint affidavit ng mga bagman na nakatanggap ng pera kaugnay ng flood control projects at imbestigasyon ng International Criminal Court. Nanindigan si Garin na hindi niya kilala ang mga nagpakilalang bagman at wala siyang tinanggap na pera mula kay Zaldico. Sa kabila ng subpoena, no-show naman sa NBI si dating Congressman Mike Defensor pero humarap si Attorney Ferdinand Topacio. Hinikayat ni Topacio ang NBI na magsampa ng reklamo laban kay Defensor sa halip na magpalabas ng subpoena. Sinasabing konektado ang subpoena sa mga bagman at hindi sa akusasyong sinuhulan ni Defensor ang mga dating tauhan ni Zaldico.
1: Sa iba mga balita at sa oras po nating 5:14, itinakda na sa August 29 ang special election sa Lone Legislative District ng Dasmariñas City sa Cavite. Kasunod ito ng pagpapatalsik ng kamera kay Congressman Kiko Barzaga noong June 2 matapos ang dalawang suspensyon. Nagugat ang unang suspensyon sa 27 years old na kongresista noong Disyembre sa social media post na sinasabing malaswa, nagyayabang ng yaman at posibleng naguudyok pa ng sedisyon. Pebrero, pinalawig ng 60 ang suspensyon dahil sa post kung saan inakusahan ng namayapang si Antipolo Congressman Romeo Acop na umanisangkot sa maanimalyang flood control project. Pumiling na ang COMELEC ng 191 million pesos na pondo para sa special election sa Dasmariñas na may halos 500,000 rehistradong botante.
2: Pasada balita.
0: Nabawasan na ang siksikan sa mga kulungan sa Pilipinas. Ayon sa Bureau of Correction, 200% na lang ang congestion rate mula sa mahigit 300%. Bunsod ito ng Good Conduct Time Allowance Program kung saan nababawasan ang sintensya ng mga bilanggo sa pamamagitan ng pagpapakita ng magandang asal, pag-aaral at pagtatrabaho. Nabawasan din ang congestion rate dahil sa pagtatayo ng bagong pasilidad sa Palawan, Nueva Ecija at Laguna. Target ng Bucor na magpatayo pa ng 15 pasilidad para mabawasan ang siksikan sa mga kulungan.
1: Ay mga mamang chuper, bangon! Gising na ho kayo, it's 5:15. Posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo sa 2 na kalakalan sa world market. Piso ang itinaas sa gasolina habang bumaba naman sa 2 pesos and 30 centavos ang diesel at 20 centavos sa kerosene. Maaari pang magbago ang presyuhan sa trading hanggang bukas at ipinapataw na risk premium cost ng mga kumpanya ng langis. Inaasahan ding makakaapekto sa presyuhan ng banta ni US President Donald Trump na pagbabayaran ng Iran ang matagal na negosasyon para sa kasunduan, gayon din ang palitan ng missile attack ng 2 bansa. Nauna ng binatikos ni Bayan Muna Chairman Nery Colmenares ang unti-unting pagtataas ng presyo ng petrolyo sa ilang gasolinahan bago pa man ang price adjustment noong Martes. Sagot ni Energy Secretary Sharon Garin, dapat idaan ang reklamo sa eGov app at hindi sa social media para maimbestigahan.
2: Pasada Balita!
0: Gising na Pilipinas, bango na! Galaw-galaw ang mga katawan dahil may pasok po ngayong Webes. Ito po ang programang Pasada Balita. Ang oras natin,
1: oras 5:16.
0: Babalik po kami.
2: Radyo Patrol Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. DZMM numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: 519, nagbabalik po ang programang Pasada Balita. Balik po tayo sa mga balita. Hindi kumbensido ang paliwanag ng universidad o hindi kumbensido sa paliwanag ng universidad ang ina ng isa sa dalawang namatay na manlalaro ng Ateneo Men's Basketball Team. Lunes, kinumpirma ng Ateneo ang pagkamatay nina Rene Baterbonya at Divine Adili sa kasagsaga ng team building activity sa Aurora. Sa investigasyon, napunta sa malalim na bahagi ng dagat sina Baterbonya at Adili matapos tangayin ng malakas na alon kaya nalunod. Ayon sa ina ni Baterbonya na si Rovelin, nagsagawa pa rin ng water drills kahit inabisuhang huwag tumuloy dahil sa kondisyon ng dagat. Sa resulta ng autopsy, asphyxia by drowning ang kinamatay ni Baterbonya habang hindi idinetalye ang sanhi ng pagkamatay ni Adili na nakatakdang iuwi sa Nigeria. Nauna lang nilinaw ng Aurora Police na walang foul play at aksidente ang pagkamatay ng dalawa. Iginiit din ang mga lifeguard na walang suot na weights o pampabigat sa paa ang mga biktima habang nasa dagat. Inatasan na ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation na bumuo ng task force na tututok sa investigasyon sa pagkamatay ni Baterbonya at Adili. Nakatakda ring subulat ang pamilya Baterbonya sa DOJ para hilinging magpalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa coach ng Ateneo na si Tap Baldwin na sinasabing nasa lugar nang subukang sagipin ang dalawang manlalaro. Ayon sa Nigerian Embassy sa Maynila, humiling na rin ang autopsy ang pamilya ni Adili.
1: Sa iba mga balita, pinaniniwala ang galing China ang namataang moving structure sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Mayo, unang nakita sa satellite image at Maritime Domain Awareness Operation ang istrukturang may sukat na 6x6 meters at sakay ang 6 na individual. Kumbinsido si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, na sangkot ang istruktura sa Illegal Marine Scientific Research sa Baho de Masinloc. Nauna nang nagpadala ng eroplano ang Armed Forces of the Philippines para bantayan ang aktibidad ng istruktura habang naghain na rin ng Department of Foreign Affairs ng diplomatic protest. Kaugnay ng insidente sa ngayon, 41 barko ng China ang namataan sa West Philippine Sea. Kabilang dito ang 16 na barko sa Ayungin Shoal, 13 sa Baho de Masinloc at 9 naman sa Escoda Shoal at sa Pag-asa Island.
0: Pasada Balita. 522 sa Maynila, inaresto ang dating car agent na wanted sa kasong carnapping sa Tondo. Isinumbong ng kanyang karelasyon ang suspect na sangkot sa hiram tangay modus. Sa modus, tutulungan ng suspect ang biktimang makakuha ng sasakyan sa car dealer. Pero makalipas ang ilang buwan, hihiramin ng suspect ang sasakyan at hindi na ibabalik. Natuklas ang nalulung sa sugal ang suspect.
1: Sumuko na ang driver ng SUV na tinakasan ng nabanggang tauhan ng PNP Highway Patrol Group sa South Luzon Expressway o SLEX. Sa imbestigasyon, biglang huminto at lumiko ang puting SUV kaya nabangga ang pulis na sakay ng motorsiklo sa bahagi ng San Pedro City sa Laguna. Sumemplang ang motorsiklo at tumama sa Center Island habang tumakas ang SUV. Kasama ang mga magulang, nagsorry ang 21-anyos na Filipino-Indian na SUV driver sa biktimang pulis na may ranggong patrolman. Nauna nang natuklas ang ibinebentang SUV sa online market hanggang sa matunton sa talyer sa Antipolo City. Pinakawala naman ang SUV driver pero desidido ang PNP HPG na magsampa ng reklamo. Sinuspindi na rin ng Land Transportation Office ang lisensya ng driver habang umuusad ang imbestigasyon.
0: Pasada Balita.
2: Sa oras na 5:23, pasadahan na po natin ang balita sa mga probinsya.
0: Pasada Balita. Probinsya.
2: Arestado ang 64 na taong gulang na lola dahil sa bomb joke sa Lawag City, Ilocos Norte. Mamamasyal sana sa mall ang lola nang magbiro sa security guard na may labang bomba ang kanyang bag. Agad dinala sa presinto ang lola pero walang nakuhang pampasabog. Sa kabila nito, sinampahan pa rin ang lola ng reklamong paglabag sa anti-bomb joke law.
1: Sa Cebu, natagpuan ang bangkay na isang lalaki sa karagatang sakop ng bayan ng Argao. Nakita ng mangingisda ang bangkay ng biktimang residente ng barangay Giwanon. Huling nakitang buhay ang biktima habang bumibili sa tindahan matapos dumayo sa pista sa katabing bayan. Inaalam na kung may foul play sa pagkamatay ng biktima lalo't walang nakitang sugat o pasa sa kanyang katawan.
2: Sa General Santos City, natagpuan ang bangkay ng 8 taong gulang na bata sa karagatang sakop ng barangay Bawing. Sinasabing naliligo sa beach ang biktima kasama ang pamilya nang mawala matapos mapunta sa malalim na bahagi ng dagat. Patuloy naman ang search and rescue operation sa isa pang nawawala.
1: Sa Maguindanao del Sur, sugatan na isang pulis sa pananambang sa bahay ng Datu Saudi ang patuan. Sakay ng kotse, pauwi na galing sa duty si Staff Sergeant Samsudin Abdullah ng pagbabarili ng gunman sa barangay Salbo. Nagpapagaling pa sa ospital ang pulis dahil sa matinamong sugat sa katawan habang patuloy na tinutugis ang sospek. Hinihinalang may kinalaman ng ambush sa pag-arresto ng mga pulis sa ilang miyembro ng teroristang grupo sa lugar.
2: Sa Bacolod City, inareklamo ang policewoman na sinasabing nangikil sa aplikante ng Philippine National Police. Ayon sa biktima, hiningan siya ng 10,000 piso ng pulis para makapasa sa recruitment. Pero humingi ng karagdagang 40,000 piso ang pulis kaya nagsumbong na ang aplikante. Nasa restrictive custody na ang pulis habang umuusad ang investigasyon.
1: Sa Camarines Sur, halos 500,000 pisong halaga ng shabu na samsam. Balita mula sa Camarines Sur, hatid ni Vince Villar!
3: Aabot sa halos kalahating milyong pisong halaga ng hininalang shabu ang nasamsam ng operatiba sa ikinasang search warrant operation sa Iriga City tanghali ng Martes, Hunyo 9. Arestado sa operasyon ang suspect na kinilalang si alias Mike, isang street-level drug personality at residente ng naturang lungsod. Nakuha mula sa kanyang humigit kumulang 70 gramo ng hininalang shabu na may katumbas na 476,000 pesos. Ayon sa ulat ng Iriga City Police Station, sangkot ang suspect sa mga illegal na kalakalan ng droga sa lugar. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
2: Maraming salamat, Vince Villar!
4: Pasada Balita!
2: 526, ito na po ang balita ng ating mga radyo patrol! Halos 30,000,000 pisong halaga ng puslit na sigarilyo na samsam sa Palawan. Balita mula kay Radyo Patrol Noel Alamar. Good morning, Kuya Noel.
5: Christian Johnson, magandang umaga. Nasabat ang pinagsalip na operasyon ng PRO Mimaro at Bureau of Customs. Ang tinati ang 28,580,000 pisong halaga ng pinag-iinilang illegal na sigarilyo at na-arrest ang dalawang individual sa barangay Santa Monica, Puerto Princesa City sa Palawan. Nakumpisika sa operasyon ng 188 cases ng sigarilyo at isang truck na ginamit sa pagdadala ng kontrabando. Inilipat na sa kustudiya ng Bureau of Customs sa mga nasabat na ebidensya para sa inventory at documentation. Naharap ang mga suspect sa mga kasong may kaugnayan sa smuggling at iba pang paglabag sa umiiral na batas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, PCMN.
2: Maraming salamat, Noel Alamar!
1: Trade fair para sa Araw ng Kalayaan inilunsad sa Bataan. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Eason. Magandang morning, Tata Rod.
6: Good morning, Johnson Christian. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, sinimulang ilunsad kahapon ang Kalayaan Trade Fair sa panguna ng Provincial Cooperative and Enterprise Development Office. Sinimulang ilatag ito mismong sa main entrance ng The Bunker Building, Provincial Capital, na nagtatampok ng iba't ibang dekalidad na produktong gawa at galing ng Bataan. Ang Kalayaan Trade Fair ay tatagal hanggang ngayong araw na ito ng Huwebes, Hunyo 11, na magtataguyod ng malawakang promosyon para sa pagtangkilik ng mga produktong Bataeños. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
1: Thank you, Tata Rod.
2: Five-28 ang ating oras.
4: Metro Pasada.
2: Sa ating Metro Pasada, dalawa timbog sa illegal na droga sa Quezon City. Balita wala kay Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan, good morning.
7: Morning, Christian. Inilala ng batas ng Police Station 6 ang mga suspect na sina alias Kian at alias Rosario. Dinampot ang dalawang suspect sa bypass operation matapos magbenta ng 6,000 pisong halaga ng shabu sa pulis na nagpanggap na buyer sa 5th Street, Barangay Commonwealth, Quezon City. Ayon sa Quezon City Police Department, isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon mula sa concerned citizen tungkol sa illegal na aktibidad ng mga suspect. Nasampun sa mga suspect ang 55 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 300,000 piso. Nakakulong na mga suspect na naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMN.
2: Maraming salamat, Roy Cueto, at sa ating mga Radyo Patrol!
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMN. Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita! Pasada Balita!
2: Ng umaga. Good morning, Pilipinas! Happy, happy Thursday! Magandang morning!
1: Holiday bukas!
2: You know, gising bangot po si Pagin tayo ngayong araw dahil pwedeng mag-extend ng tulog bukas.
1: Ayun.
2: Dahil holiday.
1: Ano pwede tumawi bukas, ano? Independence Day.
2: Independence Day. Araw ng kalayaan! Kahit pa paano, makalaya tayo saglit sa mga trabaho natin, di ba?
1: Saglit lang yan.
2: Pero at least extended hanggang weekend. Pwede
1: ayun,
2: na, di ba?
1: Baka naman pwede kayo mag-work from home na lang sa Lunes.
2: Oo. Gusto nyo na ng mga apat na araw walang Pasko. Ingat po kayo, ha? Pero bago tayo magpunta sa ating kakaibalita, may humahabol lang na report sa atin, partner, sa oras na 5:31. Halos 500,000 pisong halaga ng shabu na samsam daw po sa Pasig City. Naroon si Zeus Legaspi. Go, Zeus!
8: Christian at Johnson, huli sa akto nagbebenta ng ilegal na droga ang dalawang suspect sa ikinasampay bus ng Pasig City Police sa bahagi ng East Bank Road, Barangay Santa Lucia. Arestado mga suspect na kinilala sa mga alias na Gaspar, 45 anyos, at Yuri, 32 anyos. Nag-ugat ang operasyon sa nakuhang impormasyon at matagal na surveillance ng Station Drug Enforcement Unit hinggil sa ilegal na aktibidad ng dalawa. Kuha mula sa mga suspect ang 14 na sachet ng hinihinala shabu na tinatay nagkakahalaga ng 489,000 pesos. Naharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMN.
2: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMN. Radyo Patrol sa East 30. Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Pasada, Balita, Balita.
2: Oy, binabati lang po natin ang mahigit 20 million viewers natin this Thursday morning online. Maraming maraming salamat po. Pagbati po ng good morning, good afternoon, good evening po sa amang pumpalid ng mundo. Kayo nanonood via TFC at syempre po sa YouTube. Maraming maraming salamat. Good morning!
1: Maganda maganda umaga rin sa mga nasa biyahe na po ngayon. Sa mga nasa sasakyan, nagda-drive o kayo'y pasahero, ingat po kayo sa biyahe, ha?
2: Pagbati po kay Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California. Kay Ma'am Elsie Balion Florentina, suki natin. Good morning po. At pagbati rin kay Sir Bobby Ray Herbosa Guevara ng Kalamba, Laguna. Magandang umaga po.
1: Magandang morning din sa mga taga Quinta Market. Pinababati kayo ni Ma'am Len Reyes. Maganda umaga at sana'y makabenta kayo ng marami sa maghapon.
2: Uy, si Ma'am Len, kumusta na Ma'am Len? Good morning. Suki nating bigasan dyan sa Quinta Market.
1: Dapat ano, ha? 50 pesos lang ang imported rice, ha? Sabi ng DA.
2: Good morning. Rice cup. 5:33 ang ating oras.
4: Kakaibalita.
9: Kakaibang balita.
2: Sa ating kakaibalita, inaresto ang isang lalaki sa Amerika habang papunta sa korte dahil sa kaparehong kaso. Dinampot ang suspect na si Devon Turner matapos magtangkang pasukin ang recreational vehicle ng isang pamilya sa Cape Coral. Sinasabing ilang beses nagtangkang pumasok ng sasakyan ng suspect na nakasuot ng pambabaeng damit at maliit na backpack. Depensa ng suspect, naghahanap lang siya ng damit bago humarap sa korte para naman sa kaso ng panuloob sa isa pang bahay. Very similar nga. Bukod sa panibagong kaso na burglary, nakuha rin sa backpack ng suspect ang isang pakete ng shabu. Iyan po ang ating kakaibalita ngayong Webes ng umaga.
4: Kakaibalita!
9: Kakaibang balita.
2: Sa ating pong pagbabalik, pag-usapan lang natin yung binasa mong item kanina, partner, yung tungkol doon sa pagtaas na naman ng presyo ng produktong petrolyo.
1: Oo, sabi nung ilan, may mga gas stations daw na nauna pang magtaas doon sa oras ng dapat ay pagtataas na akala mo ay totoo, pero may pandaraya.
2: Usually kasi 'di ba Martes ang adjustment natin ng presyo ng produktong petrolyo. Kayo pong mga motorista siguro makapagsasabi niyan kung sa araw-araw po ninyong pagdaan sa mga gasolinahan, napapansin po ba ninyo na parang nagbabago nga ba yung presyo ng mga produktong petrolyo bago pa yung mismong araw ng Martes na dapat ay schedule ng adjustment.
1: Yung iba naman eh nagkakaroon daw ng parang panlilin lang na kunwari nagbaba na, pero itinaas pala yung presyo para magmumukhang nagbaba nga, pero still, mataas pa rin ang binebentang gasolina at diesel.
2: Nakakaligtaan natin pag-usapan yung presyo ng produktong petrolyo. Yan yung yan yung mabigat na problema natin noong nakaraang buwan, bago po nagkaroon ng gulo dyan sa Senado, na halos lahat po tayo ay apektado. Ang daming mga nagpa-work from home muna ng opisina, pati nga sa gobyerno. Ilang pagtitipid nga po dyan sa gastos. Ilang sa mataas na presyo ng petrolyo, pati na rin po sa ilang pangunahing bilihin.
1: Ay, napansin po ng grupo nila, Attorney Nery Colmenares, pero ang sabi ng Energy Department, mag-file kayo ng reklamo sa eGov app,
2: okay,
1: hindi sa social media. Eh baka naman po pwede na habang wala pang formal complaint, although ganun talaga yung proseso, eh baka magkaroon ng pagkukusang sarili ang Energy Department na imbestigahan yung allegations po ng umani pandaraya na ilang gasolinahan.
2: Hindi naman kailangang magkaroon pa ng formal complaint para kumilos o silipin po ninyo yung inerereklamo. Madali naman po sigurong bigyan ng panahon o oras yan sa mga tauhan, di ba? Sa aming pong pababalik, makakausap natin ang chairperson ng bayan muna kaugnay nga po dyan sa kanilang sinisitang problema sa dagdag presyo ng ilang oil companies. Makinig po yung ating mga chopper, pati po mga motorista, kayo po ang pinaka-apektado dito sa mga adjustments sa produktong petrolyo. Ang oras po natin ay 5:36. Magbabalik po ang programang Pasada Balita. Kasama niya pa rin, Christian Yosores.
1: Ako po si Johnson Malabat. Sandali lang.
4: Papasada na ang Pasada Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
10: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
11: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Random ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Pilipinas, pasada balita na!
2: Sana. 5:39, nagbabalik po ang programang Pasada Balita. Kasama niya pa rin Christian Yosores.
3: At ako po si Johnson Manabat. Sa mga nasa biyahe po dyan, ang mga nagdadrive, mga nagkukommute, kayo may nagpakarga na at baka sa susunod na linggo meron daw price adjustment.
4: Oh, ano yun? Rollback tsaka dagdag?
3: Dagdagbawa. So, si Maria Joanna Rojas, na kapatid ng Tito Ariel Rojas, ay nakikinig pala sa atin ngayon. Nasa biyahe, papuntang Pasig, ingat sa biyahe. Ay, ikaw ba'y nagpagas na?
4: Pakisilip yung ano.
3: Tingnan nyo yung presyon kung tama.
4: Tama ba yung in-announce natin kahapon?
3: Di ba dati naalala mo, partner, merong nagpagas na parang delivery rider na doon sa price guide, doon sa nakalagay sa karatula ng gasolinahan, hindi tumutugma doon sa dami ng litro na naikarga sa kanya. Ibig sabihin, may pandaraya.
4: Merong hindi nagtutugma. Meron pong inconsistency at kailangan magpaliwanag dyan ng mga gasolinahan, pati na rin po ng Department of Energy, kung bakit nalulusutan sila ng mga ganong modus man o sistema sa mga gasolinahan. At maaari pong nauulit-ulit yan dahil nga po na hindi natin masyado natututukan yung mga nangyayari on the ground. At para po matulungan tayong maintindihan kung ano ba ang nangyayari ngayon sa mga gasolinahan, bakit po may mga ganung lumulutang na reklamo? Kasama na po natin ang chairperson ng bayan muna, si Attorney Nery Colmenares sa ating linya. Attorney, good morning po, Christian at Johnson.
5: Hi, good morning, Johnson, Christian. Good morning po sa mga viewers and listeners ninyo.
4: Opo. Ikwento nga po sa amin, Attorney Nery, saan po nang galing yung mga reports na natanggap po ninyo kaugnay po doon sa ilang mga oil companies na nagpapatupad na po ng dagdag preso bago yung scheduled na adjustment dapat sa mga oil prices?
5: Well, yung report mismo, hindi lang mula sa members ng bayan muna, no, na nagre-reklamo sa amin sa headquarters, kundi yung kami mismo, ako mismo eh. Binantayan ko yan, Johnson, Christian, noong Tuesday last week, yung pagtaas ng presyo, ang pagbaba ng presyo dapat last week eh. Martes ng tanghali na, dito ako bandang Novaliches banda. Mga gas stations dito, hindi ba bumababa eh. Napansin ko yung pagbaba, mga alauna na ng hapon eh. So hindi sabay-sabay silang bumababa. Pag ina-announce ng DOE na Martes bababa. That's the first. Second, ano pa lang eh, Huwebes, Biyernes pa lang eh, tumaas na ng piso. Sabi ko, akala ko next Tuesday pa. O ngayon bakit bumaba? Tapos Sabado bumaba, tumaas ulit, lalong tumaas, ng etc. So, bago pa yung Martes, nagtaas na sila. Ako mismo nakaranas siya kasi nagpapagas din ako eh. Kaya na malaking gusto ko nga nung Sunday pa lang mag-statement na ako na ano ito, bakit tumataas na, wala pang Martes. So ano yan eh, ang mga oil companies, lahat ha, hindi pwedeng iilang gasoline station lang to ha. Ano yan, halos lahat ng mga big three, syempre, Petron, Caltech, Shell, di ba? Tumaas sila lahat. So yun ang isang panawagan ng bayan muna sa DOE. Una muna, parusahan naman itong mga kumpanyang to. Sabi ko nga eh, pagbababa kayo ng singil sa inyong krudo, eh, mas makupad pa kayo sa pagong. Pag mataas naman, mas mabilis pa sa alas 4. Ngayong linggo, ni hindi na sila naghintay ng alas 4 eh. Tumaas na sila ng presyo nila. So itong creeping oil price increases, creeping OPH ha, eh hindi to dapat payagan ng DOE kasi lahat tayo nasanay na Martes yan. Kaya kinakalculate natin yung pagpagas natin eh, naaabutin tayo hanggang Martes. Tapos Sabado pa lang tumaas na, Biyernes pa lang tumaas na, di nasisira ang budget natin.
4: Doon po
5: kaya
4: sa
5: hindi pwedeng ganun kasi may announced rates ang DOE at may schedule yan. dapat sundin niya ng mga oil companies.
4: Nabanggit po ninyo na na-monitor po ninyo yung paggalaw ng presyuhan sa ilang gasolinahan kahit wala pa po doon sa schedule. I'm just wondering, yes, attorney, kung nakausap din po ba ninyo yung mga staff ng mga gasolinahan kung bakit may ganong adjustment, bakit biglaan kahit wala naman dapat paggalaw, biglang iginagalaw po nila yung presyuhan?
5: Ay, yung staff na pagdating na rin sa kausap namin, ano na yon, hindi namin alam, sir. Sinabi lang sa amin, ganun talaga yun. Hindi man talaga malalaman yan ng gasoline boy. So, and probably, yung gas station owner, baka naman sabihin niya, eh, yun ang utos ng, ano, yun ang taas, eh, ng headquarters ng gas oil companies na ito.
4: Mm-hmm.
5: So, wala naman sila doon sa gas station. So, sagutin na yan ng Petron kasi hindi pwedeng ano lang eh, individual na gas station ito dahil halos lahat sila eh, sabay-sabay na nagtaasan eh.
4: Mm-hmm.
5: Kaya hindi ko mag-gets yun eh. Nang una pa lang medyo sabi ko, bakit alas 12 na nung Martes pa lang, marami pang hindi nagbababa. Tapos pansinin nyo, hindi sila nag-announce. Nag-announce na ang DOE na ang Martes na ito, last week ito ha, nang Martes ng last week, magbababa na. Walang advisory ang major oil companies even the day before. Na normally nag-announce sila, o nga, bababa bukas ng ganito. Wala silang announcement. Except ang pinakauna at ang nag-announce lang ay si Oil. Eh. So, anyway, iyon ang dapat imbestigahan ang, ng DOE.
4: Tawa-tawa
5: parusahan na to, Johnson, Christian, kasi kumikita na nga kayo ng limpak-limpak sa pagtaas-baba ng presyo ng langis. Sabihin nyo, Martes, ganito kasi ito yung stock namin. Tapos before Martes, magbababa na, magtataas na kayo. So, ibig sabihin, lalo silang kumikita pag iniiba nila ang ang presyuhan bago ng schedule.
3: Opo. Attorney, pero so, ang sabi ng Energy Department ni Secretary Sharon Garin, dapat daw idaan yung reklamo ninyo sa eGov app at hindi sa social media para maimbestigahan. Anong say po ninyo?
5: Ang say ko niya, natutulog kayo sa pansitan DOE. Bakit hindi nyo pa alam yon? Parang kasalanan pa ng taong bayan ngayon. Na, hindi kasi kayo nag-report eh. Sa SOCMED nyo lang.
4: Mm-hmm.
5: Hindi ba kayo umiikot DOE? Hindi ba kayo nagpapagasolina ng mga kotse nyo? Hindi ba sila? Trabaho ng DOE yan na i-monitor eh. So, anong kasalanan na naman ng taong bayan? Itong problema eh. Pag tumataas ang presyo ng kuryente, sabihin nila, oh mga consumer, kasi magastos kayo, patayin nyo yung mga aircon nyo, ganun. Tapos ngayon, tumaas na naman ng wala sa schedule yung oil company. Sabi nyo, eh kayo, hindi kayo nag-report. SOCMED lang kayo eh.
4: Mm.
5: Hindi yan ang main. Ang main trigger natin is DOE, regulatory body kayo ha. You regulate the oil prices eh. So, hindi nila pwedeng hintayin namin yung complaint nyo. Yeah. Parang ano lang yan eh. May pataya na nga sa kanto tapos sabihin ng pulis, eh wala nang reklamo eh.
4: Mm.
5: O eh, may patay eh. Imbestigahan nyo. Hindi yan. The function of the DOE as a regulatory board is not to wait for official complaints. Korte Suprema nga, Johnson ha, Christian, Korte Suprema nga nagmomoto propio eh. Ibig sabihin, walang nag-file ng kaso, pero kung kailangan umaksyon yung korte, action moto propio eh.
3: So, pagpalagay natin, attorney, na sige, kung yun ang prosesong gustong sundan ng Energy Department na kinakailang merong formal complaint sa eGov app, kayo ho ba'y willing to file a complaint? Formal complaint?
5: Pwede, yeah. Oo, walang problema mag-file ng complaint. Ang ayaw ko lang ng, na parang hanapin mo si eGov app, mag-fill up ka ng forms doon, tapos ano, maghintay ka ng ano, isang araw. Pupofile naman talaga ang bayan muna dyan. Hindi yan problema. Ang sinasabi ko lang, kailangan pa ba yun para matrigger ang investigasyon nyo? Para naman na napaka, eh kung yung nireport nyo kanina na ganon, na may hindi nagma sa ano, naka-announce na presyo ang kinarga.
4: Mm-mm.
5: Ano yon, magpa-file pa ng complaint ng driver? Napaka-inutil naman ang DOE natin. Ganun na lang ang sistema natin. Minsan ang tao kasi nagbabiyahe ka, wala kang oras, hindi mo alam mag-internet. ikaw ay ukay, walang signal sa inyo, wala kang data. Napakadaming dahilan bakit mahirap mag-file ng complaint ang ordinaryong taong bayan.
4: Mm-mm.
5: Tapos ibigay nyo pa ang burden sa kanila na parang wala kayong kinalaman sa kalagayan ng taong bayan.
4: Sa sitwasyon po na ganito, attorney, sino po kaya ang dapat na panagutin ng DOE kung sila po'y mag-iimbestiga, ang mga kumpanya po ng langis o yung mga branch owner po ng mga gasolinahan?
5: Kumpanya ng langis, kasi kung una muna, yung oil companies, may franchise yan sa iyo eh. I-insure nila na yung pagtrabaho mo as franchise, kung Caltex, Petron, Shell ka man, ginagawa mo yung ano sa franchise. Di ba mga franchise sa mga fast food, pag nag-iba ang pagkain mo, magagalit sila sa'yo kasi iniba mo yung kalidad ng franchise nila. That's the first. I-look out yun ng mga malalaking oil companies kung may nandaraya doon sa kanilang mga franchisees. O pangalawa, ang sabay-sabay ha, hindi ito parang ginawa ng isang istasyon na, kaya hindi talaga nila pwedeng sabihin na hindi galing sa amin yung utos na magtaas. So oil companies yan. At pangatlo, itong oil companies, hindi nila ina-unbundle ang price nila. Matagal nang hinihingi ng bayan muna yan. Nung congressman ako, meron pa kaming congressional investigation dyan, bakit hindi ina-unbundle ang presyo? Ayaw yan ng oil companies. Ano ba yung unbundling ng presyo? Tila-tila rin nyo kung ano ang components ng binibenta nyo kada litro. Bakit 70 pesos ang isang litro halimbawa? Bakit 70? Ano ba dyan? Kasi ang hinalaan dyan ng bayan muna, kung ang 70 pesos ang kada litro ng diesel halimbawa, ang international price lang dyan 40 pesos. So bakit may 30 pesos? Saan nang galing yung 30 pesos? Sabihin nila, kasi may gastos kami, yung oil depot, yung tanker.
4: Yung mga hidden charges po na tinatawag.
5: Oo, yung domestic price, kasi yung international cost, kasi dalawa kasi ang component ng kada litro ng langis na binibenta. The landed cost, which is the international cost, the freighting, the insurance, the tariff. Landed cost yan. Alam natin yan. Pero, pag landing sa puerto, papunta sa gas station,

0: Laki ng bill sa kuryente. Napilitan si Meralco na ipanalo yon. Napilitan si Meralco na i-unbundle yon. Kaya ngayon makita mo distribution charge, generation charge, diba? Transmission charge, tapos Jaya All, diba? May senior citizen. Napilitan silang, kaya pwedeng magreklamo ang mga consumers. Eh, bakit namin binabayaran si Jaya? Sino to si Jaya? Ano to? Iyon na yung kailangan dyan ng oil companies, hindi yan na ibalik eh. Never pa silang nag-unbundle ng oil price. Never, kasi ayaw nilang sabihin kung magkano ang tubo nila kada litro. Kaya hanggang ngayon, ito, usta ako dyan sa buong gobyerno ng Pilipinas. May nakakaalam ba sa inyo, DOE o sino mang ano, government agency, may nakaalam ba sa inyo kung magkano tinutubo ng oil companies sa kadang litro na binibenta nila? Wala. Walang nakakalam dyan. Kasi sinisikreto yan ng oil companies. So, yung panawagan sa DOE, may unbundling order na kayo. Dahil sa laban dati, nung nag-congressional hearing, sinasabi ko sa DOE yan, utusan yung i-unbundle ng bayan muna. So, ngayon, may order ang DOE na i-unbundle. Pina-TRO yan ng mga oil companies noong 2019. On, nanalo ang DOE, nanalo tayo noong 2024. Sabi ng Korte Suprema, hindi, i-unbundle yan ng oil companies. DOE, 2024 pa tayo nanalo na i-unbundle yan. 2026 na ngayon. Bakit ayaw niyong i-implement yan? So, nagsumulat na ako dyan sa DOE noong March. At in the end, patumpik-tumpik sila na parang, eh kasi hindi namin may mga privacy. Anong privacy? Na public utility ang oil eh. Pag public interest product ang oil eh. Hindi siya pwedeng pribadong negosyo eh. Na walang pakialam ang sino man eh.
1: Opo, attorney, so, saan makikita yun? Kung halimbawa ay susunod man ng mga oil companies eventually, saan makikita ng consumer yung unbundling of rates dun sa kanilang ibinebentang produktong petrolyo? Sa resibo?
0: At the very una muna, ang ipakita yan ng DOE sa public, i-publish yan everyday eh. So makikita mo dun sa website ano ang components ng kada litro, ilang percent dyan yung international. Pangalawa, pwede rin sa resibo yan. Eh, bakit hindi pwede? Eh, resibo, madali namang sabihin yan sa resibo eh, no? So, kasi percentage yan eh. Percentage naman yan eh. Pero hindi pwedeng sabihin ng oil companies kasi mahirap sa resibo. O sige, di-report nyo sa DOE, pwede namin tanungin. Kung ayaw nyong sabihin sa resibo mismo, at least alam namin sa DOE na itong porsyentong to. Ito ang international price. Ito ang kung ano man, sahod namin sa mga top executives namin. O sabihin nila kasi may duda ako na napakalaki ng singil ng kanilang tubo kada litro. Johnson Christian, they sold 27 billion liters of fuel last year. 27 billion liters. Piso lang ang itubo nila diyan kada litrong binenta nila. That's 27 billion already. Napakalaki na nga niyan eh. Tapos may duda ako na lampas piso ang mga tubo nila diyan. Di lalong ganid 'yan. Kasi nasa krisis tayo, tutubuan mo yung langis eh. Hindi pwedeng piso ang itubo mo dyan sa singil sa langis eh. So, ako, pag 2 piso lang yung patong nila kada litro, 54 billion na kinita nila sa isang taon.
1: Pero attorney, ngayon ho ay merong tinatawag na mandated price adjustment ang DOE sa mga oil companies. Kayo ba'y kumbinsidong nasusunod nga ho yung price adjustment na minamandato ng Energy Department?
2: O, kasi diba nasa state of national energy emergency tayo, kaya ang DOE ang
1: nagdidikta.
0: Sa pagtingin ko, hindi nasusunod. Kaya nagulat nga ako ng DOE, wala ni Hanio. Last week lang, may price range ang DOE na in-announce eh. Last week, yung pagbaba, last week, may price range yun eh. Nasunod ba yun? Hindi nasunod yun ah. Kahit sa internet, nakalagay naman yung announcement ng DOE. Tapos, ang actual na bumaba. In fact, ni-report nyo yan sa DZMM, sa ABS-CBN, ni-report nyo yan eh. Ni-report yan ni Alvin eh. Nasabi niya, yung iba, hindi ganito, instead na ganito, ganito lang yung binaba. Hindi sumunod doon sa range eh. So, at nagugulat ako na ang DOE walang action sa oil companies.

0: ni hindi nila yan. Palang may mga threats in public, pero your threat is good, but we need cash. Kung bagay, anong nangyari doon? Diba? Pangalawa, unbundling lang. Oh, nanalo na kayo sa Korte Suprema, may circular na. Kaya ang ano ng bayan muna dito, pag wala pang action sa unbundling, kasi napakalaking bagay yung unbundling eh. Tingin ko pag nautusan sila mag-unbundle, na mapipilitan niyang ibaba ang singil sa oil eh. Kasi mabibisto na sila na ang laki-laki. So ako, kung hindi pa sila mag-order ng unbundling, mapipilitan ang bayan muna talaga. We will file a mandamus case sa korte.
1: Apo.
0: Para utusan ang DOE at ang oil companies na yan, bundle nyo yan.
1: Apo.
0: Kasi there is no reason na hindi nyo yan bundle. Kasi napaka-natural. Pag Christian Johnson, napaka-natural na pag mag-oil, mag-price range ka, sabihin mo, dapat 70 pesos lang ang presyo na kada litro. Sa totoo lang, paano masabi ni DOE na 70? Bakit alam ba ni DOE kung magkano production cost? Hindi alam ni DOE yung production cost kasi bulag siya eh. Hindi niya hindi yan sinasabi ng oil companies eh. O, di ba sabihin ng oil company, 75 ang benta namin kasi lugi kami pag 70 eh.
1: Okay.
0: O malalaman ba ng DOE kung lugi o hindi? Hindi naka-unbundle yung presyo nila eh.
1: Siguro po ang magandang dyan, attorney, dahil na-voice out natin yung ganito mga hinaing, abangan po natin ang magiging action ng DOE, whether may ma-file na agad na complaint o wala, para
2: or magkukusa silang mag-imbestiga.
1: Oo, para ano po, meron naman tayong agad matanggap na feedback at may mga nag-aabang din pong feedback din ang mga motorista natin na araw-araw po nagpapakarga ng produktong petrolyo. So abangan po natin, attorney, kung ano magiging development din dito, pero maraming salamat po sa at least pag-raise po nung punto para makalampag din po ang Department of Energy, attorney. Salamat po.
0: Yes, salamat din. Kalampagin nyo ha, kasi na-raise na natin ang punto. Mm-hmm. So maraming salamat.
2: Salamat po, attorney. Ingat po kayo.
1: Ingat po kayo, attorney. Maraming salamat po. Si attorney Nery Colmenares ang chairperson po ng Bayan Muna.
2: Minsan ay tamang nakakasama din ang loob. No? Kung bagay sa ordinaryong motorista na nagpapagas ka lang, admittedly ako, hindi ko naman magagawa na halimbawa mag-file pa ng formal complaint para sa halimbawa ay 2 pisong hindi na ibigay. Pero kung titingnan ninyo at susumahin, gano'ng karaming consumer ang nadadaya kung totoong merong pandaraya.
1: Correct.
2: Na nangyayari sa ilang gasolinahan na hindi ba dapat ay tama si Atty. Colmenares na namomonitor ng Energy Department dahil trabaho nila yan eh.
1: Nasa state of national energy emergency pa rin po tayo at parang masakit din isipin na para tayong nabubudol, di ba? May mga updates tayo sa presyo ng petrolyo. Mm-hmm. Mataas ang pag-asa natin kapag may rollback.
2: So ano
1: pero
2: ba?
1: Kapag
2: meron ba nga talaga ito, bang pala, pandaraya halimbawa sa presyuhan, halimbawa kung rollback ay hindi nasusunod yung rollback o kung halimbawa yung alas 6
3: para may mic ka.
2: Para yeah. May mic.
1: Sige.
3: Tuloy na natin to.
2: Meron po tayong guest mula sa...
3: I-on
2: mo nga yung mic.
3: Hanggang 8 tayo ah. Tatlo na tayo ah.
1: Pagpasok ni Doris.
3: Pero ang may TF ako lang.
2: Yung TF mo kukunin sa kanya ha. Kung halimbawa ba, meron ba talagang nangyayaring pambubudol kung meron nga man? Halimbawa, alas 6 pa dapat. Di ba kasi mandated ang price adjustment ngayon eh. Paano kung hindi sumunod ng alas 6 at mas inagahan yung pagtataas?
1: Okay lang ba yun?
2: May violation ba yun?
3: Hindi, ang tanong muna doon, na-repeal ba mong energy emergency yung old regulation? No, hindi malinaw yun eh. Kasi may old regulation no, 'di ba? Hindi naman na-repeal eh.
2: Na malaya sila.
3: Malaya sila under the old regulation.
2: Eh, bakit
3: no?
2: Merong mandated price adjustment? Because
3: kaya,
2: of the declaration
3: nga.
2: Nung energy crisis.
3: Hindi, yung mandated, parang silang magkikwenta kung ano magiging adjustment for the coming week. Ang tanong ngayon doon, na-supersede ba ng energy emergency
2: yung
3: old regulation? No, kasi nag-i-exist naman siya eh.
2: So pwedeng questionin pala ng oil companies yun, ano? Mm-hmm.
3: Ang susi dito is Department of Energy.
1: Talaga,
3: ba't kailangan mag-file pa ako ng complaint sa EGOV naman kung nakikita, wala ba silang tauhan? Wala ba silang sasakyan na hindi nila pwedeng i-monitor?
1: Di ba nung there was a time na ang active nila mag-ikot ng mga gas stations nung talagang sirit ang presyo? Asa na yung ganun ngayon?
3: Libo-libo kasi yung gasolinahan. Tanggap naman natin.
2: Hindi naman nila mamomonitor.
3: Sobrang dami. Pero pag mag-random ka lang dyan, kakayanin mo yan eh. Diba?
2: Tsaka ang daing nagraran sa social media.
3: Ang dami talaga, kaya ginawan ko ng story.
2: Sa ganitong istasyon, hindi tama ang presyuhan. Di puntahan nyo.
3: Marami talaga ang nagraran. Ikaw na lang, di ba nagagasolina ka rin minsan? O monitor mo nga. kung nagtaas midweek.
2: Minsan sinubukan ko yan kasi di ba may nagreklamong rider na hindi nagtutugma yung...
3: Ay, yung Caltex yan.
2: Yung pinagas niya, halimbawa nagpakarga ng 500, eh parang dalawa o tatlong litro yung naikarga.
3: Pero nag-sorry naman ang Caltex doon.
2: Ibig sabihin nga, merong hindi talaga sumusunod at may nakalulusot.
3: Ang tanong doon, eh paano kung di siya nagreklamo? Di ang dami na pala naloko nung
1: ano yun. Kailangan na may isang mag-trigger para makakuha din yung sentimento ng iba na, ganun din pala yung nangyari sa akin.
3: Baka ang kailangan mag-monitor si Pangulong Marcos pa. Eh kasi mukhang hindi masyadong aktibo ang Department of Energy. Ba't hindi mo i-suggest doon na si Yusek Clare ang mag-monitor para may konting bangis?
1: Ako nga parang wala na din kami nababalitaan doon sa uplift committee.
3: Sa Senado yun, di ba?
2: May uplift committee
1: parang every Tuesday sila nag-meeting pero nabawasan eh.
3: Busy sila sa kaguluhan nila sa Senado.
1: Das labindol pa din.
3: Mas importante ka pa ba kaysa sa gulo nila doon?
1: Huwag na kung sino lang ang leader dapat.
2: Pero alam nyo ba na 602 na?
3: Sabi ko sa'yo, magaganaan tayong tatlo tayo eh.
2: Oo,
3: hanggang alas 8.
1: Pwede naman pala eh. Pasa gising.
3: Pero ako lang yung may TF. Kayo wala na kasi may TF na kayo doon sa ano.
1: Para naman tayong gasolinahan yan.
3: Pera-pera pala.
1: 603, maraming salamat kapamilya. Ako po si Christian Yusores.
2: Ako po naman si Johnson Malabat, walang maglilipat ng channel, walang BBT. Susunod na sa Katari Alvin El Chico sa Gising Pilipinas. Magpagas na ho kayo kung may pangpagas. Kung wala, ay di wala muna.
1: Good night. Ingat po.

0: Gising na, bago na birthday ni Fred at ni Sweet. Baka talaga nga nang dala-dala may birthday. 604, Wiki Wiki! Ano na? Ay nako. Wala, ayun lumabas.
1: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
2: Gising na!
1: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
0: Good morning! Arriba, let's go! Mr. Gising reporting, let's do this! Narito naman may init na balita ngayong Huwebes sa Gising Pilipinas. Umabot na po sa 45 ang namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa Talano Office of Civil Defense, 33 ang namatay sa Soxargen habang 12 sa Davao Region. Mahigit 600 ang nasugatan at patuloy ang paghahanap sa 17 pang nawawala. Sa ngayon, isinailalim na sa state of calamity ang Sarangani Province dahil sa pinsala ng malakas na lindol. Sa bahay ng Glan, ilang residente na ang humihingi ng tulong na pagkain at tubig sa gilid ng kalsada. Ayon kay Mayor Victor Yap Sr., hindi mapagana ang backhoe para sa pagkuha ng mga nasawi dahil kulang ang supply ng langis. Sa bahay naman ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental, pahirapan ang pagbibigay ng tulong dahil natabunan ng gumuhong lupa ang mga kalsada at bahay. Wala pa rin linya ng komunikasyon at supply ng kuryente at tubig sa lugar, kaya umapela na ng tulong ang mga residente. Bukod sa supply ng pagkain, hiling din ng mga residente ang mga materyales para sa pagkukumpuni ng mga nasirang bahay. Mahigit 2,000 na ang naitalang aftershocks kabilang na magnitude 5.1 na lindol sa bahay ng Glan kahapon. Noon na lang sinabi ng FIVOLS na posibleng tumagal na isang buwan ang mga aftershocks. Naglaan ng GSIS na mahigit 15 billion pesos na emergency assistance para sa mga miyembro at pensyonadong apektado ng lindol sa Mindanao. Gamit ang GSIS Touch Mobile app, maaaring maghain ng aplikasyon sa emergency loan program na mga miyembrong naninirahan o nagtatrabaho sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity. 40,000 pesos ang maaaring utangin na mga may existing emergency loan, habang 20,000 pesos kung walang emergency loan at maaaring bayaran po sa loob ng 3 taon. Sa pagbisita sa General Santos City, sinabi ni Pangulong Marcos na nagbigay ang pamahalaan ng 100,000 piso para sa pagtatayo ng bagong City Hall, habang makatatanggap naman ng 50,000 pesos ang bawat pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Sa Sarangani, binisita naman ni Vice President Sara Duterte ang pamilya ng ilang biktima ng lindol para makiramay at magbigay ng tulong. Handa naman ang COMELEC na gumawa ng makeshift polling site sa Mindanao para sa Barm parliamentary election, gayon din sa barangay at sangguniang kabataan election sakaling hindi pa magamit ang mga paaralan dahil sa lindol. Samantala, isinailalim sa red alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng 7 oras ang red alert na nagsimula alauna ng hapon at natapos na alas 8 ng gabi. Isinailalim din sa yellow alert naman ang Visayas grid na tumagal hanggang alas 10:30 kagabi. Pati po Mindanao, nasa yellow alert na rin kahapon. Limited time lang naman, pero pumalo po sa umabot po sa yellow alert. O baka Mindanao ang tinutukoy mo dito, RJ, ha? Busa dito ng forced outage ng 16 na planta, habang 12 po tumatakbo sa deleted capacity o kulang ang produksyon. Isinailalim din sa yellow alert, ito yung sa Mindanao, isinailalim din sa yellow alert ang Mindanao grid bunsod ng pagpalya ng 6 na major plants, kabilang na po ang 4 na plantang pumalya dahil sa malakas na lindol. Nangyayari ang yellow alert kapag manipis ang reserbang kuryente, habang red alert naman po kapag wala ng reserbang kuryente. Tiniyak naman ni Energy Secretary Sharon Green na unti-unti nang maibabalik sa normal ang supply ng kuryente sa Mindanao. Ngayong buwan, posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Luzon, Visayas at Mindanao dahil sa pagtaas ng presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market na pinagkukuhanan po ng supply ng Meralco at mga electric cooperatives. 1 peso 96 centavos kada kilowatt hour ang itinaas sa presyo ng kuryente sa Luzon sa spot market, habang mahigit 4 pesos naman sa Visayas at mahigit 3 pesos sa Mindanao. Sa mga consumers ng Meralco, abang-abang po tayo today O, abangan nyo yung social media ko today, ha? Dahil ngayong araw po ang anunsyo ng Meralco kung magkano ang adjustment sa overall charge ng kuryente for the month of June. Actually, konsumo po natin yan nung May pa, pero may isang buwan kasing lag. Kaya ang singilan po sa atin pagdating na ng June. Kaya abang-abang tayo mamaya, ha, kung tataas o bababa. Although ang pasabi ni Joe Saldarriaga naman nakarang araw ay mukhang pataas. Kaya minsan nababaliktad eh. Kaya dapat sure tayo kung pataas nga ba at kailangan pong paghandaan sa budget po yan. Posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa dalawang araw na kalakalan sa world market, piso na po ang itinaas sa gasolina habang bumaba naman ng 2 pesos and 30 centavos in diesel at 20 centimos sa kerosene. Maaari pang magbago ang presyuhan sa trading hanggang bukas at ipinapataw na risk premium cost ng mga kumpanya ng langis. Inaasahan din makaapekto sa presyuhan ng banta ni US President Donald Trump na pagbabayaran ng Iran ang matagal na negosasyon para sa kasunduan. Naglunsad din ang Iran ng missile at drone attack sa mga base militar ng Amerika sa Jordan, Kuwait at Bahrain bilang ganti sa pag-atake ng Amerika sa Iranian target sa Strait of Hormuz. Nauna ng binatikos ni Bayan Muna Chairman Nery Colmenares ang unti-unting pagtaas ng presyo ng petrolyo sa ilang gasolinahan bago pa ang price adjustment noong Martes. Sagot ni Energy Secretary Sharon Garin, dapat idaan ang reklamo sa eGov app at hindi sa social media para maimbestigahan. Magandang umaga po sa mga taga Department of Energy. Galaw-galaw, baka naman pwede nating i-monitor ang presyo po ng mga produktong petrolyo. Nang sagay, nakakahiya po kasi na ang nagmumonitor yung ordinaryong motorista. Ang unang nakakakita dapat niyan, kayo. Eh, kayo ang Department of Energy, hindi ho ba? Mano ba naman kayo mismo parang mga men on the streets? Diba? Ay, nakikita nyo naman, araw-araw naman kayo nagpapakarga ng fuel. Marami naman sa Department of Energy, may sasakyan. Di nakikita nyo rin, napapansin nyo rin, na nagtataas po sila ng maliliit increments lamang bago mag-Tuesday. Kagaya niya na, o tinan nyo, mukhang may rollback po sa diesel next week. Eh, pero pag tumaas na siya ng Sabado, ng Linggo, at ng Lunes, o di parang, bali wala din yung rollback ng Tuesday, na tinaas na po niya ng weekend eh. Ang masama niya, na masakit niyan, baka mas malaki pa na itaas niya kesa sa rollback. O di talo pa yung consumer. Ay, nako, Department of Energy. Patuloy po na uulanin ang ilang lugar sa Luzon sa kabila ng paghina ng habagat. Kabilang sa apektado ang Isabela, Ifugao, Cordillera, Bicol Region, Quezon Province at Mindoro Provinces. Nakaapekto naman ang mainit na easterly sa silangang bahagi ng bansa dahil dito patuloy na mararanasan ang matinding init dito sa Metro Manila at mababa ang tsansa ng pag-ulan hanggang sa gabi. Piit po tayo sa iba pang balita, hindi naman kumbinsido sa paliwanag ng universidad ang ina ng isa sa dalawang namatay na manlalaro ng Ateneo Men's Basketball Team. Lunes, kinumpirma ng Ateneo ang pagkamatay ni Rene Baterponia at Divine Adili sa kasagsagan ng team building activity sa Aurora. Sa investigasyon, napunta sa malalim na bahagi ng dagat sina Baterponia at Adili matapos tangayin na malakas na alon kaya nalunod. Ayon sa ina ni Baterponia na si Roveline, nagsagawa pa rin ng water drills kahit inabisuhang huwag tumuloy dahil sa kondisyon ng dagat. Sa resulta ng autopsy, asphyxia by drowning ay kinamatay ni Baterponia habang hindi dinatalya ang sanhi ng pagkamatay ni Adili na isa pong African na nakatakdang iuwi sa Nigeria. Nauna nang nilinaw ng Aurora Police na walang foul play at aksidente ang pagkamatay ng dalawa. Inatasan na ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation na bumuo ng task force na tututok sa investigasyon sa pagkamatay ni Baterponia at Adili. Nakatakda rin sumulat ang kampo ng pamilya ni Baterponia sa DOJ para hilingin ang pagpapalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa coach ng Ateneo na si Tab Baldwin na sinasabing nasa lugar ng subukang sagipin ang dalawang manlalaro. Ayon sa Nigerian Embassy sa Manila, humiling na rin ang autopsy ang pamilya ni Adili. Ang hindi ko maintindihan, ba't yung head coach, hindi mo man lang kinausap yung nanay. As the head coach, ikaw yung pinakatatay, ba? Ikaw yung leader ng team. Hindi sa usaping legal, ano? Feeling ko kasi baka may implikasyon sa usaping legal kaya siguro natatakot yung Baldwin. At saka foreigner po ito, di ho ba? Sana tao sa tao, dapat kausapin mo. Yung nanay, ganito po na yung nangyari, nay. Oh, pasensya na po na, aksidente lang. Oh, yung school din, yung atin, yung nagpadala do yung Ateneo, pero hindi kontento yung nanay. Ano bang paliwanag mo? Ay, tao sa tao, no? Eh, kaya lang, mukhang natatakot po, baka may implikasyong legal kasi. Pag umamin, ay madadama yung Ateneo kasi school sanctioned eh. Di ba? Ay, magandang magandang umaga. Tigil muna natin yung newscast natin. Nandiyan si Senator Erwin Tulfo, ng miyembro po ng Senate Majority Block at chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Magandang umaga po sa inyo, Senator Erwin.
2: Good morning!
3: Ay, paring Alvin, magandang umaga.
0: Mangangamusta lang po kami dyan sa Senado. Mukha ba makakakuha na tayo ng isa pa para maging 13, Senator Erwin?
3: Ay, actually, inaantay din natin kung may mga gagalaw galing sa minority papunta sa majority. Kaya ang problema nga, na-prostrate ng mga kababayan natin, paring Alvin, kasi sabi nilang ganun, away ng away, hindi na makapagtrabaho. Sa totoo lang, kaya naka-break kami ngayon, sinibie hanggang July 6. So, wala ka talaga makikita na movement ngayon dahil nga, break ang Senado, hindi lang Senado, pati Kongreso, so naka-break kami lahat. Kaya yun, walang trabaho. Pero yung pagdating sa ikang quorum, eh, meron naman dahil sa batas, 12 kami, so anytime po pwede kami mag-quorum.
0: Opo.
3: So yun ang sitwasyon yun.
0: Pero yung Senate Blue Ribbon Committee, Senator, may isa pa kayong hearing na gagawin o pagbalik na lang ng sesyon?
3: Hindi pa, actually, yung ginawa namin nung nakaraan, meeting lamang yon paring Alvin, kasi ayon sa alituntunin, ayon sa rules ng Senado sa mga committee, kailangan mo nang ibuo yung committee sa floor. Ika nga, nandyan yung mga senador. Hindi na pwedeng basta-basta magpahiring na lang, naturo ng turo yung presiding officer, ikaw yung chairman. Ikaw ang miyembro, hindi ganun. Kailangan pag-usapan sa floor, i-elect yung chairman, vice chairman, tapos yung mga member.
0: Opo.
3: 17 ang total. So, hindi mo po pwedeng sabihin na okay na, hearing na tayo. So, hindi ka makapag-hearing hanggat hindi pa napag-uusapan sa session hall yan, sa plenary hall, ang isang committee. So, hindi pa siya nabubuo actually yung mother committee.
0: Opo.
3: Kaya yung ginawa namin nung nakaraan, ito yung meeting pa lamang organizational, pero hindi mo pa talaga masasabi na hearing kasi nga hindi pa siya buo. Ilalabas sa alituntunin. Yun ang problema dyan. Kagaya nung ginawa nung kabila na nagpa-hearing daw sila, wala naman sa ikang alituntunin yun. Kailangan idaan mo na sa floor. Tapos yung mga bisita, dapat bigyan mo din ng kopya yung mga members bago mo ibigay sa media. And nangyari, baliktad, nauna muna yung media na bigyan ng kopya ng mga imbitado kaysa doon sa mga miyembro.
0: Opo, tama. Kumaga baliktad. Ano po? Ito pa lang si Congressman Alejandro Laviste. Ay, sumulat po sa inyo, handa raw sa tumulong sa Blue Ribbon. Ano naging sagot niyo po sa kanya, Senator?
3: Okay lang naman yun, parang Alvin, everybody is welcome. Pero depende naman doon sa mga sasabihin kasi baka nakakalimutan ng mga kababayan natin na isumiti na ni Senator Lacson yung kanyang chairman's report sa ombudsman. Yung mga hearing, matatandaan mo itong mga nakaraan kung sino-sino mga lumutang na mga pangalan dyan. Yun ay ipinasa ni Senator Lacson na doon, mga senador, mga congressman, ipinasa na sa ombudsman. Ngayon, ang magiging sitwasyon dyan, kung may mga testigo na ituturo na naman yung senador, yung congressman, pareho, sa parehong kaso, redundant na, di ba? So, ang gagawin na lang ng Blue Ribbon, ipapasa na lamang yun sa ombudsman para additional nila. Kasi kami naman na paring Alvin, nag-iimbestiga ang Blue Ribbon, hindi para sa prosecution, para makulong. Ang investigation ng Blue Ribbon ay para makagawa ng mga batas, para ika nga, in aid of legislation.
0: Tama.
3: So, kung may mga additional evidence ka, ipasa mo na doon sa ika nga, sa ombudsman para mapag-aralan ng ombudsman at ipasa niya sa Sandigan Bayan para may strong case sila, mas matibay na ebidensya. Hindi yung dyan na naman sa Blue Ribbon, pag-uusapan na naman ay nagiging telenovela. Actually, tawag na sa amin yung Senate Flix dahil wala makitang magandang ika nga drama. So dito sa Senate pinapanood ngayon.
0: At saka baka kasi maging venue lang din para mag-grandstand, gagamitin lang yung committee nyo.
3: Iyon na nga yung sinasabi natin, kagaya nung nakaraan, ay nagpa-hearing daw sila, pagkatapos wala naman yung secretariat, wala yung recorder, wala lahat, sila-sila lang, so parang presko na nangyari. Alam doon nga nangyari, parang grandstanding ang nangyari doon sa hearing. Mm. Kasi hindi talaga siya officially pumasok sa records ng Senate. Pag nag-hearing ka dapat, papasok sa records ng Senate yan.
0: Opo. Pero toko muna, Senator, di ba yung sabi, parang ilang senador na nagsabi na mayroon pang isang tatalon papunta po sa inyo. Anong balita doon?
3: Inaantay yun. Actually, yung mga senior members po na majority ng nakakakilala doon, tayo bagito pa naman dyan. So, sila. Kasi, parang Alvin, baka nakakalimutan ng mga kababayan natin. Sa Senado kasi, magbabarkada yan eh. Magbabarkada, magkukumare, may mga alam ako dyan na magkumare, magkumpare, yung isa sa kabila, yung isa dito. So, nag-uusap yan. Pare, dito ka na, sama ka na sa amin. Di, ayoko. Ganon din, magbabarkada, di ba? Kaya yung kay Senator Chis, mga barkada niya dito sa majority, ang kumbinsi sa kanya, pare, dito ka na, kasi pare-pareho naman tayo. Eh, ayaw mo rin pala na wala kayong ginagawa. So, lumipat si mama. So, magkakaibigan yan eh. Yung pag-uusap, yung pagkukumbinsi, normal yun. Kinukumbinsi niya. Ngayon, pagkarinig ko, may kinukumbinsi niya sila. Isa o dalawa katao dyan sa minority na lumipat ka na kasi ayaw mo naman na nakatenga ka lang, nakaupo, nahihiya ka na rin. Sumama ka na sa amin. So ongoing, yung tinatawag na paghihikayat doon sa ilang miyembro ng minority.
0: Ay, hindi nyo pa po ba alam, Senator Erwin, na nahack daw yung Senate website? Kung ano-anong kabastusan ang nakapost, Senator?
3: Ay, nasa out of town ako ngayon, parang Alvin. So, actually, hindi ko alam kung ano nangyari. Pero alam mo naman kung sinong gagawa yan. Na talagang, alam mo naman, talagang patuloy ang paninira ngayon. At marami mga kababayan natin na nabubuisit na eh. Hindi lang pro Marcos, hindi lang pro Sara, lahat na pubuisit na dahil walang nagagawa. Pero in reality pa rin, Alvin, bakasyon kasi kami ngayon hanggang July 6. So talagang walang movement ngayon sa Senado. Pero ito lang ngayong away ng away, hindi natatapos, eh, nakakahiya naman.
0: Sinilip ko agad yung picture mo eh. Baka ako pinakialaman at kung ano-anong ginawa sa pang-away. Mukhang okay naman. Okay naman yung mga photo.
3: Alam mo, nasanay na tayo sa nabugbog tayo. Pero alam mo naman, kung isang grupo lang naman yon, tulad na sinabi ko, may luwabas na naman, may nagsalita na magbibisi presidente. Ulitin ko parang, Alvin, with your indulgence, hindi po ako tatakbo na pangulo, vice-presidente. Magulo eh. Dito nga sa Senado lang, napakagulo na papasokin mo pa yung buhay ng pagiging presidente, vice-presidente. Eh, mahirap po yun. Masaya na ho tayo dito at ang aking pamilya.
0: Nakalagay, oh. Asa na ba yun? Kailan baka mabasa ko kasi yung bastos, eh. Kung ano-anong nilalagay ng mga news item, maka masita pa ako. Nasaan, Camille? Your system has been tralala tralala. Ay, naku, yung mga kalokohan. So, anong gagawin nyo dito? At sinong hinala mo may gawa nito?
3: Ay, isang grupo lang yan, siyempre. Yung gusto nyo talagang sirain ng institusyon. Eh, kami naman, ayaw naman namin. Siguro kung ikaw ay miyembro ng isang institusyon, parang Alvin, kaya ikaw, miyembro ka ng DCMM, siyempre pangangalagaan mo yung pangalan ng organisasyon, ng inyong kumpanya, di ba? Pero kung talaga disgruntled ka na at ayaw mo nang, wala ka nang pakialam, di masira ang institusyon, sirain ko na lang ito. Dahil tatanggalin naman nila ako sa programa na ito. Parang gano'n, parang
0: gano'n. Oo, tama.
3: Pero wag naman gano'n kasi nadadamay lahat yung nadadamay yung 22 na mga senador.
0: Opo. Yung na lang, Senator Erwin, nabalitaan niyo po yung dalawang atleta sa taga-Ateneo. Ano po? Yung camera kasi mukhang magsasagawa po ng inquiry. Ano po? Anong comment niyo dito? Anong reaksyon ninyo sa pagkamatay ng dalawang atleta? At magsasagawa ba kayo ng investigation?
3: Kailangan siguro. Hindi ko lang maintindihan kung bakit nandoon naman anong klaseng training yan. Tama naman yung ina. Basketball, hindi swimming, hindi pagiging swimmer ang pinasok ng anak ko. Well, may mga balita na ako. Siguro yung Committee on Sports ng Kongreso ay ng Senado ang makialam dyan para tanungin, ano ba talaga? Anong klaseng training? Kasi alam ko may mga ibang schools na gano'n nga sa tubig para tumaas ang lundaga, parang Alvin, nilalagyan na parang pabigat. Pero parang Alvin, sa swimming pool at may mga lifeguard. Para kung may disgrasya, may ahon ka agad. Ito parang Alvin, dagat eh. Tapos kung pansin mo, ang lakas ng alon. Eh, talaga mahirapan ka yung undercurrent, ika nga. So, basic yun yung undercurrent. Sa ibabaw, medyo ma-okay, pero sa ilalim siguro, pinalulundag-lundag sila. Pag bagsak nilang ganun, eh, nadala na ng current. Yun ang, yun lang ang teorya ng ilan. Kaya yung ibang school, sa swimming pool ginagawa, paring Alvin.
0: Oh.
3: Tapos doon sila sa gilid, nakahawak sila sa parang sa gilid. Tapos pag sinabing jump, lulundag. Kaya kung hindi makaahon ka agad, may mga lifeguard na iaahon sila, paring Alvin.
0: Oh. So ano sa palagay mo, dapat ba imbisigyan ang sinado ito?
3: Oo, tama yung nanay. Anong klase? Hindi naman pang lifeguard yung kanyang training, pang lifeguard eh. Yung kanyang training, pang swimming, pang Olympics yun eh. Eh, basketballista ito, sa lupa naglalaro, hindi sa dagat. Eh, kung meron sigurong, ika nga, water basketball po, pwede. Pero dito, medyo hindi yata ako sangayon, parang Alvin. Dapat eh, ang tanong kasi dyan, bakit doon sa dagat? Pwede na, may swimming pool naman sila doon sa school nila. Yun lang yung sistema natin. So, ayong gusto nating malaman, ano ba talaga, di ba?
0: Sino bang committee on sports sa Senado?
3: Isa pa yan, wala pa nga. Kaya
0: wala pa.
3: Medyo nagbubuo. Kaya nga paring Alvin, medyo magulo yung sinasabi. Hindi naman po pwedeng elect ka lang ng elektoro lang ng turo si pro tempore, si Sen. Gatsalian. Hindi naman po pwede. Kailangan i-elect yan doon. Nominate, ganito. Alvin El Chico. There's ganun, parang magkukomento, walang kukontra. Then, yung nomination is approved, parang gano'n.
0: Yan, sinisilip ni Camille yung website ninyo. Wala na. Nakalagay, the website is temporarily available. Tuluyan ng tinake down, Senator.
3: Oo. Naghahanda kami ngayon kasi may threat nga na madaming tao darating ngayon dyan. Tuesday, may panawagan eh, doon sa parang group chat na nagtatawag na magtipon-tipon niya sa harap ng Senado. Ito yung sinasabi ng NBI na may threat na darating dyan at manggugulo umano. So yung sinasabi ng mga intel reports, sabagay intel pa lang naman talaga ito, pag sinabing intel, continuous and verification, na may kaguluhan. So today, work from home ang mga empleyado, Thursday at saka Friday, bukas naman kasi Independence Day.
0: Tama. Sige sir, maraming salamat po, mabuhay po kayo. Mabuhay ka, Senator Erwin.
3: Maraming salamat, paring Alvin. Thank you po.
0: Maraming salamat, paring Erwin Tulfo. Parang close kami. Si Bigorn niyang close niyan. Si Ayan ang magkabatch. Mga senior citizen. Hindi hamak na mas bata naman ako kay Senator Erwin Tulfo. At lalong-lalo na kay Doris Bigornia. Eh si Doris Bigornia mag-80 na eh. 6:27!
2: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
0: Standby Radyo Patrol. Kayang susunod sa ibang balita naman po, ipinasura ng Korte Suprema ang petisyong layong ideklarang valid ang sesyon ng Senado noong June 3. Itong araw na nakabuo ng quorum ang 12 senador, sa kabinakante ang lahat ng pwesto sa Senado at inihalal bilang Senate President pro tempore at acting Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Sa desisyon ng Korte Suprema, walang legal na standing o walang legal standing o hindi dapat magkain ng petisyon ang high school teacher na petitioner na si John Barry Tayam na walang direktang epekto sa kanyang sesyon ng Senado. Nauna nang nanindigan si Senador Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President sa kabila ng nangyaring rigodon. Bukas naman si Gatchalian na makipag-ayos sa kampo ni Cayetano pero iginiit na siya pa rin ang may control sa operasyon ng Senado. Tiniyak din ni Gatchalian na hindi maka-apekto ang tensyon sa sweldo, benepisyo at promotion ng mga empleyado ng Senado. Kahapon, nilagdaan ni Gatchalian ang payroll check sa Land Bank of the Philippines at inaprubahan ang pagpapalabas ng sweldo. Kinilala si Gatchalian bilang authorized signatory ng mga financial institutions para sa transaksyon ng Senado. Para kay Vice President Sara Duterte, refleksyon ang gulo sa Senado sa mahinang pamumuno ng Administrasyong Marcos. Inigayat din ang Vice Presidente ang mga senador na talakayin ang mga prioridad at mandato alinsunod sa saligang batas. Propuwelta ni House Deputy Speaker Paulo Ortega ang mga kaliadong senador ni VP Sara ang dahilan sa tinatawag na Senate drama. 6:28.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: O, Radyo Patrol naman. Radyo Patrol! Yeah! Gising na gising na mga utaw, kagapo ni Grace San Mateo. Ma'am Grace, happy happy listening. Ganon din itong si Boss Ted Kuan na may bagong cellphone. Bigay ng apo daw niya. Sana all. Si Paolo Baldo ng Vera Catanduanes, magandang umaga sa iyo. At si Mark Hernandez, una sa pila si Ron Cueto. Rowen, go!
4: Good morning, Alvin. Bilang paghahanda sa selebrasyon ng Independence Day bukas, ipatutupad ang pagsisara ng ilang pangunahing kalsada sa paligid ng Rizal Park sa Maynila para bigyan daan ng mga aktibidad para sa ika-128 araw ng kalayaan. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, isasara ang northbound at southbound lanes ng Rojas Boulevard mula Buendia Avenue hanggang P. Burgos Drive simula alas 5 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga sa June 12. Kasabay nito, isasara rin ng ilang kalsada sa paligid ng Luneta kabilang ang Bonifacio Drive, PM Callao Street, P. Burgos Drive, Finance Road, Katigvak Drive, Independence Road, South Road at bahagi ng Maria Orosa Street. Naglatag din ang MMDA ng mga rerouting scheme para sa mga motorista para maiwasan ang matinding pagsisikip ng daloy ng trapiko habang may hiwalay na ruta na mga itinalaga para sa mga truck at mabibigat na sasakyan. Samantala, mahigit 12,000 police at force multipliers ang ipinakalat ng National Capital Region Police Office para tiyakin ang seguridad sa mga pangunahing aktibidad kaugnay ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Roen Cueto. Oy, teka muna, Camille, bakit sabi ni Professor Xiao Chua, Kuya Alvin, June 10 po ang nakalagay sa title ng live video po. Pakisabihan po yung new media. June 10 ba? 11 ngayon, diba? June 11. Ano man nakalagay, Camille? June 11 o June 10? Ang napansin ni Professor 10? 11 na ngayon eh. Oo, 12 bukas holiday. Ah, tinan nyo ha. Alam nyo naman si Professor Xiao Chua eh, fan niya ng DZMM. Thank you po ha. Maraming salamat po, Professor Xiao Chua. Oh, kasi minsan eh, syempre nakakalito din sa date. Ano po? Punta natin si Zeus. Si Zeus bang next? Zeus Legazpi. Go, Zeus!
5: Good morning, Alvin. Magtatapos na nga sana bukas, June 12, ang pagpapatupad ng 50 pesos na price cap sa 5% broken imported rice. Pero ang Department of Agriculture inihirit sa National Price Coordinating Council ang extension ng 30 araw sa price ceiling para nila mas matagal pang matamasa ng consumer ang mas murang bigas. Pariin itong tinutulan ng mga rice retailer sa Pasig Mega Market na sinabing dapat to pa rin ng DA ang naunang abiso sa kanilang pwede na magtaas ng presyo sa araw. Kabilang dito ang rice retailer na si Remy na magtataas na sana ng presyo ng imported rice sa 56 pesos. Pero mauun siya may pa sakaling maaprubahan ang extension. Narito ang pahayag ng ating mga nakapanayam.
6: Ito naman kaming retailer kasi siyempre bagsak presyo na kami mula nung nagano ang price cap na yan. Sinunod naman namin. Dapat kung anong sinabi nilang balik sa June 12, dapat ito pa rin nila.
7: Okay lang doon sa mga bumibili. Eh di sa amin nga ang medyo apektado ng kaunti kasi yung mga dating mataas na puhunan, bibig yun, naipit kami, hindi naman po pwede hindi tansyo po doon sa price ninyo.
5: Yan ang mga tinig ni na Remy at Abe, mga nagbebenta ng bigas sa Pasig Mega Market. Paliwanag pa, Alvin, ng mga retailer, hindi lang puhunan sa bigas ang dapat na sinisilip ng DA, kundi maging additional costs o dagdag na gastos sa tauhan, transportation at upa sa palengke. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Thank you, maraming salamat, Zeus Legazpi. Sunod natin si Manong Rod Izon from Bataan. Manong Rod, good morning!
8: Good morning, Alvin. Nakisa ang nuclear-free Bataan movement sa pagprotesta sa desisyon ng Asian Development Bank na alisin na ang 2021 Nuclear Energy Financing Ban na layong suportahan ang development ng nuclear energy. Ayon sa nuclear-free Bataan movement, ang pagtaya sa nuclear power ay may tuturing na mapanganib. Ang dapat anilang gawin upang suportahan ang tunay na climate action ay ang pamumuhunan sa renewable energy at hindi ang pagbuhay sa mga maling solusyon na maaaring pagbula ng krisis. Dapat anilang maging leksyon ang karanasan sa Bataan Nuclear Power Plant na naging ugat ng $2.3 billion na pagkakautang ng bansa na hindi pinakinabangan sa halip na naging monumento ng failed energy policy. Ayon pa sa Nuclear Free Bataan Movement, ang panganib sa nuclear energy ay isang realidad kung saan tinumbok ang issue ng pinakahuling karanasan ng bansa sa 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao na kumitil ng maraming buhay at pumila sa nasabing lugar. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DCMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Manong Rod Eason. Thank you, Radyo Patrol.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DCMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ay, Professor, ha, chinek na kagad at pinalitan na ni Boss Leo Humangit. O, yung boss po sa digital namin, sabi niya, corrected na po yung wrong date sa live. Thank you. Maraming salamat, Professor. Thank you, Leo. Yan ang maganda, yung nagbabantayan. Ano, pag may mali, sumbong nyo kaagad sa amin, ha? 6:34.
2: Oras hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Happy, happy birthday muna kay Fred Abanyo. Oy, sabi ko sa inyo, mag-order na kayo ng kung ano-anong breakfast dyan para kay Fred. At saka kay Sweet. Sweet Margin. Happy, happy birthday. Maraming salamat. Marami pa po istorya sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Thursday.
9: Good morning! Good morning!
1: Gising Pilipinas!
9: Good morning!
1: Kasama si Alvin El Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
10: Mocha Frapp 4. Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
11: Timeout na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
10: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mike.
11: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only 3 will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Ang programa ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
15: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, Selima rin na, multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
17: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: May silimarin, may multivitamins pa.
19: Yan, ang Liver Aid Pro.
18: Tulong sa pangangalagi ng atay.
19: Liver up na tayo
18: with Liver Aid Pro.
20: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
21: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
20: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radyo Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas!
9: Good morning!
0: Teka muna, kung birthday ni Fred at saka ni Sweet, birthday din ang anak ni Kagawad Galoy Sario, na si Mia Sario. Happy birthday po, ha! Ganon din itong si Dr. Mario Fistin, ay gising na rin, pati si Alfred Estilan at si Richard Merck. Ang dami nyo ng gising, ha! Humayamiya naman po sa punta natin naman yung ex natin. Deo Herrero mo, gising na rin. Si Attorney Paolo Emmanuel Tamase. O isa din po ito sa mga paborito nating magpaliwanag. Malinaw, ano po, Associate Dean and Assistant Professor ng University of the Philippines College of Law. Magandang umaga sa inyo, Attorney Paulo.
3: Good morning!
4: Good morning, Alvin. At sa inyo, mga taga-subaybay.
0: Pahingi lang po ng konting paliwanag kasi naalala ko may isang bisita kami dati. Huwag ko kung kayo yun o iba pang tao. Sabi niya pwede yung any taxpayer na mag-file ng kaso at makialam dyan sa gulo sa Senado at once and for all tanungin sa Korte Suprema kung sino ba sa kanila yung tama. And indeed, someone went to court sa Supreme Court. Kaya lang, ang desisyon ng Korte Suprema ngayon, i-dismiss, wala daw siyang standing, wala naman siyang kinalaman dun, wala naman epekto sa kanyang kaguluhan sa Senado. Para kay paliwanag yung attorney ni Paulo, ba't nagkaganon?
4: Ay, so hindi pa ako yun, no? Yung nagsabi.
0: Hindi kayo. Naalala ko lang, may nagsabi sa aming guest eh, na any taxpayer ay pwedeng sumali din. No? Kasi sabi namin, kung wala tayong pakialam dyan, hindi tayo pakikinggan ng Korte Suprema. Parang sabi niya, hindi any taxpayer can actually file a case in court. Oh, go ahead, attorney.
4: So yung standing po kasi, no, mahalaga po siya na requirement sa ating constitutional litigation, lalo na sa harap ng Korte Suprema. Kasi ang prinsipyo doon ay kung wala namang interest or walang kinalaman yung isang individual na pupunta sa korte, then una, baka napararami lang unnecessarily yung mga kaso sa harap nila. At pangalawa, walang kakayahan yung tao na iyon na ilahad yung buong facts, no, yung pinaka-importanteng core nung issue na iyon. So, quick analogy, halimbawa may ordinansa na binawal mag-alaga ng aso, yung magke-question nun, cat owner, parang wala namang interest, no? Kasi hindi niya alam kung ano yung kahalagahan ng pagkakaroon ng aso, etc. Parang ganun din yung sa korte natin.
0: So, hindi ba, Attorney Paulo, sorry, makasingit po, hindi ba pwede sabihin nung teacher na hindi taxpayer ako, ang connect ko dyan, isa ako sa nagpapasweldo sa inyo, ang gugulo ninyo. Hindi ba pwedeng ganun ang connect?
4: Opo, tama naman po yan. No? Lahat po tayo kahit papano interesado. Pero ang hinihingi po kasi sa korte ay yung direct injury na tinatawag. Yun yung general rule. Ibig sabihin nun, yung nagdala ng kaso, siya ay makikinabang o masasaktan, mapapahamak doon sa desisyon ng korte. At mahalaga yun kasi mas malino yung issue doon sa korte na pwede lamang i-resolve minsan, no? Mas malino yung issue doon sa korte kung yung nagdadala mismo ay mapapahamak personally or makikinabang personally. So, yung taxpayer na exception sa standing, applicable lamang yan doon sa mga kaso kung saan mayroong illegal disbursement ng public funds. At malino yung illegal disbursement na iyon kasi mahirap naman na in that case, hindi kakasuhan ng gobyerno yung sarili niya. So, hinahayaan yung taxpayer na may sufficient naman siyang interest upang dalhin yung kaso na iyon. Pagdating dito doon sa kaso ng sa Senate Presidency, bagaman totoo naman na lahat tayo napapahamak ng nangyayari sa Senado, hindi ganoon kalinaw para sa korte kung ano yung injury talaga na pwedeng masuffer nung Senado, ng mga senador, kung hindi manggagaling yung petition sa mga senador mismo. So parang yun yung indikasyon ng dismissal. No? Wala namang full opinion na nailabas yung Korte Suprema. Pero sinabi kasi doon sa press release na lack of standing nga. Or, ibig sabihin nun, parang bagaman maganda siguro yung intention ng teacher na nag-file, hindi ganoon kalinaw para sa korte kung ano yung mapapakita mo na buong kwento nung dispute dahil hindi ka naman kasama doon or wala kang kinalaman doon sa sigalot mismo sa Senado.
0: Opo, so kung may pwedeng maghain at makialam na hindi senador o hindi empleyado ng Senado, for instance, sino po yun? Kasi ang paniniwala din ng karamihan sa atin, dahil taxpayer ako, may karapatan akong pumunta sa korte at questionin kayo dyan, dahil sayang pera namin, ang laki-laki ng sweldo ninyo, puro kayo bangayan. Ang public service nawawala dahil mga personal interest lang ang nangingibabaw sa inyo dyan sa Senado.
4: At tama po, no? Valid po lahat ng sentimento na iyon. Kaya lang, ang prinsipyo kasi na umiiral dyan ay itong dispute sa Senado, no? Yung presidency nila, bagaman yung constitution mismo, yung nagtatakda ng quorum, nagtatakda ng mga required na boto, at theoretically, pwede talaga siyang pasukan ng korte, hindi papasok yung korte except doon sa panahon na malinaw na talaga yung issue at facts sa kanila. Uh-huh. So lahat naman tayo, alam ko anong nangyayari sa Senado, no? Lahat tayo nanonood ng balita. Pero sa korte kasi, iniiwasan nila yung mag-rule sa mga issue, batay lang sa narinig nila. No, kailangan maipakita talaga sa korte ano yung ebidensya or ano yung full na explanation doon sa facts sa dispute. So, kung hindi ko senador or empleyado ng Senado, siguro yung pinakamalapit na po na pwede dyan ay isang government official na papahintulutan na yung trabaho niya or sorry, napipigilan na yung trabaho niya dahil doon sa uncertainty sa Senate presidency. Pero you know, maraming issue na papasok dyan kung ito ba yung tamang panahon para pumasok yung korte no, or makakagulo lamang ba siya kung pumasok siya. So isa yun sa mga kinoconsider din nila.
0: So importante po pala ang salitang legal standing. Eh, narinig ko kay Attorney Paolo, sabi niya, di ba? Importante. Ano, kung magaanong pakialam mo rito, dapat meron kang, paano ba sa Tagalog yun? Meron kang papel.
4: May kinalaman. May papel. Oh, may papel.
0: Dapat may ganun ka. So, ibig sabihin, isang senador ang pwedeng, kaya lang, mukhang, ang problema din Attorney Paolo, mukhang ayaw din pumunta sa korte ni Gatchalian. Kasi pag, ay ni Gatchalian at ni Cayetano, kasi pag pumunta siya sa korte, di parang siyang naghahabol.
4: Pero Alvin, mahalaga yun, no? Na the fact na yung mga senador mismo hindi pumupunta sa korte, ibig sabihin nun, kahit pa paano, no, sa kanilang pananaw ay kaya pa nilang resolbahin yung issue na iyon. So remember na ito mga sangay ng pamahalaan na ito, Senado, House, yung Presidente, yung Supreme Court, magkakapantay-pantay yan eh. So iniiwasan nila yung pagkakataon na diretso nilang papakialaman yung isa't isa. So lahat tayo naiinis o lahat tayo naguguluhan dun sa nangyayari. Pero parang ang assessment, it seems, base dun sa fact na wala naman nag-file ng petition, ay yung sitwasyon kaya pang hanapan ng solusyon ng Senado. Baka mas matagal than we would hope, no? Pero wala pa namang sesyon currently. One month away pa tayo from SONA. So parang ganun siguro yung nasisignal, the fact na walang umakyat. Yung pangalawa kasing mabilis na punto dyan, no, yung usually may burden na umakyat ay yung humihingi ng relief na affirmative galing sa korte. Ano ba yung gusto mong gawin ng korte? And kadalasan, yung party na humihingi kasi noon, either hinihingiling niya yung pagpapawalang visa, pag-invalidate, o kung nakita na natin, no, nullify nung isang gawain. E currently, si Senator Gatchalian yung mukhang de facto humahawak ngayon ng reins sa Senado. So usually, ang may burden yan dapat yung wing nila, ni side nila ni Senator Cayetano. Yung teacher na nag-file, medyo malaki yung issue dun sa petition niya other than yung standing kasi humihingi siya ng parang relief from the court na kukumpirmahin lang ng Korte Suprema. Eh, may presumption tayo ng regularidad sa gobyerno. So, kadalasan hindi pumapasok yung korte para lang sabihin na tama yung ginawa mo. Usually, pumapasok lang siya upang ipawalang visa yung ginawa ng iba pang sangay ng pamahalaan.
0: Okay. Attorney Paolo, yung background mo ba, tunay po ba yan o peke? Wala, sa office ka na talaga bago mag-7?
4: Sa opisina po.
0: Patingin?
4: Opo.
0: Oo, bago mag-7 talaga nasa opisina ka na. Sabi ko kay Camille.
4: Ganun po talaga ang
0: hindi, ano lang yan.
4: Hindi sa gobyerno.
0: Oo nga, yung aga, no? Agang pumasok eh. Ang klase mo, 7.
4: Wala pong pasok today. Wala na pong klase sa law school.
0: Ay, sabi mo sa'yo, Camille.
4: Eh. Trabaho.
0: Ay, sabi ko, hindi ano lang yan. Apeke yung background ni attorney. Kunwari, nasa office na siya. Pero totoo pala, nasa opisina na si Tomase.
4: Ano po, gumagalaw po yung magamit
0: dito. Thank you. Mabuhay ka, Attorney Paolo.
4: Maraming salamat din po. Magandang umaga.
0: Si Attorney Paolo Emmanuel Tomase, Associate Dean at Assistant Professor ng University of the Philippines College of Law. What time is it? 6:47. Wala na ba? Mamadali pa ako. Steve Raz! Go, Steve Raz! Go, Steve! Ano ka mo? Steve? Steve Raz!
3: Good morning, Alvin. Dito nga tayo ngayon sa...
0: Saan? Nasaan ka?
3: Hello, Alvin. Naririnig mo ako?
0: Oo, napuputol eh. Saan
3: ka? Dito tayo ngayon. Dito tayo ngayon sa may Sapu Masla Bridge sa may malapatan sa Sarangani yan, at bukas na nga itong tulay na ito sa isa sa pinaka-importanteng daanan para makapaghatid ng tulong sa mga iba pang munisipalidad sa Sarangani. Nawasak at gumuho kasi itong tulay dahil sa magnitude 7.8 na lindol, kaya ayon sa ilang residente, pahirapan ang pamahagi ng tulong sa kaya humaba ang pila ng mga sasakyan nang hindi pa ito nabubuksan. Sabi nga ng DPWH ay dapat 5 tons lang yung bigat ng mga sasakyan, kaya kanina natin yung ibang mga sasakyan, halimbawa yung mga truck at yung pang mga van na naghahatid ng tulong na nakadadaan dito para mabigyan nga ng ayuda yung ilang pang residente dun sa ibang munisipalidad. Wasak din ang karamihan sa mga bahay dito kaya pahirapan na makatulog yung mga ilang residente. Kausapin natin ang isang residente dito na mananawagan lamang dahil nga sa kakulangan ng tulong na kanilang natatanggap. Sir, magandang umaga dito po tayo. Live po tayo sa DZMM. Ano, kamusta kayo ngayon, sir? Ano ba? Anong may supply na ba ng kuryente, tubig?
6: Ah, sa ngayon, wala pa, sir. Tubig at saka yung kuryente, wala pa. At saka yung mga relief food na wala pa rin.
3: Ano po yan, yung pang-araw-araw po ninyo?
6: Ay, maghanap na lang diskarte, sir.
3: Mm. Anong sabi, bakit daw wala pang ayuda na naibibigay?
6: Eh, sa ngayon, sir, ngayon naman, meron naman. Pero sa karamihan na nawasak na mga bahay dito sa barangay, na inuna lang yung doon sa unahan.
3: Hmm. Gano'n po kahirap? Ilang araw na pong walang supply ng kuryente at tubig sa inyong barangay?
6: Yung
3: na wala kayong kuryente?
6: Ay, mahirap, sir. Kasi kami, mahirap talaga. Hindi ma-explain.
3: Hmm. So sa ngayon po, sir, abangit nyo, wasak din yung mga bahay dito. Kitang-kita nga rin natin. Ano pong diskarte ninyo ngayon?
6: Ang diskarte namin ngayon dito, sir, maghanap lang. Dito lang kami sa tabing karsada, tutulog.
3: Mm-hmm. Tapos may mga aftershock pa. Paano, hirap din po ba kayo makatulog dahil sa trauma?
6: Oo, grabe. Kahapon gani, sir, na-trauma din kami kasi dumating na yung lindol na aftershock.
3: Mm-hmm. Sige, kuya, sa ngayon, ano bang panawagan ninyo para marinig po ng mga opisyal ng gobyerno?
6: Ang panawagan namin, sir, na kailangan matulungan ng kahit kunti lang tulong na may bibigay mga tubig at yung mga relief food, mga pagkain.
3: Kaya, dahil ilang araw na sila walang supply ng tubig at kuryente, sila nakapag-evacuate, kaya dito muna sila pansamantala sa gilid ng sa'yo.
0: Ano raw? Steve, pangit yung signal mo. Videoan mo ngayon si Manong, tapos i-record mo na lang yung panawagan, i-airin natin, ha? Kasi pangit yung signal. Ayan, mukhang umukay na. Steve?
3: Yes, Alvin.
0: Ayan. Anong panawagan nila?
3: Yung panawagan nila, wala silang supply ng kuryente at tubig ngayon at hindi pa sila naabutan ng ayuda. Kaya yung isa rin sa pinaproblema nila, yung wasak na bahay nila. Kaya tama ko yan, sa muna kayo pansamantalang natutulog.
6: Dito lang sa gilid ng kasada. Tapos yung iba nandun sa evacuation center sa may Mamanawa Elementary School.
3: Oh, so yun yung isa sa mga problema nila ngayon, Alvin. Kaya sana, no, yung panawagan nila, mabigyan na sila ng tulong, lalo na yung pampayos ng kanila mga bahay.
0: Okay.
3: Alvin.
0: Thank you. Maraming salamat si Steve Raz. Nandiyan po ngayon sa Mindanao. Thank you, Raz.
7: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
0: Si former Undersecretary Attorney Ramon Isguera sa

0: Balitang Kumpirmado Simulado sa DZMM Radio Patrol 630.
1: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Gising Pilipinas!
2: O, teka muna, ipasok na natin si former Undersecretary, Attorney Ramon Isguera. Tito Mon, magandang umaga po sa inyo.
3: Magandang umaga, Alvin. Magandang umaga sa mga kasamahan mo dyan.
2: Opo.
3: Sa mga tumatangkilik sa iyong programa.
2: Opo.
3: Mapagpalang araw sa inyong lahat.
2: Opo, napatawag po kami. Alam naman natin yung expertise ninyo sa criminal law. Ano po? Dito sa kaso ng dalawang atletang namatay, may nakita ka bang pwedeng kasong kriminal o wala naman?
3: Alam mo, kung pagbabasihan ko yung reports, no?
2: Opo.
3: Purportedly official report ng police, mukhang walang foul play, no? The only thing that I remember is that they were seen in the waters up to their thighs. And then they stepped into something deep, where apparently the current was very strong, no? Malakas yung agos sa ilalim.
2: Apo.
3: I think they panicked, no? The victims panicked and did not know what to do. And they were carried away already by that strong current.
2: Mm.
3: And that's what caused their apparent drowning. Sa foul play, wala akong masasabi. Pero tingnan natin siguro yung... balikan natin kung maraming tao yan, maraming atleta na nagtitrain, nabigyan ba ng proper warning that there is a strong current somewhere in this in the waters and you should be careful about it. But the two victims were seen about 300 meters away already from shore. And the guard who supposedly responded late, no? Medyo nahuli siya. So maganda siguro yung busisiin ng mga mag-iimbestiga kung nabigyan ng proper instructions itong mga bata, no? Itong mga players. At dahil obligasyon yun ng may-ari ng resort, obligasyon yun ng lifeguard. At kung maraming atleta yan na nagtitrain, dapat marami rin sining lifeguard na nakabantay at nabigyan ng proper warning itong mga atleta.
2: Apo, what about criminal negligence? Yung mga ganyan pa, does that constitute criminal negligence?
3: Not per se. As I said, the reason why kaya ko sinasabi yung nabigyan ba ng proper briefing, nabigyan ba ng proper instructions. If they

0: failed in that, then they are somehow, meaning the owners and whoever are managing the beach resort, should be held accountable for at least simple negligence, no? Simple negligence.
1: Criminal ba yun, Attorney Mon? Pag sinabi criminal, ano, simple negligence o hindi?
0: Meron. Sa Article 365, kasi it's either reckless imprudence or simple negligence resulting to either
1: homicide,
0: death, physical injuries,
1: opo, etc. What about Ateneo? Kasi school sanction daw yung activity. Yung Ateneo ba ay pwedeng habulin sa anggulong negligence o hindi?
0: I don't think so because I think most of the players were of age and they knew what they were going through, what they will undergo. Training yung kanilang pinuntahan eh.
1: Mm.
0: Kaya lang itong dalawa parang somehow umalis sila dun sa karamihan ng kasama nila at alam mo na, parang hindi naman lagalag, no? Parang they were adventurous enough to go as far as 300 meters from the shore. And they did not know, actually, that terrain, underwater.
1: Opo.
0: So, yun yung kondon.
1: Attorney, what about the coach, Coach Tab Baldwin? Can he be liable for negligence?
0: Hindi siguro rin, Alvin, unless show that they were not properly briefed, meaning the athletes were not properly briefed about the training that they will undergo.
1: Yeah,
0: kasi ang
1: tinitingnan
0: ng isang angulo eh.
1: Opo.
0: Baka kaya kaya nalunod. Merong mga pabigat doon sa kanilang mga paa.
1: Hindi, dininay naman po yun. Wala raw eh.
0: Wala naman eh.
1: Wala. Opo. Hindi, ibig ko po sabihin...
0: Pinagtataka ko lang. Parang may nabasa ako.
1: Oo.
0: Na yung mga nung pinag parang pinagkakaguluhan ng mga ibang atlet yung dalawa nilang kasama. Pinalalayo nila yung pulis. Hindi ko alam kung bakit.
1: Apo, kayong angulo tito mo na kung alam na ng coach na delikado yung dagat na yon, eh bakit doon gawin yung training? Hindi ba pwedeng gawin sa ibang lugar na pwede talagang mauwi sa trahedya? Bakit mo tinuloy as the ship captain, as the father of the team? Bakit mo pinayagan? Hindi ba siya pwedeng madali ron?
0: Ang assumption mo dyan kasi, Alvin, na maalam din yung coach kung ano yung terrain ng pitch, no? At yung possible undercurrent. But the one who will, he is actually in a position to know tungkol doon sa sitwasyon noong pitch na yon at yung undercurrent na possible maka-aksidente, no? Katulad ng nangyari, walang pananagutan yun. Yung talagang mananagot diyan yung resort owner, yung manager at saka yung mga lifeguards. Baka kulang sa lifeguard, mantak mo iisa. Eh kung 30 yung nagte-training, paano mo ma-i-save kung 3 yung dalunod, 4 yung dalunod, ngayon 2, paano mo ma-i-save yan? Dapat nung nakita niya na lumalayo yung dalawa, binigyan niya ng warning. May bullhorn naman siguro sila para sabihin na bumalik kayo dito sa bababaw at delikado yung lugar na yan.
1: Apo. At Tito Mon, what about a civil case? Kasi iniisa-isa po natin, magkaiba po kasi pag-criminal. Pag-criminal, proven beyond reasonable doubt, hindi ho ba? What about kasong civil? Pwede, option ba yan ng magulang na magkaso ng civil case? O
0: yes,
1: wala rin?
0: Yes, option yun. Dahil itong meron tayong isang particular article, I don't know if I'm correct about this, no? It's 2180. Yung merong liability yung mga may-ari ng mga businesses na ganyan eh. May liability sila even if the negligence can be pointed to the employees.
1: Ayun. So yung option ng ano yun, option ng nanay yun na mag-file ng
0: kaso.
1: Ano po? Sige, Tito Mon, maraming salamat ha. Mabuhay ka.
0: Maraming salamat.
1: Thank you. Si former Undersecretary Attorney Ramon Esguerra, taga-Department of Justice po dati yan, partner. Are you ready?
2: To what?
1: To what? Are you ready for Fred Amano's birthday? Oh. Ano oh. sinasabi ko sa iyo? To dig in. Ah, dig in ha. Ibig sabihin nun, ngangasab ka na. Bago kang umasab, Radyo Patrol Balita alas 7 sa pagbabalik ng
3: Gising Pilipinas!
1: Energy, energy!
4: Gising Pilipinas! Gising Pilipinas! Patas! Balanse! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Mga namatay sa malakas na lindol sa Mindanao umabot na ng 53. Sarangani isinailalim na sa state of calamity.
2: Ilang residente sa Mindanao pumapila na ng pagkain at materyales para sa nasirang bahay. Pangulong Marcos, tiniyak ang tulong sa mga naapektuhan ng lindol.
1: Visayas Grid is nailalim sa red alert kahapon. Sigil sa kuryente, posibleng tumaas naman dahil sa serye ng red at yellow alerts.
2: Petisyon hinggil sa liderato ng Senado, ibinasura ng Korte Suprema, Acting Senate President Sherwin Gatchalian, handang makipag-ayos sa Cayetano Block.
1: Ina ng basketballistang si Rene Baterbonya, kinwestiyon na aktibidad na ikinamatay ng anak, pamilya ng Nigerian na si Divine Adili, humiling na rin ng autopsy.
2: Namataang moving structure sa Bajo de Masinloc, pinaniniwala ang galing sa China.
1: Halos 70 milyong pisong halaga ng sibuyas na galing China, inabandona sa Maynila.
2: Sa showbiz spotlight, Dennis Padilla, ikinalungkot ang hiling ng anak na si Claudia na alisin ang apelyidong Valdivia.
1: Yan pang ulo naman nagbabagang balita ngayong Huwebes, June 11, 2026. Ako po si Alvin El Chico.
2: Ako naman po si Doris Bigornia.
1: Detalye. 53 lang namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa Bureau of Fire Protection, sumasailalim sa validation ang ilang hindi pa nakikilalang bangkay. Sinabi ni BFP spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo na nananatili sa full alert ang BFP sa Soksarjen at Davao Region.
5: Yan naman po no, sa aming naitala dito na iba to sa aming emergency operation center ay meron ng 53 cadavers po ang na-retrieve no, at ang iba doon for validation kasi inaalam pa po ang pagkakakilanlan ng mga nasabing mga bangkay po.
1: Para sa tala ng Office of Civil Defense, 45 ang namatay habang mahigit 600 ang nasugatan at 17 naman ang nawawala. Isinailalim naman sa state of calamity ang Sarangani Province dahil sa pinsala ng malakas na lindol. Sa bahay naman ng Glan, ilang residente na ang humingi ng tulong ng pagkain at tubig. Ayon kay Mayor Victor Yap Sr., hindi mapagana ang backhoe sa pagkuha ng mga nasawi dahil kulang ang supply ng langis.
6: Wala na kaming pangbiling bigas. Naubusan na kami po. Kahit wala kaming ulam, basta mayroon lang ng bigas.
7: Hindi ko malaman kung anong unahin ko sa dami. Pero inuuna ko yung buhay. No, sa ngayon, marami pa akong patay na hindi nahukay.
1: Sa bahay naman ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental, pahirapan ang pagbibigay ng tulong dahil natabunan ng gumuhong lupa mga kalsada at bahay. Wala pa rin linya ng komunikasyon at supply ng kuryente at tubig sa lugar, kaya umaapila na ng tulong ang mga residente. Bukod sa supply ng pagkain, hiling din ang mga residente ang materyales para sa pagkukumpuni ng mga nasirang bahay. Mahigit 2,000 na naitalang aftershocks kabilang na magnitude 5.1 na lindol sa bahay ng Glan kahapon. Nauna lang sinabi ng FIVOLCS na posibleng tumagal pa ng isang buwan ang mga aftershocks.
2: Naglaan ang GSIS ng mahigit 15 billion pesos na emergency assistance para sa mga miyembro at pensyonadong apektado ng lindol sa Mindanao. Gamit ang GSIS Touch Mobile App, maaaring maghain ng aplikasyon sa emergency loan program ang mga miyembrong naninirahan o nagtatrabaho sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity. 40,000 pesos ang maaaring utangin ng mga may existing emergency loan, habang 20,000 pesos naman kung walang emergency loan at maaaring bayaran sa loob ng 3 taon. Sa pagbisita sa General Santos City, sinabi ni Pangulong Marcos na nagbigay ang pamahalaan ng 100 million pesos para sa pagtatayo ng bagong City Hall, habang makatatanggap ng 50,000 pesos ang bawat pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Sa Sarangani, binisita naman ni Vice President Sara Duterte ang pamilya ng ilang biktima ng lindol para makiramay at magbigay ng tulong.
8: Now we are also working very quickly open lahat ng mga daanan para kung kahit saan makapasok na yung mga sasakyan natin, magdala ng tulong, mag-ayos ng mga electricity, ng mga water system at mabilis na ang pagdala ng servisyo.
9: Pinaabot ko doon sa mga pamilya ng mga namatayan ang pakikiramay ko at ng buong opisina ng Office of the Vice President kasama na ang pakikiramay ng aming pamilya sa lahat ng mga kamag-anak ng namatay.
2: Handa naman ang COMELEC na gumawa ng makeshift polling sites sa Mindanao para sa BARM parliamentary election. Gayun din sa barangay at sangguniang kabataan elections sakaling hindi pa magamit ang mga paaralan dahil sa lindol.
1: Muling isinailalim sa red alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng 7 oras ang red alert simula alauna ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Isinailalim din sa yellow alert ang Visayas na tumagal naman hanggang alas 10:30 kagabi. Bunso dito ng forced outage ng 16 na planta habang 12 ang tumatakbo sa the rated capacity o kulang ang produksyon. Isinailalim din sa yellow alert ang Mindanao. Bunso naman ang pagpalya ng 6 na major plants kabila ng 4 na plantang pumalya dahil sa malakas na lindol. Nangyayari ang yellow alert kapag manipis ang reserbang kuryente, habang red alert naman kapag wala ng reserbang kuryente. Tiniyak naman ni Energy Secretary Sharon Green na unti-unti nang may babalik sa normal ang supply ng kuryente sa Mindanao.
10: So slowly lang we're trying to be as fast as we can, but we have to be very careful because if you bring it too fast baka mas long term pa yung blackout natin. So we're asking for patience lang, within the week man normalize na yung Mindanao.
1: Ngayong buwan, posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Luzon, Visayas at Mindanao dahil sa pagtaas ng presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market na pinagkukuhanan naman ang supply ng Meralco at electric cooperatives. 1 peso and 39 centavos kada kilowatt hour ang itinaas sa presyo ng kuryente sa spot market sa Luzon, habang mahigit 4 pesos naman sa Visayas at lagpas 3 pesos sa Mindanao. Ngayong araw, i-anunsyo ng Meralco ang adjustment sa singil sa kuryente.
2: Posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 3 araw ng kalakalan sa world market, 50 centavos ang itinaas sa gasolina habang bumaba ng 3 pesos and 20 centavos ang diesel at piso ang kerosene. Maaari pang magbago ang presyohan sa trading hanggang bukas at ipinapataw na risk premium cost ng mga kumpanya ng langis. Inaasahan ding makaapekto sa presyohan ang banta ni US President Donald Trump na pagbabayaran ng Iran ang matagal na negosasyon para sa kasunduan, gayon din ang palitan ng missile attack ng 2 bansa. Nauna nang binatikos ang unti-unting pagtaas ng presyo ng petrolyo sa ilang gasolinahan bago pa ang price adjustment noong Martes. Sagot ni Energy Secretary Sharon Green, dapat idaan ang reklamo sa e-gov app at hindi sa social media para maimbestigan.
11: Ang say ko niya, natutulog kayo sa pansitan, DOE. Bakit hindi niyo pa alam yon? Parang kasalanan pa ng taong bayan ngayon. Na hindi kasi kayo nag-report eh, sa SOCMED niyo lang. Mm-hmm. Hindi ba kayo umiikot, DOE? Hindi ba kayo nagpapagasolina ng mga kotse niyo? Trabaho ng DOE yan na i-monitor eh. Anong kasalanan na naman ng taong bayan?
2: Si Bayan Muna Chairman Nery Colmenares.
1: Alas 7:11, ibinasura ng Korte Suprema ang petisyong layong ideklarang valid ang sesyon ng Senado noong June 3. Ito ang araw na nakabuo ng quorum ang 12 senador, saka binakante ang lahat ng pwesto sa Senado at inihalal bilang Senate President Borotem Bore at Acting Senate President si Senador Sherwin Gatchalian. Sa desisyon ng Korte Suprema, walang legal standing o hindi dapat maghain ng petisyon ang high school teacher na si John Barry Tayam dahil walang direktang epekto sa kanyang sesyon ng Senado. Para kay UP College of Law Associate Dean Attorney Paulo Emmanuel Tamase, mahalaga ang legal standing dahil maaaring walang ideya ang naghain ng petisyon sa lahat ng impormasyon. Bukod sa mga senador o empleyado ng Senado, maaaring maghain ng petisyon ang mga opisyal ng pamahalaan na apektado ng tensyon.
12: yung standing po kasi, no, mahalaga po siya na requirement sa ating constitutional litigation, lalo na sa harap ng Korte Suprema. Kasi ang prinsipyo doon ay kung wala namang interest or walang kinalaman yung isang individual na pumupunta sa korte, then una, baka napararami lang unnecessarily yung mga kaso sa harap nila. At pangalawa, walang kakayahan yung tao na iyon na ilahad yung buong facts, no, yung pinaka-importanteng core nung issue na iyon.
1: Bukas naman si Gatchalian na makipagayo sa kampo ni Senador Alan Peter Cayetano, pero iginiit na siyang may control sa operasyon ng Senado. Tiniyak din ni Gatchalian na hindi makaapekto ang tensyon sa sweldo, benepisyo at promotion ng mga empleyado ng Senado. Kahapon, nilagdaan ni Gatchalian ang payroll checks sa Land Bank of the Philippines at inaprubahan ang pagpapalabas ng sweldo. Kinilala si Gatchalian bilang authorized signatory ng mga financial institutions para sa transaksyon ng Senado.
13: Sisiguraduhin natin na hindi mapuputol ang operations ng Senado. At of course, yung coordination with the House of Representatives and other agencies. Yun ang aking mandato.
1: Tikom naman ang bibig ni Senator Erwin Dulvo sa posibilidad na may bumaliktad na senador mula sa Cayetano Block.
0: Inaantay yun. Actually, yung mga senior members po na majority ng nakakilala doon, tayo bagito pa naman dyan. So, sila. Kasi sa Senado kasi, magbabarkada yan eh. Kaya yung kay Senator Cheese, mga barkada niya dito sa majority, ang kumumbinsi sa kanya.
1: Naniniwala naman si Vice President Sara Duterte na refleksyon ng gulo sa Senado sa mahinang pamumuno ng Administrasyong Marcos. Propuelt na ni House Deputy Speaker Paulo Ortega ang mga kaalyadong Senador ni VP Sara ang dahilan sa tinatawag na Senate drama.
2: Pinawi ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang pangamba kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod dito ng pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano na posibleng mapababa ang kinakailangang boto para makonvict ang Vice Presidente dahil sa quorum ng 12 senador sa session noong June 3. Paliwanag ni Gatchalian, kailangan pa rin ang 16 na boto dahil nakasaad sa saligang bataas na 2/3 ng 24 na senador ang kailangan para ma-convict si VP Sara at pagbawalang maupo sa anumang pwesto sa pamahalaan. Nilinaw ni Gatchalian na ginamit lang ang dating hatol ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco para magkaroon ng quorum at magpagsagawa ng sesyon kahit 12 senador lang ang nasa plenaryo.
13: Avelino case, wherein sinabi kung ang senator ay beyond the coercive reach of the Senate, pwedeng ibaba yung denominator sa pagbilang ng quorum. And at the same time, president, no? Hindi lang isa, kundi 8 beses.
2: Taon na lang inatasan ng Senate Impeachment Court sa ilalim ni Gatchalian ang House Prosecution at Defense Team na magsumite ng listahan ng testigo at ebidensya para sa pre-trial conference sa June 18. Inaasahang magpipresenta ang prosekusyon ng 25 testigo para sa impeachment trial. Nakatakdang magsimula ang impeachment trial sa July 6.
1: Alas 7:16, posibleng konektado sa banta sa seguridad ng Senado ang 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico. Kasunod po ito ng pahayag ni NBI Director Melvin Matibag na posibleng konektado ang grupo sa sinasabing banta sa Senate Security. Inatasan na ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang Senate Sergeant at Arms na makipag-ugnayan sa Intelligence Agency tulad ng Philippine National Police para mangalap na impormasyon kaugnay ng banta. Sinagot naman ni Gatchalian ang pagkwestiyon ni Senador Alan Peter Cayetano kung bakit hindi sinabihan ng ilang senador kaugnay ng banta at iginiit na ipinalam ito sa pamamagitan na ipinalabas na memo noong Martes.
13: May mga personalities na na-mention ang NBI. But hindi ko muna sasabihin, no, because we're investigating and validating. It's a possibility na armed group yung manggulo.
1: Para naman kay Senador Panfilo Lacson, maaaring gamitin ng mga armadong sibilyan ang mga nagpakilalang bagman para manggulo.
14: Opinion ko ito, na-discuss din namin ni Director Matibag. Halimbawang nag-appear yung 18 at sa pagsisinungaling o kaya hindi nag-attend, pinastite for contempt. At pagkatapos, in-order na i-arrest. So, posible mangyari yung may mga armed element, not necessarily from the uniformed services, kung hindi mga civilian, ang manggugulo doon.
1: Nauna na iniutos ni Gadzalian na pansamantalang pagbawalan ng mga bisita sa Senado at magpadupad ng work from home arrangement hanggang ngayong araw para tiyakin ang seguridad sa gusali. Pinag-aaralan naman kung ipagpapatuloy ang kaparehong setup sa susunod na linggo.
2: Sinampahan ang panibagong reklamong cyber libel at perjury sa Department of Justice si Attorney Levito Baligod at 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldi Co. Ito'y matapos idawit si Iloilo Congresswoman Janet Garin sa joint affidavit ng mga bagman na nakatanggap ng pera kaugnay ng flood control projects at investigasyon ng International Criminal Court. Nanindigan si Garin na hindi niya kilala ang mga nagpakilalang bagman at wala siyang tinanggap na pera mula kay Zaldi Co.
15: Unang-una, hindi ko kilala yung 18 bodyguards drivers na allegedly ay nasa kay former Congressman Zaldi Co. Wala akong kilala sa kanilang lahat. Ang kilala ko lang ay si former Congressman Mike Defensor and of course kilala ko rin si Attorney Baligo dahil sa politika namin sa Leyte ay kalaban niya yung aking pamilya.
2: Sa kabila ng subpoena, no-show naman si NBI Congress sa ano? No-show naman sa NBI si dating Congressman Mike Defensor. Pero humarap sa attorney. Humarap naman pala si Attorney Ferdinand Topacio. Hinagkayat ni Topacio ang NBI na magsampa ng reklamo laban kay Defensor sa halip na magpalabas ng sampina. Sinasabing konektado ang sampina sa mga bagman at hindi sa akusasyong sinuhulan ni Defensor ang mga dating tauhan ni Zaldi Co.
1: Alas 7:19, itinakda sa August 29 ang special election sa Lone Legislative District ng Dasmariñas City sa Cavite. Kasunod po ito ng pagpapatalsik ng kamera kay Congressman Kiko Barsaga noong June 2 matapos ang dalawang suspensyon. Nagugat ng unang suspensyon sa 27 taong gulang na dating kongresista noong Disyembre sa social media post na sinasabing malaswa, nagyayabang ng yaman at posibleng nag-u-joke ng sedisyon. Pebrero, pinalawig ng 60 araw ang suspensyon dahil sa post kung saan inakusahan naman ang namayapang si Antipolo Congressman Romeo Acop na sangkot sa flood control projects. Humiling na ang COMELEC ng 191 million pesos na pondo para sa special election sa Dasmariñas na may halos 500,000 rehistradong botante.
2: Nabawasan na ang siksikan sa mga kulungan sa Pilipinas. Ayon sa Bureau of Correction, 200% na lang ang congestion rate mula sa mahigit 300%. Bunso dito ng Good Conduct Time Allowance Program kung saan nababawasan ang sentensya ng mga bilanggo sa pamamagitan ng pagpapakita ng magandang asal, pag-aaral at pagtatrabaho. Nabawasan din ang congestion rate dahil sa pagtatayo ng bagong pasilidad sa Palawan, Nueva Ecija at Laguna. Target ng Bucor na magpatayo pa ng 15 pasilidad para mabawasan ang siksikan sa mga kulungan.
1: Time out muna. Anong oras na binibining maganda?
2: 7:20 na po ng umaga.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
16: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7:23. Hindi kumbinsido sa paliwanag ng universidad ang ina ng isa sa dalawang namatay na manlalaro ng Ateneo Men's Basketball Team. Lunes, kinumpirma ng Ateneo ang pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili sa kasagsagan ng team building activity sa Aurora. Sa imbestigasyon, napunta sa malalim na bahagi ng dagat sila Baterbonia at Adili matapos tangayin na malakas na alon kaya nalunod. Ayon sa ina ni Baterbonia na si Roveline, nagsagawa pa rin ng water drills kahit inabisuhang huwag tumuloy dahil sa kondisyon sa dagat. Sa resulta ng autopsy, asphyxia by drowning ay kinamatay ni Baterbonia habang hindi dinatalya ang sanhi ng pagkamatay ni Adili na nakatakdang iuwi sa Nigeria. Nauna nang nilinaw ng Aurora Police na walang foul play at aksidente ang pagkamatay ng dalawa. Iginit din ng mga lifeguards na walang suot na weights o pampabigat sa paa ang mga biktima habang nasa dagat.
4: Suhanan pala kayo na may lindon. Balindon yun, umaga, may lindon na baka mag-iba ang halon, ang dagat daw. Pero chinik daw nila, yung sabi nila, chinik daw nila, wala daw, kaya tumuloy sila. Hindi may babalik yung sorry sa anak ko. Hindi na mabubuhay yung anak ko sa sorry nyo. Bigyan nyo na lang ako ng clear na yung parang explanation.
2: Para kay dating Justice Undersecretary Ramon Esguerra, dapat imbestigahan kung nabigyan ng babala ang mga biktima kaugnay ng malakas na alon bago ang insidente.
5: Apo. I think they panicked, no? The victims panicked and did not know what to do. And they were carried away already by that strong current. Sa foul play, wala akong masasabi. Pero tingnan natin siguro yung balikan natin kung maraming tao yan, maraming atleta na nagtitrain, nabigyan ba ng proper warning that there is a strong current?
2: Inatasan na ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation na bumuo ng task force na tututok sa investigasyon sa pagkamatay ni Baterbonia at Adili. Nakatakda rin sumulat ang pamilya ni Baterbonia sa DOJ para hilinging magpalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa coach ng Ateneo na si Tab Baldwin na sinasabing nasa lugar nang subukang sagipin ng dalawang manlalaro. Ayon sa Nigerian Embassy sa Maynila, humiling na rin ang autopsy ang pamilya ni Adili.
1: Pinaniniwalaan galing ng China ang namataang moving structure sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Mayo unang nakita sa satellite image at maritime domain awareness operation ang istrukturang may sukat na 6x6 meters at sakay ang anim na individual. Kumbinsido si Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tarriela, na sangkot ang istruktura sa illegal illegal marine scientific research sa Bajo de Masinloc. Nauna lang nagpadala ng eroplano ang Armed Forces of the Philippines para bantayan ang aktibidad ng istruktura habang naghain na ang Department of Foreign Affairs ng diplomatic protest kaugnay ng insidente.
6: Pinapaalis naman natin sila. Hindi nga lang sila umaalis. I would still like to argue that the diplomatic protest is still very significant in asserting our right people sa West Philippine Sea and also in expressing our calling out ng mga aggressive and illegal actions ng China.
1: Sa ngayon, 41 pang barko ng China ang napataan sa West Philippine Sea. Kabilang dito ang 16 na barko sa Ayungin Shoal, 13 sa Bajo de Masinloc at 9 sa Escoda Shoal at Pag-asa Island.
2: Alas 7:27, balak mo bang mag-isa ngayong weekend? Okay lang ba sa'yo, mag-isa ka ngayong weekend?
1: Akala ko mag-isa.
2: Mag-isa.
1: Mag-isa.
2: Pwede. Alam mo bang halos 90 milyong pisong halaga ng inabando ng sibuyas?
1: Uy, paborito kong sibuyas.
2: Ang nasamsam sa Manila International Container Port. Makingi ka dun ha. Nakasidid po sa 26 na container van ang kontrabandong galing China at dumating sa Pilipinas noong Disyembre at Enero. Iniinalang inabando ng mga sibuyas dahil sa pangamba ng importer na malugi dahil maraming supply sa merkado o kaya ay makaiwas naman sa investigasyon. Tukoy na ang consignee ng kargamento pero hindi muna pinangalanan matapos bigyan ng panahon para magpaliwanag at magpakita ng dokumento.
1: Sa Maynila pa rin, inaresto ang dating car agent na wanted sa kasong carnapping sa Tondo. Isinumbong ng kanyang karelasyon ang suspect na sangkot sa hiram tangay modus. Sa modus, tutulungan ng suspect ang biktimang makakuha ng sasakyan sa car dealer. Pero makalipas ang ilang buwan, hihiramin ng suspect ang sasakyan at hindi na ibabalik. Natuklasang nalulong sa sugal ang suspect.
2: Quezon City pa rin, arestado ang dating empleyado ng Bureau of Jail Management and Penology at live-in partner nito matapos mahulihan ang halos 400,000 pisong halaga ng shabu sa Barangay Commonwealth. 55 grams ng shabu ang nakumpiska sa mga suspect na isinasangkot sa kalakalan ng illegal na droga sa Batasan, Commonwealth at Holy Spirit. 2023 natanggal sa serbisyo ang lalaking dating empleyado ng BJMP matapos magpositibo sa random drug test at nakulong kasabay ng karelasyon dahil din sa illegal na droga.
1: Sumuko na ang driver ng SUV na tinakasan ang nabanggang tauhan ng PNP Highway Patrol Group sa South Luzon Expressway o SLEX. Sa investigasyon, biglang huminto at lumiko ang puting SUV kaya nabangga ang pulis na sakay ng motorsiklo sa bahagi ng San Pedro City sa Laguna. Sumemplang ang motorsiklo at tumama sa Center Island habang tumakas ang SUV. Kasama ang mga magulang, nagsorry ang 21-anyos na Filipino-Indian na SUV, foreigner pala.
2: Oh, foreigner pala. Oh. Tsaka bata, 21 lang.
1: Oh. Pero hindi na yung underage.
2: Namatay ba yan yung pulis? Hindi naman.
1: Hindi naman.
2: Okay. Tuloy mo pa rin.
1: Saan na ba tayo? Nagsorry sila doon sa biktimang pulis na may ranggong patrolman. Pinakawala naman ang SUV driver pero desidido ang PNP HPG na magsampa ng reklamo. Sinuspindi na rin ng LTO ang lisensya ng driver habang umuusad ang investigasyon.
2: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula sa pinakamagandang babae sa balat ng lupa.
1: Pinakamaalin.
2: Wala pa akong sinasabing pangalan. Malay mo naman.
1: Asumera ako.
2: Si Camille pa naman. Mula kay Boris Vigornia. O ikaw na. Ikaw nga ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Gloria, go. Gloria.
1: Sa balat ng sibuyas. Aray. Sana ako. Ikinalungkot ni Dennis Padilla ang hiling ng anak na si Claudia Barreto na alisin ang kanyang apelyido. Sa Instagram post, ibinahagi ni Dennis ang kopya ng petisyon ni Claudia. Claudia ba? Claudia.
2: Claudia. Pero masakit yan sa tatay, ha?
1: Ay, Ay, grabe. Yung
2: ipaalis yung apelyido mo dun sa anak mo.
1: Oo, para kang, tinatatwa ka na ng anak mo.
2: Masakit yun.
1: Ay, Diyos ko buhay. Sa Quezon City Regional Trial Court po, nagpetisyon si Claudia. Batay sa dokumento.
2: Ano daw yung, dapat na meron kang malakas na basihan ba yun?
1: Basihan, oo. Ano ang anong rason mo?
2: Bakit, Bakit nga raw ba? Anong sabi dyan?
1: Hindi ko pa alam.
2: Hindi ka pwedeng star niyo. Dapat alam mo na yan. Dapat ina-anticipate mo yung mga tanong ko.
1: Gusto mo pala star niyo?
2: Oo. Oh.
1: Kasi ganito daw yan.
2: Maging Marites. Maging chismos. Tuloy mo.
1: Ay, batay sa dokumento, hiniling ni Claudia na alisin sa kanyang pangalan ang tunay na apelyido ni Dennis na Valdivia. Sakaling aprubahan, magiging Claudia Isabel Barreto ang pangalan niya. Sa halip na Claudia Isabella Barreto Valdivia. Sa caption ng post, sinabi ni Dennis na hindi magbabago ang kanyang pagmamahal para kay Claudia sa kabila ng hiling sa petisyon. Noong 2014, ikinonsidera rin ni Julia Barreto na magpapalit ng apelyido pero nagbago ang isip at pinanatili ang apelyidong Valdivia.
2: So bakit nga?
1: Sabi. Sabi nung ito naman tayo lang. Huwag mo na ipakalat, ha, mali, pare.
2: Kasi dapat may dahilan, may mabigat naman dahilan bago mo tanggalin, di ba? Bakit nga?
1: Oo, may nakuha kasi ako, kaya mali partner. Mali yung sinabi ng kumpare kong yan, kaya humahanap pa ako ng bagong source ko.
2: Yun pala, mali lang pala yung spelling. may ganyan.
1: Nabasa ako kung talagang karumal-dumal at talaga namang hindi katanggap-tanggap yung apelyido mo. Pwede mo talagang
2: papalitan. Ay, iba naman yun, partner. Halimbawa, ang apelyido mo, Chikinini.
1: Chikinini.
2: Doris Chikinini. O di pangit, di ba? Okay ba sa'yo na apelyido mo, Chikinini?
1: Lagyan na po sa TV Patrol. At yan po mga balita. Doris Chikinini.
2: Nagpa-patrol Doris Chikinini. Doris.
1: Maraming salamat, Alvin.
2: Tapos ako naman, ang pinido ko naman, Kulasisi. O di pangit
1: pa,
2: din.
1: Alvin Kulasisi. Chikinini hindi. Iisip tayo ng Alvin. Alvin, mamaya, baka ba, magdalang.
2: Andyan po, kamo naman, ito itinampok sa Radyo Patrol, balita alas 7.
1: Pwede ba Alvin Haghad?
2: Gagalit na si Camille siya.
1: Sana ako nga pala si Doris Bigornia. Si Kinini.
2: Ako naman po si Alvin Algico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
7: Gising Pilipinas!
2: Energy, energy, Thursday!
8: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
11: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
10: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Them ng bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang Morning Tandem ng Bayan.
1: Good morning!
0: Alvin L. Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
2: Gising Pilipinas!
1: Good morning!
3: Alam mo, ano pangalan mo ulit? Nawala na naman tuloy yung... Wala na naman!
4: Ay, naku, Doris Chikinini.
3: Paulit-ulit.
4: Ay, ikaw, anong pangalan mo?
3: Wala, Alvin L. Chico lang ako.
4: Hadad!
3: Ang pangalan.
4: Pwede rin. Pwede rin, partner. Alvin Hab-Hab. Oh, sarap nun, ha? Pansit Hab-Hab.
3: Halimbawa, ang apelido mo ay Garapal. O, di pangit, di ba, partner?
4: Oh, pwede, oh. Pwede. O kaya, ang apelido mo ay Mangga. Habaan ang mukha mo.
3: Alam mo, Senator. Oh, ba't may sinabi ba ako? Sabi ko lang naman, Senator. Maganda umaga. Si Vian Avillanosa, pero tawa naman ng tawa. Oh, yan ang gusto nyo, yung mga kalukuhan. Diba? Pag may kalukuhan at bardagulan, ayan na yung mga fans natin.
4: Ang taas ng energy nila.
3: Mga puro kalukuhan, kagaya ni Jerry Diaz. Sir Jerry, good morning. Si Ma'am Corito Season, happy birthday daw kay Richie Garcia ng Iloilo. Partner, batiin mo nga si Fred. Yes, si Fred palagi kang inaalala yan. Dapat binabati mo yan.
4: Magandang umaga sa'yo, Fred Abanyo. At ikaw pala ay nagbe-birthday ngayong araw na ito. Itong araw na ito ay blessed dahil ikaw ay ipinanganak.
3: Maliwanag yung araw na ito.
4: Napakaliwanag ng araw na ito.
3: Dahil?
4: Ikaw ay sesel. Sabi niya, partner, bata pa daw siya. Baby pa daw siya. Dahil wala pa siyang buhok. Sabi ko, huwag kang mawala ng pag-asa. Magkakaroon ka rin ng buhok.
5: Love.
4: Happy birthday, Fred.
3: Happy birthday, Fred. Happy birthday, Sweet. Happy birthday, Sweet.
1: Happy birthday.
4: Alam mo ba yan, Bustamante. Si Fred, kinakarga ko?
3: Alam mo, Jesse Ben. Ann Bustamante Calumar, di maganda umaga. Ganun din si Francis Magbanwa. Francis, maganda umaga sa'yo, ha? Ang dami ko pang na-miss, eh. Si Deo Jeronimo, good morning. Sa ex, actually, partner, wala pa ako masyado nababati. Ikaw po sa mga ex
4: wait.
3: Mo.
4: Wait lang.
3: Kasi yan, no, si Charina, Sinteno ng Laguna, pinapabati ng happy birthday si Ketleya Marie Radaza ng Santa Cruz, Laguna. Si Mimay. Eh, kung hindi pwede yung taxpayer, yung mga general na hindi ma-promote dahil sa gulo sa Senado, may direct impact po sa kanila in terms of pension. Pwede yun.
4: Si Master Abadeo, nabasa mo na?
3: Hindi pa.
4: Sabi niya, Buenos Dias, nice to see you again. Long time fan since 2020. Uy, yun nga pala, excited na po ako manood ng Home Along the Riles. The reunion.
3: Yeah. Punta muna natin si Nico Bagsig dahil may sunog po dyan sa Valenzuela. Go, Nico!
6: Magandang umaga sa inyo, Doris at Alvin. Kasalukuyan pa rin nasa ikatlong alarma ang sunog na sumiklab dito sa Valenzuela Gateway Complex. Bahagi ito ng, actually, kanto ito no, ng North Luzon Expressway at ng Blas Ople dito sa Valenzuela City. Tinaas agad ng Bureau of Fire Protection ang sunog sa ikatlong alarma bago mag-alas 6 kaninang umaga dahil sa laki ng apoy at nitong mismong commercial complex na natutupok. Ayon sa mga tindero at katiwalang ating nakausap dito, iba't ibang klase ng produkto ang tinitinda dito sa Valenzuela Gateway Complex, katulad na lamang ng sapatos, damit, accessories, gadget, at meron din ditong iba't ibang kainan at restaurants. Bukod sa kanila, meron din itong katabing terminal ng pampublikong transportasyon at daanan ng mga taong papasok ng trabaho at ng klase ngayong umaga. Tanaw rin, ang kapal ng usok dito nga sa bahagi ng North Luzon Expressway na nakararanas ngayon ng pagbagal ng traffic sa southbound dahil na rin sa dami ng mga truck ng bumbero dito sa lugar. Bigyan ko lang kayo, Doris at Alvin, ng live situation na ito. Sa likod ko, yung bahagi, maliit na bahagi lamang ito, itong Valenzuela Gateway Complex na nasusunog dahil isang mahabang strip mula dito sa bahagi ito at doon sa kanto ng North Luzon Expressway at Blas Ople Exit naman ng NLEX at yung mga iba't ibang tauhan ay nandito nga sa labas at binabantayan ano kung ano ang magiging resulta, ano, kung kailan maaapula, tuloy ang maaapula ng mga bumbero itong sunog na sumiklab dito. Marami pa rin dito ang mga ano naman, mga dumadaan na mga iba't ibang mga individual, ano, na papasok ng kani-kanilang mga trabaho at may mga nakaantabay din ditong mga ambulansya kung sakali mang kailangan ng paunang lunas ng ilang mga tindero at tindera at katiwala na nasugatan dahil nga dito sa insidente. So aantabayan na natin kung kailan mapapire out itong sunog, pero sobrang laki nitong complex, ano, kaya naman pahirapan sa mga bumbero ang apply nito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
3: Thank you, maraming salamat, Nico Bagsik.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Sabi mo ito, si Name Cannot Be Blanco. Sabi niya, I just want to correct what Erwin Tulfo said. The Senate and the Congress. The fact is that the Congress is composed of the Senate and the House. Ay, naku, napagod na ako sa kakakorek ka. Name Cannot Be Blanco. Kahit dito sa office, ang dami kong kinukorek. Mali po yung Kongreso, Senado at Kongreso. Mali.
4: Anong
3: Senado
4: dapat?
3: At Kamara. Ang Kongreso ay dalawa sila.
4: Okay.
3: Upper and lower. Upper yung Senado, lower yung House. Ipaulit-ulit na ako lang, nakikinig sa akin, ganun pa rin, Senado at Kongreso, Senado. Kasi pati yung mga politiko, ganun din. Mali po yun. Dapat Kamara at Senado.
4: Okay.
3: Pareho silang Kongreso.
4: Okay.
3: Okay?
4: Pakiulit naman.
3: Ay, naku, ewan ko. Ulit pa, ulit. Sabi ni Randy, ang saya ng umagaw pag kayo ang pinapanood ko, si Alvin Hadhad at si Ma'am Doris Kismark. Okay, thank you, thank you. Okay, partner.
4: Mayrabel Apostol ang nasusunog po ngayon dito sa NLEX near Pure Gold.
3: Ayun na po, ni-report. Ni-report ni ano. Oh, isa pa, bago si Mayor, dyan si Mayor partner.
4: Si Ruel Alba, good morning, watching from Las Piñas. Araw-araw, energy, energy, thank you.
3: Thank you. Si Mayor Jason John Joyce ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental po, bigyan natin ng pagkakataon. Kasi mukhang kailangan ng tulong po ng Jose Abad Santos partner, matindi ang pinsala na idinulot po ng lindol sa kanila. Mayor, magandang umaga po sa inyo, may buntag.
1: Good morning. Good morning.
7: Maayong buntag po, Sir Alvin, at sa lahat ng mga tagapakinig po.
3: Si Doris, kasama din natin na mayor, ano po. Bigyan mo nga kami ng description. Kumusta ang itsura ngayon ng Jose Abad Santos pagkatapos ng lindol, mayor?
7: Today po, out of our 26 barangays po, ay 11 barangays lang po ang accessible by road po. Yung 16 po natin, 15 po natin na barangays ay hindi pa rin po namin na pupuntahan dahil nga po sa mga landslide at sirang mga kalsada po. We have 7 reported verified deaths already, 12 presumed dead but still missing po, and 25 injured. Marami din po mga paaralan, na mga gusali ng paaralan, ang damages, ang damage, mga covered court at mga barangay halls po.
3: Pero Mayor, doon po sa mga isolated barangay si Kamo, posible din na meron ding namatay o di kay nasugatan o natumbang mga bahay. Ano po?
7: Yes po, yun na po yung mga na-report po sa amin via online po na reporting po ng mga barangay.
3: Ah, may signal pa. Okay. Akala ko naman parang totally isolated talaga. So may signal pa sila,
4: buti
3: hindi
4: naman
3: lang sila physically accessible, Mayor.
7: Yes po, malaking tulong po yung tinatawag naming piso wifi po. Doon po kami kumukuha ng internet connectivity. Gawa nga po na wala pong signal po yung mga malalaking telecoms namin sa mga barangay po.
4: Opo. Mayor, sa ngayon po, ano ang pwede niyong masabi na kailangan po ng inyong lugar at agad-agad na makarating
3: at po paano
4: dyan? At paano mapapadala?
7: Yes po. Ma'am Doris, una po ay nagpapasalamat po ako sa inyo. Kayo po yung una kong nakausap nung unang araw po ng nangyari yung kalamidad po. 2 days ago with sila Sec Rex Gatchalian at Sec Dizon at Sec Herbosa. Maraming salamat po, Ma'am Doris.
4: Opo.
7: Ang mga kailangan po namin ngayon po ay mga tents kung saan pwedeng matulog po yung mga bata at mga senior. Dahil po yung mga evacuation centers po namin ay hindi rin po nagagamit. Although magbibigay naman po si DSWD ng mga family tents po, pero mas mainam na po ang mas marami po. Pwede rin po, dumatanggap rin po kami ng donation po na any food items, tubig, flashlight, solar light, mga ganong bagay po, Ma'am Dori.
4: Tubig, pagkain, gamot para sa mga bata at matatanda. Kamusta po?
7: Yes po, sa ngayon po ay meron pa naman pong supply sa ating mga barangay, pero habang tumatagal po ay lumiliit na po ang mga supply para sa pagkain po ng mga kababayan natin po. Kaya minamandali din po ng DPWH ang pagbukas ng ating kalsada para maabot na po, maparating po ang mga relief goods.
3: Apabor na nabanggit mo yung tubig, yung Maynilad at Manila Water, may mga CSR yan. Kaya namimigay yan, corporate social responsibility yan. Nila. Namimigay yan pag na-assess nila na pwedeng padalhan ng tubig. Oo, ano, kahit maliliit na bagay, pero yung nagagamit ka agad dyan.
4: Nakikita ko yan noon, pag nakukover tayo ng kalamidad.
3: Yung sa mga, paano kaya may papadala dyan sa inyo ng private sector mayor? Saan sila magko-coordinate po?
7: Sa munisipyo na lang po namin or sa ano po sa provincial disaster risk reduction po sa province ng Davao Occidental po.
3: Opo. Ano pa naman, buo pa naman yung munisipyo nyo? Hindi naman naapektuhan?
7: Yes, hindi naman gumuho ang munisipyo, pero mas minamabuti po namin sa open grounds na lang po dahil hanggang ngayon po ay patuloy ang mga aftershocks. In fact, yesterday po we had a 5.9 and we had a 5.6 po na magkakasunod po.
3: Paano yan? Yung mga tao natutulog sa tent muna? Pansamantala?
4: Pansamantala?
7: Yes po, wala po tayong evacuation. Hindi po natin pinapagamit yung evacuation center po. Kahit na po okay ang evacuation center, mas safe pa rin po pag sa open ground kasi mayat maya po ang mga pagyanig po.
3: Okay. Nakarating naman na po ang paunang tulong ng DSWD mayor. Ano? At saka si Presidente, pati si Vice President, naikot naman yun. Umiikot sa mga lugar, mayor.
7: Although hindi pa po kami napupuntahan personally ni President at Vice President, pero may constant communication naman po sa mga cabinet secretaries po na involved sa ating relief operations po. At yes po, yung mga DPWH, andito na po yung mga heavy equipments to clear the roads. Meron na din pong mga helicopters po na pinapunta sa upland namin dahil may tatlo po kaming barangay na upland po na mahirap abutin po talaga. So may papadala na pong helicopter doon na magdadala ng search and rescue team at mga relief goods po. Yung mga tents at mga relief packs from DSWD ay dahan-dahan na rin pong dumadating dito at idinadaan na lang po namin sa dagat. Mabuti na lang po ay kami ay coastal community din. Dahil hindi magamit ang kalsada ngayon, ginagamit na po namin ang dagat sa paghatid ng mga relief goods.
3: Apo. Sige Mayor, bago pa tayo magtapos, bigyan namin kayong pagkakataon. Anong gusto ninyo mensahe para sa ating gobyerno? May kailangan bang tulong dyan? Pati po sa pribadong sektor na gusto namang tumulong at mag-reach out sa ating mga kababayan dyan sa Davao Occidental?
7: For the national government, gusto ko pong magpasalamat dahil hindi nyo kami pinapabayaan, lalo na through the DPWH at DSWD. For private individuals and organizations, we are very happy na madami na din po ang nagpapadala ng mga tulong. At sa mga gusto po pong tumulong, we would be happy if you can receive some help from the Filipino people through tents, trapal, food items, water, flashlights, and solar lights po. Kahit may binibigay naman po ang municipal government, provincial at national government, mas mainam na po ang mas marami dahil hindi pa po natin alam hanggang kailan po yung aming sitwasyon na ganito. Maraming salamat po.
3: And our lines are always open, Mayor, ha? Tawag ka lang po, paparamdam ka lang para i-airin namin kaagad kayo pag kailangan. Ano po? Thank you po.
7: Okay. Maraming salamat po.
3: Maraming salamat din. Kaya Mayor Triple J, Jason John Joyce. Ba't ang apelyido po ninyo ay Joyce? Kayo ba'y foreigner?
7: Yung great-grandfather ko po, one of the soldier during the war po, nung mga gera noong panahon po.
3: Oh, so Amerikanong lolo nyo.
7: Yes po.
3: Ayun. Thank you Mayor Joyce, ha. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo dyan. Mabuhay po mga taga Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Thank you. Maraming salamat si Mayor Jason John Joyce ng Jose Abad Santos dyan sa Davao Occidental. O pinapatawagan din po natin si Mayor Victor James Yap Senior naman sa GLAN. Alamin natin yung sitwasyon sa GLAN sa Sarangani naman po. Ano po? At I cannot be rich kasi pangit yun. Hindi, try mo lang, Camille. May 10 minutes pa naman. Kasi kanina nakuntata na po natin. Oo, pangit po kasi yung signal doon. Pag may problema sa supply ng kuryente, nagkakaroon din po ng problema sa signal naman. Kasi may ang nagpa-power po niyan ay kuryente din, hindi ho ba?
4: Pero meron pa rin.
3: Ay, nakontak natin si Mayor eh.
4: Okay.
3: Si James, kaya depende sa location. Kasi si Mayor Joyce kanina, Davao Occidental.
4: Okay.
3: Si Mayor Yap, Sarangani. Ang pinakatinamaan, Sarangani.
4: Mm-hmm.
3: Kaya try and try. May 9 minutes pa naman. Patawagan mo para pahinga natin ng, ano, ng opinion niya at saka panawagan kung meron man. Si AV Manalo, buti naman po at naapula ang sunog sa terminal sa Valenzuela. Masyado na namang, pa namang kulub doon sa nasunugang area. Sinabi ba, ano, na-contained? Maganda-magandang umaga din kay Josh Kyle Edip na nagpapa-attendance check at si Mabait daw. Pabati po, watching from Puerto Princesa sa Palawan. Governor, meron ka ba? O nauubo ka pa? Si Charina Centeno ng Laguna, pakiglit na happy birthday. Si Katleya Marie Radaza ng Santa Cruz. At si, nabasa mo na si Ma'am Master, si Ma'am Elsie Balion Florentine. At si Kalutang. Ayan, maganda umaga sa iyo. At si, si Sarah Concepcion, maganda umaga. At si Marla Vergara, mga maaga ito. Eh. Mga 1 hour ago pa ito, partner.
4: O, Jeffrey mga fans Mungay. Mo yan. Lagi nagaan yan.
3: Umaga.
4: Sina Alex Faustino, Ramji, ng Naga, nakikinig at nanonood. Ako'y kailangan ko din ng tubig, papatayin ko na sila kami. Hindi ako
3: ayun na si Fred sa likod mo. Si Jeffrey Mangay ng Barangay Pagsawitan, pakibati po si Secretary ni

0: Ligawan mo, unang-una, ang time slot po natin masyadong maaga. Hindi po lahat ng tao morning person.
1: Pero mga iba, dadaan ka muna rin sa kanilang mga staff.
0: Ah, pardon, may kilala ko si Nato, alas 10 ang gising.
1: Sana all.
0: Sana na tayo. Kailang gumising ng ako, alas 5 ako nagising. Ikaw earlier.
1: 4:30.
0: Oh, 4:30 kasi malayo ko eh.
1: Kaya nga.
0: Ako malapit lang. So marami tayong ganyan na alas 4, alas 4:30 gising na. Pero mga senador po natin, mga congressman natin, merong hindi morning person.
1: Correct.
0: Ang trabaho naman nila, tuloy-tuloy hanggang gabi.
1: Hindi naman, tayo naman, hindi tayo pwedeng maging hindi morning person kasi yun ang trabaho natin. Doon tayo pinasasahod.
0: So, doon tayo kumikita. Pag hindi tayo gumising ng maaga, di wala tayong sweldo. Ganun lang kasimple.
1: Kaya buwan. Nga kanina, partner, muntik ako malate kasi hindi pinatay ko yung alarm.
0: No.
1: Sabi sa 5 minutes. Nakadiretso ako. Buti
0: yung isnus, nag-isnus ka. Ay, apahamak yung isnus na yan.
1: Totoo, dapat patayin.
0: Yung 5 minutes pa, 5 minutes pa.
1: Dapat patayin ang naka-invento noon eh.
2: Easy.
1: Monte ka kumalay talaga. Buti na lang din si Lorenzo, Mariusep.
0: Ganyan din nangyari sa akin. Noong last time na para akong ano, para akong buhawi. Ang bilis ko. Huwag na. Magandang umaga sa iyo, Kagawad Marlon Nasyon. Ganun din si Jing Subido. Nag-donate na po ba ng 1 month salary yung Cayetano Block para sa earthquake victims? Hindi ko alam. Ang alam ko yung Gatchalian.
1: Kina-rin sa Gatchalian.
0: Ay, pero maliit lang naman yun. Sa totoo lang, kung 12 lang sila, times magkano bang sweldo? 300,000. Hindi kalakihan yun.
1: Ay, Fred, pakilabas mo kayong sahod ko. Donate mo na rin.
0: Sinabi mo yan, ha? May patunay na tayo na diniklara mo. Buong sweldo mo ngayong buwan.
1: Sika lang.
0: Nag-alangan. Nag-alangan. Sabi niya, parang saan bang budget na ito? Patay tayo dyan, baka wala kang pambayad.
1: Bigla ko naisip yung mga Judith ko.
0: Oh, siyempre.
1: Bayaran ko muna yung Judith ko. Pero kahit mapaano makakadonate naman tayo. Kahit hindi yan, cash.
0: Kahit maliit na party lang.
1: Oo. Bakit ikaw hindi?
0: Ba't mo ako sinadamay? Ikaw ang nag-alok eh. Ba't mo ako dinadamay?
1: Hindi ba't ikaw si Alvin?
0: Alam mo, Doris Kula, Chikinini. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Fer Ramirez. Glan po is the hardest hit in Sarangani Province. Roads are still impassable according to my first cousin who lives in Jensen. Nga po, tinatawagan po ni Camille si Mayor eh.
1: Kaya lang po, mahirap talaga.
0: Ang signal doon ay hindi po maganda. Gustuhin man
1: so
0: namin.
1: So yung Glan ay nasa Sarangani?
0: Sarangani.
1: Okay.
0: Wala eh.
1: Ang Sarangani, di ba taga dyan si Mayan eh, Pacquiao?
0: Ang ano niyan, partner, ang pumuntahan ng mga taga Sarangani, taga Jensan. Urbanized. Akala ko dati ang capital na Sarangani Jensan, hindi pala. Kasi highly urbanized city para sa amin, ang capital na Negros Occidental Bacolod. Pero sa kanilang kaso hindi. Ang capital pala ng Sarangani ay Alabel.
1: Alabel?
0: 'Di ba yung dal dun sa horror?
1: Buti na lang hindi ganoon.
0: Sorry.
1: Alabel. Sa lahat po ng mga taga-Sarangani, ha? Easy lang po kayo ako sa ngayon. Kapit lang dahil dadating ang tulong.
0: Si Francis Magbanwa nag-message, yung provincial disaster officer daw, Eliza. Yung provincial disaster officer daw ng Davao Occidental humingi ng tulong sa island municipality ng Balot. May number siyang binigay. Kung gusto niyo lang. Kasi wala, patapos na tayo. 3 minutes na lang ako eh. Nanghingi din daw. Baka gusto daw basta natin i-area. Sabi ni Vian Avellanosa, ang pangit ng surname po ay Colin. Huwag na yan, Vian. Pag binasa ko yun, madadali na naman ako. Puro kayo kalukuhan eh.
1: Hindi ko nag-get.
0: Ay, naku pa, huwag na. Pag nag-get mo, baka biglang tumawa ka na naman dyan. Ako na naman yung malalagay sa alanganin. Magandang umaga, Attorney Chris Mendio. Magandang umaga po, present po. Siyempre, as always, present yan. Pati si Caloisario, present yan. A birthday pala ni Pinky Webb today.
3: Happy birthday!
0: Siyempre, kahit nasa bilyonaryo na mga yan, mga kapamilya yan, nalalaman po ba mukha ng Pinky Webb?
1: Napakaganda. Napakaganda.
0: Ay, huwag mong nilalagyan ng mga adjective. Wala namang may padala ba sa'yo?
1: Wala.
0: Bawiin mo yung maganda.
1: Hindi, bawiin.
0: Pinky Webb, happy birthday yun lang.
1: Bawiin ko mismo na yung happy birthday.
0: Miss Pinky Web! Kung nasan ka man naroon, Miss Pinky Web, happy happy birthday partner. Dati kong partner yan sa TV Patrol Weekend. Ano, brand ng DCMM din yan.
1: Happy birthday sa iyo, Pinky. At namimiss ko ang tatay mo.

0: Oh. Bigla yung tatay.
1: Si Senator Fred, mabait ang tatay pa.
0: Mabait yung tatay. Pogi?
1: Oo, at
0: batangkad. Kami dito.
1: Batangkad. Oh, oh. Pero mabait din naman yung Pinky Webb. Oo.
0: Palagay ang balita ko, ang galante. Kaya lang, hindi pa niya napapatunayan. Walang patotoo, Pinky.
1: Pink, happy birthday.
0: Oh, happy, so, happy birthday.
1: Tatlo na yung may birthday si Pinky Webb, si Fred Abanyo at si Sweet Martin. Happy birthday po sa inyo.
2: Happy birthday.
1: Si partner, ako ang sa akin, bago tayo magtapos, may suggestion lang ako kay Coach Tab Baldwin. Eh, baka hindi naman niya tayo naintindihan dahil foreigner pala ito.
0: I will translate.
1: Okay, so, ang sa akin is parang tao sa tao, eh, puntahan nyo po, makiramay kayo sa nanay. Kasi kayo yung pinaka-head ng team dun nung nagkaroon ng team building.
0: Oh, sige.
1: Di ho ba?
0: Ito ang translation.
1: You translate it in English, please.
0: Human to human.
1: Wow. Uh-huh. Human to human.
0: Console the victim of this tragedy.
1: The mother.
0: The mother.
1: Mother.
0: The mother. Wag. Let's not go there.
1: The mom.
0: The mommy, ano pangalan?
1: Si Robilin. Tab.
0: Tab.
1: Tab.
0: Paring Tab. Ano ba?
1: No, in English now. In English. Oh, you should talk to him in English because he's from Ateneo.
0: Arneo.
1: You know naman, people from Arneo, right?
0: Yes, yes. Kaya nga, yes. Yun lang ang sagot ko.
1: Hindi, ibig sabihin tama yun, tao sa tao. Yun nata ang kulang din, ano, yung magkaroon empathy.
0: Magkaroon naman ng kaunting empathy, kaunting sensitivity rin, at compassion. Kasi wala naman pong may gusto nang nangyaring ito, sa totoo lang. Pero ang pinakamalaking nagdadalamhati ngayon
1: ay yung nanay.
0: Explikahan
1: nyo, paliwanagan ninyo, i-console ninyo, pati yung ate na yun, partner, ano. Kaya hindi daw nagpapakita pa yung coach doon, hindi ba? Kaya siguro nagdududa din ang nanay. Ba't wala yung pinaka-leader ng grupo? Sino bang nag-decide na doon gawin? Di yung Baldwin.
0: Sa totoo lang naman kasi yung mga ganyang klaseng kaso o sitwasyon, ang hirap na kumilos kayo kung anong gagawin ninyo. Understandable kung kayo'y natatakot doon sa magiging consequences.
1: Feeling ko, diba? Yun din, nag-aalangan kasi baka may legal consequence. Pero kung ako, akong coach, I will take responsibility for what happened. Not criminal responsibility kasi wala naman daw pinag-uusapan na criminal, diba? Kung hindi responsibility as the head. As the coach, as the father, I will take responsibility for what had happened. At kakausapin ko si nanay. Nay, walang may gustong mangyari nito. Correct. Pero nangyari. Paliwanagan mo in English. Kung may interpreter na kailangan, andyan naman si Doris. Pwede mag-interpret.
0: Ready ang aking services. Show some heart. May ganyan dapat.
1: Tsaka accountability. May issue din ng account. Sinong accountable sa nangyari? Kaya lang nga, ang iniisip nila, Camille, criminal accountability. Baka doon mauwi eh.
0: Pero nga, sa ngayon, ang unang-unang gawin, yun nga, kalamayan ng kalooban ng mga parientes na nagdurusa nga ngayon. Hindi po biro ang mawalan ng kapamilya. More so, intindihan ni Tab. More so, anak, parang sa atin, inisip natin, hindi po pwede na maunang mamatay ang anak.
1: Kasi magulang.
0: Sa magulang, di ba?
1: Tamay.
0: Ay, nakong amin pong pakikiramay po. Nay, anong pangalan? Rodeline?
1: Rovelin ata.
0: Rovelin, opo.
1: Amin pong pakikiramay. Okay, Louis Basco, magandang umaga sa iyo. Happy Thursday. Paano po yan? Ang tandem ng bayan ay ready na.
0: Yes.
1: Anako, siningil po ako. Sabi ko kanina, mag-80 na si Bigornia. Hindi pala, mali ako. Sorry.
0: Ilan?
1: Naman.
0: Ilan?
1: Bukang magsisitenta na po. Parang ganun din. Magsi-70.
0: Minsan hindi ko alam kung magka-partner ba tayo talaga. Hoy, akala mo hindi ako nakikinig sa'yo, ha? Kaya alam ko na sinabi mo yun.
1: Ayan,
0: may patotoo.
1: Oo. Ayun naman ang gusto ng mga fans natin. Yung Bardagulan nga ikaw ko, di ba?
0: Oo, pero bakit lagi ako matanda?
1: Eh, sino ba matanda sa ating tatlo? Sige, si Robert, para walang ano, ha?
3: Ako na naman. Lagi na lang ako.
1: Hindi, pero yung totoo, yung makatotohanan lang, sino ang matanda sa ating tatlo?
3: Ako.
1: Pero kumindat eh.
3: Naniniwala ba sila?
1: Kumindat, parang gumanda sa akin, Bigornia.
3: Ako.
1: Susunod ang tandem ng bayan with the one and only Doris Bigonia and Robert Antamano. Mano, ako po si Alvin Olchico. Magbabalik bukas kahit holiday. Dito lamang sa...